0: tapos?
1: Eh, kaya hindi na ako makakabasa ng mga nag-text sa atin, no? Si Elsie Balyon, Lito Gamboa, tama ba? From Crown Crown ako.
0: Alam mo, Helen.
1: Helen Gamboa.
0: Ano na?
1: Sino pa? Sara Concepcion, Joray De Vera, Mary Jane Garillos, Mary Phillips, John Santos, at si Mary Ann Joyce.
0: Amil, ang memimuan mo siya, ako ready na ako, kanina pa ako.

0: Naman, no?
1: Ngayon nandito ako, nagagalit pa rin kayo. Yun.
0: Si Admiral Chico po ito.
1: Oh, babalik.
0: Oh, pangalan mo.
1: Bakit ako hindi pa ako eh,
0: iba-iba ako, iba-iba ako pag nag-extra ako eh. Oh, ibang programa rin eh.
1: Pinapag-goodbye.
0: Oh, ayan na, 801 na.
1: Pinapag-goodbye mo ko kasi memo ako mamaya.
0: Si Admiral Chico po ito.
1: Doris Bigonia po.
0: Susunod ng Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antamano Mano at nag-iisa mo diyan ang Master Doris Bigonia. Ako po magbabalik bukas. Huwag mo kong ginaganyan na angilan ha, kung ayaw mo masaktan ng doge ha.
1: I still have the floor, sabi mo.
0: Ako po si Alvin Alchico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday! Happy Hump Day!
2: Good morning!
3: Ang Morning Tandem ng Bayan!
2: Good morning!
3: Alvin L. Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
4: Gising Pilipinas!
3: Basta AM, DZMM!

0: Hello. Ito na po ang ating time check. 8:02 na po ng umaga.
1: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.
2: Ganda.
1: Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
3: Good morning!

0: Huwag ka maninigaw. Baka ma-ethics complaint ka.
1: Oo, eh paano yan, partner? Eh talaga namang ganito ang boses ko.
0: Chill ka lang dapat.
1: Ay, hindi po pwede.
0: Hindi ka dapat nagagalit.
1: Bakit?
0: Baka ireklamo ka.
1: Bring it on!
2: Uh-huh.
1: Make my day!
2: Uh-huh. Yun yung nainit na usapan kahapon, partner, sa plenary,
1: no?
2: Di ba?
1: Oh.
2: Nag-suspend na, hindi pinag-uusap na sila, inaabot na yung kamay.
1: Oo, nakita ko yun.
2: Ayaw pa rin talaga,
1: so,
2: partner.
1: So, sa dulo, hindi nagkasundo?
2: Nag-adjourn. Hindi nagkasundo, hindi
1: alam
2: sila
1: mo,
2: nag-usap, ayaw.
1: Parang nakita ko kahapon, hindi ko na nga tinapos lahat kasi nga, parang ano, yung away bata sa kalye na, hindi, ayoko, susumbong kita sa nanay ko. Yung isa
2: iniisip
1: naman din.
2: Iniisip ko ba, paano kaya kung nandun pa rin siya sa panahon, si Senator Robin Padilla, sa panahon ng mga kadebate niya, the late Senator Miriam Defensor Santiago.
1: O, yan lang.
2: O, eto si, kakakausap niyo lang.
1: Oo. Oh, oh.
2: Si Senator Dick Gordon.
1: Oh, yes or no lang yan. Yes
2: Nalo na kapag debate, di ba? No!
1: Oo. Walang patumpik-tumpik, dapat diretsahan ang sagot. Paano kung yun nga ang mga nakaharap niya? Ano ang gagawin niya? Iiyak na lang siya.
2: Oh, although may mga komento doon sa social media partner kapag titingnan mo, sabi, hindi naman si Senator Kiko ang nauna.
1: Oo,
2: pag titingnan niyo, mas nauna pa nga nagtaas ng boses si Senator Robin Padilla. Ayun naman yung observation ng iba.
1: Tama.
2: Pero just the same ako doon sa pagtingin ko doon, ha, bilang isang ordinary mamamayan lang naman na nakikiusisa sa nangyayari sa plenaryo, partner. Eh boy, siguro may time talaga na tataas ang isang tone, isang level yung boses mo. Lalo kung gusto mong mag-call ng attention. Sapagkat nagsasalita ka,
1: correct,
2: may sasabay sa'yo. Hindi mo pwedeng i-level lang the same yung boses ninyo. Mag-one-notch higher ka para makuha mo yung attention.
1: Kahit naman saang hindi naman pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, kahit nga

0: Alang dyan sa tindahan dyan sa tapat natin, kapag ka po yung isang customer ay may reklamo doon sa nag-silbit sa kanya, eh di ito na, magkakaroon na ng sagutan. Hanggang sa magtataasan na ng boses. Hanggang sa magsasabi ng, anak ko, ikaw pa naman ay kumari ko, magsaulian na tayo ng kandila.
1: Ayan, ganyan. Diba? At pagdating naman sa ganyang debate sa Senado, sa Kamara, bahagi yan ng trabaho, bahagi ng demokrasya na magbakbaka kayo sa plenaryo.
0: Yan.
1: Pwede yan, pero at the end of the day, after ninyo sa plenary, back to normal kayo dapat.
0: Tama.
1: Ganun siya dapat na tinitreat. Hindi mo siya dadalhin habang buhay. Hindi, sinagawan ako niyan.
0: Sinagawan niya ako, kaya ire-reklamo ko siya.
1: Good morning! Kape! Sabi, itong dalawa ito, dumaldal, hindi naman nagpakilala.
0: O nga no, dahil dyan,
1: Magandang morning, ako po si Robert Bano with the beautiful, nag-iisa lang syempre, hindi kayo sisigawan.
0: Oh, hindi, napaka-soft-spoken po. Alam yan ni Jeff Canoy na ako ay soft-spoken, shy ako. At kapag nagkaroon ng
1: very
0: ganyan klaseng...
1: Very calm ang boses.
0: Ayaw ko ng mga ganyan. Pag yan ay napresenta sa akin ang ganyang klaseng sitwasyon, para akong makahiya, partner.
1: Wow, tumitiklop?
0: Tumitiklop na lang ako. At sasabihin ko na lang na pagdarasal na lang kita. Pero iba yung dasal ko, pad.
1: Sabi ko na, ayoko na kung talawin ko ano yung dasal na yan.
0: Mali!
1: Dito muna tayo.
0: Yan na.
1: Ito, sa apat, tama to. Huwag kasi sigaw.
0: Apo.
1: Tutu time.
0: 8:07 na.
1: Sorry, nagsabay tayo.
0: Hindi ka. Yun nga yung nag-alas.
1: Ganito pala yung nag-alas. I have the floor.
0: I am still on the floor.
1: Tutu time muna.
0: Yan. O sige, baba tayo ng kaunti dahil 8:08 na po ng umaga.

0: At dahil 808 na partner, narito na sila.
1: Yum.
0: Alamin na natin ang report ng ating mga radyo patrol. Roll, roll, roll, roll. Unahin natin to partner.
1: Ano yan, ano yan?
0: Ang Vice President, may statement eh. Okay. Nakakahiya daw eh.
1: Oh.
0: Nakakahiya daw ang mga pangyayari sa Senado. Narito balita kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, yung lang ina-observe nyo na nakakahiya eh, sa Senado lang?
2: Robert at Doris, ano, walang nabanggit na tahasan si Vice President Sara Duterte kung sino o ano talaga yung nakakahiya pagdating sa Senado. Ano? Pero yung sa pinakahuling panayam sa Daigdig Netherlands, tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na nakakahiya itong mga pinakahuling pangyayari sa Senado. Yan ay sa gitna ng paglalabas ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity. Ani Duterte, tila walang respeto ang ilang ahensya ng gobyerno sa Senado na dapat anya ay independent. Nakakahiya rin anya ang ilang opisyal sa kasalukuyang administrasyon na tila hindi naintindihan ang ibig sabihin ng salitang soberanya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
3: Nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty.
2: Tandem, bagamat hindi tahasang binanggit ng Vice Presidente, matatandaan ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang umano'y nang harang kay Senator De La Rosa nang papasok ito ng Senado noong Lunes. Samantala, sa panayam, pinabulaan na ni Senator De La Rosa na tinulak niya mga tauhan ng NBI, taliwas sa sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pag-uusapan pa niya ng kanyang legal team kung magsasampa ng formal na reklamo laban sa siyam na tauhan ng NBI. Pero kung siya ang tatanungin, nauunawaan niya na ginagawa lamang ng mga ito ang kanilang trabaho. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Zeus, kanina nakita natin lumabas na si Senator Ronald De La Rosa bagong gising. Diba dahil nag-second day na siya na pag-stay dyan sa Senado eh.
1: Nakapanjama ba,
0: oo,
1: partner?
0: Kumusta? Kumusta ang lagay niya? Ano, may reklamo ba siya? Eh kahapon, medyo hindi daw siya nakatulog na maayos eh. Ngayon, kumusta ang tulog?
2: Kanina, Robert at Doris, ano, in light spirits na nakipag-usap sa media si Senator De La Rosa at nabanggit niya na pangalawang araw niya na sa Senado at kanina nung tinatanong siya ng media, ano, kung gaano katagal niya ba kayang manatili sa ganitong sitwasyon na dito sa Senado mananatili. Ang sabi niya, hanggat siya ay senador ay pwedeng dito lamang siya at pabiro niya pang sinabi Robert at Doris na makatitipid pa siya sa gasolina lalo't nandito na lamang din ang kanyang trabaho.
0: Yung natulog, sabi mo nga, na dyan siya natulog. Kanino, noong isang gabi sa office si Senator Jinggoy?
1: Ay, iba-iba?
0: Ewan ko nga eh, kung ngayon, saan ba? Nag-hopping ba siya ng mga rooms o dun siya sa room niya?
2: Robert, ano patungkol doon, walang nabanggit si Senator De La Rosa ano kung yung sa eksaktong opisina kung kanino kung saan siya nagpalipas ng gabi. Pero yun nga yung kanyang nabanggit, maayos naman yung kanyang kondisyon nang humarap siya dito sa media ngayong umaga.
0: Oh, kasi kahapon partner Zeus, tinatanong namin siya kung hanggang kailan siya diyan sa Senate. Sabi niya, diyan siya habang na umahanap siya ng lahat ng legal means gagamitin niya habang pinaprocess yun, yung mga petition niya sa Supreme Court, habang wala pa mga desisyon dyan, dyan muna siya sa Senado mag-stay.
1: Pwede yun?
0: Binigyan nga siya ng protective custody. Di ba? Na kinu-question naman ng ilang senador dahil ang sinasabi, wala namang kapangyarihan ng Senado na magbigay ng ganyan.
1: Okay.
0: Yung mga investigating arm ng government
1: yun
0: ang meron, di ba? So, tingnan natin kung saan yun naabot. Pero ano daw almusal niya, Zeus? Zeus. Mukhang nakatulog doon sa ano.
2: Hindi na pag-usapan, Robert at Doris, ano, kung ano yung kanyang mga kinain, ano yung naging hapunan, naging almusal ng senador. Pero yun nga, paulit-ulit yung nabanggit kanina, in light spirit siya at mukhang maganda na makipag-usap sa media.
0: Oo. Hello, so, Senator. Doon sa ambush, ano yung highlight ng binanggit niya?
2: Doon sa panayam kanina, yung pinaka nabanggit ng senador ay doon sa inaasahang o reaction niya, no? Doon sa inaasahang special unbanked session ng Korte Suprema patungkol doon sa inihain ng kanyang legal team na TRO sa warrant of arrest nga na inihahain na laban sa kanya. Ang sabi niya, Robert at Doris, ay umaasa siya na magiging patas yung Korte Suprema sa kanila magiging desisyon. Pero kung sakali man na hindi paboran yung kanilang inihain TRO, itanggap naman niya yung magiging resulta.
0: May reaction ba siya doon sa ifinail nung liba niyang kasamahan dyan na sabi, suko na lang?
2: Kanina nga, ano, sinabi ni Senator De La Rosa na mangilang ilan lamang o kakaunti lamang yung bilang na ito, no, yung limang senador out of 24, yung kanya nabanggit kanina, no, lima lamang talaga yung nag-file ng resolution na ito. At kinumpara niya ito sa mga Pilipino. Ang sabi niya, parang tansya niya, mga nasa 13% lamang ng mga Pilipino yung nagsasabing dapat siyang isuko sa mga dayuhan. Pero naninindigan niya yung 90% ng mga Pilipino na paulit-ulit na nagsasabi sa kanyang huwag siyang magpapasiil sa mga dayuhan. Yun yung kanya nabanggit patungkol doon.
1: So, paninindigan niya yung sinasabi niya na malaking porsyento ng mga bayan ay sinasabing gusto nila, hindi pala gusto, ayaw nilang isuko siya sa foreign court.
2: Tama ka dyan, Doris. Ano? Sa panayam, yun nga yung binanggit ni Senator De La Rosa. Ang sabi niya, marami ang nagsasabi sa kanya na huwag magpapahuli sa mga dayuhan dahil ang hinala ng mga taga-suporta niya, pinupolitika lamang siya. Yun yung kanya nabanggit sa panayam, Doris.
1: Oh, okay. Kamusta naman yung ano, yung mga nagkikilos protesta dun sa labas, partner?
0: Ay, mamaya, pupuntahan natin.
1: Ay, ikaw magkocover niyan.
0: Hindi, merong iba, partner. Surprise!
1: Oh, kaya nga. Sige, mamaya, abangan natin yan.
0: Yung mga abogado, Sus, hindi ko alam kung dumating na sila dyan. Pero anyway, just the same, kung ano yung development dyan, syempre, ihahatid mo dyan sa amin. Maraming salamat, okay. Sus. Extra, please.
2: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Sus Legaspi, DZMM.
0: Thank you, Sus. Oh, eto na.
1: Ayan.
0: Eto na yung request mo, partner.
1: Merong sumakay doon sa kay Horsey Horsey.
0: Sabi mo, kumog sa salabas.
1: Oo, oo.
0: Oh, eto na. Nakalipad agad, nakasakay agad kay Horsey at nakarating agad doon, ha? Ang bilang po ng mga pulis na nakabantay sa paligid ng Senado, nadagdagan pa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
4: Good morning, Robert at Doris. As of 8 a.m. sa initial na pagsataya, umabot na sa mahigit 1,000 mga pulis ang nakadeploy dito sa harap ng St. Gate sa Pasay City. Ayon yan sa Southern Police District, binubuo ito ng mga tauhan mula sa iba't ibang police district sa NCR na patuloy pa rin dumarating, dala-dala ang kanilang mga riot shield at baton para sa mga gaganaping kilos protesta mamaya. Bukod dito, may mga nag-iikot na rin mga canine unit sa paligid nitong compound ng Senado. May mga ilan nila na rin mga sumusuporta kay Senador Ronald De La Rosa ang namamalagi sa labas itong Senate compound. Yung ilan na nakausap natin nagsabi na inaasahan pa nilang madadagdagan ang kanilang bilang upang suportahan ng senador. Samantala, sinabi sa Radyo Patrol ni bagong alyansang makabayan Secretary General Mong Palatino na nakatakda silang magsagawa ng aktibidad sa Senate gate mamayang 9:30 ng umaga. Yan ang ating aabangan mamaya. Mamayang alauna naman ay ng hapon ay magtutungo rito ang mga miyembro ng grupong Tindig Pilipinas upang ipananawagan ang agarang paghuli kay Senator Bato De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado.
0: Roen, bago ka tuloy ang mag-extra, base doon sa pakikipag-usap mo doon sa mga organizer, anong ang oras ini-expect na darating sila dyan? So kasi ang mangyayari dyan, partner, meron kang iba't ibang grupo na magrarally dyan. Merong pro-Duterte, merong anti,
1: halo-halo
0: merong iba
1: na.
0: Pa mga grupo. Halo-halo So yung mga nakausap mo, nung oras daw sila mag-start ng program, para yung mga motorista, posibleng umiwas muna dyan sa may joke no avenue na dumaan, Roen.
4: Yes, tama ka dyan, Robert. No? Nung nakausap na natin yung isang miyembro ng sumusuporta kay Senator Bato De La Rosa, ay sinabi nila ay hindi pa sigurado kung anong oras darating yung mga kasamahan nila. Pero ngayon, parang nasabi sa atin na sasabayan nila itong yung pagdating ng
0: ibang grupo. Tatapatan nila yung kilos protesta ng ibang grupo dyan.
5: Tama, tama, Robert.
0: Oo. Oh, oh.
5: So, itong lagay ng trapiko dito sa harap ng Senado ay unti-unti na dumarami yung mga sasakyan na dumadaan dito. Ngayon, yung ibang mga sasakyan na nakaparada sa harap ng Senado ay inaalis ng pulisya dahil ito ay nagkakos ng traffic at the same time sa Gabal raw sa mga kilos protesta na gaganapin mamaya.
0: Ayan, Robert. Sige. Abangan natin yan na kasi medyo kahapon nagkagit-gitan, partner. Kaya mahalaga din na malaman natin yung sitwasyon sa loob at labas ng Senado. Maraming salamat, Rowan. Extra, please.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Rowan Cueto. Samantala,
1: meron pa
0: partner.
1: Meron.
0: Lalaking tumutulong lang na maapula ang sunog sa Quezon City. Abay, hindi po maganda balita na sawi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
6: Good morning, Robert at Doris. Nasawi ang 52 anyos na lalaki dahil sa hinihinalang suffocation. Matapos saklulohan, ang kapatid na may-ari ng isa sa mga nasunog na bahay sa Everlasting Street, Barangay Pasong Putik, Quezon City, kanina pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa mga nasunugang residente, hindi taga kanila ang biktima na tumulong lang apulahin ang apoy dahil kaanak nito. Ang isa sa mga residente na isugod pa ng Barangay Emergency Response Team sa Tala Hospital ang biktima, ngunit kalaunan ay dineklara ng dead on arrival. May isa ring individual ang naitalang nasugatan sa kanang kamay dahil sa sakuna. Umabot pa sa pangatlong alarma ang sunog na tumupok sa nasa 15 bahay. 2:52 a.m. na ng madaling araw na ideklarang fire out ang sunog na nakaapekto sa tinatayang 25 families. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. May umahabol, partner.
1: Ako, nakasakay na naman.
0: Drainage queen naman ito.
1: Ayan.
0: Pagsasayo sa drainage sa bahagi na Tafta Venue sa Maynila, natapos na. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish?
7: Good morning, Robert at Doris. Matapos ang halos isang taon na kompleto na ang konstruksyon ng drainage sa tapat ng Santa Isabel College, dito yan sa may Taft Avenue sa Maynila. Wala na yung mga barrier na dating nakaharang sa isang linya ng kalsada, kaya maluwag nang nakakadaan yung mga motorista sa northbound ng Taft Avenue. Dumating na rin si DPWA Secretary Vince Dizon kasama ang district engineer at nakipag-ugnayan ngayon sa pamuno ng eskwelahan. At ngayon lamang, ay kakarating lamang din ni Manila Mayor Isko Moreno. I-inspeksyonin itong area, particular yung mula doon sa entrada ng universidad hanggang sa may kanto ng Ayala Boulevard. Doon sa inisal informasyong nakuha ng Radyo Patrol mula sa mga kawali ng DPWA kanina, karaniwang abot 20 o mas mataas pa yung baha dito kapag maulan. Kaya maski yung port ng universidad ay mistulang nagiging pool. Dumadaloy yung baha sa kalapit na creek at tatagos hanggang sa Pasig River. Pasokan nila sa target ng DPWA yung pagkakatapos ng konstruksyon bago magpag-ulan at inaasahang bibilis na yung paglupa ng baha. Samantali, dagdag ko na rin Robert at Doris, dito sa bahagi ng northbound ng Taft Avenue, kung kanina-kanina ay light to moderate yung traffic, ngayon kung hindi na namang bumibigat yung dali ng traffic ko, kumakapal yung mga volumes ng sasakyan at nagkakaroon ng build-up doon sa may stoplight malapit sa may Ayala Boulevard. Pero yung kabilang bahagi dito, yung southbound na papuntang UN Avenue hanggang Papasay, ay mas maluwag naman ang usad ng mga sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Alindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
0: Miss Beautiful, tutut time please.
1: Sandali lang, pwede ba?
0: Kumakain ka?
1: Hindi.
0: Ano?
1: Pinapababa ko lang yung tension ng katawan ko para hindi ako sumigaw.
0: Mm-hmm.
1: Dahil 8:22 na po ng umaga, ano ba?

0: Partner, doon pa rin tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo doon sa usapin ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yung NBI, nakita na natin yung tagpo sa kanya eh. Correct. Yung pakikipaghabulan na ginawang meme ng iba.
1: Marami na.
0: Ginawang katatawanan yung, yung ginawang habulan na yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh ngayon, ang tanong, sa panig naman ng PNP, ng NCRPO, ano ang kanila magiging role pagdating dito?
1: So ibig mo ba sabihin, partner, yung nangyari kahapon, ang aandoon lang, kumbaga, ang main character ay si Bato at yung mga taga-NBI. Walang police.
0: Wala. Ang nangyari...
1: Not even yung Senate Security.
0: Kasama yung Senate Security doon sa first day. Okay, di ba, sa Sergeant at Arms, yung nagkaroon ng bugbugan, correct, kung mararecall mo. And then, tsaka lamang pumasok, enter the frame, ang PNP, para pakalmahin yung sitwasyon, even yung gulo doon sa labas ng mga supporters. So, kinontrol nila yon. So, doon sila nag-focus every day up until now.
1: Sino yung na-pin down?
0: Taga Office of the Senate Sergeant at Arms.
1: Okay.
0: Ngayon, kausapin natin ang PNP kasi kahapon binabanggit ng PNP. Sabi, hindi namin ipinapaubaya si Senator De La Rosa yung arrest niya sa NBI alone. Tingnan natin kung ano ang aksyon naman ng PNP. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
2: Good morning!
3: Good morning po. Good morning, sir. Good morning.
1: Opo, opo. Ang tanong ng bayan, ma'am, isang tao lang po ang hahainan po ng warrant of arrest na napatunayan naman na legal. Galing mismo sa The Hague at ipapatupad lang ng ating mga law enforcement agencies. Bakit hindi po ma-serve-serve sa kanya? At ang laki pong kaguluhan ang nangyari pa.
3: Sa amin po sa PNP, regarding po sa pag-serve po ng warrant, depende po yan kung may directive po sa amin na i-serve po yung warrant, is agad naman po namin i-serve. So, yun nga lang po, mga sinerserve po natin na warrant is yung mga warrants po na ini-issue po ng Korte ng Pilipinas. So, maliban na lamang po kung meron pong directive, meron pong may true channels po yung warrant na isa-serve namin. Kung halimbawa po magmumula yan sa The Hague, meron po kasi dapat na proseso na mangyari bago pa po mapunta sa amin sa PNP yung pag-serve ng warrant. Not unless meron pong directive sa amin, saka pa lang po namin ito a-actionan.
0: So, may proseso from The Hague. Pwedeng dumaan via, tapos may Interpol, meron kang transnational crimes before the PNP. So dapat daanan yung lahat ng process na yun bago ma-execute yung arrest warrant na yan. Ano, Major, tama po?
3: Tama po. Hindi po kasi kami pwedeng basta-basta mag-serve ng warrant nang wala pong directive po sa amin ang ating korte.
1: Opo, pero paliwanag nyo lang po, ma'am, ano po ang naging kaibahan nito doon sa pagsaserve ng warrant kay dating Pangulong Duterte?
3: Hindi po ako masyadong privy doon sa kung ano man po yung paano yung naging proseso ng pagsaserve ng warrant kay former president. Pero sa ngayon po kasi man nagkaroon po ng iba pang iba pa pong usapin regarding sa pagsaserve po ng sinasabing warrant po kay Senator Bato. So, hindi po siguro ako yung tamang tao para tanungin para dyan. Nandyan po aming PIO spokesperson, PNP spokesperson po.
0: Pero sa panig po ng NCRPO, as we speak, ipinatawag po nakausap po liderato ng NCRPO ng Senate. Ano po ang magiging role ninyo habang medyo tensionado sa loob at labas po ng Senado, Major?
3: Ang magiging primary role po ng NCRPO dito ay i-secure po yung perimeter ng Senate of the Philippines. Sa labas po kami since meron pong existing naman po ng security, internal security po ang Senate. So nandiyan naman po yung ating Senate Sergeant of Arms. So kami naman po is yung labas po, yung perimeter po ng Senate ang kailangan naming insecure para po siguraduhin po na magiging maayos po yung labas. Lalo na po may mga protesters po tayo, meron po tayong mga supporters na nandyan. So yun po yung role namin, i-secure po yung labas para maging yung peace and order is mapanatili natin. At syempre, yung kaayusan po lalo pa po. At alam naman natin na marami pong dumadagsa na tao ngayon sa labas ng
0: Opo. Tama. Opo. Major, isa lang, kung mapapansin natin simula partner nung arestuhan na nangyari, araw-araw, dumarami yung mga nagrarally.
1: Ganyan ba?
0: Tapos, nung isang araw, o kahapon, may ibang grupo na. So, nagiging mainit po yung palitan ng sasyon ng dalawang grupo. Ano po
1: yung... Magkaibang grupo ito, partner.
0: Correct. Pro and anti. Ano po magiging intervention ng NCRPO para hindi na po magpang-abot itong mga ito at gano'n na karaming ide-deploy natin dyan sa paligid ng Senado para makontain natin at mas maging peaceful pa rin naman yung kanilang mga protesta doon, ma'am.
3: Sa ngayon po, meron po naman tayong round the clock na naka-deploy po dyan. Primarily, ang naka-deploy po natin bukod sa ating police disability is yung mga CDM po natin para po dyan sa mga ralista natin, mga protesters na pro at mga anti na nandyan. So yun po yung ano natin, yun po yung sinisecure natin. Kaya po CDM yung nandyan natin, meron po tayong negotiating team para naman po makausap yung mga organizers na magkabilang grupo para po kung meron man silang gustong iparating, kung meron man silang mga gustong sabihin, ay magagawa po nila yan sa mapayapang paraan nang hindi po tayo nakakaabala dun sa mga, kumbaga po, yung talagang nandun na po sa perimeter ng Senate na araw-araw na nandun.
1: Okay. Meron pa bang lockdown? O naka-lockdown pa?
3: Sa ngayon po, meron pa po silang ini-implement na lockdown. So, yung pong lockdown ay nasa, depende po sa kanila sa Senate.
1: Oo, pero pag pakipaliwanag lang po, pag sinabing lockdown, walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas, ganun po ba yun?
3: Depende po sa lockdown na kanilang pinapatupad. Meron po silang lockdown na pwedeng bawal pumasok or bawal lumabas. Meron naman po na limited po yung pagpasok at paglabas. Kumbaga po yung pag-secure nila ng pagpasok at paglabas, yun po yung kanilang mas ini-implement. Hindi naman po yung total lockdown na walang makakalabas at walang makakapasok.
1: Ayun. So yung mga rallyista, hanggang saan po ninyo binibigyan sila ng espasyo para isagawa yung kanilang kilos protesta?
3: Depende po sa kung hanggang saan sila abot. Meron po kasing nag-merge sa mismong harap po ng Senate. So, sa may Jokno Boulevard po, is nagkakaroon na po tayo agad ng CDM contingents para hindi na po sila makapasok dun sa inner perimeter po ng Senate of the Philippines.
0: Okay, sige po. Sana maging peaceful. Ang daming grupo yung magkikita-kita ngayon dyan. Baka magkabulyawan sila, maging tensionado. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat din po.
0: Si Police Major Hazel Azilo ang tagapagsalita po ng NCRPO. Kasi partner, dapat maagapan yun.
1: Correct.
0: Diba? Konting...
1: Ay, oo.
0: Bulyaw lang ng kabilang grupo, gagati yung kabila dyan.
1: Lahat ngayon ay pikon.
0: Oo.
1: Lalo pat ang init-init ng panahon.
0: Kaya nga, kaya naman.
1: Kaya naman. Na-segue ko ba?
0: Oo, kaya naman. Gap muna tayo.
1: Gap muna, bago segue. Pero ang panawagan po natin sa lahat po ng involved, doon sa mga kilos protesta, maging doon sa mga otoridad, chillax po lang tayo.
0: Kalma.
1: Kalma lang.
0: Huwag magsigawan.
1: Huwag.
0: Dahil dyan...
1: Bababa raw si Kiko Pangilinan. Joke lang, Kiko.
0: Dahil dyan... paano? Magbe-break lang po kami na mabilis. Sasabi po, pagbabalik. Naku, magaganda pa yung mga topic na pag-uusapan natin. Sinasabi ko sa inyo, may pa-blind item pa kami, ha?
1: Yan, no? Abangan nyo.
0: Kala nyo, ha? Mm-hmm. Sandali po lamang!
2: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa... Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan!
4: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
10: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling...
7: Ang kulitan, mapaseryoso o nakikisaw-sawlan. Ito ang Tandem ng Bayan!
0: Kami po yun, ang Tandem ng Bayan.
1: Siyempre, kasama ang ating mga dogiwawa, Horsey Horsey, at siya Chrissy. Huwag ka naman magtampo, Chrissy. Dahil lahat po tayo magkakasama dito sa programang ito. Easy naman, no? Tumalsik naman yung putik. Eh.
0: Yung putik tumama sa mukha mo. May damo-damo pang konti, partner.
1: Ay, nako. Ano ba susunod natin,
0: partner? Eto na nga, partner.
1: Ano ba yan? Yan na ba yung blind item mo?
0: Eto na. Oh, alam mo ba?
1: Oo. Oh.
0: Nag-survey ang aming team. Laro pala. Oo, may palaro. Partner, pero survey pa rin naman talaga survey. Ang topic natin. Ang Okta Research, ha? Ang Okta Research ay nagawa ng survey doon sa mga possible tandem. Alam mo na, sa susunod na halalan. Pero alam mo kung sino nanguna.
1: Baka tayo manguna dyan, partner, kasi
0: actually,
1: tandem.
0: Tayo talaga. Ito yung ichichismis ko. Doris at Robert number one. Ganun. Nanalo tuloy. Ang nag-lead sa kanilang result ng survey nila, Sinaga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rafi Tulfo tandem. Doon sa lang nakuha nito ay 44%. Yung tandem ni VP Duterte at Senator Amy Marcos 40%. Ungos mas lamang itong kaila Lenny Rafi Tulfo tandem. Bakit?
1: Oo, pero hindi kalayuan.
0: Hindi kalayuan. Hindi kalayuan. Kung bakit, alamin natin at anong paliwanag kaugday niyan. Kausapi po natin ang fellow ng Octa Research, si Professor Guido David. Prof, magandang morning, Doris at Robert.
1: Favorite ko to. Favorite ko to. Good morning, Prof.
12: Good morning!
13: Good morning sa aking favorite tandem, Doris and Robert. And belated Happy Mother's Day.
1: Ah, thank you. At nagsabi ka lang ganyan kasi sasagutin ko na sana, partner, nung sinabi niyang favorite. Ako, naku, naku, naku, naku! joke lang. Oo. Ah, parang ang aga yata na itong naging survey ninyo. Ang nangyari po, Prof?
13: Well, actually, nagkoconduct naman kami ng regular survey sa yung mga ganito, mga hypotheticals. Minsan hindi lang nare-release. Pero others, excuse me, survey companies, nagko-conduct din sila ng mga survey na ganyan. At ito, hindi naman ito unique eh, kasi nakikita din ito ng ibang survey companies. Kasi baka may mga nakikinig, mga viewers and listeners natin, sasabihin, eh, ano yan eh, ano lang naman yun, sila lang nagpapakita niya. Hindi, I mean, even other survey companies, I believe Pulse Asia and WR Numero, although hindi exactly the same yung numbers na nakikita natin, but the overall trend is nakikita natin tumataas yung ano, yung voting preference kay Mayor Lenny Robredo, and especially this one, katandem niya si Senator Raffy Tulfo, ay lamang sila ng versus VP Sara and Senator Aimee Marcos, 44-40. So yun yung nakikita natin. This is just a snapshot. This was conducted in March, face-to-face survey. And yung mga trends, pwede magbago yan anytime.
0: Mm-hmm.
13: Pero, syempre, titingnan natin kung magbabago pa ito. Ang outcome nito, 2 years pa naman bago elections, baka may mga nagsasabi, masyado pa maaga mag-survey for presidential elections 2028. Well, maybe for most people, maaga pa, 2 years away pa. Pero actually, for most decision makers, talagang pinagpaplanuhan na nila yan eh. And this is important kasi sa ano, pag multi-candidate yung surveys, karamihan, pinapakita talaga lamang si Vice President Sara against the others. Pero pag one-on-one, mas di kita niyo laban. Yan yung nakikita din sa ibang survey companies.
0: Yun din yung na-observe ko, partner, eh, di ba? Kapag marami yung pagpipilian, lamang na lamang. So, ibig po bang sabihin, kung political strategist ka, kausapin mo na yung mga gusto pang lumaban, wag na, magsama na sama na tayo, wag isa na lang ang manukin natin sa Vice President at sa President versus doon sa ilalaban kila Vice President Sara Duterte. Mas malaki yung chance manalo. Ganun po ba yun?
1: Mm-hmm.
13: Definitely. Kung gusto nilang maging competitive yung group, those who are not with the Dutertes, ay kailangan nila mag-coalesce to form this. Ano? Kumbaga parang unit team last time, no, 2022. Ito parang, in a way, parang, it's a parang united front na... And we can see na may factor talaga yung ano, in a way parang may low-key endorsement na binigay ang Pangulo ni PBBM nung nagsuot siya ng pink socks nung dumalo siya kay Mayor Lenny.
1: Mm-hmm.
13: So this coalesces the support of the Marcoses, the Marcos support plus the ano, we can call them kakamping or something, Liberal Party. And kailangan to para para kung gusto nilang matalo nila si Vice President Sara Duterte. Kasi si Vice President has a solid base of support. You can see nga sa survey.
0: In Mindanao.
13: Sa Mindanao, 86 sila versus 5 for the Robredo-Tulfo tandem.
0: Mm-hmm.
13: And 10 yung undecided. Pero sa NCR and Balanced Luzon, lamang na si Robredo. NCR, 61-23 yung lamang nila. And sa Balanced Luzon, 57-23. So those are significant leads sa Metro Manila and Balanced Luzon. So Visayas, medyo mas magkalapit, 48-40. Pero sa Mindanao, definitely, we could expect na doon bumawi. And that's why, yun nga, kung hindi solid yung coalition nila, it's likely at this time, at least based on the numbers, na Sara Duterte will get significant support from her base, na she could get mga 30 to 35%, or maybe even up to 40% in a multiplayer, in a multi-candidate election.
1: Hindi po ba kagulat-gulat, Prof, na yung mga nangunguna sa survey na yan, at maski dun sa ibang sinasabi mo na survey pa, ay parehong ayaw. Nagdeklara na po na ayaw. Hindi ako tatakbo. Oh, oh. Final na ito eh.
0: Mm-mm.
1: Lalo sabi ni Mayor Robredo, hindi ako tatakbo. Si Tulfo, ayaw.
0: Sabi niya, never.
1: Never.
0: Sabi niya, kahit ako pabanguna sa lahat ng survey, never.
1: Oh, oh.
0: Kapag mga ganito, yung sa mga susunod pang survey, makaka-affect nga kaya,
1: yun
0: partner.
1: Oo. Oh, oh.
13: I definitely makaka-affect. And yun nga, ang may mga analyst tulad ng friend ko na si Sec Ronald Llamas, sinasabi niya na kaya naman lamang si Vice President Sara sa mga surveys, lalo na pag multi-candidate, is because siya palang talaga yung nag-declare ng intent to run. At dineclare na niya na a few months ago na tatakbo siya bilang Pangulo. But I don't blame her for declaring that kasi kailangan niya ng leverage. Eh. And as we can see sa Senate, mukhang nagagamit yung leverage na yan.
1: And
13: why nagkaroon ng change in leadership. Pero, yun nga, because she has declared. Pero, nakagulat nga na si Mayor Lenny and si Senator Raffy na nagsabing ayaw nila tumakbo. Hindi sila tatakbo. Ay siling nangunguna sa survey. So, this is actually positive for them. Kasi ibig sabihin, kung mag-declare sila, baka mas tumaas pa yung ano nila, yung survey numbers nila. So this is actually good in a way for them. And hindi mo na ako kailangan mag-declare na maaga. In fact, yung iba, dinedelay as much as possible yung pag-declare ng candidacy nila because pag nag-declare ka, maaga ka rin magiging target ng mga, yung mga mag-troll and yung mga mag-attack sa inyo, so sa candidate. So kaya, maybe it's better for them not to declare na rin at this time and say na, or you know, or I don't know what their intent is, but at this time, at least, it's better for them not to declare anything.
1: So, ngayon, Prof, ano ang ating inaasahan pa? Kailan kayo ulit maglalabas ng inyong survey? At pagka ganito pa, aasahan na natin na sunod-sunod, ika nga ni Kabayan, tsunod-tsunod
0: mm-hmm.
1: ang mga labasan ng survey na ito. Pero may tanong ang mga tao, kinokondisyon nyo ba ang mga tao dun sa maaaring mga posibilidad para sa 2028?
0: At totoo pa ba yung survey na yan?
1: Meron pa bang bisa?
0: Oo. Oh, oh.
13: Well, I mean, nasa tao naman. I mean, everyone is free to decide kung gusto nila maniwala sa surveys or not. Surveys are part of a democracy. In any democratic nation, talaga sila nagkoconduct ng surveys as public opinion. Sa United States, nagkoconduct sila pre-election. So, and hindi naman siya mind conditioning kasi nakita natin noong 2025. Kung mind conditioning siya, then baka hindi nanalo si Senator Kiko Pangilinan, baka hindi nanalo si Senator Bam Aquino, baka hindi nanalo si Senator Marco Leta because in surveys, hindi sila nangunguna eh. Hindi sila ando sa... sa survey namin, they're within the top 12 within the margin of error, pero di kita na laban. So, ibig sabihin, kaya may mga surprises pa rin tayo. And in fact, for me, even for me as a part of a survey group, masaya ako pag may mga lumalabas na hindi tugma sa survey. Because the survey is just a snapshot eh. So, hindi talaga siya mind conditioning. Ngayon, kung hindi sila naniniwala, especially kunyari nung previous survey, nung 2025 pala, nung elections, na hindi tugmang-tugma yung surveys. And hindi naman siya dapat tumugma. But for me, para sa akin, nasa kanila.
0: Overview na siya.
13: Maniwala. Yes, pero... the survey is still better than a random guess.
0: Oh, so, tama din naman.
13: Yan yung
0: may
13: masasabi.
0: May basis, scientific basis.
1: Tama.
13: Lahat ng pumasok sa top 12 noong 2025 ay andun sa range, andun sa malapit. Walang nakapasok naman sa top 12 na malayo. May mga surprises. Pero andun sila. Walang kumagawala sila. And lahat ng, yung except yung mga 13, 14, 15 na medyo close na pwedeng manalo. Pero yun nga, di kita niyo laban.
0: Okay. Ayan. Sige. Okay. Abangan po namin yung susunod. Definitely. Mas tight yung race. O tingnan natin kasi may impeachment ka. Di ba? May pinag-uusapang impeachment. Di ba? Na-impeach ang Vice President sa lower house. Kung mag-hearing pa ang impeachment court sa Senado, tingnan natin yung effect
1: niya. Maiiba lahat yan.
0: Tingnan natin.
13: Prof. May iba talaga lahat yan. Yes, Robert
0: maraming
13: and Doris. Maraming salamat.
0: Thank you, Prof. Thank you, Prof.
1: Mag-ingat kayo.
0: Good morning sa Professor Guido David, the fellow po ng Octa Research. Samantala, partner, para po sa mga taga-Visayas.
1: Bakit?
0: Yung Visayas grid natin, yung alert status po. Naka-yellow alert po kayo dyan sa Visayas, 5 p.m. to 9 p.m. Ibig sabihin, may supply pero limited. Magtipid po tayo para hindi tayo magkaroon ng brownout. Ganun yun. Kasi ang available capacity, 2,580 megawatts, partner.
1: Okay.
0: Ang peak demand, 2,423.
1: Naku.
0: Ang lapit. Ano?
1: Ang lapit
0: 11
1: na.
0: Plants po, yung mga planta, ay nag-force outage since March 2026, apat nung 2025. Yan yung mga nagiging source natin. Kung bakit, yung medyo supply ng kuryente natin sa Visayas, manipis.
1: Manipis, delikading ding po tayo sa mga rotational brownout. Kaya kung ayaw po natin dumating doon sa ganung klaseng level, ay magsimula na po tayong magmanipis. Magmanipis ng gamit.
0: Ayan. Tipid lang, kasi yung nagkaroon din ng force outage sa TVI Unit 1, TVI Unit 2 ng PEDC Unit 3. Ang dami pala. Tsaka yung high system demand. Yun po yung nagiging source kung bakit naging manipis ang supply ng kuryente dyan sa Visayas grid.
12: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Talo tayo, partner, sa panawagan.
1: Na?
0: May panawagan, hindi po nawawala.
1: Hindi.
0: Oo.
1: Mabuti naman, ayaw ko yung mga nawawala, partner.
0: Oo. Dapat, ito ang panawagan, huwag kayong mawala. Yan ang panawagan. Huwag kayong mawala sa tamang landas. Ganun. Sapagkat may panawagan ng mga law deans, professors, sa accountability, partner. Kaugnay doon sa kinakaharap na kaso ng Vice President. Ha?
1: Yan,
0: at para paliwanag...
1: Nagulat nga ako ngayon na sila nag-issue ng kanilang reaksyon.
0: Mm-hmm.
1: So, siguro kinakalap talaga yung mga tamang...
0: Nag-observe, tinignan kung ano yung mga possibilities at yung mga output na ginawa sa lower house and then sa Senate siguro.
1: Correct.
0: Carter, ano? Kausapin po natin ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, si Father Ranilo Aquino. Good morning po, Father Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Father. Father.
14: Good morning.
0: Ayan.
14: Good morning.
0: Opo, good morning po. Father, unang-una po, ang tanong siguro, bakit kailangan nang magpalabas ng ganitong panawagan ang mga law dean natin?
1: Oo nga, no?
14: Kasi nakikita namin at batid namin na may mga very disturbing na kaganapan tulad ng pagpapalit ng liderato ng Senado ngayon na malapit nang i-transmit sa kanila ang articles of impeachment at saka lang sila nagkaroon ng change in leadership at hindi may tatanggi na si Alan Peter Cayetano na itinalaga nilang presidente ng Senado ay malapit na kaalyado ni Sara Duterte at Rodrigo Duterte. At may mga balibalita na hadlangin ang paglilinis sa Senado. Kaya kami nagpalabas ng isang statement at nang ipaalaala sa kanila na tungkulin nila yan sa ilalim ng sariling batas.
0: Ito po bang paglalabas ninyo ng statement, Father, ay warning or pagpapakita ng puwersa na subukan ninyong magkaroon ng maling aksyon, kaming mga law deans, mga law professor, ang titindig para ituwid kung ano man yung mali?
14: Well, in a sense, it's a warning, but more importantly, it's a reminder, no? Na may nagmamanman, may nagmamasid, at kung ayaw nilang gambaran ang tungkulin nila sa ilalim ng saliang batas, may mga remedyo rin kami. hindi lang tayo manonood at maghintay kung anong kagustuhan nila, at hindi yung kagustuhan nila ang masusunod, kundi kung ano ang utos ng batas.
1: Opo, opo. Pero sa nakikita nyo po na takbo ng mga issue diyan sa Senado, sa palagay ninyo magkakaroon po ng puwang na sila po ay makapag-isip-isip na ito ang dapat na landas sa tahakin? Pakinggan natin ang apila nito mga Lodins at mga professors. Sa palagay nyo, ayoko na lang po sana sabihin, meron pa bang partner? Pwede ko ba sabihin yun? Meron pa bang hiya na natitira para pumunta po tayo sa tama?
14: Yun ang isang malaking katanungan, isang malaking hamon. No? Kasi kung talagang panoorin nyo yung mga pangyayari tulad ng pag-serve ng Juan Alvarez kay Bato,
1: yan nga po.
14: Nakakahiya eh. Ang isang senador na tumatakbo, tinatakbuhan niya ang pagsilbi ng Juan Alvarez at nadada pa lang dahil sa kagustuhan niyang iwasan yung mag-aaresto sa kanya. Nakakaya. Pati na yung pagbigay ng tinatawag na protective custody na wala namang basihan sa batas at sa saligang batas ay pinapakita lang ng Senado na pinoprotektahan niya ang isang miyembro nila kahit ito ay naharap sa isang mabigat na kaso.
1: At saka yun bang yung protective custody po ba, Father? Meron ba silang polisiya o meron bang batas partner, ikaw na co-cover ng Senado? Kasama ba yun sa kanilang mga powers?
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang kung ganyan ang mangyayari, lahat na lang ng magkakamali ay tatakbo sa kanila.
0: Mm-hmm.
14: Actually, tama yung sinabi ni former Senator Grillon sa interview niya kahapon na yan ay isang konseptong inimbento lang ng Senado. Ang masasabi ko lang, yan ay inimbento ng Senado sa araw na gustong arestuhin ng NBI ang isang kasamahan nila. Kasi ang natatanging immunity na napaloob sa isang sasaligang batas ay yung tinatawag na parliamentary immunity. Hindi pwedeng arestuhin ang membro ng Kongreso habang nakasesyon ang Kongreso. At kung ang parusa na hinaharap niya ay hindi hihigit ng 6 years. So maliwanag na hindi ito applicable kay Bato de la Rosa na nahaharap sa kasong crimes against humanity.
1: Okay. Ako, partner, Father, so marami pa po tayong aabangan para tayo nanonood lang ng pelikula. Ano po?
0: So, hintayin natin yung transmittal.
1: Ah, yung diba? Pansusunod na.
0: Oo. Pag na-transmit sa Senado, nasa Senado na ang bola, yun ang aabangan natin.
1: Ah.
0: Di ba, Father?
14: Correct. That's correct. That's correct. No. Kaya kami nagpalabas ng statement at nang hindi naman ang i-dribble yung bola gaya ng ginawa ni Chief Escudero sa parawan niya. No?
0: Right. Ayan, sige po. Father, maraming salamat po sa inyong oras.
14: Okay.
1: Thank you po. Ingat po kayo.
0: Good morning. Si Father Ranilo Aquino, andi ng Graduate School of Law ng San Beda University. Mainit ang usapin, partner. Ituloy na natin yung mainit na usapin.
1: Sobrang init nga.
0: Punta tayo sa butuan. Alam mo bakit?
1: Bakit?
0: Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius.
1: Wow.
0: Yung heat index doon, imaginein mo yun.
1: Uh-oh.
0: Kumusta kaya sila? Kausapin natin. Ay, ano yung partner?
1: Bago yun, ha? Sandali lang.
0: Ano sabi?
1: Ang balita ko. Tinalo ng Pasay City ay yung butuan.
0: Aha.
1: Mas marainit.
0: Oho.
1: Bakit ka mo?
0: Bakit?
1: Maya sabihin ko sa'yo.
0: Baka mas uminit pa mamaya. Tingnan natin.
1: Ayan.
0: Kausapin natin ang Public Information Officer ng Butuan City, Michiko De Jesus. Good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
15: Good morning!
16: Good morning, Doris. Good morning, Robert.
1: Ohayo po, Simas. Kasi,
0: yung Michiko.
1: Good morning, ma'am.
0: Good morning po, ma'am.
16: Good morning po.
0: Ma'am, napakainit sa inyo.
16: Yan, madiyaw na hinaat.
0: Ano? Madiyaw na hinaat.
1: Okay.
0: Ayun.
16: Yes, opo. Madiyaw na hinaat.
0: Eh, yung pong napakainit, ma'am. Yan, ano, paano po yung napakainit? Paano yun? Napakainit.
16: Yes po, talagang mainit po dito. Kahapon nasa 48 degrees po tayo. At yun, mainit talaga. So, yun ang inaano natin. Pero at least naman, merong medyong konting ihip ng hangin.
0: Mm.
16: So, nakakatulong sa pag-ano nung init yesterday.
0: Opo.
16: And I think today din, nasa 41 or 42 tayo.
0: Opo, napakainit pa din. Lagi po
16: yes,
0: bang
16: po.
0: Ganyan, ma'am, na kapag tag-init, mm-hmm. kabilang mm-hmm. lagi ang Butuan doon sa may mga matataas na heat index?
16: So far, ngayon lang ito nangyayari. I mm-hmm. think it started last year, kung hindi
0: Opo.
16: Ako nagkakamali. Last year until ngayon, naging ganito na siya. So, I think it's climate change na talaga na naging ganito. Kasi nasa below sea level din ang Butuan City. Although we are surrounded by mountains kasi valley tayo.
0: Opo.
16: Pero yun, sobrang napakainit.
1: Opo, opo. Sa ngayon po na ganyan ang sitwasyon na napakainit, mayroon na po baka nga naitala sa inyo na nagkaroon ng mga sakit o anong tawag mo doon partner, yung na heat wave. Ang tawag mo doon partner?
0: Heat stroke. May mga ganon.
16: So far naman po, wala naman po tayong naitala ng mga fatalities or affected by the sobrang init, nagpapasalamat tayo na wala naman pong nangyayari ng mga ganyan.
1: Ay, sana wag na mangyari.
0: Opo. Eh, yung mga negosyo yes, dyan, po. Ma'am, na posibleng maapekto ng matinding init, may mga ano ba dyan, palaisdaan, yung mga pananim, kumusta po?
16: So far naman, yung ating mga palaisdaan, katabing dagat naman sila, so medyo may tubig pa din.
0: Mm-hmm.
16: Yung ano natin, yung tubig naman, we are trying to conserve water para pag if ever ano yung ating watershed, Tagibo watershed, kung konti na lang yung tubig niya, at least meron pa din tayong naiimbak na mga tubig. So we still have water for our domestic use sa ating mga bahay-bahay.
0: Opo. Maminsan, ay may mga nakita akong video sa ibang lugar naman, partner, hindi naman sa kanila. Yung magsuswimming yung grupo ng mga kabataan, pag-akit nila sa taas, pagkita nila, nawala yung tubig, tuyong-tuyo. Sa inyo po dyan sa Butuan, may mga ganun po ba, yung mga sapa na may natuyo na or wala pa naman
1: na
0: po?
1: Talaga, no?
16: So far naman, yung sa ating isang, ano natin, yung sa Tagibo watershed, I think last month, medyo nawala talaga yung water. Pero sa Agusan River naman, marami tayong tubig. Sa mga kukunting sapa lang na talagang hindi masyadong madaming tubig sa source, medyo nawawala yung tubig.
0: Ayun. Sige po, ma'am. Maraming salamat, napakainit.
1: Okay,
0: sumilong ang mga taga Butuan City, uminom lang maraming tubig.
1: Correct.
0: Okay.
16: Yes,
0: Ma'am Michiko, maraming salamat.
1: Thank you, ma'am.
16: Thank you.
0: Si Ms. Michiko de Jesus, ang Public Information Officer ng Butuan City. O, paano partner?
1: We're hot.
0: Magbantay tayo ng mainit na panahon sa Pasay.
1: Oo, at saka alam mo, yung tandem ang aabangan, di ba?
0: Oho.
1: Eh, tayo yun eh.
0: Bye-bye!
1: Bye! Bye-bye! Thank you, partner!
0: Thank you!
1: Bye-bye!
17: Boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM!

0: Kapamilya, ibinaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 15 mula level 18 na ipatutupad mula May 16 hanggang 31. Para sa mga domestic flights, maglalaro sa 491 hanggang 1,436 pesos ang fuel surcharge depende sa lokasyon, habang maglalaro sa 1,621 hanggang 12,056 pesos para sa international flights. Kasalukuyang nagpapatupad ang CAB ng 15 araw na price monitoring at implementation cycle ng fuel surcharge para maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo sa pasahe sa eroplano. Senador Ronald De La Rosa umaasang magiging patas ang Korte Suprema sa desisyon hinggil sa inihaing TRO kontra warrant of arrest sa ICC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
1: Rika, ngayong araw nakatakdang magsagawa ng special en banc session ang Korte Suprema hinggil sa temporary restraining order o TRO laban sa ICC warrant of arrest na hiningi ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa sa panayama. Sinabi ng mambabatas na umaasa siyang makapagde-desisyon ng korte nang malaya sa impluwensya ng iba sakaling hindi pagbigyan ng Supreme Court ang TRO. Aminado ang senador na wala siyang magagawa kundi tanggapin ang desisyon ng korte. Hindi naman anya ito ang katapusan para sa kanya dahil handa ang kanyang kampong mag-apela sa mas mataas na korte. Narito ang kanyang pahayag.
2: Inasahan ko po na magiging patas yung ating Supreme Court. This should be free from pressures. I just hope it is a equal branch of government, so I hope that they are free to make their own decision. Win or lose, at least the Supreme Court has spoken on the issue.
1: Yan nga ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sakali namang maglabas ng warrant ang isang korte sa Pilipinas laban sa mambabatas, nanindigan siya na hindi siya magtatago at aapila ng suporta mula mga kabaro sa pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: TZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: ang ating mga values, sa mga gusto nating mangyari sa ating mundo. O, di ba? Para man ano yung pakiramdam natin, init.
1: Oo.
0: Init.
1: Oh, pero meron yan sa Senado.
0: Oo. Oh, oh.
1: Mahiwagang salamin.
0: Talaga. Meron ba sa Senado yan? Salamin.
1: Pag humarap sila sa salamin, iba yung nakikita nila.
0: Oo. So, sabi niya, nyanin niya inya.
1: Hindi mo. Sabi niya, hindi tayo magulo dito. Mausay ang takbo ng Senado.
0: Oh, pero konting debate lang. Nagkakasama na ng loob, ganun ba yan?
1: Sabi nga ni Alan na Peter, sabi niya, iba yung magulo tayo, iba yung ginugulo tayo.
0: Oh.
1: Oh, tama naman. Pero alin nga ba ang tunay na nangyayari?
0: Tama.
1: Sa Senado.
0: Yun nga.
1: Kung kayo ang tatanungin ngayon, sila ba'y magulo?
0: Mm-hmm.
1: Mapayapa?
0: Mm-hmm.
1: O naguguluhan?
0: Ay, nako! Kaya talaga napapaisip ako, di ba? Bilang mga representante natin, di ba? Mm-hmm. Nasasalamin nyo ba yung iniisip, yung damdami ng taong bayan? Di ba? Lalo na ngayon, usaping accountability at transparency ang nasa linya. Alam mo, partner, yes. Nagtitingin nga ako. Hindi lang mga pare, no? Mm-hmm. Hindi lang mga pati mga academics ngayon, mga dean at mga kanina nabasa ko yung UP nag-issue ng statement, in-address nila kay Senator Loren Legarda.
1: Uh-huh.
0: As a senator, 'di ba? Kanina naman nakausap nila
1: bakit si Loren?
0: Kasi nga gusto nga nilang sabihin na bilang UP alumnus, we challenge you na ang virtues natin, ang values ng pagiging isang UP graduate ay sana nga ay maisalamin mo sa ginagawa mo bilang senador. Kasi nga nagulat din daw sila dun sa biglang change of leadership.
1: Mm-hmm.
0: Ganyan. Naku, sa panahon na transmittal ng impeachment ang pinag-uusapan.
1: Yes, oo. Kaya nga sabi nga nila pwedeng gumanap si Loren Legarda sa pagtatanghal na pinamagatang Madam Butterfly.
0: Ay! Lipad-lipad.
1: Bakit nga ba sinasabi nila lagi yun? Kung saan buwabaling itong si Senator Legarda? Does it have anything to do with the... yung sinumpaang tungkulin na you will defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines and put the Filipino people above everything that you decide on.
0: Di na kay Senator Loren, di ba?
1: O may interest ba talaga?
0: Yun nga.
1: Yeah, and speaking of interest, isa pa ito kaya lalong nagulo ang Senado. Dahil itong si Bato de la Rosa, nasa offensive ngayon, ang daming interviews, ha?
0: Nox! Huwag kita kapasunin mo po kung yung 6 na buwan!
1: Oo. Pero sabi niya, dito ako nagulat dahil alam mo naman kung devoted to you si Bato kay Digong, di ba? Their love story is epic.
0: Talaga ba?
1: Gusto
0: ko sabihin epic, kasi nung hinuli, wala siya. Di rin naman siya sinasamahan ngayon.
1: Yun na nga. Diba? Ilang beses ba siyang nanumpa? Naalala sumumpa, mo, sabi niya, ang pagmamahal niya sa isang tao na itatago natin sa pangalang Digong ay walang kapantay at walang hangganan. Bakit ayaw niyang damayan ngayon?
0: Tama. Naalala mo, partner, yung nanaginip siya?
1: Oo.
0: Di ba sabi niya, nanaginip ako, tearful reunion daw. Yeah. Malalang mangyayari na raw soon. Ang chance.
1: Sige, medyo ano yan, medyo below the belt yan. Kasi bakit di mo samahan ngayon? It's more than that. Ba't ka humihingi ng tulong ngayon?
0: Sa presidente ng
1: sa pangulo na sinasabi mo na nagpahuli. Pakinggan nga natin ito para malaman natin kung ano yung mga pahayag ni Senbat.
2: Sana huwag niya akong ipadala sa dahil hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtabaho ako ng husto. Faithfully.
3: Sir, ano masasabi?
2: Itong appeal ko rito.
4: Ano po?
2: Sa kanya. Hindi lang sa para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi na alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon.
1: Ayun. Humingi ka ng tulong tapos nanakot ka pa.
0: Ha, mali mo, ikaw rin maharap sa ganito.
1: ano ba talaga? At saka yung humihingi ka ng tulong nga ngayon sa kasalukuyang Pangulo,
0: oo.
1: Pero yung dating Pangulo, nagsumpaan kayo eh. Mm-hmm. O, ikaw ay patuloy na nanunumpa na mm-hmm. kahit na ano ang gawin mo sa akin, mm-hmm. talagang ako eh, mm-hmm. Maka-Duterte. Pero hindi ako DDS. yun ang sabi, kaya medyo naguguluhan ako dito sa posisyon ni Bato eh. In the meantime, katakot-takot pang mga pangyayari ang naganap, ano ha? May sigawan, may demanda kontra demanda. Sige nga, pakinggan nga natin itong mga one of the highlights o lowlights para sa iba ng mga pangyayari sa Senado. Go!
3: I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
4: The appeal,
5: paano natin pag-uusapan yung ibang...
3: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
5: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
1: Ayun... Yeah.
0: Parang yung prenup agreement
1: hindi,
0: lang,
1: hindi
0: no?
1: Pala magulo, no, ha?
0: Oo.
1: So, naghain ng reklamo sa Ethics Committee, si Robin Hood, nag-file din naman ng kontra-reklamo, yes. Si Kiko.
0: Mm-mm.
1: Oo, yan. The Ballad of Kiko and Robin. Okay, so magulo nga ba o hindi? Ito ang kasagutan ni Robin Hood.
5: Ginoong Pangulo, ako po ay gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon.
1: Ayun. Ah, kuya. Magulo kayo. Sa totoo lang.
0: Oo, magulo kayo.
1: Magulo kayo ngayon.
0: Magulo-gulo kayo. Kayo rin yung nagulo, nagsimula niyang gulo-gulo. Hindi naman kami.
1: Tapos eh, kinakamayan kayo. Ayaw mong kamayan.
0: Kaya nga, nilapitan na siya eh. Diba?
1: Yes.
0: Nilapitan na siya. Pinakikipag-ayos na. Ayaw niya makipag-ayos. Tapos, magsasampahan ng ethics complaint.
1: Tama. So, ngayon, ayan na. Yan po ang state of the Senate address. Sosa. Yeah. All right. Anong palagay ninyo? Magulo ba ang Senado ngayon o hindi? Magulo ba o ginugulo lang sila?
0: Ayan.
1: Sige nga po, paki message sa amin para malaman namin ang hinaing ng bayan.
0: Tama, sumagot ka na para malaman naman natin. 0919-278-3000. Social media pages po natin, naka-live stream tayo on FB, on YouTube. So pwede rin po kayo magpadala dyan para man makita namin kung gulong-gulo ba kayo katulad namin. Gulo-gulo.
1: Magulo ba sila o naguguluhan lang tayo?
0: Oh, kaya message nyo na at babasahin natin mamaya pag may panahon samantala.
1: Ito na po ang mga headlines ngayon sa Balita Patan. Oh, ay petsa di peligro eh. This is Tuesday. At tama, ano ba ngayon? Wednesday, no?
0: Wednesday
1: the 13th.
0: Ay, oo nga. Kaso, hindi naman eh. Matagal pa yung Wednesday. Friday the 15th.
1: Yan ang maganda.
0: Kaswerte naman. Yan.
1: Una, bubuo sa House Prosecution Team sa paglilitis kay VP Sara, pinangalanan na. Pero articles of impeachment, hindi pa malinaw kung naisumite na sa Senado.
0: Senator Ronald De La Rosa umapela kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague. Resolusyon na humihikayat kay De La Rosa na sumuko, inihain sa Senado.
1: Samantala, bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, isinapubliko na ng ICC.
0: Kilos protesta para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Kasado na ngayong araw.
1: Sinasabing substandard na dike sa Bulacan, sinimulan ng gibain. Report ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects isinumite na sa Ombudsman.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba sa susunod na linggo. Meralco iginiit ding maliit lang ang taasingil sa kuryente ngayong buwan.
1: Sa labas ng bansa, 14 nawawala sa paglubog ng bangka na sinasakyan ng mga undocumented migrants sa Pangkor Island, Malaysia.
0: Samantala, siyang patay, mahigit 20 sugatan sa panibagong pambobomba sa Pakistan.
4: Balita Patan!
0: Oras muna tayo, partner!
1: Eksakto, alas 9:17.
0: At kukuha rin tayo ng mga report mula sa ating mga radyo patrol. Unahin natin bahagi ng JW Jokno Boulevard sa Pasay City. Isasara sa mga motorista para sa protesta ng grupong bayan ngayong umaga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus?
6: Good morning, Peter at Rica. Ito nga, ano, naghahanda na yung hanay ng pulisya sa inaasahang pagdagsa ng mga miyembro ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Dito yan sa may kahaba ng JW Jokno Boulevard. Ito yung kalsada sa mismong tapat ng Senate compound. Yung pinakahuling bilang na binigay sa atin ng pulisya, Peter at Rica, ay aabot ng 1,200 yung nakadeploy dito mula sa iba't ibang distrito yan. May Southern Police District, basa dito sa National Capital Region, Peter at Rica, ano? Sa panayam naman, sinabi sa Radyo Patrol ni Police Lieutenant Demetrio Prieto ng Pasay City Police Vehicle Traffic Investigation Section na isasara sa mga motorista maya-maya lamang itong northbound lane ng JW Jokno Boulevard. Isasara itong kalsada para magbigay daan sa protesta at palatuntunan ng grupong bayan na isasagawa ngayong umaga. Ani Prieto, kung ang mga motorista ay pupuntang Maynila mula Pasay City, mas mainam na dumaan sa Seaside Boulevard at Rojas Boulevard. Dito nga sa kalsadang ito, sa JW Jokno Boulevard, ay okupado na ng mga sasakyan ng pulisya yung ilang linya ng kalsada. Abot ng 2 linya ng kalsada itong okupado ng mga police vehicles. At dito naman southbound, meron din ilang police vehicle na nakaka-okupa doon sa isang linya. Pero hindi pa naman ito nakaka-apekto sa usad ng mga sasakyan sa ngayon. Ayon sa grupong bayan, Peter at Rica, alas 9:30 mamaya ay susugod sila dito sa Senado para ipanawagan ang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon naman dun sa ating mga nakausap na police, ay may permit na magprotesta dito itong grupong bayan. Andito na rin sa tapat ng Senate compound yung ilang mga taga-suporta ni Senator De La Rosa na dito na nanatili mula pa noong Lunes ng gabi. Ayan, Peter at Rica, ito, nagsasagawa na ng orientation yung mga police dito sa...
1: Gaya ng tanong ko kahapon, Zeus, ano, mga ilan ang tansya mo na mga nagpo-protesta o nagvi-vigil dyan?
6: Ngayon, yung mga taga-suporta ni Senator Bato ay kakaunti na lamang nandito sila sa Highland o sa island ng Senate, dito sa kalsada papasok na Senate compound. Tansya natin, Peter, hindi pa lalagpas ng 20. Pero gaya nung sinabi nila kahapon, ay maya-maya inaasahan nilang pupunta na rin dito yung kanilang mga miyembro para magsagawa nga rin ang magpakita ng suporta sa senador. Tapos yun nga, inaasahan natin na Peter at Rica, yung grupong bayan, wala pa na ibigay na bilang sa atin kung gaano karami yung pupunta, pero naghahanda na nga yung pulisya dahil ang sabi nga nila ay alas 9:30 magmamarcha sila papunta rito sa Senado. Maya-maya rin, Peter at Rica, hapon naman, inaasahan yung grupong Tindig Pilipinas na dito rin sa Senado magsasagawa ng kanilang protesta.
1: Ayun.
0: Kasi partner, itong mga supporter ni Senator Bato de la Rosa, pag umaga, konti lang sila eh. Night shift sila o kaya PM shift. Diba, Zeus? Kasi kahapon, ang mga alas 5, 1,000 na sila mahigit. So mukhang pahapon, itong volume talaga ng both supporters and yung mga gusto namang mag-rally for the impeachment ang makikita natin mamaya. So aasahan natin na maraming volume ng tao ang pupunta dyan. Zeus, ano? Sige, update date mo pa kami mamaya at ingat kayo dyan. Sige, go ahead, extra please.
6: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, Zeus. Samantala, Malacanang, tiniyak ang tuloy-tuloy na trabaho ng Uplift Committee sa kabila ng limitadong schedule ng mga meeting. Medyo malabo itong lead na ito, pero malaman natin ang detalye Kumpirmado siguradong balita hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores live from Malacañang. Christian, go ahead.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng gobyerno para masolusyonan ang mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo dulot ng giyera sa Middle East. Ito ang tiniyak ng Malacañang sa kabila ng mas limitado ng pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nakikita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang hinto ang mga ahensya sa pagtatrabaho at paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ito anyang dahilan kaya mula sa dating lingguhan na pulong ng UPLIFT Committee sa Palaso ay gagawin na lamang itong dalawang beses sa isang buwan. Naniniwala umano si Pangulong Marcos na kahit hindi magpulong kada linggo ay tuloy-tuloy pa rin ang gagawing pagtatrabaho ng mga opisyal ng gabinete para matulungan ang mga apektadong Pilipino. Batay sa huling datos ng UPLIFT Committee, as of April 24, mahigit 1 milyong transport workers sa buong bansa ang nakatanggap na ng 5,000 pisong cash assistance sa ilalim ng assistance sa individuals in crisis situation ng DSWD. As of April 27 naman, mahigit 366,000 na PV driver at delivery service riders ang naserbisyohan ng 10 pisong kadalitong diskwento sa diesel, habang nasa mahigit 12,000 na PV ang sumailalim sa service contracting program kung saan mahigit 20 milyong pasahero ang nakinabang sa 20% discount sa pamasahe. Samantala, nasa Malacañang lang si Pangulong Marcos ngayong Miyerkules para sa ilang pribadong pulong, kabilang ang meeting sa mga kinatawan ng health sector sa ilalim ng Private Sector Advisory Council. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
1: Christian, pahabol tanong. Itong UPLIFT, ano na ba ang nailabas ng UPLIFT? Please, tell me kung meron na bang nangyari dahil sa mga pagmi-meeting ng UPLIFT.
4: Alam mo, so far, Peter, ang pinakamalaking nakita natin na resulta ng mga meetings ng UPLIFT Committee ay, kumaalala natin noong April, ay inirekomenda nila yung suspension ng buwis doon sa kerosene at sa LPG. Ang inaabangan pa rin natin hanggang sa mga sandaling ito ay kung kailan nila irerekomenda yung pag-suspende naman ng buwis sa diesel at sa gasolina. Dahil kumaalala natin, ang sinabi noon ng Department of Finance ay gagawin naman nilang monthly yung pagre-review dito sa presyo ng mga produktong petrolyo para kung makita nila na kailangang magrekomenda ng suspensyon doon sa excise tax ay agad din nilang irerekomenda sa Pangulo. So sa ngayon, parang lumalabas kasi, Peter, sa mga huling iniulat din sa ating meetings ay patuloy lamang na naglalatag yung mga ahensya ng mga ibang mga programa, mga hakbang na pwedeng ipatupad pa habang ongoing nga yung crisis doon sa Middle East at apektado yung mga Pilipino.
1: Oo, kasi sa totoo lang, medyo nababahala na ang Bangko Sentral dahil nga sa napakataas ng pagsipa ng inflation ngayon. Diba? So, baka magtaas daw di umuno ng rates ang Bangko Sentral para medyo mapabagal yung inflation rate natin. And I think merong magagawa dyan ng UPLIFT Committee.
0: At wala pa silang balita doon sa Christian, sa excise tax ng petrolyo mismo?
4: Wala pa, Rica. Sa huling press conference sa atin ng members ng UPLIFT Committee sa Palaso, ang sinabi nila, hindi naman nila tuloy isinasara yung posibilidad para magpatupad ng suspension dyan sa iba pa mga excise tax. Bukas naman sila dyan, pero syempre kailangan din nilang ikonsidera yung ibang mga factors at pati na rin yung itinatakbo ng sitwasyon. Kasi diba, I think weeks ago nagkaroon ng ceasefire dyan sa Middle East, kinonsider din nila yan. Pero meron silang mga metrikong pinagbabatayan din kung ito na ba ang tamang panahon para magpatupad ng suspension doon sa iba pang mga excise tax na inaabangan natin.
0: Oo, kasi halos nagpapantay na ang gasolina at diesel. Maraming salamat, Christian Yosores. Extra, please.
4: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa ating mga Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 9:25. Talo na tayo agad, partner, sa ating unang panauhin para sa programa natin ngayon. Dahil lumabas na po kahapon ang mga miyembro ng House Prosecution Team. Tala ko sino
1: lumabas.
0: Yung pangalan lang. Pangalan ng ating House Prosecution Team na haharap nga po sa Senate Trial Court, no? Ang mga pangalan po ay sina Congressman Jervy Luistro, Terry Ridon, Roge Gutierrez, Bel Zamora, Lawrence Defensor, Chel Jocno, Laila De Lima, Kakabagaw, Jonathan Kit Flores, Lordon Suan at Joel Chua. Ilan po sa mga to talagang prominente mga pangalan at nandun na rin miyembro ng ating House Justice Committee. Kaya pag-usapan po natin yan at ang marami pang bagay na nangyayari sa napakagulo nating bansa ngayon. Kasama ang ating Akbayan Party List Representative, House Assistant Minority Leader, Prosecutor ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, Member ng House Committee on Justice, si Congressman Chel Jocno joining us on the line. Kong Chel, good morning, Peter at Rica, sa programang Balita Patan.
8: Magandang umaga, Peter, Rica, at lahat ng nanonood at makikinig.
1: Good morning, Congressman, at kami po ay natutuwa na isa kayo dito sa binasa ni Rica sa prosecutors. Ano po? So, nandiyan na po yung hinahangaan naming Three Musketeers. Kayo, si Congresswoman Laila, at saka si Chairperson Jervil Luistro. But first things first, Kong Chel, nai-transmit na ba yung Articles of Impeachment po sa Senado?
8: Ang pagkaalam ko, Peter, ita-transmit pa lang. Hindi ako sure kung kailan mismo mangyayari yan, but it should happen anytime soon.
1: Yes, and the fact na meron pong bagong liderato ngayon sa Senado should not be a hindrance at least dito sa pagta-transmit ng mga impeachment complaints.
8: Oo, tama yon, at hindi lang naman sa pag-transmit, kahit sino naman ang maging leaders ng Senado, klaro ang utos ng ating konstitusyon na upon receipt of the articles, kailangan mag-conduct ng trial forthwith. Ibig sabihin, di ba, ay agad-agad.
1: Opo. Itong pagpapalit ng liderato sa Senado, ang sinasabi ng bagong Senate President, wala namang kinalaman ito sa impeachment. And as a matter of fact, kahapon po, nagpahayag nga siya na hindi madedelay ang pagkoconstitute ng Senado bilang isang impeachment court. Do you see, meron po ba kayo nakikitang potential issues, problems, dahil sa iba na po ang liderato sa Senado?
8: Well, first of all, it's a very welcome development na sinabi ni Senate President na talagang susundin niya yung Constitution. And that's what we will expect from the Senate, na pag-upo nila bilang Senator Judge ay magiging impartial and objective sila sa pagdidinig sa kaso, lalong-lalo na sa pagpapasya. On our end, basta kami naghahanda at tuloy-tuloy ang aming preparations, kasi hindi namin alam kung kailan mismo magsisimula yung trial itself.
1: Opo.
0: Apo, Kong Chel, kita naman po namin yung mga listahan ng mga pangalan po na magiging miyembro ng prosecution team. I'm just curious as to paano po natin pinipili yung mga magiging miyembro nito? Dahil katulad na lang po ni Congressman Keith Flores, di po ba? According to official records ng House, ang boto niya ay abstain. Hindi po siya nagboto for yes on this. So paano po siya magiging prosecutor sa isang kaso na nag-abstain siyang bumoto at hindi naman po niya sinuportahan?
8: Well, ang pagpipili ng prosecutors ay nasa kamay talaga ng House. Kaya kahapon nga sa plenaryo dumaan yan. Now, as to the selection of the lawyers who could sit, syempre unang-una ang tinitingnan malamang ng House leadership ay sino ba ang mga abogado na nakaupo ngayon sa 20th Congress.
1: Mm-hmm.
8: So that limits the pool immediately. And dun sa mga abogado, titingnan siguro nila kung sino ang may experience at who has the capability to be a prosecutor. Those would probably be the main criteria. Kasi ang trabaho ng prosecutor, yung yun talagang haharap sa court at one by one, ilalatag ang ebidensya, sino may testigo, i-represent, at kung may ebidensya mga records ay ipapamark and i-authenticate sa court. It's really more a technical challenge. Kaya kung maaari lang sana, dati kasi marami tayong members ng Senate at House na mga abogado noon, madali-dali siguro pumili ng prosecutors, lalo na nung panahon ng father ko na sa Senate, nako, ang gagaling ng mga abogado noon.
1: Mm-hmm. Opo,
8: but,
1: opo.
8: Now, well, it's really a process that has to be done.
0: Mm-hmm. Opo. Magiging parang, paano po ang mangyayari dito pagdating sa Senate? Will the prosecuting panel be divided into different teams para mag-present o mag-defend on the different articles of the impeachment?
8: Most likely, kasi if we go by previous impeachment cases, ako'y naging bahagi ng impeachment team noong nung pang-impeachment ko ni dating pangulong Erap Estrada. It's much easier to do it that way. Na bawat article may isang team at sila yung in charge doon dahil hindi kaya ng ano lang ng isang lawyer o ilang prosecutors yung lahat ng articles. Iba-iba kasi ang magiging ebidensya, iba yung kailangan mapatunayan. Okay. Kaya dapat ang focus ng nila ay article by article.
1: So kumbaga parang subject matter expert on a specific article, ano po?
8: Yes.
1: Okay.
8: Yes.
1: Let me ask this question, Kong Chelano. So you have, there are 11 prosecutors, kung tama yung bilang ko, na pinangalanan na. Does this mean po na ang prosecution from the lower house, no, will not use ang mga private lawyers?
8: So, tingin ko kailangan pa rin, just like in previous impeachment cases. Kahit noon sa amin, sa kaso ni dati Pangulong Erap, ay meron mga private lawyers na sumuport. Especially in a case as complicated as this. Alam niyo, hindi madali ang magiging trabaho ng prosecutor dito, ha? Example lang,
1: yes.
8: Pagdating sa unexplained wealth, maraming dokumento yan.
1: Mm-hmm.
8: Yeah, many of that will involve financial records. So, we will need support from and the expertise also of people in the private sector para at least maayos din ang mga pag-presenta namin.
1: Opo. Let's talk about po the possible timeline dahil kayo naman ay nanggaling na sa isang impeachment trial. Ano po? How long do you think will this take? Ito pong impeachment na ito, the trial against VP Sara, ano po? Mga ilang buwan kaya itatagal nito, more or less?
8: Kung gagawin natin batayan yung nangyari kay sa kaso ni Chief Justice Corona, yung sa kanya ay umabot ng 44 days of trial.
1: Mm-hmm.
8: So that was spread out over several months. I think it took around 3 months yata or more or less.
1: Mm-hmm.
8: So, kung ganun, yun ay dalawang article lang yata ang pinasent nila doon.
1: Opo, opo.
8: So, kung sa amin ay apat na articles, it could last that long, maybe a bit shorter or a bit longer.
1: So,
8: isang challenge nga sa amin kung ano yung how we can whittle down the what we need to present.
0: Mm-hmm.
8: To make sure we satisfy the elements of proof, but at the same time, na wag naman din maprolong masyado yung proceeding.
1: Opo. Kino-compute ko po, bali kung 44 trial days po yun, ang schedule po ng magiging trial sa Senado, this time is MWF, yeah. Tama po ba?
8: Yun yata, yes.
1: Yes, so mga 3 days a week. So kung 44 days yan divided by 3, mga 14 na linggo ito.
0: Mm-hmm.
1: So sabihin mo ng mga 16, di mga 4 na buwan ito.
0: Dalawang article.
1: Almost 4 na buwan ito, Kong Chel.
8: Mukhang ganun nga. ganun na nangyari noon.
1: Opo.
8: And, ano yan, kasama na dyan yung defense evidence.
1: Mm. Correct, correct. Mm. So,
8: yan na yung kabuuan ng pag-militis ng kaso.
0: Mm. Kong Chel, pinag-uusapan nyo na po ba as early as now yung mga possibilities na maaring mangyari? Dahil nga po, biglang nagkaroon tayo ng pagbabago sa liderato ng Senado. At pinag-uusapan po doon na isa sa maaring mangyari, what if pag-usapan nilang baguhin yung mga pagtanggap ng ebidensya o yung mga ebidensyang gusto nilang tanggapin on the Senate trial? Will that affect the flow na gustong dalhin ng prosecuting team sa Senate trial itself?
8: Well, nasa kamay ng Senado yung kung anong gagawin nila sa kanilang rules on impeachment. Just as the House has, we have our own rules here, meron din silang power over their rules, and if they choose to so amend, it's really up to them.
0: Mm-hmm.
8: Basta ang kailangan ay kung ano man ang, kung meron man babaguhin doon, dapat susunod pa rin sa utos ng Konstitusyon.
0: Mm-hmm. Pero kasi sabi din po, Kong Chel, na yung tatanggaping yung rules of accepting the evidence ay maaari din nilang palitan. So, masasabi po ba doon na kung anong ebidensya yung mga nakalap natin nung tayo ay nag-imbestiga sa House Justice Committee ay maaari hindi lahat ay tanggapin ng Senado?
8: Mahirap sabihin. Hindi natin alam kasi kung ano yung mismong babaguhin, kung meron man.
0: Mm-hmm.
8: But ang sa pagkaalam ko kasi, the rules on evidence that we have in the rules of court should apply at least in a supplemental manner.
0: Mm-hmm.
8: So, yung mismong paano ba i-authenticate ang isang record, paano ba magpresenta ng testigo, patingin ko hindi naman siguro papalitan yun.
0: Mm-hmm.
8: Kasi basic yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Okay. One last from me, Kong Chel, no? Let's talk again numbers, ano, nung ma-unseat si Senate President Tito Soto, 13 po yung bumoto na i-declare na vacant nga, no, magpalit na ng liderato. 13 senators voted for that. Sa conviction or sa decision to convict or not to convict si VP Sara sa inaasahang mangyayaring trial po sa Senado, hindi po 13 ang kailangan. 16 o 16 ang kailangan. Tama po ba?
8: Yes. At least two-thirds ang kailangan two-thirds. Senado opo, for opo. Conviction.
1: Opo.
8: Yes.
1: So, nabanggit nyo kanina na hindi madali ang magiging trabaho ng mga prosecutors. Kasi nga po, kung babasahin natin yung mga nasa initial numbers, yung 13 po na bumoto ng panibagong liderato sa Senado, not to prejudge them, pero parang predisposed or on the surface ay mukhang papanig kay VP Sara. Yun lang naman ang reading, ano po, on the surface at least. So, kung totoo yan, 3 na lang ang kulang nila para makuha yung 2/3. How do you see that, Kong Chel?
8: You know, para sa akin, kung titingnan natin yung experience natin ng previous impeachment, halimbawa dun kay Chief Justice Corona, nung bago magsimula yung trial niyan, ganun din ang sabi nila na kulang daw ang boto, ganito, ganyan. Pero as the trial unfolds kasi, at lahat naman tayo maghuhusga dyan sa impeachment na yan, ay makikita natin kung talagang may ebidensya o kung wala. Kung talagang mabigat ang ebidensya, kung klaro naman at malinaw na merong pagkakasala, then sa tingin ko, they will have to, that has to be factored in sa kanilang pagboboto. So kahit anong inclination nila ngayon, that is just at the beginning. A lot will depend on what will be presented and how we will all react to it. Kasi naalala ko yung mga dating impeachment, lahat tayo nanonood niyan.
1: Mm-hmm.
8: Hanggang sa kalsada, nakikita niyo yung tao, pinapanood nila yung mga hearing. And sensitive din syempre ang mga senator judges dyan sa magiging weight of public opinion.
1: Yun.
0: Opo, sige po. Aabangan po natin kung anong mangyayari doon sa Senate pag na-transmit na nga po ito dahil sa pagbabago ng liderato, marami rin po ang na-shake-shake shampoo sa ating mga taong bayan on what's gonna happen next. Maraming salamat sa inyong panahon. Kong Chel, ingat po kayo.
1: Kong Chel,
0: again soon.
1: Thank you and we're looking forward to your being in the prosecution.
8: Ay, maraming salamat din, Peter and Rica. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Ayan, si Kong Chel Jokno.
0: Na Chel. Lagi ko iniisip eh. Kasi prosecutor to si... Ito yung trial lawyer talaga si Kong Chel, di ba?
1: Oh, oh.
0: Eh, syempre, nasa isip ko yung mga nangyayari sa movie, sa TV. I object, Your Honor! Mga strong statement na ganyan. Pag si Kong Chel kaya, I object, Your Honor.
1: pero may
0: chill
1: ano,
0: din kaya.
1: May gravitas.
0: Oo nga.
1: Eka nga.
0: You listen to when he's speaking, eh, no?
1: Yan ang mga gusto kong maging ano eh, professor eh. Uh-oh. Yung tipong hindi mo kailangan magsisigaw.
0: Oo.
1: Hindi kagaya nung ibang mga... Madam Chair!
0: Performative ba? Ito yung mga hindi sasampa ng ethics case.
1: Mema at Maru.
0: Ay, nako, hinga muna tayo ng kaunti dahil umiinit ang araw. Uy, sa mga pupunta sa rally, don't forget your payong, your tubig, your pamalit ng damit dahil mainit po ang panahon ngayon.
1: Ay, nako, sobra!
0: Oo,
1: talagang sabagay, nakakatipid kami dahil hindi na kami nagwa water heater.
0: Diba? Drink your water, besh! Oras natin, 9:42! Magbabalik ang programang Balita Patan.
7: Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay,

Napakaganda nitong salamin partner para bigyan tayo ng konting hello wake-up call sa ating mga sarili at sa isinasalamin pa ba natin ang ating mga virtues.

0: at tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: kaya halos 65 milyong pisong halaga ng umano'y ilegal na sigarilyo ang nasamsam ng Philippine Coast Guard sa Mandawi City, Cebu. Ayon sa PCG, nadiskubre nila ang kargamento matapos makatanggap ng ulat hinggil sa misdeclared cargo na patungong pier. Namataan ang dalawang container van na kargado ng kontrabando pero agad itong iniwan ng mga driver at tumakas. Narecover ng mga otoridad ang nasa 1,900 master cases ng sigarilyo mula sa mga abandonadong van. Nasa kustudiya na ng Coast Guard ang mga nasabat habang nagpapatuloy ang investigasyon at paghahanda ng kaso laban sa mga responsable. Senator Ronald De La Rosa, ikinadismaya ang resolusyon ng ilang senador na nag-uudyok sa kanya na sumuko na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: Rika, ikinalungkot ni Senator Ronald Bato De La Rosa ang resolusyon na inihain ng ilang senador na humihikayat sa kanya na voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa ugnay ng usapin sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay De La Rosa, dapat muna siyang bigyan ng pagkakataong gamitin ang lahat nang natitirang legal na remedyo bago siya husgahan. Partikular ding ikinadismaya ng senador na kabilang si Senator Panfilo Lacson sa mga lumagdasan naturang resolusyon. Iginiit din ni De La Rosa na hindi niya kinikilala ang warrant of arrest ng ICC dahil kailangan niya itong dumaan sa lokal na hukuman bago maipatupad sa bansa.
2: Mag-iusap rin ako sa kanya na huwag masyado kayong atat-tatad na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Isang malaking hakbang sa modern medicine ang inilunsad sa Pilipinas matapos ipakilala ang kauna-unahang single port robotic surgical system sa Chinese General Hospital. Sa teknolohiyang ito, isang maliit na hiwa lamang ang kailangan sa operasyon, kaya mas kaunti umano ang sakit, mas mabilis ang paggaling at mas maikli ang pananatili sa ospital ng pasyente. Ayon sa Department of Health, layunin itong gawing mas accessible at abot-kaya sa mga Pilipino ang makabagong surgical care sa hinaharap.

0: natin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Basta AM, DZMM! Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: NFA, para na naman dito sa programang Kabayan, aba. Talaga naman na ang bilis ng araw at inaasahan natin today ay hopefully ay mai-transmit na raw yung kopya ng articles of impeachment mula sa Kongreso ay pupunta na yan sa Senado. At diyan naman ay posible mag-convene agad daw forthwith. Sabi naman ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Pero nakaabang ang taong bayan tungkol sa mga developments na yan. Siyempre, at ito, si binabantayan din natin yung galaw ng petrolyo, no? Yung presyo ng petrolyo. May mga indikasyon na mukhang walang rollback, pero Martes pa naman yan, next week. So marami tayong antabayanan. So ito rin, di ba? Yung mga developments dyan in both houses of Congress, napangalanan na rin ho yung mga prosecutors dyan sa bubuo. 11 para i-defend, no? Or ipaglaban itong impeachment ni VP Sara. At meron tayo makakausap mamaya yung isa sa mga authors, no? At sinasabi nga nila siya ay isa doon sa mga complainants, no? Nung third impeachment complaint, makakausap mismo natin si Father Joel Sabalya. At syempre, meron tayong isang expert, legal expert, kasi init pa rin ho itong balita, no? Tungkol dito sa Senado, yung protective custody kay Senator Bato de la Rosa. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa Strength ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga komento at inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Bago tayo pumunta sa ating mga interview, ay unahin muna natin ang ating mga Radio Patrol reports. Ito, unahin si Grupong Bayan, dumating na sa harapan ng Senado para sa isasagawang protesta. Iyan naman ang report na kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legazpi. Zeus, go!
1: Masyada ng Radio Patrol!
2: Mag-aalas 10 nga ng umaga nang dumating dito sa tapat ng Senate compound ang mga miyembro ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Bitbit nila ang panawagang arestuhin at panagutin si Senator Ronald De Rosa, pati ang kagyat na pagsisimula ng paglilitis sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, halos wala nang sasakyang makadaan dito sa parehong linya ng JW Jokma Boulevard dahil northbound at southbound ang naharangan ng mga pulis at ng mga rallyista. Ngayon, Danny, nagpapatuloy yung palatuntunan ng grupo, bagamat iba, magkakaiba yung kanilang mga speaker, iisa lamang yung kanilang panawagan. Ang sinasabi nila ay dapat hindi kanlungin ng Senado si Senator De La Rosa at dapat siya ay tuluyan ng maaresto sa bisa ng mandato di aresto mula International Criminal Court o ICC. Ito nga, Danny, ano, nagpapatuloy, nagsasalita yung mga speaker ng grupong bayan. Nandito sila sa may bahagi ng southbound lane ng JW Jokma Boulevard, habang yung mga pulis naman hinarangan at pinalibutan yung buong northbound lane naman ng kalsada. Kaya malayo yung mga ralista mula dun sa mismong Senate compound, Danny, dahil naokupado ng mga pulis itong linya papasok ng Senado. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Dito naman sa bahagi ng Bonifacio Drive sa Maynila, bubuksan na sa mga motorista sa Biyernes matapos ang pagsasaayos ng drainage. Aalamin natin ang balitang yan mula naman sa ating kasamang si Tricia Lindo. Trish.
3: Good morning, Danny. Asahang masuluwag na ang daloy ng trapiko sa Bonifacio Drive dahil madadaanan ng muli ng mga motorista ang dalawang linya sa southbound nito sa Biyernes matapos ang pagsasaayos ng drainage sa lugar. Mayo noong nakaraang taon nang simulan ang pagpapalit ng mas malaking tubo sa ilalim para tumulong sa pagpapahupa ng baha at mapabilis ang daloy sa kalapit na pumping station. May habang higit 100 metro yung kinukumpuni mula Manila Hotel hanggang sa intersection Bago Magrojas Boulevard. Samantala, bukod sa paglalagay rin ng bagong tubo, pinabobombahan rin ang kanal sa Taft Avenue sa may Santa Isabel College, saka pinapapalitan ng bagong equipment yung gagamiting panghukay sa katabing creek ng Espalahan nang mapabilis ang dredging rito. Kailangang mapalalim yung creek, Danny, para hindi mag-backflow yung baha, lalo na kapag tag-ulan na. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno, babantayan niyan ang mga bagong drainage sa Maynila ng masukat kung gaano ka-epektibo ang mga ito. Hinihintay na lang rin yung pondo para magawa na rin yung kabilang bahagi ng TAP, samantalang nagpapatuloy yung iba pang proyekto kontra baha ng DPWH sa Pedro Hill, sa Remedios at sa Padre Faura. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Ito pa isang report, police, malolos na sangkot sa viral video ng pambubugbog sa babae. Aba, nasampahan na ng mga kaso. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Nico Bagzik. Nico?
4: Danny, matapos ipasiba sa serbisyo ni National Police Commission Executive Officer at Commissioner Ralph Kalinisan, nasampahan na rin ng mga kaukulang kaso, administratibo at kriminal, partikular na sa violence against women, si Police Corporal Alimeri de la Cruz, ang nasangkot sa isang viral video na nambugbog ng babaeng kalitin partner niya sa loob ng kanilang bahay sa Malolos, Bulacan. Dismayado si Kalinitan sa naging insidente na sumiraan niya sa mabuting imahen ng pulis sa publiko. Para sa hepe ng Napolcom, hindi niya karapat-dapat na asal ang pinakita ni De La Cruz sa viral video na kuha ng CCTV. Hindi rin niya katanggap-tanggap ang pisikal na pananakit ng kapulisan sa kahit sinong sibilyan. Ayon kay Kalinitan, kabilang ang kaso ni De La Cruz sa nasa 90% ng mga kasong physical abuse at harassment na isinasampa sa kanila laban sa mga pulis sa kababaihang nirereklamo sa Napolcom sa loob ng 25 taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 10:14 in the morning.
1: Basta AM, DZMM.
0: Okay, public service tayo. Ang ating kasama, nandyan ngayon sa Barangay Tatalon, Quezon City, si Winnie Cordero, dahil may hatid siyang livelihood, training, liquid dishwashing soap production at refrigerated cake making, handog ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kamustahin natin? Anong development dyan? Anong latest dyan, Winnie?
5: Hi, Sir Danny! Hello, mga kapamilya! Tayo nga po, katulad po na nabanggit ni Sir Danny, ay live na lang dito po sa Barangay Tatalon, Quezon City.
0: Ayun!
5: Kasama natin ang mga doon kasi extended Mother's Day celebration po ito. Bukod sa nagbigay po tayo ng pamatid gutom at uhaw kani-kanina lamang courtesy of our partners, nagbigay nga po ng skills training ang TESDA Quezon City District Office. Yun nga po yung nabanggit kani-kanina lamang, dishwashing soap making at yung refrigerator cake. Na anong flavor ito?
6: Chocolate!
5: At syempre bukod doon, hinikayat din naman ng TESDA Quezon City District Office ang pagsali ng ating mga nanay bilang scholars para mas marami po silang matutunan sa iba't ibang mga seminars na kanilang pwedeng puntahan at samahan. Maraming salamat po syempre. Unang-una na dyan ang ating partner for today, ang TESDA Quezon City District Office. Sa pangunguna ng kanilang supervising TESDA specialist, si Miss Angelica Nalo. Thank you po. Kasama din natin si Chef Alvin. Tama ba? Siya yung nagturo ng refrigerator cake na chocolate. At syempre naku, para mga sa mga tinapay. Nabusog ba kayo ng tinapay? Siyempre, courtesy of Chita Chavez ng Tinapayan. Maraming maraming salamat po. At siyempre, ang Public Affairs and Information Services na Department ng Quezon City. Mabuhay po kayo. Thank you so much. At bukod tangi sa kanilang kapitan, si Cap, Captain My Captain Emmanuel Del Mundo. Patuloy po maglilingkod ang DZMM at magbibigay din naman ng iba't ibang pag-aksyon sa inyong mga pangunahing pangangailangan at panawagan. Abangan niyo po kami dyan sa Caloocan. Susunod na mula po dito sa Barangay Tatalon, Quezon City. Back to you, Sir Danny!
0: Maraming salamat, Mari Winnie, at good luck dyan! Anyway, ito ha, yung caravan sa Barangay Tatalon, Quezon City yan. At nandun ang ating kasamang si Maring Winnie ha, Monson. Anyway, I mean, Cordero, sorry. Okay, thank you very much. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa, ha, dito sa DZMM Teleradio, Kabayan. Anyway, ito, mga kasama na ho natin ang ating inihintay, isa sa mga complainants sa third impeachment complaint. Walang iba kundi si Father Joel Sabalya, isa ho siya sa mga naghain dito ho sa lower house ng impeachment complaint laban kay VP Sara. At siya rin ho ay member ng Clergy for Good Governance. Walang iba si Father Joel Sabalya. Father Joel, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
7: Magandang umaga, Ka Danny.
0: Okay, thank you very much ho sa inyong pagpapaunla ko dito sa atin sa programang Kabayan. Anyway, ay natapos na. Nagkaroon na ng pagboto at sa bali 257 ang sumuporta diyan sa consolidated impeachment complaint at posible na ito ay i-transmit na baka bukas yata dito sa Senado. At magkukunbi naman forthwith, no? Sabi nga ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Pero sa inyong meron ho ba kayong mga agam-agam, Father Joel, na nagkaroon ng pagpapalit ho sa Senado at posibleng maantala ho itong pag-convene ng impeachment court, Senado?
7: Tulad ng pagtitiwala na ibinigay namin bilang mga complainant sa Kongreso, ito rin po yung pagtitiwala na ibinibigay natin sa Senado na susundin nila yung mga mandato ng konstitusyon. Ito po kasi ay pagpapakita na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Ito po kasi ay democratic remedy na kailangan po natin gawin. At sana ay gampanan nila ng buong husay, buong konsensya at katapatan itong bagay na inihingi sa kanila ng konstitusyon na kanila itong ikukunbin forthwith. So, bale, magkaiba man yung pananaw ng salitang forthwith doon sa original na meaning, sa bagong meaning nito ngayon, ang mahalaga ay yung expression ng bagong liderato na kanilang agad ikukumbin ang ating pong impeachment court.
0: Mm-hmm. So, for now, kayo ho ba, alam ko naglabas ng statement ang CBCP, Father, no? Yun na nga, ang kanila din panawagan, sana mag-abide no, sa konstitusyon ang bagong mga miyembro nitong majority no na bubuo dito sa Senate hopefully mag-convene ng impeachment court pero kayo ho ay yun din ang babantayan kasi this will be live stream. Ang nangyari kasi sa House clarificatory questions so tingin niyo ho ba yung kaso na pinakinggan ho sa House Justice Committee kung dumating na sa probing questions sa impeachment court talagang hong lulutang pang-aabuso sa hanay ho ng opisina ho ni VP Sara.
7: Sa aming karanasan ukol sa pagpigil at pamamaraan upang mapahinto itong proseso at nakininiwala kami na meron kaming ebidensya kasi ganoon na lang yung takot ng mga kaalyado ng kabilang panig. Kaya tumaasa kami na mas magiging kasi ang sinasabi niya noon pang una last year ay hindi daw siya binigyan ng pagkakataon
0: yes.
7: Para mamarinig siya. At ngayon ay binibigay natin ang tamang plataforma sa pangalawang Pangulo sa framework nitong Constitution na siya ay sumagot at habang inilalatag ang ebidensya. At kung wala namang ebidensya, then kami ay mananahimik. Pero kasi kami naniniwala na simula pa last year ay meron po kaming sapat na ebidensya. Kaya nga po tinatigan mula po doon sa form, sa substance, sa probable cause. Mm-hmm. Kaya po kami ay naniniwala na ito rin ang titignan ng ating mga senator judges. At hindi titingin sa kulay, kundi titingin po doon sa numero at ebidensya. Mm-hmm. Yun po yun ang sana ang atin pong pakiusap sa bawat isa.
0: Mm-hmm. Ano ho ba ang palagay ninyo at pinangalanan na ho yung mga members ng prosecution na haharap no ng mga taga na taga kongreso? Ito syempre may restahan tayo para dun sa mga ngayon lang no nakasunod sa ating programa si Jervy Luistro, Terry Ridon, Rog Gutierrez, Isabel Zamora, si Lawrence Defensor, si Congressman Chel Jocno, Laila De Lima, Kaka Bagao, Jonathan Kit Flores, Lord Anzuan, at syempre si Congressman Joel Chua. Ano ho ang palagay ninyo? Kasi ang nakikita ko sa mga social media, powerhouse daw ito eh. Ay wala pa rito yung mga private prosecutors. Kayo ho ba? Ano ho ang pakiramdam nyo bilang isa sa mga nagsusulong ho nitong impeachment complaint?
7: Una-una, tayo po ay naniniwala. Meron lang tayo isa dyan na parang sa akin, tingin ko lang, yung nag-abstain pero kinuha nilang prosecutor.
0: Si Jonathan.
7: Medyo ako nag... Jonathan. Medyo nag-con lang tayo dun. Pero at least nagtitiwala pa rin po tayo doon sa wisdom nung kongreso bakit siya pinili. At again, ipinagkakatiwala natin ito sa kanila na gagampan nila kanilang mandato bilang mga appointed public prosecutor. At sa tulong na rin ng mga private prosecutor na kinukuha at kinakausap, ay sana ay mas maging bukas ang kabilang panig na pakinggan ito at maunawaan na ito ay isang prosesong kailangan pagdaanan natin lahat. Mm-hmm. Bilang isang bansa na buhay ang demokrasya.
0: Okay. Bali kasi ang nangyari, di ba, Father Joel, di ba, kinonsolidate na ho, no, yung third at saka fourth impeachment complaint. Kayo doon sa third impeachment complaint, ano ho ba, para lang doon sa mga viewers natin, ano ho yung nilalaman noon? Ito ho ba yung mga ano, sa AMLA?
7: Yun sa amin po ay yung sa Bitrayal of Public Trust, doon po sa DepEd, doon po doon sa...
0: Confidential.
7: Sa pangalawang... sa Pangulo, sa former Speaker, sa First Lady, at kasama po dito yung, kasama kasi doon sa supplemental namin, yung tinatawag nilang mga ebidensya namin ukol po sa unexplained wealth. At doon na po natin may papasok yung sa AMLA.
0: Okay, so yun nga, isa sa mga sinasabi nila, malalakas ng mga ebidensya, dahil ito eh, bangko na naman, at saka, yun na nga, yung, kasama rin yata dito yung mga... confidential funds at saka yung notice of disallowance. Tama ba, Father?
7: Opo, yun din po yung kasama doon sa atin pong mga evidences, even last year po.
0: Oo. So ano ho ba ang mga paghahanda ginagawa? Alam ko, very active ang mga members ng o mga alagad ng simbahan para sa pagtutok dito sa kaso. Meron ho ba kayong mga number of activities para at least somehow to pressure the Senate to convene immediately?
7: Mamaya, yung ating ilang mga kasama ay pupunta doon sa may... sa Pasay, sa may film center, at magtitipon-tipon doon para sa isang vigil upang mahihayag na ang Senado ay hindi kanlungan, hindi hotel at kanlungan. At sinasabi kasi ng bagong pamunuan na wala pa daw nahuhuli na during the Senate naka-session, ay meron na po, may president na po yan. At ang maganda po dito, at nakita po natin na si Senator Trillanes, hindi po siya tumakbo, lumabas po siya ng Senado at hindi po siya hindi siya tumakbo. Ganon din ang si Senator De Lima nung siya hinuli. Harap niya ito at hindi tulad nung isa na bigla na lang niyang tinulak. Yun nga po dun mismo sa NBI na tinulak niya yung dalawang agent at saka siya nagtatakbo. At ngayon ibibintang niya yung kanyang sugat. Siya daw ay ni-wrestling at tinackled. At hindi naman yun, wala naman daw yun sa katotohanan at base po sa akin natin. Sana ay makita ito ng tao at hindi sana ito paniwalaan yung naratibo na mali at hindi dapat na nilalabas na mga impormasyon.
0: Pero ang depensa ko kasi nila ay magkaiba naman dahil ang nag-serve ng warrant kila Laila De Lima at kay former Senator Trillanes ay local court. Ito naman ay international warrant. So somehow narinig niyo yung panawagan ni at saka yung apila ni Senator Bato na sana eh wag siya isuko na parang nag-apila siya kay Pangulong Marcos.
7: Unang-una kahap nung isang araw tapang-tapang niya sabi niya this is the worst government at ngayon nakikiusap siya. So pangalawa, ang gusto ko lang sana tignan ay yung sinabi din ng Supreme Court na nung dineklara nila na valid yung pagkuha sa pangalawang pangulo at hindi ito kidnapping. Ito ay pagsunod sa international law. Kasi nga yung kinikilala ng bansa ay yung even the international law ay ginagalang din dito, ginagamit dito sa bansa. Tulad nga po nitong sa ICC. Kaya naniniwala kami na yung kanilang pagtakbo na pangalawang kanilang final remedy ay sagutin na sana agad ng Supreme Court at sana ay mabigyan ng pagkakataon na panagutan din. Ang tapang-tapang nga po ni Senator De La Rosa nung una, sabi niya, bring it on. At ito na nga, nung bring it on, siya ang nakiusap kay Trillanes para pumunta sa mahan.
0: Pusasan
7: siya. Inong sinamahan siya, galit na galit naman siya bakit siya nandoon sa loob ng premises ng Senado. Hindi ko na rin maintindihan. So kung babalikan po natin, kami po ay naniniwala na ang mga senador ay makikinig at kanila rin po kanilang titignan yung mga ebidensyang ilalatag ng prosecution team.
0: So for now, can we say na kayo, Father Joel, bilang miyembro din kayo ng Clergy for Good Governance at saka syempre yung CBCP, will you be actively mag-appeal kayo dun sa liderato ng Senado? Kasi meron silang ginagawa, may pinapatupad na protective custody for Senator Bato. Kayo ho, ay gusto nyo ay ang panawagan nyo ay suko na lang si Senator Bato para at least iharap pa sa kaso?
7: Oo. Kasi nga bilang isang bansa na may kinikilalang mga, for example, ang Interpol, na kung may mga meron pong mga fugitives sa atin na hinahanap at humingi tayo ng tulong sa kanila, ibinigay naman nila sa atin, katulad nga po ni Tevez. So ngayon, ito naman po ay galing din po sa Interpol. So hopefully, magamit ito at magbigyan ng pagkakataon na ibigay. At hindi ito pagsuko ng soberenya, kundi pakikibahagi, pakikilahok doon sa tinatawag nating agreement natin internationally. Kasi pag hindi natin ito sinunod, ay magiging broad president ito, baka tayo hindi na rin suportahan ng iba pang mga bansa na merong kaugnayan sa mga paghahanap sa mga fugitives sa atin, dito sa ating bansa, doon sa labas.
0: Okay, basta lahat ho tayo nakaantabay, no? Dahil ang balita namin, baka mamayang hapon magkakaroon daw ng en-banc session ng Korte Suprema dahil very urgent ito itong apila. Kasi hindi naman pwedeng magtagal din na nasa protective custody ang isang sitting senator habang merong kailangan i-serve na warrant of arrest, lalo na ito from the international court. Maraming salamat. May last word kayo, Father Joel?
7: Yan lang. Umaasa lang po tayo sa Korte Suprema na sana po ay maging consistent at sa kanila pong pagtingin at pagbalanse. At sa pagbalanse nito at nakita naman po natin ang pagtitiwala natin na sa Korte Suprema, ang kanilang pagpanig ay sa katotohanan, ano yung dapat nagampanan ng atin pong pinakamataas na hukuman dito sa ating bansa.
0: All right, thank you. Maraming salamat, Father Joel, sa inyong ibinahagi dito sa programang dito sa Kabayan.
7: Maraming po salamat. Magandang.
0: Yan ho, si Father Joel Sabalya, isa sa mga complainants ho sa third impeachment complaint at miyembro ng Clergy for Good Governance. Okay, correct lang natin. Ha? Nagkamali ako kanina. Ha? Bubu yun ha? Dahil natawag ko na ibang pangalan. Pero it's Winnie Cordero po ang nasa Barangay Tatalon, Quezon City. Okay, ang oras natin, 10:30 in the morning. Magbabalik ko ang programang Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
8: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze. para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at meron lang tayo papasok ng mga reports, resolusyong mag-imbestiga sa PGMN at umano'y pangingikil nito sa Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Pamela Vasquez, Pam.
1: Magtsaka ng Radyo Patrol!
3: Dani, higit 40 kumpirmado ang pumirma para imbestigahan ng umano'y extortion activities ng PGMN. Layo nitong matiyak na ang mga online platform ay hindi nagagamit sa pananakot, pamimilit, pangingikil at pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ire-refer ang House Resolution 1006 sa House Committee on Public Order and Safety, Information Communications Technology at Public Information. Ayon kay Tingog Party Representative Judah Sidre, nakabilang sa mga nagsusulong ng resolusyon, bagaman kaisa ang bansa sa pagpapahalaga sa malayang pamamahayag ay hindi journalism, kundi extortion at pagpapakalat ng fake news. Matatandaang naaresto ang founder ng PGMN na si Franco Mabanta at mga kasamahan niya dahil sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ginhawa Bill laban sa pagtaas ng buwis ng maliliit na negosyo ay sinusulong sa Senado. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Robert Mano. Robert.
11: Dani, isinusulong ni Senator Wit Gatchalian na mapagaan ang pasanin sa buwis ng mga microbusinesses o yung pinakamaliliit na negosyo sa pamamagitan ng panukalang ginhawa sa gitna ng patuloy na kawalan ng katiyakan sa ekonomiya tulot ng tensyon sa gitnang silangan at mataas na presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag niya, kapag pinagaan ang buwis ng maliliit na negosyo, mas mapapalago nila ang kanilang kabuhayan at masisiguro ang tuloy-tuloy nilang kita sa trabaho para sa kanilang mga empleyado. Ang panukalang ginhawa o ang Granting Increase in Take-Home Pay for All Working Filipinos Act ay nagpapahintulot ng karagdagang deductible expense na katumbas ng 50% ng labor expenses na kinakaharap ng mga micro-entrepreneur. Kabilang dito ang mga sari-sari store, karinderya, laundry services, tailoring shop, food stall, maliliit na e-commerce businesses at iba pa. Binigyan niya na ang pagpapababa ng buwis ay makakahikayat din sa mga tinaguri ang informal businesses na magparehistro. Magbubukas ito ng mga pagkakataon para sa mga bank loans at magpapalawak na negosyo na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Alinsunod, sa Republic Act 11976 o Ease of Paying Taxes Act, ang mga itinuturing na micro-taxpayers ay yung may kabuang gross sales na mas mababa sa 3 million pesos sa loob ng isang taon. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Meron pa tayong report, ha? Operasyon ng ilang korte sa bansa sinuspindi ngayong araw dahil sa power interruption. Iyan naman ang report mula kay Steve Raz. Steve?
12: Bali, suspindi pa yung operasyon ng ilang korte sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong May 13, 2016 dahil yan sa nakaraptang power interruption. Kabilang sa mga apektadong lugar ang lahat ng first at second level courts sa Antipolo City, Rizal. Gayun din ang mga korte sa Bayan San Felipe, Zambales, Caratagan, Batangas, Luna, Bacnotan, San Juan at San Gabriel sa La Union. Suspindido rin ang operasyon ng lahat ng first level courts sa Real sa Quezon, pero limitado lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang operasyon ng second level court sa Infanta Quezon. Sa Laguna, suspindido rin ang trabaho sa lahat ng first at second level courts sa mga bayan ng Paete, Pakil, Pangin, Siniloan, Tami, Mabitak at Santa Maria. Ayon sa Supreme Court, magdalaan pa rin ng sabat na tauhan ng mga korte para tumugon sa mga agarang kahilingan tulad ng piyansa, release orders, writ of habeas corpus at upang urgent reliefs. Samantala, Dani, inaasa ang magkasagawa nga ng unbanked session ng mga maestrado ng Korte Suprema ngayong araw, pero wala pa tayong impormasyon kung tatalakayin o dinisyonan na ang mga petisyon o motion na iniyay ng kapo ng mga Duterte at Senator Pato de la Rosa na kumikwestiyon sa legalidad ng jurisdiction at warrant of arrest mula yan na inilabas sa International Criminal Court o ICC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Okay, abangan natin yan ha, kung tatalakayin yung kaso ni Senator Bato de la Rosa. Salamat, Steve Raz. At ito, isa pang report, PNP Chief Nartatez inutos ang dismissal proceedings laban sa pulis na naaresto sa drug bust sa Pampanga. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene.
13: Pinamamadali na ni PNP Chief Police General Jose Nelencio Nartatez Jr. ang dismissal proceedings laban sa isang pulis na naaresto sa bypass operation sa Pampanga bilang bahagi ng internal fencing sa organisasyon. Habang inatasan na rin ang Regional Director ng Police Regional Office Central Luzon na tiyakin ang agarang pag-asampa ng kaso laban sa suspek na suportado ng malalakas na ebidensya at wastong dokumentasyon para maiwasan ang mga technical lapses habang dinidilig ang kaso. Matatanda ang naaresto ang naturang pulis sa isinagawang anti-drug operation sa San Fernando, Pampanga noong Martes, Mayo 12. Nabilang din siya sa drug watch list at nahuli sa Barangay San Jose na may humigit kumulang 105 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Samantala, piit ng PNP chief na mananatiling determinatong organisasyon na tukuyin at alisin ang mga tinatawag na ninja cops at ipantiwaling tauhang sangkot sa korupsyon at illegal na gawain. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
14: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Nagbabalik ho ang programang Kabayan. Ito pa rin ho si Danny Buenafe at ngayon makakausap natin via Zoom ang dating former dean ng Far Eastern University Institute of Law. At lagi natin napapanood siya, laging gesto sa mga podcast at marami ang kanyang mga legal insights, lalo na mainit ang usapin ngayon, itong ICC, itong Republic Act 9851. Alamin natin, katulad natin ng mga hindi abogado, alamin natin ano ba ang magiging future at dito sa magiging kaso ni Senator Bato de la Rosa. Attorney Mel Santa Maria, Attorney Danny Buenafe, kamusta ho dito sa programang Kabayan?
15: Gandang umaga sa iyo, Danny, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig, mga tagapanood, mabuhay po kayo lahat.
0: Maraming salamat, Attorney. Una-una, tatanungin ko muna kayo, kayo ho ba ay mukhang kinukuha rin kayo private prosecutor dito sa impeachment complaint na inihain o ng House, bali dyan sa plenary voting?
15: May tumatawag sa akin, pero okay. Nag-iisip pa ako.
0: Okay.
15: Kasi ano eh, ang tagal ko nang retired sa paglilitis, pero nandiyan pa rin naman yung bugso ng paglilitis, titingnan natin. Kasi madami na sila
0: labing isa sila eh. Oo, pero nakikita ko lagi yung pangalan yung lumulutang kayo nila, Attorney Lorna Kapunan, pero kaya tinanong ko kaagad eh, para it will get out of the way kasi importante yung mga susunod natin mga tanong. Pero sa ngayon ay kinukonsider kayo, may tumatawag. Ha? May tumatawa.
15: Ikaw ang unang nagtanong sa akin yan sa mga interview.
0: Okay. Eh, buti yung mauna na kami. Kasi baka kasama kayo sa mga private prosecutor. Importante kasi ang sinasabi nila yung courtroom experience, pero sabi mo matagal ka na nag-retire. Pero is it something na you are considering if ever na ikaw ay matap?
15: But of course naman. Hindi kinakonsider. Kasi once you are a litigator, always a litigator ka. Nandun yung bugso ng ano eh, ng paghahain ng mga ebidensya sa laptop, actually. Maganda.
0: Okay. Attorney Mel, at least, di ba, binanggit ko nga kanina, dun sa mga hindi abogado na marami katulad namin, can you walk us through? Pag sinabing 9851, hindi na raw dapat si Senator Bato daw pwedeng hulihin, no, sa bisa lang ng ICC warrant of arrest, at hindi na kailangan dumaan sa isang korte ng Pilipinas na at walang kahalagan ang kanyang pagiging senador. Sama ko ba?
15: Mali yun. Alam mo, Danny, umpisahan natin sa international law. Merong international law na tinatawag na kasama na dyan yung mga krimen patungkol sa pansanglipunan, ano? Crime against humanity.
0: Okay.
15: Ang crime against humanity is a universal crime under international law na pwede talagang litisi na kahit sinumang mga bansa kasi international crime. Ngayon, ang ating constitution, sinasabi ng 1987 constitution na ang international law ay bahagi rin at parte rin ng mga batas natin. We adopt the generally accepted principles of international law. So bahagi na ang international law sa atin, so bahagi na rin ang crime against humanity sa atin na pinaparusahan natin. Ngayon, para bigyang ipin yung konseptong iyan, noong 2009, gumawa ng batas ang ating Senate, Congress at pinirmahan ng Presidente. Iyan ang Republic Act 9851, yung Crime Against Humanity Act natin. Iyan ang tulay natin doon sa international law. Anong sinasabi niyang Republic Act na yan?
0: Yun.
15: Section 17.
0: Okay, okay.
15: Kung ano, kung nililitis o nag-iimbestiga na ang isang international tribunal sa isang taong may paratang na gumawa siya ng crime against humanity, ang gobyerno ng Pilipinas pwede nang pahintulutan yung international tribunal na yon na ituloy na ang investigasyon at ituloy na ang paglilitis, at kung kinakailangan, pwedeng gawin ng Philippine government na dalhin doon ang akusado. So ibig sabihin, yung Republic Act 9851 ang tulay natin sa international law na tinatanggap na ng ating constitution. Ngayon, pagdating sa ating constitution, sinabi naman na walang taong pwedeng dakipin maliban na lang kung may warrant of arrest na inisyo ng judge. Tingnan natin mabuti ang provision na yon. Sapagkat yung katagang judge, hindi naman distinguished. Hindi naman sinasabing local judge, foreign judge. Kung ganyan ang sinasabi, judge lang, ibig sabihin whether local or foreign. At sapagkat nga tinatanggap natin ang jurisdiction ng isang international tribunal kung nag-iimbestiga na sila ng isang crime against humanity, ayun na, yung judge doon pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Kaya magduduplicate lang kung dadalhin pa natin sa korte dito at hihingi ng warrant of arrest. Redundant. Kaya hindi na kailangan talagang kumuha ng warrant of arrest.
0: Pero ito, Attorney Mel, tatanungin ko kayo. Kasi kagabi, di ba, may apila ho si Senator Bato kay Presidente Marcos, di ba? Sinabi niya na huwag niyo ako isuko sa ICC. Kapwa tayo Pilipino, di ba? Eh alam niyo, marami ang mga yung ganyang mga ano, di ba, paninindigan. Eh talagang sa social media it will create ano, di ba, somehow sympathy for him, no? Pero kung isusundin natin ang batas, if ever let's say, sabi niyo kasi is pwede na isurrender eh, di ba, ng Philippine government siya at bahala na international di ba law ang mag-supersede, di ba, talagang magpatuloy nito, hindi na kailangan dumaan sa local court. Pero if ever the president will consider na huwag siya isuko, is that something na pwedeng gawin?
15: Well, ganito yan.
0: Oo.
15: Pwede, sapagkat nakalagay naman sa Section 17, may do
0: yun it. Yun nga, yun ang gusto ko.
15: Ngayon, ang punto dito, Danny, Ang punto dito ganito. Basta sinabi ba natin na ipapaubaya na natin sa isang tribunal ang kasong ito, sinusuko na natin ang ating soberenya. At pinamababa ba natin ang level ng ating husgado? Hindi. Kasi alam mo, Danny, matatalino ang mga senador natin noon. Alam ba kung sino mga nagbalangkas nitong mga
0: Republic of 1951? Nagulat nga ako eh. Sige, isa-isahin mo. Kasi nandito nga yung listahan ng sumirma ng 2009 nung 1851 na Republic Act eh. Di ba?
15: 2009 niya.
0: Oo.
15: Juan Ponce Enrile.
0: Oo.
15: Miriam Defensor Santiago.
0: Ito
15: naman yung mga matatalino.
0: Ito, yan. Ito yung mga iba pang pangalan na nasa, nakaupo ngayon ha. Jingo Estrada. Ha? Chis Escudero. Loren Legarda. Pia Cayetano, Mig Subiri at well, si Ping Lacson at si Lito Lapid, 'di ba? Kasama rin sila doon sa mga pumirma nitong Republic Act 9851 noong 2009, 'di ba?
15: Si Juan Ponce Enrile, siya pa ang Senate President noon.
0: Oh. Kaya nga. 'Di ba?
15: So ngayon, ganito 'yan ha. Nagkaroon, nakita na talaga nila 'yan. Sapagkat yung practical basis niyan, ang ganda. Sapagkat alam mo, Danny, makakapusta ako sa iyo. Dito sa Pilipinas, ang pasimula at ang pagtatapos sa isang husgado o sa isang fiscal, wala pang nakakadinig ng crime against humanity. Ang ating mga huwes, ang ating mga fiscal, walang kabihasaan para dinggin ang mga kasong ito. So, mas mabuti pa, ibigay natin doon sa isang international tribunal na yun lang ang ginagawa nila para protection rin sa akusado at protection rin sa mga biktima. Para yung mga tao may kaalaman, sila ang magpo-proceed sa kasong ito. Yan ang unang advantage niya. Wala tayong kaalaman dyan. Wala tayong kahibiyasaan dyan. Mas practical pang isali natin doon. Mm-hmm. Ang pangalawa, yung political aspect nito. Kung dito mo didinggin yan, siguro ang bawat panig, araw-araw nasa korte, nagrarally. Baka wala nang matuloy na kaso. Puro suspended and postponed. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Sapagkat yung turmoil na gagawin sa ating sosyedad, mm-hmm, may impact yan.
0: Sa ekonomiya, so, pati sa ekonomiya.
15: Ekonomiya, tama na.
0: Mag-i-stand araw-araw may rally. If it's a local court that will handle, ang una mong punto kasi importante yun, para dun sa mga nakikinig, wala masyado bang legal expertise ang ating mga, let's say, mga judges o yung mga local dating judges dito? Parang ganun, Attorney Mel.
15: Wala. So legal?
0: Sa crimes against humanity, di ba? Walang ganun.
15: Oo, legal, practical, political. Harapin na natin ang katotohanan. Di ba? Mas mabuti pang mataguyod ang karapatan ng akusado, pati na rin ang mga karapatan ng biktima sa isang korte ng bihasa. Iyan ang punto niyan. Kaya yung 1951 ang tulay natin sa international law. Iyan ang ginawa ng kaisipan yung mga visionary senators natin noon. So dapat maintindihan yan ng ating mga senator ngayon. So yan yun.
0: Oh, pero Attorney Bell, kasi alam ko yung 9851 ay meron ding ibig sabihin inapprove din to no ICC Appeals Chamber nung nakaraang buwan na, tapos yung Supreme Court din natin noong 2021 yung kasong Pangilinan versus Cayetano, na ibig sabihin binibigyang diin yung 9851 na talagang ito ay valid. Tama, Attorney?
15: Tama ka dyan, Danny, sapagkat dyan sa kasong sinabi mo, may demarcation line, March 2019. Ang sabi mismo ng ating Korte Suprema, ang lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mga paratang, ang lahat ng mga killings prior to March 2019,
0: pwede
15: pagbingin ng ICC. Kaya ngayon sa ICC, makikita mo talaga, hanggang 2019 lang sila. Hindi sila lumalagpas doon, hanggang doon lang at papabalik. No? So iyan yun, sinabi ng ating Korte Suprema. At nag-jibe dyan yung desisyon ng ICC, almost exactly the same. Kaya para sa international law, yun ang hatol. Local natin dito sa Supreme Court, yun ang hatol. So, masyadong matindi at solid ang basis nung question na yun.
0: Pero sa nangyayari ngayon, Attorney Mel, habang naghihintay sila ng, let's say, TRO from the Supreme Court, si Senator Bato, meron siyang protective custody sa Senado. Eh, ang sabi ko, narinig ko si Senator Drillo, na dating Senate President at dating Justice Secretary, wala namang ganun eh, na pwedeng ipatupad yung ganun protective. At saka hanggang, may hangganan yun, di ba, Attorney Mel?
15: Mm-mm. Unang-una, unahin natin ang Constitution. Mm-hmm. Kailan ba nagiging immune ng isang senador? Kung siya ay nasa loob ng isang sesyon, at kung ang parusa sa pinaparatang na krimen sa kanya ay mababa sa 6 years. Eh, ano mo ba, Republic Act 98-51 natin sa Crime Against Humanity, ang penalty doon, reclusion perpetua,
0: nga, 40 life, years. Life. Oh.
15: Eh, ang layo sa bituka eh, di ba? Ang layo sa bituka. So, una yon. Pangalawa, yung sinasabi mong protecting custody. Wala kang makikita sa ating saligang batas niyan, ni wala kang makikita sa ating mga statute, ni wala kang makikita sa barangay ordinance ng Pasay o Pasig. No? So ibig sabihin, walang legal basis yan. Tradisyon lang yan. Pero ang tradisyon, hindi dapat masapawan ang tinatakda ng batas. Isa pa kasi, Danny, ito eh. Di ba sabi nila, dapat magrespeto ang isa't isa sa mga sangay ng gobyerno. Tama naman yun. Walang problema. Yan nga ang ginawa nila kagabi. Pero ang tanong, sino ang mas re-respeto mo sa pagkakataong ito? Tandaan natin, itong sangay ng gobyernong legislator, ang kanilang trabaho, gumawa ng batas at mag-impeach trial kung kinakailangan.
0: Yes.
15: Ang executive naman, ang kanilang faction under the Constitution, implementa ang batas. Sa pag-iimplementa, nagdadakit ka ng dapat hulihin.
0: Uh-huh.
15: Di ba? Nagpa-file ka ng kaso. Uh-huh. Public peace, public order. So kung titimpanin mo yung dalawa, point in time, sino ang gumagampan ng kanilang trabaho? Di ba, executive? Uh-huh. Di ba? So sa balanse ng respeto, dapat, parang ang opinion ko lang,
0: Sino ang dapat manaig? Yung ano? Oh, yung batas?
15: Correct. Yung nag-i-execute ng batas. Kasi yun ang trabaho nila. E standstill naman sila nung nangyayari yun. Naghabulan Isa pa, Danny. Alam mo, sa pangkaraniwang warrant of arrest, basta papasok ka sa pribadong lugar, tutok-tok ka muna. Tao po, meron po kami warrant of arrest. Gaganon ka muna. At kung hindi bubuksan yan, yan ay pwedeng a little bit of force na pwede kayong pumasok. Pero ito, saan ito nangyari? Sa isang public place. Kung
0: labas,
15: busaling yan ay nirerentahan ng gobyerno, di taong bayan ang nagbabayad dyan. At kung iyan ay pag-aari ng gobyerno, di taong bayan ang may pag-aari niyan. So iba talaga ang context niyan. Ito isang pampublikong gusali, no? na kung may hot pursuit, alam nga namang mag-hot pursuit ka, at sasabihin mo merong gate, sasabihin mo, op, teka muna, sandali ah, pakawalan mo na. Parang irrational, di ba? So may mga pagkakataon, dapat tignan mo ang context na nangyari para makita mo kung sino ang good faith at sino ang bad faith.
0: So ang sinasabi nyo ba, Attorney Mel, parang yung ginawa ng NBI na ginawa nila doon sa Senate premises, na sabi nyo naman, owned by the government, at yun na nga, yung respeto na lang siguro doon sa, yung sabi nyo, tradition. Pero valid ho ba yun, yung ginawa nila na wala namang, let's say, illegal sa pagsabi nila na NBI kami and we are arresting you? That is something na wala silang binaviolate?
15: Kung na may warrant of arrest sila, sunod pupunta sila sa pampublikong lugar, at sunod nag-hot pursuit sila, at sunod ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. So kung titimbangin mo iyon, kung titinggan mo iyon, sino ang bibigyan mo ng benefit of the doubt? Dapat sila. Sapagkat on its face, ginagawa nila ang trabaho nila. Pumasok man sila doon, kung meron man mga irregularity at pagkakamali, dapat iyon, hayaan na yon. Otherwise, magkakaroon ng sobrang limitasyon ang ating pagtutupad ng mga batas natin na nagiging sometimes impractical. No? So, kamukha niya, nag-negotiation sila, tama naman yun, nag-respetuhan sila, tama naman yun. Pero sa huling pangyayari, anong conclusion? Wala talagang nangyari. Diba? Status quo, nandoon na. In short, yung ating yung ating gusali ngayon na nandoon ang Senado, instead na maging symbol ng pillar ng democracy, eh parang nagiging hideout. Dapat dapat yun naman natin, itaas natin ang antas ng gusali niyan.
0: Diba? For now, kung sakaling patuloy nila na, let's say, we'll keep him there sa because of under protective custody, ibig sabihin, can this be tantamount to harboring a criminal? Yan ang mga lumulutang sa mga ano ngayon eh, social media, na ganun ba ang pwede nating i-ano rin sa Senado, sa mga senador?
15: Dalawang klase kasi ang dalawang klase ang krimen. Mm-hmm. May tinatawag kang mala inse at mala prohibita. Unahin natin yung mala prohibita. Mm-hmm. Basta nang jaywalking ka, wala kang excuse, kahit na iihi ka na, nagmamadali ka, huli ka pa rin. Basta nagtapon ka ng nagtapon ka ng mga basura, yun ang mga mala prohibita na hindi na kailangan ng intensyon, na hindi na kailangan ng criminal intent, basta ginawa mo lang ang mali. Kamukha nung pag-i-issue ng bouncing check. Ginawa mo lang yon, kaso ka na. Pero dito sa mga nasa revised penal code natin at ibang special law, kailangan mo ng criminal intent. Mapapatunayan mo talaga yung masamang balak mo, yung evil motive mo. Kaya dito sa mga revised penal code natin, halimbawa, basta let's say bigamia, kung hindi mo alam na nagpapakasal ka pala sa isang taong may asawa, yung taong yun pwede makulong. Pero ikaw, good faith, hindi ka makukulong. Mm-hmm. So in a way, good faith is a defense. Mm-hmm. So therefore, kung titignan natin yung dalawang panig na yan, baka malamang siguro sa tingin ko, good faith sila yung NBI, pwede rin naman nating sabihin na ang mga senador ay parang nakita nila, pinapangalagaan nila ang kanilang gusari sa isang base na hindi naman nag-exist. Pwede na rin nating sabihin good faith yan. Wala naman tayong gusto mapapulog sa pangyayari kasi mas lalala pa yan eh.
0: Attorney Mel, dadagdag ko na rin dahil yung Buena Fe is in Spanish, good faith. Di ba? Alam mo, di ba? Anyway, Attorney Mel, bago kayo bitawan, so ibig sabihin, nasa Supreme Court ngayon, no, yun ang judicial relief na hinahanap nila, no, para somehow payagan siya na huwag siyang maipadala sa ICC. Pero for now, tingin nyo ho ba, anong basa nyo sa Korte Suprema? Will that go in favor of ito, yung panawagan ho ni Senator Bato?
15: Alam mo, ang Korte Suprema, ang nahalata natin sa Korte Suprema, with all due respect, with all due respect to the Supreme Court, parati nilang inuutusan ang kabilang panig na
0: magpaliwanag.
15: Tapos sasabihin nila, without necessarily giving due course. Pero technically, ang Korte Suprema, kung nakita nila on its face, walang saysay, pwede talaga nilang outright i-dismiss. Pero ngayon, parati nilang ginagawa yon. So ang pananaw ko, gagawin nyo ng Korte Suprema, pero sa bandang huli, mahirap i-spelling ngayon ng Korte Suprema eh, pero madalas tayo mabigla ngayon, di ba Dani? Kaya kung titignan na lang yung aspeto ng pagpapatupad ng batas.
0: Okay.
15: Di ba? Okay. Maring sabihin nila kay Senator Bato, yan ang batas eh, alangan naman ng Korte Suprema lumabag sa batas, di ba?
0: Okay. Sige.
15: Yan. So, alam mo naman, magagaling yung mga justices na yan, may mga rason sila na hindi natin nakikita kamukha ng session days, di ba?
0: Yeah.
15: So,
0: Attorney Mel, pasensya na, kinapos na tayo, alas 11 na ho. Maraming salamat to sa mga ibinahagi nyo, yung legal insights nyo on this case. Thank you ho.
15: Maraming salamat, Dani.
0: Okay, yan si Attorney Melencio Mel Santa Maria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Anyway, bago kami magtapos, shout out sa ating 12,000 viewers sa YouTube. Naku, ang dami palang nakasubaybay sa atin. Mula kay K.M.D. Guzman, ang ating kaibigan na matagal na mula pa sa Middle East. Sabi niya, blessed day, pakibati, 54th wedding anniversary nila pala today. Also, katatapos lang kanyang operation last Monday sa St. Louis University Hospital dito at naka-experience daw siya ng severe pain. Pero good luck, no? At least sana makarecover ka agad. Nona Damian, Sara C, tapos Maria Dulce Orate, Lina ho, Farah Robles, lahat ho nakikinig ho dito ngayon sa Kabayan, DCMM Teleradio. Okay, magbabalik ko ako bukas at susunod na ako, nagseservisyo, Migs Bustos. Bye-bye, see you.

umaga sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa mga kapamilya natin kaserbisyo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Today is May 13, ha? Wednesday, 2026. Ako po si Danny

0: Noon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:03 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseservisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Napakasaya! Napakasaya naman ang aming bed music para Wednesday today! Hi, hello, and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus, hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Kamusta po kayong lahat in this Wednesday, Tawid Wednesday? Hi, buntong hininga dahil napaka eventful. Itong May, no, hindi ko alam kung ako lang to, guys. Sa mga tropa natin dyan sa prod, agree naman kayo, titingin at tango na lang kayo. Yung May na to parang January, di ba? Parang January, parang napaka-bigat, ang dami mga pangyayari. December and January. Parang nag-Labor Day lang nung May 1. Sige, relax lang kayo dyan. Long weekend pa kayo. Pagdating ng May 4, bang! Parang binagsak lahat ang trabaho. Tapos napakaraming kaganapan din sa larangan ng mga issue sa politika, issue sa bansa, issue ng disinformation na talagang napaka-strong feelings pala ng social media nung pumutok nga ang balita about a certain quote-unquote, I will use an air quotes, media network na umano'y may mga journalists silang mga presenter. At yun lang po, no? At syempre, nung nagdaan ng May 11, napaka-timing naman ang mga pangyayari sa Senado. Dahil nga butuhan nga po sa lower house para po makakuha po ng actually magic number yung 106. But nag-exceed nga po ang mga boto po ng congressmen. Of course, para po ma-transmit nga po, no, para po talagang may akyat na po sa Senado. Pangalawang beses po, unprecedented in history ng Pilipinas na na-impeach po ang isang government official na ngayon sa Senado ay kumbaga na-i-dribble. Sabi nga ni Sec. Ronald Yamas na rinig ko yan sa kanya, dinidribble parang basketball lang. Hindi alam kung hahawakan ba, ipapasa ba, o isushoot ba, parang sports lang. Ay, ay, ay. Hanggang ngayon, abangan pa rin ang mga susunod na kabanata. Pero dahil sa mga kabanatang yan, ang ating question of the day, mabilis ka bang makalimot sa mga bagay-bagay? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradio. Ay, gusto ko tong bagong bed natin, ha? Talagang ang taas ng ating energy. Sabi nga ni Kuya Alvin El Chico, energy. Siyempre buong araw. Kaya break muna tayo sa mga usaping politika at usaping legal. Isa yan sa mga iniidolo kong abogado, si Attorney Dean Mel Santa Maria. Sa programang Kabayan, Dean Mel, hindi ko pa kayo nami-meet in person. Pero kung kayo ma-meet ko in person, talagang kakamayan ko kayo, Dean Mel. Dahil napakagaling po talaga, no? Ginagawa po niyang practical ang usaping batas. At thank you, ha? At nalinawanagan kami sa mga isyung legal. So, tama, no, Camilo, yung sinabi ni Dean Mel kanina, kung di ako nagkakamali, yung

0: CC warrant of arrest, yung arrest warrant. Kasi ang kumbaga may debate na dapat daw may local court na mag-issue na judge nung warrant of arrest na yun na galing sa Pilipinas, but not necessarily. Diba? Not necessarily according to the law na pinag-uusapan. So I'm not just not privy to the details po no nung batas. Attorney Noel, papa-rescue ako, no? Pero perhaps mapapa, kumbaga, kasi kanina nakikinig lang ako kay Sir Danny B on the way po dito. So not necessarily, kasi sinabi judge, hindi naman sinabi whether local or international judge. So yung mga ganong klaseng usapin, no, na talagang naibibreakdown po natin, na nalilemanize po natin para po mas naiintindihan po natin ang batas. Kasi sangka-sangka po yan eh. Sangka-sangka po ang tamang information na kung miss, nagkamaling information or disinformation, eh yung talagang sinadyang mali ang information, nagagamit po yan ng mga propagandist. Katulad po ng mga iba dyan. Alam nyo na po yan. Okay, flash report, flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash, flash Report.
0: Okay, so meron po tayong flash report. Meralco may katiting, cute lang. Pag sinabi nga po natin, cute na bawas singil na 0.0151 pesos kada kilowatt per hour ngayong Mayo. Aba, malaking bagay pa rin. Kaysa naman sa 0 pesos at all. Katiting na bawas singil. Yan ah. So at least po no, kahit papano, every peso counts, 'di ba? Pag sinasabi nga po natin ang katagang every peso counts, napakahalaga po niyan. Every peso, every centimo counts dahil kumakatipid po tayo sa presyo ng kuryente. Eh makakatipid din po tayo sa presyo ng sana po makatipid po tayo sa presyo ng tubig. Nagtaas naman na din po eh. Ang konsumo din po natin sa tubig, syempre kapag tayo eh summer. Kung 2 times a day, 3 times a day lang tayo maligo sa pangkaraniwang panahon, kung hindi man summer season, aba baka ngayon 4 to 5 times. Kasi di ba JM, kapag tayo eh naligo, kasi hindi naman tayo naka-aircon o sa banyo, di ba? Pagkalabas mo pa lang, pawis ka na, so maliligo ka na naman. Di ba? So 2 times. So yun po, no? Yan po ang ating flash report. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Siyempre po, patuloy po ang aming serbisyo. Patuloy po ang ating usaping medical. Mamaya po sa Dr. Serbisyo, pag-uusapan pa rin po natin ang usaping health pagdating po sa summer season. This time po sa usaping neurological. Usaping neuro po tayo. Kasi sa mga nagdaan, meron po tayong usaping cardio. Usaping pwedeng derma. Usaping respiratory, pulmonology. Pero this time naman po, usaping neuro, kung paano po nakaka-apekto ang heat at dehydration. Kung paano po siya nakaka-trigger ng ibang neurological symptoms, makakasama po natin mamaya ang ating Dr. Serbisyo. At mamaya po makakasama po natin ang spokesperson ng Department of Health para po magkwentuhan lang. Kwentuhan lang naman tayo, hindi naman po alarma. Kwentuhan lang po sa usaping Hansa virus. Dahil ang Hansa virus, nababalitaan lang naman natin yan, di ba? Actually, ang maganda nga po niyan, quote-unquote, hindi maganda. Hindi maganda per se. But, kumbaga, in relation to us Filipinos, yung mga na-record po kasing Hansa virus, wala naman po yan sa Asian region eh. Kumbaga, nasa off the coast po yan. Nasa kabilang parte po ng mundo. At kung di po ako nagkakamali, sila po, yung mga na-infect po ng Hansa virus is binuksan po ng Canary Islands ang kanilang mga pintuan para po to take care, para po to take sanctuary para po sa mga naapektuhan po ng Hansa virus. But still, any type of virus is, kumbaga, nagta-travel po yan sa mga hindi natin nakikita, di ba? Droplets, pwedeng airborne. At syempre, katulad nga po nung nang daang pandemya, hindi ko siya hinahalin tulad sa pandemya, pero technically, kung meron ka lang simpleng ubo, simpleng sipon, hindi ko nalalagay sa virus, di ba? Hindi ko nalalagay sa ganong klaseng usapin. simpleng ubo sipon kapag ikaw ay nag-travel via land, via sea, via air, tapos pumunta ka sa iyong destinasyon, eh maaari ka makahawa. Yun lang naman po, okay? Hindi po natin dina-downplay, ha? Kasi ayaw po natin mag-cause ng panic. Yun din pong ating public service. Great form of public service is mental health. Kasi nga po, marami nga po tayong mga naririnig na hindi na ako nanonood ng balita, hindi na ako nakikinig ng balita dahil nakaka-apekto sa aking mental health. Dahil puro na lang bad news. Di ba? With the pag-slam ng table na may plastic bottle. Wala lang akong plastic bottle, pero bang! Di ba? Pero ito po at least po ang aming programa, mga kapigba. Hindi lang po good vibes ang aming ibinibigay. Parang breaker lang po sa lahat ng mga negatibo. Kundi public service, di ba? Public service is the right information. Okay? Pag tayo po ay well-informed, we are well-equipped, we are properly empowered to take action. Yan po ang aming role ng aming programa. At mamaya po makakasama po natin ng spokesperson ng Department of Health. Walang iba kundi si Yusek Albert Domingo para po mapagkwentuhan, mapag-usapan ang Hanta virus. Binabati ko po ha. Babati po muna tayo sa ating shoutout po muna tayo sa ating YouTube bago po tayo mag-gap sa ating mga kaserbisyo. Sa aking mga youth runners, yan mga sinusuportahan nating youth runners na sina Kuya Eric Medalia, mga happy runners mula sa Paranaque, good morning!
2: Good morning!
0: Good morning po sa inyo at syempre sa mga nakikinig, nanonood po sa DZMM. Belated Happy Mother's Day po. Attendance check po kaya Julius Bangalando mula po sa Camarines, North Caloocan City. Aba, alam niyo po ba? Baka naman na nadaanan niyo sa balita. Sarah C., hello and good morning from Los Angeles, California. Speaking of Los Angeles, California, alam niyo po ba na ang isang mayor ng isang city, actually maliit na syudad, nasa suburbs po siya, nasa may East LA, marami din po mga Pilipino dyan sa Arcadia, California, na ang kanilang mayor, na Asian, federally charged with acting as illegal agent of the People's Republic of China. Pangalan po niya si Eileen Wang. Pamilyar po ba sa inyo? Sleeper agent daw ng China. Familiar po ba sa inyo ang storyang yan? Nahuli po siya one count of acting in the United States as an illegal agent of a foreign government. Marami nga po tayong mga kaibigan ngayon. Actually, akin po mga kapamilya, taga dyan po sa Arcade, taga Pasadena, dyan po sa lugar na yan, nasa Monrovia, it's all over the news. Yan nga po ang kanilang pinag-uusapan ngayon. Sabi nga nila, ako parang pamilyar ah. Alam namin yung story niyan sa ating homeland. Yan din po ang ating actually mga binabantayang balita actually abroad. Heist. Airborne din pala yun eh. No? Airborne din pala ang mga ganong klaseng balita. Pero anyway, sabi nga natin, good vibes muna tayo mamaya po sa ating Dr. Serpicio after this break. Ang oras, 11:16 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.

0: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Hi, hello and good morning muli mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Aba, meron lang po tayong papasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Uy, maraming salamat po. Maraming salamat po, of course, sa gardenia. Thank you. At the same time, hello and good morning po sa Umali Family. Yan, Umali Family. Sila po ay nakikinig. Sila Mike, sila Kate. Ayan, hello po and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, sa DZMM.
0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, so ngayon po, no, usaping summer, usaping mainit, usaping ito pa rin, no, pero importante tayo ay well-informed, hindi pwedeng one time lang natin mapag-uusapan ito. Now, from a neuro perspective, para po pag-usapan ang heat at dehydration na pwede po makatrigger ng ilang neurological symptoms, makakasama po natin ang ating Dr. Servicio for today, active consultant po ng St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center. Siya rin po ang associate professor ng St. Luke's College of Medicine. Walang iba. Welcome back po, Dr. Greg Dairit. Doc Greg, hello and good morning. Migs Bustos po dito po sa DZMM.
3: Good morning, Migs. No? Matagal na tayong di nakita, pero maraming salamat sa pag-imbita.
1: Gusto ko, Doc, yung ano, gusto ko, Doc, yung katagang active consultants. Ano yan, Doc, eh? Parang from a sports reference. Parang ano, eh? Parang ang coach, eh? Di ba? Active consultant. Pero yun nga, nagagamit nga yan sa professional sports. Doc Greg, okay, pinag-uusapan nga po natin, no? Heat stroke, heat exhaustion, and heat stroke usually ang inyong tinitreat. Doc, pwede ba nating i-differentiate po muna yung dalawa? Heat exhaustion po muna, Doc.
3: Very common, no? Lalo na ngayon, summer season, pag mainit ang panahon, ito ang isang tinatawag natin heat-related illness na common nakikita natin. Hindi lang naman mga neurologists, but yung mga physicians in general, no, lalo na sa emergency room. Yung heat exhaustion, ito yung tinatawag na sakit na nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating katawan, no. Ang very important dito, nagkakaroon ka ng pagtaas ng core body temperature. Yung temperature mo maabot ng 40 and mga siguro 38 to 40 naglalaro, no. Kasi ito ang isang difference niya sa heat stroke. Pag sinabi natin heat stroke, aside from masyadong mataas ang body temperature mo, 40 and above, nagkakaroon ka na ng neurologic manifestation.
1: Okay.
3: No? So, yan yung pagkakaiba nila, no? Yung taas ng temperature tsaka nagkakaroon ka na ng neurologic signs and symptoms.
1: Doc, yung heat exhaustion po ba? Ito ba po ba yung kunwari one day, sabihin natin isang araw, ngayong Wednesday, talaga nabilad ako sa araw, 'di ba? Tapos siguro umaga, hapon. Yun na ba yun, heat exhaustion na, or is it a culmination of activities? Para masabing siguro sa kalaunan nako, heat exhaustion na pala 'to kasi nababad na ako for a couple of days or for a great amount of time.
3: Well, isang criteria lang 'yon, yung pagbababad mo sa init, no? Pero ang importante dito, yung mga signs and symptoms. So ano yung mga signs and symptoms ng heat exhaustion? Nanghihina ka na, fatigue, nagkakaroon ka ng hilo, nagkakaroon ka ng parang humihina, nabanggit mo kanina, humihina ang pag-iisip, no? Bumabagal yung cognition natin. These are the early signs, no? Headache, dizziness, heat exhaustion, yung pagbagal ng pag-iisip, no? Tapos tumataas yung body temperature mo. Minsan yung heart rate mo bumibilis din. Pag mga meron ka ng mga ganyan signs, hindi na ordinary yan, pwedeng sign na yan ng heat exhaustion.
1: Or pwedeng minsan, pwedeng biglaan.
3: Pwedeng biglaan.
1: Pwede rin. So walang hard and fast rule.
3: Walang hard and fast rule. Sabi nila, sa isang oras, pag nabilad ka, bumabagal na yung cognitive function mo ng at least 1%.
1: Opo.
3: So parang yung sinasabi natin, brain fog, no? Parang ba't gano'n? Bumabagal ng pag-iisip ko. Parang dati, ang bilis ko mag-isip. Ngayon, bumabagal. Isang sign na yan.
1: Kasi nga, Doc, siguro, pagod ka, mainit, stressed, parang kang nasasabaw, quote-unquote, di ba? So pwede siyang sign lang naman, hindi naman ibig sabihin yun na yun.
3: Pwedeng sign lang naman. Pero yun nga, kailangan mo ng bantayan, agapan mo na, kasi pwede yan mag-lead sa heat stroke.
1: Opo, opo. And at the same time, Doc, may, yung mga may comorbidities, baka po pwede natin mapag-usapan din. Sabihin natin, mataas ang blood pressure, merong cardiological issues, na baka mamaya sila rin yung mas mabilis. Kapag sabi natin, easy to exhaustion, baka mamaya, you're more prone to this.
3: Yes, opo. Tama ka dyan, Mix. No? Sila yung mga susceptible na mga pasyente o na mga tao na pwedeng mag-lead sa komplikasyon ng heat exhaustion. Ito yung mga diabetic, ito yung mga may heart disease, ito yung mga elderly, tsaka ito yung mga bata, yung mga children, no? Tsaka yung mga pregnant patients. Ito yung mga susceptible na mga tao na pwede talagang magkaroon ng komplikasyon because of heat exhaustion. Mm.
1: Again, Doc, dehydration. Kasi lagi po natin na pag-usapan ng dehydration ang madalas sa pagkauhaw. Di lang naman po yun, but eventually yung ating buong katawan is kulang na pala sa tubig. Opo, paano po yun importante from a neuro perspective?
3: Ayun nga, no? Pag kasi nagkakaroon tayo ng dehydration, masyadong maraming lumalabas na tubig at asin, yung salt sa ating katawan. Ano nangyayari sa brain? Tinatawag namin nagkakaroon ng degeneration. Yung para siya lang lumilit, nagsishrink, no? Because of this dehydration. Maraming proseso sa brain ang naapektuhan pag nagkakaroon ng dehydration. No? So, dun lumalabas yung mga symptoms. Itong very important, no? Merong mga susceptible areas sa brain, yung mga may hinang parte ng brain na madaling tamaan pag nagkakaroon ng dehydration.
1: Mm-hmm.
3: And ito yun, tinatawag, sasabihin ko na, one is hippocampus, which is the part ng brain na connected sa memory. And yung cerebellum na konektado sa balance and dizziness. Kaya ito yung mga unang signs and symptoms ng heat exhaustion tsaka ng heat stroke.
1: So, dapat well hydrated yung dalawang parte ng utak na yun, Doc.
3: Yes.
1: Opo. Maganda po yung nasabi niyo, Doc, no, yung nag-aasin yung katawan. Actually, hindi siya masyado na pag-uusapan. Actually, from an active perspective, sabi natin, Doc, lumabas ka, di ba? Ma-dehydrate ka. Tapos parang feeling mo, kapag i-feel mo yung balat mo, parang mayroong mga rough. So, asin na pala yun, Doc.
3: Oo.
1: Opo, asin po yun.
3: Too much sweating, yung ating pawis. Kaya di ba maalat yan?
1: Okay.
3: Nakikita dyan yung salt, no? Lumalabas nga sa ating katawan, sa ating balat. Ganon din yung nangyayari sa brain, no?
1: So kapag too much salt ang lumabas sa katawan because of too much sweating, ibig sabihin nun, Doc, dehydrated?
3: Yes, that's one sign of dehydration.
1: Mm-hmm. So pero yun, hindi yun may iwasan. No matter, like, kumari talaga uminom mo ka ng tubig, like let's say, sabihin natin sa lifestyle ko, pero pag nangyari yung event na yun, dehydrated na nga ako sa event na yun.
3: Yes. Kasi too much sweating is deleterious. No? Di rin maganda sa katawan natin. Hindi Opo. Lang sa brain, sa buong katawan natin.
1: Okay. So, Doc, pumunta po tayo sa heat stroke. Ang heat stroke ba, ang heat exhaustion ba is a, kumbaga, parang predecessor? Parang kailangan ba munang ma-heat exhaust ka bago ka ma-heat stroke? O parang pwede ka nang tumulot agad sa heat stroke? Pag mangyari po
3: tama yun. Ka doon, Mix. No? Ang unang manifestation muna, heat exhaustion. No? Pag prolonged exposure, hindi mo binantayan itong mga pasyenteng ito, tatawid yan sa heat stroke. Kaya at anong pagkakaiba? Sabi ko nga sa iyo kanina, yung core body temperature mo lalampas na ng 40 and above. Napakataas na noon, no? Kanina tinignan ko, habang nagda-drive ako papunta rito, 37 degrees, no? Nakalagay doon sa monitor ng kotse. Parang malapit nang ma-reach yung 40. Pag umabot ka ng 40 and above, yan, isang sign na yan. Plus, sabi ko sa'yo kanina, may neurologic manifestations.
1: Mm-hmm.
3: So, ano yung mga yan? Yan yung mga tinatawag natin na nagkakaroon ng convulsion. Pwedeng mawalan ng malay. Ayun nga, aside from the headache and the dizziness, ito yung mga early signs, nagkakaroon ng ataxia, imbalance. Iyan yung mga common na sign na sinasabi natin, baka ito nag-heat stroke. Kaya yan ay medical emergency.
1: And at the same time, Doc, yung heat stroke, di ba? Ito yung kapag pumunta ka na doon sa next level na hindi ka na nagpapawis. Tama po ba yun, Doc? Yung kapag hindi ka na makapag-produce ng sweat at all, tama po ba yun?
3: Mas delikado na yun, no? Pag lumagay ka dyan sa sign na yan, baka nagkakaroon ka na ng tinatawag natin na shock. Hypovolemic shock. Okay, ito yung mga
1: kulang,
3: pasyente.
1: Oo,
3: wala ka nang mailabas.
1: Wala
3: ka nang mailabas. Nagkakaroon na ka na ng shock. Ang nangyayari niya sa'yo, BP mo bababa na, tapos masyado nang mabilis ang iyong heart rate, tapos yun nga, baka ikaw ay ma-ICU niyan.
1: Mm-hmm.
3: Kasi so, kailangan dyan, rapid hydration.
1: Tama kayo, Doc, no? At least, napaka-importante po nun na detail na sa journey, quote-unquote, ng ganitong klaseng usapin is yung heat exhaustion. Kumbaga, mararamdaman mo muna siya. And then, eventually, kapag extreme cases, heat stroke na. Siguro naman, kapag off na yung feeling mo dito sa heat exhaustion, magagawa mo na siya ng paraan. Di ba, Doc?
3: Yes.
1: And at the same time, huwag nilang i-ignore na mapupunta sa heat stroke.
4: Tama.
1: Di ba, Doc? Opo. Pero in your practice, Doc, kapag ano po yung mga usual na ano, ma-i-share niyo po sa amin kapag talagang napunta na doon sa level na yun na heat stroke. What really happens to a patient?
3: Ayun nga, pag nag-heat stroke na, ina-admit na namin ito. No? Ito yung mga binabantayan na kasi sometimes ang manifestation ng heat stroke pwedeng mag-lead na yan sa mga complication further. So pwede silang mag-seizures, pwede silang talagang actual na stroke na talaga. No? Magkakaroon na ng damage yung brain. Magkakaroon nga sila ng mga neurologic disturbance. So kailangan talaga yan i-admit na minsan nga na ICU sila para nga ma-prevent yung further complication ng heat stroke.
1: At risk, sino pa usual at risk?
3: Yung gaya ng sinabi natin kanina, no, yung mga elderly, diabetics, mga may heart condition, mga pregnant patients, and children. Ito yung mga susceptible. Tsaka yung sinabi natin, yung mga workers na daily na exposed sa too much heat. Yan yung mga susceptible or vulnerable patients.
1: So now, Doc, talagang one big way para maiwasan na ang lahat ng ito, isang pag-inom ng tubig.
3: Tama.
1: Opo.
3: Kaya so, dapat lagi tayong may katabing tubig opo. To hydrate ourselves.
1: Tubig lang po ba? Is that enough? Kasi di ba may mga schools of thought din na dapat more than water, may hydration ka, meron kang electrolytes. Paano po natin yung makukuha sa simpleng paraan?
3: Well, tama yan. No? Any form of liquid to supplement yung ating paglabas ng ating water sa ating katawan is good for our body. No? Whether electrolyte drinks yan, pure water, o lahat ito importante. Yung enough cooling, no? Kailangan talaga may enough cooling sa ating body to prevent yung complications.
1: Doc, sorry for the question. No? Tubig na may asin, does that work?
3: Yes.
1: It does.
3: Pwede pa rin, yes.
1: Para siyang... pero siyang simulated salt water, parang yes. Ganun. Ano pong value nun, Doc?
3: Ayun nga. So, it corrects yung electrolyte disturbance natin. Kaya di ba may mga electrolyte drinks? No?
1: Yes.
3: So, meron niyang mga electrolytes aside from sodium, meron niyang calcium, may magnesium, and all these other electrolytes that is placed in these electrolyte drinks.
1: Okay pala, Doc, no? Kasi sabihin natin kapag tayo bumabiyahe, sabihin natin yung mga nagbabike, di ba? Yung mga naglo-long ride, eh wala namang access. Pinsan pupunta ng probinsya, pupunta ng bundok. Ito lang yung access nila. So at least one big remedy is that kumuha lang sila ng pinch of salt with water. Malaking bagay na po yun.
3: Makakatulong yun.
1: Makakatulong yun. Makakatulong okay. Yan. Recommended, Doc. Recommended hydration po in terms of volume sa ganitong klaseng panahon.
3: Well, walang specific. Pero pag ganitong summer season, at least siguro 2 liters. No? So that is equivalent to at least 8 glasses of water per day. Kung kaya natin, no? Pero ako nga, kung titin ako minsan, hindi ko naabot yun, no? But try as much as possible to drink enough water, no? Especially after food intake or pag na-expose ka talaga sa init, no? Yan, kunyari, when you're driving, dapat lagi kang merong mug or a water sa katabi mo para nga you can hydrate, no?
1: Tama.
3: Especially pag may expose ka ng matagal sa init.
1: Opo, very on-ground conversation. Baka sabihin nung iba, ayoko masyadong uminom ng tubig kasi lagi akong pupunta sa CR. Di ba? Parang especially with some cases na cannot afford that luxury na tawag mo dito, sabihin na wala silang access. Di ba? Di na akong tutubig kasi di akong magsi-CR. So yun pala, nadidehydrate na sila. Ano po yung compromise dun? Para at least, hindi naman compromise, pero paraan, para kahit papano maingganyo sila. Like Doc, kunwari yung pag-inom ba ng tubig kahit mamasa-masa lang yung dila.
3: Well,
1: pwede ba yun? Does that work?
3: That's not enough, no? So, kailangan talaga, you have to take enough, no? Siguro fruits, no? Take lots of fruits aside from water or liquid. Siguro yung that can supplement, no? But sa importante, iwasan ngang ma-expose sa too much heat areas or sunlight. Kasi to prevent nga yung pag-release ng too much water in your body.
1: Opo. Yung pagsakit po ng ulo, Doc, yung mga natitrigger po ng kanilang mga migraine or yung mga nagkakaroon na ng more frequent headaches dahil sa init po ng panahon. Ano po masasabi nito,
3: actually,
1: Doc?
3: Ito yung pinaka-common na problema na nakita ko sa clinic, no? So, yung nagkakaroon ng mga headaches na whether it's related to their migraine or because of heat exhaustion. So, number one yan sa outpatient na nakikita ko ngayon sa clinic, sakit ng ulo. No? So, ngayon, nahihirapan ako, iisipin ko, ito ba ay konektado nga sa heat exhaustion or ito'y part and parcel ng kanyang sakit, whether ito'y migraine or tension headache. And yung two most common na primary headache disorders.
1: Vertigo, Doc. Does that happen also?
3: Yes. Oh. So ito'y pangalawa, no? Vertigo yung hilo. part din yan ng heat exhaustion, pero part din yan ng condition na tinatawag natin na benign positional vertigo na very common din sa mga taong nahihilo.
1: Oh, Doc, di ba nakwento ko sa inyo, meron akong somehow na ganyan eh. May pagdating naman sa, well, dito sa banda, cervical spine. Ganon din, no? Sa cervical spine. So, iba naman din, nakaka-trigger naman din yun. Pero, Doc, pag nagkaka-vertigo, kasi meron akong kakilala, Doc, kahapon, sabi na, parang bigla na lang siyang nahilo. Tapos, parang, actually, no, titingnan, baka tumaas ba yung grado ng mata niya? Parang unexplainable. Siguro baka dehydration din.
3: Yes.
1: So iano lang nila siguro, no. Ang sabi lang din namin, baka mami, baka naman dehydrated ka. Or magpahinga, 'di ba? Kapag ikaw kumbaga sinasagad mo na 'yung katawan mo, baka magandang time din to rest. How is that important, Doc? As our parting shot. Recovery and rest.
3: So, yung recovery, very important. Yung three important factors na kailangan natin gawin, no? Proper hydration, siguro avoid too much exposure sa sunlight, wear yung proper clothing na hindi tayo masyadong mainitan sa loob or madidehydrate, and yun yan, no? So, iiwas tayo sa exposure too much, pupunta tayo sa mga malilim. Tsaka yung siguro yung mga athletes ngayon na na-expose sa heat, na siguro bawasan nila yung strenuous activity, so exposure sa heat. So ngayon, napapanood ko nga sa TV yung Tour of Luzon. No?
1: Yes.
3: Itong mga cyclists na to, susceptible to sa heat exhaustion. Kaya napapansin ko yung ibang riders, hindi na sila nakaka-ride the following day because of heat exhaustion.
1: Oo nga, Doc. Parang ano. Bata-bata sa langit sa mga endurance athletes dyan. Na mayroong mga race. Oh, good luck po sa mga siklista natin na sa Tour of Luzon. Next month po, Ironman naman sa June. So, marami rin po ma-expose sa init. Maraming salamat po sa Associate Professor ng St. Luke's College of Medicine, Active Consultant dyan po sa St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center. Walang iba, Dr. Greg Dairit. Doc, marami po salamat sa inyong serbisyo. Stay safe and God bless. Ingat po.
3: Salamat, Nick.
1: Thank you. Ang oras, 11:36 ng umaga.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Minya Corpus kasama si Migs Bustos. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Setis 30 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po, how are you today? Kamusta po kayong lahat? Binabati po natin ng congratulations ang lahat ng mga chikiting, lahat ng mga students na actually ito po yung patapos na po yung school year Patapos na po yung school year. So, ngayon pala, no? Millennial parents. Hindi na ba uso sa atin dati yung di ba? Although matagal naman na to, di ba? Yung mga moving up day yan. Moving up day, gusto ko lang i-congratulate ng congratulations sa aking firstborn na si Margo sa kanyang moving up day. Kahapon po wala po tayo dahil sinelebrate po natin ang ceremony na yun. Grade 1 na! Magi-grade 1 na po. At today, congratulations to Emily Rodriguez and your batch, Ate Nins, Sir Vince, and family. Congratulations, Emily. Congratulations. You are now going... Ibig sabihin nun, junior high, Nins, paki-confirm na lang. Pero today, graduation ni Emily. Kaya, congratulations po. At sa lahat po ng mga proud parents. Actually, to the students. To the students, thank you. To the teachers. Lahat po ng mga guro. Being a teacher, actually, thankless job po yan. Hindi naman po kala kayo ng sweldo ng educator, sa totoo lang. Being also in that field, nung aking early parts of my career, na nasa school-based din po ako. Although not exactly teacher, kumbaga nagtuturo din po ng mga bata as a coach. Generally, the industry, hindi naman po kami yayaman dyan. Wala naman po kami mga malalaking mga project, di ba? Talaga pong pagmamahal po sa bata, pagmamahal sa estudyante ang aming calling. Yan, kaya I'd like to give a shout out sa mga teachers, Teacher Jackie, yan, kaya Margo, kay Teacher Jackie, Teacher Karen, mga advisors ni Margo, at sa lahat po ng mga educators, lahat po ng mga teachers, thank you po sa inyong guidance at pagmamahal sa mga estudyante. At syempre, to the students and the parents. And speaking of educator, ang makakausap din po natin ngayong umaga, educator din po siya, pero syempre mas kilala po siya bilang spokesperson ng Department of Health.
1: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day!
0: Hi, hello, and good morning to Yusek Albert Domingo. Yusek Albert, magandang umaga!
2: Yes, hi. Good morning, Migs. No? O, Tagalog naman tayo uli ngayon. Good morning.
0: Yes, as a fellow educator din, Yusek, di ba? Nagtuturo din po kayo, Yusek.
2: Yes. Minsan sa mga medical schools, nagle-lecture tayo on public health.
0: Public health, and at the same time, yung passion for fitness din, Yusek Albert. Kaya, di ba, napakahalaga ng role ng educator sa ganitong klaseng panahon, di ba, Yusek?
2: Exactly. Lalo na yung kasi ang kalaban natin ngayon yung overwhelming information, yung sinasabi nga na infodemic. So educators are important, lalo na dito sa mga usapin ng sakit at public health.
0: Public health, hantavirus. Doc, muli kasi marami pa rin mga nako-confuse, although sa aking intro kanina, kumbaga lang naman to, kwentuhan, di ba? I mean, this is not supposed to alarm the public. This is just basic education. The right information about hantavirus. Muli, Doc, para po sa ating mga audience today, ano po ba ito?
2: Yung hantavirus, Migs, ongoing tawag namin dyan event, no? Meron tayong nagsimula ng early May, I think mga 1 week na yung nangyari, no? Na si MV Hondius, Marine Vessel Hondius, isa siyang Dutch ship na biyumahe sa Argentina at meron siyang sakay at some point na 150, halos 150 na pasahero tsaka ating mga marino. Marami din sa mga marinong noon ay Filipino, 38 actually. Sila yung pinakamarami tayo, mga Pinoy, ang pinakamarami dun sa crew. Pero yung nagkasakit, hindi yung crew. Ang nagkasakit ay nagsimula sa isang pasahero na bumaba sa gawing Argentina, kundi ako nagkakamali, at nag-birdwatching. Nung nag-birdwatching kasi siya, napalapit siya dun sa isang landfill. Medyo napaisipin ako, no, Migs, na parang meron palang, apparently, pag tinignan nyo sa Google, merong some rare species of bird na nakikita lang dun sa particular na landfill. nila dun sa mga lugar na yon. Ang problema, Migs, dun sa landfill kung saan maraming basura ay maraming mga daga. At yung mga daga na yon, ang kanilang ihe, ang kanilang dumi, ang kanilang laway ay nagiging source ng tinatawag natin na hantavirus. In particular, yung species na Andes virus. Nakuha yan nung unang kaso, ang tawag natin index case, 70 years old siya na ornithologist na Dutch. At nung sumakay siya dun sa ating vapor, nagkaroon siya ng simptomas sa mga around, mid-April or thereabouts. At nung siya ay nag-medical evacuation, so ibig sabihin, inalis siya mula dun sa Honduras at linipat sa South Africa, kung hindi nagkakamali, sa Johannesburg, na namatay. Ngayon, yung kanyang asawa, na a few days or later dun sa barko, kasama niya dun sa kwarto, ay nagkaroon rin na ng sakit at siya namang minedivac rin, lumipat dun sa ating Johannesburg na ospital.
0: Opo.
2: At siya ay na-testing. Opo. Dun na nagsimula yung reporting kasi nung nag-testing, nalaman nila na, oy, hantavirus pala to, particularly yung Andes virus species.
0: Yusek, pasensya na po, I will cut you a bit dahil meron lang po tayong announce a flash report.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, may nagaganap po ng lava collapse at pagbuga ng pyroclastic density current sa bulkang Mayon. Ingat po sa ating mga kapamilya sa Albay. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
0: Yusek, napapanahon po ang iyong panginyong pag-guesting dito dahil ito nga sa flash report. Medyo side tanong lang ako, no. Paalala po sa ating mga kababayan, diyan po malapit po sa bulkang Mayon na meron po nga nagaganap ng lava collapse ngayon.
2: Opo, paalala po sa ating mga kababayang Oregon na nandun ngayon sa ating Mayon. Narinig ko yung flash report na meron tayong lava collapse. Inaasahan natin na magkakaroon yan ng ashfall, una. Ikalawa, yung ating mga tinatawag na noxious fumes, yung mga gas, no, yung amoy bulok. Bakit amoy bulok? Ito ay sulfur dioxide. At ikatlo, yung pyroclastic materials. Ang pag-iingat po, una sa lahat po ng mga vulnerable, mag-doon muna tayo sa loob ng bahay natin unless sabihin ng LGU na mag-evacuate. Kung tayo po ay nasa loob ng bahay at sino yung mga vulnerable, yung mga may sakit sa baga, yung mga may hika, chronic obstructive pulmonary disease at iba pa mga sakit sa baga, magsara po muna ng mga bintana at pintuan, maglagay po ng tela dun sa mga siwang para hindi pumasok ang ash. Kung meron po tayong N95 or KN95 mask, gamitin po natin ito. Kung wala naman, huwag mag-alala. Kahit po yung medical mask or yung mga tela na malilinis, pwede natin ipantak takip sa ating bibig at ilong. Kung doon po sa mga lugar na may pyroclastic flow, importante po makinig tayo at mag-cooperate kagad pag sinabing evacuate para hindi tayo madaanan ng mga materyales na iyon.
0: Doc, kung wala pong N95, yung mga simple medical grade mask, okay lang yun. Hindi naman kailangan mag-double mask.
2: Okay po yung simple medical grade mask. Mas maganda kung i-double mask natin yan. Ang importante po yung hulma. Meron yung bakal, dapat nakahulma yan sa ating ilong at nakatakip dun sa paligid ng ating bibig at saka ilong.
0: And at the same time, Doc, di ba dapat yung puti yung nasa loob? Kasi baka mamaya hindi pa rin. Pagsuot lang ng mask, tapos balibaliktad pala, inverted pala. So muli, tama yung Doc, no? Dapat yung puti yung nasa loob.
2: Actually, kung tutusin, kahit mabaliktad siya, okay lang, lalo na ngayon may emergency, no?
0: Opo.
2: Pero tama yung sinabi mo, Migs, yung may kulay, yun kasi yung sinasabing medyo parabang water repellent siya, usually nasa labas yun. Tapos yung soft, yung malambot na tela na side, yun yung nasa loob para yung pawis ay na-absorb niya.
0: And at the same time, Doc, gaano ka-frequent dapat magpalit ng mask? Kasi itong flash report, hindi naman to kumbaga an isolated occurrence. This can recur. And at the same time, pwede po ma-prolong itong exposure ng mga kababayan natin.
2: Yes, tama yun. Dati, nung panahon ng pandemya, ang sinasabi ng DOH is huwag mag-reuse ng face mask kasi ang kalaban natin noon, virus sakit. Dito, ang kalaban natin is yung particulate matter 2.5, yung napaka-pinong alikabok. So, sa pananaw po ng DOH, okay lang mag-reuse basta yung mask natin ay hindi puno ng alikabok. Malalaman po ninyo yan, syempre pag nadumihan, kapag talagang mukhang maalikabok na siya, palitan na ho natin kung kakayanin. Isa pang paraan para malaman yan, Migs, kung yung ating mask ay nakakahinga pa tayo at hindi nahihirapan, malamang sa malamang, pwede pang i-reuse yun. Binibigay namin yung advice na ito dahil mas maganda yung meron kang reused mask kaysa yung magdadahilan tayo na bawal kasing i-reuse tapos hindi ka naman makapaprotektahan dun sa PM2.5 na nasa hangin.
0: Alright, thank you, Doc, for that immediate health tips kaugnay nga po ng ating flash report. Okay, Doc, balik po tayo sa hantavirus. So ngayon, baka meron din mga nagtatanong, malayo naman pala yan. Hindi naman, well, oo, may mga Pilipino, pero at the same time, hindi naman, parang malayo sa bituka natin. But at the same time, Doc, bakit po natin siya kailangan pag-usapan? Bakit kailangan natin siyang malaman dito po sa Pilipinas?
2: Yes, kailangan natin siyang pag-usapan, Migs, mga kapamilya, kaserbisyo, dahil impormasyong tama, no, at sapat ang makakaligtas sa atin mula sa tinatawag natin na post-traumatic stress disorder. Ano yun? Ano yung PTSD? Nanggaling kasi lahat tayo mula sa COVID-19 pandemic. Kapag nakabasa tayo, nakarinig tayo ng mga salitang contact tracing, PCR, physical distancing, ang naaalala natin yung panahon ng COVID-19. At pag nakita natin ang DOH na kumikilos ayon sa mandato namin na maglalagay kami ng border precautions, ayan, o quarantine. Kapag nasasabi natin yan, naaalala natin yung mga mapapait na alaala nung panahon ng COVID-19. Ito pong hantavirus ay hindi parang COVID-19. Bakit po? Yung mode of transmission, yung paraan ng paghawa, ay hindi siya airborne. Close physical contact ang sinasabi, malapitan, naghihingahan, sabi nga nila. At ikalawa, yun pong ating incubation period ng hantavirus, hindi siya kasing bilis ng 2 to 3 days. Kasi COVID-19 kasi, pag 2 to 3 days, magkakalagnat ka na at pwede ka na manghawa. In fact, even ka before magkalagnat, dun sa 1 to 2 days after exposure, pwede ka na magkalat ng virus. Dito po sa hanta, on average, lumalabas yung ating mga sintomas. Sabi nga nila, kakagaling ko lang sa meeting actually, bago mag-interview. Sabi ng mga experts, on average, mga 2 weeks bago lumabas. Although it can be from as short as 1 day to 42 days. Ibig sabihin po nun, mas ating makokontact trace, mas ating maaalalayan kung sino man, kung magkaroon man ng transmission sa ating lugar. Hindi siya parang COVID-19 na naunahan tayo nung kalat.
0: Opo. So, Yusek, curious po ako, no, for at least sa perimeter, sa proximity, kung nasa naman po ito ngayon, paano naman nila ito ngayon binabantayan? Mataas po ba yung kumbaga alerto at least kung nasaan po siya ngayon?
2: Alam kasi natin, no, so as we speak, yung MV Hondius ay sailing na, no, at ang nagpapatakbo, sabi nga nila, talagang Filipino seafarers, parang mga nurses, they practically run it kasi literal na yung nagpapatakbo ng barko pabalik ng Netherlands, mga kapwa Pilipino natin. So alam natin, tapos yung ibang mga hindi naman deck and engine, yung mga hospitality base, yung sa hotel crew na sinasabi nila, ay nauna na lang lumipad. Sa bilang na yun, nasa 21 yun, kasama na nila yung ibang mga pasahero sa Netherlands, yung mga Dutch at least. Tapos yung 17 niya lang yung naiwan. In other words, Migs, tukoy kasi natin yung grupo. Hindi tulad nung noon na yung hantavirus, ay yung COVID-19 rather, hindi mo masabi kung sino yung meron or wala. Ito alam natin at aalagaan natin sila, kaya mapipigilan natin yung hawa.
0: Po. So, Doc, na-mention nung nga kanina yung origins, di ba? Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, no, kasi pa-lunchtime na, sa usaping rodents or daga. From a local perspective, ang kaakibat niyan is leptospirosis, di ba, Doc? Galing din po sa ihi o dumi ng daga. Doon din po, medyo related. Pero hindi ba siya, ano, since magkalayo naman siya, wala naman sigurong hanta yung itong mga daga natin dito, Doc, no?
2: Oo, magandang tanong yun. Actually, hindi ko makita yung kodigo ko. Sayang, hindi ko pa na-memorize eh. Magkaiba yung species ng daga na naglilipat ng Andes virus, yung ANDV. Sabi ko nga sa isang interview ko, I think that was this morning, siguro maganda yung ating mga writers no sa newsroom, specify na natin. Kasi yung hantavirus, maraming species yan eh. Yung pinaka-kinaabalahan natin, ito yung merong human-to-human transmission. Andes virus siya, capital ANDV. All capital. Yung daga na nagtataglay ng Andes virus ay specific dun sa South America. Ibig sabihin, yung mga daga natin na kakaiba, can I just say that? Kakaiba yung mga daga natin.
0: Asian.
2: Hindi
0: Asian.
2: Siya the same species. Di ba? Lalaki nila eh. Hindi siya the same species. At seryoso ako dun kasi pag nakita mo yung picture ng mga daga dun sa South America, parang long-tailed pa nga yata sila. Sobrang haba nung kanya. Iba. Iba yung daga na naglilipat. So, ibig sabihin, magkakaroon kung tayo na Andes virus, the likelihood na manggaling dun sa daga natin ay mababa. If ever man malipat yan sa atin, kaya nag-iingat tayo, kaya ini-establish natin yung protocol, manggagaling yan sa tao. Kaya very particular tayo. Ongoing ngayon yung meeting ng ating mga experts na nag-a-advise kung paano natin sasalubungin with care and with attention yung ating mga 38 na kababayan once they are repatriated to the Philippines.
0: Okay, so Yusek, so most likely if meron kayong makachikahan or merong magtanong sa inyo, sabihin natin sa publiko na, Doc, ano ba tong hantavirus? Should I be worried? How would you sum it up, Doc?
2: Hantanong yan. Hindi, yung hantanong sabi ni Dr. Melvin Sanicas, no? So binabaro ko yung expression niya. Hantanong ay tayo ba dapat ma-alarma o hindi? Hindi po. Ang importante ho dito ay tulad nito, pinag-uusapan sa nagsaservisyo ang ating paksa, no? Dahil the more na pinag-uusapan natin siya at yung sources natin ay credible, the more na alam natin kung paano kumilos. Hindi tayo dapat kabahan. Yun yung pinaka-source ng anxiety, yung hindi mo alam ano ba nangyayari, anong ginagawa ng gobyerno. Alam po ng gobyerno sa utos ng Pangulong Marcos ang ginagawa ni Secretary Erbosa ngayon at ng Bureau of Quarantine, RITM. Over the past few days, sunod-sunod po yung mga meeting together with the Department of Migrant Workers under Sec. Hans Kakdak. Full po yung coordination. Handa po tayo sa hanta.
0: Okay. So Yusek, no, we have 4 minutes remaining. Public health reminders, especially during the summer season.
2: Yes. So habang nangyayari ito at mainit at pataas ang heat index, huwag natin kakalimutan po, mag-hydrate tayo. Pag sinabing hydrate, malinis na tubig. Hindi ho kami nagre-rekomenda ng mga juice, ng mga, lalo na ng soft drinks kasi may caffeine yan, no, na pwede tayong ma-dehydrate. Importante po, malinis na tubig. At pag ininom natin to 8 to 10, 8 hanggang 10 baso kada araw, ang katumbas niya nasa mga 2.5 litro kada araw. Pwera na lang kung tayo po ay nagda-dialysis, magtanong ho tayo sa ating mga nephrologist kung ano po yung tamang dami ng tubig natin. Ngayon po, umiwas tayo sa direktang sinag ng araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At the same time, alam po natin na meron tayong mga kapamilya, kaserbisyo, nagsiservisyo ng mga traffic enforcers, construction workers, at yung mga hindi mo talaga maiiwasan, reporters na nasa labas sa on the beat. Magkaroon ho tayo ng mga heat breaks, no? Ayaw natin ng physical activity na mabigat kapag ganito kainit ang panahon. Pero kung hindi maiwasan, magpahinga regularly at uminom po ng tubig.
0: Pagdating po sa paligid, Doc, ngayon po kasi syempre sa mga estero, di ba, medyo nagda-dry up. And at the same time, yung cleanliness po, yung hygiene ng isang komunidad, paano po ito natin mapapanatiling malinis para hindi po magkasakit?
2: Magandang magbigay rin tayo ng reminder ngayon tungkol sa dengue. Dengue? Bakit dengue? Ang init-init. Kasi po, ito yung panahon na nag-iipon tayo ng tubig. Ang dengue mosquito ay namamahay sa malinis na tubig. So, marami tayong mga, ano ngayon, no, mga kaservisyo, kapamilya, malamang pangdilig, and that's good practice, mag-iipon kung sakali, pero hindi pa nga umuulan eh. Pero mag-ipon na tayo ng tubig kung saan man yon, sigurado nating nakatakip yon. Sabi nga namin sa DOH, taob, taktak, tuyo, takip. Yang apat na yan, taob, taktak, tuyo, takip. Para sigurado tayong walang pamamahayan ang ating mga lamok dahil sa mga iniipon nga na tubig. At hindi lang yon, balik tayo sa hanta tsaka sa lepto, yung sabi nga nila yung waste management, yung basura, lalo na yung mga tira-tirang pagkain. Huwag ho tayo nag-iiwan ng pagkain kung saan-saan dahil yan ang pinupuntahan ng mga daga. Simple lang naman eh, kung walang parang sa dengue, kung walang lamok, walang dengue, kung walang daga, walang hantavirus, wala ring leptospirosis.
0: All right. At dahil dyan, maraming maraming salamat, Yusek. Hiraming ko, hooray! Hooray, it's Wednesday! Thank you so much sa inyong oras. Alam namin, Yusek, busy kayo, pero thank you so much sa inyong public health reminders dito po sa DZMM. Spokesperson ng DOH, Yusek Albert Domingo. Yusek, thank you for your service. Ingat po.
2: Salamat po at magandang umaga sa lahat.
0: Thank you, Yusek. Alright, so yun po si Yusek Albert Domingo ng Department of Health. Para po sa mga public health reminders, para po sa usapin kung ano lang naman ang Hansa virus. Binabati po natin ang lahat ng mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood today. Maple, hello. Vanessa Torres, hello. Warbis Doc, hello. Sino pa ba na nasa YouTube natin? Sarah C. from LA, nabati na natin siya kanina. Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Para po kay Nina Corpus muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
3: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, alas 12.
1: Basta AM! DZMM!
2: Po kasi kami pwedeng basta-basta mag-serve ng warrant nang wala pong directive po sa amin ang ating korte.
3: Ang diesel ang na-wipe out, may gasoline ang natira na konti, at yung kerosene meron pang rollback. Pero napakaaga pa ho nito.
4: Tumataas yung voting preference kay Lenny, especially this one, katandem niya si Senator Raffy Tulfo. Ay lamang sila versus VP Sara and Senator Aimee Marcos.
5: Masyado kayong atat-tatad na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Senator Ronald De La Rosa tumanggi sa panawagan ng minority bloc na sumuko na. De La Rosa plano umanong i-citizen arrest ng mga militanteng grupo.
1: Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte posibleng abuti ng 4 na buwan ayon sa House Prosecution Member.
0: Bawas singil sa kuryente ng Meralco, asahan po ngayong Mayo. Yellow alert itataas sa Visayas grid dahil sa manipis na reserbang kuryente.
1: Police na nambugbog na live-in partner sa Bulacan, kinasuhan na.
0: Lalaki patay matapos sumaklolo sa kapatid na nasunugan sa Quezon City. Higit 20 pamilya apektado ng sunog.
1: Liza Soberano rumampa sa California para sa kanyang bagong pelikula.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si

0: Kaya pang implementasyon ng arrest warrant habang ikinokonsidera rin ang petisyon ng kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema. Nanindigan naman si Matibag na mas mangingibabaw ang warrant of arrest ng ICC kaysa resolusyon ng Senado sa protective custody nila sa protective custody ni De La Rosa. Mapipigilan lang aniya ang implementasyon nito kung maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Sakaling maaresto si De La Rosa, ita-turnover aniya ito sa kustodiya ng Prosecutor General ng Department of Justice na siyang magpapasya sa mga susunod na hakbang.
1: It's a valid warrant, it's a live warrant na kailangan pong implement. Sa position naman po ng Senado na nagpasa sila ng resolusyon na protective custody ni Senator Bato, pero with or without that, my position is we can enforce the warrant of arrest because it's the exercise of state of its police power.
0: Samantala, ipinaliwanag ni Matibag na kapwa mandato ng NBI at ng PNP na magpatupad ng arrest warrant pero mas madali ang kanilang koordinasyon sa DOJ dahil sa klawang ahensya ng kagawaran, kaya sila ang nagsilbi ng arrest warrant. Binanggit naman ni Matibag na dalawang babaeng agent nila ang naisalya ni De La Rosa nang magkahabulan sa Senado noong Lunes, pero itinanggi naman ito ng senador.
2: Nilinaw ng National Capital Region Police Office na kailangan munang dumaan sa tamang proseso ang arrest warrant ng International Criminal Court bago nila ito aksyonan. Paliwanag sa DZMM ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, tanging mga arrest warrant lang na inisyo ng lokal na korte ang kanilang isinisilbi. Kaya kung galing sa International Court ng arrest warrant, kailangan anya muna itong dumaan sa Interpol, mga kagawaran at Philippine Center on Transnational Crime at bigyan sila ng direktiba bago ito isilbi sa ipinapaaresto ng International Tribunal. Sa ngayon, nakatutok anya ang NCRPO sa seguridad sa labas ng Senado.
3: Hindi po kasi kami pwedeng basta-basta mag-serve ng warrant nang wala pong directive po sa amin ang ating korte. Maliban na lamang po kung meron pong directive, kung halimbawa po magmumula yan sa The Hague, meron po kasi dapat na proseso na mangyari bago pa po mapunta sa amin sa PNP yung pag-serve ng warrant.
0: May paalala ang Malacañang sa mga senador sa harap ng pagpapaaresto ng ICC kay Ronald De La Rosa. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
4: Rica, ayon sa Malacañang, dapat alam ng mga senador ang kanilang limitasyon at kung hanggang saan lamang dapat nila gamitin ang kanilang otoridad. Tugon ito ng palasyo matapos sabihin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maaaring mauwi sa constitutional crisis ng sitwasyon dahil sa pagmamatigas ni De La Rosa na subuko. Ipinunto rin ng ilang legal experts na hindi pwedeng kanlungin ng Senado ang isang personalidad na nakaharap sa mabigat na reklamo sa International Tribunal gaya ng Crimes Against Humanity. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagaman ayaw pangunahan ng Malacañang ang mga senador, dapat malinaw din sa kanilang level na may limitasyon ang paggamit nila ng kapangyarihan na hindi lumalabag o umaabuso sa batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Nanindigan ng Department of Justice na alinsunod sa batas ay maaaring isuko ng gobyerno ng Pilipinas ang isang akusado sa International Court. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
5: Rica, hindi nagbabago ang posisyon ng Department of Justice sa usapin ng legalidad ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Bato De La Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o ang batas sa Pilipinas na naglalayong parusahan ng mabibigat na krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity, may dalawang opsyon para maipasa ang isang akusado sa isang international court o tribunal. Kabilang anya rito ang surrender kung saan direktang isinusuko ang akusado sa international court at extradition na isang formal na proseso ng paghiling ng ibang bansa o jurisdiction. Binigyang din ng DOJ na sasagutin nila ang ilan pang tanong kaugnay ng issue sa tamang panahon pero una nang sinabi ng ahensya na mas makabubuting hintayin muna ang magiging ruling ng Korte Suprema sa nakabimbing petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng pagpapadala at warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Kuha po muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
7: Binawi ng CATG ang inihayin itong sub-pina para kay Senator Ronald De La Rosa.

0: Sua cognizione causa un omone IJK se davo ragione. Anche PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanio. Binawi ang subpoena alin sunod sa utos si PNP Chief Police General Jose Melancho Natatas Jr. bilang pagrespeto sa Senate Protection Order. Kanina umaga tinanggap ng staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpoena ng CIDG. Ngayon pa man, nilino ni Tuanio, nasa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng extrajudicial killings. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Marami salamat, Marlene Padiernos.
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
3: Kinontra ni Senadora Amy Marcos ang panawagan ng ilang miyembro ng minorya na sumuko si Senador Ronald De La Rosa. Balitang mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Nahikati na bladi Senator Amy Marcos ang indihaing resolusyon ng ilang minority senators kung saan hinihimok si Senator Ronald Bato De La Rosa na sumuko sa otoridad at i-avail ang lahat ng legal na remedyo. Sabi ni Marcos, ibang-iba ang kaso ni De La Rosa sa naging kaso ni na Congresswoman Laila Derima at dating Senador Antonio Trillanes. Korte anya sa Pilipinas ang humawak at tumatol sa mga kaso ng mga dating senador at hindi banyag ang ICC na hindi nakasapi ang bansa. Sa kaso naman ni Delima Trillanes, may jurisdiction anya ang korte at may kapangyarihang maglabas ng warrant of arrest at kailangang ipatupad. At habang hindi sumasang-ayon ang local courts, ang warrant of arrest anya ng ICC ay walang bisa dito sa bansa. Samantala, kanya-kanyang opinion yan. Yan naman ang tugon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ng Department of Justice na pupwedeng isuko sa International Court of Tribunal ang isang suspected o arrested person na dumaan o dumaan ito sa proseso ng extradition sa ilalim ng RA 9851. Paninindigan niya, dapat may approval ng local courts ang warrant of arrest laban sa kanya. Kung ang batayan ay Rome Statute, paano naman anya ito susundin gayong hindi na bahagi ang bansa nito?
5: Kahit anong nagawin mo mong rason dito, kung talagang determinado sila, ginawa na kay Pangulo Duterte yan, di ba?
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Nagmarcha at sumugod sa Senado ang ilang grupo para manawagan sa agarang pagsuko kay Senador Ronald De La Rosa. Mag-alas 10 na umaga nang dumating sa Senate compound ang grupong bayan. Daladala ang malalaking placard na arestuhin na si De La Rosa. At simulan na ang paglilitis sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Handa rin anya ang grupo na kaladkarin si De La Rosa palabas ng Senado para masilbihan ng warrant of arrest ng ICC. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Jeff, sinabi ni bagong alyansa Makabayan Chairperson Teddy Casino na kung hindi maisisilbi na DILG at pulisyang mandato di aresto laban kay Senator Ronald De La Rosa mula ICC, ang taong bayan na ang mismong aaresto sa kanya. Handaan niya silang pumasok sa Senate building at kaladkarin palabas ang mambabatas para mapanagot sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte.
7: Yung warrant ng ICC ay kinikilala naman ng sarili nating gobyerno. Hindi kailangan galing sa local court. In fact, nag-o-offer nga kami na kami na ang arrest sa kanya. We can conduct a citizen's arrest. Payagan lang ng Senado na kami ay pumasok. So walang hindi justified, walang basing yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court. Rosa.
6: Paliwanag ni Casino, hindi nila pipiliting makapasok sa Senado ngayong araw, pero handang sumugod kung kailangan. Kinwestiyon din ng grupo ang pananatili sa Senate building ni De La Rosa na ginagastosan o gumagamit ng buwis ng bayan. Samantala, pinalibutan ng mga pulis na may dalang riot shields ang JW Jokno Boulevard na mismong tapat ng Senate compound. Unsod nito, halos hindi na makadaan ang mga sasakyan sa naturang kalsada pasado alas 11 kanina nang mag-disperse ang mga miyembro ng grupong bayan at ayon naman sa NCRPO, ay naging pangkalahatang mapayapa ang protesta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you, Zeus Legazpi!
3: Tinawag na nakakahiya ni Vice President Sara Duterte ang ilang pangyayari sa Senado. Sa panayam sa The Hague, The Netherlands, sinabi ng Vice Presidente na walang respeto ang ilang sangay ng gobyerno sa Senado na dapat anya ay malaya. Bagamat walang direktang tinukoy, matatanda ang tinangkang isilbi ng National Bureau of Investigation ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa na nauwi sa habulan sa Senado.
8: Nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty.
1: Posibleng abutin ng 4 na buwan o higit pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinabi sa DZMM ng House Prosecutor na si Representative Chel Diokno. Ito ay kung pagbabasehan ang paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona na inabot ng 44 na trial days. Aminado naman si Diokno na hindi magiging madali ang trabaho ng House Prosecutors, lalo at komplikado ang 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara. Partikular na ang usapin na hindi maipaliwanag na yaman kung saan bubusisiin ang financial records ng pangalawang pangulo. Inaasa na anyang paghahatian ng House Prosecutors ang articles of impeachment at kukuha ng private prosecutors na makakatuwang dito. Samantala, ikinalugod ni Diokno ang pahayag ng liderato ng Senado na susundin ang mandato ng konstitusyon sa impeachment trial. Tiwala rin ang mababatas na pwede pang magbago ang posisyon ng mga senador sa kasagsagan ng paglilitis kahit kaalyado ng pangalawang pangulo.
9: Kung talagang mabigat ang ebidensya, kung klaro naman at malinaw na merong pagkakasala, then sa tingin ko, that has to be factored in sa kanilang pagboboto. So kahit anong inclination nila ngayon, a lot will depend on what will be presented and how we will all react to it. And sensitive din syempre ang mga senator judges dyan sa magiging weight of public opinion.
1: Nanawagan na rin sa Senado ang mga dekano at law professors sa iba't ibang universidad na agarang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZMM, nagbabala sa Senado si San Beda University Graduate School of Law Dean Father Ranhilio Aquino na gagawin nila ang lahat ng remedyo sakaling hindi gawin ng Senado ang mandatong litisin agad ang vice-presidente. Tinawag din ni Aquino na disturbing o nakababahala ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado na anya ginawa kung kailan ipadadala na sa mataas na kapulungan ang articles of impeachment.
10: In a sense, it's a warning, but more importantly, it's a reminder. No? May nagmamasid at kung ayaw nilang gambaran ang tungkulin nila sa ilalim ng salirang matas, may mga remedyo rin kami. Hindi lang tayo manunood at maghihintay at hindi yung gagustuhan nilang masusunod, kundi kung ano ang utos ng batas.
3: Sa iba pang balita, kapamilya, tipid-tipid sa pagkonsumo ng kuryente. Muli pong itataas ang yellow alert sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation, 4 na oras na isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod ito ng 20 palyadong planta, habang 12 ang tumatakbo sa mas mababa sa kapasidad. Katumbas ito ng mahigit 800 megawatts ng supply na kulang sa grid. Samantala, good news dahil may bawas singil ang Meralco sa paparating na bill ngayong Mayo. Sa anunsyo ng electric company, 0.0151 kada kilowatt hour ang bawas singil. Aabot sa 3 piso ang inaasahang bawas sa bayad ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, habang 8 pesos naman ang tapyas sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Alanganin ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na batay sa 2 araw na trading sa world market, nasimot ang tapyas sa presyo ng diesel habang manipis na rin ang rollback sa gasolina. Kasunod ito ng anunsyo ni US President Donald Trump na maghihingalo na ang peace talks sa Iran at posible na namang sumiklab ang gera sa gitnang silangan.
11: Ganun kabulatile ho talaga ang price. Talagang nagmumove siya at hindi ho mapipredict ano ho talaga ang magiging ending nitong week na naman na to. Ang diesel ang na-wipe out, may gasolina lang natira na konti at yung kerosene meron pang rollback. Pero napakaaga pa ho nito.
3: Patuloy naman ang pagbabantay ng DOE sa mga kumpanya ng langis sa harap ng reklamong hindi ipinatutupad ng buo ang rollback na iminandato ng kagawaran at ibinabalang makakasuhan ang mga hindi sumusunod sa kwenta ng pamahalaan. Samantala, mataas pa rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay Director Abad, naglalaro sa 1,200 hanggang 1,600 pesos ang bentahan sa kada regular na tangke ng LPG. Malayo sa nasa 900 pesos bago ang gera sa Middle East.
1: Sinampahan na ng kasong administratibo at kriminal ang pulis sa Malolos, Bulacan na sangkot sa viral video ng pambubugbog sa kanyang live-in partner. Una nang iniutos ni Napolcom Executive Officer at Commissioner Ralph Kalinisan ang pagsibak sa serbisyo kay Police Corporal Alimery de la Cruz matapos makita sa CCTV ang pananakit sa kinakasama sa loob ng kanilang bahay. Ayon kay Kalinisan, hindi katanggap-tanggap ang ginawang pananakit ng pulis sa sibilyan na kabilang sa malaking porsyento ng mga reklamong may kinalaman sa physical abuse at harassment laban sa kababaihan na naitatala ng Napolcom.
3: Isang patay sa sunog na sumiklab sa Everlasting Street, Barangay Pasong Putik, Quezon City. Sinasabing dayo lang sa lugar ang 52 taong gulang na biktima na sumaklolo sa kapatid na isa sa mga nasunugan sa lugar. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. 15 bahay ang natupok sa sunog na nakaapekto sa 25 pamilya.
1: Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng ilegal na nilagaring kahoy nasa bat sa Nueva Vizcaya. Balita mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Harris Julio. Harris!
12: Pinahinto sa checkpoint ng 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company sa barangay Nagsabaran, Jadin, Nueva Vizcaya, ang isang truck dahil walang plaka at nakapatay pa ang ilaw habang bumabiyahe. Nang inspeksyonin, natuklasan ang karga nitong assorted sawn lumber na halatang ipupuslit dahil pinatungan ng mga sako-sakong palay para maikubli. Nang hanapan ng permit at transport document ay wala ring naipresenta ang driver at pahinante na kapwa taga Kalinga. Sa pagtaya, aabot ng 3,000 board feet ang ilegal na nilagaring kahoy at nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Agad na kinumpiska mga kahoy habang arestado ang dalawang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
1: Maraming salamat, Harris Julio.
3: Nanguna ang tambala ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo sa mga posibleng iboto sa pagkapangulo at pagkabise-presidente sa 2028 national elections. Sa survey ng Okta Research Group noong Marso, 44% ng respondents ang pabor na iboto ang tambalang Robredo at Tulfo, habang 40% sa tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos. Sinabi sa DZMM ni Okta Research Fellow Professor Guido David na lumalabas na dikit ang laban ni na Robredo at Duterte kung one-on-one ang laban, habang si Duterte ang lumalamang kung marami ang pinagpipilian. Nauna na iginiit ni Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position.
13: Tumataas yung voting preference kay Lenny, especially this one, katandem niya si Senator Rafi Tulfo, ay lamang sila ng versus VP Sara and Senator Aimee Marcos. This is actually positive for them. Kasi ibig sabihin, kung mag-declare sila, baka mas tumaas pa yung ano nila, yung survey numbers nila. So hindi man ako kailangan mag-declare na maaga.
2: Ulat, panahon.
1: Mga kapamilya, mahigit 40 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong antas ng heat index o damang init ng katawan ngayong araw. Papalo sa 45 degrees Celsius ang damang init sa Etiague, Isabela, Camiling, Tarlac at Butuan City sa Agusan del Norte. Nasa 44 degrees Celsius naman ang heat index sa Tuguegarao City, iba Sambales, Cavite City at iba pa. Aabot din sa 43 degrees Celsius ang damang init sa 16 na lugar, habang 20 pang lugar ang makararanas ng 42 degrees Celsius na heat index, kabilang po dito sa Metro Manila. Stay hydrated mga kapamilya at iwasan pong mabilad sa matinding init dahil posible po ang heat cramps at heat exhaustion na pwedeng mauwi sa heat stroke. Samantala, isa pong low pressure area na lang ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility na dating Bagyong Kaloy. Wala naman direktang epekto ang LPA na inaasang malulusaw ngayong weekend.
3: Lava collapse na itala sa Bulkang Mayon. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon!
2: Headline Ngayon! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
14: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
1: gabi-gabi-gabi!
15: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Line Ngayon! Nakapagtala ang Feebox ng lava collapse at pagdausdos ng pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon pasado alas 11 ng umaga. Ayon sa Feebox, nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan. Pinapayuhan naman ng Department of Health ang mga residente sa apektadong lugar na magsuot po ng face mask o magtakip ng basang bimpo sa ilong dahil sa dalang ashfall ng pag-aalboroto ng bulkan.
3: Iginiit ni Senador Ronald De La Rosa na maituturing na wrestling ang nangyari sa pagitan niya at mga ahente ng National Bureau of Investigation sa loob ng Senado. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
17: Jeff Patrica, ayon kay Senador De La Rosa, nakadepende sa tao ang definisyon ng wrestling. Paliwanag ng Senador, hinawakan siya sa braso ng dalawang babaeng NBA agents at nagtangkang aristuhin. Dahilan para pumiglas siya at tumakbo paakyat ng hagdan.
5: Dalawang babae, pumiglas ako, tumakbo, paakyat sa hagdan. So yan sa akin, nag-wrestle ako. Kailangan ko ba bang i-smackdown, i-body slam ko yung babae sa sahig para mag-qualify as wrestling?
17: Una nang itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag ang sinasabing wrestling ng kanyang mga tauhan kay De La Rosa. Hiniling din ng NBI ang full copy ng CCTV footage ng Senado para makita ang naging pagpasok ng senador na pinasakay umano ng isang hindi pa pinangalan ng senador. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Magwawatupad ang National Police Commission ng mas mahigpit na proseso sa pagkuha ng mga pulis. Balita mula sa NAPOLCOM, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
18: Magandang hapon, Rica at Jeff. Nasa proseso na ang PNP ng mahigpit na pagsala sa mga aplikanteng naging miyembro ng pulisya. Ito ay matapos ang insidente ng pambubugbog ng isang pulis malolo sa kanyang live-in partner na nag-viral sa social media ang CCTV video. Ayon kay NAPOLCOM Chief Ralph Kalinisan, panahon na para higpitan ang pagpasok ng mga bagong men in uniform. Isa na Isa sa reformang nais niyang maging bahagi ng proseso at ang pagtulong ng mga Criminology School, Professional Regulatory Commission o PRC at Commission on Higher Education o CHED sa pagsala ng mga aplikante. Mahalaga rin aniya na hindi lamang fit o malusog ang pangangatawan ng pulis kundi pati ang kanyang isipan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Sinulong sa Kamara na gawin ng 50,000 ang entry-level na sahod ng mga nurse sa bansa. Balita mula sa Kamara, hatin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
15: Rica, kasama ng House Makabayan Block ang mga nurse sa private and public hospitals sa paghahain ng House Resolution 9232. Na layong gawing 50,000 pesos ang kanilang entry-level salary. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, na pag-iiwanan na ang sweldo ng mga nurse kaya matindi rin ang kakulangan sa mga ospitala dahil halos lahat ay nag-a-abroad para sa mas magandang oportunidad. Inihalimbawa rin ni Tino ang pasahod sa ibang mga bansa gaya ng Malaysia at Indonesia na 80,000 pesos ang minimum na sahod. Kasabay ding inihain ng House Makabayan Block ang House Resolution 1008 para imbestigahan ang anilay kapos sa pagpapatupad ng taas sweldo ng mga nurse, lalo na sa pampublikong ospitala. Anila, hindi paganap o kumpleto ang implementasyon ng salary grade 15 o higit 40,000 sweldo sa mga nurse sa LGU. Ang iba umano ay nasa 10,000 lang ang sahod o mas mababa pa at minsay walang sinasahod dahil sa ilalim ito ng volunteer work. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez. DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Halos 5,000 GP drivers sa Pampanga ang nabigyan ng ayuda. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
19: Maagang tinipon sa Branzigyao Convention Center ang halos 5,000 public utility jeepney drivers mula sa 19 na bayan at 2 lungsod sa Pampanga para sa Cash Relief Assistance o CRA payout. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong ayuda ng mga tsuper ng jeep bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis na lubhang nakaapekto sa kanilang kabuhayan, habang namahagi rin ng food packs ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga bilang karagdagang suporta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Grace Rutao.
20: Showbuzz ngayon!
21: Showbuzz ngayon!
3: Agaw pansin ang look ng aktres na si Liza Soberano sa 5th Gold Gala sa Los Angeles, California. Nirampan ni Liza ang gold mermaid style gown na may detalye ng pamaypay at touch of abaka na layong ipagdiwang ang Asian American at Pacific Islander personalities, at ipinakilala rin niya ang animated film na Forgotten Island kasama ang Filipino-American star na si Her. Samantala, kinumpirma ng actress-singer na si Alexa Ilacad ang pagtatapos ng tambalan nila ni KD Estrada na KD Lens. Kasunod dito ng inilabas na reaksyon ng kanilang fandom kaugnay sa desisyong wakasan ang tambalan. Nagpasalamat si Alexa sa suporta at mananatilian niya ang alaala ng love team journey.
1: Ay, bakit naman?
3: Para may growth.
1: Ayan. At yan po ang mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
1: Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
20: Headline Ngayon!
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
14: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Nabalitaan niyo na ba
0: ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan, dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
22: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
22: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
24: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:36.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Nikki! Nikki, buksan mo tong pinto na kwarto mo!
4: Mommy, bakit po? Parang galit kayo.
3: Hindi ako galit, kundi galit na galit!
4: Bakit po?
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Kung minsan, ang alitan sa loob ng pamilya ay sa mismong magulang nag-uugat, sa hindi pantay na pagtingin sa mga anak, sa di parehas na pagpapadama ng pagmamahal. Sa linggong ito, matutunghayan natin ang padalang liham ng isa nating tagapakinig mula sa Talon, Las Piñas City, na pamamagatan nating Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, lumaki akong uhaw sa pagmamahal ng sarili kong ina. No, hindi naman siya nag-abroad. Hindi siya katulad ng ibang ina na kinailangang mangibang bansa upang maitaguyod ang pamilya. Hindi sa pagmamayabang, medyo maayos ang buhay namin. Pero sabik ako sa pagmamahal ng nanay ko, dahil bata pa lang ako, napansin kong tila malamig ang pagtingin niya sa akin.

0: Mommy! May good news po ako! Excited akong umuwi kasi may magandang nangyari sa school namin kanina!
1: Kung ano man yan, Nikki, mamaya mo na sabihin sa akin. May ginagawa pa ako eh, ha?
0: Pero...
1: Glenda? Glenda, nasa ka na ba, anak? Halika nga! Mommy, sandali, nandiyan na. Tinatry ko kasi yung bagong makeup na binili nyo para sa akin eh. Bakit yun po ako tinatawag? Isukat mo nga itong bagong sleeveless blouse na binili ko. Oh, bili. V-neck ito. Medyo malalim ang uka sa dibdib. Bagay ito sa'yo dahil maganda ang boobs mo eh. Ay, thank you, Mommy. Bagay nga sa akin to. Ay, oo naman. Kasi lalong makikita ang kaseksihan mo dyan. Saka makinis at maputi ang dibdib mo. Kaya lalong tatawag ng atensyon. Salamat po, Mommy, ha. Sa totoo lang, may nakita na akong ganitong blouse, hindi ko lang mabili kasi nahihiya ako eh. Mahal po eh. Thank you po talaga, ha. Sa susunod, isasama na kitang mag-shopping para maituro mo sa akin na iba mo pang gusto. Kanina nandito lang si Nikki, ha. Ba't bigla nawala? Eh, nakita ko bumalik na siya sa kwarto niya. Hayaan mo nga siya. Ay, patingin nga sa likod mo kung bagay sa'yo. Ang ganda naman ng anak ko. Lalo nakita ang curve ng baywang mo. Bagay na bagay sa'yo.

0: Lola, bakit ba ganun si Mami? Pag may ikukwento ako, wala siyang ganang makinig. Pero pag tungkol kay Ate Glenda, excited na excited pa siya.
1: Pasensyahan mo na lang, mami mo. Nikki, hindi ka ba nasanay?
0: Lagi na lang po kasing ganun. Kahit nung nasa elementary pa lang kami ni Ate Glenda, noon ko pa napapansin mas paborito niya si Ate. Nung manalong Miss Campos si Ate Glenda, pumunta siya. Pero nung sasabitan ako ng medal bilang first honor, si Daddy pinapunta niya.
1: Baka naman nagkataon lang na pag ikaw may okasyon, eh busy siya.
0: Hindi po eh. Obvious talaga na paborito niya kapatid ko. Kala ko pa naman matutuwa siya sa ibabalita ko.
1: Ano ba ibabalita mo? Sana sa mami mo.
0: Sasabihin ko po sana na nailek akong vice president ng Student Chem Society ng buong university.
1: Di bali, pag-uwi ng daddy mo, sa kanya ko ikukwento yan. At tiyak na matutuwa yun.

0: Daryl, maiwan muna kita dito sa campus ha. Lalabas lang ako sandali.
1: Oh, may klase pa tayo, Glenda.
0: Babalik din ako agad. Vacant period naman natin ngayon, di ba? Mag-i-internet lang ako sandali sa internet shop dyan sa tapat ng campus.
1: Ay, naku, girlfriend ko. Mag-Facebook lang yata. Ano bang meron na't excited na excited ka?
0: Excited talaga ako. May nakapag-friend kasi sa akin sa Facebook. Talent scout daw siya. May mga kaibigan daw siyang talent manager saka director ng indie movies.
1: Hanggang ngayon ba, hindi pa rin namamatay ang pangarap mong maging artista?
0: Yun naman talaga yung pangarap ko, di ba? Ang maging artista o kaya model. Ang dami kayong sinuswerte sa pag-aartista.
1: Hindi lahat sinuswerte sa ganyan. Bakit hindi mo nalang pagbutihin ang pag-aaral mo?
0: Hindi ko naman pinapabayaan yung pag-aaral ko, ha. Pero kung may maitutulong sa akin itong naging kaibigan ko sa Facebook na to, syempre ito na yung uunahin ko, no?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng...
2: MMK sa DZMM.
8: Charo, sa simula pa lang, buhos na buhos ang atensyon ni Mami sa panganay kong kapatid. Sinasamahan niya sa mga lakad, sinusuportahan niya sa mga gusto nitong gawin. Pero pag sa akin, wala siyang panahon. Napapansin naman pala niya ako. Kakausapin niya ako kapag uutusan niya ako sa mga gawaing bahay.
9: Hoy, Nikki.
10: Ano po yan, Mami?
9: Wala tayong maid ngayon, ha? Wala pa ulit ako mahanap. Ikaw muna magugas itong mga pinagkainan natin.
10: Saan po ba lakad niyo ni Ate Glenda?
9: May nakita kaming advertisement sa dyaryo, isang photo studio na naghahanap daw ng mga bagong mukha para maging model. Syempre, magtatry ang ate mo.
10: Mami, tayo na. Malilate na tayo eh.
9: Oh, andyan na. O sige, alis na kami ha. Bahala ka na dyan.
10: Sisilipin ko sila dito sa bintana. Bago na naman ang damit ni Ate Glenda. Ayun, pumara sila ng taxi. Iba talaga pagtingin ni Mami sa kanya. Palibhasa, maganda siya.

0: Nikki, maganda ka na para pumasok. Ako na bahala dito sa mga hugasain.
1: Ako na pong gagawa niyan, Lola.
0: Hindi. Ako na. Sige na, maligo ka na. At baka malig ka pa sa school.
1: Lola, bakit ganun si Mommy? Bakit mas mahal niya si Ate Glenda kaysa sa akin?
0: Di ba sinabi ko naman sa'yo? Huwag mo nang pinapansin yun.
1: Ayoko na nga po sanang pansinin, pero nasasaktan po ako. Dahil pamukha kong mestizo si Ate Glenda at ako morena lang.
0: Apo, kahit naman hindi ka simputi at kasintang ka ng Ate Glenda mo, may sarili kang ganda. May iba kang katangian. Katulad na lang ang pagiging matalino. Mula elementarya hanggang high school. Lagi kasi nasabitan ng medalya.
1: Pero para pong hindi yun na-appreciate ni Mommy. Obvious na obvious, mas mahal niya si Ate Glenda kaysa sa akin.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Nung araw din yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, siyempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton.
5: Maalaala mo kaya sa DZMM.
6: Charo, nakapaglalabas ako ng nilalaman ng loob ko sa lola ko. Kasi alam kong naiintindihan niya ang damdamin ko bilang isang anak na naghahanap ng kalinga ng ina. Sumusugat ng malalim sa puso ko ang ganung kalamigan ni Mami, samantalang sa kapatid ko'y kitang-kita ko ang kanyang pagmamahal.
7: Victor, ito na ang kape mo. Ako na nagtimpla. Wala kasi ang asawa mo. Alam kong nagkakape ka pagdating mo dito sa bahay.
8: Salamat po, Nay. Saan mo ba nagpunta si Rona?
7: Baka sa opisina ng beauty product na kanya'y binibenta. Bakit ba napauwi ka nang wala sa oras? 3 araw pa bago magkatapusan ng buwan.
8: Konting problema ko sa company namin. 5 kaming mining engineer doon at nag-usap-usap po kami na baka kailangan maghanap na kami na malilipatan.
7: Bakit naman?
8: Medyo maigpito kasi yung bagong DNR secretary. May nasilip siyang butas sa operasyon ng kumpanya namin.
7: Baka naman kulang lang sa lagay.
8: Iba ho ang isang to. Masyadong straight. Siya nga ho pala. Kanina pa ho ba umalis ang manugang nyo?
7: Kaalis lang na dumating ka. At oo nga pala, sasamantalahin ko na habang wala dito si Rona. May napapansin kasi ako dyan sa asawa mo, Victor.
8: Anong napapansin nyo?
7: Hindi kasi parehas ang trato ng asawa mo sa inyong dalawang anak. Mas paborito niya si Glenda. Siyempre, itong bunso, nagtatampo. Sa akin, madalas nagsusumbong.
8: Baka naman nung nagkakamali kayo, Inay.
7: Hindi ako nagsusumbong sa'yo. Nang ganitong hindi ko makikita. Kasi ikaw, 2 beses ka lang umuwi dito sa Maynila sa 1 buwan dahil naroon ka sa Surigao sa Minahan. Kaya wala kang alam sa nangyayari dito.
8: Ganun mo ba?
7: Oo. Pero kausapin mo na mahinawa ng asawa mo. Huwag mong pagagalitan. Naawa kasi ako kay Nikki. Nakakaramdam ng pag-aapi ng bunso kong apo.

0: O ano, nagsumbong sa'yo si inay. May pinapaboran daw ako kina Glenda at Nikki.
1: Huwag ka na mag-alis sa boses. Baka marinig tayo ni inay sa labas. Kaya nga dito kita ngayon nausap sa kwarto natin eh.
0: Eh nakakainis kasi eh. Wala akong paborito. Yang nanay mo o may paboritong apo, si Nikki. Kala ba niya hindi ko yun napapansin? Mas malapit ang loob niya kay Nikki kasi si Nikki raw matalino dahil nagmana raw sa'yo.
1: Ang hirap naman sa'yo, nagagalit ka kagad. Pwede ba mag-usap na tayo ng mahinahon?
0: Nabibisit kasi ako sa ganyang sumbong.
1: Dalawang beses lang akong nakaka-uwi dito sa Maynila. Ikaw ang laging kasama ng dalawa nating anak. Ang gusto ko lang naman ay yung mag-guide mo sila sa tama at pantay na paraan.
0: Sinasabi mo bang hindi ako parehas na ina? Ganon?
1: Wala akong sinasabing ganyan. Pero ang gusto ko, yun ang gawin mo. Maging parehas kang ina.

0: Nikki! Nikki, buksan mo itong pinto na kwarto mo!
1: Mami, bakit po? Parang galit kayo.
0: Hindi ako galit, kundi galit na galit!
1: Bakit po?
0: Hinintay ko lang talaga makaalis ang daddy niyo para kausapin ka. Ikaw kasi, pakampi ka ng pakampi sa lola mo at nagsumbong siya sa daddy niyo. Kaya ako naman yung pinagsabihan.
1: Mami, di naman ako nagpapakampi kay lola. Nakikita niya kahit hindi ako magsumbong. Totoo naman, di ba?
0: Ay, naku, pareho ko kayong anak.
1: Yun na nga eh, pareho niyo kaming anak pero mas mahal niyo si ate kaysa sa akin.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Magkaroon kaya ng pagbabago ang pagtrato ni Rona kay Nikki? Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
3: Si Charo Santos Concio sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Pagsusulong ng priority bills ng administrasyon hindi dapat maapektuhan ng mga isyu ng Kongreso ayon sa Malacañang. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Trisha, pasok pa rin sa target ng administrasyon ang pagpasa sa 21 priority bills bagong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga nangyayaring isyu sa 2 kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang magbabago sa hanin ng mga prioridad na panukalang batas mula sa mga napagkasunduan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC noong si Senator Vicente Soto III pa ang Senate President ng Senado. Naniniwala ang palasyo na hindi kailangang magbago ang trabaho ng Senado pagdating sa usapin ng pagtalakay sa mga panukalang batas dahil lamang nagbago ang liderato nito. Hindi rin anya makabubuti para sa kapakanan ng taong bayan, gayon din sa Pangulo at buong Kongreso kung maaapektuhan ng balasahan ang pagtalakay sa mga prioridad na panukalang batas. Kabilang sa mga tinukoy na priority bills ng administrasyon, ang panukalang Anti-Political Dynasty Act, Independent People's Commission Act, pagbasura sa travel tax, Anti-Fake News and Discrimination Act at mga pag-amyenda sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, Rice Clarification Act at ITIRA. Ayon kay Jose Castro, inaasa ang matatalakay sa susunod na meeting ng LEDAC sa Martes, May 19, ang iba pang pagsakaunay ng mga isinusulong na panukalang batas kabilang na ang panukalang uplift bill. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa ibang balita, nagbabala ang Philippine National Police sa mga pulis laban sa pagpo-post ng mga political content sa social media sa gitna ng ICC warrant of arrest kay Senador De La Rosa. Balita mula sa Campo Crame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Isa muling binigyan diin ng Philippine National Police na nanatiling apolitical at hindi makikisali ang kanilang hanay sa mga usaping pampolitika sa bansa. Sa pahayag, binalaan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Retatos Jr. ang lahat ng mga pulis laban sa pag-post ng mga political content online, lalo na ngayong mataas ang tensyon dahil sa inilabas na ICC warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ay matapos mamataan ang ilang pulis na may personal na social media accounts at vlog platforms na nakatawag ng pansin dahil sa pag-post ng mga political content at komentaryo. Gayun din Retatos, sa may regulasyon na nagbabawal sa mga pulis na makilahok sa partisan political activity kasabay ng paalala na maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko ang ganitong mga post sa social media. Hindi anya dahilan ang pagiging isang content creator o vlogger ng isang pulis para hindi sundin ang mga patakaran ng organisasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
0: Magandang Miyerkules ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello, Attorney. Kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
2: Hello po mga kapamilya! Ngayon po ay Wednesday hump day na, partner.
0: Yes, May 13.

0: yun, oo. Yung mga tao, kala ko mga tao mabilis lang ma-fall sa love. May iba sa hagdanan, ganun. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Sabi si Loy, so 4 minutes pa lang ang kalat na. Ganyan talaga. Sabahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon. Dito po sa Hello Attorney.
1: At hello-hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok worldwide sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: Uy, hello po sa lahat mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Ha? Magandang hapon po sa inyo. And of course, yung mga masisipag po nating kapamilyang nagbabiyahe, nakikinig dito po sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan sa aming pong programa, ang aming pong hotlines bukas na para sa inyo.
1: 0919-278-3000 po yan. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
0: Sa oras po na 1:05 ng hapon, atin na po alamin ang ating Monday lesson.
5: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
6: Komplikado yan.
5: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Hihinga lang po tayo ng kaunti dito po sa mga pinag-uusapan po natin na mainit-init na national issues. So ngayon po ang ating topic for today ay ano po bang sinasabi ng batas pagdating po sa ating mga minor de edad na mahuli pong gumagawa ng iba't ibang klase ng krimen? Pwede po bang makulong ang mga minor de edad? So yan, very special day po ito for
1: special
0: today, partner.
1: Day dahil meron din tayong special guest ngayong araw, ang ating Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council na si Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Tricia, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Attorney Boyet and Miss Liza. Hello, magandang hapon.
0: Attorney Boyet, parang ang pogi pakinggan. First time ko po siyang tatawagin Attorney Boyet.
7: Attorney Boyet lang din siya sa akin.
0: Talaga? Oh, oh.
7: Matagal na kami magkakilala.
1: Kasi magkasama kami ni Attorney Tricia sa Ateneo Human Rights Center.
0: Oh, wow, kaya po pala, Attorney, thank you so much for your time. Kwentuhan mo ko mamaya sa mga happy moments mga with Attorney Boyet ha, sa commercial break. Oh.
1: Pero partner, kasi di ba sinasabi mo, mag-break muna tayo sa ating usual impeachment or impeachment-related topics. Pero nung isa sa mga news items dyan sa Senado,
0: oo,
1: ay yung sagutan nitong
0: dalawang
1: ni Senator Robin Padilla at ni Senator Kiko Pangilinan.
0: Okay.
1: Na ngayon, pwede nating pag-usapan yung kanilang magkaibang, magkasalungat na pananaw dito sa RA 9344.
0: Oh, talaga?
1: At bibigyan tayo ng marites ni Attorney Tricia doon sa kanilang, hindi naman ito sekreto, hindi naman ito chismis, yung kanilang official positions as regards RA 9344.
0: Okay, so unahin natin kay Senator Kiko Pangilinan.
1: Yes.
0: Gusto ko munang marinig po yung kanya.
7: Okay.
0: Ano po bang posisyon niya sa ating pong batasan? Mm-hmm. Anong edad ka ba dapat gawing criminally liable sa isang kahit anong krimen?
7: Okay, so kung si Senator Pangilinan ang tatanungin nyo, dahil siya talaga yung isa sa mga nag-suporta nitong RA 9344, ay dapat above 15, no? 15 years
0: old. Alright.
7: Si Senator Robin naman, nung nakalimutan ko na anong buwan yun, basta that was last year, ang ano naman niya, pinofocus niya ay dapat daw pinababaan natin ng 10 years old ang edad kung saan magkakaroon na ng criminal responsibility ang isang
0: old
7: bata.
0: Hindi ko, pasensya na po kayo, ako po yung isang nanay sa isang 10 years old.
1: Mm-hmm.
0: Si Azilea, hindi ko masyadong naintindihan yung takbo ng pag-iisip ni Senator Robin sa maraming bagay, pero pati sa issue na ito, no?
1: Mm-hmm.
0: Masyado mababa po. But what are your thoughts on this? Sa ngayon po ba, ano po bang existing na batas po natin?
7: Ang existing na batas natin ngayon ay talagang above 15 bago siya makakasuhan. At
0: okay,
7: yun din naman ang ano, ang posisyon ng ating ano, DSWD, yan, na aming parent agency, at yun din ang sinusunod ng JJWC, kung ano yung policy direction ng DSWD.
0: Oh. So,
1: pero sa,
7: hindi natin ini-encourage yan.
1: Okay. Sa pandaigdigang pamantayan, Attorney Tricia, ano ba yung mga global best practices? Yung bang ating sinusundan na 15, yan ba ay tama lang o yan ba ay mababa pag pinag-usapan natin yung international community?
7: Actually, isa tayo sa mga really good practice. In fact, tayo yung isa sa mga parating ehemplo na ideal na batas pagdating sa bansa. Kasi talagang very progressive yung batas natin. At talagang ano, kompleto, napaka-comprehensibo niya. In fact, pag nandun ako sa mga international

0: National Forum na minsan naiimbita tayo, ay itong isang ini-example nila para sabihin, gayahin nyo yung ginagawa ng Pilipinas dahil napakaganda ng batas nila. At patiningnan naman natin yung ano, minimum age of criminal responsibility sa buong bansa. Ang average talaga ay nakakaabot lang din ng 14 to 15.
1: Pero
2: sa buong mundo, you mean?
0: Sa buong mundo. So, nandun tayo sa average. Hindi yan something na exceptional na ano na. Kasi may iba pa nga 18 eh.
1: Opo. But, attorney, I'd like to ask lang po, ano po yung mga krimen? Ang po pwede po ninyong isampa sa mga kabataan po natin na may edad 15 and above. And I asked this question kasi po kamakailan lang din, a few months back, I think, a certain politician filed a complaint against the parents of a minor dahil sa bullying incident na nangyayari sa isang eskwelahan. So may mga allegations, let me just underscore that word, allegations na ilang beses daw tinanggang lunurin ng anak ni parent A, itong anak ni parent B, kaya paulit-ulit na nakiusap na siguro dahil bata baka madaan sa pakisuyo pero hindi na talaga kinayas, nagsampa na sila. Ano po ba mga kasong pwedeng lumusot dito pag 15 and above ka?
0: Lahat naman ng kaso ay pwedeng filean sa korte. Kaya lang, ang sinasabi lang ng batas natin, pag bata siya, at yung mga above 15 na lang kasi sila yung pwedeng kasuhan, as much as possible, wag na lang natin kasuhan kung hindi naman ganun kabigat yung kasalanan. So, idaan natin sa diversion. I-diversion natin. Pero yung diversion na yan, minsan nagkakaroon kasi tayo ng misunderstanding dyan. Na akala nila lahat ng bata din na-divert kahit anong kasalanan. So, hindi yung totoo yun.
1: Alright.
0: Yung mga diversionable offenses, dapat hindi yung napakaseryoso. Like murder, hindi mo pwedeng i-divert yan dahil napakaseryoso.
1: Pumatay ng tao, opo.
0: Pero yung mga halimbawa, as light as pagnanakaw, ganun, kung kaya pa pwede. Pero pag pinag-uusapan natin yung diversion, hindi rin ibig sabihin na lahat ng mga light offenses ay pwedeng i-divert. Kasi pag second time mo nang ginawa at na-divert ka na dati, or talagang makikita na hindi okay yung programa sa kanya, kakasuhan pa rin yung bata.
1: Parang tama
0: ba? So hindi absolute yung diversion. Depende yon kung appropriate sa bata.
1: Okay, pero pag po nakita na there's improvement with the program...
0: Actually, kahit nga walang improvement eh, pero pag nakikita mo na, uy, mukhang hindi appropriate sa bata yung diversion, pwede silang kasuhan.
2: Pero Attorney Teresa, kumbaga, pasimplihin pa natin, anong ibig sabihin ng diversion at ida-divert?
0: Ang ibig sabihin lang nun, wag nating kasuhan yung bata.
2: Instead, the formal criminal justice system. Or even in the city fiscals or provincial fiscals office.
0: Pwede rin silang ma-divert sa fiscal level.
2: Ayun.
0: Pero wag na lang nating padain sa trial. Hanap tayo ng ibang mechanism, yun yung tawag sa diversion, kung saan pwede siyang maging accountable dun sa kasalanan niya, pagbabayaran niya yung mga nagawa niya nang hindi na tinatrial.
2: Ayun. At hindi na kailangang ikulong kasi yun doon siya mo, hindi diretso korte, hindi diretso kulungan, kung hindi may pamamaraan paano baguhin yung kanyang or posibleng baguhin.
0: At magiging accountable siya. Ayun. Sama na doon yung, hindi natin tinatawag na parusa, pero yung kailangan he or she needs to make up for what he or she did. Kung ano yung kasalanan na nagawa niya, kailangan niyang i-repair yon. Pero wag na natin ipadaan sa trial kasi matagal yung trial.
1: Oh, okay.
0: Tsaka,
2: kagaya niyan, Attorney Teresa, kasi ang, kumbaga, yung mga unang mag-o-object dito sa RA 9344, yung biktima at yung pamilya ng biktima. Ano naman ang sinasabi ng Juvenile Justice and Welfare Act tungkol sa mga biktima?
0: Sabi kasi ng batas natin, pag ini-implement po ang Juvenile Justice and Welfare Act, dapat ini-implement mo yon na restorative justice.
2: Ayan, ang magandang pag-usapan. Okay. Anong ibig sabihin ng restorative justice?
0: Ibig sabihin lang nun, pag binibigyan mo ng protection yung bata, kasi yun naman yung gusto ng batas, proteksyonan yung mga batang dumadaan sa criminal justice system natin, dapat wag mong iwan yung biktima at yung komunidad na naapektuhan dun sa ginawa ng bata.
2: So
0: yung karapatan ng komunidad at biktima, dapat pinapangalaga.
2: Pero sinasabi kasi, restorative justice. So ano ang nire-restore nitong restorative justice?
0: Una, i-restore niya. Ang pinakaunang tingnan natin, paano niya ma-restore yung biktima? Kasi sila yung nasaktan.
2: Correct.
0: Or yung survivor nila dun sa mga mabibigat na kaso na kunyari namatay yung biktima talaga. Yung mga indirect victims.
2: Mga mahal sa buhay.
0: Sa buhay, ganon. paano natin yung sira i-restore, paano natin sila i-heal.
2: Oo.
0: O, at pangalawa, paano natin baguhin yung bata, rehabilitate yung bata para hindi
2: itong
0: niya naulit yun.
2: Itong child in conflict with the law.
0: Oo, ibig sabihin, yung child in conflict with the law. At pangatlo, paano natin ensure na yung komunidad kung nasaan sila ay hindi mangyayari ulit yung krimen na yun at magiging safe, ligtas at peaceful yung community.
2: So, maibabalik yung kaayusan sa lipunan.
1: Kaayusan! Gusto ko yung kaya ulit, muna ako, partner.
0: Kaayusan!
1: Mahalaga yan sa ating lipunan. Tama.
0: Sakto.
1: And speaking of lipunan, mahalaga na mabalik natin sila.
2: Yes.
1: Give them another chance to change. Uh-huh.
2: At maging kapakipakinabang. Kasi, kumbaga yung iba talaga, at tayo lahat, dumaan tayo sa pagkabata, di ba? Marami rin tayong mga pagkakamali na kung hindi tayo nabigyan ng pagkakataon, hindi tayo pinatawad, eh baka napariwara na rin tayo lahat.
1: Huwag naman tayo mag-perfect-perfect dito. Alam natin, mga kabataan natin, meron tayong mga rebellious days, parang may gusto tayong patunay, may gusto tayong gawin sa buhay. And then eventually, makikita nyo, iba din naman ang kinalabasan ng ating mga pagkatao. Example, Exhibit A, di ba? hindi tayo ganito noon, mga kapamilya. Sobrang nung bata ko, gothic talaga ako, no?
2: Talaga?
0: Punk
1: talaga? Wow. Oo, attorney.
2: Pahiram na ebidensya.
1: Sinunog ko na lahat ng litrato ng partner.
0: MOVs.
1: Oo, par Avril Lavigne, may pa-pink-pink pa tayo noon. Skater girl,
0: parang
1: ganun.
0: Parang bagay sa'yo yun.
1: Hindi, attorney. Pag nalaman ng anak ko, tatakwil ako noon. Pero, alam niyo po, here we change. So parang may mga bigyan natin sila ng pagkakataon. Ang ganda po ng programa ng ating pamahalaan with this. Lahat po ba ito ay readily available sa lahat ng local government units?
0: Well, yan yung isa sa requirement ng batas na dapat meron ganung mga programa yung ating local government units. At kasama na rin dapat na sinusuportahan ng national agencies natin. Alam mo, medyo natawa lang ako dun sa sinabi mo na lahat naman tayo nagkamali, hindi tayo perfect.
1: So, skater girl ka ba noon?
0: Hindi naman, pero kasi, trabaho talaga ng batang magkamali because that's the way they learn. Ang pagkakaiba, may ibang bata na dahil yung sitwasyon nila ay hindi maganda, pag nagkamali sila, nagiging tragic yung circumstances.
2: Forever, masama na sila, branded, may stigma.
0: At saka yung pagkakamali na hindi kasi sila nag-guide, so mas malala yung nagiging consequence ng pagkakamali nila. Kasi halimbawa, pag nakikipag-ano ka ng dysfunctional family, so yung bata doon,
2: yung mga broken families,
0: hindi mo siya ma-expect na maggagawa siya ng mature decision, di ba? Tapos no, nakakakita siya parati ng violence.
2: Tama.
0: So definitely magkakamali siya. Same way na yung ganun din yung pag-iisip ng mga anak natin na nagkakamali din sila, pero dahil maganda yung environment nila, wala silang tendency na magnakaw, pumatay ka. So yung mali nila mas contained kumpara doon sa mga bata sa dysfunctional.
1: At kung tutubo
0: family pa
1: lang ang sungay niyan, automatic yan eh, puputulin mo na hanggat maliit
0: mo
1: pa lang eh.
0: Pero,
1: ganyan ako kay Azzy eh.
0: Tama yun. Mm-hmm. Pero dun sa mga bata na walang guidance, talaga? Yun yung mangyayari.
1: Kaakibat pa naman po niya na attorneys, yung poverty. So kapag mahirap ka, mas exposed
0: vulnerable
1: ka at vulnerable ka.
0: Or kahit hindi nga mahirap na. Ito isang isang sitwasyon na yung bata, talagang nakikita niya yung violence sa family dahil yung isa sa kamag-anak niya talagang parating binubugbog nung nung partner. So dahil hindi masyado siyang na-guide, pinatay niya yung nambubugbog doon sa niya, parang ang self-defense yung nangyari, pero nakulong siya dahil doon. Pero bata pa siya noon. So hindi mo yan makikita sa mga batang pinalaki ng maayos o nasa environment na maayos.
1: Healthy
0: kasi
1: environment.
0: Pwede silang mag-make ng mistake pero walang opportunity na ganung kalaki yung mistake.
2: Kagaya nun, ano ang pwedeng gawin ng estado, ng JJWC, kung saan kayo pinuno, tungkol dito, halimbawa, nakapatay na bata. So, anong intervention, anong programa ang pwedeng i-alok ng gobyerno sa kanya?
0: Kung sila ay nakakasuhan na talaga, yung lalo na pag-murder, hindi na talaga pwedeng i-divert yun. Dadaan talaga sila sa proseso ng kakasuhan sila para makita kung sila ay guilty o hindi. Kung hindi guilty, okay na yan, alam na natin. Pero kung talagang nakitang guilty sila, bibigyan sila ng yung tinatawag nating suspended sentence. So, imbis na ilalagay sila sa kulungan agad, hanggang 21 years old, may chance sa sila na huwag muna silang ilagay sa kulungan, ilalagay sila sa isang institution, deprived din yung liberty nila. So parang kulong din, pero hindi ordinary jail yung ilalagay nila.
1: Okay.
0: O, para dumaan sila ng isang tinatawag nating rehabilitation program para titingnan kung kaya ba talaga nilang magbago. Okay. Kung kaya nilang magbago, pwedeng i-dismiss yung case.
1: Ah, pero yung po doon sa panahon na nadun po sila doon sa kanila pong version ng facility. Mm-hmm.
0: Hindi sila pwedeng umalis.
1: Pero bawas po yung years na
0: tama yun.
1: Inaano nila.
0: Oo. Kung sakaling darating yung panahon na binalik na sila sa judge, so sabi ng social worker, nako, judge, mukhang unahin muna natin yung nagbago, rehabilitated po ito, i-dismiss ni judge yung kaso.
1: Wow,
0: pero,
1: okay.
0: Kung sabihin ng i-recommend ng social worker at yun naman ay inano ni judge, tiningnan niya tama yung social worker kasi siya naman yung may last say, sasabihin niya mukhang hindi rehabilitated ito, ilalagay na pagdating ng 18 nung bata or lampas 18 or hanggang 21 yan ilalagay na siya sa kulungan. Pero yung time na nilagay siya doon time served yun. So kung 2 years siya doon, dadagdag yun doon na nakaserve na siya ng 2 years.
1: I see.
2: Pero kagaya niyan, sinasabi mo na siya ay nahatulan. So kung tutuusin, ano yung sinasabi ng batas tungkol dito? Kasi kung tutuusin mo, dapat, yung pala yung una kong tanong, ito bang facility, yan ba yung nakalagay sa batas na bahay pag-asa?
0: Oo, dalawa yung facilities natin yan. Meron tayong bahay pag-asa, yun yung pag-pending pa lang yung kaso. Kung sa pangmalaking tao, siya yung BJMP.
1: Hindi pa facility. Yung bilibid.
0: Tapos nun, pag kunyari nahatulan na siya at nakitang guilty, ilalagay na siya sa IRCY.
1: I see.
2: Kasi doon ako interesado. Kasi sana meron ng ganitong intervention. Bakit umaabot pa doon sa punto na siya ay talagang madidetermine na hindi talaga pwedeng magbago, i-rehabilitate? Hindi ba kasama doon sa report? Ano yung mga intervention doon sa facility para makita ng judge, talagang hindi talaga kaya.
1: Oo, baka kulang ang ginawang intervention.
0: Oo, meron namang ganun, pero kailangan din natin isipin yung side naman ng biktima. Kasi nagawa namang kasalanan talaga. So kung nakita natin na talagang hindi okay yung programa niya doon, dapat nga kinukonsulta din natin yung biktima kung ano yung mga programang binibigay sa kanila.
2: Ayun.
0: Kasi
2: ginagawa ba yun, Attorney Teresa?
0: Well, ngayon ini-encourage namin. Yan yung meron kaming project ngayon na kinukonsult namin yung mga biktima kung ano yung pwede nilang maisuggest para maramdaman din nila yung hustisya. Kasi pag tinatawag nating justice, hindi yan justice para sa nagkasala. Hustisya yan para sa mga biktima. Nasaktan, sa mga biktima. Meron din konting justice doon sa juvenile in the sense na kahit na dumaan siya doon sa criminal justice, dapat tama yung proseso, hindi na ma-violate yung rights niya, at saka yung alam naman natin, titingnan natin yung background niya kasi karamihan naman ng mga bata kaya nila nagawa yun dahil nung umpisa pa lang hindi na sila nabibigyan ng intervention.
1: We have a question here sa ating pong live stream. Social live posting. Paano po kapag yung bata ay naging target ng harassment? Sino po ang pwedeng paano po ito? I-rehash ko po from the way I understood the question. Paano po kung, for example, bata at bata, tapos merong harassment, bullying, my daughter was a victim of bullying as well.
0: I'm so sorry to hear.
1: So, ayun po siya. Paano po pag ganun at sobrang lala na nangyari, can you sue the parents?
0: Meron din namang liability. Depende kasi yan So, titingnan yung circumstance, kung anong klase yung negligence. Kung merong negligence na nangyayari, titingnan yung circumstance. So, kung nakita talaga na merong pagkukulang yung magulang, maaaring pwedeng intervention yung gagawin sa kanila.
1: Pati sa magulang?
0: Oo, kasi tinutulungan mo yung magulang na turuan silang magpalaki ng tama ng anak nila.
1: At wag na magdagdag ng mga anak. Joke lang.
2: At yan ba yung sinasabi ng...
0: Pero diba pwede rin siguro, depende sa circumstance, kung masyadong general.
2: Diyan ba pumapasok yung batas natin tungkol sa parent effectiveness seminars?
1: May batas tayo.
2: Merong ganun.
0: DSWD ang nagbibigay nun.
1: For free?
0: Alam ko for free. Hindi ako masyadong familiar sa... Pero alam ko for free siya kasi gobyerno.
2: Kasi yan yung... Kasi halimbawa kagaya nun, yung mga bata na nahuhuli, theft, smuggling, yung mga petty crimes, property. So, bago... Kasi syempre, ang term dyan, dahil sila ay mga murang edad, na-rescue sila halimbawa sa kalsada.
1: Yes, tama.
2: Pero effectively na-apprehend talaga sila, caught in the act sila.
1: Okay.
2: Pero kagaya nun, ano ba yung bago sila i-release? Kasi pag 15, below 15 years old, i-release mo sila sa mga magulang. Pero bago mo i-release yun, eh kasi kaya nga sila nasadlak sa ganyang sitwasyon dahil sa kapabayaan ng magulang.
1: Yes,
2: so ngayon, may batas tayo na nagsasabi, bago mo yan ibalik sa kanilang mga magulang, pa-seminar mo muna, required si mga
1: Mommy
2: magulang na nagkulang.
1: Or guardian ba yan?
2: Yes.
0: Hindi lang siya sa, actually, I'm glad you pointed that out. May seminar, pero kadalasan, hindi matatapos doon kasi titingnan talaga nila yung buong circumstance ng family. Mm-hmm. Dahil minsan, hindi naman dahil gusto ng magulang pabayaan. Kaya lang, pareho silang nagtatrabaho.
2: Ayun.
0: Wala silang kasama sa bahay na pwedeng magbantay. So, iiwan lang yung mga anak. Minsan, 11 years
2: unsupervised.
0: Old, iniiwan sa unsupervised. So, pag ganun, titingnan mo, paano ba natin masuportahan yung magulang para nababantayan nila yung anak nila? So, isang example dyan, sa mga batang-bata pa, yung 5 and below, dapat nag-i-establish ng daycare sa barangay para naiiwan nila yung anak nila doon habang nagtatrabaho sila, na alam nila safe yung anak nila doon.
2: At may pag-aaral pa sa mga
1: sana
2: daycare.
1: Sana nga, safe. Sorry, may trust
0: issues
1: ako. As a parent, parang hanggat
0: dapat safe. Tapos nun, kung kunyari, wala talagang tao sa bahay, make sure na yung mga bata nasa school. Kasi ang assumption natin, pag nasa school sila, safe sila dahil may magulang sila doon na yung mga teachers natin. So, yung mga ganon. Kasi yung iba, hindi na nga nag-aaral, iniiwan sa unsupervised sa bahay. Eh, talagang, what do you expect, diba? Talagang, malaki yung tendency.
1: Malaking factor talaga ang mga magulang sa character building ng mga bata.
0: Totoo.
1: Paano po ko ang kalaban po? Kalaban? Paano po ko ang nang-away po sa anak po ninyo? Kamag-anak niya?
2: Nako.
0: Kamag-anak nung...
1: Example po, may pinsan, may kapatid. Hindi, huwag niyo yung kapatid kasi hindi mo hablay yung sarili mong anak. May pinsan, nagkasakitan ng may mga nabanggit.
0: Child on child ba ito? Kung hindi naman masyadong seryoso, talaga ang sasabihin ko, huwag na kayong magkaso kasi natutroma yung mga bata sa ganun. Sa totoo lang, bata ka pa pero si
1: Boyet,
0: medyo
1: so
0: batchmate ka to.
2: Hindi, mas matanda ako sa'yo.
1: May bastusan na tayo dito.
0: May bastusan na, sorry. Bastusan sa edad.
2: Guilty your honor.
0: Pero di ba naalala mo, nung bata tayo, we resolve it on our own na hindi naman natin kailangan yung magulang natin.
1: Actually, that's true.
0: Tapos natututo yung mga bata ng social skills, kung paano yung ganun. Pero pag malala na, syempre, we have to intervene.
1: So, case-to-case basis po siya.
0: Case-to-case siya. May mga pagkakataon na dapat matuto yung mga kids among themselves to resolve the issue nang hindi na nangingi alam yung mga magulang. Kasi minsan bati na yung mga bata, yung mga magulang nag-aaway
1: pa rin,
0: so stress yun sa magulang.
1: Ang intervention sa magulang.
0: Ang intervention dapat sa magulang. Depende yun sa circumstances talaga siya. Pero pag malala, syempre huwag nating pabayaan.
2: Ito, bibitinin ko lang kayong pareho. Pero ito yung tanong lagi eh. Gaano ba kalawak or gaano ba karami itong mga krimen or offenses na ginagawa ng mga children in conflict with the law? Pero bago po yan sagutin ni Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala.
3: Hello, Attorney! Sa DZMM! Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress,
5: ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Pili po kayong nakikinig.
11: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
12: Nagbibigay ng iba't ibang information.
11: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
13: Pag walang knowledge, walang power.
11: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
2: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend din.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malvinis Trumabaho.
1: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
0: Ah! Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ahamunit. Magkakamatay tayo.
5: Pagbabago sa hanay ng gabinete. Pero, iginiit na walang epekto sa pagtitiwala ng Pangulo sa kanyang cabinet officials ang anumang nangyayaring gulo ngayon sa politika. Tumanggi namang sumagot si Castro na nang matanong kung may mga tumakbong kandidato noong hihalalan ang posibleng italaga sa gabinete, gaya ni dating DIL Secretary Benhur Abalos, dahil natapos na ang isang taong ban sa mga kandidato para italaga sa posisyon sa gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. BZMM.
6: Marami salamat, Christian Yosores. Samantala, nanawagan ng House Makabayan Block sa Senado na isuko na si Senator Ronald De La Rosa sa International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pa, magandang hapon.
7: Yes, Liza Natorni, magandang hapon. Hindi dapat hayaang magamit ang Senado ng isang opisyal na nahaharap umano sa seryosong krimena. Ito ang binigyang diin ng House Makabayan Block sa press conference kaninang umaga. Anila, hindi biktima, martir, bayani o inapisi De La Rosa na isa sa mga nasa likod ng oplantokhang kaya dapat lang maaresto at madala sa The Hague. Hindi rin pwedeng magtago ang senador sa soberanya dahil nakasaad sa batas patungkol sa crimes against humanity ay pinahihintulutang malitis ang mga opisyal ng bansa sa ICC kung kaya ang posibleng paghuli sa kanya sa ICC ay legal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
8: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Kausap po natin ngayon si Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Meron po tayong bitin na tanong kanina.
6: Yes, partner.
8: Kumpara sa lahat ng krimen na nakukomit sa buong Pilipinas, gaano kalaki o gaano kaliit ba itong mga kinukomit ng children in conflict with the law? Attorney Tricia?
10: Okay, sige, meron akong ano, habang nasa commercial, like, kumuha na ako ng statistics sa opisina.
8: Ayan.
10: So meron tayong...
6: Ayun, ayun.
10: Ano, pero makikita niyo po ito sa aming ano, Facebook
8: website?
10: Page.
8: Ah, apo, Facebook? Oo.
10: So, kinuha po namin actually yung 10 years na... Ano na ba yung nangyari sa mga bata simula nung 2016 hanggang 25 yung time na yon nung kinuha to, pero kukompletuhin na namin. So, nung 2016, ang naitala ng ating kapulisan ay 24,000. Tapos noon, nung 2017, 26,000, 23,000 nung 2018. Anyway, nung 2024, yun yung naging pinakamababa natin. Naging 4,380
8: wow.
10: na lang.
8: Hmm.
10: Which means mukhang merong bunga yung mga binibigay nating programa sa kanila.
6: That's
10: kasi
6: nice.
10: Mababa
6: Andrew.
10: Na. Nung 2025, kalahati lang yung nakuha namin dahil inaayos pa rin. Partner po kasi namin yung kapulisan pag nagbibigay sila dito at very, ano po talaga kami, thankful na sinishare nila ito. Nung June nung 2025, naging 5,698. So, titingnan namin kung may uptick ng konti. But generally, yung nakita naming 10-year ano nila, 10-year trend is bumababa talaga siya.
8: Okay. Pero in terms of the, kasi natatandaan ko, noong mga, immediately after napasa itong batas, marami nang nananawagan
10: na
8: ipababa ang minimum age of criminal responsibility. Pero nung panahon na hindi ko matandaan, alam ko bago mag 2020, sa kabuuang krimen sa buong Pilipinas, wala pa siyang 2% of the entire crimes.
10: Yun yung ano, nakita naming trend dati, although ngayon, dahil inaayos pa rin kasi ng ating kapulisan yung stats nila, mm-hmm. gusto namin humingi ng pinaka-recent dahil yung medyo matagal na siya na trend. Pero nakita naman talaga na natin, actually mapapansin mo, pag sa isang lugar, mataas ang krimen ng adult, mataas din ang krimen ng bata.
6: Meron
10: siyang connection. Tapos pero pag mababa yung krimen sa isang lugar ng mga adults, halos wala yung sa bata.
6: Okay.
10: Oo. Kasi
6: parang reflection naman nito. What they see as well.
10: I think, yung monkey see, monkey do. Nakikita nila kung ano yung ano.
8: Kaya kasi, pagka nagbabasa ka ng global best practices, sinasabi nila na ang mga community-based na rehabilitation or even diversion programs, yan yung best practice talaga. Gusto mo bang mag-comment, Attorney Tricia?
10: Ay, oo. Agree ako doon. Kasi hindi rin normal ng isang bata ay lumalaki sa institusyon kung doon mo siya ilalagay ng matagal. Usually, parang kumbaga pa yan yung ibalik mo siya sa tribe niya. Kung, lalo na kung maayos ang komunidad kasi sila ang unang tutulong para disiplinahin siya. In fact, yung nakita namin sa mga CICL na binalik sa magulang, na yung magulang ay talaga namang kaya, may kakayanang ayusin sila, successful talaga yung mga rehabilitation and intervention nila. At ang pinaka-lead doon na tumulong ay yung magulang. Bago yung social worker, bago yung barangay. Malaki yung, ang success ng isang programa ay malaki ang kinalaman ng magulang.
6: Actually, ang ganda po niya, no? Sana po maging message po ito, reminder sa ating mga magulang, na hindi naman po porket may problema ang bata, kahihiya natin yan. Kapag po may taong nagsabi na parang kailangan ng tulong ng anak nyo, intervention, we should be open-minded about it before po sila gumawa ng mas matindi pang mga pagkakamali.
10: Tama po.
6: Kung dapat alamin po natin bilang magulang kung ano yung mga kaya nating itulong sa bata. Diba? May mga bagay na baka professional ang makakatulong kasi wala naman po tayo training as parents ko on how to be a psycho counselor.
10: Pero meron tayong instinct. Sa atin yun, inherent in us. Paano natin alagaan yung mga anak natin
6: as parents,
10: kaya ang as parents, kaya ang and as adults, kahit hindi natin anak, 'di ba, yung kahit pamangkin or
6: si Attorney Boyet sobra po parang anak niya.
8: Sino yun? Sino yun?
6: Thank you, Daddy.
8: Si Attorney Noel. Tricia, mayroong tanong dito si Lovely Joy, sabi niya. Ang tanong ko sa inspired sa series na napanood ko, minor child committed a crime with mentally, siguro may mental condition, sabi niya, mentally challenged. Ano po ba ang sabi ng batas tungkol sa kanya? Kakasuhan daw ba sila?
10: Okay. Magandang tanong yan. Yung sinabi kasi ng ating batas, wala siyang sinabing mental age. So kahit na kung halimbawa 30 years old ka na, hindi ka na bata ha, kasi ang coverage lang ng batas ay below 18. Tapos nun, ang mental age mo ay 10 years old, cover ka ba ng 9344? Ang opinion po namin dyan ngayon sa JJWC ay mukhang hindi. Kasi hindi sinabi ng batas yon. Hindi niya in-extend yung definition ng bata sa mga mental age. Kaya ang ibang batas ang magko-cover. Pero kung sasabihin ng Supreme Court eventually na ay hindi, ang interpretation ng below 18 kasama yung mental age, then susundin natin yun.
8: Okay. Kasi sa RA 7016, ang definition ng bata, di ba, kahit na above 18 pero unable to fully take care of themselves because of a physical or mental condition, di ba? So baka sana, pero wala pa kasi nakakarating
10: wala
8: na kaso.
10: Wala pang decision na ganun.
6: Okay po. Attorney, I have a question. Dito po sa data, meron po ba kayong datang hawak ngayon na nagpapakita kung yung mga CICL, Children in Conflict with the Law, na nakasuhan ay umulit?
10: Ayan ang challenge natin ngayon, yung re-offending. Kasi hindi pa natin, yan yung inaayos namin. Kasi nag-establish kami ng management information system, nationwide yan dahil required ng batas, para natitrace natin yung mga bata. Pero hindi pa siya ganap na nagagamit ng ating ng ating mga ahensya, hindi dahil sa amin kasi na-establish na namin yun, kundi yung basta yung nire-ready pa natin lahat. Pero based on anecdotal evidence, wala pang statistics, karamihan hindi na umuulit.
8: Kasi
10: meron tayong meron tayong parang, ito naman ay pag-aaral hindi sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ang nakikita nila, ang karamihan talagang nag-o-offend na umuulit ay yung between 18 to 21 years old.
6: Paso sila, oo, may kaya, age.
10: Oo, kaya may wisdom yung lahat ng batas naman sa buong mundo pag bata, iba talaga ang pagtrato sa bata.
8: Tama. Opo.
10: Kasi ano yun, nire-recognize talaga natin na pag habang young pa ay ini-intervention mo na, hindi talaga umuulit. Hindi nag-aano yung criminal career nila. Usually, ang umuulit ay yung hindi nabigyan ng intervention.
6: Ayun. Mm-hmm. Kaya pala, kasi po, crime reporter ako, attorney, marami na po ka-instance na yung ma-aarestong bata na, well, third time is nahuli kasi nagnanakaw is parang pang pito niya na to, pang walo niya na to.
10: Ibig sabihin,
6: most probably, walang intervention.
10: Walang intervention yun. Kasi nakikita niya, ay, may ginawa ako, wala namang nangyari. So, anong message nun sa kanya?
6: At saka mukhang alam nila, abswelto sila sa batas.
10: Yun yung akala nila, abswelto sila sa batas.
6: Ulit-ulit sila. But I wanna, sundot ako na po yung question na yun. Kapag po ba nakita na paulit-ulit ka sa ginagawa mo, pwede ka na po ba nilang ilagay sa specialized facility?
10: Yes.
6: Huwag ka na palabasin muna kung paulit-ulit pagnanakaw mo.
10: Yes, oo. Pag ano ka, above 15, pwede ka ng kasuhan. Pag ano ka na, wala nang diversion dyan, kahit ano lang, maliit lang yung ninakaw mo kasi paulit-ulit na. Pag below 15 naman, paulit-ulit ka kahit magaan yung krimen. Pwede kang kunin ng estado at ilagay ka sa bahay pag-asa ng minimum nga of 1 year na wala kang kalayaan doon. Kasi mag-undergo ka ng program. Actually, very strict yung batas natin kasi hindi mo yan magagawa sa malaking tao. Wala kang pwedeng, uy, paulit-ulit ka, halika, ilalagay ka muna namin sa institution,
6: paulit-ulit
10: minimum
6: of 1 year.
10: Paulit-ulit
6: din silang nakahalal, attorney.
10: Pero
6: diba,
10: hindi, pero bago mo.
6: Ayaw pa ba?
8: Isingit mo talaga.
6: Sabi ni attorney, si Liza ngayon lang nagkasama. Diba, dami natin mga repeat offenders na repeat din pong nakakaupo sa posisyon. So, ano na Pilipinas? But anyway, attorney, yes, you were saying.
10: Okay, sa malaking tao, pag ano, pag nag-ano sila, hindi mo naman sila, kailangan mo muna silang kasuhan bago mo sila ma-detain. And in fact, hindi pa nga na-detain yung iba, di ba, Eliza?
6: Natatawa na si attorney.
8: So,
6: kaya pa ba?
8: Partner, ha? Malalaking tao, so hindi ako kasali doon.
10: Kasi maliliit tayo. Yung adults.
8: De, pero ito, papunta na po tayo sa exciting part. 20 years na, attorney Tricia, ang RA 9344.
10: Yes, so.
8: Ano ang nakahanda sa celebrasyon ng 20 years of RA 9344.
10: Ayun, partnership kami sa local government ng Quezon City.
8: And DZMM
6: at
8: QC, Integrated Bar of the Philippines, kay Atty. Shelo.
10: Yes, at Integrated Bar of the Philippines QC Chapter.
8: Yes.
10: Maraming salamat. Mm-hmm. Dahil magkakaroon kami ng legal aid program ngayong May 18.
8: Sa Lunes, partner.
10: So,
6: Ay, congratulations po. And we hope po na di na namin kayo kakailanganin in the future. Ibig sabihin, wala na tayo CICA.
10: Actually, yun yung the best.
6: Yan ang goal.
10: Kung magiging irrelevant ang JJWC, I think in a good way, ha? That would be the best kasi ibig sabihin wala ng CICA.
6: Mm-hmm. Tama po yun. Pag nawala na po kayo ng trabaho, ma'am, ibig sabihin
10: successful
6: na. Joke lang.
10: Or walang nangyari. Kaya tinanggol.
8: Pero bigyan nyo kami ng ano yung aasahan sa Lunes. Siyempre, hindi ito open to the public. So ano ang mangyayari sa Lunes, Attorney Tricia?
10: Ayun, so magkakaroon tayo ng programa doon sa, pwede bang sabihin, ano, sa isang institution, sa Molave Youth Center, para tulungan yung ating mga bata doon na may pending cases sila, titingnan, i-review yung mga kaso nila, kasi yung iba doon, para lang malaman, although maganda naman yung magaling naman ang ating RTC sa Quezon City, pero para lang malaman kung sana yung status ng kaso nila, paano pabilisin yung pag-resolve ng kaso, at para makita yung kung tama yung mga programang binibigay sa kanila, pwede rin pumunta doon. Pwede bang pumunta, Boyet, yung mga tao? Hindi na, no? Kasi
8: hindi.
10: Close.
6: Alam ko yung identity, we're protecting
10: Tama yun.
6: CICL.
10: Tapos magpa-partner kami sa ibang mga ahensya tulad ng Commission on Human Rights.
8: Yan.
10: Ng Department of Health, sana makapunta sila kasi gusto nilang mag-offer ng mental health services din doon sa mga,
6: Ay, ang ganda. Teka, paano po yun kung hindi ka, wala ka pong, hindi ka CICL, but you wanna avail the mental health services pag minor de edad?
8: Hindi siya open to the public. Siguro hiwalay na partnership
10: Actually,
8: yun.
10: Actually, meron kaming susunod pa. Kasi itong nilaunch namin siya dito sa Molave, pero meron pang mga susunod kasi gusto naming mabigyang tulong din, matulungan din ang mga biktima.
6: Ayun.
10: Pero magkaiba sila. So dalawa yung tutulungan natin, yung mga batang nagkasala sa batas, at yung mga
6: na-agrabyado.
8: Ayan po, mga kapamilya, hindi lang po tinututukan ng gobyerno ang mga children in conflict with the law, kundi pati na yung mga biktima at yung mga pamilya nito mga biktima dahil yun po ang hinihingi ng batas, restorative justice. Yes. Pero itutuloy pa natin, kaunti na lang po minuto ang naiiwan, pero magbabalik pa rin po ang talakayan dito lamang po sa Hello Attorney.
9: Hello Attorney sa DZMM. Hello Attorney sa DZMM.
11: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol size 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Tatamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
15: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin L. Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Kasama pa rin natin si Attorney Tricia Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Partner, meron ka pa bang nagbabagang katanungan? Kanina maraming tanong dito pero nawala
2: yung akin. Tinitingnan ko nga ngayon yung mga nasa live stream natin kasi may mga questions dito. Posible po bang ibaba pa ang age of responsibility? Tanong po yan ni Louie Vasco.
1: Pero hindi 18 ang criminal responsibility hindi, natin, no? Attorney Louie. Ngayon ay 15 and above.
2: Yun po. Ito po, teka. Paano po kapag ang problema ay sa magulang? Example, abuse sa mga bata. Opo, may... partner, sorry po. Si, pa-press lang po si...
3: Okay.
2: So, attorney, go ahead po. Ano po pwedeng gawin?
3: Pwedeng kasuhan yung magulang kung inaabuso nila yung bata o yung sarili nilang anak o yung ibang bata o ibang tao na inaabuso nila.
2: Grabe din yung mga...
1: Child abuse yan.
3: Child abuse na yun.
2: And this is a personal question, attorney, because you're handling these kinds of cases, right? Ano po yung pinaka hindi mo makakalimutan na kasong hinawakan po ninyo?
3: Nako, marami. Pero ang medyo nag-iisip ako dahil sa privacy. Pero ito naman
2: yeah, without mentioning any
3: hindi ko
2: person.
3: Po hinawakan tong kasong ito. Pero nakilala ko po yung both yung biktima at na-meet ko din po yung ano yung yung mga CICL ay yung ano yung magwad case.
2: Sabi ko na eh kasi yun nasa utak namin yun kasi po episode namin I do have we do have this show sa ABS-CBN Philippines Most Shocking Stories. Isa po sa mga episode namin yan
3: yung kay ano sa mag-asawa
2: magwad.
3: Yung Mr. and Mrs. Magwad.
2: Opo. Na, and until now I think the perpetrators those who killed yung biological
3: yung child, dalawa nilang children. Anak na napakabait. At
2: opo.
3: Ano,
2: yun po, adopted child po yun, di ba?
3: Hindi naman adopted. Pinoster nila dahil naawa sila. Dahil gusto nilang tulungan. Pero
2: kasi yun ang pumatay sa kanila, right? In the most gruesome way possible.
3: Oo, yun yung nangyari doon na pinatay.
2: Kumusta po yung kaso na yun?
3: Yung mga bata ay na found guilty na. At ngayon ay nagsiserve sila ng kanilang penalty, yung imprisonment sa Davao Penal Colony.
2: Ano po yun? So, is that the usual facility po for the regular? Regular? Ano po bang tamang
3: hindi,
2: term?
3: Kasi ang alam lang ng mga tao, bidibid eh.
2: Opo eh, tama.
3: Pero actually, ang Bureau of Correction, yan yung nagpapatakbo ng mga kulungan natin dito sa bansa, meron siyang 7.
2: Oh, okay.
3: So, isa lang ang bidibid doon. At ang bidibid, doon lang nilalagay yung mga dito sa Luzon area. Meron pa palang isa, pero opo. Usually sa bidibid, dahil yun yung naging sikat. Dahil yun yung
1: natin, yung National Bilibid Prison sa Muntinlupa.
3: Sa Muntinlupa, oo. Pero meron pang 6 more na sa iba-iba kasi regionalized kasi yung prison system natin. And in fact, ang National Bilibid Prison, gusto na nilang i-regionalize. Meron ng balak talaga dyan na tatanggalin na siya dito sa Manila kasi ilalagay na siya sa ibang region.
2: So, nandun sila ngayon.
3: Nandun sila Davao. Ngayon, nagsiserve sila ng ano. Ang tawag doon, Davao Penal Colony.
2: Grabe rin yung nangyari yung partner. Pero yung talaga, bata sila, pero napakahinos kasi nung crime.
3: Oo, hinos. Talagang karumal-dumal yung
2: so, case-to-case basis talaga. Pag ganun na kalala, premeditated, it was planned, sobrang brutal ng pagkakapas lang dun sa mga biktima. Then, the court would decide, kaya pa bang intervention
3: to? Actually, binigyan sila ng chance na mag-rehabilitate. Pero base doon sa naging assessment ng court, parang hindi naging successful yung rehabilitation nila. Kaya sinabi, nung nag-turn na sila, in fact, hindi nga pag 18 eh, nung I think lampas na 18, tsaka sila inano sa kulungan. Pinaserve sa kulungan.
1: Pero ito, gusto ko rin, Attorney Tricia, bigyan mo naman kami ng kwento tungkol sa isang child in conflict with the law na
2: nabago ang buhay for the better.
1: Meron bang mga meron ba tayong kwentong talagang nakatulong ang ating rehabilitation program?
3: Madami.
1: Ayan.
3: Kaya lang, ang problema ay hindi natin pinapublish.
2: Of course.
3: Dahil gusto na talaga nilang magbago. Pero, pag tinignan nyo yung Facebook page namin, meron dong, I think, 7 stories na pinakita nila.
1: Anonymized
3: na
1: naman.
3: Sila.
1: Anonymized?
3: Actually, hindi.
1: Talaga?
3: Kasi gusto nilang ipakita yung sarili nila.
2: Nabago nila.
3: Kasi daw, magiging inspiration daw sila sa ibang mga kabataan na nasadlak talaga sa maling pagkakamali pero gusto nilang ipakita na pwede pang magbago pag binigyan ng chance.
2: I assume may iba dyan, abogado.
3: Wala pang abogado, wala pa. Pero merong iba na naging businessman, may ibang naging teacher, may mga police, maayos na police, maayos silang
2: gusto
3: police.
2: Gusto ko yung may disclaimer tayo dito.
3: Actually, marami kami ka-work na police na maayos talaga. Kaya lang, ang nagpapasira lang doon ay yung nakikita natin sa media.
2: Bad
3: apples na nadadamay lahat.
2: That's true.
1: Kailangan
2: true.
1: Ko rin ba mag-disclaimer sa mga abogado?
3: Ayun, ganun din sa abogado. Maayos na abogado.
2: Yes. Maayos naman yata tayo.
1: Hindi ka sigurado talaga, partner.
2: Pili ko meron naman tayong mga maayos abogado.
1: speaking of abogado, kasi itong tie-up natin with Quezon City Integrated Bar of the Philippines, Attorney Cielo, ay hindi lang one-time, big-time.
3: Yes,
1: ito ay patuloy. Kasi
3: karanasan
1: ko rin, partner, noong nag-mobilize kami halimbawa ng volunteer lawyers for child victims, kasi Bantay Bata 163, mga child abuse victims, ang daming mga volunteer lawyers. Pero nung may panahon din, nasa DSWD ako, nag-mobilize naman kami ng volunteer lawyers for children in conflict with the law. Aba, parang ang hirap-hirap. Kasi yun nga, hindi maintindihan ng mga abogado, bakit ba ako mag-volunteer sa isang
3: nasasakdal?
1: At kumbaga, yun nga, kasi yung narinig lang natin sa media ay yung mga karumal-dumal. Pero maraming, kumbaga, child in conflict with the law na hindi lang talagang walang kasalanan, wrongfully accused. Nung sila na yung magpa-file ng child abuse, ayan, pa-file na sila. Either nagnakaw sila. Meron akong isang na-handle dati, Attorney Tricia, kinuha siyang kasambahay, hindi siya sinesweldohan. At nung aalis na siya, aba, dinala siya. Sabi niya, sige, pwede ka na umalis. Sasamahan ka namin. Dinala siya, dinaretso siya sa presinto. Sinabi, ito, ninakaw niya itong mga items.
2: Oh, ano ba yan?
1: Grabe.
2: Frame up.
1: Talagang. So yun, at yung mga panawagan sa mga volunteer lawyers, kasi nga, itong programa with Juvenile Justice and Welfare Council with DZMM and QCIBP ay patuloy. So kung kayo po ay interesado, yung oras po ninyo na i-google dito ay accredited sa ating Unified Legal Aid Service na pwede nyong kumbaga, for compliance yung inyong 60 hours,
3: yes,
1: mabilis lang po yan dito.
2: Kulang pa 60 hours.
1: So, panawagan, shout out sa mga matitinong abogado dyan. Pwede kayong mag-volunteer.
3: Kaya natin okrayin.
2: Pero attorney, meron na lang po kami 5 minutes left dito sa program. We'd like to give this opportunity to you. Baka may mga nais po kayong batiin, i-invite, nais po kayong ipanawagan po dito. Meron po bang utang sa inyo na hindi pa nababayaran? Go ahead po, attorney. Nasa inyo
1: lang pangalanan.
2: Asa niyo po pagkakataon?
3: Yung ano lang, gusto ko lang i-mention kasi tinanong mo ko kanina kung ano yung case na unforgettable sa'yo at sinabi ko yung sa magwad. Kasi nakilala ko din yung mag-asawa. Na-touch lang ako dun sa sinabi nila na dapat binibigyan ng yung habang nasa yung hindi pa masyadong malalim yung nangyayari sa bata, dapat binibigyan ng intervention kasi ayaw nilang mangyari yung nangyari sa kanilang mga anak. So, alam ako doon, na-touch ako doon sa sinabi nilang yun. Kaya gusto rin nilang, actually, tumutulong din sila para yung mga bata ay hindi na mapunta sa ganung.
1: So, lesson ito, hindi lang sa ating mga children in conflict with the law, kundi good parenting lesson din ito, di ba? Yes, partner.
2: Partner, meron lang tayo nagmamadali pong balita ngayon. Yes. Papasok.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Mga kapamilya, naglabas po ngayon ng yellow at red alert sa Luzon ng National Grid Corporation May 13, 2026. Yellow alert po tayo ngayon 2 PM to 3 PM, red alert ng 3 PM hanggang 8 PM, at babalik po tayo sa yellow alert ulit ng 8 to 10 PM. Hindi pa sinasabi ng NGCP ang dahilan ng pagbagsak ng Luzon Grid sa yellow at red alert sa mga susunod na oras, pero para po sa kaalaman na ating mga kapamilya, ang ibig sabihin ng yellow alert ay manipis ang reserba ng kuryente sa ating grid, habang red alert naman po ay walang reserbang kuryente sa grid na pwedeng mauwi sa ilang pong power interruption. So maganda na po tayo mabuti niyan, hanggang 10 PM po ang red at yellow alert sa ilang mga lugar dito po sa Luzon. Partner.
1: Ayan, dahil wala na tayong oras, partner. Yung pagpatuloy ni Attorney Tricia yung kanya mensahe.
3: Huwag nating kalimutan yung mga biktima, huwag rin nating kalimutan yung mga bata, at sana magkaroon na ng panahon na talagang hindi na CICL yung mga pinag-uusapan natin. Yes, kung hindi, so, mga programa para yung ating mga kabataan at bata dun sa komunidad ay talagang nabibigyan natin ng maayos na environment para sila ay lumaki ng maayos at tama.
1: Yan.
2: Attorney, maraming salamat.
1: Yes, maraming salamat. Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council.
2: Ngayon po, dadako tayo mabilis sa ating live stream. May 3 minutes. 2 minutes pa po tayo dito. Mabilisan lang roll call ng mga estudyante po natin dito. Hindi na sila minor de edad do. Pero nakakatuwa lang kasi lagi natin silang kasama sa ating pong pag-aaral araw-araw. Si Social Life Posting, Gran Rebamba, Regina, Sarah C, Margaret Tui. Ay, nandito po sa live stream.
1: Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate.
2: Si It's Me Blotsky, partner nandito na.
1: Ligaya Chingtan.
2: Si Zach Tolentino.
1: Grace Pedregosa.
2: Si Cesar Basa na magka-episode din po kayo for abused husbands.
1: Oh, pwede natin yung
2: line up.
1: Si Islao from South Korea, nandiyan na rin.
2: Si Judy Jude.
1: Metong DC.
2: Andito si Isabel Prieto.
1: Emmanuel Bernante.
2: Donald Figueroa Bagisa.
1: Tita Lina Ho, nandiyan na rin.
2: Si Ligaya Chingtan, nandito na partner.
1: James Sabanal.
2: Si Lorenzo Progela.
1: Nilo Dacorawat. Welcome back po.
2: Hello, hello.
1: Aman Jordan.
2: Si Sergeant Putik, nandito na rin partner.
1: Hello, hello. Si
2: Roman Garabillas, partner, nandito
1: yan
2: na rin.
1: Si Zosimo Gasimin, hindi ko mahanap yung kanyang happy birthday na naman.
2: Mm-mm.
1: Nakalimutan kong yan.
2: Hello naman po kay Kelo Sheila Vera, Nineth Kirihara, kay Sean Matthew, kay Teresa Alianza, kay Rinalyn Saburido. Thank you guys so much sa panonood po sa akin.
1: Nahanap ko na. Happy birthday, Engineer Tony Castro, at happy viewing daw kay Attorney Ponciano de la Cruz at Remy Lando de los Reyes. Salamat din po.
2: Ayun po. Marami,
1: pagbati mula kay Zosimo Gasmin.
2: At buong Gasmin family ng Republic of the Philippines. Lumipas na naman po isang oras dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala po, ingat tayo. Pag sa maghahagdanan, ingat. Baka mahulog po tayo. At atit po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
2: Susunod, Tita Winnie Cordero at
1: Doc Dennis Ngo
2: sa DZMM.
1: Action ngayon!
2: Ingat, see you guys tomorrow. Bye!
0: Hello Attorney sa DZMM. Hello.

0: po ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, ganap na pong 2:01, alas 2:01.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, suportado ng Malacañang ang bagong mental health helpline ng DepEd para sa mga estudyanteng nakararanas ng mental health crisis. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
3: Teresa, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang kapakanan at mental well-being ng mga kabataan. Sa pangungunaan niya ni Secretary Sonny Angara, inilunsad ng Department of Education ang Learners Telesafe Contact Center helpline kung saan maaaring tumawag ang mga estudyante sa hotline number na 33733 para makatanggap ng agarang assistance at tulong mula sa isang profesional. Nakakonekta rin ang hotline sa National Center for Mental Health Crisis Hotline para matiyak na maaabot ng mental health professionals ang mga nangangailangan ng tulong. Maaari ring tumawag sa numerong 0945-175-9777 o mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph para sa iba pang concerns kaugnay ng mental health. Binigyan din ni UC Castro na hindi dapat ikahiya o baliwalain ang mental health concerns at may mga nakahandang makinig at gumabay sa mga kabataang nangangailangan ng suporta at agarang tulong. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, timbog ang lalaking naaktuhang ng bubugaw ng 4 na babae sa Cebu City. Balita mula sa Cebu, hati ni Annie Perez. Annie.
4: Sa entrapment operation, nakitang tumanggap ng pera ang lalaki kapalit ng isang babae. Sinasabing nasa 2,000 piso ang hinihingi niya sa mga parokyano. Napag-alaman ding 2 taon nang ginagawa ito ng suspect at marami na siyang mga babaeng na-recruit. Kabilang na dito ang isang buntis. Kinasuhan na ang suspect ng large-scale human trafficking habang inaalam pa kung may sindikato sa likod ng illegal na operasyon. Nasa kusudiyan naman ng Department of Social Welfare and Development ang 4 na biktimang naligtas. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez. Sa ibang balita, mahigit 400 buntis sa Bicol Region ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan mula sa Department of Health sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Week. Kabilang sa mga ibinigay ang prenatal checkup, ultrasound, HIV testing at maternal kits para matiyak ang ligtas sa pagbubuntis at panganganak. Ayon sa DOH, layunin itong palawakin ang access sa serbisyong medikal at tiyaking may sapat na gabay

0: ng hapon.
1: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
0: Hello po! Hello mga ateng, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito na po ang tambalan, ang programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na! Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
2: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Aksyon Ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
0: Ay, naku, sisimulan po natin ang ating programa na mabalitaan kayo sa isa'y sinigawa po naming DZMM Kapamilya Servisyo Caravan sa Barangay Tatalon, Quezon City.
2: Yes! Napakinggan kita, Tita Winnie.
0: Ay, thank you.
2: Yes!
0: Tapos, syempre, meron pa rin po tayong klinika sa Estren.
2: Tatalakayin natin ang usapang breastfeeding.
0: Ay, suki yes. Ako niyan, Doc. Sa dalawang anak ko, hanggang dalawang taon ako nag-breastfeed.
2: Perfect mother ka kasi. Kasi yan
0: full
2: ang tama.
0: Full ito,
2: ha? Oo, yun ang tama kasi.
0: At ang laki-laki pong, okay, actually, dalawa ang advantage.
2: Yes, yes.
0: Sa kalusugan ng inyong mga anak at sa pagtitibay ng kanilang pangangatawan.
2: Tama. At low cost siya.
0: Oy.
2: Diba? Low cost yan. Hindi natin iniisip yan, pero isa yan sa factor na dapat natin ipaalam. Low cost na at hindi napapanis.
0: Ayan. At mamaya po baka may mga katanungan kayo tungkol sa breastfeeding. Iisipin nyo na yan at tanungin, sasagutin ni Doc Dennis maya-maya.
2: Siyempre. At sa panghuli, may isang anak po na mananawagan tungkol sa kanyang nawawalang ina.
0: Marami pang iba. Dito lamang po sa ating programa,
2: Aksyon Ngayon!
0: At kanina nga po umaga, kaya dumayo po kami dyan sa Barangay Tatalon, Quezon City.
2: Wow.
0: Ang hukbo po ng public service ng DZMM Aksyon Ngayon sa isinagawang Extended Mother's Day
2: yes.
0: Treat para po sa mga nanay ng Barangay Tatalon, Quezon City. Andun ang TESDA. Nagturo sila kung paano gumawa ng dishwashing liquid.
2: Yun nga, narinig ko siya. Sabi ko, hindi ko nasubaybayan. Walang detalye kasi.
0: Wala.
2: Sinabi mo lang kasi.
0: Oo, nandoon. Tapos yung refrigerated cake.
2: Yes.
0: Ayan. Tapos, tawag dito, namigay, dahil alas 6 ng umaga, naroon na
2: ganun
0: mga
2: kaaga?
0: Nanay. Nandun na mga nanay. Then, nagbigay tayo ng kunting pamerienda para sa kanila habang naghihintay ng ating broadcast. Siyempre, maraming salamat po sa naging katuwang natin sa ginawa nating Mother's Day treat dyan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ang TESDA, ang Technical Education and Skills Development Authority, sa pangunguna po ng kanilang isang officer. Tawag dito, ano nga pangalan ng officer nila? Si... Ayan, ako, nawala naman na. Okay, mamaya na natin babanggitin. Yeah. 117 nanay ang ating naservisyohan, Dok. Dennis.
2: Ang dami, no, Tita Winnie?
0: Yes. Teka lang, ako, kunin ko lang ang aking ano.
2: At nakikita ko ka kanina, nun habang ginagawa mo yan, busy ka. Pero yung signal, may isang part na medyo naputol ka kaunti. Pero,
0: talaga ba?
2: Meron isang part, pero inulit mo naman.
0: Ay,
2: inulit
0: naku,
2: mo.
0: Hindi ko naman alam yun. Anyway, yun. Mula po sa TESDA, Quezon City District Office,

0: kanilang specialista na kasama natin si Miss Angela Nalo.
1: Yes, thank you very much.
0: Tapos yung nagturo kung paano gawin yung refrigerated cake na sa 5 piraso, pwede ka, kung mabenta mo ng todo, pwede kang kumita ng 312 pesos.
1: So pag refrigerated cake, walang baking?
0: Ay, wala.
1: Wala?
0: Ang ginamit lang, ang ginamit nga nilang base, yung mga mamon kaya cupcake na nabibili sa grocery. Ah. Ipapat lang na ganon doon sa lalagyan. Ang gagawin mo lang, cream.
1: Yung cream lang.
0: Oo, para pang ibabaw. Yes, pang ibabaw lang.
1: So parang refrigerated, layered cake.
0: Parang ganun
1: na. So parang ice cream din ang base, para ang dating.
0: Yes, wow, parang tiramisu.
1: Yes,
0: parang ganun, wala lang
1: minus
0: alak.
1: Minus na alak.
0: Yes. Oh. Pagkatapos, si Chef Alvin yan, si Chef Alvin Manalaysay, siya nagturo. Siyempre, nagpapasalamat din tayo, Doc, kay Barangay Captain Emmanuel Kiko Del Mundo.
1: Mm-hmm,
0: siya
1: yes.
0: ang kapitan dyan sa Barangay Tatalon. At siyempre, pa sa Public Affairs and Information Services ng Department of Quezon City Government.
1: Yes. Tama?
0: Public Affairs and Information Services Department ng Quezon City Government. Thank you po!
1: Thank you very much sa inyo.
0: At inaanyayahan ng TESDA na maging scholar ang mga nanay kasi marami pa silang pwedeng matutunan. Nagturo na rin silang gumawa ng siopaw at saka siomay.
1: Wow!
0: Oo, ito'y pangkabuhayan.
1: Yes, oo. Diba? Simple lang yan. Simple lang yan basically kasi gumagawa ka naman ng meatballs.
0: Yes.
1: So ipasok mo lang sa wonton wrapper at wrapper steaming lang.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: Ay, thank you rin pala kay Sir Chito Chavez ng Tinapayan. Sir Chito, nabiting kami sa pandesal mo ha. Sa susunod, damihan natin yung pandesal.
1: Pero thank you rin po kasi na-sharean ako ni Tita Winnie.
0: O, nagpandala siya ng mga patinapay
1: yes,
0: din para
1: you,
0: sa
1: thank you, thank you very much.
0: Thank you, thank you. Abangan po ang susunod nating gagawing DZMM Lingkod Kapamilya Caravan sa Caloocan City.
1: Wow, may sunod na ang area.
0: At eto na po ang ating
2: litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
4: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Itong ating aksyon-solusyon, Doc, ay update na lang ito, di ba?
1: Napag-usapan na natin to before, no? At mismo yung mayor nga, active.
0: Yes.
1: Habang kausap natin, ay hinahanap niya yung lugar.
0: Oo. Ito nga po yung nailapit sa ating junk shop na naging tambaka ng basura dyan po sa Barangay Malitlit, Santa Rosa, Laguna. Nasa linya nga po natin ang City Government Officer ng Santa Rosa City Environment and Natural Resources Office, si Miss Amor Salandanan. Hello, Miss Amor. Magandang hapon po sa inyo. Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis.
1: Good afternoon.
5: Magandang hapon po.
0: Ay, Miss Amor, ano po, na-inspeksyon nyo na po ba yung tinutukoy na umano'y junk shop pero naging tambakan na po dyan sa Barangay Malitlit, Santa Rosa?
5: Opo, yes ma'am. Na-inspect na po ng maraming beses.
0: Okay.
5: Katulad nga po ng sabi nyo kanina, ay personal po itong tinitingnan na tinututukan po ng aming butihing mayor na si Mayor Arlene Arcillas.
1: Yes.
5: So mula po nung time na i-forward po yung reklamo po sa opisina po niya. Araw-araw po ay may update po tayo na ipinapasa kay Mayor Arlene.
0: Ano pong latest, Miss Amor?
5: Ngayon po ay patuloy po yung paglilinis doon po sa lugar at wala na pong pumapasok po na mga bagong basura.
1: So talagang may violation.
5: Tinatambak doon po sa lugar.
1: May violation, Ma'am Amor. May violation.
5: Yes, kasi yung area po is hindi talaga siya inaallow for that purpose.
1: Yes.
5: So kaya ang immediate po na ginawa po ng ating butihing mayor is to stop the operation and order na totally linisin po yung lugar.
0: Mm-hmm. Ma'am Amor,
5: so kanina, yes ma'am.
0: Sorry po, bago kayo magpatuloy, madam, ano, natukoy nyo na ba at nakausap yung may-ari ng lugar? At ano po ang mga kadahilanan o justification niya sa kanyang ginawa?
5: po namin, ako po personal, hindi ko po nakausap yung may-ari.
0: Okay.
5: Nung junk shop.
0: Opo.
1: Okay.
5: Ang nakakausap lamang po ay parang mga katiwala na nagbi-withheld naman po ng kanilang mga pangalan.
0: Mm-hmm.
5: So, hindi po namin mapilit na maibigay din po yung mga pangalan po nung ilan sa mga parang mga manggagawa po nila doon.
0: Uh-huh.
5: Ang lugar po na yon is nirerentahan lamang po.
0: Ah, hindi
5: nitong
0: kanila.
5: Supposedly junk shop, hindi po talaga siya yung may-ari.
0: Ah, okay.
5: Opo. Pero, ganun po kasi.
1: Pero yung landowner, ma'am. Ma'am Amor, yung landowner, yung property landowner, owner, aware ba siya na itong nag-rent sa kanya ay ganun ang ginawa
5: ganun
1: or yan ang violation? Opo.
5: Maybe, sir. Siguro po alam naman po nung may-ari kung ano yung itatayo na negosyo doon.
1: Oh.
0: Okay, ano po kaya ang liability nitong mga taong ito?
1: Yung renter at yung owner ng land, ma'am.
5: Yung lessee, nagre-rent po, definitely po, may violation siya sa RA 9003 and dun sa environment code po ng Santa Rosa.
0: Opo.
5: Kasi ang Santa Rosa po is may environment code.
1: Yes.
0: Opo. At yun nga.
5: So, may mga penalties po na nakalatag po doon sa environment code. Magkakalat, operating without permit, may mga complaints sa mga kapitbahay, sa mga immediate na stakeholders.
0: Mm-mm.
5: Lahat po nakalatag po doon sa environment code.
0: At
5: so may mga citation tickets po kami na ini-issue pagdating po doon.
0: Tsaka
5: sa side naman po ng
0: lessor,
5: may-ari po ng property, yun lang ang hindi po masyadong alam, ma'am, kung ano ang pwede namin ipataw sa kanya.
1: Yes.
5: Kung papaano po.
0: At saka nga, nabanggit nga po ni Mayor Arlene, nung una namin siyang, nung una kaming dumulog sa kanya, eh hindi daw ito yung official dump site para sa Santa Rosa.
5: Opo, ma'am. Tama po yun. Tama po yung sinabi ni Mayor Arlene.
0: Uh-uh.
5: Santa Rosa po kasi is wala siyang dump site po talaga.
0: Okay.
5: Kaya meron po kaming ginagamit na sanitary landfill.
1: Yes.
5: Which is in San Pedro po.
0: Mm.
5: Binabayad po ng Santa Rosa ang basura na dinadala po dun sa sanitary landfill. It is a private sanitary landfill po.
0: Ayan. So, mga ilang araw niyo na po bang nililinis itong lugar na ito?
5: Mahigit na pong isang linggo, ma'am.
0: Eh, ganun kadami ang basura? Oh my goodness.
5: Ganun po kadami. Kanina po ay naisend ko na rin po kay Miss Sweet yung ilang sa mga updated na mga photos, ma'am.
1: Okay. Meron po ngayon, ma'am, updated po. Pinapakita namin dito sa teleradyo yung mga updated video niyo po at saka photos po. Yung paglinis ba, yung pagdump sa ibang lugar, nitong lessor, itong nagrent.
0: Yung lessee.
1: Lessee pala, I'm sorry. Siya ba nagbayad dito ang paglilinis o kayo?
5: Yes, sir. Yes, sir. Kasi privado po siya.
1: Yes.
5: Oh. Tama
1: lang.
5: Hindi po siya kay city government. Opo.
0: Okay.
5: At saka siya po yung nagkalat.
1: Very true, Miss Amor.
0: Diba nga, kalat mo, linis mo.
1: Tama. Tama siya.
5: Correct yan.
0: Eh di, makakaasa po kami na wala na kaming matatanggap na panawagan tungkol sa masangsang na amoy.
5: Yes, ma'am.
0: Yes,
5: okay. Po. Actually, ngayon po, kanina, sa mga po yung mga photos na yan, nagpupunta rin po kami ng tao doon para lang po malaman kung may amoy pa.
0: Mm.
5: Kasi before, lumabas din po yung issue na medyo may amoy pa daw po.
0: Yes.
5: Sa ngayon po kasi, wala na po siyang amoy.
0: Siguro po,
5: may factor din po na medyo mainit po ngayon. So, mabilis po yung dissipation ng mga amoy.
1: Okay.
5: And wala na rin po naman source na rin na panggagalingan nung amoy.
0: Ayan.
5: Kasi kukunti na rin po. So siguro po, iipunin na lang po yung mga mumu ng mga basura po na naiwan dyan. And i-require po namin na i-disinfect na rin po yung lugar.
0: Oo, totoo. Kasi pag ang problema naman natin, Miss Amor, dyan, pag may naiwangan, pagka naulan.
5: Diba? Pag, kaya po, papasimot po natin.
0: Correct. Pagka nabasa, aagos, baka magkalat pa ng mikrobyo sa neighborhood.
5: Correct, ma'am.
0: Sige.
5: Correct po. Kaya papadisinfect po natin, ma'am.
1: Yes.
0: Thank you, Miss Amora.
1: Thank you, ma'am.
5: Wala pong anuman.
0: Ayan, maraming.
5: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon. Pakikumusta at pakiabot na lang din po ang pasasalamat namin kay Mayor Arlene.
5: Yes, ma'am. Makakarating po.
0: Sige. Salamat po. Thank you.
5: Thank you po. Thank you.
1: Siyempre, muli, maraming salamat po, Miss Amor, sa Landanan, Santa Rosa City Environment and Natural Resources Office, at kay Mayor Arlene Arcillas, at sa Concerned Citizen, remember, Tita Winnie?
0: Si Bel.
1: Na si Bel, na nagpaabot ng reklamo sa ating programa noon April 27.
0: Ayan. Clap, clap, clap.
1: Thank you very much.
0: Salamat.
1: Thank you.
0: Sandali, at pagkatapos po ng ilang mga paalala, magbubukas na rin po ang ating klinika sa Istrenta at ang ating tatalakayin ay
1: breastfeeding.
0: Baka meron po kayong katanungan tungkol sa breastfeeding, isipin at ipadala na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672, at 5673.
0: Bago po kami mag-break, meron muna tayong papasalamatan.
1: Yes!
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Yan, maraming salamat sa patinapay. Samantala, bago ang lahat, bigandaan po muna natin ang balita. Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, sa area ng Senado, si Radyo Patrol Bert Dizon. Yes, Bert.
3: Tita Willie, Doc Dennis, as of 2:21 ay nakarating na dito sa harap ng gate ng Senado. Itong mga pro-investment group sa pangunayan ng Tindig Pilipinas at ng iba't ibang mga sektor, kanilang na din yung mga nag-file o yung mga complainant doon sa dalawang investment na complain. Nandito rin sila ngayon, nakikisama sila dito ngayon sa programa na sinasagawa ngayong hapon. Nandito rin yung iba't ibang mga personalidad, kabilang yung lead consumer ng Tindig Pilipinas at si Nico Aquino D. At ang iba't iba pang mga pari katulad ni Father Flatty Villanueva, na nandito rin sila ngayong hapon. Sa mga sandali ito, ang nakikita pa lang natin na grupo ay itong mga pro-impeachment group na nagsisimula na yung kanilang ginagawang programa. Sinalubong naman sila itong mga hana, itong mga batalyon na mga polis, itong mga PNP Civil Disturbance Management Unit ng PNP na mahigpit na nakapantay dito sa panulukan dito sa may southbound ng Diokno Boulevard para nga hindi makapunta itong mga nagpoprotesta doon sa mismong harapan ng gate ng Senado. Sa mga sandaling ito ay bukod sa mga pro-impeachment group na sa kanay naman, no, nakita natin kanina naman nandito rin yung mga taga-suporta naman, mga pro-admin supporters, nandito rin na nakita natin. Hindi naman kanina nagkaroon ng komisyon namin na may common naman na pinaglalaban itong dalawang grupo, yun nga yung panawagan nila ay ipagpatuloy yung impeachment trial, no, ni Vice President Sara Duterte pagdating dito sa Senado. At yung isa naman ay gusto nila nga iparesto si Senator Bato de la Rosa na ngayon ay nagdaan na sa protective custody ng Senado. So, Tita Willie, Doc Dennis, yan muna yung update mula rito sa labas ng Senado. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Babalik po tayo samantala.
1: Ang oras, alas 2:24.
4: Aksyon ngayon!
6: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Ma-
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lights. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
8: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
9: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
11: DZMM Radyo Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Ngayon!
0: Ay, mamaya pa pala yung clinic kasi sobra naman akong excited. Breastfeeding tayo bago ang ating klinika, balita muna. Mga nagbabagang balitang iahatid ng ating mga kasamang Radyo Patrol. Una sa hanay, Senator Ronald ito, mga ateng, mga kuyang. Senator Ronald De La Rosa, inawit ang Philippine Military Academy hymn. Pag Lunes may ang flag ceremony. Sige. Bakit kaya? Alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol Robert Manong. Robert, bakit siya kumanta?
12: Dito, Winnie, sa ambush interview dito sa Senado, kinanta ni Senator Ronald Bato De La Rosa ang Philippine Military Academy hymn sa harap ng media. Buong puso niya inawit itong bahagi ng PMA hymn na anyay, isang mapayapang paraan ng paghihingi niya ng suporta sa mga mista sa akademya sa gitna ng inilabas ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Iginiit ng mambabatas na naging matapat siya sa pagsiservisyo sa bansa at sa mga Pilipino. Ipinaalala din niya na ang PMA hymn ay ang pag-iit ng pagiging malaya ng bansa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Binigyan din ni De La Rosa na itinataguyod ng PMA hymn ang values na pinahahalagan ang akademya, ang courage, integrity at loyalty. Si De La Rosa ay bahagi naman ng PMA Sinagtala Class of 1986.

0: Yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, BZMM.
1: Salamat sa iyo, Robert Mano.
2: Malacanang muling itinanggi ang sinasabing destabilisasyon laban sa administrasyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
3: Walang natatanggap na anumang ulat ang Malacanang tungkol sa destabilisasyon o tangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Tugon ito ng Malacanang matapos matanong kung may impormasyon ito sa paribagong destabilization plot. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi na rin naman bago ang mga ganitong ulat. Bagamat walang tihukoy ng mga personalidad, sinabi ni Castro na alam naman nila kung kanino nang gagaling ang mga ganitong pagpapalutang dahil may gustong iluklok sa mas mataas na posisyon. Nagpaalala naman si Castro sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri, lalo na sa mga fake news. Nauna nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na may kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, CZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Pangulong Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr. maaari nang mag-appoint ng mga na, ulitin natin, baba mo nga kaunti. Maaari na mag-appoint ng mga natalong kandidato sa nakaraang halalan sa mga posisyon ng gobyerno ayon sa COMELEC. Ah, pwede na niyang i-appoint
2: tapos
1: yung
2: na
1: mga natalo kasi tapos na yung period.
2: Yes.
1: Ah, okay. Alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC ni Steve Raz.
4: Iniiyak nga ng Commission on Elections sa COMELEC na simula ngayong araw May 13, maaaring nang magtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga kandidatong natalo sa nakaraang 2025 national and local elections sa mga posisyon sa gobyerno. Ayon kay COMELEC Chairman Joel Sharon Garcia, sa ilalim ng Section 6, Article 9B ng 1987 Philippine Constitution, bawal ma-appoint sa anumang posisyon sa pamahalaan ang mga natalo sa halalan kung hindi pa natatapos ang isang taon mula ng idaos ang eleksyon. Layunin nito anya na maiwasan ng pag-abuso sa kapangyarihan ng appointment at matiyak ang pantay na oportunidad sa paglilingkod sa pamahalaan. Dagdag pa ni Garcia, ang pag-appoint sa isang posisyon sa gobyerno ay nananatiling prerogative ng appointing authority basta't sumusunod sa batas at ang anumang dahilan sa likod nito ay bahagi ng tradisyon na dapat igalang at nasa discretion ng opisyal. Ginawa ng COMELEC ang pahayag kasunod ng social media post ng veteranong kolumnista na si Ramon Muntulfo na nagsabing nakatakda ng manong-manong pa bilang bagong Justice Secretary ang natalong senador at dating DIL Secretary na si Ben Rabolos, kapalit ni acting Justice Secretary Frederick Vida. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Steve Raz! Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pang mga balitang iahatid ni Tony Velasquez sa kanyang headline sa hapon, alas 4.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Breastfeeding!
2: Yes!
1: Bakit natin tatalakayin to, Doc? Wala pa bang naniniwala sa bertud ng breastfeeding?
2: Hindi sa hindi naniniwala. Dapat alagaan natin yung ina. Yun may-ari ng katawan. Minsan kasi nagpapa-breastfeed sila. Pero okay ba ang ibinibigay nilang gatas?
1: Ha?
2: Number two, ay sapat ba ang ibinibigay sa sanggol?
1: Totoo ba, Doc?
2: Yes.
1: Medyo ako may question dito.
2: Sige lang.
1: Kasi sa pagkakaalam ko, dapat naman talaga alagaan ang vessel o yung nanay lalo nagbibigay. Kasi lalo na sa pagkain. Kasi kung ano daw yung kinakain, yung sustansya, ay napupunta rin sa gatas ng ina na makukuha ng gatas ng bata pagka sinuso.
2: Tama.
1: Eh kasi may nagsabi hindi daw.
2: Hindi. Importante ang kinakain ng nanay. Kasi shared responsibility to eh.
1: Oo nga.
2: Ikaw ang may katawan, ikaw ang may suso, ikaw ang may gatas. ikaw ang kumbaga pabrika.
1: Oo,
2: dapat perpekto ka.
1: Oo.
2: Kaya sapat dapat ang nutrients mo, bitamina mo, minerals mo, tubig mo, pahinga.
1: Oo.
2: Pati na rin yung mental state mo.
1: At saka, naku, dapat ano, hindi basta-basta nainom ng gamot.
2: Yes, dahil may mga tinatawag na transmissible na pwedeng ilipat mula sa mammary glands o sa pagawaan ng gatas sa suso ng ina papunta sa bata na hindi naman dapat makuha ng bata.
1: Alam mo, meron akong episode na napanood doon sa aking
2: Yes, yung paborito mo. Yes, series, yes. Ano?
1: Namatay yung baby, 8 months old, kasi yung nanay may postpartum depression.
2: Yes.
1: Uminom siya ng antidepressant.
2: Oh.
1: Eh, nagpapasuso.
2: Mm-hmm.
1: Eh, nasuso daw nung bata.
2: Nag-down yung sensory capacities ng bata.
1: Oo.
2: Pati yung respiration.
1: Ah, tapos merong traces ng nung gamot, metoprolol or something.
2: Yes. Kasi nga hindi pwedeng basta-basta tayong uminom ng gamot. Maski na nung buntis ka.
1: Ay, totoo.
2: Yes, lalo na ngayon na nagpapasris. Dede ka, nagpapasuso ka.
1: Correct.
2: Dahil pwedeng lumipat eh. Kung ano ang kinakain ni nanay, ni ina, pwedeng pumunta sa baby yan eh.
1: Eh, di ba nga, nung buntis, bawal din na magpakulay ng buhok?
2: Yes, dahil may kemikal.
1: Correct.
2: Kasi masabihin natin natural or what, may kemikal.
1: Hindi ba?
2: Wala sa natural, pwede yan lumipat. Ma-absorb ng balat, pumunta sa systemic circulation, pasok na sa tinatawag na fetal placental circulation.
1: Explain natin, Doc. Kasi maraming mga nanay na hindi nila naiintindihan ang biological connection ba ang tawag mo doon o physiological connection ng baby sa nanay?
2: Pareho lang sila. Ano yan? Yung sa loob pa, Tita Winnie?
1: Mula sa loob pa.
2: Dahil ang nanay ay siyang nagdadala ng baby sa kanyang loob ng matres niya. Nasa loob ng isang bubble o sa isang lobo yung baby na puno ng tubig, amniotic fluid. Kaya hindi nalulunod si baby dahil doon sa puso niya, nakakonek yan sa kanyang placenta na siya nakakapit sa matres ng ina. Kaya itong sa matres at yung placenta, pwedeng mag-communicate. Kung ano ang umiikot na dugo sa loob ng nanay ay pumupunta rin sa baby. Kaya kung masigla, kung okay si mami, okay na okay si baby.
1: At nagpapatuloy yan sa pagpapasuso o breastfeeding.
2: Yes. Kaya once na cut na natin ang tinatawag na umbilical cord, ito na yung susunod na hakbang o susunod na step na may connection ay itong breast milk nga. Imagine, ikaw ay nagkakaroon ng gata sa suso mo kung kailan ka nag-birth. Di ba? Dahil may mga hormone na siyang ilalabas na. Buntis ka noon hanggang kabuanan mo, hindi pa lalabas ang gatas sa suso mo.
1: Uh-huh.
2: Once na deliver, once na cut, prolactin, oxytocin, ala, lalabas na sa iyong nipple. That's how good, that's how perfect yung breast milk is.
1: Ayan, kaya kailangan masustansya rin ang breast milk.
2: Yes, meron ba tayong sabihin natin na producer or sabihin natin pabrika na hindi maganda ang kanyang quality o nutrient? Kaya dapat ibigay natin sa nanay yung full nutrient. Kaya tinanong mo kanina, Tita Winnie, napaka-importante na ang nanay, yung ina na nagpapasuso, na nagpapadede, ay kumpleto ang kanyang nutrients, wala siyang sakit, o hindi siya dapat basta-basta uminom ng gamot, sapat ang pahinga, and yung mental awareness and mental preparation niya.
1: Ayan. Ano ba yung mga pagkain, Doc, na pamparami ng gatas?
2: Generally, tubig lang.
1: Tubig lang?
2: Yes.
1: Ano yung sinasabi nila? Malunggay. Dahon sili, shelf, tulya, tahong.
2: Kung ikakategorize mo sila, siya ay complete. Proteins, carbohydrates, fats, and minerals.
1: Ayan.
2: Yun lang, nilagay lang natin sa tulya, malunggay, at iba pa.
1: Ayun.
2: Diba? Pero napaka-importante niya na, kasi ang breastfeeding, dapat ibigay natin sa bawat anak natin dahil ito ay nagbibigay ng proteksyon. Antibody, full package yan ng pagkain. Nandyan ang lahat. At syempre, makikita mo yung mga babies na na-breastfeed. Less infection yan.
1: Ay, Dok, anong tawag dito? Bakit ano, bakit yung iba walang gatas? Hindi nagpo-produce ng gatas yung dede?
2: So titingnan natin. Yun may-ari, yun vessel, sabi mo nga, no? Sapat ba ang kain niya? Sapat ba ang tulog niya? Alam mo, minsan pag-stress ang nanay, hindi masyadong maglalabas ng tubig, ng gatas mula sa kaniyang dede.
1: Totoo.
2: Di ba?
1: Actually, it's 60% tawag dito, psychological.
2: Yes. That's why I ginamit ko yung termino kanina na mentally prepared.
1: Yes.
2: Handa ka. Imagine, only a mother can produce the breast milk. That's how wonderful the body is.
1: Meron lang ako i-share, Dok.
2: Sige.
1: Na ni-lecture din sa akin ng mga OB gynecologist ko at saka pediatricians. Kasi natanong ko sa kanila, bakit ano, yung bakit may mga nanay na gusto naman nilang magpa-breast milk, breastfeed rather, pero walang breast milk na lumalabas. Mm-hmm. Nasa focus daw nung nanay. Kasi may mga nanay, pasensya naman na po, na bukod sa kagustuhang magpasuso sa kanilang anak, iniisip yung kailan kaya ako makakapagtrabaho.
2: Makakapasok.
1: Oo. Kailan ako dapat papasok kasi kailangan namin ng pera.
2: Oo.
1: May mga ganong mga iniisip. Tama ka, Dok, yung sinabi mo, kailangan at rest ang
2: mentally
1: isip.
2: Prepared din.
1: Aware ka.
2: Kaya nga meron tayong maternity
1: yung
2: leave.
1: Worries, yes. Yung worries, medyo
2: diba?
1: Ang laki ng
2: okay,
1: ano.
2: Sabihin natin sa generally sa mga kababaihan, pag ikaw ay may binoproblema, wino-worry, ultimo regla mo sira eh.
1: Ah, talaga?
2: Di ba?
1: Di lang pala yun sa pagbubuntis?
2: Hindi lang. Alam mo, dahil nalaman ko yan sa mga estudyante ko.
1: Oo.
2: Dok, irregular ang menses ko kasi exam mo na naman. Sabi ko, ako?
1: Ah, talaga
2: yes.
1: Ba?
2: Yes. During time of anxiety and stress, yun, everything, the hormonal imbalance creates some form of irregularity.
1: Babae lang yan?
2: Well, syempre, meron din effect sa mga kalalakihan.
1: Pero yung manifestation
2: kasi ang mas obvious sa kababaihan eh. Meron kayong monthly menstrual period eh.
1: Okay.
2: Meron kayong takdang oras at panahon eh kung kailan kayo magkakamens.
1: Yeah, diba? I understand. Iba rin naman ang magiging
2: effect sa males, di ba? Pero wala tayong regular effect, regular occurrence.
1: Paano yun, Dok? Kailangan din naman magtrabaho ni nanay.
2: Kaya gamitin yung maternity leave ng tama. Kung ito ay takdang para sa iyo ay mag-alaga. Alagaan ang sarili mo at alagaan ang baby mo, gamitin niyo pang maternity leave, pang nutrition, pang feeding ng baby rin.
1: Totoo ba, Dok, na kapag halimbawa, galing ka sa labas, pagod ka, huwag ka daw munang magpapasuso kasi masususo ni, makukuha daw ni baby yung pagod mo.
2: Hindi. Tsaka huwag niyong asahan na yung gatas ng nanay kasing itsura ng gatas ng cow's milk. Okay?
1: At hindi rin ganun ang lasa.
2: Hindi. Mas watery ang breast milk eh. Mas watery. At never na mas okay ang commercial formula than breast milk. Breast milk is the perfect food
1: it's
2: for the
1: best
2: baby.
1: For baby.
2: The best,
1: sabi
2: best,
1: nga
2: best,
1: nila,
2: best.
1: Diba?
2: Oh, oh.
1: Ang ginagawa ko nung araw, Dok, kasi nagtrabaho din naman ako.
2: Yes.
1: Hindi pa ganun kahaba ang maternity leave. Eh. Pag uwi ko ng bahay, iinom lang ako ng tubig, tapos pupunasan ko yung nipples ko bago ako magpapasuso. Kasi syempre, pinawisan ka.
2: Pawisan, everything. Yes, tama yan, Tita Winnie.
1: Ganun,
2: correct
1: diba? Si Marilu Dones, kaano-ano kaya ni Jay ito. Hello po. Ask ko lang po kung 5 months ng buntis at na-find out na may breast problem, pwede pa ba magpagkapanganak ng isa na... What kind
2: anong
1: of...
2: breast problem?
1: Yeah.
2: Ganito yan. Hindi ko alam anong problema, but iniisip niya siguro kung meron mas bukol at iba pa.
1: Okay.
2: I really don't know kung anong tinutukoy, pero kung...
1: Well, usually, Doc, sorry.
2: Yes.
1: Usually, yung inverted nipples.
2: Hindi issue yung inverted nipple. Wag lang sabihin natin yung aparato, which is the mammary gland,
1: ito
2: or yung mga duct, yung mga kanal, ang may bara.
6: dahil pwedeng magkaroon ng infeksyon o yung nipple mo pwedeng maging matigas.
1: Mag-gorge.
6: Yung mastitis, di ba, namumula at mainit. Yun, ayaw natin yun.
1: Ayan, si Jenna, gamot po ba talaga sa sore eyes ang gatas ng ina?
6: At kailan naging gamot ang breast
1: niya? Uy, sabi yan ng mga nanay.
6: Alam mo, totoo yan. Tinanong ko nga eh, sige nga.
1: Pati sa rashes, Duke.
6: Yun nga eh, sabi ko, ano yun? Hahanap tayo ng buntis na nagpapadede sa barangay natin para gamutin lang ang mata mo? Imposible. Hindi.
1: Oh, paano kaya yun?
6: Yun nga. Paano ilalagay? Paano mapapata?
1: Eh, di pupunta ako sa kapitbahay ko, magdadala akong tasa.
6: Ganon. Eh, di meron din contamination.
1: Tatakpan ko. Si Lani, may tanong si Lani. Oh. Masama bang uminom o kumain habang nagpapadede ang isang ina? At ano pa ba ang dapat maiwasan ng mga inang nagpapadede?
6: Hindi naman problema ang kumain, uminom habang nagpapadede. While eating, siguro nasa dining table, Tito Winnie, di ba? Kaya, kung kaya mo ba eh. Kung kaya mo ba. Anong dapat iwasan? Iwasan magkasakit.
1: Yeah.
6: Iwasan tapang hygiene. Sapat po ang pagkain, napaka-importante. At kung sa bagay, kung sakali nagtatrabaho, ang breast milk ay pwedeng i-store. Ang room temperature ilang oras itago, no? Mag-breast pump, itago sa isang malinis na lalagyan. Kung sa refrigerator naman, ilang araw pwede mo itagal. Gusto mo bang mas matagal, buwan? I-freezer. Freezer. Yun.
1: Alam mo, nagpapasalamat kami, ako at saka yung kapatid kong bunso, si Andrea. Alam mo, nag-donate pa siya.
6: Mm.
1: Kasi sobrang na,
6: production.
1: Yung buong freezer, puro breast milk na ang laman.
6: Yes.
1: Ako naman din ganun. Mas maswerte ang mga nanay ngayon kasi
6: tama,
1: mas binibigyan ng lugar at saka moments ng breastfeed.
6: Diba?
1: Breast
6: pumping. Sa mall may feeding room.
1: Yes.
6: Kung nakakita ang breastfeeding room.
1: Dati wala.
6: Sa airport meron yan.
1: Yes.
6: Sa opisina meron din yan.
1: Oo.
6: At ang aking karanasan, lalo pa noon ng COVID tayo, may pasyente ako na nag-donate ng kanyang breast milk para sa isang sanggol, para sa mga sanggol na ang ina ay nagkaroon ng infeksyon. Nag-survive naman. Pero habang nasa, you know, na ospital, sino nagpapadede sa sanggol? Nag-donate siya.
1: Oo. Ako rin, nag-donate ako sa NICU.
6: Yes.
1: Kasi sobrang overproduction. Doon, ang sakit hanggang dito.
6: Yun ang maganda. Dapat mong ilabas, i-extract. If not, magkakaroon ka ng engorgement sa breast mo. At sayang, di ba? Why not share it? That's God's gift to people.
1: Baka nabiting kayo na sa Facebook at TikTok si Doc.
6: Mag-search lang po ang ating username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like at mag-share para sa mga payong medikal o anumang makabulang hunta na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo. Sorry ha, nabubulol na ako.
1: Mag-message na-excite lamang kahit sasagutin ni Doc Dennis yan. Maya-maya po sa ating pagbabalik, malaman natin kung paano tayo makakatulong sa paghahanap ng nawawalang ina ng ating mananawagan. Babalik po ang
6: Aksyon Ngayon!
5: Ang puso ng DZMM, Aksyon Ngayon! Utan.
7: At misteryo ang inyong umaga dito sa Sinisigaw.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay...
10: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
11: Leia...
10: De Guzman.
9: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
12: Hindi ako susuko!
13: Digaxin.
14: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
13: Habulin!
15: Ang lakas-lakas ng apil mo.
16: Bulaklak para sa'yo.
13: Hindi ka sasantuhin.
17: Si Maroy! Bumuka na ka, boy!
18: Talagang
19: ayan!
2: Nananawagan po ang pamilyang Lilo sa sino mang nakakita sa 54 na taong gulang na si Elpidia Eli Manalo. Lilo. Lilo ang apelido, no? Ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Huli siyang nakita noong Mayo 4, 2026, noon bandang alas 8 ng umaga sa exit ng DFA Asiana.
1: Ayan, napanood natin ito sa TV Patrol, Doc, yes. Ano? Ayan, nasa linya natin ang kanyang anak ni si Leandro Lilo. Leandro, hello, Tita Winnie at Doc Dennis.
2: Good afternoon.
20: Hello po, magandang hapon po, Ay. Ma'am Winnie and Ma'am Answer Dennis.
1: Ayan. Lilo ba o Leilo?
20: Lilo po, Ma'am. Lilo.
1: Okay, ikwento mo nga rin ulit sa amin ang nangyari kay mama mo, Mama Eli.
2: Oo.
20: Opo. Kasi bali ganito po, nung May 4 po, ay may appointment po si nanay sa DFA kasama po yung aking pinsan para po sa kanilang passport. Kasama po yung aking pangalawang kapatid tsaka isa pang pinsan na naghihintay po sa labas kasi hindi po sila papasukin dahil nga po wala namang appointment silang dalawa.
1: Correct.
20: So ibinilin po nung aking pangalawang kapatid doon sa aking pinsan sa loob, si Joshua, yung aking nanay na i-assist din po habang nagpa-process po doon sa passport po niya.
1: Okay.
20: Ngayon po ay, ang sabi po ni Joshua, nakalingat siya saglit dahil nagpa-biometrics na po siya. And then at 8:20 in the morning, ay doon po niya na-realize na nawawala na po. So tinawagan niya po yung kapatid ko na nagkataon naman pong nag-CR sa PTEC.
1: Okay.
20: So tinawagan po niya at agad-agad naman po bumalik yung kapatid ko sa DFA. At yun nga po na ano nila na nawawala nga po.
2: Pero nakapasok ng nanay mo? Nag-ask
20: po sila ng assistant sa DFA Asiana. And then base po dun sa CCTV footage, ay lumabas daw po siya ng exit gate ng 8:20 in the morning. And then yun po, wala na po kaming naging balita or hindi na po namin matukoy ay hanggang sa ngayon kung saan po napunta yung aming nanay.
2: Leandro, anong oras ang appointment niyo para magkaroon ng, para sa passport? Anong oras ang appointment?
20: Ano po, 8 o'clock daw po, 8 to 9 o'clock daw po in the morning.
2: 8 to 9, pero nakapasok kayo ng alas 8 at nakitang lumabas sa exit ng 8:20. Sa pagkakaalam mo, nagawa na ba ng photo lahat ng
1: dumaan sa proseso?
2: Na ba? Sa proseso na ba? Buong proseso sa pagkuha ng passport?
20: Yun lang po ang hindi ko sigurado po. Hindi ko po sigurado kung hanggang anong step po yung natapos niya.
2: Kasi makaka-exit ka ba ng basta-basta? Meron yan circular effect eh.
1: Iikot siya bawat istasyon hanggang sa makapunta. Pagkatapos na...
2: Babayaran mo, tapos ipa-deliver ba o pick up? Yun ang huli.
1: Tsaka nandun sa tabi ang paspo, ang exit.
2: Yes, oo.
1: Pero...
20: Yung pinsan ko po, nakasama niya, according to him, ay nakatapos daw po siya hanggang dun po sa pagpapadala sa LBC. Ang hindi ko lang po alam ay kung yung pong nanay ko ay hanggang anong step po yung na-accomplish niya.
2: Okay.
1: Pwede naman itanong sa loob, Leandro.
2: Na-counter-check niyo po ba?
1: Oo nga.
2: Kung sa anong
1: step may CCTV sa loob ng opisina, makikita kong na bukod dun sa CCTV, makikita rin, matche-check sa bawat istasyon kung dumaan siya doon. Natanong niyo na ba?
20: ay hindi pa po, ma'am.
1: Kasi ang
20: hindi
1: bilis
20: pa po
1: din eh. Yes, ang bilis. 8 o'clock, tapos 8:20. Actually, yes, mabilis po lang naman
6: mabilis
1: talaga.
6: Mabilis na ngayon.
1: Kaya lang, okay na. Ang tanong ko dito, Doc Leandro, yes, meron bang tawag dito, kapansanan o sakit si Mama Ellie?
20: Ma'am, ano po kasi, siya po ay may pagka-introvert po siya. Siya po ay, since bata po kami, ay hindi po siya masyadong nakikihalubilo sa mga tao.
1: Okay.
20: Para po,
1: pero
20: takot siyang makipag-usap sa tao, lalo na po kung hindi niya kakilala.
1: Pero hindi siya, wala siyang Alzheimer's?
20: Wala po, ma'am. Wala po.
1: Wala. So, makaka...
20: Siya naman po ay, ano po, pag po siya ay kinakausap, okay naman po siya sumagot.
1: Ah, okay.
20: And then, alam po mga personal details, alam naman niya po.
1: Yes. Personal details, kasama pati address pa uwi?
20: Yes, ma'am. May dala po siyang green folder. Nandun po yung photocopy po ng mga requirements po niya sa TFA. Nandun na po yung PSA, birth certificate,
6: yes,
20: yung photocopy
6: hindi,
20: po ng ID niya. Ganun po yung sa kapatid ko po. Yung photocopy po ng ID ng kapatid ko, nandun din po sa folder na dala niya.
6: Pero pagkausap ko si Nanay Ellie, saan po kayong nakatira? Makakasagot siya ng maayos?
20: Yes po. Yes po, sir. Yes po.
1: Or, marunong ba siyang umuwi mag-isa?
20: Yun lang, ma'am, ang hindi po. Kasi hindi po siya sanay sa Manila. Though, ilang beses na rin naman po namin siyang naisama, pamamasyal sa Manila from Ignoro. Ilan po, hindi po niya kayang magbiyahe talaga.
1: Or halimbawa, sasakay ng taxi. Sasabihin lang, di ba pag halimbawa nagsumakay...
6: Sa pier or something, or bus station, pa Batangas.
1: Dalin mo ako sa ganitong address, magagawa kaya niya yon?
20: Unfortunately, ma'am, wala po kasi siya hawak na pera nung oras na yon kasi nasa kapatid ko daw po.
6: Wala rin siyang telepono?
1: Okay.
20: Wala po, wala po. Ito rin po siya marunong mag-Facebook.
1: O siya, sige. Mayo at 13 na ngayon. So, umigit ko mulang magsasampung araw na nawala si Mama Ellie. Saan kayo naghanap, Leandro?
20: Ano, ma'am? Ano na po kami? Nag-ikot na po kami around Baclaran Church po kasi may mga concerned citizen din po na nag-message amin sa aming Facebook post na namataan daw po doon, though wala naman pong proof, wala pong picture na nakita, nakita daw doon. So umikot po kami ng dalawang araw sa Baclaran Church. Nagpunta din po kami, ma'am, ng Pasay Top Rotonda, along dito din po sa Malibay, Pasay, hanggang nakaabot na po kami ng LRT Buendia Station. Yung pong kahabaan na yon, inikot na po namin. Pati po yung sa may FB Harrison kasi may report din po kaming natanggap na mataan daw po sa WGK kitchen, yung walang gutom kitchen ng DSWD. Kaso walang nanaga. Then may kahapon po, may na-receive din po kaming report na nakita daw po dito sa may MOA, Isar, dito po sa may Dampa area.
6: Yes.
20: Saka daw po dun sa Makapagal Bridge. Wala rin po. Pinutahan na po ng aming mga kamag-anak, mga pinsan at mga kaibigan. Ilang araw na po talagang iniikot po talaga
1: sige
20: namin.
6: Yes.
20: Talagang hindi po namin makita.
6: May police report na ba?
1: Yan.
20: Meron, ma. Meron po, sir.
1: Okay.
20: May ano na po ito. May report na po ito sa Parañaque City Police. Ganun din po sa Pasay City Police.
1: Sige, yes, sige. Leandro, pinapakita natin ang litrato ni Mama Ellie mo. Pero sa mga nakikinig sa atin sa radyo, pwede bang i-describe mo siya?
20: Sige po. Bali po, ang aking pong nanay ay 4'11 ang height.
1: Okay.
20: Medyo maliit lang pong babae na hindi din naman po, medyo slim po yung pangangatawan.
1: Okay.
20: Ayun, slim po ang pangangatawan. Na ang kulay po niya ay, ano bang tawag dito?
1: Kayumanggi,
20: ayun po. Kayumanggi po ang kulay. Medyo payat, 4'11 ang height. Ang buhok po ay medyo kulot.
1: Okay.
20: And nung last po niyang kasama sila, ang suot po niya ay naka-white shirt and green na pants.
1: Okay.
20: Kaso hindi po namin alam kung yun pa rin ang suot niya ngayon kasi po may mga dala po siyang damit sa kanyang backpack eh.
1: Ah, okay.
20: Baka po nagbihis na.
1: Opo, opo.
20: So, yun po.
1: Wala ba siyang nunal, pekas, peklat, balat?
20: Wala naman po, ma. Wala po.
1: Wala. Pero maayos ang pag-iisip ni Mama Ellie. Pwede siyang makausap at pwede niyang maituro kung saan siya pwedeng dalhin.
20: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Ang problema nga lang po sa kanya, kapag marami pong tao, umiiwas siya. Kapag
1: okay.
20: Ang tao po ay hindi niya kilala, ayaw niya pong lumapit, ayaw niya makipag-usap. Yun po talaga ang nagiging challenge din sa amin na sana po ay pag may, if ever po may makakita sa kanya ay, yun naman po ay, pag maayos po yung approach sa kanya, siya po ay magsasalita.
1: Okay. Sige, kung sakasakaling may makakilala kay Mama Ellie, paano kayo matatawagan?
20: Pwede po kaming tawagan sa mga contact numbers po namin. Yung sa akin po ay 0936-829-1665.
1: Okay.
20: Pwede din po akong i-message sa aking messenger, sa aking pong Facebook account, Leandro Manalo Lailo. Ganoon din po sa aking kapatid, Michael Lailo.
1: Ayan.
16: Okay.
1: Sige, naku, pagdarasal namin na maibalik sa inyo ng buo at ligtas si Mama Ellie Manalo Lailo. Thank you, Leandro. Ingat kayo sa paghahanap, ha?
20: Maraming salamat po, Ma'am Winnie and Sir Doc po.
16: Yes.
1: Okay. Thank you so much. Yan po ang si Leandro Lailo, ang anak ng nawawalang si Elpidia Ellie Manalo Lailo, 54 years old. Na galing po siya, sila ng Calapan City Oriental Mindoro, narito lamang po sa Maynila para mag-apply ng passport. Huli po siyang nakita, Mayo 4 sa My DFA Asiana. Nakasuot na white t-shirt, green pants, at puting headband. Ngunit maaring nakapagbihis na gawa ng may baon daw na tawag dito
16: sa damit. Backpack.
1: Pero kung sakasakaling na makita po ninyo, pwede nyo itawag dito sa ating himpilan.
16: 8924-4101, local 567-1567-20-5673. Anytime, pwede nyo ibigay ang aming mensahe sa amin.
1: And that's it, pansit for us. Bukas po muli, ako po, ang inyong tita Winnie Cordaro.
16: Ako po, si Doc Delis, ang inyong kapamilya.
1: Para sa, ako
16: Action
1: to.
16: And... Para
1: ay,
16: sa.
1: Ay, oo nga pala. Action ngayon. Kabayan na po si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang
16: Ako to,
1: si Chang Ami. Yun-yun eh.
16: Yun-yun.
18: Winnie Cordaro at Doc Delis sa Action ngayon sa DZMM.
19: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:03 in the afternoon.

0: taxi driver na nang araro ng walong motorsiklo sa Quezon City, ipinatatawag ng Land Transportation Office. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
1: Risha, ipinatatawag at pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver. Operator at listradong may-ari ng isang taxi matapos masangkot sa insidente sa 20th Avenue Corner Aurora Boulevard sa Quezon City. Batay sa mga video na kumalat online na sa walong motorsiklo ang nabangga umano ng taxi na ikinasugat ng ilang individual. Naglabas ng LTO ng show cause order at pinadadalo ang mga sangkot sa pagdinig sa

0: Nang nawala ng linya ng komunikasyon at internet dahil sa insidente. Balita mula sa Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. April.
1: Sugatan ang driver ng pickup vehicle matapos bumangga sa poste ng telecommunications sa gilid ng National Highway sa Barangay Bengkag, Lawag City, Ilocos Norte. Sa imbestigasyon, may iniwasang nag-U-turn na sasakyan ng pickup pero hindi na nakontrol ng driver ang manibela kaya bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, nabuwal ang poste at bumagsak sa harap ng pickup. Wala namang sakay na pasahero ang driver ng pickup nang mangyari ang aksidente. Nawala naman ang serbisyo ng internet at telecommunications sa ilang bahay dahil sa insidente. Nagtulong-tulong ang CDRRMO, BFP sa pag-alis ng natumbang poste. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. At abangan mamaya sa headline sa hapon. Justice Department nanindigang pwedeng isuko ng pamahalaan ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. PNP nagbabala sa mga pulis laban sa pagpost ng mga political content sa social media. At Nations Girl Group Bini, ibinahagi ang ilan pa sa kanilang pangarap kabilang ang award sa Grammys. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
4: ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon. Good afternoon.

kapamilya! Ako to, si Chang Ami. Kasama na naman po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. At kayo po mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang bida sa ating talakayan at kwentuhan araw-araw, Monday to Friday, 3 to 4pm, dito po sa 630 kHz DZMM, sa AM Band, ang mga Team Radyo, Team Bahay, kumakaway na, kamusta pong init dyan sa lugar ninyo? Abay, dito po sa Quezon City, ay pagtanaw ko sa labas ng ating studio, mainit na mainit. At aking nakasalubong, ang aking ama, ang aming pinakamamahal na kaibigan na si Tito Boy Abunda. So happy and so great to see you. You always take care, Tito Boy. We love you. Love you, love you. Abangan nyo na guest po siya kay Sir Rico. At syempre, kumakaway-kaway na rin ang mga team sasakyan. O, ingat-ingat po ha. Huwag tayong mga kamote dyan. Sabi nga, yung mga kamote riders. Alam mo ka, gabi, tuwang-tuwa ako doon sa isang, tawag dito, vlogger ba ang tawag doon sa kanya? Sa Instagram nakita ko. Lahat talaga, pinapagaling.

0: Kita niya yung mga kamote riders. Ano nga bang pangalan nun? Mamaya hanapin ko. I-follow niyo siya kasi talagang merong mga tips siyang binibigay para doon sa mga nalilito sa kalsadahan. Ay, dito naman ho sa ating programa. Ay, alam niyo na, usapin pong mental health, kung ano man ang inyo pong kailangan sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, anumang challenges po yan. Ay, lalo na ngayong ang dami pong nangyayari sa ating bayan. Eh, at least man lang kahit sa loob ng isang oras, eh, magkaroon ho tayo ng mga new learnings, ika nga. Lalo na, ngayong hapon, pag-uusapan natin itong usapin ngayon tungkol sa understanding over control. Kayo ba yung tipo ng taong gustong-gusto niyong kinokontrol yung ibang tao? O understanding daw ang mas kailangan kesa sa pag-control. So paano nga ba daw makakatulong ang pag-unawa at pag-iwas sa pag-control sa atin ng ibang tao? Para tayo naman daw ay magkaroon ng clarity, peace of mind at tunay na emotional freedom. Yan po ang ating bibigyang pansin at atensyon ngayong hapon sa ating pong Anong Feels Mo? Dito po sa ako to, si Chang Ami. At syempre mamaya-maya po yung makakasama natin ang ating paboritong life coach tuwing araw ng Wednesday. Walang iba kundi si Coach Rainer. Abangan niyo po yan. Alam ko marami nang nag-aantay kay Coach. Magandang hapon, Donald Figueroa Bagawisa! At ganun din sa, kay DZMM Teleradio version 2.0. Ito na yung mga nasa Team Online. Happy midweek, Chang! Super hot-hot again! Ingat po sa lahat and keep hydrated. Yes, tama! Si Mami Tess, Villamin 8143. Roberto Clemente, present din ngayong hapon. Good afternoon! Team Bahay po! Naku, super init, sabi ni Maria Dulce Orate. Magandang hapon din kay Ate Belen Ledesma, 2617. Nariyan na rin si Virgo Profogo. Si Miguel Andre Mira. Watching from Tayaga, Claver, uy, Surigao del Norte. Habang nasa bahay na po ako. Thank you and God bless you po. Always present. Thank you, Miguel Andre Mira. Always watching din si KGB underscore 2809. Thank you. Magandang hapon din kay Josh Kyle Edip Official. Magandang mainit na Miyerkules na hapon sa iyo, Chang Ami, at sa lahat daw ng mga Aminatics. Uy, may ganyan ba talaga? Uy, salamat ah. Si Mami Ligaya Ching Tan 3411. Kapag malamig ang gabi. O bago lamang po ang pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol, meron po muna tayong pasasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Sa oras po natin, 3:13 ng hapon, narito po, bigyan nating daan ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Dahil marami nga pong nangyayari mula pa nung Lunes, ano? So alamin po natin ang mga balita, hatid sa atin ng ating Radyo Patrol. Unahin ko na po ito, import ban sa poultry products mula California. Inalis na ng Department of Agriculture. Narito naman po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
2: Chang, magandang hapon. Inalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-angkat ng poultry products mula sa California matapos makumpirma na wala nang aktibong kaso ng bird flu o highly pathogenic avian influenza sa nasabing estado. Ang Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. makatutulong hakbang para mapatatag ang supply ng manok at itlog at maiwasan ang pagtaas ng presyo sa merkado. Sa klaw ng pag-alis ng ban ng poultry meat, day-old chicks, itlog at iba pang poultry products, tiniyak ng DA na mananatili ang mahigpit na biosecurity measures upang maprotektahan ng local poultry industry. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, kamera sisikaping maipadala ang articles of impeachment sa Senado sa lalong madaling panahon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman Kamara, si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, detalye.
2: Magandang hapon siyang Ami. Tugon ito ni Bicol Sero Party List Representative Terry Rido na bahagi rin ng House Prosecution Team sa patutsada ni Senator Aimee Marcos sa umunoy delay sa transmittal ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Rido, iginagalang niya ang pahayag ng senadora pero nilinaw na magkaiba ang sitwasyon noong nakaraang taon kumpara sa panibagong impeachment.
3: Mas makapal at mas mahaba po yung mga dokumento at ebidensyang pinag-uusapan po natin. Pangalawa, nagkaroon po ng mga bagong Supreme Court guidelines sa paglulunsad po ng impeachment proceedings. So, kasama din po ito doon sa pag-iingat na ginagawa po ng Kamara.
2: Dagdag pa ni Ridon, ito'y para tiyaking ang lahat ng due process requirements patungkol sa Vice Presidente at sa kabuuang proseso ay magagampanan ng tama at maayos ng Kamara. Giit ni Ridon, walang nakasaad sa batas maging sa rules of impeachment na kailangan magkaroon ng transmittal sa mismong araw ng botohan sa plenaryo. Sa kabila nito, makasaani ang Senado na kanilang maibibigay ang articles of impeachment sa lalong madaling panahon para makapag-convene na rin ang kapulungan bilang impeachment court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. May isa pa hong balita, panawagan naman na suporta ni Senator De La Rosa sa mga kapwa taga PMA, iginagalang ng Philippine National Police. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
4: Magandang hapon sa aming nirerespeto ng Philippine National Police na naging panawagan ni Senator Ronald De La Rosa sa mga kasama niya sa Philippine Military Academy sa harap ng warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kaniya. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, wala sila nakikitang masama sa ginawa nila ng senador at hindi rin nila ito itunturing na rebelyon. Gayun pa man, patuloy na nandigan ang PNP na nanatiling apolitikal ang kanilang hanay at walang kinikilingang sinuman. Kasabay ng paalala sa lahat ng mga katauhan na maging profesional at tapat sa batas at maging sa sinumpaang tungkulin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Senado. At naroon po ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert, magandang hapon. Kamusta ang Senado?
5: Siyang magandang hapon. Sa pagsisimula ng sesyon ng Senado ngayong alas 3 ng hapon, ay agad na nagmanifest si Senator Pia Cayetano para sitahin si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga naging statement kaninang umaga. Nilinaw kasi ni Senator Pia Cayetano na narinig niya sa statement ni Senator Lacson at maging doon sa kanyang mga social media pages ay sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na sa kanyang sasakyan sumakay noong Lunes si Senator Ronald Bato de la Rosa papasok dito sa Senado. Ang paliwanag ni Senator Pia ay hindi sa kanyang sasakyan at sa katunayan, nung naroon siya sa parking area ay nakasabay pa niya at nakasalubong si Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya, paano mangyayari na isasabay niya si Senator Bato de la Rosa papasok at kung makikita rin ng ibang senador. Ang sinasabi ni Senator Pia, dapat linawin na itong issue na ito dahil wala siyang kahit anong kinalaman sa paglutang muli nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagsagot naman nitong si Senator Panfilo Lacson ngayon, ang binabanggit niya, nakuha niyang information, ang information sa isang source, pero kung mali niya o kung anuman ang tunay doon sa information na sinasabing sa kanyang sasakyan nakasakay si Senator de la Rosa, ay humingi ng paumanhin si Senator Panfilo Lacson at sinabi niya na nabanggit niya ito sapagkat hindi naman niya binibigyan ng diin o mabigat na information, hindi niya ikinukonsiderang mabigat na information yung nabanggit niya na yun. Kahit naman sino niya ay pwede makisakay sa sasakyan ng kahit sino. Pero Pero ang sabi ni Senator Pia ay dapat maklear ito dahil wala nga siyang kinalaman. At sumagot na nga si Senate President Alan Peter Cayetano, inamin niya ngayon dito sa floor na sa kanyang sasakyan sumakay si Senator Ronald Bato de la Rosa papunta dito sa Senado at mula doon sa parking area papanik dito sa plenary session ay siya yung nag-facilitate at Lunes ng umaga nung ma-confirm niya na babalik o sa Senado si Senator de la Rosa kaya nag-offer na siya na sa sasakyan niya sumakay. So ito yung naging contention ngayon, naging usapan ngayon. At bagamat sabi ni Senator Pia, bagamat na-raise niya yung issue na ito, ay hindi na daw niya balak pahabain at kinailangan lamang niyang maklear yung kanyang pangalan. At yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Good afternoon din sa mga team bahay na si Tita Alicia Palomo. Sabi niya, general cleaning ako ngayon, Chang. Merienda, halo-halo. Uy, oo nga, parang masarap maghalo-halo. Good afternoon din kay Tita Nona Damian, kay Edna Domingiano, 9162. Present din. Siyempre, blessed Wednesday afternoon, Chang Ami, from Tita Cory Alejandro, 1539. Josh Cal Edip Official. Agnes Reca, si Jay De Los Reyes, 2011. Pwede bang mandatory yung rigorous mental health check sa mga nasa gobyerno? Oo nga, dapat I think gawin din yan. Magandang hapon din kay Joe Tags. At ganun din kay Sir Manny Conanan ng Virginia, USA. O sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin sa anong feels mo, understanding over control. Pag-iwas sa sobrang expectations at paraan nga ba para magkaroon ng tunay na kalayaan. O yan po ang ating pag-aaralan at aalamin ngayong hapon kasama si Coach Rainer Gorospe sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang. May sasagot sa'yo lagi.
7: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
8: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
6: Ang naninindigan para sa katotohanan.
9: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
6: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Rádio Patrol Flash! Flash! Reports!
1: Bigyang daan po muna natin ang isang flash report mula kay Kelly Cordero. Kelly, detalye.
2: Tang, itinaas na rin ang National Grid Corporation ang red alert status sa Visayas Grid. Epektibo, alas 3 ngayong hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Susundan nito ng yellow alert mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, umabot sa 2,413 megawatts ang peak demand habang 2,510 megawatts lamang ang available capacity, kaya manipis ang reserba ng kuryente. Maliban sa mataas na demand ng kuryente, dahilan rin ng pagnipis ng supply ang bigla ang pagkasira ng ilang planta ng kuryente at kawalan ng supply mula sa Luzon. Kabuuan, 21 power plants ang hindi pa rin operational habang 15 iba pa ang limitadong kapasidad. Dahil dito, kabuuan 862.3 megawatts ang unavailable sa grid. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Meron pa po tayong isa pang flash report mula naman sa Malacanang, Christian Yusores. Christian, detalye.
3: Siyang aming ipinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang kinumpi ng mga ulat ng Malacanang ngayong hapon matapos tumabas ang impormasyon kanina na itinalaga nga at nanumpa na sa pwesto si Mabilog bilang DILG Undersecretary. Si Mabilog, ang dating alkalde ng Iloilo City na inakusahan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman umano sa illegal na droga at bumiyahe pa ibang bansa para iligtas ang kanyang sarili doon sa akusasyon ng dating Pangulo. Magugulit ng 2024 nang bumalik sa Pilipinas si Mabilog matapos ng ilang taong pamamalagi sa ibang bansa matapos ng akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman sa illegal na droga. Abangan ang karagdagang detalye sa balitang yan maya-maya lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radio Patrol Christian Yusores.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin. Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Kahit anong mangyari, matutuloy ang programa. Pwede na magprograma. Ang daming nangyayari, ha? Grabe, 3:28 pa lang po ang oras. Kaya naku, tutok lamang po kayo dito sa DZMM. Tiger Lily, magandang hapon kay Aris Riniedo, Aris and Chastin. At ganun din kay ML Bartolay. O, eto na, magpoprograma na po tayo. May pansit po ang merienda namin for long life dahil nga po sa dami ng nangyayari. Kailangan ho'y maging malusog kami. O, diba? Para po sa ating anong feels mo ngayong hapon, pag-uusapan natin, understanding over control. So, pag-iwas daw po sa sobrang expectation pa, kumbagay, paraan nga ba ito para magkaroon ng tunay na kalayaan or freedom? O, ang goal natin po dito, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ay maunawaan ang kaibahan ng understanding at control sa mga tao, sa sitwasyon, para hindi rin po tayo masyadong nasistress at maipapaliwanag po kung paano bitawan yung mga sobrang expectations din natin, di ba, para maiwasan nga, sabi ko, hindi lang yung stress, yung disappointment at magkaroon daw ng tunay na freedom. Pwede pa bang ma-achieve yan ngayon? O yan po ang tatanungin natin sa ating life coach mula sa Limitless Life Coaching, ang na-miss ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, si Coach Rainer Grospe. Coach, good afternoon!
5: Good afternoon sa Ami at mga kapamilya. Ayan na nga, dami-daming nangyayari ngayon na hindi natin ine-expect sa Ami.
1: Totoo, Coach. Kaya nga, nung Martes, nung pumasok ako, sabi ko, kinamusta ko yung ating mga kapamilya. O, kamusta pa ba ang mental health natin? Kinakaya pa ba natin itong mga nakikita at napapanood natin at nasasaksihan natin? Kaya pa ba, Coach?
5: Ayan, no? So ang ganda nung may nag-check-in sa atin, no? So kaya sa mga pamilya natin, tatanungin natin sila ngayon kung okay pa ba kayo, ayan, kung yung mga nakikita natin ay hindi na ayon sa ini-expect natin, for sure, makakaramdam tayo ng mga anxiety, ng uncertainty, ayan,
1: ng
5: kaya
1: fear.
5: Pag-uusapan natin, ito try natin na intindihin, no, yung mga bagay-bagay na. At bagong lahat, bago tayo magsimula sa AMI, belated Happy Mother's Day
1: sa iyo
5: at sa mga lahat ng mga mothers sa DZMM at mga pamilya natin.
1: At kay mama mo din. Namiss ka ng mga team online, wala ka daw sa Zoom ngayon.
5: Sobra, oo. Biglang, nasa flash report na, tapos nagka-power nagka-power interruption pa dito. So sorry po, and I'll make sure na makikita nyo ako next week.
1: Oo. Basta ang importante, kasama ka namin ngayong hapon. Mm-hmm. Nandiyan ka ba sa lugar na dating tinuturuan ng Pilipinas kung paano magsaka?
5: Ayan, oo. Diba? Ngayon,
1: nasa Pampanga ka ba? Akala ako nasa ibang bansa ka.
5: Nakauwi
1: ka na. Welcome back. Welcome home. Tapos ito yung nag-welcome sa'yo, no? Yung mga kaganapang ganir, eh. Diba? So talaga mapapatanong ka, eh. Ano ba ibig sabihin ng ng pagiging understanding? Yan.
5: Okay, ang pagiging understanding natin compared dun sa gusto nating makontrol, no, yung mga nangyayari sa environment natin. Ang understanding, kapag meron tayo nito, ay parang nagsisimula siya sa energy ng curiosity. Tapos yung curious ka, gusto mong malaman, bakit kaya ito nangyayari? Bakit niya kaya ginawa to? Bakit kaya ganito yung personality niya? Di ba? Yun yung kapag understanding yung pinapairal natin, no, sa buhay natin, ay mas nagkakaroon tayo ng tinatawag na clarity. Yan, clarity yung parang na-achieve natin dito. Compared naman dun sa sinasabi mo kanina sa amin na control, no, kapag control, nagsisink ka ng compliance, parang yung understanding, yung gusto niya, gusto kong maintindihan na bakit siya ganito. Pero yung control, gusto kong baguhin siya para maging komportable ako. Ganun. At very Filipino to, tsang ami, maraming makaka-relate dito. Kasi sa pamilya pa lang, gusto makikita na, anak, dapat ganito yung course mo. O sa asawa, yung mga nanay, dapat ganito yung ugali. Yung mga asawang lalaki, dapat ganito sila. Maraming mga dapat.
1: Diba?
5: Dapat marunong ka makikita. Dapat hindi ka sumasagot yung mga ganun. So yun yung pinagkaiba ng understanding at control.
1: Oh, naku eh, mas marami yung reaction na, sad naman, hindi ko makikita si Coach Rainier. Kinokontrol niyo si Coach, ha? Grabe kayo. De, joke lang. Sabi yun ni Jennifer Aguilar, pati si Donald Vigaroa, sabi niya, nasa Pampanga pala si Coach. Ang init pa naman pag may power interruption, sabi ni Virgo. Ayan, naku, lahat sila nami-miss ka, Coach. Pero siguro, magandang naipaliwanag mo yung understanding, it starts with curiosity. Kasi nga,
5: curiosity.
1: Gusto mong unawain. Diba? Unawain yung tao. Bakit siya ganyan? Diba?
5: Mm-hmm.
1: So, mas konti yun. Katanggap-tanggap kesa doon sa nakasanayan natin na control na, alam mo, dapat kasi ganito. Dapat ganyan. Dapat ganyan. Mm-hmm. Pero, when is the best time to use the understanding over control?
5: Kapag yung mga bagay, yung mga, kapag control kasi, best time na gamitin yung sense of control natin sa mga bagay na may control talaga tayo, which is ourselves. Yung thoughts natin, yung emotions natin, may control tayo dyan kung anong iisipin natin at kung ano yung mararamdaman natin. At syempre yung actions natin, pipili tayo ng mga actions, diba? Yun yung mga kontrolado natin. Pero when it comes to other people, especially you have special or deep relationship with, like yung meron kang kasintahan, may asawa ka, may anak ka, may pamilya ka, at may katrabaho ka, di ba? Mas magandang ginagamit yung understanding. Example, sang ami is you are working in an office, tapos

0: merong isang nulit. So ang expectation sa kanya ay pumasok siya nang sa tamang oras, hindi ba? So pero mas parang mas matutulungan natin yung taong nalilate lagi. Kung maiintindihan natin, kaya siya nalilate lagi.
1: Oo.
0: May matutulong ba tayo doon?
1: Kung saan siya nanggagaling.
0: Yes, so kinokontrol lang, natin siya, di ba? So, yeah. Yun yung ano, kung gusto natin ng long-lasting relationship, better relationship, and improvement sa mga relationships natin, we use the understanding.
1: Uh-oh.
0: If we want to control, then let's manage what we can control. Let's focus on ourselves.
1: Yes. Kasi kung gano, kumbaga, kung ganun yung pananaw mo doon sa tao, di ba? Mas nabibigyan mo siya ng mas malalim na pangunawa, hindi mo na-judge right away, di ba? So, nakakatulong din doon yung parang pag-observe mo para mas maintindihan mo yung ugali, saan siya nanggagaling, at kung ano yung sitwasyon ng ibang tao. Tama ba?
0: Mm-hmm. Tama, tama siyang Ami. Kasi kapag in-observe mo na yung tao, kaya kapag curious ka na, no, mapapansin mo sa pakiramdam mo sa puso mo, babagal yung heartbeat mo, mawala yung anxiety mo. By the way, may explanation kasi, may scientific explanation why people are gravitated towards control over understanding.
1: Okay.
0: So, mas gusto natin na predictable yung mga bagay-bagay. Kasi kapag hindi predictable siyang amin, nagkakaroon din ng anxiety. Yeah, so, yun naman yun yung scientific explanation. Bakit kaya yung mga tao kailangan nila kontrolado nila lahat? Yung anak nila, yung asawa nila, yung pamilya nila, di ba? Yung workflow, ganyan. Kasi lesser anxiety yung predictability, but kailangan ang healthy mind, ang mental health po natin ay naglalaro, marunong bumalansa doon sa control at doon sa flexibility, yung unpredictability, yung kaya lang natin, dapat meron din tayong skill to observe, yung hinahayaan lang natin ang mga bagay na mangyari. Let them be, and ino-observe lang natin, and doon, minsan nabibigyan tayo ng sense of peace kapag nag-observe lang tayo.
1: Oo. Kasi napaisip nga ako dun sa sinabi mo na yun, na kailangan, di ba, nag-observe tayo, tapos bago mo anuhin yung tao na tawag dito, yung baguhin yung tao agad-agad, di ba? So parang may proseso din siya, may tamang proseso na dapat pagdaanan mo din para hindi ka ma-stress. Pero, feeling ko din naman, kapag ka ang lahat ng bagay ay predictable, nakaka-stress din. Pero, hirap tayo pagka may changes. Anong hirap, ano?
0: Magandang ano, tiyang amin yung sinabi mo na it's a process. Kasi, parang nagkakaroon kayong, parang ngayon sa usapan natin, parang nare-realize ko na hindi pala magkalaban ang expectations at ang control. It's a process na if you want to get or influence or control something, for lack of better term, you must understand it first. Yun yung process.
1: Yeah.
0: Diba? Mm-hmm. Mas kapag alam ng tao na naiintindihan mo siya, limbawa, yung partner mo hindi siya expressive, gusto mo expressive siya, at yung brain mo sinasabi na kapag hindi siya nag-I love you or hindi ka niya hinahalikan, hindi ka niya hinahag, hindi kanya ginigreet, hindi kanya mahal, di ba?
1: Yeah.
0: Una pala, understanding, baka nanggaling siya sa pamilya na hindi niya nakalakihan yung pag-express ng feeling, di ba? So, pag naiintindihan natin siya na ganun, pwede natin siyang sunduin mula doon sa ano na yun, patungo doon sa gusto natin mangyari na expressiveness ng feeling.
1: Yeah. Kadalasan kasi ng relationship ngayon, yan yung problema. Parang, di ba, dahil napanood ko sa pelikula, dahil napanood ko sa series, ang expectations ko, dapat ganito ang lalaki. Di ba? Parang ganun ang nangyayari. So, pag hindi ganun, di ba nga naririnig natin na, Disney princess ako sa asawa ko or sa boyfriend ko. Ayan. So, pag hindi ka na Disney princess, ano na, wala nang love. So, kailangan din pala talaga, meron kang deeper understanding at yung perspektibo mo din. Pero it takes a lot of maturity and wisdom, Coach Rainier, para maabot mo yun.
0: Sobra, sobra. It takes parang kasing practice din, and it's a skill din kasi, di ba, na hindi natin mapaperfect ng biglaan. Kaya natin siya pinag-uusapan kasi magsisimula talaga tayo dun sa dun sa tayo mapapatanong ka talaga na bakit hindi siya katulad ng mga lalaki sa pelikula? Bakit yung love life ko hindi katulad ng ganun? Reality check lang din tayo kasi peace begins with kapag yung unrealistic expectations natin ay nag-end na. Ayan, peace begins where unrealistic expectations end. Ayan. So, doon tayo magkakaroon ng peace of mind. Pag realistic ba to na hindi nag-aaway yung mga mag-partner? Realistic ba to na yung bata laging nasa honor roll, di parang yeah. ganyan, laging meron siya, laging mataas yung grade niya, realistic ba yun para sa amin? So pag tinanggap na natin yun, unrealistic pala yun, sometimes, yung peace of mind true. Follows through.
1: Mm-hmm. Eh nako eh, ngayon, malalaman natin sa pagbabalik natin, coach, kung mm-hmm. yung bang pagka ikaw ay tawag dito, medyo binitawan mo ng konti yung control at yung expectations, yung ganyan, magdudulot ba ito talaga ng sinasabing freedom? O, yan ang pag-uusapan natin. Mm-hmm. Kasama si Coach Rainier, magbe-break lamang po tayo. Coach, we'll put you on hold, ah. Huwag mong ibababa, ah. Mabilis lang to. May mga commercials lang akong kailangan ipasok. Babalikan natin si Coach Rainier, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang!
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Nagbabalik po ang ako to si Chang Ami at mga kapamilya dahil po sa inyong pagtitiwala, nakamit po ng inyong DZMM Radio Patrol sa East 30 ang pagiging number 2 AM radio station sa buong Mega Manila. At yan po ay ayon sa 55 Blue o formerly Kantar Media sa 2026 Quarter 1 Survey. Maraming maraming salamat po kapamilya at asahan po ninyo ang patuloy naming paghahatid ng mga balitang kumpirmado, sigurado sa inyo pong lahat. We love you kapamilya. Maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
1: DZMM Numero uno sa aksyon!
0: Ay, good news, ha? Diba? Ngayong araw ng Wednesday. Yan yung mga bagay na, alam mo na, thank you Lord for the blessing. Yan yung mga hindi natin nakokontrol, eh. Diba? Life coach, ay life coach tuloy. Coach Rainier! Natawa tuloy ako kasi nakalagay doon na una yung life coach kesa sa pangalan mo, eh. Si Coach Rainier. Coach! Congratulations! Yes. Number two tayo.
2: Congratulations. Diba? Congratulations. Yan yung mga hindi natin ine-expect. Pero dahil, oh, diba, we're doing our best. Ayan.
0: Every day. So, o diba, kahit walang kuryente, si Coach Rainier, nagawa niya ng paraan, palakpakan oh, para kay Coach. Nasa telepono tayo
2: ngayon. Hindi, napaka-flexible. Yung flexibility din ng team ng DZM. Yung topic talaga natin, applicable sa kahit
0: saan. Yes, diba? Kita mo, kaya ang saya. O ito na, ang tanong, totoo ba daw na mas nakakaramdam tayo ng freedom kapag binitawan natin yung control at expectations sa buhay? Paano na-achieve yun, Coach Rainier?
2: Ayan, ang sagot. Yes po, totoo po. Nakakaroon tayo ng freedom kapag binitawan natin yung control. Kasi, yung freedom is not getting everything that you want. Hindi yun yung ibig sabihin niya. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng freedom is hindi ka na-affected or you are no longer emotionally collapsing when life doesn't go your way, di ba? Yung kapag hindi, yung araw mo, in-expect mo na ganito yung mangyari pero nag-let go ka dahil may trust ka sa sarili mo na makakayanan mo yung araw na to, sobrang powerful na. No? This is the end of freedom. Kasi maraming tao na hindi lang nag-reply yung partner nila, mag-overthink. Ayan, maraming tao na nag-sin-zone lang sila o kaya na-reject lang sila, parang magkakaroon na ng self-hatred. Ayan. So, ito, nangyayari itong mga to dahil yung attach, naka-attach yung self-worth natin doon sa ina-expect natin na reaction or behavior ng iba. And kailangan nating maintindihan na kapag natuto tayo mag-let go, no, gumagaan ang mga bagay-bagay.
0: Yeah, totoo yun.
2: Ipag nare-release natin yung control, yung expectations, hindi ka na hostage ng parang imaginary ano mo, expectations mo ng ibang tao. At hindi weakness yung letting go, tandaan natin yun, it is more of an emotional maturity. Kapag alam mo yun siyang ami, yung merong dumating o nangyari na hindi mo ine-expect pero in-observe mo lang, parang emotional maturity yun. Parang sobrang powerful mo kasi hindi ka na-affect ka.
0: Totoo. And minsan, alam mo, nangyayari din yan eh, di ba? Like kunyari, may mga struggles or challenges tayo every day and then we say, Lord, ikaw na po ang bahala. Pero we tend to, you know, we tend to still worry about it, plan for it, kung ano yung action na dapat. Pero bago yun, nagdasal ka muna kay Lord at sinabi mo, sa'yo na to Lord, ikaw na ang bahala. Pero after nung prayer mo, tumakbo pa din yung utak mo. Iniisip mo pa rin, ano nga ba yung pwede kong ano? Yun yung sinasabi nga nila na napakahirap din na practice. Total surrender. Mm-hmm. If there are things that you cannot control anymore, total surrender, medyo mahirap. It's ano din yan. It takes a lot of maturity.
2: It's an important, sobrang importante dun sa skill ng letting go natin of control, no? Yung tinatawag natin na faith, buti na lang nabanggit mo yung pagdadasal. Kasi malaki yung epekto nung, malaki yung role ng, yung understanding ng faith na meron tayo sa Diyos at sa sarili natin. Kasi, kung halimbawa, may nangyaring hindi natin expected, pero we have faith in God na na Lord, ito yung gusto mong mangyari. Alam ko makakabuhay sa akin to. Mas madali tayong mag-let go dun sa control. And hindi lang yun, yung faith kay God, yung relationship mo sa Kanya, at yung relationship mo sa sarili mo, di ba? Na kapag merong hindi nangyaring, may nangyaring unexpected, is gaano ka nagtitiwala sa sarili mo na malalampasan mo to, na makakayanan mo siya. It talks about, yun yung parang form, siguro dalawa sa important ingredients ng Ami is, may tiwala ka sa Diyos, may tiwala ka sa sarili mo, yeah. So you can fully let go.
0: Yeah. 'Di ba, meron ngang iba nilalagay pa nila sa parang headboard ng bed nila eh. Yung isang kay

0: Igan ko, nakita ko yun eh. Talagang yun, kadalasan ang sinasabi ko sa gabi para masabi ko sa brain ko na it's time to relax. Talagang sinasabi ko yun out loud. Ami, it's time to let go and let God. Yan. Hindi ko alam kung makakatulong yan. Pero somehow, nakakatulong siya sa akin. Kasi parang yung nervous system mo, di ba? Magre-relax siya. Di ba, Coach Rainier? Kasi kapag hindi, parang 24 oras tumatakbo yung isipan mo. Di ba? Lalo na yung, kunyari, meron kang interview the next day, sa visa, or whatever, di ba? You tend to really worry about it. So may expectations ka na dapat ganito, dapat ito yung sasabihin ko, dapat ito yung masabi ko, kinokontrol natin. Tapos, hindi ka makatulog. Tapos marirealize mo, alas dos na ng madaling araw, 6 ka kailangan gumising, wala kang tulog. So, meron din palang role yung pagpaparelax ng nervous system.
1: Yes, oo. Ang nervous system, no, kapag heightened, naka-alert yung amygdala system natin, ng brain natin, parang laging merong threat, merong danger. So, parang alert siya, hindi ka makatulog, marami kang inisip. Yan yung tinatawag natin na overthinking, di ba? Tapos parang rumination, yung paulit na replay ng worst thing na mangyayari, di ba? Dahil tapos na mangyayari yun. At so, pag na-experience natin yan, siyang ami, walang clarity. Hindi mo alam kung ano yung next step mo. Hindi mo alam kung anong sasagutin mo sa interview. Di ba? Hindi ka relax. So, marami tayong ways para i-regulate yung nervous system. Number one, yung pagdadasal. Number two is pagtiwala dun sa dinasal mo, di ba? Tapos, siyempre, nandun yung mechanical na ways natin na tinatawag yung breathing exercise natin, slow breathing, yung grounding exercise, at pagkausap sa ibang tao tungkol sa mga nararamdaman natin.
0: Totoo. Sabi ni Jay De Los Reyes, 2011, opo nga, sabi nila, illusion lang naman ang control. You try to control things and then it doesn't go your way. Dalawa na ang problema ngayon. Loss of control tsaka anxiety. Pero ang hirap daw talaga i-practice. Is there a simple way of, ano ba yan, pagkakaroon ng mindset, yung controlling mindset at yung understanding mindset, Coach Rainier?
1: Una, identify yung fear kung saan galing. Kasi doon tayo yung unang pinag-usapan natin kanina na understanding, di ba? Hindi lang understanding ng ibang tao yung kailangan natin gawin. Kailangan din natin mag-reflect or maintindihan bakit ba tayo natatakot? Anong kinakatakutan natin? Bakit natin ini-expect yun? At bakit gusto nating kontrolin yun? Baka pala, meron tayo, halimbawa, gusto natin laging nagre-reply yung partner natin kasi pala meron tayong fear of abandonment. Hindi pala yung pag-reply yung problema natin. Pwedeng mas malalim pala, di ba, sa kami.
0: Tama.
1: So, pwedeng may fear of abandonment ka. Pwede pala maintindihan mo, ma-realize mo, may fear of rejection ka, fear of uncertainty, na-betray ka before, na ayaw mo nang mangyari ngayon, and fear of losing control. So, hindi talaga control yung issue, kundi fear management talaga. So, yun yung unang step natin sa amin. Para palitan yung control mindset natin is to understand ourselves. Saan ba tayo nanggagaling? Second, learn emotional regulation. Hindi lahat ng nararamdaman natin, kailangan natin silang sundan. Minsan, totoo sila, valid sila na may anxiety ka, na nag-overthink ka, pero hindi ibig sabihin ay healthy sila for you. Okay? Tapos, yung third natin is practice acceptance. Ayan. Sa maliliit na bagay, i-accept natin. Halimbawa, i-accept natin na minsan kapag na-late tayo sa work, pwede mag-overthink tayo. Pero we can just accept it is what it is.
0: Yeah.
1: Dahil late tayo natulog, di tayo maagang nagising, na-late tayo, let's just do better next time. Yun, i-practice na sa maliliit na bagay na ganun, i-practice natin. Yung acceptance. And kapag na-master na natin to, yung understanding of self, number one. Number two, emotional regulation. Number three is acceptance. Tuloy-tuloy na yan dun sa pag-let go natin ng controlling mindset.
0: Maganda yun ah. Kahit nasa dulo na ako ng pahina ng notebook ko, Coach Rainer, sinulat ko talaga yun. Diba?
1: Yes.
0: Kasi maganda yung sinabi mo na first you have to identify your fear. Ilatag mo na. Sabihin mo na sa sarili mo or sabihin mo kay God or sabihin mo sa asawa mo or sa anak mo. Identify the fear, diba? So, and then, kailangan masabi mo rin, bakit gusto ko ba i-control to?
1: Oh. Mm-hmm.
0: Mas magaling ka pa kaysa kay Lord, ganyan. Diba? Mm-hmm. And doon mo maiintindihan yung sarili mo. And then, ito rin, lately ko lang din natutunan nito, yung emotion regulation. Meron pala talagang ganyan. At pwede pala talaga. Mm-hmm. Kasi ang isa dyan, yung parang lagi kang explain ng explain sa mga tao, na pwede naman palang sa message, ang sasabihin mo lang, sorry, I can't go. Hindi mo kailangan i-explain.
1: Yes.
0: Kasi meron nga tayong ugaling Pilipino na pleaser tayo talaga eh. Nasasabihin mo pa, oh, I'm so sorry, hindi ako makakapunta kasi ganito, ganito, ganito. Ang haba pa nung sinabi mo. Pero pwede naman sabihin mo lang ng, I'm sorry, it's a no. Diba?
1: Nag-overthink ka ba na ano ba, accepted ba tong reason ko, valid ba?
0: Tapos tatanungin mo pa yung AI, tama ba ang pagkaka-phrasing ko? Diba? Yung mga ganyan. So, lately ko lang din natutunan yan na when you say no, just say no. You don't have to explain yourself.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Because hindi yun naman din kailangan ng kapaliwanagan. Bakit ipapaliwanag mo pa? Diba? Parang, basta sabihin mo na lang kung ano yung gusto mong sabihin. Diretso, diba?
1: Mm-hmm.
0: And then again, yung practice of acceptance. May mga bagay na yung medyo maliliit, madaling i-accept. Yung mga malalaki, yun talagang, it takes time, coach.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo.
0: Talagang
1: tulad ng breakup, you know,
0: yes. Yes. Or yung pag-accept na yan na talaga yung taong pinili mo. Kunyari lang, yan yung taong pinili mo. Yan yung taong pinili mong mahalin. At siya na yung kasama mo pang habang buhay. So may baga pag-accept din ng mga bagay-bagay na maaaring hindi man siya sweet, pero baka dito sa aspetong to, iba siya.
1: Yes.
0: Diba? So doon magpapalit ngayon yung perspektibo mo sa buhay. Just like in understanding your children, hindi lahat ng anak mo pare-pareho, diba?
1: Hindi.
0: Diba? So may practice din ng acceptance. Diba? Doon ko ako unang nakita na hindi pala lahat ng anak ay sa ano, yung parang ang tawag nila yung mga yung klase ng paaralan, kasi di ba ngayon may progressive na at saka yung non-progressive.
1: Uh-oh.
0: Yung ano bang yung isang term pa nila, yan yung una kong natanggap noon eh. Sabi ko, ang mga bata pala iba-iba din, hindi lahat ay kumbaga kung ikaw ay nag-aral sa exclusive school na all girls, eh dapat yung mga anak mo din sa all boys, o dapat ganito, dapat ganyan.
1: Yes.
0: Hindi rin pala, no? Natutunan ko din yan eh. Kasi may iba't ibang learnings din ang bawat anak natin. So, may practice din ang acceptance. Diba?
1: Yes.
0: And then yung pag-let go.
1: Let go.
0: Mm-hmm. Diba, coach?
1: It takes a whole life. Parang sabi mo nga, lately mo lang na practice, lately mo lang na natutunan. So, sa mga kapamilya natin na nakikinig ngayon, na nandun pa dun sa parang mataas pa yung ano natin, yung control mindset natin, no? Okay lang po yan, kasi kailangan talaga parang pagdadaanan talaga natin tong proseso na to, na tayong lahat, and kasama natin siyang ipapractice, di ba? Yung pag-accept and letting go. And matututunan lang natin na ma-accept yung ibang tao, na ganito sila, may differences tayo, meron silang mga desirable traits, meron silang mga traits na madaling mahalin, meron silang traits na mahirap i-accept. Magiging madali yun kung i-accept natin. Magsimula tayo sa sarili natin. Kasi tayo mismo, hindi tayo perfect. Eh.
0: Totoo.
1: Diba? Diba?
0: So, at yun yung una mong dapat i-accept. Yung hindi tayo perfect. Oo. Diba?
1: Nagkakamali tayo. Minsan may shortcomings tayo. So kapag na-accept natin yung sarili natin, madali natin ma-accept yung mga tao sa paligid natin. And it brings a lot of peace. It brings
0: peace,
1: a lot of
0: totoo.
1: More room for love kapag may acceptance, may understanding. Kasi hindi lang yung magandang traits yung kaya mong i-love eh. Pati yung mga undesirable, diba?
0: Yes.
1: Na willing ninyong i-work we work on together.
0: Uh-oh. More room for love. Sabi ni Jay De Los Reyes ulit, yes, Chang Ami, an attempt to control our image to others pa din yung over-explaining. Tama. Sabi naman ni Tess Villamin, thank you, Chang and Coach. Well explained. Ingat lagi and God bless. Sabi ni Ken Ken, acceptance is the key. Sabi ni Virgo Profogo, people pleaser with a lot of explaining. Nako, thank you, Coach. Dahil ang dami na naman naming natutunan ngayong hapon. Thank you, thank you.
1: Thank you.
0: At dun po sa mga interesado na i-follow si Coach Rainier sa kanyang mga socials. Coach, please go ahead.
1: Yes, i-follow lamang po ako sa @lifecoachrainier sa mga social media accounts. Remember po, with the moment you stop forcing life, life starts to happen again.
0: I like that. Thank you, Coach Rainier. Ingat ka.
1: Thank you.
0: Drink lots of water and welcome back home. O, diba? Ingat.
1: You.
0: God bless you. Yan po si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Susunod na po ang headline sa hapon. Banong. Bye. Maraming salamat. See you tomorrow, kapamilya.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa

0: Ngayon po'y araw ng Miyerkules, ikalabing tatlo ng buwan ng Mayo taong 2026 sa ating po mga headlines sa hapon. Justice Department na nindigan na pwedeng isuko ng pamahalaan ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ilang grupo kinalampag ang Senado para isuko si Senator de la Rosa. Mambabatas, kakalad ka rin umano palabas ng Senado kung hindi pa rin aarestuhin ng mga otoridad. PNP nagbabala sa mga pulis laban sa pagpo-post ng mga political content sa social media. Brownout sa Luzon at Visayas nagbabadya ngayong araw dahil sa kulang na supply ng kuryente. At Nation's Girl Group Bini, target na makapagtanghal sa halftime show ng Super Bowl matapos ang matagumpay na Coachella debut. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, nanindigan ang Department of Justice na pwedeng isuko ng pamahalaang Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Department spokesperson Polo Martinez, batay sa Republic Act 9851 na naglalayong parusahan ang mabibigat na krimen tulad ng crimes against humanity, may dalawang opsyon ang gobyerno para mailipat ang kustudiya ng may kinakaharap na warrant sa ICC, kabilang dito ang pagsuko at extradition. Tikom naman ang DOJ sa iba pang tanong sa issue. Muli namang iginit ni Senador de la Rosa na kailangan ng approval ng lokal na korte ang ICC arrest warrant.
1: Magawin mong rason dito kung talagang determinado sila. Ginawa niya kay Pangulo Duterte yan, di ba?
0: Binawi naman ng PNP CIDG ang subpoena laban kay Senador de la Rosa kaugnay na umunay extrajudicial killing sa Davao Region. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, alinsunod ito sa utos ni PNP Chief General Melencio Artates Jr. bilang pagkilala sa resolusyon ng Senado na nagbibigay ng protective custody kay de la Rosa. Natanggap na ng staff ni de la Rosa ang letter of recall sa subpoena. Kailangan muna umanong

0: directive po sa amin ang ating korte. Maliban na lamang po kung meron pong directive, kung halimbawa po magmumula yan sa The Hague, meron po kasing dapat na proseso na mangyari bago pa po mapunta sa amin sa PNP yung pagsaserve ng warrant.
1: Status quo muna ang NBI sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hinihintay nila ang magiging direktiba ng ehekutibo para sa mas maayos na implementasyon ng arrest warrant. Nanindigan naman si Matibag na mas mangingibabaw ang arrest warrant ng ICC kesa sa resolusyon ng Senado na nagbibigay ng protective custody kay de la Rosa. Sakali naman na maaresto si De La Rosa, ito-turn over anya ang senador sa kustudiya ng Prosecutor General na siyang magpapasya sa mga susunod na hakbang.
2: It's a valid warrant, it's a live warrant na kailangan po implement. Sa position naman po ng Senado na nagpasa sila ng resolusyon na protective custody ni Senator Bato, pero with or without that, my position is we can enforce the warrant of arrest because it's the exercise of state of its police power.
1: Samantala, ipinaliwanag ni NBI Director Matibag na kapwa mandato ng NBI at ng PNP na magpatupad ng warrant of arrest. Pero mas madali ang kanilang koordinasyon sa DOJ dahil sa kalawang ahensya ng kagawaran, kaya sila ang nagsilbi ng arrest warrant. Kinalampag ng ilang grupo ang Senado para ipanawagan ang pagsuko kay Senador De La Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Kabilang dito ang grupong bayan na iginiit na kung hindi kayang gampanan ng DILG at pulisya ang mandatong arestuhin ng senador, taong bayan na mismo ang aaresto kay De La Rosa. Iginiit ni Bayan Chairperson Terry Casino na handa ang grupo na pumasok sa Senado at kaladkarin palabas si De La Rosa para panagutin sa mga patayang iniuugnay sa Duterte drug war.
3: Yung warrant ng ICC ay kinikilala naman ng sarili natin ng gobyerno. Hindi kailangan galing sa local court. In fact, nag-o-offer na kami na kami na ang arrest sa kanya. We can conduct a citizen's arrest. Payagan lang ng Senado na kami ay pumasok. Hindi justified, walang basis yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court. Rosa.
1: Tinanggihan naman ni Senador De La Rosa ang panawagan ng bagong minorya sa Senado na sumuko na siya. Kasunod ito ng inihaing resolusyon na pirmado ni Senator Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino matapos isa publiko ang ICC arrest warrant para kay De La Rosa na binanggit bilang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Hit naman ni De La Rosa, maghihintay sila dahil gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo. Umaasa rin ang senador na magiging patas ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng inihaing petisyon para sa temporary restraining order laban sa ICC arrest warrant.
4: Mag-iusap sa prayer po sa kanya, nangungo siya ano kayo patatag na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies. Inasahan ko po na magiging patas yung ating Supreme Court. This should be free from prisons. Win or lose, at least the Supreme Court has spoken on the issue.
1: Samantala, tinawag naman ng liderato ng Senado na nakababastos umano ang hirit na pasukuin na si Senador De La Rosa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
5: Doon yung pag-aaralan ng majority block ng Senado kung planado ang tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya mula sa Rules Committee, posible na itong mailipat sa Ethics Committee. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, lumalabas sa inisyal ng mga report sa planado ito at patunay ay ang pagkalat ng NBI sa compound ng Senado at mismong galing na anya sa bibig ni NBI Director Melvin Matibag. Kung mapatunay ang totoo, kasong kriminal anya ito. Pero kung kakasuhan ang dating literato, sinabi ni Cayetano, na nasa kamay na ito ni De La Rosa. Ikinadismaya naman ni Cayetano ang resolusyon ng minorya na umihimo kay De La Rosa na sumuko.
6: May konting kabastusan yung resolution because assuming correct, I don't like making assumptions, pero assuming correct yung sinabi ni Senator Lacson that he will clarify ang point niya pag na-exhaust na lahat ng legal remedies. First and foremost, we've said that paulit-ulit-ulit.

0: para na kaming silang plakan. Diba?
1: Sabi naman ni Senator Francis Pangilinan, lahat ng nasa resolusyon ay nakaayon sa batas at konstitusyon. Samantala, nagka-round 2 ang mainit na diskusyon sa pagitan ni Senator Robin Hood Padilla at Kiko Pangilinan. Sa plenary session ngayong hapon, gusto mag-sorry ni Padilla si Pangilinan, bagay na tinanggihan ni Pangilinan. Hamon pa ni Pangilinan, kung gusto ni Padilla, ay ireklamo na lamang siya sa Ethics Committee. At yan, ang palitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Kuyang Robert! Handa naman ang pamahalaan na magbigay ng tulong at proteksyon kay Senador De La Rosa na ipinaaresto ng ICC. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian!
3: Tony, tugo nito ng Malacañang matapos pasalamatan ni De La Rosa si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa kanyang pahayag kahapon na handa siyang proteksyonan ng gobyerno kaugnay ng pagpapaaresto ng ICC. Iginiit ni Castro na ang posisyon ng gobyernong tumulong at magbigay ng proteksyon kay De La Rosa ay patunay ng pagiging patas, sumusunod sa batas at hindi karahasan ang pinaiiral ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon pa kay Jose Castro, hindi ipagkakait ng pamahalaan ang lahat ng tulong na maaaring maipaabot sa mga kamamayan basta't masisigurong naaayon sa batas. Iginiit din ng Malacañang na kahit ano pa ang kunin ng isang tao, dapat manatiling interes ng taong bayan ang unahin at hindi ang pansariling pagpapayaman. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Nagbabala ang Philippine National Police sa mga miyembro nila laban sa pagpo-post ng mga political content sa social media. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., may regulasyong nagbabawal sa mga police na makilahok sa partisan political activity. Kasabay ng paalala na maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko ang mga post sa social media gaya ng ilang namataan mula sa personal accounts ng mga police at vlog platforms na nagpo-post ng mga political content at komento. Giit ng PNP nananatiling apolitical at hindi makikisali ang kanilang hanay sa mga usaping pampolitika sa bansa. Tinawag ni Vice Presidente Duterte na nakahihiya ang ilang pangyayari sa Senado. Bagamat walang direktang tinukoy, matatanda ang tinagkang isilbi ng NBI ang ICC arrest warrant para kay Senador De La Rosa na muling nagpakita sa Senado matapos ang 6 na buwang pagtatago. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa 2 daliri matapos tumakbo para makapasok sa session hall at nakuhanan din sa CCTV ng madapa sa hagdan habang hinahabol ng mga ahente ng NBI. Sa panayam sa The Hague, sinabi ng vice na walang respeto ang ilang sangay ng gobyerno sa Senado na dapat anyay malaya. Nauna na rin dumistansya si VP Sara sa pagpapalit ng liderato ng Senado noong Lunes, kung saan pinalitan ni Senador Alan Cayetano si Senador Tito Soto bilang Senate President.
4: Nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty.
2: Sa iba pa nating balita, alanganin na magpatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, nalusaw ang tsansang matapyasan ang presyo ng diesel habang manipis na rin ang posibilidad na mag-rollback sa gasolina batay sa 2 araw ng trading sa world market. Sinabi ni Energy Department Director Rino Abad sa DZMM na maaring hindi na maramdaman ang inaasahang tapyas sa presyo kung magtutuloy ang galaw sa merkado. Kasunod ito ng pahayag ni U.S. President Trump na nanganganib na mabigo ang peace talk sa Iran na maaaring magdulot na naman ng panibagong tensyon at pagtaas ng presyo ng langis sa gitnang silangan.
5: Ganun ka volatile ho talaga ang price. Talagang nagmumove siya at hindi ho mapipredict ano ho talaga ang magiging ending nitong week na naman na to. Ang diesel ang na-wipe out, may gasolina ang natira na konti, at yung kerosene meron pang rollback. Napakaaga pa ho nito.
2: Patuloy naman ang pagbabantay ng Energy Department sa mga kumpanya ng langis dahil sa mga reklamong hindi ipinatutupad ng buo ang rollback na iminamandato ng Energy Department at ibinabalang makakasuhan ng mga hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan. Mga kapamilya, eto na, nagbabadya na naman magka-brownout ngayong araw dahil sa nipis ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang red alert mula kaninang alas 3 ng hapon, natatagal hanggang alas 8 ngayong gabi. Pero bago pa ito, itinaas naman sa yellow alert o sa manipis ang reserbang kuryente kaninang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mauulit ito mamayang alas 8 at tatagal hanggang alas 10 ng gabi. Hindi pa alam ng NGCP ang dahilan ng pagbagsak ng Luzon grid. Isinailalim din sa red alert ang Visayas grid mula kaninang alas 3 ng hapon at tatagal ito hanggang alas 8 ng gabi. Susundan ito ng yellow alert alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 21 planta ang palyado habang 15 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, nagpatupad na ng manual load dropping ang Meralco dahil sa red alert sa Luzon grid. Ibig sabihin ito, may ilang lugar sa Meralco franchise areas ang makararanas ng 2 oras na rotating power interruption. Gumagana na rin ang interruptible load program o yung paggamit ng mga generator ng mga malalaking negosyo na pansamantalang kakalas sa Meralco para mabawasan ang demand sa grid. At susunod, tensyon sumiklab sa pagitan ng mga Duterte at Marcos supporters na nagrarally sa tapat ng Senado. At pulis na nanulak ng motorcycle rider sa Pasig, sumuko na. Detalye sa pagbabalik ng Headline sa Hapon.
6: Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Headline sa Hapon.
7: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasama.
8: Matulong ang DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30. At DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at...
6: Headline sa Hapon!
2: Tuloy po tayo sa ating headline sa hapon. Nananatili naman sa tapat ng Senado ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
13: Tony, mas lumakas pa ang sigawan at balita ng masamang salita ng mga pro-Duterte dito sa tapat ng Senado. Matapos lumipat ang isang anti-Duterte supporter o pro-Marcos sa pwesto na dito sa North Round at magsigaw na dapat i-impeach at ikulong na si Vice President Sara Duterte dahil sa umaroy pagnanakaw nito sa kaba ng bayan. Galit na lumapit ang mga pro-Duterte sa lalaki at pinagsigawan na bayad ito kaya ipinagtatanggol nito ang administrasyong Marcos. Ayon kay Ceci Cotto, Duterte supporter, kasiraan ng bansa ang pagsuko ng kapwa Pilipino sa ibang bansa para nitisin.
14: Ikaw po na ito! Ito ang Pilipina na nalaytay sa inyo! Sa ugat ka, magiging Pilipino, kumahal na ba siya ito? Hindi mo isukot ang Pilipino mo! Sumabog niya na!
15: Hindi naman na lumaki pa ang tensyon dito sa northbound kung nasaan ang mga tagisuporta ng mga Duterte dahil pumagitna na mga pulis. Samantala, nananatili sa dalawang linya ang bukas dito sa northbound para sa mga sasakyan dadaan. At yan, ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero. Nakarating na sa Senado ang delegasyon ng Tindig Pilipinas. Kanila ring panawagan, arestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Ang latest sa sitwasyon sa labas ng Senado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
16: Only sa mga sadaling ito ay tinapos na ng iba't ibang sektor at grupo sa pamumuno ng Tindig Pilipinas ang kanilang ginawang programa at kilos protesta dito sa southbound lane ng Jokno Boulevard. Dito lang namang yan sa labas ng gate ng Senado. Panawagan nila, arestuhin na si Senador Bato, si Senador Ronald Bato de la Rosa na ginawa umanong kanluman ng Senado para matakasan ng pananagutan bilang sa mga nagtungo rito si former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Iginita dapat hindi maging asylum ng isang pugante ang Senado. Dapat inani ang kasuhan ng obstruction of justice ang mga senador na humaharang at may warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Tinawag naman ni Father Robert Reyes na duwag na kalbo si Senador de la Rosa dahil sa pagtatago. Ipinanawagan naman ni Tinding Pilipinas Convenor Francis Kiko Aquino D. sa mga senador na lipisin agad si Vice President Sara Duterte para mabigyan ng linaw ang mga ginawa nitong paglabag sa taong bayan.
17: Dalawa po yung panawagan po natin. Dapat arestuhin na po si Senator Bato de la Rosa para matuloy po yung proseso ng katarungan dito sa International Criminal Court. At dapat rin pong dapat na pong ikundin na agad dapat yung impeachment trial court. Dapat nang litisin si VP Sara Duterte.
18: Dapat yung trial. Hindi pwede hintuin yun dahil mandatory yung trial.
14: Sino ba ang pinuprotektahan ng Senado ngayon? Hindi ba ang pagsarili nilang interes?
15: Mandita ka.
16: Only sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang pinapahigit na mahigpit na seguridad ng mga kapulisan dito pa rin yan sa paligid ng gate ng Senado. Sa mga sandaling ito ay nag-disperse na itong grupong Matinding Pilipinas at iniaayos na yung lugar na kanilang ginamit sa pagkatapos ng kanilang pagprograma ngayong hapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Isa pang resolusyon ang inihain sa Kamara para imbestigahan ang Peanut Gallery Media Network. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
19: Yes, Tony, ang House Resolution 1009 na inihain na makabayan lang ay nakatutok sa umunoy red tagging at disinformation ng PGMN. Nagkasaad din dito ang online episodes ng PGMN personalities kasama ang pag-uugnay sa mga progressive groups at mambabata sa CPP at NPA. Pinasisiyasat din kung mayroong ginamit na public funds sa pagpapakalat ng naturang post dahil sa pag-repost umano ng NTF-LCAC sa mga ito. Una rito, isang resolusyon ng naunang naihain na pirmado ng higit 40 kongresista para imbestigahan ang umano'y extortion activity ng PGMN. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nagpahayag naman ng tiwala ang isa sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Duterte sa mga inihalal na House Prosecutors sa impeachment trial nito. Bilang sa mga House Prosecutors, sina Representatives Jervy Luistro, Joel Chua, Isabel Zamora, Rog Gutierrez, Lila De Lima, Chelle Jokno, Terry Ridon, Lawrence Vensor, Keith Flores, Lord Answan, at si Kaka Bag-aw. Sinabi sa DZMM ni Reverend Father Joel Sabalya na kumpiyansa at umaasa siyang gagampanan ng mga prosecutor ang kanilang mandato sa ilalim ng saligang batas. Pero nagtataka si Father Sabalya sa paghalal kay Congressman Flores na nag-abstain sa botohan sa plenaryo ng Kamara noong Lunes.
20: Tayo po ay naniniwala. Meron lang tayo isa dyan na parang sa akin tingin yung nag-abstain pero kinuha nilang prosecutor. Direkon lang tayo doon. Pero at least nagtitiwala pa rin po tayo doon sa wisdom ng Kongreso bakit siya pinili.
2: Mga kapamilya, kinanta ni Senator Bato de la Rosa ang Philippine Military Academy HIM para manawagan ng suporta sa kanyang mga mista sa academy sa gitna ng inilabas na arrest warrant para sa kanya ng ICC. Giit ni Senador de la Rosa, naging matapat siya sa pagseserbisyo sa bansa at sa mga Pilipino. Ipinaalala rin ni de la Rosa na ang PMA HIM ay ang paggiit ng pagiging malaya ng bansa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Si De La Rosa ay bahagi ng PMA Sinagtala Class of 1986. Great.

0: Ay mga kapamilya, sumuko na yung police na nag-viral dahil sa umunay panunulak niya sa isang motorcycle rider sa Pasig City. Balita mula sa Kamkrami, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padjernos. Marlene.
1: Tony, arestado ang pulis na may ranggong police staff sergeant na nakatalaga sa District Mobile Force Battalion ng QCPD. Narasangkot sa viral na hit and run incident sa kahabaan ng C5 Road sa Pasig City. Kaugnay ito sa video na kumalat sa social media kung saan makikitang itinulak ng pulis na nakamotorsiklo ang kapwa motorista habang tumatakbo sa kalsada. Dahil dito, tumemplang ang motor at tumilapon pa ang biktima na nagtamo ng pinsala sa katawan at maging sa kanyang motorsiklo.
2: Ang kwento po ng ating pong complainant dito, no, ay una, meron pong isang truck din po sa area po na yon, overtake po ito pong motorcycle 2 na siya naman din kinagalit at kinainis niya. Nung ito po no, ay kanyang binintutan, naabutan, pati po sa pagkakataon naman din ay naisulak ito pong kanyang pong back sa likod. Kaya yun po yung naging dahilan bakit po siya nag-crash yun po sa natin nasabi.
1: Sa ngayon, nasa kusodihan na ng QCPD ang personnel na Dennis Arman na rin habang iniimbestigahan at pinagpapaliwanag rin para matukoy ang buong insidente. Tiniyak naman ang QCPD na seryoso nilang tututukan ang usapin at isinasagawa ang investigasyon alinsunod sa umiral na batas, polisiya at pamantayan ng disiplina ng organisasyon. Kapag napaturayang may paglabag, maharap ang sangkot na pulis sa kaukulang kasong administratibo at kriminal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padjernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padjernos. Diniskwalipika ng COMELEC ang mahigit 10 opisyal na nanalo noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
3: Tony, ginatigan ng COMELEC Second Division ang mga petisyong umihiling na patansigin sa pwesto ang ilang opisyal na nanalo noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa desisyon ng COMELEC, aabot sa 13 na kaupong opisyal ang diniskwalipika na karamihan ay mga membro ng sangguniang barangay sa Quezon at Cavite. Ayon sa COMELEC, lumamag ang mga opisyal sa Republic Act No. 9006 kaugnay ng Section 68 ng Omnibus Election Code. Samantala, nagpapalam ng COMELEC na sa Mayo 18 na o sa susunod na Lunes, ang huling araw ng voter registration para sa BSKE na nakatakda sa November 2. Aabot na sa mahigit 4.7 million ang mga nagparehistro para sa eleksyon kung saan karamihan ay mula sa Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Mas malalaking international stage pa ang target ng Nation's Girl Group Bini matapos maging kauna-unahang Filipino homegrown act na nagtanghal sa Coachella. Sa kanilang homecoming event, ibinahagi ng grupo na kabilang sa mga susunod nilang pangarap ang makakuha ng Grammy Award at makapag-perform sa halftime show ng Super Bowl. Naghahanda na ang Bini para sa Signals World Tour, kabilang ang stop sa Pilipinas, US, Canada, UK, Europe at iba pang bahagi ng Asia. At yan ang headlines hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto, makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: and room take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Radyo Patrol 48, Zandro Ochona.
2: Salamat po sa Diyos. Ako po si Radyo Patrol 29, Willie Delgado Jr.
1: O, di ba? Parang nakakamiss kasi gamitin eh. Parang na-realize ko. Akin naman ang numero 2 eh.
2: Hindi, nakasabit na yan eh.
1: Ah, nakasabit.
2: Nakasabit na yan, oo.
1: Kuya, parang ayoko nung nakasabit. Kasi di ba pag yung numero, yung jersey, pag isinabit, ibig sabihin retired na.
2: Ah, hindi, pampiesta yun, pampiesta. Hoy, tanong natin ngayon.
1: Ano yung tanong natin?
2: Sa ating mga kapamilya, dapat na bang sumuko ng kusa? Si Bato.
1: Hindi ka ba nahihiya na nagkakagulo na yung taong bayan dyan sa labas ng Senado?
2: Inaabangan diba? Ngayon lalabas yung ano ah, yung final niyang TRO ah.
1: Yung decision.
2: Pero kung walang TRO, at any given time, sabi ng DOJ, pwede na siyang damputin.
1: Eh yun na nga, kasi ang nakalagay dun sa TRO niya, yung hiling-hiling niya, petition niya para magkaroon ng TRO, extremely urgent. So kung hanggang ngayon, hindi pa rin
2: wala
1: na maakto, alam na natin.
2: Hindi ka na nasanay sa ano? Sa Supreme Court.
1: Eh diba nga, sila nga yung dapat nasa Baguio ngayon, eh nag-decide sila na yung
2: sila,
1: dito na sa Maynila.
2: Sumampa, di dapat sana
1: binilisan nila.
2: Meron na sanang resulta, diba? Forthwith.
1: Eh ang lapit pa naman ng Senado dyan sa Padre Faura.
2: Isang bato lang, tatama na doon sa, ano, sa Senado yun.
1: Oo, eh, tsaka ilang kanto lang yun, ilang lakad lang ng mga nagrarally doon.
2: Oo, diba? Malapit na.
1: Eh, nako.
2: Ayan, sige, tanongin natin to. Agad-agad.
1: Ayan, agad-agad, forthwith. Yeah. Okay, ulitin daw natin yung question of the day. Ano ba yung question of the day natin, kuyang?
2: Dapat na bang sumuko ng kusa si Bato?
1: O ikaw, yes or no?
2: Yes!
1: Ako rin, yes na yes. Para tumigil na, diba, nakakahamba lang na doon sa paggawa ng batas, doon sa paglilinang ng batas sa Senado.
2: Marami nang nagsasabi, mga legal minds, diba, mga dating namuno at naging bahagi ng Senado. Walang karapatang magkanlong si ano.
1: Ang Senado
2: kay
1: ng pinaghahatap ng hindi lang ng ordinaryong batas, sa International Criminal Court to.
2: Given kapag diba? May session, wala muna. Pero pag wala nang session, iba nang usapan 'yun.
1: Tama.
2: Ginawa na ng hotel yung ano eh, naka-short tsaka naka-ano, naka-t-shirt.
1: Di na nahiya, talagang ginanyan niyo yung Senado. Ay nako. Oh, ito kausapin natin ang isa pong political analyst, si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry.
3: Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Rilly.
1: O, di ba naka-game face mode on na rin si Attorney Barry? Mukhang ready-ready. Mukhang nakitamansin niya na madiin tayo.
3: Mukhang seryoso usapan natin ngayon eh, di ba?
2: Tsaka nakikisa, naki-t-shirt din oh. Si Bato naka-t-shirt eh. Nag-t-shirt ka din.
1: Pili ko naka-shorts din kayo, tsaka naka-sandals.
2: Tayo ka nga.
3: Yung senador ng Republika, pa-t-shirt lang, iba't naman ako magbabarong, di ba?
1: Oo, eh yan, bahay mo talaga.
3: Nandun na tayo sa puntong yun eh.
2: Oo, bahay mo,
1: diba? Eh yun. Opisina nga yun eh. Paggapan nga yun eh.
3: Yun ang, eto, opisina ko sa bahay. Yun, opisina na ginawa niyang bahay.
2: Bahay, yun.
1: So, Attorney Barry, ibig sabihin pala nun, yung sumusunod na maleta sa kanya, dun tumatakbo siya ng isang araw, na ipasok kasi baka dun nakalagay yung chinelas niya tsaka shorts niya.
2: Oo, malamang.
3: Baka yung mga pambahay niya. Oo nga.
2: Hindi, tsaka malamang pati yung gumawa ng hagdan, imbestigahan ng Senado.
1: Oo, kasi nasugatan.
2: Nang dahil yan, nasugatan yung isa naming membro.
1: Co-owner.
2: Head of construction.
1: Ay,
2: well,
1: ako.
2: Getting aside, Attorney Barry, dapat na bang sumuko ng kusa si Bato? Ito pinag-uusapan namin ngayon.
3: Ako tingin ko sa puntong ito, para na lang isalba yung dignidad ng Senado, yung kalagayan ng institusyon, eh siguro dapat isipin na niya na siya ay sumuko. Kasi parang ang nangyayari tuloy dito, merong warrant na ini-issue ang International Criminal Court, sinisikap ipatupad ng mga otoridad ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos nagtatago siya doon sa Senado na wala namang batayan yung immunity na kanyang sinasabi dahil malinaw sa ating konstitusyon, Article 6, Section 11, na ang tanging immunity ng isang senador o ng isang kongresista ay para lang sa mga krimen na ang parusa ay hindi lalagpas sa 6 years at dun lang sa panahon na in session ang kongreso. So, ito ay pribilehyo na binibigay sa mga halal na mga mamabatas. Dahil nga, kung mababa naman ang penalty, eh wag na nating guluhin habang siya ay nagtatrabaho. Eh, pero itong si Senator Bato de la Rosa, eh ang hinaharap nito ay crimes against humanity. Maaaring life imprisonment ang maging parusa dyan. At pangalawa, klaro naman na 6 na buwan na siya hindi nagtatrabaho. Tapos pupunta lang siya sa Senado para gawing sanktuaryo laban sa pagharap sa isang legal na kaso na kanyang hinaharap. So parang asama nang lumalabas ng Senado dito. Sabi nga nung isang, gaya nga nung isang nabasa ko, imbes na naging lawmaking body ang Senate, naging lawbreaking body ang Senate. Kasi anong ibig sabihin niya? Tsaka sa nakaraan, huwag natin kalimutan, meron din naman mga ibang senador na humarap ng kaso. Si Senadora Laila de Lima, si Senator Juan Ponce Enrile noong 1990. At ito ay mga senador na sumurrender na lang. Sila na ang kusang lumabas dahil ayaw nilang magambala pa ang trabaho ng Senado, ayaw nilang masira pa ang imahe at dignidad ng institusyon. Hinarap na lang nila ng personal yung kasong kanilang hinaharap. At hindi ko maintindihan bakit itong si Senator Bato de la Rosa na dapat pa naman matapang na tao dahil dating PNP chief na sa mga nakaraang taon ay nagsabi na, di ba, haharapin niya itong mga bagay na ito. Eh bakit ngayon parang tago yata ng tago at yun, ini-endanger pa niya yung institusyon na kanyang kinabibilangan.
2: Yung binabanggit mong provision sa salig ang batas, may kinalaman niya sa dapat ay pagsuko ni Bato. Walang question, may even yung ilang mga senador umaayon din sa iyo at siguro sa marami diyan sa provision ng batas na yan. Unfortunately, sa kasamaang palad, yung mas maraming numero na nandoon sa Senado, yun ang yun pa mismo yung nag-uudyok sa kanya for sure, no? Na wag kilalanin yung isang legal na proseso. Kaya nga siya nandoon hanggang ngayon yun, Hindi ba?
3: Yun nga yung malungkot dito Kasi ang lumalabas, yung mayorya na sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa dito sa usaping ito, tila inuuna pa yung kanilang pagkakampi-kampihan sa politika kaysa sa sinasabi ng malinaw ng ating konstitusyon, kaysa sa dignidad ng institusyon na kanilang kinabibilangan. Kasi anlinaw Wala naman, walang kabatayan-batayan ang kanilang sinasabi na ang Senate ay hindi pwedeng pasukin ng pulis o hindi pwedeng hulihin ang mga senador habang sila ay nandyan. Saan nakalagay yun? Diba? Ituro nila ang provision ng konstitusyon, ituro nila ang provision ng batas na yan ang sinasabi. Wala. O, hindi nila magagawa dahil hindi naman talaga nag-i-exist. Sabi nga ni nung isang araw, narinig ko si Senator Franklin Drilon, dating Senate President, at mahigit 2 dekadang naging bahagi ng Senado. Sinabi niya na yung hindi pagpasok ng mga otoridad sa Senado para manghuli, mas tradisyon yan. Hindi yan batay sa batas, kundi batay sa tradisyon. Pero kung ganito na yung usapan, klarong merong legal na batayan para siya ay hulihin at sinisikap na ngang enforce ng NBI at ng mga otoridad itong warrant na ito, hindi ba ang pinakasimpleng gawin ay di harapin niya, sumuko na siya, hindi pa naman tapos ang usapang ito, magkakaroon pa ng trial, i-avail niya yung mga legal remedies na kanyang binabanggit. Pero huwag na niyang idama yung Senado dahil nauuwi na to sa sa hindi lang katatawanan, kundi parang nagiging cuddler pa ang Senado ng isang tao na tumatakbo mula sa batas at sa hustisya.
2: Adding insult to injury, yung mga nanghuhuli, sila pa ngayon na reprimand.
1: Ayun na nga.
2: Di ba sila pa yung na-contempt. Sila pa yung na-contempt. Di ba?
1: Sila pa yung...
2: Para sila pa yung mali sa ginawa nila.
3: Actually, Sir Willie, isa pang malabo yan. Dahil ang contempt power ng Senado ay na-exercise lang yan in connection dun sa kanyang power to conduct inquiries in aid of legislation. Maalala natin, di ba, sa mga nakaraang pagkakataon, kinukontempt ng Senado yung mga witness na hindi pupunta kahit na ipasampina, o kaya yung mga witness na hindi sumasagot ng tanong ng diretso sa kurso ng isang Senate investigation o ng House investigation. Pero yun lang yung hangganan ng kapangyarihan yun. Hindi ito, kumbaga, general na power na mag-aresto ng kahit sino nilang gusto. Ngayon, sinasabi nung ilang senador, meron daw power na pa-aresto yung mga nanggugulo. Diba? Yung for contumacious conduct, kung tawagin. Yung nag-iingay ka sa gallery habang in session ng Congress. Totoo po yun. Pero ang nangyayari doon, hinuhuli at inilalabas. At ite-turn over sa pulisya para kasuhan ng, siguro, Tremendous Revised Penal Code, Disruption of Legislative Proceedings. Hindi yung mismong Senate office ang huhuli, tapos ikukulong nila sa Senado. Hindi naman hiwalay na republika ang GSIS building eh. Na kung saan nasa ng Senate eh, di ba? Sila ay bahagi pa rin ng republika at walang hiwalay na kapangyarihan ang Senate o ang Senate President para magpahuli ng sino man na hindi nila kursunada. Kung wala namang ito connection doon sa kanilang legislative inquiry na ginagawa.
2: Mantakin mo ha. Agree tayo. Ang Senado talagang nagko-contempyang mga hindi nagpupunta. Hindi nagpapakita sa Senado. Itong mga taga-NBI, nagpunta. Kinontemp pa rin.
1: maiba ako. Kasi parang may napansin ako. Ano? Dahil nga, over the weekend, itong si DILG Secretary John Vicrimulya nagsabi na naghahanda na ng 10,000 member task force para ipatupad yung warrant of arrest kapag inilabas na.
2: Pero dinismantle daw nila yan eh. Kasi nga, wala pang kasiguruhan daw yung ano, yung sinasabing warrant of arrest. Ugong-ugong pa lang naman daw. Kaya dinismantle. Ang tanong kasi ganito, ito, Attorney Barry, tanong na rin ito. Ang problema kasi, parang yung mga ahensya natin mismo, kanya-kanya na interpretasyon dito sa ICC warrant. Paano ba yon?
3: Well, sa dulo, basta valid yung warrant at dahil malinaw, sinabi ng Korte Suprema sa Korte Suprema, Supreme Court, Korte Suprema, sa Pangilinan versus Cayetano, napaka-appropriate pa nung title ng kaso. Ito yung ICC case at isa ako sa mga abogado dito kasama ni Congressman Laila De Lima, na kahit na umalis na tayo sa ating pagiging membro ng Rome Statute o yung treaty na nagtataguyod ng International Criminal Court. Basta yung kaso ay patungkol sa ginawa habang tayo ay membro pa, merong nananatili ang jurisdiction ng International Criminal Court. So ibig sabihin dito, dahil nga si Senator Bato de la Rosa, ang kaso niya ay para sa mga bagay na nangyari habang tayo ay membro, di mismo Korte Suprema na natin ang kumikilala at nagsasabi na ang ICC ay nagpapatuloy na magkaroon ng jurisdiction dyan. So kung mag-i-issue ng warrant ang ICC, sa aking pananaw, kailangang sundin at ipatupad ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas dahil bahagi pa rin ito sa ating international commitments na pinasukan natin noong tayo ay unang nagmembro sa ICC at nananatili para sa mga krimen na nagawa habang tayo ay membro, kahit na tayo ay umalis na. Yan ang ano eh. Yan ang international legal system eh. So malinaw na dapat ipatupad yan.
2: Pero paano yung sinasabi ng iba na kinakailangan muna tayong dumulog
1: sa korte,
2: sa local court para mai-implement yung ICC warrant?
3: Malinaw po sa Republic Act 9851. O batas na naman natin ito. Hindi ito batas ng ICC. Section 17. Sinasabi doon na yung mga humaharap ng krimen na kasama na dito yung crimes against humanity na pinapag-usahan din sa ilalim ng ating batas, merong opsyon ng Philippine government. Pwedeng kasuhan at litisin dito sa harapan ng korte. O kaya, ang isang opsyon ay, at ito malinaw na nakalagay doon sa batas na yan, i-turn over sa isang international tribunal kung saan meron ng kasong nakasampa doon sa taong iyon. So, sa akin, klaro, hindi mo na kailangang hintayin sa mismong provision ng 9851 at ilan sa mga senador natin pumirma, co-author pa dyan sa batas na yan. Malinaw na sa batas na yan ay merong otoridad ang gobyerno ng Republika na piliing i-turn over na lang sa isang international tribunal ang isang tao na humaharap ng crimes against humanity.
2: Baka naman kailangan ng formality. Kaya kinakailangan mo munang kumatok sa ano, sa local court.
1: Eh pero Attorney Barry, Kuyang, ang tanong diyan, eh mismo kapatid ni John Vic yung nagsabi na may nakita siyang warrant. Mismo si Ombudsman Boying Rimulya na yung nagsabi. So parang hindi siya naniniwala doon sa kapatid niya.
3: Tsaka sa pagkaalam ko, nasa website na ng ICC eh.
1: Uh-huh.
3: Yung warrant. Ni, meron ng notice dun eh. Na merong inisyong warrant para kay Senator Bato de la Rosa. So, ako, simpleng bagay na lang yan na pag-confirm. Uh-huh. Pero nandun na, nasa official website ng ICC, yung warrant na pinag-uusapan natin dito.
1: Sige po, Attorney Barry, dyan po muna kayo. May mga tanong pa akong gustong tumbukin sa linyang yan, ha? Yung line of questioning dyan sa issue na yan. Sit back and relax at may kukunin lang po kaming report. Attorney Barry, hold on. Ano ba yan, Kuya? Mukhang may report tayo mula sa Senado.
2: Kuha tayo ng report mula sa Senado, mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Kami ni Robert.
4: Sandro, and really nagbibigay ng briefing ngayon ang Senate Sergeant at ang si General Mau Aplas. Napakinggan natin.
5: Kausapin po namin yung kanilang head. Kausapin po namin yung kanilang head, yung team leader nila. But we will not allow any... tactical or any team to go inside. Pero kakausapin namin yung team.
6: Pero sir, sa ngayon, ano yung status ulit sir ng Senado? Naka-lockdown po ba sir, sarado yung gate ng GSIS at saka po yung sarado yung gate?
5: Hindi po lockdown ang tawag. Elevated alert level lang po tayo.
6: Oh, meaning?
5: Since Monday. Meaning, magdadagdag tayo ng mga security systems including yung augmentation from the field.
6: Maghahabag pa rin po ng long firearms yung mga sergeant at arms?
5: Yung mga long firearms po, kasama po yan sa elevated threat level namin na protocols.
1: Sir?
6: So, ibig sabihin, sir, kasi ang directive, sir, kung walang utos mula sa porte, hindi ibigay si Senator Bato de la Rosa. So, kung may pupunta dito, ICC warrant of arrest lang ang dala, hindi po ibigay si Senator.
5: Hindi po. Hindi based on the instructions of the Senate President, yung agreement naman namin with the NBI, hindi po.
7: Sir, balikan ko lang po yung kanina. Binabanggit nyo na nagpang-abot si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Robin Padilla.
5: Kanina kasi di ba nag-declare ng break. So, nung tapos na sila sa papunta na sila sa lounge, maliit kasi ang daanan sa likod, di ba? So, medyo nagkatabi, siguro nagkasagutan, pero hindi ko naman nakita dahil wala ako doon kanina.
6: Pero sa kanina, hindi ba sila nagkasakitan?
5: Yung buwang report sa akin, medyo nagkasagutan lang ng konti. Hindi naman siguro.
6: Nagkagirian
5: lang siguro.
6: So, kinailangan ang awatin ng mga kapwa sila? Kinailangan patuloyin?
5: Naawat naman ng mga kapwa.
7: Sir, paano magiging
6: pang-abot po? Kinailangan
5: po. Balik na ko ron, baka mamaya
2: magkakirin. Robert?
8: So, kailangan i-pass by na ko.
9: Pero sir, sino nagbumpisa?
7: Sir, bibigyan niyo sila ng security muna. Separate?
9: Tinatanong na dito ko separate security.
7: Para hindi sila magpangabot, may magbabantay na sa kanila dedicated?
5: Siguro, kakausapin. Premier, kakausapin ko po silang dalawa. Kung talagang kailangan nila security, bibigyan ko ng sergeant at arms.
6: Sir, kung saan ka sir, pagkaganyan, hindi naman sila pababayaan. Sige, matutanda na kayo, bahala kayo magsuntukan.
5: Walang ganun sa sinabi.
6: Sir, kumain
5: dyan. Sige, maraming salamat.
6: Sir, kumain dyan rin sila na NBA. Ano yung nagiging proseso noon? Papapasukin ba sila?
5: Magmi-meeting po kami ni Senate President with the head of the NBA team.
6: Ayun, oo.
5: Kung meron man. Kung
6: meron man, okay.
7: Okay, ma'am. Thank you po.
2: Bert.
1: Robert? Yan
10: Sandro,
1: po.
10: Sandro?
1: Sige nga.
10: Ayan. Dalawa yung topic kasi na pinag-usapan dito sa briefing ni Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplasca. Una, ay may nagsasabi na muntik nang magpang-abot. May nagsasabi na nagpang-abot pero hindi malala. Sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at ni Senator Robin Hood Padilla. Ang nangyari kasi kanina, dahil nga may tension sa kanilang dalawa sa sessions kahapon pa nagsimula, nagpunta sa lounge si Senator Kiko Pangilinan para sa Senate lounge para magmeryenda. At doon niya nakasalubong, nung patapos na siya, doon niya nakasalubong doon sa hallway itong si Senator Robin Hood Padilla. At binabanggit na halos magpang-abot sila doon at naharang naman at napigilan yung posibleng physical sa pagitan nilang dalawa.
2: Bert.
10: At
2: May CCTV naman siguro doon, 'di ba? Para makita natin. Kasi ini-imagine
10: kung i-release.
2: Ini-imagine ko kasi para magbangga yung dalawa, napakaliit talaga ng dadaanan, parang iskinita lang.
10: Actually, maliit talaga siya. Maliit siya. Maliit na hallway 'yon. Actually, kung magkakasalubong kayo, dalawa, kung may kasalubungan ka, kailangan mong pumihit ng konti para magkasa kayo.
2: Parang iskinita lang talaga, no?
10: Oo. Kasi, kumbaga, tawid lang sa likod to ng session hall, tawid lang sa maikling hakbang para doon sa lounge nila kung saan sila nagmimeryenda.
1: Okay. Oo, yung likod mismo yan eh. Oo, ng rostrum, di ba?
10: Oo, tama. Doon sila mismo nagpang-abot. At yun nga, naiwasan naman, na control naman. Kaya ngayon, wala, suspended yung session. Lahat ng senador, kabilang ang Senate President, na doon sila sa lounge, kasama yung ilang, lahat, doon sila mga senador nandun lahat para nga ipakalmahin yung sitwasyon. Ang report kay General Aplaska ay hindi naman daw nagkaroon ng matinding pisikalan at agad ding naiwasan. Kung matatandaan natin, nagsimula yan kahapon
2: no.
10: Saan nag-manifest si Senator Kiko Pangilinan regarding doon sa arrest order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan sinasabi nga niya na pag-usapan niya hindi sa plenary session kundi sa Rules Committee. Mm-hmm. Habang nagsasalita siya, nagsalita pa rin si Senator Robin Hood Padilla, kaya napataas yung boses niya at sinabi niyang, I have the floor. So doon nagsimula, kanina, nag-part 2, ang sabi ni Senator Kiko, ni Senator Robin Padilla, dapat mag-sorry in session. Ito si Senator Kiko. Ang sabi ni Senator Kiko, hindi, kung gusto niya, magkaso siya sa Ethics Committee. So doon natapos, akala namin ay kumalma na yung lahat. Pero maya-maya, yun na, na binanggit na nga, na muntik na silang magpang-abot doon naman sa lounge. Muntik na magkaroon ng pisikalan sa kanila.
2: Pero ano bang basa ninyo dyan sa dalawa na yan? Sino bang tingin nating mainit pa rin after nung nangyari kahapon?
10: Ay, si Senator Kiko kasi kalbado eh. Oh. Simula kahapon, kahit kahapon, even kapag sumasagot siya, at nung nag-request siya na pag-usapan sa committee, sa Rules Committee, eh, kalmado siya nagsasalita. Si Senator Robin yung medyo mataas yung emosyon niya. Kaya siguro, tinasan din yung boses ni Senator Kiko.
2: Alam mo, oh.
10: Para mas marinig siya, lalo't siya yung, nasa kanya yung floor. Ibig sabihin, siya yung may karapatan na magsalita during that time. And then, bukod doon sa issue na yan, nagtanong din kasi ang media sapagkat kinonfirm namin kung naka-lockdown ulit ang Senado sapagkat yung main gate ngayon ay sarado at may mga binabanggit na yung kabilang daan sa likod sa may GSIS building din ay naka-lockdown. Pero sabi ni General Laplasca ay hindi naman daw, nakataas lang din yung alerto nila, may nagrarally lang sa harap kaya sinara nila yung gate. Ngayon, may nagtanong kung paano kung isilbi ulit, subukang isilbi yung warrant of arrest ng NBI kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mm-hmm. Ang sabi ay i-entertain nila yung representative ng NBI pero kailangan kausapin ang Senate Sergeant at Arms pati si Senator si Senate President Alan Peter Cayetano. So yan yung sitwasyon ngayon dito sa Senado, Sandro and Willie.
2: Mm-hmm.
1: All right. Sige, maraming salamat.
2: Balikan mo na lang kami pag may mga update pa.
10: Tingnan natin kung kakalma yung sitwasyon nila maya-maya. At yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano, mula sa Senado.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ayan, balikan natin si Attorney Barry Gutierrez dahil nga sa mainit-init pang balita, kuyang, dyan nga sa mga pangyayari sa Senado. Attorney Barry, magandang hapon po ulit.
3: Magandang hapon. Parang gulo dyan.
1: Anong take nyo dun?
2: Teka, papaalalaan lang kita, Attorney Barry. Kanina may binanggit ka kanina ng Pangilinan versus blah blah blah, di ba?
3: Kayet.
2: Wag mo masyadong
3: versus Cayetano. Pangilinan versus Padilla.
2: Wag mo masyadong itataas yung yung boses mo.
1: Balat sibuyas pa naman kami dito. Ayaw namin nasisigawan kami.
2: Ayaw namin ng ganyan.
3: Okay, sige. Mag-iingat ako. Baka titimpi ako ng pananalita ako. Baka mapa-apologize pa ako in session.
1: Ayun na nga, Attorney Barry. Imagine ninyo, itong nangyayari sa saan ating pupunta? Senado.
2: Saan pupunta?
1: Dahil lang sa pagkubli ng isa namang tao na isang senador na mayroong warrant of arrest mula sa ICC, biglang dahil sa kakakubli nila, pati sila mismo nag-aaway na.
2: In the first place, Attorney Barry, meron ba talagang tinatawag na protective custody?
1: Uh-huh.
3: Wala sa Senado. Sa totoo lang. Sa dulo kasi, kailangan lahat sumunod sa batas.
2: Mm-hmm.
3: So kung merong kaso talaga, merong warat, hinuhuli ka ng pulis, hinuhuli ka ng NBI, kailangan mo sumunod dun. Kaya nga tayo merong monopoly of force sa lipunan . Tanging pamahalaan lang ang pwedeng gumamit ng dahas, di ba? Laban sa mga kriminal o mga mayroong mga kaso o anuman, di ba? Ang problema kasi dito, isipin mo yung sinasabi ni Sergeant at Arms kanina, o haharangan nila yung mga kumapasok ang NBI dito. Meron sila mga habang baril. Ano mangyayari dito? Magbabarilan yung Senate Security tsaka police? Magbabarilan yung Senate Security tsaka NBI? Parang sobrang ano na yan eh. Sobrang hindi niya katanggap-tanggap. Uh-huh. Diba? Sa dulo, kailangang sumunod maski Senado doon sa pagkilos ng mga otoridad sa mga ganitong issue. Kasi sa totoo lang, kung gusto nilang pigilin, ibig sabihin, kung gusto, hindi sila sang-ayon, naniniwala talaga sila, mali yung pag-aresto kay Bato, ang remedyo dyan, mag-file sila ng kaso. At sa aking pagkakaintindi, merong pending na kaso. Si Senator Bato de la Rosa, pending sa Supreme Court, humihingi siya ng TRO, humihingi siya ng injunction. Meron bang in-issue? Wala. So habang wala pa, hindi ba ang tama at ang legal na gawin ay sumunod muna kayo doon sa utos ng otoridad. Kasi kung meron kayong argumento laban sa legalidad niyan, korte lang ang pwedeng magdikta niyan. Hindi pwedeng kayo mismo magsasabing hindi kami pwedeng hulihin. Paano kung sinunod dyan ang lahat ng taong may kaso? Sasabihin nila, hindi ako sang-ayon sa kaso yan, tingin ko mali yan. Pwede ngayon silang manlabat doon sa mga nanghuhuli? Ako, nandun na tayo sa puntong yun eh. At napaka-delikado nito, si tingin ko. At dapat siguro, isa sa mga dahilan nito kung bakit si Senator De La Rosa, para matapos na lang ito, sumuko na siya at doon siya mag-avail ng kanyang mga legal remedy. Because after all, meron naman siyang pending pang-petition sa Korte Suprema eh. Yes. Di humingi siya ng urgent resolution no sa kasong yun.
2: Kasi kung ano,
3: tingin niya eh, meron siyang kaso dito.
2: Kasi Attorney Mari, kung palagi nalang ibabalandra, kakalakalin ng Senado yung ginagamit nilang term ngayon na protective custody kay Bato de la Rosa, edi parang gusto nilang palabasin na, hindi, teka muna, mas above kami dyan sa hawak-hawak ninyo. Ano?
3: Exacto!
2: Diba?
3: Exacto!
1: Ay, nako. May marami pa sana akong tatanungin eh, kasi may napansin
2: ako. Sumasakit ang pantong ko rito sa mga ito.
1: Hindi, kasi may napansin ako eh. Meron ako napansin, pero sige, saka na natin pag-uusapan. Dahil nga may napansin ako eh, para mamaya ibubulong ko sa'yo.
2: Ay, ha, sige,
1: kasi
2: sige.
1: Parang may...
2: sige, huwag natin isama si Attorney Barry.
1: Oo, huwag natin isama si Attorney Barry. Ay nako, sige,
2: hindi ba, i-text ko na ba sa'yo mamaya?
3: Naiinip na yung mga iba pa yung mga guests. Madami pa kayong mga guests dito. Hindi ko pa naman
1: yung
3: mga
1: yan.
2: Maraming salamat, Attorney Barry. Ha?
3: Okay, maraming salamat. Ingat kayo.
1: Ayan po si Attorney Barry Gutierrez, isa pong political analyst. Teka, ano ba unahin mo? Ah, sige, magbabalik po ang ATM.
11: Anong take mo?
12: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
13: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
12: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
15: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
16: Itong calamity doon dahil nga po
11: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
17: Para sa budding family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
16: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan, anong
0: iyong... Ako, 630 at DZMM Teleradio.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Anong oras na, kuya?
2: Mamantakin mo nga naman, 2 minuto na makalipas ang 5 ng hapon.
1: Tuwing ganito na lang tayo, patapos yung bed. Ay nako, ito po, sinunod na natin yung ating makakapanayam, si Professor Ranjit Rai, ang founder at ang pangulo po ng Okta Research at assistant professor po ng Department of Political Science mula sa UP Diliman. Magandang hapon po, Prof. Ranjit.
18: Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa atin.
1: Mm-hmm. Eh mukha pong iba tong naging resulta ng Okta, no, dahil nga po itong tugon ng masa survey.
2: Bigla nagkaroon ng twist doon sa ano, sa mga personality. Bakit 'to nagkaganon yata ang ano? Bakit 'to parang naiba, kumbaga saan yung naiba yung naratibo ngayon sa ano, sa survey?
18: Actually, pareho-pareho yung naratibo eh. Nagbabago yung preference na ating mga kababayan. Mm-hmm. So, unang-una sa ating mga nakikinig, naglabas po ang Okta ng bagong survey result. Ito ay ginawa namin survey noong March 19 to 25, first quarter pa rin. So sa uno na yung mga results, pinakita natin one-on-one, nagbago na ho yung ano, nagbago na ho yung preference ng mga kababayan natin.
2: Okay.
18: Dati, last year, talagang dominant, nangunguna at walang makalapit kay VP Sara Duterte sa mga numero. So last week, naglabas kami, pinapakita namin, nag-narrow na, nagdikit na yung laban between Sara Duterte, VP Sara Duterte, at saka si VP Lenny, former VP Lenny Robredo. Uh-huh. Uh-huh. Ngayon, naglabas kami ng tandem. Mm-hmm. So, President and Vice President. Wala naman nagpakakaiba. Ngayon lang, naglabas kami ng tandem at ang lumalabas, ang pinaka-competitive na tandem ho, yung talagang lumamang sa tandem ni Vice President Sara Duterte at Amy Marcos ay yung tandem ho ni Mayor Lenny Robredo at saka Senator Raffy Tulfo. 44% kung gaganapin yung election ng 2028 sa panahon ng survey versus 40%. 40. Kayong ano eh, infographics dyan.
2: Mm-hmm.
18: So first time lang po sa kasaysayan ng aming survey at sa tandems na may lumamang po doon sa tandem ni VP Duterte kani Senator Amy Marcos.
2: Doc, bakit pumasok sa isip niyo na sige, paltan muna natin yung personality baka sakaling mabago or makita natin kung merong mababago doon sa score nitong si BP Sara?
1: Oo, Prof. Ranjit, bago niyo po sagutin yan, Kuyang Willie.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
1: Sa kapapasok lang pong balita, formal nang isinama ng International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa sa mga wanted persons nito. Nasa ilalim ng defendants at large si De La Rosa, batay na rin po yan sa anunsyo ng ICC sa kanilang website. So may pugante na tayong senador.
2: Dalawa na.
1: Ayun. O eh siya.
2: Balikan natin mamaya yung mga
1: detalye. Balikan natin ng detalye sa balitang yan.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Reports!
1: Ay, anong oras na, Kuyang?
2: 6 na minuto, makalipas ang 5 ng hapon.

0: lang to ay nilabas namin, no? Ngayon, hindi ho commission yung survey na to. So, maswerte tayo kasi dahil itong first quarter ho, hindi ho commission yung mga surveys namin. So, nilalabas namin ito. At marami pa kaming tandems na tinetest ho. So, hindi lang ito. Pero ito ang pinaka-competitive. At pag nakita nyo ho yung breakdown, napakalakas ho ng tandem ni Mayor Robredo at Senator Raffy Tulfo sa Balanced Luzon. More than 30 percentage points po lamang nila sa tandem ni Duterte Marcos. At malakas din po sila sa National Capital Region.
1: Okay.
0: Around 30 percentage points po.
1: Uh-huh.
0: So ang tambala naman Duterte Marcos, malakas po sa Mindanao at saka sa Central Visayas. Po. So, yeah.
1: Pero anong factor na nakita ninyo?
0: Isa sa mga, I think, ang lumalabas, kung titingnan natin yung ano, kasi wala naman nagbago sa mga pangalan, etong mga tambala na to, tinetest namin the whole of last year, so every quarter halos. I think ang nangyari yung mga events, no? Number one, yung impeachment, bumaba ang preference para kay VP Sara sa ibang lugar, lalo sa Balanced Luzon at saka NCR, mas naging critical ang mga tao. Naging critical, tapos consistent yan, pati yung trust and performance rating siya, mababa rin dito. So, ang pinapakita nito na I think yung implication nito ay dikit na lalong dumikit na, mas competitive na yung laban. Dati kasi isang dominant name lang, Duterte lang eh, ang last year sa presidential preference. Pati sa tandem, Duterte Marcos, pwede rin Duterte Robin Padilla, very dominant. Pero ngayon ho, dikit na ho yung laban. Kung hypothetical lang naman to sa ating mga kababayan, ito ang sentimiento sa panahon na to. Magbabago pa to at hindi ito garantiya, hindi ito prediction, pero ito yung survey ng panahon na to. Ito yung pananaw na ating mga kababayan. So, ano pa ang isang takeaway? Malinaw na regional ang support. So, ang Mindanao, Central Visayas, malakas po yung Duterte Marcos doon at sa Ilocos area. Pero for the rest of the country ho, medyo hati, no, sa Balanced Luzon in general, malakas ko ang tambalang Robredo and Senator Raffy Tulfo at doon din sa NCR. Doon sa Visayas po, lamang ng bahagya ang Robredo Tulfo, pero by 8 percentage points lang at saka marami pang undecided. So yan ho yung battleground, most likely Balanced Luzon at saka Visayas. Kung gaganapin ang eleksyon ngayon, siyempre.
2: Pero, Prof. Ranjo, siguro, very quick lang, ano, before we let you go. Kapwa nag-deny na, no, sinabi na mismo ni dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo at ni Senador Raffy Tulfo
1: na hindi
2: sila nagtatakbo sa 2028. Pero si VP Sara nag-anunsyo na tapos wala naman tayong naririnig pa mula kay Senador Amy Marcos. Posible po bang magbago pa yung ito? Lalo na't nagsabi na yung dalawa, si Robredo at si Tulfo.
0: Well, yun nga eh. We were thinking na dapat sana mas tumaas pa yung numbers ni... Kasi sa hypothetical na tandem, ang hindi lang hypothetical dito si VP Sara Duterte. Eh, kasi nagsabi na siyang tatakbo siya eh. So siya lang ang sigurado dito. So we don't know kung anong effect nito mga sinabi nila kasi hindi kasama sa survey namin to eh. March 19 to 25 to. Hindi pa nagsasabi si VP Lenny.
1: Nauna yung survey nyo.
0: Hindi pa nakakover. Ng survey, yung time na nagsabi sila hindi sila tatakbo. In fact, malaking effect yun ha. Hindi natin alam kung ano yung effect. Pero doon kay Senator Raffy Tulfo, medyo may effect siya ng konti. Lalo pag one-on-one, VP Sara versus Senator Raffy Tulfo, nung nagsabi siyang hindi siya tatakbo nung I think Feb yun eh, na ayaw niyang tumakbo. So, at kumalat yun. So, I think yan, nakaka-affect yun sa preference. So, hindi ko alam kung yung momentum na nakikita natin ngayon ay mananatili sa second quarter. Para one thing's for sure, yung next guest nyo will continue to say this, malaking factor yung impeachment. Impeachment ni VP Sara Duterte sa pagbaba ng numbers niya, whether it's preference for the president in 2028 or pagdating sa trust and performance niya. At malaking bagay talaga yung trial sa Senado kasi 69% na ating mga kababayan gusto magkaroon ng trial.
1: One last point sa akin, no?
0: Most likely ba? Pero yung survey na yan ay sa second quarter pa po.
1: Kaya nga, magpa-follow up kayo ng survey na ito para malaman din natin 'Di ba? Kasi nung isagawa ang survey, hindi pa nagde-declare itong mga ito Itong mga mataas ang numero. At least malalaman natin sa mga susunod na survey kung may follow-up

0: kung
1: at kung may public
0: may epekto yung ano, may clamor talaga, di ba? Makikita rin natin yung kay Inday kung talagang dire-diretso sa bababa dahil sa nangyayari ngayon, di ba?
2: Tama, tama. So, antabayan natin yung second quarter survey ng Okta, most likely lalabas yan by June. Meron kaming initial survey April. Hindi pa rin namin napaprocess lahat yun. Baka next week meron na kaming initial process processing ng probes. So basta maka ano kayo, makasiguro kayo na kayo unang makakuha ng results niya.
1: Oo right, naman, dahil paborito yeah, namin kayong na survey form, Prof. Ranjit, di ba? Yes. Maraming salamat po, Prof. Ranjit.
2: Maraming salamat sa inyo.
1: Ayan po si Professor Ranjit Rai, founder and president po ng Okta Research at assistant professor po ng Department of Political Science ng UP Diliman. Ano oras na, kuya?
0: 13
1: ano?
0: Minuto.
1: Makalipas,
0: makalipas alas 5.
1: Akala ko 8 oras. O, eh paano? Magbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
4: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.
6: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
6: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
8: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
6: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio.
1: Ay, teka kuyang. Anong oras na ba?
0: Aba, 16 na minuto na ho ha, makalipas ang alas 5.
1: Hoy kuyang, araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one sa cable news channel sa Metro Manila at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
0: At ang inyo pong DZMM Radio Patrol sa East Renta, number 2 na!
1: Number 2!
0: Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa first quarter 2026 radio studies ng 55 Blue. Ito po yung dating Kantar Media Philippines. Maraming salamat po, mga kapamilya!
1: Ay, maraming salamat! Woo!
0: Paano naman kami?
1: Ganun. Ganun lang ba yon?
0: Babasahin na lang ba namin yan?
1: O ito, meron tayong mahalagang balita rin, Kuyang.
0: Kanina umaga, nagulat ako.
1: For the first time
0: sa matagal-tagal na buwan.
3: Nag-brownout sa amin,
0: 30 minutes.
1: Naku po.
0: Umaga yun, umaga, habang nagko-computer ako. Inatasan po ng Department of Energy ang NGCP na agad ayusin ang problema sa transmission lines na nakakaapekto sa operasyon ng mga planta at nagdulot ng yellow at red alerts sa Luzon at Visayas grid. Nakipag-ugnayan na rin ang Energy Department sa distribution utilities sa grids na paganahin ang interruptible load program kung kinakailangan. Sa ilalim nito, pansamantalang gagamit ng mga generator ang mga malalaking negosyo para kumalas muna sa Meralco para mabawasan ang demand sa grid.
1: Ay, sunod na rin natin itong makakapanayam natin.
0: Bago mag-brown out.
1: Ang ikatlong distrito po, ang kinatawan po ng ikatlong distrito ng Maynila at miyembro po ng House Committee on Justice, at chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Congressman Joel Chua. Magandang hapon po, Kong Joel.
9: Hi, magandang hapon, Sandro and Willie, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Lalong-lala sa mga taga-distrito ko sa 3rd District ng lungsod ng Maynila.
0: Ayan. Magandang hapon po. Hindi naman brownout sa distrito nyo, Congressman.
9: Ay, hindi po. Mag-hapon po ako ng dirito sa Congress.
0: naka-yellow alert tayo, di ba? Naka-yellow alert tayo.
1: Di ba pwedeng doon na lang sa Senado yung unang tanggalan ng kuryente?
0: Wag naman.
1: Sa Pasay.
0: Kawawa naman yung isa. Naka-short na nga lang yung isa doon eh. Mahiinitan.
1: Magkano kaya yung kuryente nila doon, no? Dahil
0: ay, grabe kuryente doon, no? Muntakin mo yan, no? Ay, teka, ano ba pag-uusapan natin?
1: Hindi yan ang pag-uusapan natin.
0: Hindi yan ang pag-uusapan natin.
1: Ayun nga, Kong Joel, hindi pa pala natatransmit, ano? Hindi pa po natatransmit sa Senado yung impeachment complaints mula sa Kamara.
0: Ano na pong estado ng preparation ng mga itatransmit?
9: Inasahan po natin, kung hindi po ngayon, ay bukas maitatransmit po ito.
0: Mm-hmm.
9: So anytime naman po yan.
0: Gaano ho ba kadami yan? Balita ko, bulto-bulto yung inihahanda niyo dyan sa Kamara.
9: Tama po kayo. Marami po talaga yan. Pero bukod po kasi doon, ay inaalam pa po nila kung kanino sila makikipag-coordinate dahil nagpalit po ng liderato ang Senado. So yan po yung mga dahilan kung bakit medyo naantala. Pero kung titingnan naman po natin, yung pagkaantala ay dalawang araw lang naman o tatlong araw. Kung kukumpara po sa pagkakaantala ng 19 Congress kung saan ito'y tumakbo ng tatlo o apat na buwan.
0: Curious lang ako, kinakailangan ba ng communication from Camera to Senate na magpapadala na kami dyan, natatransmit na namin yan? Hindi na po kailangan yung ganun? Paano po?
9: Kailangan po yun para kung kanino po, sino po mag-receive.
0: Ayun.
9: Para hindi po i-deny na ito po yung natanggap. Dapat official po ang pagkakatanggap.
0: May kaso ba kami sumagot, Mr. Congressman, sorry po, nagkakagulo kami rito ngayon. Hindi po pwede natanggap. Wala namang ganun.
9: Kaya nga po kailangan, napakahalaga po talaga ng coordination.
0: Kasi baka sabihin, hello, Congressman, sarado po ngayon ang gate ng gano'n, Senado. Hindi ko kayo makapasok.
1: Ayoko nga kasi nga, diba, may binabanggit kanina na...
0: Ang tag doon, elevated lockdown ba tag nila?
1: Hindi, ayaw nga daw ng lockdown eh. Parang elevated chururut. Ayun nga, paano po ba, hindi po ba apektado nito? Especially yung nangyayari ngang paghihigpit ng seguridad doon sa Senado. Itong transmission, kung sakasakaling ready na i-transmit mula doon sa Kamara, yung impeachment.
9: Well, inaasahan po natin na yung coordination nila mas magiging maayos. At siyempre, pagkaganyan naman po, magpapaabang po yan sa baba.
1: Hindi ba mamaya may makialam doon? Pigilan yung pag-transmit.
9: Hindi po ito dadaan sa basement. Doon po ito dadaan sa...
1: Baka mada pa kasi.
0: Huwag yung padaan ito sa hagdan. Baka mada pa yun mo yung dadala. baka mamaya, masigawan eh. Manakbo, mada pa. Mahirap na. Sasabog ho yung mga papel na yan. Sayang.
1: yun nga po. Hindi po ba rin... Hindi rin po ba kayo nababahala na baka nga habang itatransmit papunta doon, baka pagdating pa lang doon sa gate, harangin at kung sino't hindi talaga ma-completely matransmit yung kopya ng impeachment, yung articles of impeachment.
9: Well, normally naman po, yung pagtatransmit naman po, may kopya naman po kami. So, meron pong receiving copy yan. So, hindi lang naman po sila may kopya. Meron din naman po kaming kopya At siyempre, pati po yung respondent, no, ang ating Vice President, ay padadalhan din yan.
0: On a serious note, Congressman, gaano kayo ka-confident na with the palitan ng leadership, and alam naman natin na hindi naman natin sila direktang hinusgan, pero base sa nakikita natin, parang nakikinikinita natin na magiging kapalaran ng impeachment doon eh. Kayo po, ano pong nakikita ninyo dyan sa Kongreso?
9: Alam nyo, Sandro, Willie, ako kasi ang nakikita ko, at the end of the day, malaking magiging papel ng media ng kagaya ninyo at ng taong bayan. Kaya nga, ang mahalaga dito, ito namang gaganapin na paglilitis sa Senado ay open for public. So, malaki po ang magiging papel po natin. Kaya kailangan maging mapagmatsyag po ang bawat isa po sa atin.
0: Hindi kaya inaasahan din natin na magkaroon ng cheese part 2, na magkaroon ng delay-delay. Ang isang madalas namin pinangangambahan dito, yung kamakailay naging ruling ng desisyon ng Supreme Court regarding dun sa salitang forthwith, Congressman.
9: Alam mo, nang pinakinggan ko yung bagong upong Senate President, si Senate President Alan Cayetano, siya ay nangako na aaksyonan niya to forthwith. So ako, wala naman ako nakikitang dahilan para hindi tayo magtiwala sa kanya. Siguro, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. At alam mo, isang mahusay na abogado si Senate President Cayetano. Ako naniniwala na mataas ang respeto niya sa ating saligang batas. Kaya ito ay kanyang susundin.
0: Bandang huli, sasabihin niya, inaksyon na naman namin, Congressman.
1: After ilang days.
0: Pero hindi naman sinabi, kukonvict namin. Inaksyon na namin.
1: Oo nga, no? Diba? Pwede rin, no?
0: Inaksyon na namin, forthwith, di ba?
1: Oo nga, no?
0: Pero sa
9: amin po kasi, ang papel namin ay ilatag ng maayos ang mga ebidensya. At the end of the day, yung paghuhusga po dyan, nasa kamay po yan ng mga uupong senator judges na nanumpa na sila ay mag-exercise ng political neutrality or impartiality. Now, at the end of the day, kung sa tingin nila, kung ano man ang kanilang magiging desisyon, ako po naniniwala ang taong bayan ay nagmamatsyag, lalong-lalo na yung media na kagaya po ninyo.
0: Kulang yung sinabi niyong panunumpa, Kong, eh. Sa mo, partiality. Meron pa sa huli yun.
1: Ano yan?
0: Alliances.
1: Eh, itong si Kong Joel ay kasama doon sa 11-member prosecution panel. Ano pong mga paghahandang ginagawa ninyo, Kong Joel?
9: Nung nakaraan po kasing 19th Congress, ito rin naman halos, no, yung mga grounds. Kaya medyo familiar naman din po tayo, lalong-lalo pa nung ito po ay dinulog o dininig namin sa Committee on Justice, kung saan nailatag naman po ng maayos. So tayo, basta tayo, gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya para maipresenta sa mga senator judges at sa mga kababayan natin ang mga ebidensya na meron po tayo.
0: Kahapon, kausap natin si Kong Jude Asidre, ano, at natanong nga natin, sa dami ng kanilang in-anticipate na mangyayari diyan sa impeachment, kasama ba sa na-anticipate yung posibleng pagpapalit ng liderato? Bagamat sabi niya, meron kami mga agam-agam na ganyan, pero hindi namin masyadong napagbuhusan ng atensyon. And well, yan nga ang nangyari. Nandito na. Alam na natin kung most likely dadaan kayo sa butas ng karayom niyan na Kong Joel.
9: Tama po kayo. At alam niyo, pero kung tutusin, nung over the weekend may mga ugong na rin eh. Pero siguro hindi natin masyadong medyo nag-relax tayo, no? Kasi dati naman nagkakaroon na rin ng ganyang ugong. Kung maalala po ninyo, dati nagkaroon na rin ng ugong na magpapalit ng liderato sa Senado, pero hindi naman po natuloy. Pero ngayon, hindi natin akalain na isinabay pa kung kailan magbubutuhan talaga sa Kamara.
0: Kasi alam nilang laglag na talaga sila sa Kamara. Mantakin mo, overwhelming yung bota. Doon sa last year, 215 lang eh. Naging 257 ngayon taon eh.
1: So mas marami.
0: Mas marami. Di ba?
9: Alam nga natin, makaka-apekto po yung kanilang ginawa sa Senado. Baka mamaya yung iba isipin, exercise in futility dahil pagdating sa Senado, eh baka maging baliwala na. Pero surprisingly at kinagulat rin po ng marami na 257 ang bumoto. Kaya dapat pakinggan din yan ng ating mga senador.
1: At hindi umepekto yung pananakot.
0: Oo. Walang
9: yung mga... Hindi lang po pananakot, pati po intriga. May mga kaliwat ka ng intriga pong mga ibinato sa amin. May pananakot. Kaya ito po talagang lahat ng ito, hindi naman din po nagpatinag ang mga kasama natin dito.
0: Oy, kasi hanggang sa plenary, bit-bit nung ilang kongresista yung isyung gustong ibato sa inyong mga nagsiboto, eh, di ba?
9: Actually, kami nga po magtatanong sa kanila, eh. Pagkatapos po na ilabas ang mga ebidensya na talaga namang malinaw at sinasabi naman natin, probable cause lamang to, ang tanong natin, paano nila paliliwanag yung kanilang botong, no?
0: Tama.
1: Sige po, pakakawalan na namin Kong Joel. Mukhang may kukunin pa tayong mahalagang report. Marami pong salamat, Kong Joel.
0: Kong Joel, thank you. Marami
9: mabuhay
0: salamat
9: po kayo. Mabuhay po kayo.
1: Kumuha muna tayo ng report bago tayo magpaalam. Naku, mukhang may update mula dyan sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert.
10: Sandro at Willie, katatapos lamang nag-live sa social media ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan nanawagan siya sa taong bayan na magpunta dito sa gate ng Senado para protektahan siya. Binabanggit niya na may mga papunta na daw na operatiba para damputin siya, iserve yung warrant sa kanya dito sa Senado. At ang hinihingi niya ay magpunta dito yung kanyang mga taga-suporta para daw mag-prayer vigil at mapigilan yung tangka ng mga arresting officers na kunin siya dito sa Senado, damputin at dalin sa dahig. Binabanggit ni Senator De La Rosa na may mga information na nakarating sa kanya na may ilan nang na-deploy na arresting officer. Kaya ang sabi niya, hindi ito katanggap-tanggap at ang panawagan niya ay sana wag gawin ito, lalo't nga't may hinihintay pa sila na desisyon mula sa Korte Suprema. So yun muna yung sitwasyon.
0: Robert,
10: na,
0: Robert,
10: Sandro.
0: Nakarating na ba kay Senator Bato na kasama na
1: yung pangalan
0: si,
1: niya?
0: Si Bongo. Doon sa ICC.
1: Meron na bang ganyan?
0: Ano yung binasa mo kanina?
1: Hindi, nilagay na siya.
0: Nilagay
1: si
0: na.
1: Si Senador Bato de la Rosa, yung official ng wanted person ng ICC.
10: Dahil nga nilabas yung warrant of arrest laban sa kanya, kaya officially yung name niya ay nandun na rin.
0: Nabanggit ba kung kanino yung Diyos sila mananalangin?
10: Walang nabanggit, pero yun yung pakiusap niya. Maikli lang yung live niya doon sa kanyang Facebook. At yun yung hinihingi niya na proteksyon na ayaw niya daw na madala siya sa dahig.
0: Alam ko may sarili silang Diyos, eh. Di ba? Anyway, sige, balik
1: ay, sige, maraming balik salamat, kami, Robert. Ha?
10: Balik sa inyo.
1: Ayan po si Radyo Patrol Robert Manoy. Susunod na po sa digital, ang digital TV at radyo ang Arangkada Balita kasama si Naninya Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
0: Mapapanood naman po ang Issues Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
1: Bye!
0: Bye-bye!
6: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: on the outside now. It's Baton de la Rosa running away from the NBI. The NBI chasing with de la Rosa on the outside. De la Rosa leading the Mayan nose. Grabe, oh, mga kapamilya.
1: Pupusta sana ako, partner, eh.
2: Wala, sarado na yung tano.
1: Uh-huh.
2: Sarado na yung, ang tawag doon, yung fronton.
1: Oo, kaso, baka wala eh. Walang panalo dito eh.
2: Wala.
1: Walang mananalo, sayang naman.
2: Ano yung sino itong tumatakbo ng NBI agent sa likod yun? Ah, electric fan na naman. No? Takot-takot kayo sa electric fan, ano? Parang mas nakakatakot pa yung electric fan kaysa sa pina at saka sa warranty, ano? Sige lang, tago mo yung fan. Yeah.
1: Napakainit na lang ano ngayon, partner, ng panahon. Parang hindi na tumatalab ang mga aircon.
2: Hindi na tumatalab yung fan.
1: Oo. Kailangan na talaga ngayon ng Mars and Sea ng pagbabawas sa mga kasalanan. Kasi sobrang makasalanan na natin. Nasa impyerno na tayo. Nasa impyerno na ang Pilipinas.
2: Wala pa naman.
1: Wala pa ba?
2: Purgatorio pa lang. Anyway, mga kapamilya.
1: Mm-hmm.
2: Nakatutok pa rin po siyempre ang atensyon ng lahat po ng ating mga kasama sa media dyan po sa Senado.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ano bang oras mula po mo ngayon ay kinakailangan malaman natin kung ano po ang pasya ng Korte Suprema doon po sa inihaing petisyon ng abogado ni Senator Bato de la Rosa para pigilan po ano yung pagsilbi ng ICC arrest warrant para sa kanya. Kanina't meron na pong mga pauna na impormasyon na mukhang meron na nga pong nakahandang desisyon ang Korte Suprema, subalit wala pa tayong official na kumpirmasyon kung ito po ano ay pagbabasura dun sa petisyon na inihain po ni Attorney Israel Itutorion para po sa kanyang kliyente.
1: Nako, despite the many prayers at support na hinihingi ni Senator De La Rosa, at kumanta pa nga siya ng ano eh, him, di ba? Para sa supporta ng mistas.
2: Alamin natin kung anong latest mula po sa Senado. Nandun na po si Radyo Patrol Robert Mano. Robert, kamusta na dyan?
3: Pakinggan natin si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Nagsawala siya mag-inspect dito sa ground ng Senado.
4: I was just surprised by the report. That's why I'm here to confirm. Mm. So now I have confirmed that there are presence of NBI personnel.
5: Sir,
4: dito sa side ng GSIS.
5: Sir, pero dito po sa, sorry, sa loob po ng Senate building, dito sa ground, sa kinatatayuan natin at sa loob ng Senado, sa building.
4: I can tell you 100% wala pong NBI dito sa loob.
6: Mm. Sir, bakit may NBI dito sa kabilang side?
4: Kasi mag-checkpoint din po sila, sabi ni
7: Dahil i-check nila kung lalabas
4: sa Senado. GSIS.
6: Kasi yung i-checkpoint nila, sir, parang biglaan na may checkpoint na sila.
4: Yun nga tinatanong ko, pero ang sabi naman ni administrator, they just want their properties to be secured.
5: Uh-huh.
4: It's a general statement. I don't know what triggered the abrupt change, but there should be a reason.
5: Pero sa paano yun? Papayag ba yung mga sasakyan na papasok at lalabas dito na magpa-checkpoint?
4: Yung po, tinatanong ko kay administrator, are you going to check the vehicle of the Senate President and the Senators?
5: Mm. Anong sagot sa inyo, sir?
4: Hindi naman yan siya ang sagot. Ang sabi lang niya, we want our property to be secure.
5: O sir, paano yun? Kung halimbawa pong ayaw ng mga senador na magpa-checkpoint, o anong mangyayari? Hindi na lang sila lalabas? Lockdown tayo dito? Lockdown kayo? O yung mga senador pwede mag-decide? Lahat sila nandito na lang muna kung natatakot sila magpa-checkpoint?
4: Mag-iisip po, usap po kami ng mga senators.
6: And next question, sir, with the presence of NBI here, plano nyo pa bang buksan din itong gate na ito, i-access ito, baka pumasok sila sa compound din yun, if?
4: We will evaluate siguro.
7: Sir, lockdown
4: so,
7: tayo?
4: So, no, ayun lang po. Muna,
6: lockdown
7: sir,
6: na ba?
7: Sir, lockdown.
4: There's no lockdown order.
7: Ano, not yet.
5: Basta hindi pa papasukin dito po sa compound yung mga NBI.
4: Without proper coordination.
5: Without proper coordination.
6: So far, may nag-coordinate na sa inyo, sir?
4: So now, wala pa po.
7: Sir, nung resolution nyo na ini-inspect nga yung mga ano, yung mga papalabas na sasakyan?
4: Wala naman kami magawa because it's not our property. It's the property of the GSIS. So, if they will implement their own security measures, that's outside the authority of the Senate.
5: Sir, kasi paglabas po ng gate na ito, GSIS property na yon. So, wala na kayong magagawa.
4: Parang hindi na po namin bahay.
5: So, wala kayong magagawa paglabas ng gate na ito, buksan nyo, pabuksan yung sasakyan.
4: Wala po kami magagawa.
6: Pero, sir, si Senator Bato, nag-live kanina, sabi niya papunta na yung mga mag-aaresto sa kanya. Gaano tayo ka-prepare for that?
4: Hindi ko narinig yung...
6: Naka-FB live po siya.
4: Sinabi pa niya kanina.
5: Opo.
4: Wala naman. Ulitin ko yung agreement po namin with Director Matibag. The Senate will only entertain orders coming from the local local courts.
5: And then ano po ang directive, sir, ni Senate President Alan Peter?
4: The directive remains the same up to now.
3: Thank you, sir.
2: Yeah, Robert, go ahead.
3: Only Rica, yan yung pahayag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nandito siya kasi mismo sa mismong ground ng Senado. Ito yung sa may facade mismo ng Senate of the Philippines. Yung main gate kasi nila ay sarado ngayon dahil may mga nagrarally, hindi makakadaan doon. So ang nagiging access, ang posibleng exit point ng mga sasakyan, eh yung sa kabilang side na gate, ito yung sa GSIS. Pero paglabas ni General Aplasca dito, ay narito yung mga opisyal ng GSIS at binanggit ni General Aplasca na may nakita siya mga tauhan ng NBI dahil nakita niya yung ID ng mga ito ng NBI. Ang sabi, magse-checkpoint sila sa lahat ng dadaan dito. Hindi nila mapigilan dahil property ito ng GSIS. Ang tanong kung kakaiba ba yung sitwasyon, bakit umabot sa ganito ay hindi niya masagot, pero meron daw talagang dahilan yan kung bakit biglang nag-checkpoint, at ang mag-checkpoint ay ang NBI. Kasunod yan ng Facebook Live nga kanina ni Senator De La Rosa kung saan sinasabi niya na papunta na yung mga aaresto sa kanya. So far ay umiikot pa rin si General Aplasca, papunta siya ngayon sa main gate ng Senado to inspect din yung situation dito, pero so far wala pa daw utos na lockdown, at kung may manghuhuli, kailangan sundin yung protocol na isinet up nila kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Tony at Rica.
1: Oh, pero Robert, wala namang any untoward incident between OSAA at NBI ngayon. Hinahayaan ba nila ang mga NBI kumilos?
3: Oo, kasi yung NBI nasa kabilang side sa labas ng gate ng Senado sa GSIS side. So kapag dumaan ka doon, automatic, kahit ano sasakyan mo, kahit senator ka pa, Senate President ka pa, kailangan ma-inspect yung sasakyan mo bago ka dumaan kasi pinoprotektahan daw ng GSIS yung kanilang property.
2: Sige. Kanina nga, no, Robert, balibalita ay may mga hinahanda na daw na press briefer ang Korte Suprema, at yung inaabangan natin ay baka ito na ipatungkol doon sa petisyon nga ni Senador De La Rosa na harangin muna yung pag-aaresto sa papa-aresto sa kanya.
3: Nakausap namin si Attorney Turion dito dahil nakita na namin siya. Tinanong namin kung may desisyon na, kung nakarating na ba sa kanila. Wala pa daw siyang alam na information regarding that, at naghihintay lang din daw sila ng information na ibibigay sa kanila. Nandito na kami, Tony at Rica, sa main gate ng Senado. Kita yung Senate gate ngayon, may barbed wire na nakalagay doon sa labas, at kita mo yung mas makakapal na bilang ng mga pulis sa labas nitong Senate compound, at wala na pinapayagan mismo dito sa bukana ng Senado, sa gate ng Senado, na magkilos protesta. Nasa magkabilang gilid sila nagpo-protesta sa ngayon, Tony at Rica.
2: Binigyan ba ng taning itong mga nagra-rally dyan sa gilid ng Senado?
3: Usually wala, Tony. Pinababayaan lang sila. Minsan may mga naiiwan hanggang madaling araw, at tuwing ganitong hapon na magsesesyon, alas 2, alas 3, nag-i-start silang mag-build up. At tuloy-tuloy lang yung programa nila. At basta hindi nila nakaharangan yung mga sasakyan. May paparating lang, Tony. Titingnan po lang kung
2: sige.
3: Sino.
2: Oo.
3: Sandali.
2: Kotse ba yan? Kotse?
3: Tao naglalakad, Tony.
2: Tao?
3: Teka, titingnan ko lang, ha?
2: Oo. Hindi naman kaya delivery yan ng ano. Ah, hindi man.
1: May delivery ng pizza.
3: Lahat tinitingnan natin.
2: Lahat kasi, takbo daw ng takbo si Senador De La Rosa. Yung pala, taga-deliver daw ng ano, yung package. Yun,
1: parcel.
2: Oo, may
1: parcel siya.
2: Galing daw. In order daw.
3: Ayan, mag-uusap sila.
2: Okay, sige. Pakinggan natin.
3: Lalabas daw sila. Lalabas sila din ng compound ng Senate. Pawalabas si General Aplasca sa compound ng Senate. May i-inspectionin. Ay, hahabulin natin, tinawag siya nung pumasok na magtauhan din nila. So, tignan natin kung ano yung hinahabol niya.
2: Okay, sige.
3: Taglit lang. Eto. Eto, teka. Pakinggan lang natin.
8: Tuloy naman ang session. Ito si Sir Sotila Rosa.
9: Session ongoing?
8: Oo. Sa CRDJ.
9: O may alam, pagkaling
3: Pinapakita ng PNP. PSPG yung kanilang security, yung setup nila dito, kaya lumabas si General Mao Plaska. At tignan natin yung instruction na ibibigay sa kanila.
10: Man. Hey man! Hey man! Hey man!
3: Naka magkabilang side, pati dito sa pinakaharap, nakapuesto yung mga tauhan ng Philippine National Police. Tingnan natin yung i-inspect. Ayan, nagsasalita ulit sa General Aplasca. Pakinggan lang natin.
10: Ayaw.
3: Ayan na, hindi na muna daw, mamaya na muna daw. Nag-inspect na lang muna siya. Siguro, Tony, mamaya babalik ako kapag may development na dito. At kung ano, tumawid kasi sila sa open parking sa kabilang side kung saan nandun din yung maraming miyembro ng Philippine National Police, Tony.
2: Sige.
3: Balik muna sa inyo, Tony.
2: Okay. Maraming salamat, ha. Si Rad Patrol Robert Mano po yun na nakasubaybay. Siyempre, binabantayan ang mga kaganapan po dyan sa Senado dahil ang talaga pong question ngayon, ha, sa isipan po ng marami, ay ngayong gabi na ba maa-aresto o maisisilbi yung ICC arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa? Aba, kahapon mangiyak-ngiyak na nanawagan si Senator de la Rosa kay Pangulo Marcos Jr. Nawag nga daw siyang isuko sa Banyagang hukuman dahil siya daw ay isang Pilipino at si Pangulo Marcos Jr. bilang siya naman daw ay tumatayong ama ng lahat ng Pilipino ay kailangan siya ang magbigay ng proteksyon sa kanya.
1: Paano niya sinabi?
2: Mamaya na kasi meron pa isa pang nakabantay sa labas ng Senado. Nandun naman si Radio Patrol Kelly Cordero kasama ni Kuyang Robert Mano, pero si Kelly nandun mismo sa labas ng compound ng Senado. Kelly, ano na ang sitwasyon dyan? Kelly!
11: Tony, Rica, isang grupo ng pro-impeachment na nakasuot ng kulay puting damit ang nakakarating nila ngayong hapon at nag-march sa kahabaan ito ng Jokno Boulevard sa Southbound Lane sa tapat ng Senado. Dala-dala ng grupo ang kanilang drums pampainay. Sigaw nila, litisin si VP Sara Duterte at ikulong si Senator Bato de la Rosa. Bago makarating dito sa Southbound, nagpangabot muna ang nasabing grupo at ang mga pro-Duterte sa Southbound Lane ng Jokno Boulevard. Nakarang lang ng mga pulis pero nagkaroon ng sigawan sa palitan ng dalawang grupo at palitan rin ng masasamang salita. Sumunod naman dumating ang isa pang batch ng pro-Duterte o ang grupong maisog na may dala rin drum pampainay. Bit-bit rin nila ang kanilang mga plakang may nakasulat na zero vote sa mga politiko na pipirma o papabor para sa impeachment laban sa vice-presidente. Sa mga oras na ito, tapos na ang programa at nakauwi na rin ang grupo na pro-impeachment at nangunahan ng Tindig Pilipinas at kakaunti na lang din ang mga nakasuot ng pulang t-shirt dito o yung mga pro-Marcos. Salita na lang talaga ng ingay ng drums at cymbals. Eh, kung dadaan ka dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard, iisipin mong may paradang nangyayari. Pero sa ngayon, peaceful naman, walang sakita, no? Walang pulitan ng tarp dahil nakapalibot naman dito ang tinatayang higit 1,000 pulis. At yan muna ang update dito sa labas ng siyudad, ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero! Sa kanina nga po, no, si Senator Bato de la Rosa ay nagpakita ng ilang beses, nagbigay ng panayam, ilang beses po sa loob po nitong araw na ito.
1: Oo.
2: At sa isang punto ay kinanta pa niya yung
1: hymn
2: ng Philippine Military Academy dahil siya nga po ay graduate po ng PMA Class of 86 nga ba? Oo, si Bato de la Rosa. So kinanta niya yung PMA hymn bilang pagpapakita daw na kailangan ang mangibabaw daw sa sitwasyong ito, no, sa pagpapahuli sa kanya ay yung soberanya ng Pilipinas, partner. Hindi daw dapat nating isuko ang isang Pilipino sa hukuman ng Banyaga dahil kailangan daw ang manaig ay ang soberanya ng Pilipino, partner.
1: Mm-hmm.
2: Meron ba tayo nun?
1: Mm-hmm.
2: Meron ka bang kanta ni Bato? Yung song hits
1: medyo,
2: ni Bato?
1: Medyo ano pa siya nun, eh. Medyo yung nangingilid na yung luha niya nung kinakanta niya yun.
2: Ah, okay.
1: Kasi kita mo talaga na ginagawa niya lahat.
2: Hindi daw nila alam kung magiging contestant si Senator Bato sa Amazing Race
1: o
2: sa Pilipinas Got Talent. Ah, sorry. Nasa linya na ba ng telepono? Wala pa. O sige. Na-excite ako dahil kuminsan sumisenya sa akin Supreme Commander. Hindi ko alam kung five battles pa ba ang sinesenya sa five battles.
1: Oh, wait lang. Ano ba yan?
2: Wait lang. Oh. Kasi yung five battles, medyo na-excite ako. Ah, okay. So anyway, so yun nga po. No? Sinasabi nga ni Senator Bato de la Rosa, issue daw ito ng soberanya. Although, syempre, sa kabilang banda, sinasabi naman po ng mga gustong ipadampot si Senator Bato de la Rosa, issue po ito ng pananagutan para sa isang krimen na nangyari noong panahon ng Duterte drug war.
1: Mm-hmm.
2: It has nothing to do with sovereignty, but it has to do with yung kanyang pananagutan para sa libo-libo mga pinatay o na EJK na nangyari during the Duterte drug war, di ba?
1: He played a very vital role on that. Kaya
2: yes,
1: nga na-name siya na co-perpetrator. Ngayon nga, partner, naririnig din natin na sinabi ni Sentry, di ba, Senator Trillanes, na malamang susunod na lalabas na yung arrest warrant para naman kay Senator Bongo. O, hindi pa naman sinabi kung kailan yan dahil naririnig-rinig lang din naman natin yan. Pero, ilang beses nang nagbitaw ng salita si Senator Trillanes and may resibo naman siya sa kanyang mga sinasabi. Eh, sinagot na nga yung hamon na pumunta ka dun, ikaw magsilbi ng arrest warrant at posasan mo rin ako. Ito, naghahabulan pa nga lang tayo at hanggang yun, di natin alam kung ngayon nga ba, ngayong gabi, mahuhuli o hindi pa itong si Senator Bato de la Rosa.
2: Oo. So, tutok lang kayo mga kapamilya ha, dahil kung any moment, ha, baka bigla pong meron pumutok na balita, either galing po sa Korte Suprema, dahil ang sinabi po, yung una nilang pahayag, may ilalabas daw silang press briefer. No? Hindi po ito press con. Yung press briefer ay parang ano lang, kumbaga press release lang. Papel lang, no? Kung ano man yung magiging pahayag nila. Eh, alam mo, na-excite yung mga tao dahil sabi daw nila, ang bato natatalo sa papel.
1: Oo nga.
2: Kapag,
1: Bato-bato-pick.
2: Ganun lang. Ito yung mga ganun mga Pilipino talaga.
1: Papel nga talaga ang lalabas. Sino bang mga, si Mike Navallo ba? Nasa Supreme Court siya, di ba?
2: Oo, pero hindi sumasagot sa mga message yun.
1: Pagtungkol dyan.
2: Mailap yun dahil sabi niya, ayoko magaling sa akin. Diba sabi Attorney Mike Navallo.
1: Para magkaalaman na tayo.
2: Kasi meron naman silang designated spokesperson sa Korte Suprema. Si Attorney Ting.
1: Yung babae.
2: Si Camille Ting.
1: Camille Ting.
2: Diba? Pero Camille...
1: Postulero tayo.
2: Hindi, yun yung apelido niya. Camille... Sorry ah.
1: Pinasas ko yun.
2: Parang yung, ano tawag doon? Parang yung defense attorney na hindi natin ma-pronounce sa ICT.
1: Si
2: Attorney Jun Kay.
1: Sound effects na lang.
2: Anyway, so syempre, hindi pa po yun ang isa sa mga mainit na binabantayan po natin balita. Doon, bukod pa po doon sa posibleng pagdampot na kay Senator Bato de la Rosa, ay yung pa rin pong impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Hanggang sa ngayon, parang wala pa tayong balita kung na-transmit na yung articles of impeachment.
1: Nga,
2: no? Magmula sa House, papunta ng Senado. Inihintay pa ata ng House na medyo kumalma pa sa Senado. Di ba? Parang mahirap maghatid doon at baka mamaya makuyog sila. Makakala NBI sila.
1: Iba pa naman ang init doon ngayon. At konting sigawan lang. May mga ethics complaint na rin.
2: Sige, sino ba ang magiging guest natin, partner?
1: Ah, pag-uusapan natin yun ang articles of impeachment, partner. At saka yun nga, kung ipapadala ba yan, kailan ba yan dapat ipadala. Kasama natin ang Undersecretary, former Undersecretary ng Department of Justice, Attorney Ramon Esguerra, joining us this afternoon. Attorney Ramon, magandang hapon po. Tony Atrica sa programang Issue Spotted.
12: Good late afternoon to you, Rica and Tony.
2: Yeah.
12: Thank you for having me.
1: Our pleasure po.
2: At pag-usapan muna natin yung impeachment bago pa natin pag-usapan yung pagdampot kay Bato de la Rosa. Grabe, di ba?
1: Lakas ng tao mo, attorney.
2: Hindi mo ba kasi parang pagpipilian natin. Ano ba, mas masarap pag-usapan. Di ba? Anyways.
12: Yung impeachment na lang, masanay ako.
2: Oo nga pa. Anyways. Ngayon nga po, no, na at least na pagdesisyonan na sa plenaryo by an overwhelming majority vote na papasa na nila yung articles of impeachment dapat sa Senado, bakit po sa palagay ninyo ay ilang araw na ba ang nakalipas, partner? Parang pangalawang araw na ito.
1: Mula nang sila Monday. Nagboto, yes.
2: Natila, hindi pa ho ata na itatransmit yung articles of impeachment.
12: Balita namin na, Tony, mula sa office ng Secretary General ng House of Representatives.
2: Oo.
12: Ipiniprepare pa nila yung mga supporting documents that will be appended or attached to the articles of impeachment. And it, according to them, kakain ng oras ito dahil napakarami. Alam niyo naman yung ebidensyang itinirisinta during the House Committee hearing, yung meaning the Committee on Justice. Nakita niyo kung gano'ng parami.
2: Voluminous.
12: At iisa-isahin nila ito, siguraduhin na nakakalakip, no? Kalakip ng articles of impeachment. Yun yata yung medyo nakakabalam o nakaka-delay doon sa transmittal.
1: Kasama na po ba, sorry partner, na. Kasama na po ba attorney dito yung pag-produce nila ng copies for all the senators na uupo bilang trial court?
12: What do you mean, Rica?
1: Copies of the impeachment, nung articles of impeachment at lahat ng ebidensya na kailangan po nilang ma-review.
12: Well, ipipresent na nila yan eh. The way I remember during the first impeachment of the Vice President during the term as Senate President of Senator Keith Escudero.
2: Yeah.
12: They presented the articles of impeachment meaning the House prosecutors, no, the House prosecution panel, no, were there to present the articles of impeachment to the Senate, which the Senate duly received. Hindi ko alam kung susundan nila yung ginawa nilang yun. Hindi naman basta ipa-file lamang yan eh. I think there will be a little, show of force on the part of the House prosecution panel. Papakita sila doon. Lasampan nila yung articles of impeachment. At ito na may tatanggapin siyempre ng ating Senado.
1: No need po ba muna for the Senate to convene as an impeachment court? Basta tatanggapin, pwede na nilang tanggapin ngayon pa lang as early as now yung articles of impeachment mula sa lower
12: there
1: house.
12: No, it will be premature for them to convene as a as an impeachment court at the moment because the articles are not there yet. So once the articles are filed and then the next order of business on the part of the Senate is actually to convene as an impeachment court, to constitute themselves into an impeachment court, meaning referring to the senators, and then we'll follow the procedure that are in the rules of impeachment, no, of the Senate. Kasi remember na hindi naman yung trial o yung paglilitis eh, pag-file ng articles, pag-lilitisin na yan. Hindi pa. Remember na merong bibigyan ng sapat na panahon, I think 10 days, no? From receipt of the summons coming from the Senate, ang respondent, who is the Vice President, para sagutin yung articles of impeachment. Bukod doon, meron din yatang 5 araw na ibibigay sa House Prosecution Panel na mag-file ng reply. So, yun yung proseso sa unang parte ng convening after the articles of impeachment have been filed and then the Senate constituting itself into an impeachment court. They will have to take their oath, by the way, as senator judges, no, of the impeachment court. And then after that, they will discuss the order or the process, no, of how things should go. As I said, if I remember the rules correctly, a summons with copy of the articles of impeachment will be served sa ating vice presidente, and he has 10 days within which to file her answer or responsive pleading according to some. Now, apart from that, from receipt of a copy of her answer, the House Prosecution Panel will have about 5 days within which to file a reply. And then pre-trial followed. There is what we call pre-trial. This is stated in the rules of 2017, the impeachment rules of the Senate, and this has to be followed. Doon sa pre-trial, paliwanag ko lamang ng kahit kaunti. Magkakaroon, kasi ganito yan eh, no? There must be a joinder of issues, so to speak, with the articles, the answer, and the reply. So issues are supposed to be joined. So the Senate will have to determine if there is a possibility of stipulation between the parties. What facts can be agreed upon? Are there admissions that can be made during that pre-trial? And that is actually intended to not really abbreviate, but at least to lessen the time that will be consumed in the actual trial doon mismo sa paglilitis ng Vice Presidente as the respondent in this impeachment case.
2: Mm-hmm. Yung nilatag nyo ng mga hakbang attorney, ito ba ay yun mga nakalipas na ginawa for the first impeachment kay Vice Presidente? Pero posibleng baguhin pa ito nung Senate, no? Yung kanilang rules on impeachment.
12: Well, I was hoping that they will come out with a very definitive statement about it. Patulad nung before the change of leadership 2 days ago, was it?
2: Yeah, 2 days ago.
12: Ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, for instance, there should be an impeachment manager.
2: No?
12: Wala yan sa rules.
2: Yes.
12: Si Kiko. I think he had in mind Senator Pangilinan to be the impeachment manager. Wala yan sa rules. And remember, I hope you can recall, noong panahon ng first impeachment ni Vice President Sara, mayroong mga rules na dinagdag ang Senate leadership, no, through then Senate President Chichi Escudero.
2: Yeah.
12: Sinama niya yung rules amendments to the rules of civil procedure, amendments to the rules and evidence, judicial affidavit rule, no, among others, in addition to the 10 existing rules. Kasi doon sa existing rule naman, malinaw, the rules of court may be made to apply in a suppletory character.
2: Yes.
12: So in default of any rule that will cover a particular situation as the trial evolves, the rules of court may be resorted to by the Senate.
2: Yes.
12: So that there will be a rule that may be applied by them so that the trial can go on smoothly.
2: Yeah. Ngayon, ang tanong doon is, because nga we always hear about the impeachment court being sui generis, di ba? On a class of its own. And yet, when you apply the traditional rules of court to an impeachment court, mas nakakabilis ba ng proseso yon or mas nakakakomplicate ng proseso?
12: Alam mo, Tony, sa experience natin, sa karanasan natin, yung rules can actually be, if I may use the word, no, medyo negative eh, disregarded by the impeachment court.
2: We can forego.
12: Upon motion of a senator, for instance, that particular rule not be made to apply, magkakaroon ng division of the House yan. Those in favor, those against, magbobotohan yan at every step of the way.
2: Yes.
12: Yun lamang question that may be propounded, for instance, to a prosecution witness. May objection, halimbawa, on defense.
2: Yes.
12: Tapos, karoon ng debate. And then the Senate President, no, as the one, of course, presiding, cannot rule on it. He made those the problem or the issue to the senator judges at large. Pagboboto ka na naman yan, i-sustain ba natin yung objection o i-overrule natin yung objection? So every step of the way, pwedeng pumasok ang sino mang senador, pwede pang ang questionin ng bawat abogado, eh. Hindi lamang yung mga testigo. And then the court will have to decide whether or not almost always naman, if I recall, during the impeachment trial of former Chief Justice Renato Corona, kung ano yung sinabi, kung ano yung ruling ng chair ng presiding judge, sinusunod naman noong ibang senator judges o karamihan sa kanila, if not all of them.
1: Pag po pinag-uusapan din naman po natin no, na parang they can make rules, new rules pagdating dun sa impeachment court. Will this be parang magkakaroon na ito, magiging set po ba ito of the rules na ang susunod, kung magkaroon man na impeachment court, will have to follow? Does it go like that po ba, attorney?
12: Hindi. Kasi ang discretion on what rules to follow, except what we have now in place, yung 2017 rules of impeachment pa na was authored, I think, if I recall correctly, the former Senator Coco Pimentel. Yan yung ina-aprubahan ng body.
1: Mm-hmm.
12: So,

0: Sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
1: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
5: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
1: Maaksong barilan!
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon!
4: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
7: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa... Sine Aksyon! Dito sa sinima.
8: Nasawi ang isang lalaking tumulong sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa residential area ng Quezon City. Ngayong Miyerkules ng madaling araw, nagpapatrol Christopher Sitson.
9: Sumiklab ang sunog sa Bautista Street sa Pasong Putik, Quezon City, pasado alauna ng madaling araw ng Miyerkules. Mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikatlong alarma kung saan mahigit 20 truck ng bumbero ang rumesponde. Halos 2 oras din ang lumipas bago ito tuluyang naapula. Pero nasawi sa sunog ang isang lalaki.
10: Tutulong po sana siya doon. Nang time na yun, mayroon na rin pong sunog. Nadulas si tatay doon sa loob. Then after po noon, medyo nahirapan na siyang huminga.
9: 25 pamilya ang nawala ng tirahan nang matupok ang 15 bahay. Si Nornali, tanging mahalagang dokumento lamang ang naisalba.
11: Ang bilis po talaga ng pangyayari, hindi po namin akalain.
12: Paglabas po namin, nandiyan na eh. Kaya hindi po kami nakaano ng gamit.
9: Labis din ang pangungulila ni Leticia nang masawi ang kanyang alagang aso.
13: Hindi talaga nakaligtas kasi linigtas na siya ng ano ko, manugang, tinanggal na sa pagkatali. As lumabas na, linabas na, tapos bumalik, hindi ako nakita, kaya doon siya namatay. Nakakalungkot nga po kasi biglaan talaga yung apoy, ang bilis ng apoy.
9: Agad na nagpaabot ng paunang tulong ang barangay.
14: Hindi po siya kas na ibibigay namin kung hindi po ay materialis po ito, kagaya po ng yero, kahoy, pako at mga simento. Lakasan lang po natin ang loob.
9: Paalala ng Bureau of Fire Protection sa publiko.
15: Ngayon po, dahil mainit ang panahon, madalas po natin gamitin yung mga aircon natin, electric fan. Masid lang po tayo, baka nag-overheat na. Panatilihin po natin, check yung mga outlet natin na bunutin.
9: Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmula ng apoy. Pansamantala namang tumutuloy sa evacuation center ang mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
16: Nabulag po ang kanang mata at nagtamo ng malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang aso matapos sabuyan ng asido sa Angeles City, Pampanga noong Biyernes ng madaling araw. Kwento ni Bayan Patroller Kim Mary Sagayap na siya ring fur parrot ng asong si Matmat, narinig ng kanyang mga kaanak na biglang tumahol ang aso pero hindi nila ito pinansin at agad na sa pag-aakalang may tinatahulan lamang ito. Nakaraniwan naman doon itong ginagawa. Kinaumagahan na nila natuklasan na nangingitim na ang balahibo ni Matmat at pulang-pula ang kanang mata nito. Ayon kay Kim, nasa Samar siya noong maganap ang insidente at agad na bumiyahe papuntang Pampanga nang mabalitaan ang sinapit ng alaga. Hindi naman nahagip ng CCTV ang taong nagsaboy ng asido sa aso. Pero ipinatawag na sa barangay ang isang kapitbahay ni na Kim na pinaghihinala ang responsable sa insidente.
17: Update mula sa Senado, pinaaalis ang mga tao sa second floor ng Senate building. Alamin nga po natin kung bakit mula kay Job Manahan. Job, anong update?
18: Alvin, may komosyon dito sa bahagi ng second floor ng Senate building. Dito located yung Senate Session Hall matapos sabihin ng Office of Sergeant at Arms na may aarestuhin sila at pinapaklear yung bahagi na yon ng second floor para mabigyan daan nga yung aarestuhin ng individual. Kani-kanina lang, Alvin, bago ako mag-live, may mga nakita tayo na pumasok na mga uniform personnel naka-green na may hawak na long rifle. Kanina

0: na rin sinabihan tayo ng ibang mga Senate staff, pati na rin ng OSAA, na umalis talaga o i-clear talaga yung bahagi na ito ng second floor para doon sa aarestuhin na individual. Hindi kinumpirma sa atin ng OSAA kung sino yung aarestuhin. Pero alam naman natin na posible na si Senator Ronald Bato de la Rosa yan. Kanina rin nakita natin yung ibang mga senador na pumunta na dito sa second floor. Bumibisita sila. Naka-cordon kasi yung ilang bahagi nitong second floor, kaya hindi natin alam kung saan banda talaga located o kung saan dadaan yung iba pang mga uniform personnel. So napaka-fluid ng situation ngayon dito, Alvin, at ang dami, nagkakagulo pa rin yung ibang mga member ng media doon sa likuran ko. Actually, kanina nga nagtataasan na rin ng boses yung iba pang mga uniform personnel, pati na rin yung OSAA. Ito ngayon, Alvin, may komosyon na nangyayari. Hindi ko lang makita, no? Hindi ko makita yung visuals, pero ayan, pinapa-atras uli ng ibang mga OSAA, pati na rin ang Senate staff, yung iba pang mga miyembro ng media. Yan muna yung pinakahuling balita dito, Alvin. Babalitaan namin kayo.
1: Ito muna, ang sinasabi mong mga aresto ay yung Office of the Senate Sergeant at Arms. So sino kaya ang aarestuhin niya? Hindi naman NBI o PNP, di ba?
0: Hello, Alvin?
1: Job, naririnig mo ba ako?
0: Alvin, hindi ko kanina nakita. Ayan, Alvin, naririnig nakita. Doon sa tanong mo kung may mga NBI agency ito, wala tayong nakita na yan. Puro mga naka-green na uniform personnel, tapos may mga long rifle. Wala tayong visuals ngayon kung may mga NBI agents. Pero ang clear kanina, dumaan na dito yung mga naka-green na uniform personnel, Alvin.
1: So kung hindi si Senator Bato ang arestuhin, sino pa kaya ang posibleng dadamputin ng Office of the Senate Sergeant at Arms?
0: Alvin, paulit ang tanong, sinusubukan ko pakinggan pero wala talaga ako marinig ngayon.
1: Hindi kasi ang buong akala, baka akala ng mga nanunod sa atin ang dadamputin si Senator Bato de la Rosa kasi siya lang naman ang may warrant of arrest. Meron pa bang ibang tao na pwedeng dadamputin ng Office of the Senate Sergeant at Arms?
0: Alvin, try kong sagutin base dun sa naitibihan ko at narinig ko, ha. Pero sa ngayon, wala ibang impormasyon kung bakit pumunta dito itong mga naka-uniform personnel aside from dun sa sinabi sa atin ng OSAA na may aarestuhin. Hindi rin natin alam ngayon kung saan dumiretso yung uniform personnel na nakita natin kanina, Alvin.
1: So posible na ang Senate Sergeant at Arms ay may dadamputin tapos formal na ito turnover sa NBI or sa PNP. May pwede ganon?
0: Okay. Wala tayong impormasyon dyan, Alvin. Kanina pa natin tinatry na magkaroon ng interview sa iba't ibang mga senador, pati na rin doon sa OSAA, pero tikom yung bibig nila tungkol sa issue na yan at kung saan maito-turn over kung sakali yung individual kapag na-aresto na.
1: So, sino ang dapat mag-vacate ng second floor? Ang pinakamarami ba dyan ay kayo, kayong mga mamahayag? O may iba pang mga tao na security din ni Senator Bato or security din ng ibang senador?
0: Pinakamarami talaga ngayon, Alvin, dito ay yung mga members ng media. Actually, ang dami dito ngayon, nakakalat mga cameraman, mga international press, pati mga local media, yung ibang mga OSAA staff, pati na rin yung mga Senate staff, tinatanong din natin dyan. Pero yun, tikim talaga yung bibig nila. Pagdating doon sa query talaga, kanina sinabi naman ng OSAA sa atin, kanina yan ha, mga around 4 PM o 3 PM, na wala silang papayagan na maaresto sa loob ng Senate premises kasi yan ang pangako ni Senate President Alan Peter Cayetano. Liban na lang kung magkakaroon ng utos yung isang local court. Sa sinabi naman sa atin, kanina, ang pangako din ng OSAA ay makikipag-coordinate sila doon sa team leader ng arresting unit siguro, pati na rin ng uniform personnel. Pero sa ngayon, ay wala tayong information kung nakapag-coordinate. Ngayon, ayan, Alvin, may mga hinahabol yung mga press sa likod. Hindi ko alam kung saan sila papunta.
1: Job,
0: lahat sila nagtakbuhan doon sa area na yon, papunta doon sa stairs sa pababa, Alvin.
1: Babalikan natin si Job. Badal na sa video na si Senator Bato. Karen.
2: Alright, Alvin at Job, ang pinapalabas natin sa video ngayon ay si tila si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa elevator. So ang tanong ay kaya ba pinapa-clear ang floor na yan? Nakita si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa elevator na yan. So ang tanong, ang elevator ba yan ay pababa sa basement o yan ba ay pataas? Saan papunta ang elevator na yan? Pero malinaw na nakita na si Senator Bato de la Rosa ay pumasok. Ito ngayon ang media, nakikita natin, ginagamit ang hagdanan sa Senado para bumaba. So siguro, posibleng gusto nilang antabayanan kung saan lalabas si Senator Bato de la Rosa. So Alvin, ang tanong ay saan papunta
1: pababa
2: ang senador
1: siguro
2: ngayon?
1: Oh, ito ba?
2: Oo, sa basement ba ito papunta? Sa isang sasakyan? Kasi ating tandaan na ang NBI at ang pulis, ang PNP, ay nasa labas po, may barricade. So kasama natin naman ngayon, ayan, si Victoria Tulad ay nasa Senado rin. Kasabay ng pagbaba sa elevator ni Senator Bato, ay ibinalita natin na naakyat na, nakarating sa Senado ang Articles of Impeachment. Victoria, nasa iyo na ba ang impormasyon na yan?
3: Karen, bago yung impormasyon ko sa Articles of Impeachment kanina, nakita nga natin na pababa ng elevator si Senador Ronald Bato de la Rosa. Galing siya doon sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. At biglaan lang ay lumabas siya, dumiretso sa elevator. At nakita natin yung elevator pababa mula sa second floor. Kaya nagtakbuhan tayo, nandito tayo ngayon sa may lobby. Pinahanap natin si Senador de la Rosa. Pero hindi pa natin tiyak kung saan siya mismo nagpunta. At ngayon ay patakbo tayo dito sa may labas ng Busali, baka naroon. Sabi ng mga guard, mga taga-usaa kanina ay hindi pa bumababa dito sa lobby. Sila kasi nakabantay dito sa may parking lot. So hindi natin tiyak ngayon kung nasaan si Senador de la Rosa. Nakita natin kanina na siya ay may escort na nakasuot ng bulletproof vest. At marami rin siyang staff na kasama. So hindi natin sure, tinatanong natin kanina kung si De La Rosa ba yung aarestuhin na nabanggit ni Acting Senate Secretary o Senate Sergeant at Arms Mau Plaska, pero hindi nga niya tayo sinasabot tungkol dyan. Those articles of impeachment, ang sabi ni Plaska ay isa sa mga dahilan kung bakit kinordonan yung media ay para hindi dumugin yung pag-serve ng o pag-transmit ng articles of impeachment. Nandito na raw kasi yung mga tauhan mula sa Congress para i-transmit ang mga dokumentong yan at susunduin ni Plaska sa baba at ihahatid papunta doon sa opisina ng Senate Secretary. Ang katakataka lang, Karen, ay may mga Marines, may mga sundalo na nasa second floor kanina. Tinatanong natin kung protocol ba yon para lang ihatid yung articles of impeachment. Ay meron pa mga sundalong kasama pero hindi na tayo pinagpod. So confirmed na nandito na yung articles of impeachment. Ang tanong na lang ay kung anong oras ba receive ng Senate Secretary. Dito pa rin, situation sa lobby, Karen, ay isinara na nila yung harang dito sa may lobby. Ibinaba nila yung steel barrier dito sa lobby, yung isang half. Pero yung isang half, bukas naman madadaanan pa. Matatandaan natin na sinabi ni Plaska kanina na ilalockdown, total lockdown, itong Senado kanina. Sa ngayon ay makakadaan pa naman dito sa main lobby pero mas naghigpit pa sila ng security. Karen.
2: Okay, Victoria, mahalagang maintindihan to ng ating mga viewers. Okay. Alright. Victoria, sumakay siya ng elevator. Bumaba ang elevator. Ang elevator ba bumababa hanggang saan sa Senado? Hanggang lobby lang ba yan o bumababa hanggang basement ng Senado?
3: Oo. Yung elevator, Karen, hanggang dito sa ground floor. Yung ground floor, may access yan to the parking lot. So kung nakababa siya, posibleng tumiretso siya doon sa parking lot. Pero nakahabol naman yung mga kawani ng media at ang sinasabi rin sa atin at hindi rin natin siya nakita na lumabas. Pagdating natin doon sa may elevator, yung elevator papasara na at paakyat. Ang opisina ni De La Rosa ay nasa fifth floor. So hindi natin tiyak kung siya ba ay bumalik pa sa kanyang opisina tayo ngayon ay nandirito lamang sa may lobby at inaabangan yung movement sa bahaging ito, Karen.
2: Okay, so to clarify, Victoria, posibleng si De La Rosa ay umakyat sa opisina niya sa 5th floor. Posibleng nandun siya ngayon.
1: Bumalik.
2: Posible.
3: Ah, saglit lang, Karen.
2: Oo.
3: Yun ang inaalam natin, Karen, tinatanong din natin yung mga taga Office of the Senate Sergeant at Arms kung nasaan ba si Senador De La Rosa, pero hindi rin nila tayo masagot. Sa ngayon, ang sabi nung dalawa kanina ay hindi naman bumaba dito sa may lobby.
2: Kasi katakataka naman, Victoria, kasama ko si Alvin dito, na medyo ilang minuto na hindi pa nagbubukas yung elevator dyan sa first floor. Diba?
1: Bukas na, pero naabutan nila pasara.
2: Hindi, bumaba, pero wala siya.
1: Wala siya. Baka umakyat ulit.
2: Oo, posibleng umakyat yung elevator. Okay, so Victoria, ito na lang ang tanong dito. May paraan ba para makalabas si De La Rosa?
3: Merong ibang gate dito sa may Senado, Karen. Bukod dun sa main gate, yung main gate kasi ay nakasara. Maaari siyang dumaan doon sa main gate sa bandang GSIS. So, accessible yan. Kanina, yung ibang mga kawaninang media, doon din dumaan kasi nga inilock na yung main gate dahil sa mga relista. So, hindi natin sigurado, pero may option si Senador De La Rosa kung talagang ilalabas siya ng Senado. Possible, baka doon siya sa kabilang side sa may GSIS area, Karen.
1: Victoria, si Alvin nito. Sabi mo, may mga sundalo ika mo, ano? Yung mga sundalo na yon, hindi naman yun parte ng contingent na mag-escort kay De La Rosa palabas? Hindi kaya yun yung ginamit?
3: Hindi natin biyak, Alvin, kasi ang sabi sa atin ni Aplaska kanina, yung mga sundalo ay kasama nila para doon sa articles of impeachment. Ihahatid nga kasi punta doon sa office ni Senate Secretary sa may 6th floor. Ngayon, ang tanong, nakapagtataka nga talaga, dahil kung maghahatid lang naman ng dokumento, bakit kailangan may escort pa na mga sundalo, heavily armed, naka-bulletproof? Hindi tayo pa masagot ni Aplaska tungkol dyan, Alvin.
1: Pero may mga tauhan na ng NBI sa loob ngayon? O wala pa rin silang presensya? Nasa labas pa rin ang mga taga-NBI?
3: Oo, hindi ko makumpirma, Alvin, kung nakapasok yung mga taga-NBI. Kanina, sinabi ni Aplaska na merong NBI sa labas. Pero sa mga orsa daw, hindi ko
1: masabi mga sundalo
3: kung nakapasok na sila sa loob. Yung mga sundalo, Alvin, bagitin ko lang din, sabi nila Aplaska ay detailed dito sa Senado. Meron kasi mga taga PNP na detail dito at meron din na mga taga sundalo. So ngayon, Alvin, nandito tayo sa may labas ng elevator, dito pa rin sa lobby. Ha?
1: Victoria, ano yung...
3: Sabi sa akin, may nagdi-drill. May nagdi-drill dito sa may gilid, dito sa may pader. Malapit dito sa may elevator. At kinakatok.
1: Elevator ba yan, Victoria? O kwarto yan? Yung may imahen?
2: Yung elevator, may elevator, elevator.
1: Elevator ba yun?
3: Pakita natin. Ito yung elevator, Alvin at Karen. Pero ngayon, nandito yung iba nating kasama at meron silang naririnig na nagdi-drill. Hindi ko alam kung ano mismo yung nasa likod nito. Oo, pero sabi nila, ito yung pa-GSIS na. Hindi ko exactly sure. Kaya banda. Ito na sa banda. Ano yung nandito sa side na to?
4: Hindi natin alam kung ano mayroon. Baka mamaya may biglaan na labas.
3: May parking ba dyan? Ano ba yung nasa labas?
4: Part of GSIS yan. Dito bro, dito na tayo. Dito
3: part of GSIS. So, pero kilabasan yan?
4: Baka may biglaan. So, dito muna tayo.
3: Ayun, so hindi rin tayo masagot ng taga-osaa kung bakit merong drilling sound dito sa room na ito. Sabi nila, parte ito ng GSIS, sir? Oo, parte raw ito ng GSIS. May nakikita tayo yung kamay doon sa may pinto, pero wala tayong masyadong maaninag. Alvin at Karen.
2: Okay, Victoria, pakitanong sa USAA, ba't nila inanunsyo na pinapaclear ang second floor dahil may aarestuhin? Pero hindi naman yun ang nangyari. Si Senator De La Rosa nakapasok sa elevator. Parang ang nangyari, kinlear nila ang way.
3: Oo, Karen, kasi kanina sabi nila gagawa sila ng major operation. Meron nga silang aarestuhin. Yung mga taga-media kasi nandoon naghihintay sa labas sa may second floor, kaya tayo kinlear dahil nga doon sa operation. Pero again, yun nga, gaya nga ng sinabi mo, hindi natin alam kung meron nga bang inaresto, kung nasaan si Senador De La Rosa, at kung ano yung nasa likod, itong pintong to. Sabi nila, GSIS, Yes, ay, yes, ay. So, ano, bakit may nagda-drill kaya?
5: Ano ang favorito na dyan?
6: Baka may ginagawa sila.
3: Ah.
5: Bakit hindi
6: ba dahil na, ano? Ah, hindi sila sir.
3: Oo. Oh, ayan, itatawag daw. Ayan, mismo yung asaa. Mismo yung asaa ay hinahampas yung pinto papunta dito sa kabilang side nga ng GSIS.
5: O saa po ba yung nag...
3: Pero, makakapasok ba mula doon? Paano ang access dito? Ayan. Okay, hindi tayo masagot noong asaa, Karen at Alvin, kung paano makakapasok dito sa side na to ng gusali at kung ano ba yung nandito sa beyond the doors, Karen,
2: okay.
3: Alvin.
2: Ganito, Victoria, pakitanong sa usaa. Ba't sila nagpa-clear? Ba't nila sinabing may aarestuhin? Tapos imbis na may inaresto, may nakaalis. Parang ang layo naman ang utos nila. Pakitanong, ba't nila sinabi yun?
3: Karen, wala rin talagang alam yung mga taga-OSAA dahil sila Aplaska yung humaharap sa atin. At yung OSAA ay hindi rin authorized na magbigay sa atin ng impormasyon. Kaya kanina, pinaclear lang, ang sabi lang sa atin ay may aarestuhin nga. I'll get back to you kung nangyari nga ba yung arestuhan at kung nasaan si Senator De La Rosa. Siguro maya-maya, Karen.
1: Pero may mga senador pa bang naiwan sa Senado ngayon? Yung mga kaalyado niya, nandyan pa rin ba sa Senado o nagsialisa na rin yung mga senators?
3: Kanina Alvin, ay galing si Senator Bato De La Rosa doon sa office ni Senate President Alan Peter Cayetano. So nandun pa si Cayetano doon sa kanyang office sa second floor. Kasama rin niya kanina doon si Senador Rodante Marcoleta. Sinubukan natin makunan ng pahayag si Senator Marcoleta, pero hindi siya nagpa-unlock. At kanina rin si Senator Junior Estrada dumaan doon sa second floor, pero siya ay umakyat. Kung hindi tayo nagkakamali, umakyat din siya doon sa kanyang opisina na nasa 6th floor, Alvin.
1: So, posible kasi may mga Marines, may mga sundalo, posible na humingi ng ayuda din ang NBI at ang Philippine National Police ng ayuda sa mga sa armed forces para i-execute yung arrest warrant, hindi kaya?
3: Kanina, Alvin, ang sabi ni Aplaska, nanghingi sila ng dagdag na tauhan mula sa PNP dahil nga marami yung mga nagrarally sa labas ng Senado. Hindi niya binanggit kung ilan mismo yung hiningi niya, pero ang nabanggit lang niya ay doon sa labas, inassign yung mga additional na tauhan na yon. Dito sa loob, sabi nila, same number of security, although yun nga, bigla nga, nagpakita na rin kanina yung mga sundalo.
2: Alvin. Okay, alright. Victoria, no, kasi nakikita ka ngayon live sa TV Patrol, ikaw yung kinukunan ang daming tao sa likod mo. Para maintindihan ng ating viewers, ang elevator mo ay nasa kaliwa mo. Ang nasa kanan mo, yung kung nasa ng media ngayon, pintuan yan, pero ano ang nasa likod ng pintuan? Hagdanan ba yan, Victoria? Ano yan?
3: Okay. Pakita natin. Ito yung elevator. Side na to. So, uh-oh, dito dumiretso kanina si Senador Bato De La Rosa.
1: Okay.
3: Kung mapapansin nyo, tingnan natin, dito sa side na to, ito naman yung restroom. Ito yung restroom. At meron din ditong stairwell. So, from here, hindi natin malaman kung paano makakapasok dito sa side na ito, kung nasan yung mga pinto. Maliban na lang, kung pumasok sila doon sa isang pinto. Na ito, ipapakita namin sa inyo. Ito, dyan ang gagaling yung drilling sound. Kanina, paulit-ulit natin tinatanong yung OSAA kung bakit may drilling, ano kaya yun ang...
2: Pero anong nasa likod niyan? Victoria, anong nasa likod ng pintuang yan?
1: GSIS.
3: Oo, ang binabanggit nila GSIS, pero kung ano exactly, hindi nila masabi sa atin, Karen. Either hindi nila alam or hindi sila authorized na magbigay sa atin ng informasyon, Karen.
1: The building itself kasi is GSIS. Pag-aari ng GSIS yung gusali na yan. Ano po? Na-identify ba sino ang kasama niya sa elevator? Staff ba niya o mga authorities?
3: Yung nakita ko kanina, Alvin, meron siyang staff na mga kasama at meron ding mga naka-bulletproof. Hindi ako sigurado kung yun ba ay mga agent ng PNP or ng NBI, basta merong naka-bulletproof din na kasama ni Senator De La Rosa na sumiksik doon sa elevator kanina bukod pa doon sa kanyang staff.
1: No, I ask that kasi ang sabi, off-limits ang loob ng Senado sa PNP, sa NBI at sa Armed Forces. Di ba malinaw yun? Yun ang kasunduan.
2: Pero meaning
1: sa labas
2: niya
1: na
2: yun.
1: Sila.
2: Taon niya yun.
1: Eh, kaya nga. Eh, pero sabi kasi niya, baka PNP or baka... So, ano, kailangan malinaw yun. Kung ang kasama ba niya ay pulis o sundalo, Victoria?
3: Oo, tinatanong talaga natin. Wala kasing staff na dito ni De La Rosa. Puro osaan na lamang yun nandito na hindi rin talaga alam kung ano yung nangyayari sa mga oras na ito at hindi rin tayo mabigyan ng impormasyon. Yung mga opisyal ng Senate gaya ni Aplasca, hindi rin natin alam kung nasaan sa mga oras na ito. Kaya talagang naghihintay pa tayo ng impormasyon mula sa mga competent authorities, Alvin at Karen.
1: Okay. Victoria, huwag kang bibitaw. Babalikan ka namin. May tatawagin lang si Karen. Go, Karen.
2: Alright. Tawagin naman natin si Daryl Sarmiento ngayon. Namataan ni Daryl si Senator Bato de la Rosa. Daryl? Okay, si Daryl Sarmiento ay nasa Senado rin ngayon. Daryl, naririnig mo na ba kami? Okay, si Daryl nasa loob ng Senado at namataan niya si Senator Bato de la Rosa. Hintayin lang natin kasi napakaraming tao sa Senado ngayon. So, Daryl Sarmiento, Daryl.
1: Daryl.
7: Again.
1: Yan. Okay. Go. Anong update?
7: Sa ngayon, actually, nandito ako sa third floor, sa exit stairs ng Senate building. Dahil mula kanina, doon sa may fifth floor, kung saan naroon ang opisina ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Robin Hood Padilla, pinababaan na kami ng OSAA. At saka, nakita ko kanina, nung palabas sila ng elevator, parang nag-uusap sila, si Senator Robin at saka si Senator Bato de la Rosa. Kaninang mga around siguro
1: 6:44 floor naman. Ano ba talaga?
7: USAA, chinecheck ang lahat ng possible exit na mga pintuan dito sa loob ng Senate building, including nga pati doon sa may area kung saan mayroong helipad itong building ng Senado. Kani-kanina lang bago tayo mag-on-air sa telepono, bago tayo mag-usap, yung ilang mga staff ng iba't ibang opisina dito sa Senado ay parang yung itsura nila, nagpapanik sila, parang nagtatanungan pa nga kung are we on a lockdown, kung may pinapababa lang ba, may aarestuhin ba. Yung mga empleyado nung pababa na, they seem very confused kung ano na yung mga nangyayari, pero ang pinaka-concern nila ay yung sana bago daw maabutan itong lockdown, if ever there is a lockdown dito sa Senado, ay makalabas muna ang lahat ng mga empleyado. Although before po na makita po sila Senator Bato at saka sila Senator Padilla na lumabas ng elevator, nakausap po natin si Senate Secretary at kanya pong kinumpirma sa atin kani-kanina lang na wala naman daw na ini-implement na lockdown dito sa Senado. Yun nga lang, for the personnel of USAA, sinabi nila na sinicheck lang nila ang lahat ng entrance at exit points dito sa loob ng Senate building dahil ayaw na nila maulit daw po yung nangyari noong Lunes na napasok po ng NBI personnel itong Senate building. Karen, Alvin?
2: Alright, siguro Daryl, ilinaw mo, no? Saan mo nakita si De La Rosa sa fifth floor? Saan exactly? Sa lobby, sa opisina ni Senator Robin? Yes. Saan at anong oras, Daryl?
7: Karen, kanina at exactly around 7:18 in the evening, lumabas sa elevator si Senator Bato De La Rosa and si Senator Padilla. Kasama nila ang kanilang staff. Una ay dapat liliko sila papunta sa opisina ni De La Rosa, but eventually they turned to the rightmost part ng fifth floor kung saan naroon ang opisina ni Senator Padilla. Yun nga lang, unfortunately, pinababa po tayo dito ng USAA nung nandun na po sa taas sila Senator Padilla at saka sila Senator Bato De La Rosa. May mga narinig ako kanina nung pinapababa po kami dito sa kung saan naroon nakakaroon ako ngayon ay yung ilang mga staff nagsisigawan sila, parang sabi nila meeting, but we cannot confirm yet kung ano ba yung pinag-usapan nila. Basta bago po tayo pinababa, ang nakita po natin ay pumunta sa direksyon ng opisina ni Senator Padilla si Senator Bato de la Rosa.
2: Okay, so posible kasi nakita namin no sa video live na si Senator Bato de la Rosa pumasok sa elevator. So posible na umakyat siya sa fifth floor kasi binabantayan siya ng mga reporter sa lobby, hindi nakita doon. So posible sa ngayon ay nandun si Senator Bato, nandun sa fifth floor sa opisina ni Senator Padilla. Posible.
7: Yes po, posible. Kasi as of 7:18, lumabas siya ng elevator. Kasama ang ilan nilang staff and possibly siguro mga close-in itong security nila, Senator Padilla at ni Senator De La Rosa. Karen.
1: Daryl, huwag kang bumitaw. Babalikan kita. Si RG Cruz, tawagin natin. RG, ano latest dyan sa area mo?
8: Nagtakbuhan na may mga pumasok na sundalo na may mahahabang baril ay...
1: RG, go ahead, RG.
2: You're live.
1: RG, naka-live ka na.
8: Yes, Alvin, nandito tayo ngayon sa second floor ng Senado at medyo matipid ang impormasyon o kumpirmasyon na naririnig natin. Ano? Kanina humarap dito si Senate Sergeant at Arms, Mao Aplasca, sa media at sinabi niya nga na nandito na ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Bukod dyan ay sinabi niya rin na siya ay sumusunod lamang sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano at nung panahong humarap siya sa media ay walang utos na sumuko si Senador Ronald De La Rosa. At ngayon nga ay medyo tensyonado at nag-aabang ang mga media dito, pati na rin ang security. Limitado ang movement namin. Dati malaya kaming nakakagalaw dito sa Busali, nakakakyat sa 5th floor at 6th floor kung saan nandoon ang executive offices ng mga senador. Pero yung ina nating mga kasamahan at ako mismo personally naranasan ko na hindi ako pinapasok ngayon sa 5th floor. Kanina lamang matapos tayong harapin o matapos harapin ng media nitong si Sergeant at Arms Aplasca ay nagkaroon ng takbuhan dito ng mga media dahil nga biglang dumating o lumabas mula dun sa tanggapan at dito sa second floor ni si Senador Ronald De La Rosa kasama ata si Senador Robin Padilla, sumakay ng elevator. Nung una ang tingin namin ay bababa siya, so nagtakbuhan kami sa baba papuntang ground floor, pero pagdating namin doon ay hindi naman din doon pala dumaan si Senador Ronald De La Rosa at sa halip ay bumaba daw sa 5th floor. Nung sumakay naman kami ng 5th floor, may mga nakasabay kaming ibang empleyado ng Senado at yun na nga, hindi na kami pinabayaang bumaba ng 5th floor at pinabalik kami ng 2nd floor at yun nga ang sitwasyon ngayon dito. Yun ang inaantay namin, itong cordon area sa aking likuran, ito yung pahabang pasilyo papuntang session hall, doon yung session hall, nandun yung elevator, ito naman yung pasilyo papunta doon sa parang pinaka grand staircase ng Senado papunta doon sa main entrance nito, no? At pinatatabi lahat ng media dahil nga may inaasahang merong dadaan dito. Kung ano man yung dadaan dito mamaya-maya daw o sa mga ilang sandali, hindi pa natin alam kasi sa mga oras ito ay medyo matipid nga sa detalye ang mga opisyal ng Senado. Alvin?
1: RG, mga 20 to 30 minutes ago na nang nagsimula yung kaguluhan, wala pa bang ini-issue statement ang liderato ng Senado kung ano ba talaga nangyayari? Bakit magulo ang sitwasyon?
8: Alvin, medyo pakiulit. Alvin, medyo pakiulit ang tanong. Ano? Medyo mahina ang dating mo dito sa akin. Ano?
1: Yeah. RG, pakiulit lang? May pahayag na ba ang liderato ng Senado para may paglilinaw? Ano ba ang nangyayari? Dahil mga 20 to 30 minutes na tayo nagre-report na hindi natin alam kung nasaan si Senador De La Rosa.
8: Sa alam mo, nung huli ko siyang personal na nakita, yun nga sumakay siya ng elevator. Pero sa mga oras na ito, ay hindi natin na alam kung nasaan siya. We can only presume na nandito pa siya sa gusali dahil nga doon sa sinabi kanina ng Sergeant at Arms na wala namang utos na siya ay sumuko o isuko. Nandito lang naman inaasahan natin na dahil nga mahigpit pa rin ang seguridad at medyo may lockdown dito sa gusali ng Senado, ay nandito pa rin siya sa loob. Alvin?
1: RG, huwag kang bibitaw, ha. Babalikan ka namin dyan sa Senado.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol sa breaking news na ito.
9: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
10: Teritoryo ko ito.
9: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang hindi ka aayaw. Pati tatapata. Di isang bala lang tayo. Maaangas na sagutan.
10: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
11: Sorry, kailangan ng patayin.
12: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
9: May tulang yan sa sino. Hari ka rito!
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
15: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
16: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
9: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
17: Tatapang ninyo ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah!
18: Walang masyadong madrama. Pang action lang tayo eh.
9: Hindi kinakalawang!
17: Ibang klase ka pare, intindi mo.
19: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
9: Hindi mo malilin lang.
20: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgato.
9: Labas ang mga matatapang!
21: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
9: Dito sa Sine Matapang!
22: Kung talagang matapang ka, mag 1-on-1 tayo!
9: Sa sini mo, hari ka rito!
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
23: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
24: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
25: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
9: Bakit masaya ang pare ko?
26: Makikinig ako.
9: Dahil araw-araw, may sinasaya.
27: What's happening here?
28: Bakit parang kasalanan ko pa?
29: Four sister lang, four sister.
9: Sayang nakakakilig.
30: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
31: Ayoko malikitin.
32: No one touches Shine. She's my jowa.
33: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
9: Sayang love grip.
34: Nawala.
35: That's the most funniest I've ever seen.
36: Ooh, charinggera.
9: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
37: Mapit ka sa akin.
38: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
39: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitigil.
9: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
16: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
1: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
2: Nakatutok pa rin ang TV Patrol sa mga nangyayari sa Senado ngayon. Balikan natin si Victoria Tulad na nasa Senado. Victoria, simpleng tanong, nasan si Senator Bato de la Rosa? Naririnig ka namin ngayon, ang sinabi mo ay may putukang naririnig ngayon sa second floor.
3: Sinusunod yung putukan, Karen, habang nagtatanong ka, nakarinig tayo uli ng tatlong putukan. Pag-akit natin dito, ilang minuto, ilang segundo pag-akit natin, ay marami na tayong narinig ng gunshot at nagpapatuloy ito hanggang sa mga oras na ito, Karen.
2: At hanggang ngayon, ang gunshots na ito, wala pa rin katiyakan. Ayun!
3: Oo, Karen, nasa ngayon, nandoon sa kabilang side na hindi natin makita. Doon sa side na yung Karen, mga ano yun, hearing committee room, doon ginaganap ang ilang mga pagdinig. Hindi natin makita kasi nga natin dito tayo sa dulo, nasa may gitna tayo nung second floor. At mga polis lamang, yun nandoon sa dulong side na yun, Karen.
2: Okay, pero itong gunshots na naririnig, hindi natin alam kung saan at sino ang source. Nakikita ngayon sa video, merong long firearms sa loob ng Senado, Victoria. Alright, may long firearms. Pero nangangahulugan ba nakapasok ang PNP o NBI sa labas? O mismo ang mga...
3: Karen, maraming tauhan ng PNP ngayon dito sa second floor. Hindi ko mabilang kung ilan, pero marami sila. At kasama nila doon sa side ngayon, yung mga usa, at meron ding mga ilang sundalo. Hindi ko sure kung ito ay augment nila o ito ba ay mga official o mga taga-PNP na details dito sa Senado. Karen, ngayon kaya palis kami o sa at inutulak kami papunta doon sa may Senate Press Office para hindi makita o hindi makunan yung nangyayari doon sa kabilang side, Karen.
2: Okay, para sa ating mga viewers.
3: Sir, sino yung pinanin, sir? Tanya na yun! Ito si kaming Sergeant Ram sa Plaska, nandito nakikita natin may bulletproof na suot at kasama rin niya yung mga pulis, yung mga usahakalin. Walang sumasagot sa atin kung anong nangyayari. Tinatanong natin kung sino yung binabaril, bakit nagkakabarilan, anong nangyayari. Pero walang sumasagot at tinutulak lang tayo ng mga otoridad dito, Karen.
2: Victoria, nakikita natin ang mga uniformed police officers. Etong mga naka-uniforme na to, hindi to naka-detail sa Senado. So nangangahulugan, nakapasok na ang PNP sa loob ng building. Ganun ba, Victoria?
3: Karen, meron kasi mga PNP na talagang naka-detail sa Senado. So posible na dito talaga sila naka-assign at allowed talaga sila dito sa loob. Pero hindi ko pa yan matiyak dahil nga walang kumakausap sa atin. So that's one possibility. At yung mga kasama nila ay mga taga-OSAA. Noticeably, yung ibang mga pulis, wala namang bulletproof. Yung mga nandoon sa dulong side na hindi natin makita ngayon, puro mga sundalo, if I'm not mistaken, Karen.
2: Kasi nakikita namin sa video, Victoria, doon sa malayo, tila may long firearms na eh. Ayun o, nakikita ang shadows nila. Long firearms, PNP ba yan? Ano yan? Militar, Marines?
3: Mga sundalo yan, Karen. Sabi kanina, Marines yan, pero kailangan pa natin i-confirma. Yan yung mga naka-green na nakita natin kanina dito sa second floor. Sila yung may mga dala ng long firearms. Yung ilang OSAA, o taga-office of the Senate, Sergeant at Arms, meron din silang dalang firearms, long firearms, habang yung mga taga-PNP, yung mga maliliit nilang baril, ang kanilang dala-dala. Karen?
2: Okay, Victoria, anong lugar ang kinatatayuan ngayon ng PNP? Yung may long firearms muna, bakit dyan sila nakaantabay? Nandyan ba ang opisina ni Senator De La Rosa? Anong nandyan?
3: Karen, doon sa side na yon, gaya nung napanggit ko kanina, mga committee room yon. Doon ginagawa yung mga pagbinig kapag merong kailangan na i-hold muna, holding area rin para sa mga resource persons, sa mga guests. Ang office ni Senator De La Rosa nasa 5th floor, Karen, nasa room 518. So hindi natin tiyak kung siya ay nakababa ba dito o kung siya ba, kung yung party ba niya, yung pinapatamaan, yung binabaril. Talagang wala pa tayong information maliban doon sa nagkakaputukan na nagkakagulo, Karen, dito sa may Senate second floor. Karen.
2: Okay, Victoria, tinanong to ni Alvin kanina, no? Isipin nyo, nagkakaputukan na sa Senado. Nasaan ang liderato ng Senado? Nasaan si Senate President Alan Peter Cayetano? Bakit walang statement?
3: Karen, yan din ang tanong natin. Ang alam na natin kanina, nando siya sa kanyang opisina. Dito rin, sa second floor, Karen. Pero mula noong magkatakbuhan kanina, mula noong lumabas si Senator Bato de la Rosa, hindi natin matiyak kung nandun pa si Senator Alan Peter Cayetano, maging ibang mga senador na nakita natin kanina, nabanggit natin nandito pa si Senator Marcoleta kanina, Senator Dingoy Estrada. So we are not sure if they are still in the building. Yung mga kwarto kasi nila nasa 5th floor, nasa 6th floor yung office lang ni Cayetano ang nandito sa 2nd floor kasi hindi pa siya nakakalipat after niyang ma-elect na Senate President. Yung office niya, long side minority leader pa ay dito sa 2nd floor. Pero kahit yung staff ng mga senador ay hindi pa rin natin nakikita, Karen, kung nasaan sila. Talaga mga security lamang at mga taga-media, yun nandito sa may second floor, Karen.
4: Please secure yourself and the crew first. Ano? Unahin natin yung security. Sa ngayon, na-pinpoint na ba kung saang parte ng second floor nang galing yung magkakasunod na putok?
3: Okay. Doon siya ay din sa may far right na side ng second floor. Doon sa dulong side kung hindi natin maabot sa ngayon. Kung nasan yung binabanggit ko na ilang mga committee room na doon nangyari yung mga putukan. Ngayon, tumigil na yung putukan. Nagpatay ng mga ilaw dito sa isang side ng second floor. At nakikita natin nag-uusap yung mga police. Sa plaza rin yata ay kausap nila. Alvin.
4: So, does it appear na parang kontrolado na ba ng mga pulis? Nakikita natin may pinapasok silang kwarto sa kanang bahagi. Does it appear na na-control na yung situation o may threat pa rin sa loob ng kwartong yan?
3: hindi ko masabi kung kontrolado na Alvin, itong kwarto na to, yung sinabi mo pinasok nila, yan yung sumulong, tinatawag namin sumulong room, dyan ginagawa yung mga press conference ng mga senador, dyan na pwesto yung ating mga crew, pumasok silang pulis dyan, ngayon mga pinapa-back tayo, pinapa-atras tayo.
5: Yung nangyari,
3: sir, ano po nangyari, sir?
5: Sir,
3: bakit may barilan, sir?
5: May barilan.
3: Sir, sino yung binaril? Sir, sino po yung target, sir?
5: Sir, yan. Sugatan ho ba?
3: Sir, sino yung binaril, sir? Ayan, ayaw tayong sabitin ng mga police. Pinatras lang nila tayo hanggang sa ngayon. Pati yung mga security ng Senate, pinapatras lang tayo. Sir!
4: De Victoria, tinatanong ko kasi... Oo, tinatanong ko kasi civilian kayo, eh, no? Kung may active shooter sa scene, eh dapat malagay muna kayo sa safety, sa secure na lugar.
3: Kaso Alvin talaga nagkakagulo na dito. Lahat ng media gusto makunan yung nangyayari. Hindi kasi sila nagsabi rin. Walang any information prior to this incident. Talagang agad, matanda na galing pa ako sa ibaba. Kanina, nagkakbuhan na lamang. So, hindi siya na-contain. Kaya kanina rin, matatanda natin sinabi ni Aplaska sa amin. Pinapaklear nila kami, yung second floor, kasi sabi nga nila magkakaroon sila ng major operation. May aarestuhin. So, probably, ito na nga. Ito na yung nangyayari ngayon, Alvin.
4: So, kanina kasi, nung nag-interview kami ni Karen, nandun kayo sa room na kamo parang may bumabari na. Ibang floor yon sa floor kung nasan ka ngayon.
3: Oo, yung binabari na, Alvin, yun yung nasa ground floor, yung pinag-uusapan natin kanina, yung malapit sa elevator. Ang sabi sa atin, yun ay kwarto ng GSIS. Dating parang maintenance room daw, sabi sa atin ng isang taga-electrical office nitong Senado, pero meron din nagsabi sa atin na beyond that door is a hallway going to GSIS. So, hindi pa rin talaga malinaw even yung detalye yon kung ano ba yung nasa likod ng door na yon. Sabi ng opisyal nung talaga, nung from the electrical office, ay maintenance works yung ginagawa. Kaya mayroon pa, may naririnig kami na drilling. Sabi nila talagang gabi daw ginagawa yung maintenance para hindi makaabala sa mga empleyado. Pero yun nga, may impormasyon din na beyond that door is a hallway at hindi kwarto. So we still need to confirm kung ano nga ba talaga yung nasa likod ng pitong yun at kung related ba yan dito sa nangyayari ngayon sa Senado, Alvin.
2: Alright, Victoria, kasabay habang ikaw ay nagre-report, ipinalabas namin ngayon na dumating nga ang articles of impeachment, no? Nasa labas ng Senado ata ito at tinutroli siya papaloob ilang kopya. Kung ito yun, Alvin, no? Ito na yung articles of impeachment. So, unang-una, yung putok na narinig kanina, masasabi natin, Victoria, mahigit ba sa 5 o 10 putok yun?
3: Mahigit sa 10, Karen, if I'm not mistaken, yung narinig ko, kasi yung pag-akit ko pa lang, mera, sunod-sunod na yung narinig ko na putukan. Talagang marami, Karen. I'm quite confident na mahigit 10 yung narinig natin na putukan. Dahil matagal tayo nag-stay, hindi tayo malis sa second floor, Karen, hanggang sa kung nasaan tayo ngayon dito sa may gitna.
2: Okay, at habang nandyan, may shooter sa loob ng Senado, may long firearms na nandun sa dulo, ipinapasok yung articles of impeachment. Right. Pinapakita yung live video, nakapapasok lang ng articles of impeachment. Siguro, Victoria, ilarawan mo anong sistema pagpasok ng articles of impeachment, saan dadalhin yun?
3: Sa ngayon, Karen, wala akong vantage point doon sa pagpasok, pero dadalhin yon doon sa 6th floor sa opisina ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Pero bago tayo umakyat dito sa 2nd floor, nakita natin na yung lobby sinara na, binaba na yung roll-up. Ibinaba na yon. So, pero yung napasukan ng mga empleyado, hindi mapapasukan yon. So baka ipasok yung articles of impeachment doon sa may parking.
2: Okay, kasi Victoria, ang kakaiba sa sitwasyong ito, may putukang narinig, mahigit sa 10 putok. So tama si Alvin, may live shooting. And yet, hindi pa naka-lockdown ang Senado. Nakapasok pa, may tao pang nakapasok. Yung articles of impeachment, kumbaga, pero sa labas, hindi pa rin nakalock.
4: Ito sa labas to.
2: Oh, ito, may rally sa labas ngayon, Victoria. Pero may baril, may pumuputok sa loob na baril. Bukas pa rin ang pintuan ng Senado sa baba.
3: Oo, kasi doon sa likod, ang nakita lang natin na ni-lockdown nila, yung pinakapasukan, yung main entrance, yung roll-up, yung sinasabi ko na may roll-up, yung sa may basement parking, pwede pa yung, kanina nakita natin, pwede pa yung pasukan. So baka doon ipinasok or dinala yung articles of impeachment para iakyat sa office ni Senate Secretary. Meron din kasi doong access. At kapag nakapasok ka na doon, pwede mo na rin ma-access yung elevator na sinakyan din ni Senator Bato de la Rosa kanina, Karen.
4: Victoria, babalikan ka namin ha. Wait lang ha. Makibalita muna tayo kay Zian Ambroso. Z, ano meron dyan sa location mo?
6: Alvin, sulit-sulit na putokin na rin natin dito. Dito.
4: Z?
6: Nag-ilig ba? Hindi ko sasabihin yung exact location natin, Alvin, pero sulit-sulit yung putok na narinig natin. Pensionado ang sitwasyon dito sa Senat. Matapos lumating yung iba't ibang law enforcement. May taga Maris, may taga NG, at saka mga PNP. Naigod yung sigurado dito, Alvin, sa paligid. Habang agad nagpumpulan yung media, at ilang empleyado lang pumalat ang balitang may operasyon laban kay Senator Bato de la Rosa. Base sa ating informasyon, Alvin, nasa fifth floor si Senator Bato de la Rosa kanina kasama ni Senator Robin Padilla. Wala umuno naging physical na confrontation sa loko. Patuloy naman naka-alert ang security forces sa paligid ng Senado habang iniintay ang sinusulong mag-develop lang sa kaso. Alvin, ang din ang nakatabi ako sa security dito sa hindi ko sabi yung location ko pero I mean, doon sunod-sunod lang po to tapos pinadapatan ng authorities kasi sunod-sunod lang ayun po
4: Z?
6: Alvin, babalikan ko na lang kayo.
4: Yeah, oh, Z, kung makukompromiso yung security mo, itigil na muna natin ito at pwede ko namang balikan si Victoria.
2: Uh-oh.
4: Ayusin mo muna yung security mo, mas importante yung security mo kaysa sa ulat mo, Z. Ha? Babalikan kita, Z, ha?
2: Okay, mag-ingat ka, Zian, ha? Mag-ingat ka.
3: Ano ba si Bato?
4: Victoria.
2: Okay, Victoria.
3: Oh, yes, Alvin and Karen.
4: Oh, anong latest ngayon dyan sa'yo after kay Zian?
3: Wala pa tayong movement dito. Nakaabang tayo, nakakordon tayo dito sa may second floor. Kita pa rin natin yung mga sundalo na nandun sa kabilang dulo. At nandito rin yung mga polis sa harapan natin, wala talagang sumasagot sa atin.
7: Senator Robin.
3: Okay. Si Senator Robin, sinasabi nila, nandito.
7: May tanap
3: pa dito. Nandito sa may second floor, may nakakita kay Robin, kay Senator Robin Hood Padilla.
7: Ano?
3: Hinahanap pa natin siya. Sinukumpirma natin kung nandito nga, nandito tayo sa may, makikita niyo sa ating kuha. Ito yung bahagi, ito yung opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, nandun sa kabilang dulo. Yung kanyang opisina. Sir, nandun ba si Sen? Ano, President? Si SP, andan. Andan. Andan pa raw si SP doon sa dulo. So, bukod sa kanya, hindi natin makita kung sino pa yung ibang nandito na senador. Nandun din yung mga staff ni SP Cayetano. At sa ngayon ay wala pa. Sino pa ang nandun?
7: Senator
3: Marcoleta.
2: Nini,
3: okay.
2: Sabihin mo,
3: natago. Okay, so sinasabi sa atin ng staff ni Senate President Cayetano ay hindi nila sigurado kung sino yung mga nasa loob noong kwarto ng SP. Dahil nung nagkagulo ay nagtago na raw, nung nagkaputukan ay nagtago yung mga nandoon sa loob noong kwartong yon. Karen at Alvin.
4: So Victoria, hanggang ngayon may active shooter sa loob ng second floor na yan.
3: Yes, Alvin, nandito pa rin yung shooter. Nandun sila sa kabilang side. Dito, nandito sila sa may dulong side noon, yung mga sundalo. At yung mga usaa, may hawak pa rin silang firearms. Yung mga police, meron pa rin silang daladalang firearms. Hindi pa rin umaalis yung mga shooter dito sa second floor, Alvin.
4: May nag-a-attempt ba na i-contain ang shooter? Kasi yun ata importante.
2: Biglang magpaputok.
4: Meron bang sundalo o police na nag-ooperate doon to find who the shooter is?
2: At hindi lang yun, Victoria. Ang daming civilian na nasa loob ng building. Kabilang ka na dyan. Ang daming civilian.
3: Maraming civilian dito. Sa ngayon talagang walang nagko-coordinate sa atin. So talagang magulo yung sitwasyon. Wala tayong nakakausap na maayos, walang sumasagot. So, we're just awaiting yung mga latest developments. Hopefully ay may maging paglilinaw na sa mga soonest, at may bigay ako sa inyo, may report ako sa inyo. Alvin at Karen.
2: So, okay, Victoria, tanong lang, no, pinapalabas ngayon live, medyo madilim na yung second floor. Pinatay bang mga ilaw? Anong nangyayari? Kasi medyo madilim.
3: Hindi ko alam kung deliberately na pinatay yung ilaw. Kanina, nung kasagsagan ng putukan, bigla na lang namatay yung mga ilaw dito. I cannot second guess kung bakit, kung ito ba ay mayroon no? Electrical problem. Basta yung isang part nitong sa second floor ay patay yung ilaw mula dito sa may labas ng session hall hanggang dun sa kabilang dulo kung nasaan yung mga sundalo, kung saan nangyari yung putukan. Karen at Alvin.
4: Sige. Okay. You all secure right. Yourself. Kukuha pa rin kami sa iyo ng update. Pero ang pinaka-importante ngayon ay ang security ninyo. Kayo mga mamahig, tinan nyo, open na open kayo pag biglang may nagpaputok diyan.
3: Napaka-delikado talaga, napaka-delikado. Kanina nung nagkakaputukan, meron pa tayong, nandoon tayo sa, papunta na tayo doon sa dulo. Malapit na tayo doon sa mga sundalo kung nasaan yung mga putukan. At talagang nagtakbuhan lang, kaya ang dami sa atin na tumumba. Ang daming yung mga display dito sa gitna, nagtumbahan, maraming nasaktan. Kaya yung iba rin nakita natin na naiiyak na, may mga umiiyak na dito dahil nga nakakatakot, dahil sunod-sunod yung putok na nangyari. Karen at Alvin.
2: Alright, Victoria, habang nandyan ka, no, ito si Senator Robin Padilla ay live ngayon, naka-yellow siya na jacket or barong, at nakita siyang naglalakad ngayon, very casual ang paglalakad niya, kalmado paglalakad.
3: Sir, saan mo kayo pupunta, sir?
4: Lapitan mo.
2: Teka lang, lapitan. Okay.
3: Pasok tayo sa susunod tayo ngayon.

0: sabi ko sa Dilya, umakyat na siya at paulit-ulit lang niya sinasabi na huwag kami dito, delikado. Ayaw niya sagutin kung si Senator ba to, Delarosa ba, yung target ng mga operatiba, kung siya ba yung, kung party ba niya yung pinaputukan. So, wala pa rin talaga tayo makuhuan.
1: Okay, Victoria.
0: Information. Meron din dito.
1: Victoria, all right. Unang-una, kani-kanina lamang si Senate President Alan Peter Cayetano ay nag-live streaming, no, sa kanyang Facebook account. All right, may press conference sa ata.
2: Ay, may nagsasalita.
0: Ito si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at Wala Tipanggan.
2: Okay. Ayan, yan, yan, yan.
3: Sabi niya, gagawa kasi pinaalis, and then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help?
4: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, ano ako sigawan? Yun lang ang sasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil nataas ang emotion.
3: So, I'll give everyone context, ha? Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, yung mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
5: Sir, ilang senador pa nasa building? Ilang senador pa nasa building?
6: Kasi naninaman yun na
7: opo.
6: Papasok premises ng
2: Senate.
5: Sir, may mga senador pa sa building? Meron pa?
6: I cannot confirm. Based on security, I won't reveal kung ano yung mga
8: senador nandito. Pero nandito kanina siya.
5: Kaya nandito sa akin ni SP.
6: Rest assured, lahat ng nandito sa Senado is safe. We are on a lockdown right now. So, pakiusap sa magsama natin. Kalmado lang po tayo. Okay. Lang. At, para ano, ina-assess lang po. Ano. So, konting case lang
7: hindi
6: po.
7: Alam po hindi alam po magsiserve sila ng fraction.
6: Walang ano.
5: Walang coordination.
6: Wala. Sir, yung NBI not confirmed?
7: Hindi alam ko.
6: Wala mo nang papasok.
7: Yung NBI, are they going to serve warrant from ICC warrant?
6: Hindi namin alam po. Kasi, hindi naman sila
5: nakaano.
6: So,
5: sir, tatawagan niyo ba si Director Matipag para alamin ano ba talaga nangyari? Bakit sila, bakit may nandyan?
6: Well, actually, inaano namin, kakausapin pa namin yung NBI talaga. Kung talaga bang kasi. Sir, bakit sila? Kasi matami pwede kasi magsabi na NBI is not any law agency. So, sa doon mo ilang mabibigong man ang ano.
8: Sir, kung possible na NBI talaga, may pananagutan sila rito?
6: Of course, meron. Ano to? May criminal liability sila pagpasok
9: nito. Babalikan po natin mamaya ang kaganapan dyan sa Senado. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Kutan.
11: This is insane.
12: Ano ba gawin natin?
13: Umalis na kayo!

0: Wa. Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
1: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinas.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
1: Hindi ako natatakot sa Israfil.
2: Matindi.
3: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
2: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang kakabataan nag-iisang alama.
0: Sino ka ba talaga?
2: Ramon Revilla Sr.
4: Bilib lang ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
2: Alamat ni Akima.
5: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
2: Sa sinimo, Hari Carito.
6: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
10: Anip sa tindig.
11: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
10: Ibang klase tumitig.
12: Alias Pretty Boy.
13: Agad narito ko, liligaya ka.
10: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yahinig.
14: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
15: Ang tigas ng dibdib mo. Sitigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
10: Yan ang tunay na astig.
16: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
10: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
9: Sa tulong ng tamang health information.
17: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
18: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
9: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, serbisyo publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
10: Walang kalma-kalma!
21: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
10: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
22: Tawad mo ko!
23: Pagtatanggol ko kayo.
10: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
23: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
22: Yes!
21: Giling mo! Giling! Pinapilip po kami!
22: Ayun o!
10: Sine Kamao! Sa sine mo, Hari Carito!
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
24: Pasensya, anak naman ako ni Mayor ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
10: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
25: May bayad bang bata?
24: Wala.
25: Mga bata!
10: Isama pa ang tropa para mas masaya.
24: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo ah.
10: Present ang mga bida sa comedy.
24: Huwag sa may ceiling fan!
26: What?
24: Ma'am, bakit? Wala!
26: Patayin ko!
10: Present din ang kulit nila sa fantasy.
27: Meron kang magic eh.
24: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
10: Oh, bawal lumausin ha?
24: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgas siya. May pakibunod mo na!
10: Sini Comedia. 9 AM sa sini mo. Hari Carito.
9: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
28: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
9: Sa
2: sa DZMM.
0: Sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
3: Matapang ninyo ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah!
4: Walang masyadong madrama. Mga action lang tayo eh.
2: Hindi kinakalawang!
3: Ibang klase ka pare, intindi mo.
5: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
2: Hindi mo malilin lang.
12: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usga to.
2: Ilabas ang mga matatapang!
25: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
2: Dito sa Sine Matapang!
26: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo!
2: Sa sini mo, hari ka rito!
28: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
29: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Bakit masaya ang pare ko?
12: Makikinig ako.
2: Dahil araw-araw, may sini saya.
30: What's happening here?
31: Bakit parang kasalanan ko pa?
32: Poor sister lang, poor sister.
2: Sayang nakakakilig.
33: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
34: Ayoko mahal kita.
35: No one touches Shine. She's my jowa.
36: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
2: Sayang laugh trip.
37: Nawala.
38: That's the most funniest I've ever seen.
39: Ooh, charinggera.
2: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
40: Mapit ka sa akin.
41: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
42: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitipi.
2: Okay, relax. Sine saya. Sa sine mo, hari ka rito.
43: Ganap din.
44: Lakas!
43: Jollibee Burger Steak.
9: Ito ang binabalik-balikan mo. Kakaibang seafood flavor.
43: Nisin kasi yan.
9: Exciting seafood bits. Nisin kasi yan.
45: Yan ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: plane.
1: Misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
2: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung pag may na-accident.
3: Nagbabalik po ang TV Patrol. Sa mga kapapanood pa lamang po ng TV Patrol, hindi nga po naglabas ng TRO ang Korte Suprema na hinihiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa pagpapaaresto sa kanya. At matapos nga nito, sinabi ng Senate Sergeant at Arms na may aarestuhin sa lugar pero hindi pinangalanan kung sino ito.
4: At maya-maya lamang nagkaroon ng putukan sa Senado na kinundi na naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Anya, we are allegedly under attack. Sa gitna nito ay nakarating na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Yung napapanood po nyo ay live si DILG Secretary John Vic Remulla. Pakinggan nga natin saglit kung ano sinasabi.
6: I am here to secure everyone. Okay?
7: Sino po ang nagpaputok ng baril?
6: We don't know. Let me
7: pero sir, sabi lang po muna kayo ng kini. Ni Mel Chanco sa 24.
4: All right, narinig natin ngayon si DILG Secretary John Vic Remulla, nilinaw niya na hindi siya nagpunta doon para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, kundi para lang i-clear at para siguruhin ligtas ang lahat sa building ngayon.
5: At kahit siya hindi niya alam kung sino ang shooter, sino ang pinutukan, sino ang nagpaputok. Kaya kapamilya, huwag po kayong bibitiw dahil tuloy-tuloy ang balitaan sa ANC. Kasama po si Tony Velasquez and sali ka ba?
4: Mukhang hindi pa tapos.
5: Napapanood din po ang aming special coverage sa ABS-CBN News YouTube channel.
8: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Mga kapamilya, nagpapatuloy po ang special coverage ng DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo sa mga pinakahuling kaganapan po dyan sa Senado. Bago po tayo Amerika nina ay nakita natin ang mga pinakahuling sitwasyon dyan sa Senado kung saan nga po nagkaroon ng putukan ng baril. At patuloy pong kinukumpirma ng mga opisyal at pati na rin po ng mga mamamahayag kung sino ang unang nagpaputok ng baril at sino ang target. At kung nasa loob pa rin po ba ng Senate building si Senator Ronald De La Rosa, nakahapon nga po ay inilabas na ng International Criminal Court ang arrest warrant laban sa kanya. Ngayong gabi rin po nakita natin na dumating na sa building ng Senado ang Articles of Impeachment na ipinasa ng mababang kupulungan ng Kongreso kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sardo Duterte. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Ako po si Radyo Patrol Christian Yusores.
1: At ako naman po si Radyo Patrol Marlene Padiernas. Partner kung matatandaan natin bilang briefer lang doon sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Ito pong naganap na putukan ng barel dyan po sa loob ng Senado ay sa kasagsagan po ng tangkang pag-iimplementa ng pag-aresto ng hindi pa kinukumpirma ng mga kinaukulan kung sino yung kanilang target arestohin doon sa lugar. Pero kung maalala po ninyo kanina ay kinlear yung ikalawang palapag ng Senado dahil matapos ka pong i-anunsyo na meron daw magkakaroon ng arestuhan.
0: Hindi binanggit kung hindi sino binanggit ang aarestuhin. Pero sa oras po na 8:29, puntahan na po natin ang ating mga Radyo Patrol na nagbabantay dyan sa Senado. Unahin na natin si Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, anong sitwasyon ngayon dyan?
2: Christian, Marlene, medyo nagkaroon nga ng tensyon o kaguluhan ngayon lang dito sa labas ng Senado. Una, kanina nga itong matapos makarinig ang lahat ng hininalang putok ng baril. Pagkatapos ito, dali-daling naglagay ng barikadang security personnel ng Senate, naglagay ng tatlong metal fence sa loob ng gate ng Senado. Bukod pa yan sa mga nakalagay na barbed wire sa labas ng gate. Pangalawa, sinabayan pa ito nitong mga Duterte supporters. Sinisira o pwersahan nilang tinatanggal yung metal fence din na iniligay ng PNP para hindi sila makapasok dito sa tapat mismo ng Senate gate. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, magdadagdag na sila ang pwersa ng pulis dito sa tapat ng Senate building para masiguro ang katahimikan at kaligtasan ng lahat. Sa mga oras na ito, nasa 1,400 na pulis na ang nakapakalat dito sa paligid ng Senado. At mamaya magdadagdag pa niya ito ng 200 to 300 PNP personnel. At maindagdag ko na rin, Marlena, Christian, kanina habang kapalabas ng Senado ang sasakyan itong niya former President na personal niya minamaneho, ha? Sinugod nitong mga taga-suporta niya Senator Bato at ng mga Duterte. Pinagmumura, pinalampag at sinabuyan rin ng tubig. At ngayon lang, kakapasok lang din, Marlene, at SILG Remulla dito sa Senado. Ayon na kaya Remulla, hindi para arestuhin si Senator Bato Rosa, kundi para masiguro ligtas nga ang mga senador kasunod nga nung naiulat na may nakarinig ng putok ng baril. Balik sa inyo, Christian.
0: Kelly, nabanggit mo merong lumabas na kotse kanina at kumbaga parang dinumog, sinugod ng mga nagpoprotesta dyan. Sino nga ulit ang sakay ng sasakyang yon?
2: Si Senator Tito Soto ang sakay. Hindi na papalabas. Personal niya itong minamay dyan sa nakuha nating videos. At yun nga, kinalampagsa dito bago lumabas sa barikada ng PNP. Kinalampagsa nitong mga Duterte supporters. At pinipilit pa nga ang ibaba itong bintana ng sasakyan niya para makita nila mismo kasi hindi naman masyado tinted. So nakita nila na si Tito Soto nga ang nagmamaneho at yun na nga pinagmumura nila, pinagtatapunan nila ng baso na may lamang tubig. So ngayon sabi niya, Abilin ay i-confirm nila ito at hahanapin nila yung mga iniulat na nagtapon at ng bato sa sasakyan ni Senate Tito Soto.
1: Okay, Lee, nung sabi mo may narinig kayo mga gunshots mula dyan sa lugar kung nasaan ka, ano yung naging reaksyon ng mga rallyista? Yun ba yung nag-trigger? Ba't sila nagpupumilit na makapasok doon sa mga barikada na hinarang ng mga pulis?
2: Actually, Marlene, hindi natin alam kung may connection dyan, kung bakit sila biglang nagwala dito at nagpupumilit na pumasok dito sa tapat ng Senate. Pero malaki ang possibility na dahil din doon, Marlene, kasi pagkatapos noon, medyo naging aligaga nitong mga security personnel dito sa Senate at naglagay nga itong tatlong metal fence agad sa loob para walang makapasok at makalabas na sasakyan.
0: Oh, isa na lang Kelly, saan sa kinatatayuan mo ngayon, nabanggit mo na may mga nagpoprotesta na pinipilit sirain o itulak yung mga barikada. Ano na yung sitwasyon ngayon?
2: As of 8:32, medyo kumalma na sila. Ang nakikita ko lang kasi ngayon dito, Christian at Marlene, yung mga pro-Duterte supporters na lang, itong mga taga-suporta na lang ni Senator Bato de la Rosa. Kanina medyo marami-rami, halo-halo, no? Medyo tatlong grupo sila dito kanina. Mayroong grupo na anti-impeachment, may grupo na pro-impeachment, at may grupo din o yung Tindig Pilipinas na anti-corruption talaga, anti-Marcos Duterte.
0: Alright, Kelly, maraming salamat. Yan po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Go partner!
1: Samantala, kunya naman natin ang sitwasyon doon sa lugar na kinaroroonan ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert? Bert?
3: Yes, Marlene, Christian. Sa mga sandaling ito ay nandito tayo ngayon sa labas ng GSIS building, GSIS gate. At itong gate na ito ay mayroon itong access punta doon sa compound ng Senate. Kanina, mga around 7:47 ay narinig natin yung maraming pagputok ng baril mula doon sa loob ng compound ng GSIS. At kanina may mga tao dito at naglalakad at nagtakbuhan nga sila nung narinig nila yung putok ng baril. Ipapan lang natin, no, ito na yung sitwasyon dito sa labas ng gate. Kanina prior tayo umere ay meron diyang mga nakabalandra na mga sasakyan mula sa National Bureau of Investigation. Kanina namataan natin ay isang bandito ay mayroong sakay na mga NBI agent at mayroong mga nakabulletproof yung mga sakay nito. Yung sakay ng van, no? Kanina din nakita natin na yung mga guarded nito sa guard house ay naghahanda sila. May mga ilipas sila mga rifle at meron din mga bulletproof na inabasto. Ang pwede nagputukan kanina, meron din tayong mga nakitang mga mangilang-ilang mga convoy, no? Meron tayong nakita mga police mobile na may sakay ng mga police na pumasok doon sa compound ng GSIS. At inabila rin tayong mga SWAT na nanggaling doon sa loob at lumabas ito sa panulokang ito ng GSIS. Ito pa rin niya sa bahagi ng Jokno Boulevard dito po sa Pasay. Sa mga sandaling ito, so far, peaceful na po yung crowd dito. At wala na pong gaadong tension. Kanina din, bago magkaroon ng putukan, may mga nakita tayong mga naka-control na pumasok doon sa loob ng compound ng GSIS. Hindi lang natin alam kung ano yung ginawa nilang patay doon, pero after ng ilang minutes ay lumabas na rin sila. So far, yan mo na yung update nila dito sa aking vantage doon sa Marlene at official.
1: Bert, anong sitwasyon dyan sa bahagi ng GSIS? Pinapayagan rin bang may makalabas o may makapasok? Mm-mm. Kasi understand, magkadugtong at magkadikit yung building ng Senado at ang GSIS.
3: Oo, tama ka dyan, Marlene, no, para sa ating mga listeners at mga viewers. Ito pong buong GSIS compound ay nandun po sa loob nito yung Senate building. So, itong building na ito ay may access po. Papasok po doon sa may Senate compound. So, kanina, hindi tayo pinapayagan na makapasok. Patay sarado ito kanina ng NCI, na ito yung mga operasyon ba ng NCI na yun nga kanina banggit natin kanina na mga nakasuot ng
1: Pero naka-lockdown, Bert, pinapayagan mo yung makapasok o makalabas ng mga empleyado o civilian na nanggagaling sa loob ng GSIS? Meron bang lockdown?
3: May mga naglabasa ng mga sasakyan eh. Nung mga 7:00 PM na, medyo sinaranagat ito ng MCI yung kalendaw ba nila. So wala nang nakakalabas na mga, actually, hindi natin alam kung may mga empleyado pa sa loob, pero wala nang nakakalabas. Pinapayagan na nilang makapasok. Kasi na kayo nabangkit ko, may mga ilang tatlong convoy yun. Tatlong instructor sa may convoy na lumabas. Pero lumabas pa rin sila. Ayun nga yun. Kanina din yung nakapagin na bago tayo umera, meron sa mga NGOs na mga nakapagin ang mga nagsuka ng mga NGOs at na nagsusap-usap sila. Hindi lang natin ma-comprehensive ka nila mga pinag-usap. Pero about yata yung nangyayari situation doon sa loob ng Senado. After mo, nag-umalik na yung mga yung banang yung ay at yung sarilang mga dala-dalang mga sakyan, no? Balik na sila dito sa premises.
0: Bert, dyan sa pwesto mo ba may mga ano din taga-suporta, mga nagpo-protesta kasi doon sa side ni Kelly sa mismong gate ng Senado, andun yung mga nagpo-protesta eh. Dyan din ba sa parte ng GSIS gate meron din?
4: Yes. Oh, yes, Marlene Christian, no. Wala ditong nagpo-protesta sa part na ito ng panlulukan ng GSIS compound. Ang dito kasi ay itong intersection na ito ay hindi siya yung mismong pinag-dadausan mga protesta. Yung mga kinusprotesta ay ilinadaos doon sa mismong Senate gate dyan sa may kanto ng doon sa intersection ng Jokno Boulevard. So dito, kanina ang nakapwesto lang dito, yung kanina nga yung binabantayan natin ng mga NBI agent pa sa kay noong ban kasi nakakuha din tayo ng tip na posibleng dito dumaan kung i-access man nila yung loob ng Senate compound ay isa ito doon sa pwedeng daanan papasok doon.
0: Mm-mm. Okay, sige Bert, babalikan ka namin mamaya sa mga pinakahuli pang sitwasyon dyan sa Senado. Maraming salamat Bert Dizon. Ngayon puntahan naman natin si Radyo Patrol Bert Robert Mano nandun sa may loob ng compound ng Senado. Robert, anong pinakahuling sitwasyon dyan?
5: Marlene at Christian, nandito na ako sa labas ng compound ng Senado. At para mabigay lang natin yung context ng kabuuang nangyari kanina, bandang alas 6 kasi kaninang gabi, ay kinausap ng Senate Sergeant at Arms ang mga Senate reporter at binabanggit niya na may aarestuhin sila. Wala na siyang ibang impormasyon na sinabi bukod doon at kasunod doon, nagpasukan naman yung mga heavily firearmed na mga miyembro ng Philippine Marines at binanggit naman noon kasunod niya, sinabi din ni General Aplasca na nagre-ready rin sila dahil paparating mula sa Kamara yung articles of impeachment. So yun yung huli naming usapan at pagkatapos nun ay nakita na namin si Senator Ronald Bato de la Rosa na inilabas mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, isinakay sa elevator. Sinubukan namin habulin kung nagpunta sa ground floor o sa fifth floor pero hindi na namin siya inabot. Pero napansin ng media na dito sa ground floor kung saan mayroong elevator, yung katapat nun ay pagitan, dingding ito, kumbaga pagitan, dingding wall between the Senate of the Philippines saka yung sa GSIS, ay may narinig kami na may tila nag-grind at sunod-sunod yung ingay. So kinakausap namin, eh wala namang nagsasalita. And then umakit kami sa taas, and then doon na namin nakita ang mga opisyal ng USAA na naka-bulletproof vest, naka full battle gear at dumiretso sa second floor. Dito sa second floor, matatagpuan dito yung tanggapan, so far yung present na tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang Senate Plenary Hall at Senate Media Office at ang mga kasunod dyan, yung iba't ibang committee rooms. Doon sa committee rooms, nung nakita na namin ang USAA, dumiretso sila doon sa pinakadulo, boundary din, ibig sabihin, kadugtong nung GSIS building, doon sila pumuwesto. Wala pa, hindi pa nagtagal ng isang minuto yung pagkakapuwesto nila doon. Yun na, sunod-sunod na yung putok na nangyari. At unti-unti, paatras-paatras yung ginagawa din ng media. Marami yung mga nadapa doon sa mga kasamahan natin, pero natulungan naman makatayo. Pero yung putok ay sunod-sunod. Kaya yung iba sa mga miyembro ng USAA ay pinilit na kami, pinwersa na kami bumaba. Yung iba, bumalik, sinubukan pa namin bumalik, pero unti-unti kasi kinlows na nila yung mga ilaw, wala ka na makikita, kaya yung natapat sa amin na Office of the Senate Sergeant at Arms na tauhan ay nakiusap na talaga sa amin na bumaba na for our safety at lumabas na dito sa building. Nagpatupad sila ng lockdown alas 7 kanina 7 p.m. Actually, bago sila nagpatupad ng lockdown, ay inanunsyo nila muna yon na yung gusto lumabas, lumabas na dahil in 5 minutes time, magpapatupad nga sila ng lockdown. Hindi na dinetalye sa amin na meron na pala sila na kausap, information na meron nga na tila pumasok at inaatake itong Senado gaya ng binabanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Doon sa initial, ang sinasabi, mga tauhan ng NBI, yung mga nakapasok dito sa Senate premises na mahigpit na ipinagbabawal ng Senate leadership. So after nun, nakababa kami dito, pagbaba namin, so far up until now, wala na kami naririnig na anumang putukan. Wala pa namang inilabas na mga either kung may sugatan o kung may nasawi doon sa nangyaring putukan. And then, ngayon lang, ilang minuto nakakaraan, ay dumating na si DILG Secretary John Vic Remulias at nagbigay ng maikling panayam dito. Ang sinasabi niya, ang kumpirmado nagkaroon ng barilan dito sa loob ng Senado. At pagkatapos ay hindi pa tukoy kung may nasugatan o nasawi. Pero malinaw daw, walang hostage. At narito siya para i-secure yung Senado, yung mga, kung meron pang mga senador at mga empleyado na narito sa loob. So ngayon, mas kalmado, tahimik. At yung rundown pa rin itong Senate building ay nakababa pa rin. Binubuksan lamang nila ito kapag mayroon ng mga papasok. Sa ngayon ay ipinwesto dito sa dulo itong sasakyan ng Philippine National Police. Pero yung main door mismo, ito, nilalapitan ko lang, sarado. Hindi na siya, walang makakapasok dyan. Bagamat may mga kasamahan pa rin tayong miyembro ng media na nandun sa loob. Sa kasagsagan naman, kanina nitong putukan, pagbaba namin dito, ay siya namang dating. Yung mga tauhan ng House of Representatives at ang binabanggit sa amin, yung mga ibinaba nila ng mga kargamento, mga dokumento, eh ito daw yung bahagi naman ng articles of impeachment. May dumating dito. Hindi, ito medyo tumabilang. So tingnan natin mamaya kung tungkol sa ano itong dalawang van na pumasok. Pag nandito ka sa baba, sa on ground, tahimik yung sitwasyon. Bagamat marami pa rin yung mga sasakyan na nakapark dito, karamihan ng mga kasamahan nating media nandito nakapwesto pa rin at naghihintay ng update at kung ano yung kabuang kwento dito sa nangyaring ito. Na sinasabi nga at ang hapon pa lang mag-aalas 6 gabi ay sinasabi na may aarestuhin sila. So mukhang ito na yun, mukhang may nakita sila na nasa loob ng compound ng Senado na hindi dapat. Kaya ito yung kanilang aarestuhin na sinasabi. So yun yung sitwasyon, Christian, and sino bang kasama
6: si
5: mo
6: Marlene,
5: ngayon?
6: Si Marlene,
5: ayun, si Marlene. I'm sorry. And Marlene, dito sa loob. May mga tauhan ng Philippine National Police pero dito lamang sila sa ground. Hindi sila nag-take ng any participation dito sa nangyaring putukan, dito sa nangyaring barilan kanina. At nakatabay lamang sila for the security on ground. Kasi kung matatandaan natin, ang Senate ay may sariling security. Ito yung Office of the Senate Sergeant at Arms. Silang in charge sa pagbibigay ng seguridad sa lahat ng senador at mga empleyado ng Senado. So ibig sabihin sa loob ng compound ng Senate silang in charge, pero pagdating dito sa labas ay ang Philippine National Police na ang pwede na mag-augment din sa kanila. Bagamat may ilang official din ng PNP na pumasok sa loob ngayon, tahimik at hindi mo akalain na mga ilang minuto ka o oras kanina ay nagkaroon ng putukan dito sa Senado. At doon sa may bahagi, actually nung nangyari ang putukan na yan, may exhibit pa sa gitna eh. So medyo doon nahirapan yung ilang mga tauhan ng yung ilang mga media nagsibagsakan doon sa may exhibit area. Kasi nga paatras at pagkatapos ay sunod-sunod yung putukan lang na papunta doon sa may session hall, doon sa may plenary hall. So yun yung nangyari. At mamaya abangan natin pa yung ibang development kaugnay niyan. Safely, so far wala namang binabanggit sa amin na may nasugatan mula doon sa panig din ng mga kasamahan nating media dito sa Senado, Marlene and Christian.
0: Pero sa ngayon, Robert, sino-sino pa ang mga nasa loob? Kasi binanggit mo na may mga pinalabas, magla-lockdown doon sa loob. Sino ang mga natira doon sa loob ng Senate building?
5: Hindi ko na matukoy kung sino ang nasa loob ng Senate building. Although doon sa mga post kanina, may si Senator Robin Hood Padilla, si Senate President Alan Peter Cayetano, at yung ilang pang tauhan ng Senado, si Senate Secretary General Mark Leandro Mendoza, sila yung uli kong nandoon sa loob at nagpa-facilitate at nakikipag-meeting na ngayon with the DILG, kaugnay ng nangyari ng ito na engkwentro putukan dito sa second floor ng Senado, Christian.
1: Robert, kanina nabanggit mo kasi may mga pumasok at yun yung allegedly umatake at nagpuputok ng barel dyan sa loob ng Senado. Bago ba mangyari yung barilan, Robert?
5: Walang pumasok na nagpaputok ng barel.
1: Okay.
5: May pumasok para magbigay daw ng security doon sa mga paparating na dokumento mula sa kamara dahil ito yung articles of impeachment. Pero yung pumasok para makipagbarilan ay wala. Ang nakita ko, yung mga miyembro, mga tauhan at head mismo ng Office of the Senate Sergeant at Arms, yun yung nakita ko na ipinas, na nanguna doon sa assault. At pagkapwesto nga namin, agad doon nagkaroon ng putukan. From the other side, kung sino yung mga kabarila nila, yun, wala na akong visual pagdating doon, Marlene. Oo,
0: ang isang kahinahinala, Robert, yung binanggit mo na merong isang pader o may kwarto ba na merong kayong narinig na drilling. Ang paliwanag mo, di ba, yun ay parang side na ng GSIS. On a normal day ba, yun ba accessible or hindi talaga na napapasok ng mga taga-Senado?
2: Si Kuya Ral at Kuya Bay.
5: Sandro, so ay... Christian, sorry.
0: Oh, yung binanggit mo na yung kwarto kanina may narinig kayong drilling na side na ng GSIS. I'm just wondering kung on a normal day ba yun talaga ay hindi napapasok ng mga tao diyan, talagang limited access doon kasi medyo kahinahinala yung may info na may narinig kayong drilling sa anong kaguluhan.
5: Matagal din namin binantayan yung pagdi-drill na yun, kinakatok namin, walang sumasagot, pero yung engineer ng Senado, ang binabanggit naman niya sa amin ay wala daw yung kinalaman at sabi niya ay mayroon lang ginagawa na construction doon sa kabilang side. Ibig sabihin doon sa side ng GSIS. Ito kasing gusali ng Senado para sa kalaman din mga kababayan natin. Kasi ang Senate, ang Office of, Senate of the Philippines, nagrarenta dito sa gusali ng GSIS. Kaya magkatabi lamang sila at doon sa kabilang side, GSIS, dito, kaya ang Senado mismo. So, doon ngayon, hanggang sa umakyat kami bago magkaputukan, hindi na namin nakita kung may nangyari o na may nabutas doon or what. Pero doon sa side ng Senate, yung engineer nila mismo, ang sabi, wala daw. Construction lang yun sa kabila at hindi siya naghinala din na meron na nagpipilit butasin yan para makatawid. Force nila na pumasok dito sa Senado, walang ganun.
1: Pero kamusta,
5: may dumating lang sa Christian, may dumating lang saglit. Titingnan ko lang.
0: Sino kaya itong dumating? Parang may dalawang puting coach sa akin eh. Tatlo ito magkakasunod na parang isang SUV at dalawang van na magkakabuntot dyan sa mismong tapat ng entrance ng Senate building. Makalang makita natin mula dyan kay Robert kung sino yung dumating. Kasi mukhang may mga pinapayagan pa rin naman ata ang mga sasakyan na pumasok, ano?
1: May mga nakikita tayong mga nadalang ng
5: kailangan, ayan, sinara ko dito. Sinara yung main door, ibinaba. Pero yung mga sasakyan nandito pa rin, nakastay pa rin. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa dalawang ito na inumang na eh. Pinwesto na ito. Pero kasi paglabas nila dyan...
0: Tama ba, Robert? Christian? Yung nandyan sa harap mo, yan yung mga dokumento ng Articles of Impeachment, hindi pa na ipapasok?
5: Sorry, Christian.
0: Yung mga papel sa harap mo kanina, yun ba yung mga dokumento ng Articles of Impeachment, hindi pa na ipapasok sa gusali?
5: Hindi. Kanina, pagbaba namin, nung kasagsagan ng putukan, nung kumalma na, naipasok na lahat. Ipinasok yung lahat ng documents sa loob at pagkatapos ay agad din kumalas yung mga tauhan naman ng kamera dahil yun daw yung articles of impeachment. Makakapal yung mga dokumento na nakita ko doon and then may mga nakasulat pa na annexes. So yun yung binabanggit ng OSAA sa amin kanina nung dumating yun. Ang sabi nila, ito yung isa sa inaasahan nga nila, yung articles of impeachment.
1: Oo. Pero Robert, kanina nabanggit mo na yun nga, meron ngang kwarto at nagkoconnecta nga itong Senado sa gusarin ng GSIS. Kamusta yung security nung lagusan pagpa-GSIS?
5: Sarado na siya. Kaninang mga alas 5:30, kasama kami ni General Aplasca, ang head ng Senate Sergeant at Arms. Nagpunta kami, ito yung sinasabi mo, Marlene, yung lagusan, yung gate papunta dito sa may GSIS. Sarado yan, pero kanina, nung nag-inspect si General Aplasca, bumaba, naglakad, nagpunta dyan sa part na yan at nakausap yung tauhan ng head, isa sa mga head nitong GSIS. Ay binanggit sa amin ni General Aplasca na may nakita siya ng mga naka-ID ng NBI. At yun daw mga yon, ang binanggit sa kanya, ito daw ay mga ipupwesto dyan, sa labas na yan, ng gate na yan, na lahat ng dadaan sa kanila ay for inspection. So, kahit anong sasakyan o dadaan sa kanila ay i-inspect ng NBI. Nang tanungin ko, normal ba na NBI ang nagbibigay ng security dito sa GSIS? Sabi ni General Aplasca, ay hindi. At malamang may ibang dahilan. Hindi na niya dinetalya kung ano man yun, Christian and Merlin.
0: At saka nabanggit ba ni General Aplasca, Robert, kasi nabanggit mo, mga around 6 o'clock nung binanggit nilang merong aarestuhin pero hindi tinukoy. Sumunod namang pumasok yung mga Marines, mga NBI. Yun ba ay coordinated? May bas-bas ba yun ng Senate Sergeant at Arms yung pagpasok nila?
5: Kasama nila, kasama nila yun. Sila pa yung nag-request sa amin na padaanan kasi ito yung magsisecure doon sa mga documents na manggagaling sa House of Representatives. So kumbaga, Christian and Merlin, biglang dalawa agad yung nangyari. Kung dati, habang nagbobotohan sa Kamara, sa impeachment, at nagpapalit ng liderato dito sa Senado, ang nangyari naman ngayon, kanina dito, habang hinihintay dumating yung articles of impeachment mula sa Kamara, ay nagre-ready na rin pala sila dahil may assault na mangyayari, dahil nga may nakita sila na mga individual na nakapasok. At ang banggit pa rin ni President Alan Peter Cayetano mula sa mga taga-NBI. So ito malamang yung binanggit talaga ni General Aplasca na aarestuhin na nauwi nga sa putukan.
0: Alright. Ito,
5: lalapit lang ako ulit. Tignan natin kung ano yung...
0: May mga bumababa na kasi sa paring sasakyan sa tapat ng Senate building.
5: Oo, naka-ready, nakauumang sila. So
0: sino kayang hinihintay nila diyan? Kung may isasakay ba o
5: ayan, nagbukas na yung gate.
0: Oo. Tingnan natin kung mayroong lalabas
5: yung mga kasamahan natin sa media na na-hold kanina.
0: Ah, okay.
5: Yung lumalabas ngayon. So sila yung mga naiwan kanina at nag-take shelter na rin doon sa loob.
0: Sige, Robert, mamaya babalikan ka ulit namin para sa mga karagdagang report. Babalik ka kami sa labas ng Senate compound dahil ando naman si Radyo Patrol Steve Ras. Maraming salamat yan po si Radyo Patrol Robert Mano. Punta naman tayo ulit sa labas ng Senate compound. Andun si Radyo Patrol Steve Ras. Steve, anong sitwasyon dyan?
6: Christian at Marlene, mag-isa lang tayong reporter dito sa GSIS compound. Dito yan sa... Justado Macapagal Boulevard, ito yung kabilang bahagi ng Jokno Boulevard kung saan nga narinig yung putok ng baril, no? At sa ngayon nga ay gwardyado ng mga tauhan ng PNP SWAT at mga tauhan ng National Bureau of Investigation itong kahabaan nga, no, sa exit at entrance nitong GSIS. At bawat kanto nito ay mga nakapwesto na itong mga otoridad. Napansin din natin kanina na naglabas-pasok na dito sa itong gate ng GSIS, itong mga sasakyan ng NBI mula yan sa loob. At yung iba naman, pumapasok dito galing naman sa mga tauhan ng Philippine National Police. Ang sistema dito ngayon na Christian, naka-standby itong ambulance mula sa Pasay Disaster Risk Reduction and Management Office kung sakaling may mangyari. Pero sa ngayon, kalmado, wala namang tensyon na nagaganap. Maigpit lamang ang seguridad dito yan sa may bahagi ng Justado Macapagal Boulevard. Pero kung kanina kasi yung mga tao dito ay galing yan sa Jokno Boulevard, ang sinasabi doon nung nakausap namin yung mga tao ng NBI, yung USAA mismo raw yung unang nagpaputok ng baril. Siyempre, ang sinasabi naman ng USAA, NBI ang unang nagpaputok ng baril. Yan po ay ating kinukumpirma sa ngayon. Pero sa ngayon, tahimik, walang nagaganap na putukan ang dito sa bahagi ng GSIS sa kabilayan ng tensyon kanina.
0: Ito bang side ng GSIS, TV, ito ba yung malapit sa may World Trade Center? Diyang area ba yan?
6: Basta ito ay sa kabahan ng Justado Macapagal Boulevard, pagliko lang yan pagkanan, kung mula yan sa may Jokno Boulevard sa may kahabaan niya ng Senado, Christian.
1: Okay. Steve, yung area mo, wala na rin pinapasok at pinapalabas kagaya dun sa area kung nasaan si Bert sa bahagi ng GSIS.
6: Correct. Kasi itong may kanto ito pag itong highway, main highway, Marlene, may kanto ito bago ka makapunta ng gate o exit nitong GSIS dito. Ang sistema dito mahigpit, hindi pwedeng pumasok, maglabas-masok kung sino-sino lamang sa gate mismo ng GSIS.
1: Alright, with that, maraming salamat, Radyo Patrol Steve Ras.
0: Balikan mo kami mamaya, Steve, sa mga karagdagang impormasyon dyan. Maraming salamat. Yan po ang ating mga Radyo Patrol na nakabantay po doon sa loob at labas ng Senado. At patuloy pa rin po tayong humihingi ng mga kumpirmasyon mula sa iba't ibang mga opisina at mga opisyal na involved po doon sa mga nangyari. Ito kakalabas na ng statement mula sa Malacanang partner. Oh. At ang nanghihingi kasi tayo ng nanghihingi tayo ng reaction or statement man lang mula sa palasyo. Mm-hmm. Sa gitna po ng kaguluhan doon sa Senado, ang sabi sa atin ng Malacanang ay dahil naroon na si DILG Secretary John Vic Remulla, ay inaasahang magsasalita daw sa harap ng mga reporters si Secretary Remulla mamaya. Yun so far ang nakita natin o natanggap natin communication mula po sa Malacanang. Sa panig naman ng Krami, partner.
1: Sa panig naman ng Philippine National Police, partner, patuloy sa nakikipag-ugnayan doon sa mga opisyal o mga otoridad na nasa loob ng Senado. Kaugnay nga doon sa nangyaring putukan kanina na magkakasunod na putok ng baril, yung narinig natin kung saan may mga civilian din na nasa loob. Pero initially, partner, more or less, humigit ko mo lang 1,500 personnel ang sinasabing ipinakalat doon sa paligid ng Senado para magbantay sa seguridad, dalot nga at may mga ganito ng insidente ng putukan na hindi malaman kung kanino, sino nagsimula at bakit nagkaroon na uwi ng putukan. Ngayon, sabi naman ni Radyo Patrol Kelly Cordero kanina, posibleng magdagdag ng mga tauhan ng NCRPO partner, lalo na yung mga realista. Bukod kasi doon sa mga nangyayaring kaguluhan sa loob ng Senado, may bukod na insidente naman o mga kaganapan sa labas, which is yung mga realista naman ang nagpupumilit naman ng pumasok.
0: At saka hindi lang isang grupo yun. Ha? Nakita natin mula kahapon at kanina, okay, iba't ibang grupo po yung nagpunta doon sa labas ng Senado. Mm-mm. Bukod sa mga taga-suporta ni Senador De La Rosa at ni VP Sara, may mga anti-corruption groups din na nagprotesta, diba, doon ng Tindig Pilipinas. Yes. Pati iba pang mga grupo na nagkasa din po ng programa at protesta. Pero until the last moment na nag-report po yung ating Radyo Patrol kanina, medyo humupa naman na. Although medyo nagkainitan lang, at ito nga, pinapakita natin sa video sa teleradyo na may mga taga-suporta na sinubukang tibagin yung mga barikada doon kung saan nakapwesto naman po yung ating mga pulis.
1: Tama, partner. At sa ngayon nga, patuloy natin tinututukan yung mga kaganapan dyan sa bahagi ng Senado. Ang nakakapagtaka, partner, at ang gusto kong tanongin, kung sakali na may makakausap tayong mga taga-house, taga-kamera, at maging taga-senado o mga eksperto, bakit tinuloy yung pagpapadala ng articles of impeachment ngayong meron nga existing tensyon dyan sa Senado. Mm-mm. The same time, partner, gusto ko rin malaman, ano na mangyayari? Hindi ba, may mga nakabasa ako sa comment section na nagdududa yung mga kababayan natin na baka diversionary tactics lang ito. Mm-mm. Na baka may mga ganong mga modus para kung sakali ay bukod nga sa kaso ng sa issue ng warrant of arrest ng ICC kay Senator De La Rosa, baka may kaugnayan din ito doon sa impeachment o sa articles of impeachment. Mm-mm. Para kay Vice President.
0: Yeah, may mga ano kasi, may mga nag-uugnay kasi doon, yes, sa mga series of events mula po nung Lunes na nagkaroon ng tensyon at papalitan ng mga diskusyon dyan sa Senado. At ngayon nga po, dahil may confirmation ng ICC na meron ng arrest warrant kay Senator De La Rosa, at siya rin ay pinangalanan na doon sa website ng ICC, kaya patuloy po yung mga development. Pero ang hindi lang natin matukoy pa at gusto nating malaman, mamaya kapag may mga nakausap na tayo, una, sino ba talaga yung target itong pag-arestong sinasabi na hindi pinangalanan? Sino unang nagpuputok ng baril? Meron bang natamaan? Meron bang nasaktan? As ilan, sino-sino ang mga senador na nandun sa building ng senador nang mangyari yung putukan na yan? At ano ang susunod hakbang dito? Kung sino man ang maa-aresto na yan. Pero ngayon, partner, sakto alas 9 ng gabi ang ating oras. DZMM Special Coverage. Kasama na natin ang isang law expert na palagi natin nakakausap dito sa DZMM, si Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney Cayosa, magandang gabi po sa inyo.
7: Good evening, magandang gabi sa ating mga kababayan.
0: Salamat po, si Christian po ito at si Marlene sa DZMM. Nabalitaan po ba ninyo, sir, yun ang nangyayari ngayon dyan sa Senado? Siguro ang unang tanong dito, ano ba ang legal implication ng mga nangyayari ngayon sa Senado na nagkaroon po ng putukan in the middle of this situation na merong aarestuhin na hindi pa pinapangalan ng individual?
7: Well, ipagdasal natin na walang masaktan, no? Pero kung meron namang valid warrant of arrest, pakiusap natin kung sino man ang subject ng warrant of arrest na yan, di ho ba ang pinakamagandang gawin is mag-surrender ka, sapagkat mabibigyan ka naman ng pagkakataon to defend yourself. So, kaya lang nagkakagulo yan, kasi nga merong warrant of arrest laban kay Seldon De Rosa, pero ayaw niyang sumunod. At dinagdagan pa ng mga ibang kasama niyang senador na ayaw siya isurrender. At kung ano-ano pa ang mga dinadagdag nila sa batas na wala naman sa batas.
0: Pabalikan nga po natin yung basics, attorney, nung batas. Ano, assuming lang na si Senator Bato talaga yung target ng sinasabing pag-aresto. Ang point of discussion kasi nito mga nakalipas na araw, hindi na member ng ICC ang Pilipinas, yes, kaya dapat ay walang jurisdiction, hindi ma-enforce yung arrest warrant. Pero may mga nagsasabi naman na meron tayong umiiral na batas, yung international humanitarian law, na pwedeng magamit para ma-aresto si Senator Bato kahit hindi na tayo member ng ICC.
7: Tama po yan. Meron tayong local law, yung batas laban sa crimes against humanity, na halos kinopya dun sa International Convention sa Crimes Against Humanity. At malinaw din ho doon na kinikilala ng Republika ng Pilipinas ang mga pagkakataon na meron tayong mga kababayan na makasuhan ng crimes against humanity. At kung meron ng jurisdiction ng isang international tribunal, isang option ng gobyerno, isurrender ito. Ito hindi nga lang pag-surrender. Merong in-issue na warrant of arrest. Kasalukuyan, alam nating lahat na yung maayos na proseso na nangyayari dun sa ICC, nag-issue na ngayon ng warrant of arrest. So, nung una, naintindihan natin ang kaguluhan kasi hindi nila alam kung anong basihan. Pero ngayon, maliwanag na, mismo ICC kinampirma na na meron silang inis ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa na nauna na nilang naiulat na they consider co-perpetrator. Kumbaga, kagaya ng dating Pangulong Duterte na nahuli na noon at ngayon ay kasalukuyan ang paglilitis sa kanya.
1: Oo. Attorney, ang nabagit po ninyo, isang option ng gobyerno is surrender yung may warrant of arrest, which is si Senator De La Rosa. Sa tingin niyo ba tama yung ginawa ng leadership ng Senado na under siya sa protective custody nung nakumpirma na itong arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa?
7: Mali ho yun. Kasi wala hong poder ang mga senador, ang liderato nito o kahit silang lahat na i-shield ang isang wanted with a validly issued warrant of arrest. Wala ko namang immunity ang mga senador laban sa warrant of arrest. Yung temporary immunity, kung sakasakali in session ang Congress at ang krimen na kung saan nag-i-issue ng warrant of arrest ay punishable by 6 years or lower na imprisonment. So ito ho yung mga mababang mga uri ng mga krimen lamang. Sapagkat nga naman, importante ang gawin ng mga mambabatas, pwede ipagpaliban muna yan kasi hindi naman seryoso, hindi naman nabibigat na krimen. So yun ang logic. Nasa konstitusyon yan, nasa revised penal code. Consistent po yan. So ito para nag-focus sa kanya, crimes against humanity at ang daming namatay. So maabot ho ito ng hanggang death na life imprisonment. So obvious naman ho, malinaw kahit sinong tanongin ninyo, hindi applicable yung temporary immunity from arrest. Kaya nagtataka tayo, nadidismaya tayo na gumagawa ng sariling mga pakana ang mga senador na mambabatas na sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas.
0: Apo. So can we safely say, attorney, na yung pagpasok ng NBI, yung mere lang po na presence nila pagpasok ng NBI sa Senate building, yun po ay hindi mali. Yun po ay
1: alinsunod
0: lang sa batas at sa kanilang trabaho.
7: Tama ho. Ginagawa lang nilang trabaho. Hawak-hawak nga nila yung warrant of arrest. That warrant of arrest, kinonfirm na ng ICC. Yung ICC is an internationally recognized tribunal. Pinilitis nga doon ngayon ang ating dating presidente. Diba? Mamayon po perpetrator na ito daw si Senator Bato at iba pa. Ngayon nag-issue ng warrant. E di ganun din dapat ang treatment.
0: Opo.
7: So, naiintindihan natin ang sentimento ng mga kakampi ni Senator Bato. But it is really beyond the power at hindi rin magandang pangitain mm-hmm. na yung mga senador, sila yung nangungunang i-obstruct yung service of a validly issued warrant of arrest.
1: Attorney, kung alin sunod sa batas yung pagpasok ng NBI kahapon para nga sabihin natin magpatupad ng warrant of arrest, pinakontempt yung ilan po sa mga tauhan ng NBI.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin po, mali rin po yun. Ibig sabihin po ba mayroong possible liabilities na kaharapin
0: ang Senado?
7: Well, yung pag-contempt, i-contexto natin.
1: Mm-hmm.
7: Tama kayo, mali yun. Kasi nga, hindi naman direct contempt. Yung ang direct contempt, yung bang harap-harapan ng mga senador, bawal ang hiyain mo, kaya guguluhin mo sila. Ito ho naman, yung pagtantang aresto nandun sa baba, yung mga babaeng NBI agents. And binaliwala ni Senator na ito, tumakbo siya, kaya nagkaroon ng konting commotion.
1: Mm-hmm.
7: So, siyempre, kung ikaw naman yung mag-serve ng warrant of arrest at tatakbo yung aarestuhin mo, hindi mo naman siya panunood, hahabulin mo talaga siya.
1: Mm-hmm.
7: O nagkadapa-dapa si Senator Bato. So, yun ang naging kaguluhan. Hindi ho naman yung sa loob ng session hall o harap-harapan sa mga senador to warrant direct contempt penalty or pina-detain sila. So at the very at the most, indirect contempt. Pero that will require hearing. Hindi ho pwede na ilang pa-explain mo yung mga NBI. Simple lang explanation din kung sa kasa. Eh, dala ho namin yung warrant of arrest. Ginagawa lang namin ang

0: rules na may kapangyarihan na mabigat ang Senado para protektahan ang kanilang kasamahan, anytime pwede rin yung suwayin o hindi sundin ng NBI.
1: Well, ganito ho, no? Yun ang sabi niya na may agreement. Kailangan lang pakinggan nyo yung NBI director, because sa aking paningin, abogado yan eh, responsible official. Hindi mo pwedeng ikontrata yung hindi pagtupad ng iyong tungkulin. Any agreement that violates the law is void right from the very start. So, kalokohan yon. Di ho ba? So, we don't know whether that is a fact. But even assuming na merong ganun, hindi ho pwedeng ipatupad yun kasi nga, hindi mangingibabaw sa batas at yung visa ng isang warrant of arrest at yung obligation natin sa international community at doon mismo sa ating local law.
0: Oo.
1: Hindi ho yan pwedeng papalitan ng opinion ng Senate President, signed agreement niya kung kani-kanino, resolution ng protective custody. Hindi ho ganun ang ating sistema. Kasi kung ganyan, edi wala nang masusunod na batas. Mm. Diba? Kanya-kanyang opinion. Yung mga sinasabi, ikilalanin lang namin kung merong local court order, wala rin ho yan sa batas eh. Kailangan na, tumakbo sila sa Supreme Court. Hanggang ngayon, walang TRO.
0: Apo.
1: Sa katunayan nga, yung panahon ni President Duterte, tumakbo din ang kapamilya. Hanggang ngayon, walang resolusyon. So the silence of the Supreme Court is very meaningful.
0: Apo.
1: Kasi kung talagang mali yan, noon pa sinabi na na mali.
0: Opo. Mamaya balikan natin yung sa Supreme Court attorney. No? I'm just curious kasi baka lang isipin ng mga naikinig sa atin, wala bang kapangyarihan ng Senado at all?
2: Correct.
0: Ganun ba sila kahina din na at in this situation ay talagang wala rin silang magagawa? Kayo nga po ang magpaliwanag, attorney.
1: Well, ganito, ang trabaho ho ng mga senador, gagawa ng batas. Hindi yan pwedeng pakialaman ng presidente, ng executive branch. Mm. Hindi rin yan pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Ang presidente, executive branch, presidente, kabinete, members, and all the law enforcement, ang trabaho nila, executive, sila ang tagpapatupad ng batas. So hindi rin pwedeng, dahil senador ka, dahil legislative branch ka, pwede mong pahintuin yung pagpapatupad ng batas.
0: Mm-hmm.
1: Wala ho sa, hindi ho saklaw yan dun sa iyong poder.
0: Mm-hmm.
1: So yun ho ang malinaw na explanation yan. Hindi ho naman ito yung labanan ng mas maraming kapangyarihan. Hindi ho ang disenyo ng ating konstitusyon, bawat branch of government merong specific function. At hindi pwedeng pakialaman o hadlangan ng sino mang branch yung nasa poder at trabaho ng kabilang branch. Ganun lang po kasimple. Pangalawa, kahit anuman ang mangyari, dapat po lahat may basehan sa batas. Kung yan ay utos ng batas, yun ang sinabi ng batas, hindi ho pwedeng sabihin, hindi ako naniniwala dyan, hindi ako magpapahuli. O kaya hindi namin kikilala yan kasi kailangan court order. E wala ho sa batas yun eh. So hindi rin naman pwedeng maamyendahan o baliwalain o kaya hadlangan yung batas dahil yun ang opinion mo, yun ang resolution nyo, o yun ang kagustuhan ng mga magkakasama. Hindi ko, ang batas is above everyone. It is equally applied. So yun lang ko ang, wala ko sa paramihan ng poder o pataasan ng kapangyarihan. May kanya-kanyang function lang ko yan.
2: Attorney, kanina po, bago mangyari ang lahat ng ito dyan sa Senado, bago magkaputukan and all, nag-live stream si Senator Ronald De La Rosa at nalawagan siya sa kanyang mga taga-suporta na tulungan siya at huwag pumayag na may panibago na lang Pilipino ang dadalhin sa The Hague at lilitisin nga ho ng International Court. Ano ho ba ang basa po ninyo dito? Meron bang posible pong kaharapin na reklamo o kaso o liability si Senator De La Rosa, yung sa ginawa niyang pagla-livestream
0: kanina. Pag-encourage.
2: Pag-encourage niya po sa mga kabay, sa mga taga-suporta niya na lumaban at tumutulungan siya na hindi mahuli ng mga otoridad.
1: Well, una, hindi ko ho narinig pero depende ho sa kanyang pananalita. Kung yung sabihin lang na mga kasama ko, mga bumoto sa akin, mga kapartido ko, tulungan niyo ako para hindi ako madala sa The Hague,

0: kaya tignan nyo na, na yung aking karapatan ay marespeto, walang problema yon. Malayang pamamahayag yan. Walang, pero kung sasabihin niya, hahadlangan nyo yung pag-serve ng warrant sa akin, aba, iba na ho yun. Baka ho, kasi yung inciting to sedition, yun ho yung panawagan sa ibang tao na hadlangan ang pag-operate ng gobyerno. That's one of those. So, maaring ganun. Maaari din ho yung mga ginagawa ng senador kung yan is knowingly frustrating, impeding, or obstructing the implementation of a warrant of arrest under PD 1829, obstruction of justice yan. So pwede ho silang makasuhan at kung guilty sila, 4 to 6 years imprisonment plus perpetual disqualification from public office. So meron hong mga konsekwensya. Kaya sana ho, cooler heads would prevail para walang masasaktan at mananaig ho yung rule of law.
1: Mapo. Ay yung sa Supreme Court lang, attorney, ano ba ang implication nun dahil hindi pa naglabas ng TRO ang Korte Suprema nang hingi pa ng komento mula sa mga kampo doon sa petisyon nga ni Senator De La Rosa. Ano ang implication nun dito sa sitwasyon na meron ng existing arrest warrant laban sa kanya?
0: Well, ibig sabihin, pwedeng ituloy yung service of the warrant of arrest. Kasi kung talagang walang kabase-basehan itong ginagawa ng executive branch o ng NBI o ng kapulisan para i-serve yung warrant of arrest, matagal na yan tini-RO. Noong panahon pa dapat ni President Duterte, pero tumahimik ang Supreme Court, di ba? Hanggang ngayon nga, hindi nire-resolve. At yun din, isang problema natin sa Supreme Court. Pag hindi nila nire-resolve, eh, kanya-kanyang interpretasyon, di ba? So, hindi sana nangyari itong mga kaguluhan ng mga ito kung noon pa, eh, liniwanag na ng Supreme Court. Eh, tumahimik eh, di ba? Hindi, wala pa tayong narinig na resolusyon. Halos pareho din itong petisyon ni Senator Bato de la Rosa. The fact na hindi nag-issue ng TRO ang Supreme Court, may mean na wala sa kanilang poder para patigilin yan o sa tingin nila, hindi dapat patigilin. So, maganda na nagbigay sila ng 3 araw para magkomento ang executive branch, pero tuloy pa rin yung pag-serve ng warrant. At alright, kung may hahadlang, malinaw din ho yan sa batas at saka sa rules of court. Kung may hahadlang, yung magsaserve ng warrant of arrest is allowed by law and rules to employ reasonable force para ma-enforce yung warrant of arrest.
1: Apo.
0: Ganun lang ho kasimple yan.
1: Apo.
0: Hindi
1: pero
0: ho pwede na negotiate yan o kaya dahil mas patas pwede mo sabihin kayo sa warrant yan.
1: Apo. Pero hindi na ibig sabihin nun, attorney, na kailangan pang iharap sa local court si Senator De La Rosa dahil pending
2: or Interpol.
1: Or dahil waiting tayo doon sa desisyon ng Korte Suprema.
0: Wala pang finding na gano'n. Wala ngang TRO eh. Hindi nga pinapatigil eh. Diba? So hindi natin alam kung ano maging resulta nila. Pero comment lang eh. Diba? Comment lang ang pinapa-comment lang. So it will take them more time. So in the meantime, question, pwede bang i-serve yung warrant? Of course. Tabaho yan ng executive branch. At if it is any indication po, gaya nang nabanggit ko kanina, diba, meron ng petisyon yung pamilya ni Pangulong Duterte noon nung inaresto din siya. Diba, tumakbo sila sa Supreme Court. Meron pag isang abogado na nagsasabing meron ng desisyon, may TRO, yun naman pala wala. Fake news. Eh, mukhang kinasuhan siya dahil dyan. Pinangunahan niya ang Supreme Court. Eh, wala nang dumating na TRO. Matagal na ho na petisyon yun, pero hanggang ngayon, wala pang katuntukan eh.
1: Apo.
0: So, siguro, yung pag ganyan ho kasi na there is inaction by the Supreme Court, eh, maaaring mag-speculate na sa tingin ng Supreme Court, hindi ganun ka-importante yan, o kaya sa tingin niya, tama naman yung nangyari, ba't pa natin ito pag-aksaya ng panahon? Hindi natin alam, pero sa aking paningin, mas maganda sana na noon pa, nilinang nila para hindi na naman nangyari correct. Itong mga ganyan na kanya-kanyang hak-hak. Ayun ho ang kahinaan ng Supreme Court.
1: Ang nangyari ngayon, parang kanya-kanyang interpretation kasi, di ba, attorney? Opo, attorney, huwag kayong bibitiw. Saglit lamang po dahil kukuha lang kami ng update dyan sa nangyayari sa Senado. On hold lang po ng mabilis, pero babalikan po namin kayo. Balikan natin si Radyo Patrol Robert Mano dahil may magbibigay siya ng update doon sa sitwasyon sa Senado. Go ahead, Robert.
2: Christian, Marlene, mas marami ng mga empleyado ng Senado yung unti-unti nang nakakalabas dito sa Senate premises kasunod nga ng pagkalma ng sitwasyon at pagdating ni DILG Secretary John Vicrimulya. Hindi pa nakakausap ni Senate President Alan Peter Cayetano ang media, pero sabi niya kanina bago matapos ay magbibigay siya ng update. Pero kanina, pinakahuling information na ibinigay niya, binabanggit niya dalawang bagay. Number one, ay wala namang nasaktan dito sa nangyaring putukan na ito. Ang pinaka-umpisaan niya ay may apat na kasamahan niyang senador ang naka-receive ng messages na pinaaalis na sila dito sa Senate Comp. Na pinaaalis na sila dito sa Senate compound dahil may mangyayari. Hindi na daw idinetalye kung ano 'yun at ito na nga yung bumulaga sa kanila, nagkaroon ng putukan. Ang panawagan ngayon ng liderato ng Senado ni Senator Cayetano ay number one ay kung sino daw yung nakakaalam na para matukoy yung nagtangka. Ang term niya ay nagtangkang pumasok sa Senado ay magbigay ng information na sa kanila. At pangalawa ay magsasagawa sila ng investigation para matukoy yung punot dulo nitong nangyaring gulo ngayon at putukan dito sa Senate compound. Sa ngayon ay nasa loob pa ng Senado ang secretary ng DILG. Kanina ay may ilan din mga opisyal ng PNP yung pumasok din sa loob ng Senado. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano na maayos yung kalagayan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nandito din mismo sa Senate yung kasagsagan ng putukan. Pupuntahan daw niya ngayon to check the situation pero maayos daw yung initial feedback sa kanya ay okay naman daw ang senador. Sabi ni DILG Secretary kanina, pupunta sila dito to check the situation, hindi sila mag-aaresto ng kahit sino. At kanina lang, Christian at Marlene ay lumabas dito si House Secretary General Cheloy Garafil. At tinanong namin kung na-file na nila, na-transmit na nila dito officially yung articles of impeachment. Nag-thumbs up na siya at pagkatapos ay umalis na rin sila. Yung van kanina na pinag-uusapan natin, yung pala yung service nila na ginamit. Pagpunta dito, so malamang kanina nung kasagan ng putukan, nandito na sila sa Senate compound, nasa taas na sila sa office ng SecGen naman ng Senado para i-receive, ipareceive yung mga documents na yan. At ang kaninang kumalman at naging maayos ay bumaba na rin sila at lumabas sa compound ng Senado. Maayos sila nakalabas, yung pintuan ng main gate na open na ngayon, labas-pasok yung mga sasakyan na gusto, nakakailangan yung lumabas at pumasok, pero pili pa rin yung mga nakakapasok maliban na lang kung importante gaya ng mga mobile ng Philippine National Police at yung mga media na naiwan kanina sa loob ay nandito na.
1: Good.
2: At labas na rin lahat ng compound ng Senado sa lobby. At so far, yun yung information na ibinigay sa atin ng pamunuan ng liderato ng Senado, si Senate President Alan Peter Cayetano. At ngayon ang gusto niya ay matukoy kung sino yung nagtangka, ang term niya ay nagtangka na pumasok dito sa compound ng Senado. Yan po ang sitwasyon. Yan ang balitang kumpirma. Marlene?
3: Robert, matanong ko lang, yung sinabi mo na iniimbestigahan pa, natukoy, tutuloy ba yung, itutuloy ba yung inanunsyo kanina na may aaresto yung isang individual o hindi mo nasa ngayon given the situation?
2: Well, yan, oo. Yung aarestuhin na binabanggit kanina na may aarestuhin sila, hindi pa nagbigay ng update. So far, Marlene, ang Office of the Sergeant at Arms at naghihintay pa rin kami dito kung natukoy ba, number one, sino yung aarestuhin nila at ito ba yung mga nakaputukan nila. nung nagtangkang pumasok dito. So yan yung mga information na hindi pa natin makuha sa ngayon dahil hindi na tayo pinapayagan makapasok dito. At mamaya, abangan natin, panigurado, matapos yung meeting ng DILG, ng PNP sa loob, ay makakahingi tayo ng update mula doon, Marlene.
1: Alright, maraming salamat, Robert Mano.
2: Balik muna sa inyo.
1: Kasama pa rin po natin si Attorney Domingo Cayosa. Partner, mayroon kang tanong.
3: Oo. Attorney, nabanggit po ninyo kanina kasi yung salitang obstruction of justice. And napag-uusapan rin po natin kanina na yung ginawa ng Senado ng pag-asailalim sa protective custody kay Senator De La Rosa nung kasagsagan na nakumpirma na yung warrant of arrest laban sa kanya ng ICC. Pasok po ba yon? May posible ba yung maging obstruction of justice at maging reklamo o kaso laban sa Senado, sir?
0: Well, medyo malabo yun kasi it's a resolution, di ba? So it's an expression of the sense of the Senate. So medyo malabo. Kasi ang nakalagay ho sa batas, knowingly impeding. So siguro sa tingin nila, yung pagpasa ng resolution, tama. So hindi, walang mali siya.
3: Mm-mm.
0: Pero halimbawa ngayon, nandiyan yung mga NBI, nandiyan ang kapulisan para arestuhin yung isang kasama nila. Kung pipigilan pa rin nila yung mga ito, yun, pwede na rin ho yung obstruction of justice.
3: Mm.
0: Kasi yung paggagawa ng resolusyon, kahit mali, parte ho yan ng privilegio ng mga mambabatas. Resolusyon lang yan eh, hindi naman batas, di ba? So, medyo sa tingin ko, hindi naman yun ang obstruction of justice. Ngayon, halimbawa ngayon, ayaw nila. Halimbawa, nahuli yung si Senator Bato at paglabas, guguluhin nila o kaya pipigilan mga ngayon physically.
3: Mm-mm.
0: Eh yun na ang maaring obstruction of justice. Kasi alam na nila, napag-aralan nila ang sitwasyon, nakita na nila yung warrant of arrest, na-explica na sa kanilang lahat, pero ipagpapilit pa rin nila dahil mga senador sila at nasa Senado sila, wala ko yun sa labag na ho yun sa batas. Hindi ho naman sanctuary ang Senado para sa fugitive from justice. Sino ka man, whether janitor dyan o kaya senador or even the Senate President, hindi ho pwedeng tatakbo dyan at hindi na pwede makakapasok ang mga magsiserve ng warrant of arrest.
1: One final point na lang sa akin, Attorney Cayosa, no. So kung sakali po na kung talagang ang assuming lang ano na ang sitwasyon ngayon ay si Senator Bato ang ipinaaresto at siya ay inaresto ng executive in the presence of NBI at ganun din ang mangyari sa kanya katulad kay dating Pangulong Duterte, dilala sa Villamor, ibinyahe papunta sa Dahig. Yun po ay lahat ng yun maikukonsider na naaayon po doon sa mga umiira nating local na batas.
0: Sa tip ko ho, naayon pa rin yan doon sa batas natin defining and penalizing yung crimes against humanity. Particular yung Section 17. Kasi ano ho yan option ng gobyerno natin. So wala namang nakalagay dyan ng mga preconditions sa batas. So hindi rin natin pwedeng dagdagan yan. Diba? By a mere opinion o yung sasabihin dapat dadan sa korte. Opinion ng ho yan. Ganun ang mangyayari, dadalhin siya doon and doon siya mabibigyan ng pagkakataon na sumagot at depensa ng sarili. Hindi ho naman siya mabibitay doon kaagad, di ho ba? Marami pa naman siyang option.
1: Alright, Attorney Domingo, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Marlene and I'm pretty sure sabay-sabay pa rin tayo magbabantay sa mga pinakahuling tagpo ngayong gabi. Maraming salamat, sir. Good evening po.
3: Maraming salamat po, Attorney.
0: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
1: Magandang gabi po. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Pero ang oras muna natin, partner.
3: 9:28.

0: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the president, who was a senator before he became president, to Secretary Remulla that, of course, the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even our building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media, no? I know you are also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate until we get to the bottom of this, no? So the OSAA and the PNP under the direction of myself and Sec. Remulla is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight, no? I'll be here and we'll brief you further, no? So we'll stop there. Pasensya lang po kayo, we'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff, no? Not to tell a lie, not to hold, to tell the whole truth, and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation.
1: Who are the shooters and how many, sir?
2: Again, okay? We still have to determine through CCTV footage kung sino, kung ilan talaga sila. So, we cannot answer that with any definitiveness. And in their retreat, they started firing into the air. That's as far as, okay? That is not conclusive. They'll have to
0: respect nilabel na yon, eh meron ng conclusion. But we told Sec. Remulla kung sino ang suspect, kung ano suot, kung ano ang sinasabi nilang kung sino sila. But I'll stop. It's many questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, trouble, and I want hindi to gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the president down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at no holds barred yung investigation.
2: Please do not ask questions that are leading, okay? Please do not answer, do not ask questions that are leading. Please do not ask, wait, I am not done yet. Let me talk. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe, he is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay, I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay, please.
3: What's the motive, sir?
2: We do not, you cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that either. We do not know either. We have to review the CCTV.
4: Sir, wala rin ng person, sir. Wala
2: nag... Wala. There was a protection lang ang number one, ang number one ng USAA.
0: One reason we can... things. We're all doing what we can, and OSAA is there, the PNP, the TPP, binigyan ng SILB.
2: Teka, we are sweeping all the floors. We are sweeping. We have asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each essential here.
0: So far, yes. I'll decide so far. Kasi nga, dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
3: So,
0: yes.
5: Thank you.
2: Please submit them to the OSAA. Kung meron No one was under custody. Wala pa rin.
0: We were, it's secure. Nakaalis na rin yung mga taga. May incident. This is the first time I will be interpreted to be talking politics, especially katabi ko si ang rules ko, ano constitution, ano batas, ano president. We're making sure that is now, but I can tell you that I feel na cargo ko layout walang kamalay-malay dito. Describe it, you know. And first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. Hindi namin masabi kasi nag, I mean, it's secure. It's secure. But
2: all senators are secure.
1: Yeah. All senators. How many senators are inside, sir?
0: I think we were complete. Majority except Cheese. I don't think is anyone 12. From the minority there. Parang wala, no, naman niya. Unless may nasa opisina. Parang
1: you are all here right now in
2: 12? Yeah. Oh, and Senator Robin Padilla upstairs. Yes, they're in their quarters.
0: Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. So. We'll coordinate muna yeah. with the PNP yeah. and with SEC.
2: I will... safety of all the senators.
3: Okay.
2: Safe to go home. Mm. Okay?
1: Thank you,
2: okay.
5: Thank you very much.
6: Thank you.
3: Puntahan natin si Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
7: Sagret, Sagret. Tumaatras lang kami dahil masyado na siksikan dito.
3: Oh,
7: so yun yung naging briefing ni DILG Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Binabanggit ni Secretary Remulla na number one, nagkaroon ng tangkang pagpasok dito sa compound ng Senado. Hindi niya binanggit, number one, kung sino yung nasa likod nito. Kung galing sa government forces, kung galing sa private group, ay hindi na nila tinukoy pa, pero ongoing na yung investigation, nire-retrieve lahat ng CCTV para matukoy yung pagkakakilala ng mga yung grupo na nagtangkang pumasok sa ngayon. Ongoing pa rin yung sweeping, ibig sabihin floor by floor ay chinecheck kung safe itong Senado. At sinusubukan pa rin nila na sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na maging safe na, clear itong Senado. As we speak now, sabi niya ay normal na may pasok pa din ang Senado bukas, pero subject for evaluation pa rin anya ito. At si Senator Alan Peter Cayetano, binabanggit niya na makikipagtulungan sila sa investigation na ito. Kailangan matukoy kung sino yung nasa likod dito, pero ang kanyang kinumpirma din ay walang nasaktan. Nagbibigay din na pahayag ngayon si Senator Amy Marcos. Subukan natin pakinggan.
8: Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusugin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay?
9: Ma'am, nasan kayo nagkaputukagilid mo?
8: Ang lakas-lakas, ay nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, oh, putukan
9: niya. Sabi si Senator Joel,
8: fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa panlapit. Papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami. Hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating. Hindi ko maintindihan. Ba't naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Eh dapat, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, eh talagang lulusubin ng Senado at sa naka-hostage lahat ng senador ng Republika.
9: Kung anong naramdaman nyo, ang laging niputukan, anong ginawa ninyo?
8: Well, nagagalit ako kasi siyempre yung mga tauhan natin, tapos yung mga kapasenador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Eh, yun nga, di nakakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa.
9: Mga information po, NBI, and from, kasi dinideny po eh, ni Director Matibag. Hindi raw po NBI.
8: Eh, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila magdideny siya. Si sina DILG dumating pa rito, PNP dinideny, si Matibag kahit nakatatak NBI yung mga tao diyan sa papasok ng GSIS na pilit pang nagdi-drill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga diyan. Abay si Matibag o kung sino man eh, ipaliwanag nila kung ano ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
9: Ma'am, bakit tinubutasan yung pader?
8: Hindi ko nga maintindihan eh, di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas eh. Binutasan na lang ng pilit.
5: Ma'am, may message
6: yung
5: kanilang
6: evento, Senator.
5: Presidente.
8: Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit. Thank you.
9: Thank you.
3: Balikan natin si Robert Mano. Narinig natin nagsalita si Senator Amy Marcos.
7: Senator, yes. Senator Amy Marcos, kung saan ikinwento niya kung paano sila inabutan nung putukan na yun. Na akala nga nila nung una ay simpleng fireworks display lamang, pero kalaunan ay naramdaman na nila ng papalakas at papalapit na sa kanila. Ang binabanggit ni Senator Amy Marcos ay kagaya nung naobserbahan ng media kanina na tila may nagdi-drill doon sa pagitan itong building ng Senado at ng GSIS. Kay Senator Amy Marcos, ang sinasabi niya ay NBI yung nagtangka. Pero nang tanongin namin kung paano niya ito na-confirm at dahil i-deny ito, sabi niya lahat naman nag-deny. Maging yung kanyang kapatid, si Pangulong Marcos, na kinausap ang Senate leadership ay nag-deny din ng involvement dito. Pero ang mangyayari ngayon, ay patuloy yung gagawang investigation dito. Definitely, yung mga kuha ng CCTV footage dito sa Senado ay i-retrieve yan, pag-aaralan para matukoy kung paano yung punot dulo nung tangkang pagpasok. Senate speech, yun yung term naman ni Senator Amy Marcos dito sa nangyari kaninang hapon. Na-check muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat si Radyo Patrol Robert Mano. Mabalikan lang natin yung ilang mga mahalagang binanggit din ni Secretary Remulla kanina. Ang sabi niya kasi wala namang daw na i-report na casualties, walang nasugatan, walang nasawi doon sa insidente ng mga putukan kanina. Pinadala daw siya doon ni Pangulong Marcos para pumagitna at magbigay ng tulong doon sa sitwasyon kanina. At ang pinakapunto ng kanyang pagpunta doon, sabi niya, ay hindi naman para arestuhin si Senator De La Rosa kundi para bigyan siya ng proteksyon. Yun yung kanyang ibinigay na assurance sa kanyang pamilya.
10: So ang question dito, partner, kung sinasabi ni Secretary Remulla na pumunta siya doon at in-assure nga niya si Senator De La Rosa na walang warrant of arrest na implementation na mangyayari, sino para kanino yung warrant of arrest na inanunsyo kanina na magkaka-arestuhan dapat?
3: Mm-hmm.
10: At the same time, partner, ang question dyan, paano may mga nakalusot yan na nagtangkang umatake, di ba? Yung mga shooters nga tinatawag nila doon sa loob ng Senado. Saang panig yun?
3: I think bukod sa gusto nating malaman kung sino ang nagpaputok, ano yung motibo, bakit nagkaroon ng putukan, hindi ba? Tsaka yung binabanggit mo na sino ang nag-allow na pumasok dito sa mga armed personnel na ito. Kasi yung sinasabi naman ni Robert kanina, nung binanggit ng Senate Sergeant at Arms na may aarestuhin, kasunod nun, may mga pumasok ng mga uniform personnel na well-coordinated, na may bas-bas naman din pala ng USAA, yung kanilang pagpasok doon sa building. Diba, balikan din natin yung binanggit ni SP Cayetano, ni Senate President Cayetano kanina. Ang sabi niya ay magkakaroon sila ng objective na investigation tungkol dito para malaman yung punot dulo nung nangyaring kaguluhan ngayon dyan sa Senado. At kinausap siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na in between discussions kanina, partner, sinusubukan ko rin kunin ang panig ng Malacanang para lang kumpirmahin yung sinasabi ni SP Cayetano na tinawagan siya ni Pangulong Marcos para kausapin, para magbigay ng instruction para magkaroon ng resolve yung nangyari dyan sa Senado. Ang sabi rin ni Senator Cayetano, ginagawa nila ang lahat ng paraan para lang siyempre maresolba at magkaroon ng kalinawan yung nangyari kanina dyan sa Senado. Mm-hmm. At tuloy ang pasok bukas. Sinabi niya na may pasok pa rin ang Senado bukas dahil nga dumating yung articles of impeachment mula sa Kamara at may mga nakaschedule na meeting sa Senado bukas.
10: Yes, so nga nabanggit din ng Secretary Remulla kanina, partner, na nagkakaroon sila ng sweeping. Ibig sabihin, sinusuyod nila yung kada palapag, kada floor ng gusali para matukoy o malaman kung meron pang mga individual doon na posibleng sangkot sa nangyaring shooting incident. Hindi biro po yung nangyaring shooting incident. Mga buhay at mga civilian po ang nasa loob ng gusali ng Senado.
3: Kung meron lang kagandahan doon sa nangyari, yun nga ang resulta. Wala naman pong nasaktan, wala pong nasawi, awa po ng Diyos. Hindi na uwis sa ganong sitwasyon yung mga nangyari kanina. At siguro may nakapansin lang, ano, medyo tumaas ang boses ni Secretary Remulla kanina kasi nga may mga nagtatanong kung sino ba ang unang nagpaputok. Pero sabi niya, he's begging na ikiusap siya na huwag mo nang tanongin yung bagay na yon kasi kailangan muna nilang imbestigahan. Kailangan po nilang ma-determine kung sino nga po ba ang nagpaputok ng baril at ano yung motibo. Kasi mula doon sa mga nakita kong posts kanina ng mga reporters doon, partner, parang more than 10 gunshots yung narinig nila in between noong may kaguluhan doon sa Senado kanina. Mm-hmm. So kailangan malaman kung sino ang naunang nagpaputok, ano ang motibo at bakit umabot sa ganun ang sitwasyon kung ang inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
10: Correct. At saka partner, linawin lang natin kasi may mga kumakalat sa social media ngayon na napuruhan daw umano si Senator De La Rosa, may tama sa leeg, o di kaya may mga information post na kumakalat sa social media na allegedly nasawi. Ang malino ho, ang ulat po ng ating mga kinukulan, Senator Cayetano at si Secretary Remulla, nasa mabuting kalagayan po si Senator De La Rosa sa mga oras na ito at kasalukuyan siya nagpapahinga doon sa kanyang chamber. Ngayon po, ang kailangan nating alamin, ang mahalaga nating malaman dito kung sino, bakit nauwi sa ganitong sitwasyon at the same time ay sino ang mga nasa likod ng insidente ito. Ano yung kanilang motibo? May kaugnayan ba ito sa implementasyon ng arrest warrant ng ICC o may kaugnayan ba ito doon sa impeachment o sa articles of impeachment na mga dokumento din nila sa Senado? Ito ba yung diversionary tactics or what? Yun kasi yung tanong ngayon ng taong bayan, partner.
3: Mabanggit ko lang din, ano, halos kompleto yung members ng majority kanina. Yes. Nakita ko sa background ni Senator Cayetano, sina Senator Marcoleta, Senator Pia Cayetano, Senator Camille at Mark Villar, si Senator Joel Villanueva, si Senator Amy Marcos at si Senator Bongo. Ang wala lang doon ay si Senator Cheese Escudero at si Senator Robin Padilla na nasa taas daw. Nandun daw kasama ni Senator De La Rosa.
10: Kanina,
3: umalis na, oo. Pero si Senator Soto ay part naman ng minority. Mm-hmm. Balikan na natin si Attorney Chrissy Conti. Attorney Chrissy, thank you po sa paghihintay. Welcome back po.
5: Ano, may nangyayari namang development pa?
3: Narinig po ba ninyo yung short press statement ni na DILG Secretary Remulla at ni Senator Cayetano?
5: Oo, at yung pinaka nakakadismaya ay walang pulihan na mag-aganap.
3: And what does it say, attorney, na meron ng nilabas na order ang ICC, in-acknowledge naman po ng mga ahensya ng gobyerno, and yet mukhang matatapos ang gabi na ito na walang maaarestong De La Rosa?
5: Eh, ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Parang doble kara. Ang sasabihin, tapos iba din naman ang gagawin.
10: Mm.
5: Ang hirap niyan sa loob natin, kanya-kanyang politikahan. And it's not just our scrutiny, kumbaga, politiko-politiko ang lalawan ni John Vic Remulla. Ito yung problema kapag hindi career public officials na tapat lamang sa taong bayan ang ilalagay mo sa posisyon.
10: Attorney, what do you mean by politikong-politiko ang galawan ni Secretary Remulla?
5: May nakatakda ng mga duty ang pinungo ng kanyang department. May dapat gumalaw sa mga pinamumunuan niya. Pero parang wala nangyari.
10: Medyo napuputo lang po kayo, attorney. Konting pihit lang po tayo.
5: Magulo.
10: Ayan.
3: Opo.
10: Okay na po.
3: Opo. Siguro one. Okay. Opo. Siguro one final point na lang sa akin, attorney, before we let you go, ano. What does it say also for the Philippine government sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Bilang binabanggit din ni Secretary Remulla kanina na ang utos naman sa kanya di umano ng Pangulo ay huwag arestuhin si Bato at bigyan ng proteksyon.
10: Tama.
5: Wala silang GC. Hindi yan ang narinig ko sa ibang government official. At pangalawa, hindi na sila natuto dun sa experience kay Duterte. Kung ano dapat ang ginawa sana kay Duterte, ganun na lang din sana ang nangyari ngayon. Kaso ang dami pa nilang excuse.
10: Ang ending, attorney, parang nagmas nagiging pahirapan ngayon yung pag-aresto kay Senator De La Rosa kumpara nung time ni dating Pangulong Duterte na magdamag lang yung inabot. Ngayon, ilang araw? Dahil pangalawang araw na to, partner, right?
3: Since confirmed yung ICC warrant.
5: Oo, at saka nagkaroon pa ng bunutan ng baril ba? Nakakadismaya talaga na hindi mo maintindihan dahil Nobyembre pa pala ay may warrant.
3: Opo.
5: Tiwala ako na may kopya na itong Philippine government, Nobyembre pa lang.
10: Attorney, sorry, one last question lang po on my part. Kasi since nabanggit na nga ho natin at hindi na nga lingit sa kaalaman na nagkaroon ng shooting incident dyan sa lugar sa Senado at may mga intruders, may shooters. Ano ho ang inyong basa? Sinasadya ho ba to? Or ito ba'y talaga may connection doon sa implementasyon ng warrant of arrest?
3: Mukha ba tong staged attack?
5: Sa ngayon, parang yun ang nakikita ko. Kung publicly magsasabi yung dalawang paparatangan mo na sa bahagi, PNP at saka NBI, yung mga law enforcement authorities na mag-serve dapat ng warrant. At kung ganun yung theory, edi sino? O edi mukha na namang stage. Okay. Marami pong antics talaga. Lalo na kapag kapanalig ni Duterte.
3: Opo. Attorney Chrissy, maraming salamat po sa paghihintay at sa discussion po natin. I'm sure sabay-sabay pa rin po tayo mag-aabang kung kailangang hindi matulog para lang hindi tayo mahuli doon sa mga pinakahuling kaganapan dyan sa Senado. Ingat po kayo, Attorney Chrissy. Maraming salamat po.
10: Thank you so much.
5: Oo, at ingat sa lahat ng media.
3: Salamat po. Siya Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCRNUPL.
11: DZMM Special Coverage.
3: Oras.
10: Isang minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
3: Ay mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Marlene. Pero magpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM kasama sina Sir Peter Musngi at Rica Lazobuli. Ako po si Radyo Patrol Christian Yosores.
10: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Ingat po kayo kapamilya.

0: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras ng maaksyong gabi, 10:02.

0: wala pong directive po sa amin ang ating korte.
1: Ang diesel ang na-wipe out, may gasoline ang natira na konti, at yung kerosene mayroon pang rollback. Pero napakaaga pa po nito.
2: At tumataas yung voting preference kay Lenny, especially this one, katandem niya si Senator Raffy Tulfo. Ay lamang sila versus VP Sara and Senator Aimee Marcos.
3: Masyado kayong atat-tatat na makulong ako. Hintayin lang ninyo. Pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies.
4: Mula sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headlines!

0: headline ngayon. Senator Ronald De La Rosa tumanggi sa panawagan ng minority bloc na sumuko na. De La Rosa plano umanong i-citizen arrest ng mga militanteng grupo.
1: Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte posibleng abutin ng 4 na buwan ayon sa House Prosecution Member.
0: Bawas singil sa kuryente ng Meralco, asahan po ngayong Mayo. Yellow alert itataas sa Visayas grid dahil sa manipis na reserbang kuryente.
1: Police na nambugbog ng live-in partner sa Bulacan, kinasuhan na.
0: Lalaki patay matapos sumaklolo sa kapatid na nasunugan sa Quezon City. Higit 20 pamilya apektado ng sunog.
1: Liza Soberano rumampa sa California para sa kanyang bagong pelikula.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, ibinasura ni Senator Ronald De La Rosa ang panawagan ng bagong minority bloc sa Senado na sumuko na siya. Kasunod ito ng inihahing resolusyon na pirmado ni na Senator Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panpilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Matapos isapubliko ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa senador na binanggit na kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Giti De La Rosa, maghintay sila dahil gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo. Umaasa rin ang senador na magiging pata sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa inihaing temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng ICC. Ngayong araw, magsasagawa ng special and bank session sa petisyon ang Korte Suprema.
2: Mag-iusap na ako sa kanila na masyado kayo atat-atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail.
3: Status quo.
2: Magiging patas yung other Supreme Court. They should be free from prisons. Win or lose, at least the Supreme Court has spoken on the issue.
1: Status quo muna ang National Bureau of Investigation sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi sa DZMM ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hinihintay ng ahensya ang magiging instruction ng ehekutibo para mas maayos at payapang implementasyon ng arrest warrant habang ikinokonsidera rin ang petisyon ng kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema. Nanindigan naman si Matibag na mas mangingibabaw ang warrant of arrest ng ICC kesa resolusyon ng Senado sa protective custody nila sa protective custody ni De La Rosa. Mapipigilan lang aniya ang implementasyon nito kung maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Sakaling maaresto si De La Rosa, ita-turn over aniya ito sa kustodiya ng Prosecutor General ng Department of Justice na siyang magpapasya sa mga susunod na hakbang.
4: It's a valid warrant. It's a live warrant na kailangan pong implement. Sa position naman po ng Senado na nagpasa sila ng resolusyon na protective custody ni Senator Bato, pero with or without that, my position is we can enforce the warrant of arrest because it's the exercise of state of its police power.
1: Samantala, ipinaliwanag ni Matibag na kapwa mandato ng NBI at ng PNP na magpatupad ng arrest warrant pero mas madali ang kanilang koordinasyon sa DOJ dahil saklaw ang ahensya ng kagawaran kaya sila ang nagsilbi ng arrest warrant. Binanggit naman ni Matibag na 2 babaeng agent nila ang naisalya ni De La Rosa nang magkahabulan sa Senado noong Lunes pero itinanggi naman ito ng senador.
0: Dilino ng National Capital Region Police Office na kailangan munang dumaan sa tamang proseso ang arrest warrant ng International Criminal Court bago nila ito aksyonan. Paliwanag sa DZMM ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, tanging mga arrest warrant lang na inisyo ng lokal na korte ang kanilang isinisilbi. Kaya kung galing sa International Court ng arrest warrant, kailangan anya muna itong dumaan sa Interpol, mga kagawaran at Philippine Center on Transnational Crime at bigyan sila ng direktiba bago ito'y silbi sa ipinapaaresto ng International Tribunal. Sa ngayon, nakatutok anya ang NCRPO sa seguridad sa labas ng Senado.
5: Po kasi kami pwedeng basta-basta mag-serve ng warrant nang wala pong directive po sa amin ang ating korte. Maliban na lamang po kung meron pong directive, kung halimbawa po magmumula yan sa The Hague. Meron po kasing dapat na proseso na mangyari bago pa po mapunta sa PNP yung pag-deserve ng warrant.
1: May paalala ang Malacañang sa mga senador sa harap ng pagpapaaresto ng ICC kay Ronald de la Rosa. Balita mula sa Malacañang.

0: Tribunal gayon ng Crimes Against Humanity. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagaman ayaw pangunahan ng Malacanang ang mga senador, dapat malinaw din sa kanilang level na may limitasyon ang paggamit nila ng kapangyarihan na hindi lumalabag o umaabuso sa batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Nanindigan ng Department of Justice na alinsunod sa batas ay maaaring isuko ng gobyerno ng Pilipinas ang isang akusado sa international court. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
2: Rica, hindi nagbabago ang posisyon ng Department of Justice sa usapin ng legalidad ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o ang batas sa Pilipinas na naglalayong parusahan ng mabibigat na krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity, may dalawang opsyon para maipasa ang isang akusado sa isang international court o tribunal. Kabilang anya rito ang surrender kung saan direktang isinusuko ang akusado sa international court at extradition na isang formal na proseso ng paghiling ng ibang bansa o jurisdiction. Binigyang din ng DOJ na sasagutin nila ang ilan pang tanong kaugnay ng issue sa tamang panahon, pero una nang sinabi ng ahensya na mas makabubuting hintayin muna ang magiging ruling ng Korte Suprema sa nakabimbing petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng pagpapadala at warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
4: Kuha po muna tayo ng Flash Report mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
5: Jeff, binawi ng CIDG ang inihayin itong subpoena para kay Senator Ronald De La Rosa kaugnay sa kaso ng umuling EJK sa Davao Region. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, binawi ang subpoena alin sunod sa utos ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Tatas Jr. bilang pagrespeto sa Senate Protection Order. Kaninang umaga tinanggap ng staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpoena ng CIDG. Ngayon pa man, nilino ni Tuanio, nasa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng extrajudicial killings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Inontra ni Senadora Amy Marcos ang panawagan ng ilang miyembro ng minorya na sumuko si Senador Ronald De La Rosa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
6: Rikate na bloody Senator Amy Marcos ang inihaing resolusyon ng ilang minority senators kung saan hinihimok si Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko sa otoridad at i-avail ang lahat ng legal na remedyo. Sabi ni Marcos, ibang-iba ang kaso ni de la Rosa sa naging kaso ni na Congresswoman Laila Derima at dating Senador Antonio Trillanes. Korte anya sa Pilipinas ang humawak at tumatol sa mga kaso ng mga dating senador at hindi banyagang ICC na hindi nakasapi ang bansa. Sa kaso naman ni Delima Trillanes, may jurisdiction anya ang korte at may kapangyarihang maglabas ng warrant of arrest at kailangang ipatupad. At habang hindi sumasang-ayon ang local courts, ang warrant of arrest anya ng ICC ay walang bisa dito sa bansa. Samantala, kanya-kanyang opinion yan. Yan naman ang tugon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ng Department of Justice na pupwedeng isuko sa International Court o Tribunal ang isang suspected o arrested person na dumaan o dumaan ito sa proseso ng extradition sa ilalim ng RA 9851. Panindigan niya, dapat may approval ng local courts ang warrant of arrest laban sa kanya. Kung ang batayan ay Rome Statute, paano naman anya ito susundin gayong hindi na bahagi ang bansa nito?
7: Kahit anong magawin mong rason dito, kung talagang determinado sila, ginawa na kay Pakaulo Duterte yan, di ba?
6: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Nagmarcha at sumugod sa Senado ilang grupo para manawagan sa agarang pagsuko kay Senador Ronald De La Rosa. Mag-alas 10 na umaga nang dumating sa Senate compound ang grupong bayan. Dala-dala ang malalaking placard na arestuhin na si De La Rosa. At simulan na ang paglilitis sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Handa rin anya ang grupo na kaladkarin si De La Rosa palabas ng Senado para masilbihan ng warrant of arrest ng ICC. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!

0: Jeff, sinabi ni bagong alyansa makabayan chairperson Teddy Casino na kung hindi maisisilbi na DILG at pulisyang mandato di aresto laban kay Senator Ronald De La Rosa mula ICC, ang taong bayan na ang mismong aaresto sa kanya. Handaan niya silang pumasok sa Senate building at kalagkarin palabas ang mambabatas para mapanagot sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte.
1: Yung warrant ng ICC ay kinikilala naman ng sarili nating gobyerno. Hindi kailangan galing sa local court. In fact, nag-o-offer nga kami na kami na ang arrest sa kanya. We can conduct a citizen's arrest. Payagan lang ng Senado na kami ay pumasok. Hindi justified, walang basis yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court. Rosa.
0: Paliwanag ni Castillo, hindi nila pipiliting makapasok sa Senado ngayong araw, pero handang sumugod kung kailangan. Kinwestiyon din ng grupo ang pananatili sa Senate building ni De La Rosa na ginagastosan o gumagamit ng buwis ng bayan. Samantala, pinalibutan ng mga pulis na may dalang riot shields ang JW Jocno Boulevard na mismong tapat ng Senate compound. Unsod nito, halos hindi na makadaan ang mga sasakyan sa naturang kalsada pasado alas 11 kanina nang mag-disperse ang mga miyembro ng grupong bayan. At ayon naman sa NCRPO, ay naging pangkalahatang mapayapa ang protesta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
2: Thank you, Zeus Legazpi.
3: Tinawag na nakakahiya ni Vice President Sara Duterte ang ilang pangyayari sa Senado. Sa panayam sa The Hague, The Netherlands, sinabi ng Vice Presidente na walang respeto ang ilang sangay ng gobyerno sa Senado na dapat anya ay malaya. Bagamat walang direktang tinukoy, matatanda ang tinangkang isilbi ng National Bureau of Investigation ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa na nauwi sa habulan sa Senado.
4: Nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty.
2: Posibleng abutin ng 4 na buwan o higit pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinabi sa DZMM ng House Prosecutor na si Representative Shel Jocno. Ito ay kung pagbabasehan ang paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona na inabot ng 44 na trial days. Aminado naman si Jocno na hindi magiging madali ang trabaho ng House Prosecutors, lalo at komplikado ang 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara. Partikular na ang usapin na hindi maipaliwanag na yaman kung saan bubusisiin ang financial records ng pangalawang pangulo. Inaasa na anyang paghahatian ng House Prosecutors ang articles of impeachment at kukuha ng private prosecutors na makakatuwang dito. Samantala, ikinalugod ni Jocno ang pahayag ng liderato ng Senado na susundin ang mandato ng konstitusyon sa impeachment trial. Tiwala rin ang mababatas na pwede pang magbago ang posisyon ng mga senador sa kasagsagan ng paglilitis kahit kaalyado ng pangalawang pangulo.
5: Kung talagang mabigat ang ebidensya, kung klaro naman at malinaw na merong pagkakasala, then sa tingin ko, that has to be factored in sa kanilang pagboboto. So kahit anong inclination nila ngayon, a lot will depend on what will be presented and how we will all react to it. And sensitive din syempre ang mga senator judges dyan sa magiging weight of public opinion.
2: Nanawagan na rin sa Senado ang mga dekano at law professors sa iba't ibang universidad na agarang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa parayam ng DZMM, nagbabala sa Senado si San Beda University Graduate School of Law Dean Father Ranhilio Aquino na gagawin nila ang lahat ng remedyo sakaling hindi gawin ng Senado ang mandatong litisin agad ang Vice Presidente. Tinawag din ni Aquino na disturbing o nakababahala ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado na anya ginawa kung kailan ipadadala na sa mataas na kapulungan ang Articles of Impeachment.
6: In a sense, it's a warning, but more importantly, it's a reminder na may nagmamasid at kung ayaw nilang gambaran ang tungkulin nila sa ilalim ng salirang matas, may mga remedyo rin kami. Hindi lang tayo manunood at maghihintay at hindi yung gagustuhan nilang masusunod, kundi kung ano ang utos ng batas.
3: Sa iba pang balita, kapamilya, tipid-tipid sa pagkonsumo ng kuryente. Muli pong itataas ang yellow alert sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation, 4 oras na isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunso dito ng 20 palyadong planta, habang 12 ang tumatakbo sa mas mababa sa kapasidad. Katumbas ito ng mahigit 800 megawatts ng supply na kulang sa grid. Samantala, good news dahil may bawas singil ang Meralco sa paparating na bill ngayong Mayo. Sa anunsyo ng electric company, 0.0151 kada kilowatt hour ang bawas singil. Aabot sa 3 piso ang inaasahang bawas sa bayad ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, habang 8 pesos naman ang tapyas sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Alanganin ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na batay sa 2 araw na trading sa world market, nasimot ang tapyas sa presyo ng diesel habang manipis na rin ang rollback sa gasolina. Kasunod ito ng anunsyo ni U.S. President Donald Trump na maghihingalo na ang peace talks sa Iran at posible na namang sumiklab ang gera sa gitnang silangan.
7: Ganun kabulatile ho talaga ang price. Talagang nagmumove siya at hindi ho mo mapipredict paano ho talaga ang magiging ending nitong week na naman na to. Ang diesel ang na-wipe out, may gasolina ang natira na konti at yung kerosene mayroon pang rollback. Napakaaga pa ho nito.
3: Patuloy naman ang pagbabantay ng DOE sa mga kumpanya ng langis sa harap ng reklamong hindi pinatutupad ng buo ang rollback na iminandato ng kagawaran at ibinabalang makakasuhan ang mga hindi sumusunod sa kwenta ng pamahalaan. Samantala, mataas pa rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay Director Abad, naglalaro sa 1,200 hanggang 1,600 pesos ang bentahan sa kada regular na tangke ng LPG. Malayo sa nasa 900 pesos bago ang gera sa Middle East.
2: Sinapahanan ng kasong administratibo at kriminal ang pulis sa Malolos, Bulacan na sangkot sa viral video ng pambubugbog sa kanyang live-in partner. Una nang iniutos si Napolcom Executive Officer at Commissioner Ralph Calinisan ang pagsibak sa serbisyo kay Police Corporal Alimery de la Cruz matapos makita sa CCTV ang pananakit sa kinakasama sa loob ng kanilang bahay. Ayon kay Calinisan, hindi katanggap-tanggap ang ginawang pananakit ng pulis sa sibilyan na kabilang sa malaking porsyento ng mga reklamong may kinalaman sa physical abuse at harassment laban sa kababaihan na naitatala ng Napolcom.
3: Isang patay sa sunog na sumiklab sa Everlasting Street, Barangay Pasong Putik, Quezon City. Sinasabing dayo lang sa lugar ang 52 taong gulang na biktima na sumaklolo sa kapatid na isa sa mga nasunugan sa lugar. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. 15 bahay ang natupok sa sunog na nakaapekto sa 25 pamilya.
2: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na nilagaring kahoy nasa bat sa Nueva Vizcaya. Balita mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Harris Julio. Harris!
8: Pinahinto sa checkpoint ng 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company sa barangay Nagsabaran, Jadin, Nueva Vizcaya, ang isang truck dahil walang plaka at nakapatay pa ang ilaw habang bumabiyahe. Nang inspeksyonin, natuklasan ang karga nitong assorted sawn lumber na halatang ipupuslit dahil pinatungan ng mga sako-sakong palay para may kubli. Nang hanapan ng permit at transport document ay wala ring naipresenta ang driver at pahinante na kapwa taga Kalinga. Sa pagtaya, aabot ng 3,000 board feet ang ilegal na nilagaring kahoy at nagkakahalaga ng 1.5 milyon pesos. Agad na kinumpiska mga kahoy habang arestado ang 2 suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
2: Maraming salamat, Harris Julio!
3: Nanguna ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Raffy Tulfo sa mga posibleng iboto sa pagkapangulo at pagkabise-presidente sa 2028 national elections. Sa survey ng Okta Research Group noong Marso, 44% ng respondents ang pabor na iboto ang tambalang Robredo at Tulfo, habang 40% sa tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Sinabi sa DZMM ni Okta Research Fellow Professor Guido David na lumalabas na dikit ang laban ni na Robredo at Duterte kung one-on-one ang laban, habang si Duterte ang lumalamang kung marami ang pinagpipilian. Nauna na iginit ni Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo, habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position.
9: Tumataas yung voting preference kay Lenny, especially this one, katandem niya si Senator Raffy Tulfo. Ay lamang sila ng versus VP Sara and Senator Amy Marcos. This is actually positive for them. Kasi ibig sabihin, kung mag-declare sila, baka mas tumaas pa yung ano nila, yung survey numbers nila. So hindi mo lang kailangan mag-declare na maaga.
10: Ula, panahon.
2: Mga kapamilya, mahigit 40 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong antas ng heat index o damang init ng katawan ngayong araw. Papalo sa 45 degrees Celsius ang damang init sa Etiague, Isabela, Kamiling, Tarlac at Butuan City sa Agusan del Norte. Nasa 44 degrees Celsius naman ang heat index sa Tuguegarao City, Iba Zambales, Cavite City at iba pa. Aabot din sa 43 degrees Celsius ang damang init sa 16 na lugar, habang 20 pang lugar ang makararanas ng 42 degrees Celsius na heat index, kabilang po dito sa Metro Manila. Stay hydrated mga kapamilya at iwasan pong mabilad sa matinding init, dahil posible po ang heat cramps at heat exhaustion na pwedeng mauwi sa heat stroke. Samantala, isa pong low pressure area na lang ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility na dating Bagyong Kaloy. Wala naman direktang epekto ang LPA na inaasang malulusaw ngayong weekend.
3: Lava collapse na itala sa Bulkang Mayon. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline Ngayon!
10: Headline Ngayon!

0: Hotline ngayon!
1: Nakapagtala ang V-Box ng lava collapse at pagdausdos ng pyroclastic density current o USON sa Bulkang Mayon pasado alas 11 ng umaga. Ayon sa V-Box, nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan. Pinapayuhan naman ng Department of Health ang mga residente sa apektadong lugar na magsuot po ng face mask o magtakip ng basang bimpo sa ilong dahil sa dalang ashfall ng pag-aalboroto ng bulkan.
2: Iginiit ni Senador Ronald De La Rosa na maituturing na wrestling ang nangyari sa pagitan niya at mga ahente ng National Bureau of Investigation sa loob ng Senado. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
3: Jeff Patrica, ayon kay Senador De La Rosa, nakadepende sa tao ang definisyon ng wrestling. Paliwanag ng Senador, hinawakan siya sa braso ng dalawang babaeng NBA agents at nagtangkang arestuhin. Dahilan para pumiglas siya at tumakbo paakyat ng hagdan.
4: Dalawang babae, nagpumiglas ako, tumakbo, paakyat sa hagdan. So yan sa akin, nag-resell ako. Kailangan ko pa bang i-smackdown, i-body slam ko yung babae sa sahig para mag-qualify as wrestling.
3: Una nang itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag ang sinasabing wrestling ng kanyang mga tauhan kay De La Rosa. Hiniling din ng NBI ang full copy ng CCTV footage ng Senado para makita ang naging pagpasok ng senador na pinasakay umano ng isang hindi pa pinangalan ng senador. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Magwawatupad ng National Police Commission ng mas mahigpit na proseso sa pagkuha ng mga pulis. Balita mula sa NAPOLCOM, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
5: Magandang hapon, Rica at Jeff. Nasa proseso na ang PNP ng mahigpit na pagsala sa mga aplikanteng naging miyembro ng pulisya. Ito ay matapos ang insidente ng pambubugbog ng isang pulis malolos sa kanyang live-in partner na nag-viral sa social media ang CCTV video. Ayon kay NAPOLCOM Chief Ralph Kalinisan, panahon na para higpitan ang pagpasok ng mga bagong men in uniform. Isa sa reformang nais niyang maging bahagi ng proseso at ang pagtulong ng mga Criminology School, Professional Regulatory Commission o PRC at Commission on Higher Education o CHED sa pagsala ng mga aplikante. Mahalaga rin aniya na hindi lamang fit o malusog ang pangangatawan ng pulis kundi pati ang kanyang isipan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Sinulong sa kamara na gawin ng 50,000 ang entry-level na sahod ng mga nurse sa bansa. Balita mula sa kamara, hatin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
6: Rica, kasama ng House Makabayan Block ang mga nurse sa private at public hospitals sa paghahain ng House Resolution 9232 na layong gawing 50,000 pesos ang kanilang entry-level salary. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, na pag-iiwanan na ang sweldo ng mga nurse kaya matindi rin ang kakulangan sa mga ospital dahil halos lahat ay nag-a-abroad para sa mas magandang oportunidad. Inihalimbawa rin ni Tino ang pasahod sa ibang mga bansa gaya ng Malaysia at Indonesia na 80,000 pesos ang minimum na sahod. Kasabay ding inihain ng House Makabayan Block ang House Resolution 1008 para imbestigahan ang anilay kapos sa pagpapatupad ng taas sweldo ng mga nurse, lalo na sa pampublikong ospital. Anila, hindi paganap o kumpleto ang implementasyon ng salary grade 15 o higit 40,000 sweldo sa mga nurse sa LGU. Ang iba umano ay nasa 10,000 lang ang sahod o mas mababa pa at minsan walang sinasahod dahil sa ilalim ito ng volunteer work. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Halos 5,000 GP drivers sa Pampanga ang nabigyan ng ayuda. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
7: Maagang tinipon sa Branzigyao Convention Center ang halos 5,000 public utility jeepney drivers mula sa 19 na bayan at 2 lungsod sa Pampanga para sa Cash Relief Assistance o CRA payout. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong ayuda ng mga tsuper ng jeep bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis na lubhang nakaapekto sa kanilang kabuhayan, habang namahagi rin ng food packs ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga bilang karagdagang suporta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rutao.
0: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
2: Agaw pansin ang look ng aktres na si Liza Soberano sa 5th Gold Gala sa Los Angeles, California. Nirampan ni Liza ang gold mermaid style gown na may detalye ng pamaypay at touch of abaka na layong ipagdiwang ang Asian American at Pacific Islander personalities, at ipinakalala rin niya ang animated film na Forgotten Island kasama ang Filipino-American star na si Her. Samantala, kinumpirma na actress-singer na si Alexa Ilacad ang pagtatapos ng tambalo nila ni KD Estrada na KD Left. Kasunod dito na inilabas na reaksyon ng kanilang fandom kaugnay sa desisyong wakasan ang tambalan. Nagpasalamat si Alexa sa suporta at mananatilian niya ang alaala ng love team journey.
1: Ay, bakit naman?
2: Para may grow.
1: Ayan. At yan po ang mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
1: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
0: Headline. Alaala mo kaya sa DZMM?
9: Nikki, buksan mo tong pinto ng kwarto mo!
10: Mami, bakit po? Parang galit kayo.
9: Hindi ako galit, kundi galit na galit!
10: Bakit po?
11: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
12: Minsan, ang alitan sa loob ng pamilya ay sa mismong magulang nag-uuga. Sa hindi pantay na pagtingin sa mga anak, sa di parehas na pagpapadama ng pagmamahal. Sa linggong ito, matutunghayan natin ang padalang liham ng isa nating tagapakinig mula sa Talon, Las Piñas City, na pamamagatan nating Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, lumaki akong uhaw sa pagmamahal ng sarili kong ina. No, hindi naman siya nag-abroad. Hindi siya katulad ng ibang ina na kinailangang mangibang bansa upang maitaguyod ang pamilya. Hindi sa pagmamayabang, medyo maayos ang buhay namin. Pero sabik ako sa pagmamahal ng nanay ko, dahil bata pa lang ako, napansin kong tila malamig ang pagtingin niya sa akin.

0: May good news po ako! Excited akong umuwi kasi may maganda nangyari sa school namin kanina!
1: Kung ano man yan, Nikki, mamaya mo na sabihin sa akin. May ginagawa pa ako eh, ha?
0: Pero...
1: Glenda? Glenda, nasa ka na ba, anak? Halika nga! Mami, sandali, nandiyan na. Tinatry ko kasi yung bagong makeup na binili niyo para sa akin eh. Bakit niyo po ako tinatawag? Isukat mo nga itong bagong sleeveless blouse na binili ko. Oh, bili. V-neck ito. Medyo malalim ang uka sa dibdib. Bagay ito sa'yo dahil maganda ang boobs mo eh. Ay, thank you, Mommy. Bagay nga sa akin to. Ay, oo naman. Kasi lalong makikita ang kaseksihan mo dyan. Saka makinis at maputi ang dibdib mo. Kaya lalong tatawag ng atensyon. Salamat po, Mami, ha. Sa totoo lang, may nakita na akong ganitong blouse. Hindi ko lang mabili kasi nahihiya ako eh. Mahal po eh. Thank you po talaga, ha. Sa susunod, isasama na kitang mag-shopping para maituro mo sa akin na iba mo pang gusto. Kanina nandito lang si Nikki, ha. At bigla na wala. Eh, nakita ko bumalik na siya sa kwarto niya. Hayaan mo nga siya. Ay, patingin nga sa likod mo kung bagay sa'yo. Ang ganda naman ng anak ko. Lalo nakita ang curve ng baywang mo. Bagay na bagay sa'yo.

0: wala. Bakit ba ganun si Mommy? Pag may ikukwento ako, wala siyang ganang makinig. Pero pag tungkol kay Ate Glenda, excited na excited pa siya.
1: Pagpasensyahan mo na lang, Mommy mo. Nikki, hindi ka ba nasanay?
0: Lagi na lang po kasing ganun. Kahit nung nasa elementary pa lang kami ni Ate Glenda, noon ko pa napapansin mas paborito niya si Ate. Nang manalong Miss Campos si Ate Glenda, pumunta siya. Pero nang sasabitan ako ng medal bilang first honor, si Daddy pinapunta niya.
1: Baka naman nagkataon lang. Na pag ikaw may okasyon, busy siya.
0: Hindi po eh. Obvious talaga na paborito niya kapatid ko. Kala ko pa naman matutuwa siya sa ibabalita ko.
1: Ano ba ibabalita mo? Sana sa Mommy mo.
0: Sasabihin ko po sana na na-elect akong vice president ng Student Chem Society ng buong university.
1: Di bali, pag-uwi ng daddy mo, sa kanya ko ikakwento yan. At tiyak na matutuwa yun.

0: Daryl, naiwan muna kita dito sa campus, ha? Lalabas lang ako sandali.
1: Oh, may klase pa tayo, Glenda.
0: Babalik din ako agad. Vacant period naman natin ngayon, di ba? Mag-i-internet lang ako sandali sa internet shop dyan sa tapat ng campus.
1: Ay, nako, girlfriend ko. Mag-Facebook lang yata. Ano bang meron at excited na excited ka?
0: Excited talaga ako. May nakapag-friend kasi sa akin sa Facebook. Talent scout daw siya. May mga kaibigan daw siyang talent manager saka director ng indie movies.
1: Hanggang ngayon ba, hindi pa rin namamatay ang pangarap mong maging artista?
0: Yan naman talaga yung pangarap ko, di ba? Ang maging artista o kaya model. Ang dami kayong sinuswerte sa pag-aartista.
1: Hindi lahat sinuswerte sa ganyan. Bakit hindi mo nalang pagbutihin ang pag-aaral mo?
0: Hindi ko naman pinapabayaan yung pag-aaral ko, ha. Pero kung may maitutulong sa akin itong naging kaibigan ko sa Facebook na to, syempre ito na iuunahin ko, no?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
4: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
3: May bayad bang bata?
5: Wala.
3: Mga bata!
4: Isama pa ang tropa para mas masaya.
6: Ha! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
4: Present ang mga bida sa comedy.
7: Huwag sa may ceiling fan!
8: What?
7: Ma'am, bakit?
8: Wala!
9: Patayin ko!
4: Present din ang kulit nila sa fantasy.
10: Meron kang magic, eh.
11: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
4: Oh, bawal lumausent, ha?
12: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgas niya. May pakibunot mo na!
4: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari ka rito.
13: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
14: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
14: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
15: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
14: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
16: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
17: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
16: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
17: Magdasal ka na!
18: Tatapusin na kita, demonyo ka!
16: Ang suwabing bigotilyo.
19: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
1: Wala naman akong boyfriend, eh.
19: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
16: Malvines Trubabajo.
17: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
16: Walang aksyong di tatata.
17: Ano?
16: Ah! Lahat ay magmamarka.
17: Sige! Tumukan mo!
19: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
17: Huwag niyo ko amunis.
19: Magkakamatay tayo.
16: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
2: MMK sa DZMM.

0: Charo, sa simula pa lang, buhos na buhos ang atensyon ni Mami sa panganay kong kapatid. Sinasamahan niya sa mga lakad, sinusuportahan niya sa mga gusto nitong gawin. Pero pag sa akin, wala siyang panahon. Napapansin naman pala niya ako. Kakausapin niya ako kapag uutusan niya ako sa mga gawaing bahay.
1: Hoy, Nikki.
2: Ano po yan, Mami?
1: Wala tayong maid ngayon, ha? Wala pa ulit ako mahanap. Ikaw muna magugas itong mga pinagkainan natin.
2: Saan po malakad yun ni Ate Glenda?
1: May nakita kaming advertisement sa dyaryo, isang photo studio na naghahanap daw ng mga bagong mukha para maging model. Syempre, magtatry ang ate mo.
3: Mami, tayo na. Malilate na tayo eh.
1: Andyan na. Sige, alis na kami ha. Bahala ka na dyan.
2: Sisilipin ko sila dito sa bintana. Bago na naman ang damit ni Ate Glenda. Ayun, pumara sila ng taxi. Iba talaga pagtingin ni Mami sa kanya. Palibhasa, maganda siya.

0: ka na para pumasok. Ako na bahala dito sa mga hugasain.
1: Ako na po ang gagawa niyan, Lola.
0: Hindi. Ako na. Sige na, maligo ka na. At baka malig ka pa sa school.
1: Lola, bakit ganun si Mami? Bakit mas mahal niya si Ate Glenda kaysa sa akin?
0: Di ba sinabi ko naman sa'yo? Huwag mo nang pinapansin yun.
1: Ayoko na nga po sanang pansinin, pero nasasaktan po ako. Dahil pa mo akong mistisa si Ate Glenda at ako morena lang.
0: Apo, kahit naman hindi ka simputi at kasintangkad ng Ate Glenda mo, may sarili kang ganda. May iba kang katangian. Katulad na lang ang pagiging matalino. Mula elementarya hanggang high school, lagi ka sinasabitan ng medalya.
1: Pero para pong hindi yun na-appreciate ni Mami. Obvious na obvious, mas mahal niya si Ate Glenda kaysa sa akin.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
5: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
6: Ibahin mo ko!
4: Maaksyong tapatan!
7: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
8: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
4: Maaksyong barilan!
9: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon!
7: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
10: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
12: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
13: Pero sa house,
12: pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DZMM.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
15: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
16: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
14: At masasayang usapan!
16: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
15: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
16: Leia?
15: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
18: Charo, nakapaglalabas ako ng nilalaman ng loob ko sa lola ko. Kasi alam kong naiintindihan niya ang damdamin ko bilang isang anak na naghahanap ng kalinga ng ina. Sumusugat ng malalim sa puso ko ang ganung kalamigan ni Mami, samantalang sa kapatid ko'y kitang-kita ko ang kanyang pagmamahal.
0: Victor, ito na ang kape mo. Ako na nagtimpla. Wala kasi ang asawa mo. Alam kong nagkakape ka pagdating mo dito sa bahay.
6: Salamat po, Nay. Saan mo ba nagpunta si Rona?
0: Baka sa opisina ng beauty product na kanya binibenta. Bakit ba napauwi ka nang wala sa oras? 3 araw pa bago magkatapusan ng buwan.
6: May konting problema ako sa company namin. 5 kaming mining engineer doon at nag-usap-usap po kami na baka kailangan maghanap na kami ng malilipatan.
0: Bakit naman?
6: Medyo maigpito kasi yung bagong DNR secretary. May nasilip siyang butas sa operasyon ng kumpanya namin.
0: Baka naman kulang lang sa lagay.
6: Iba ho ang isang to. Masyadong straight. Siya nga ho pala. Kanina pa ho ba umalis ang manugang nyo?
0: Kaalis lang na dumating ka. At oo nga pala, sasamantalahin ko na habang wala dito si Rona. May napapansin kasi ako dyan sa asawa mo, Victor.
6: Anong napapansin nyo?
0: Hindi kasi parehas ang trato ng asawa mo sa inyong dalawang anak. Mas paborito niya si Glenda. Siyempre, itong bunso, nagtatampo. Sa akin, madalas nagsusumbong.
6: Baka naman nung nagkakamali kayo, Inay.
0: Hindi ako nagsusumbong sa'yo nang ganitong hindi ko makikita. Kasi ikaw, 2 beses ka lang umuwi dito sa Maynila sa 1 buwan dahil naroon ka sa Surigao sa Minahan. Kaya wala kang alam sa nangyayari dito.
6: Ganun ho ba?
0: Oo. Pero kausapin mo na mahinawa ng asawa mo. Huwag mong pagagalitan. Naawa kasi ako kay Nikki. Nakakaramdam ng pag-aapi ng bunso kong apo.

0: Kung ano, nagsumbong sa'yo si Inay. May pinapamburan daw ako kina Glenda at Mickey.
1: Huwag ka na mag-alis sa boses. Baka marinig tayo ni Inay sa labas. Kaya nga dito kita ngayon nausap sa kwarto natin eh.
0: Eh nakakainis kasi eh. Wala akong paborito. Yang nanay mo may paboritong apo, si Nikki. Kala ba niya hindi ko yun napapansin? Mas malapit ang loob niya kay Nikki kasi si Nikki raw matalino dahil nagmana raw sa'yo.
1: Ang hirap naman sa'yo, nagagalit ka kaagad. Pwede ba mag-usap na tayo ng mahinahon?
0: Nabubisit kasi ako sa ganyang sumbong.
1: Dalawang beses lang akong nakaka-uwi dito sa Maynila. Ikaw ang laging kasama ng dalawa nating anak. Ang gusto ko lang naman eh, yung mag-guide mo sila sa tama at pantay na paraan.
0: Sinasabi mo bang hindi ako parehas na ina? Ganon?
1: Wala akong sinasabing ganyan. Pero ang gusto ko, yun ang gawin mo. Maging parehas kang ina.

0: Nikki! Nikki, buksan mo itong pinto na kwarto mo!
1: Mami, bakit po? Parang galit kayo.
0: Hindi ako galit, kundi galit na galit.
1: Bakit po?
0: Hinintay ko lang talaga makaalis ang daddy niyo para kausapin ka. Ikaw kasi, pakampi ka ng pakampi sa lola mo at nagsumbong siya sa daddy niyo. Kaya ako naman yung pinagsabihan.
1: Mami, di naman ako nagpapakampi kay lola. Nakikita niya kahit hindi ako magsumbong. Totoo naman, di ba?
0: Ay, naku, pareho ko kayong anak.
1: Yun na nga eh, pareho niyo kaming anak pero mas mahal niyo si ate kaysa sa akin.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang suwabing bigotilyo.
3: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
4: Wala naman akong boyfriend eh.
3: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
3: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
3: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukan mo! Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido. Mas matabang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
2: Mabagsik at walang sinasanto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
2: Tamahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
3: Sa akin ka pa rin babagsak!
6: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
7: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
6: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
4: Saan?
6: Sa puso mo.
2: Sine Barako sa Sinemo Harry Garrido.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan!
12: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
10: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
14: Mangyayari sa tagpong ating iniwan. Magkaroon kaya ng pagbabago ang pagtrato ni Rona kay Nikki. Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak, dito sa Baalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
15: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Napakasaya! Napakasaya naman ang aming bed music para Wednesday today! Hi, hello, and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Ninya Corpus, hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Mix Bustos po. Kamusta po kayong lahat in this Wednesday, Tawid Wednesday? Hi, buntong hininga dahil napaka eventful. Itong May, no, hindi ko alam kung ako lang to, guys. Ng mga tropa natin dyan sa prod, agree naman kayo, titingin at tango na lang kayo. Yung May na to parang January, di ba? Parang January, parang napaka-bigat, ang dami mga pangyayari. December and January, parang nag-Labor Day lang nung May 1. Sige, relax lang kayo dyan. Long weekend pa kayo. Pagdating ng May 4, bang! Parang binagsak lahat ang trabaho. Tapos napakaraming kaganapan din sa larangan ng mga issue sa politika, issue sa bansa, issue ng disinformation, na talagang napaka-strong feelings pala ng social media nung pumutok nga ang balita about a certain quote-unquote, I will use an air quotes, media network na umano'y may mga journalists silang mga presenter. At yun lang po, no? At syempre, nung nagdaan ng May 11, napaka-timing naman ang mga pangyayari sa Senado. Dahil nga butuhan nga po sa lower house para po makakuha po ng actually magic number yung 106. But nag-exceed nga po ang mga boto po ng congressmen. Of course, para po ma-transmit nga po, no, para po talagang maiakyat na po sa Senado. Pangalawang beses po, unprecedented in history ng Pilipinas na na-impeach po ang isang government official na ngayon sa Senado ay kumbaga na-i-dribble. Sabi nga ni Sec. Ronald Yamas na rinig ko yan sa kanya, dinidribble parang basketball lang. Hindi alam ko nga, hahawakan ba? Ipapasa ba? O isushoot ba? Parang esports lang. Ay, ay, ay. Hanggang ngayon, abangan pa rin ang mga susunod na kabanata. Pero dahil sa mga kabanatang yan, ang ating question of the day, mabilis ka bang makalimot sa mga bagay-bagay? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment pa kayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Facebook at sa DZMM Teleradio. Ay, gusto ko itong bagong bed natin, ha? Talagang ang taas ng ating energy. Sabi nga ni Kuya Alvin El Chico, energy. Siyempre buong araw. Kaya break muna tayo sa mga usaping politika at usaping legal. Isa yan sa mga iniidolo kong abogado, si Attorney Dean Mel Santa Maria. Sa programang Kabayan, Dean Mel, hindi ko pa kayo nami-meet in person. Pero kung kayo ma-meet ko in person, talagang kakamayan ko kayo, Dean Mel. Dahil napakagaling po talaga, no? Ginagawa po niyang practical ang usaping batas. At thank you, ha? At nalinawanagan kami sa mga isyung legal. So, tama, no, Camilo, yung sinabi ni Dean Mel kanina, kung di ako nagkakamali, yung ICC warrant of arrest, yung arrest warrant. Kasi ang, kumbaga, may debate na dapat daw may local court na mag-issue na judge nung warrant of arrest na yun na galing sa Pilipinas, but not necessarily. Diba? Not necessarily according to the law na pinag-uusapan. So, I'm not privy to the details po, no, nung batas. Attorney Noel, papa-rescue ako, no? Pero perhaps mapapa, kumbaga, kasi kanina nakikinig lang ako kay Sir Danny B on the way po dito. So not necessarily, kasi sinabi judge, hindi naman sinabi whether local or international judge. So yung mga ganong klaseng usapin, no, na talagang naibibreakdown po natin, na nalilimanize po natin para po mas naiintindihan po natin ang batas. Kasi sanga-sanga po yan, eh. Sanga-sanga po ang tamang information na kung miss, nagkamaling information or disinformation, eh yung talagang sinadyang mali ang information, nagagamit po yan ng mga propagandist. Katulad po ng mga iba dyan. Alam nyo na po yan. Okay, flash report.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
0: Okay, so meron po tayong flash report. Meralco may katiting. Cute lang. Pag sinabi nga po natin, cute na bawas singil na 0.0151 pesos kada kilowatt per hour ngayong Mayo. Aba, malaking bagay pa rin. Kaysa naman sa 0 pesos at all. Katiting na bawas singil. Yan ah. So at least po no, kahit papaano, every peso counts, 'di ba? Pag sinasabi nga po natin ang katagang every peso counts, napakahalaga po niyan. Every peso, every centimo counts dahil kumakatipid po tayo sa presyo ng kuryente. Eh makakatipid din po tayo sa presyo ng sana po makatipid po tayo sa presyo ng tubig. Nagtaas naman na din po eh ang konsumo din po natin sa tubig, syempre kapag tayo ay summer. Kung 2 times a day, 3 times a day lang tayo maligo sa pangkaraniwang panahon, kung hindi man summer season, aba baka ngayon 4 to 5 times. Kasi 'di ba JM, kapag tayo ay naligo, kasi hindi naman tayo naka-aircon o sa banyo, 'di ba? Pagkalabas mo pa lang, pawis ka na, so maliligo ka na naman. 'Di ba? So 2 times. So yun po, no? Yan po ang ating flash report. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Siyempre po, patuloy po ang aming serbisyo. Patuloy po ang ating usaping medikal. Mamaya po sa Dr. Serbisyo, pag-uusapan pa rin po natin ang usaping health pagdating po sa summer season. This time po sa usaping neurological, usaping neuro po tayo. Kasi sa mga nagdaan, meron po tayong usaping cardio, usaping pwedeng derma, usaping respiratory, pulmonology. Pero this time naman po, usaping neuro, kung paano po nakaaapekto ang heat at dehydration, kung paano po siya nakaka-trigger ng ibang neurological symptoms. Makakasama po natin mamaya ang ating Dr. Serbisyo. At mamaya po makakasama po natin ang spokesperson ng Department of Health para po magkwentuhan lang. Kwentuhan lang naman tayo, hindi naman po alarma. Kwentuhan lang po sa usaping Hansa virus. Dahil ang hantavirus, mababalitaan lang naman natin yan, di ba? Actually, ang maganda nga po niyan, quote-unquote, hindi maganda. Hindi maganda per se. But, kumbaga, in relation to us Filipinos, yung mga na-record po kasing hantavirus, wala naman po yan sa Asian region eh. Kumbaga, nasa off the coast po yan. Nasa kabilang parte po ng mundo. At kung di po ako nagkakamali, sila po, yung mga na-infect po ng hantavirus is binuksan po ng Canary Islands ang kanilang mga pintuan para po to take care, para po to take sanctuary para po sa mga naapektuhan po ng hantavirus. But still, any type of virus is, kumbaga, nagtatravel po yan sa mga hindi natin nakikita. Diba? Droplets, pwedeng airborne. At syempre, tulad nga po nung nang daang pandemya, hindi ko siya hinahalin tulad sa pandemya. Pero technically, kung meron ko lang simpleng ubo, simpleng sipon, hindi ko nalalagay sa virus, di ba? Hindi ko nalalagay sa ganong klaseng usapin. Simpleng ubo, sipon, kapag ikaw ay nag-travel via land, via sea, via air, tapos pumunta ka sa iyong destinasyon, maaari ka makahawa. Yun lang naman po, okay? Hindi po natin dina-downplay, kasi ayaw po natin mag-cause ng panic. Yan din pong ating public service, great form of public service.

0: na ako nanonood ng balita, hindi na ako nakikinig ng balita. Dahil nakaka-apekto sa aking mental health. Dahil puro na lang bad news. Di ba?
1: With the pag-slam
0: ng table na may plastic bottle. Wala lang akong plastic bottle, pero bang! Di ba? Pero ito po at least po ang aming programa, mga kapigba. Hindi lang po good vibes ang aming ibinibigay. Parang breaker lang po sa lahat ng mga negatibo. Kundi public service, di ba? Public service is the right information. Okay? Pag tayo po ay well-informed, we are well-equipped, we are properly empowered to take action. Yan po ang aming role ng aming programa. At mamaya po makakasama po natin ng spokesperson ng Department of Health. Walang iba kundi si Yusek Albert Domingo para po mapagkwentuhan, mapag-usapan ang hantavirus. Binabati ko po babati po muna tayo sa ating shoutout po muna tayo sa ating YouTube. Bago po tayo mag-gap sa ating mga kaserbisyo. Sa aking mga youth runners, yan mga sinusuportahan nating youth runners na sina Kuya Eric Medalia, mga happy runners mula sa Paranaque, good morning!
2: Good morning!
0: Good morning po sa inyo at syempre sa mga nakikinig, nanonood po sa DZMM. Belated Happy Mother's Day po. Attendance check po kaya Julius Bangalando mula po sa Camarin, North Caloocan City. Aba, alam niyo po ba? Baka naman na nadaanan niyo sa balita. Sarah C., hello and good morning from Los Angeles, California. Speaking of Los Angeles, California, alam niyo po ba ng isang mayor ng isang city, actually maliit na syudad, nasa suburbs po siya, nasa may East LA, marami din pong mga Pilipino dyan sa Arcadia, California, na ang kanilang mayor, na Asian, federally charged with acting as illegal agent of the People's Republic of China. Pangalan po niya si Eileen Wang. Pamilyar po ba? Pamilyar po ba sa inyo? Sleeper agent daw ng China. Pamilyar po ba sa inyo ang storyang yan? Nahuli po siya one count of acting in the United States as an illegal agent of a foreign government. Marami nga po tayong mga kaibigan ngayon. Actually, akin po mga kapamilya, taga dyan po sa Arcade, taga Pasadena, dyan po sa lugar na yan, nasa Monrovia, it's all over the news. Yan nga po ang kanilang pinag-usapan ngayon. Sabi nga nila, ako parang pamilyar Alam namin yung story yan sa ating homeland Yan din po ang ating actually mga binabantayang balita actually abroad. Heist. Airborne din pala yun no? Airborne din pala ang mga ganong klaseng balita. Pero anyway, sabi nga natin, good vibes muna tayo mamaya po sa ating Dr. Servicio after this break. Ang oras, 11:16 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na

0: Random ng Bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
1: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
10: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Hi, hello and good morning muli mga kapamilya at mga serbisyo. Migs Bustos po. Aba, meron lang po tayong papasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Uy, maraming salamat po. Maraming salamat po, of course, sa gardenia. Thank you. And at the same time, hello and good morning po sa Umali Family. Yan, Umali Family. Sila po ay nakikinig. Sila Mike, sila Kate. Ayan, hello po and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, sa DZMM.
0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, so ngayon po, no, usaping summer, usaping mainit, usaping ito pa rin, no, pero importante tayo ay well-informed, hindi pwedeng one time lang natin mapag-uusapan ito. Now, from a neuro perspective, para po pag-usapan ang heat at dehydration na pwede po makatrigger ng ilang neurological symptoms, makasama po natin ang ating Dr. Servicio for today, active consultant po ng St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center. Siya rin po ang associate professor ng St. Luke's College of Medicine. Walang iba. Welcome back po, Dr. Greg Dairit. Doc Greg, hello and good morning. Migs Bustos po dito po sa DZMM.
3: Good morning! Morning, Migs. No? Matagal na tayong di nakita, pero maraming salamat sa pag-imbita.
1: Gusto ko, Doc, yung ano, gusto ko, Doc, yung katagang active consultants. Ano yan, Doc, eh? Parang from a sports reference. Parang ano, eh? Parang ang coach, eh? Di ba? Active consultant. Pero, yun nga, nagagamit nga yan sa professional sports. Doc Greg, okay, pinag-uusapan nga po natin, no, heat stroke, heat exhaustion, and heat stroke usually ang inyong tinitreat. Doc, pwede ba nating i-differentiate po muna yung dalawa? Heat exhaustion po muna, Doc.
3: Very common, no, lalo na ngayon, summer season, pag mainit ang panahon, ito ang isang tinatawag natin heat-related illness na common nakikita natin. Hindi lang naman mga neurologists, but yung mga physicians in general, no, lalo na sa emergency room. Yung heat exhaustion, ito yung tinatawag na sakit na nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating katawan, no. Ang very important dito, nagkakaroon ka ng pagtaas ng core body temperature. Yung temperature mo maabot ng 40 and mga siguro 38 to 40 naglalaro, no. Kasi ito ang isang difference niya sa heat stroke. Pag sinabi natin heat stroke, aside from masyadong mataas ang body temperature mo, 40 and above, nagkakaroon ka na ng neurologic manifestation.
1: Okay.
3: No? So, yan yung pagkakaiba nila, no? Yung taas ng temperature, tsaka nagkakaroon ka na ng neurologic signs and symptoms.
1: Doc, yung heat exhaustion po ba? Ito ba po ba yung kunwari? One day, sabihin natin, isang araw, ngayong Wednesday, talaga nabilad ako sa araw. Diba? Tapos siguro umaga, hapon. Yun na ba yun, heat exhaustion na, or is it a culmination of activities? Para masabing siguro sa kalaunan, nako, heat exhaustion na pala to kasi nababad na ako for a couple of days or for a great amount of time.
3: Well, isang criteria lang yon, yung pagbababad mo sa init, no? Pero ang importante dito, yung mga signs and symptoms. So ano yung mga signs and symptoms ng heat exhaustion? Nanghihina ka na, fatigue, nagkakaroon ka ng hilo, nagkakaroon ka ng parang humihina, nabanggit mo kanina, humihina ang pag-iisip, no, bumabagal yung cognition natin. These are the early signs, no, headache, dizziness, heat exhaustion, yung pagbagal ng pag-iisip, no, tapos tumataas yung body temperature mo. Minsan yung heart rate mo bumibilis din. Pag mga meron ka ng mga ganyan signs, hindi na ordinary yan, pwedeng sign na yan ng heat exhaustion.
1: Or pwedeng minsan, pwedeng biglaan.
3: Pwede
1: rin. So walang hard and fast rule.
3: Walang hard and fast rule. Sabi nila, sa isang oras, pag nabilad ka, bumabagal na yung cognitive function mo ng at least 1%.
1: Opo.
3: So parang yung sinasabi natin, brain fog, no? Parang ba't ganun? Bumabagal na yung pag-iisip ko. Parang dati, ang bilis ko mag-isip, ngayon bumabagal. Isang sign na yan.
1: Kasi nga, Doc, siguro pagod ka, mainit, stressed, parang kang nasasabaw, quote-unquote, di ba? So, pwede siyang sign lang naman, hindi naman exhibin yun na yun.
3: Pwedeng sign lang naman. Pero yun nga, kailangan mo ng bantayan, agapan mo na, kasi pwede yan mag-lead sa heat stroke.
1: Opo. And at the same time, Doc, may comorbidities. Baka po pwede natin mapag-usapan din na sabihin natin, mataas ang blood pressure, merong cardiological issues, na baka mamaya sila rin yung mas mabilis. Kapag sabihin, easy to exhaustion, baka mamaya, you're more prone to this.
3: Yes, tama ka dyan, Migs. No? Sila yung mga susceptible na mga pasyente o na mga tao na pwedeng mag-lead sa komplikasyon ng heat exhaustion. Ito yung mga diabetic, ito yung mga may heart disease, ito yung mga elderly, tsaka ito yung mga bata, yung mga children, no? Tsaka yung mga pregnant patients. Ito yung mga susceptible na mga tao na pwede talagang magkaroon ng komplikasyon because of heat exhaustion.
1: Again, Doc, dehydration. Kasi lagi po natin na pag-uusapan ng dehydration ang madalas sa pagkauhaw. Di lang naman po yun, but eventually yung ating buong katawan is kulang na pala sa tubig. Opo, paano po yun importante from a neuro perspective.
3: Ayun nga, no? Pag kasi nagkakaroon tayo ng dehydration, masyadong maraming lumalabas na tubig at asin, yung salt sa ating katawan. Ano nangyayari sa brain? Tinatawag namin nagkakaroon ng degeneration. Yung para siya lang lumilit, nagsishrink, no? Because of this dehydration. Maraming proseso sa brain ang naapektuhan pag nagkakaroon ng dehydration, no? So doon lumalabas yung mga symptoms. Itong very important, no? Merong mga susceptible areas sa brain, yung mga mahihinang parte ng brain na madaling tamaan pag nagkakaroon ng dehydration. And ito yun, tinatawag, sasabihin ko na, one is hippocampus, which is the part ng brain na connected sa memory, and yung cerebellum na konektado sa balance and dizziness. Kaya ito yung mga unang signs and symptoms ng heat exhaustion tsaka ng heat stroke.
1: So dapat well hydrated yung dalawang parte ng utak ngayon, Doc?
3: Yes.
1: Opo. Maganda po yung nasabi niyo, Doc, no, yung nag-aasin yung katawan. Actually, hindi siya masyado na pag-uusapan. Actually, from an active perspective, sabi natin, Doc, lumabas ka, di ba? Ma-dehydrate ka. Tapos parang feeling mo, kapag i-feel mo yung balat mo, parang mayroong mga rough. So, asin na pala yun, Doc.
3: Oo.
1: Opo, asin po yun.
3: Too much sweating, yung ating pawis. Kaya di ba maalat yan?
1: Okay.
3: Nakikita dyan yung salt, no? Lumalabas nga sa ating katawan, sa ating balat. Ganon din yung nangyayari sa brain, no?
1: So kapag too much salt ang lumabas sa katawan because of too much sweating, ibig sabihin nun, Doc, dehydrated?
3: Yes, that's one sign of dehydration.
1: So pero yun, hindi yun may iwasan. No matter, like, kung talaga uminom ako ng tubig, like let's say, sabi natin sa lifestyle ko, pero pag nangyari yung event na yun, dehydrated na nga ako sa event na yun.
3: Yes, kasi too much sweating is deleterious, no? Di rin maganda sa katawan natin. Hindi lang sa brain, sa buong katawan natin.
1: Okay, so Doc, pumunta po tayo sa heat stroke. Ang heat stroke ba, ang heat exhaustion ba is a, kumbaga parang predecessor? Parang kailangan ba munang ma-heat exhaust ka bago ka ma-heat stroke? O parang pwede ka nang tumulong agad sa heat stroke? Pag mangyari po
3: yun. Tama ka doon, Migs. No? Ang unang manifestation muna, heat exhaustion. No? Pag prolonged exposure, hindi mo binantayan itong mga pasyenteng ito, tatawid yan sa heat stroke. Kaya at anong pagkakaiba? Sabi ko nga sa iyo kanina, yung core body temperature mo lalampas na ng 40 and above. Napakataas na nun, no? Kanina tinignan ko habang nagdadrive ako papunta rito, 37 degrees, no? Nakalagay dun sa monitor ng kotse. Parang malapit nang ma-reach ng 40. Pag umabot ka ng 40 and above, yan, isang sign na yan. Plus, sabi ko sa iyo kanina, may neurologic manifestations. So ano yung mga yan? Yan yung mga tinatawag natin nagkakaroon ng convulsion. Pwedeng mawalan ng malay. Ayun nga, aside from the headache and the dizziness, ito yung mga early signs, nagkakaroon ng ataxia, imbalance. Iyan yung mga common na sign na sinasabi natin, baka ito nag-heat stroke. Kaya yan ay medical emergency.
1: And at the same time, Doc, yung heat stroke, diba? Ito yung kapag pumunta ka na doon sa next level na hindi ka na nagpapawis. Tama po ba yun, Doc? Yung kapag hindi ka na makapag-produce ng sweat at all, tama po ba yun?
3: Mas delikado na yan, no? Pag lumagay ka dyan sa sign na yan, baka nagkakaroon ka na ng tinatawag natin na shock. Hypovolemic shock. Okay, ito yung mga
1: kulang, pasyente. Hypo.
3: Oo, wala ka nang mailabas.
1: Wala ka nang mailabas.
3: Wala ka nang mailabas. Nagkakaroon na ka na ng shock. Ang nangyayari niya sa'yo, BP mo bababa na, tapos masyado na mabilis ang iyong heart rate, tapos yun nga, baka ikaw ay ma-ICU niyan. Kasi kailangan dyan, rapid hydration.
1: Tama kayo, Doc. No? At least, napaka-importante po nun na detail na sa journey, quote-unquote, ng ganitong klaseng usapin is yung heat exhaustion. Kumbaga, mararamdaman mo muna siya. And then, eventually, kapag extreme cases, heat stroke na. Siguro naman, kapag off na yung feeling mo dito sa heat exhaustion, magagawa mo na siya ng paraan. Diba, Doc?
3: Yes.
1: And at the same time, huwag nilang i-ignore na mapupunta sa heat stroke.
3: Tama.
1: Diba, Doc? Opo. Pero in your practice, Doc, kapag ano po yung mga usual na ano, may isi-share nyo po sa amin kapag talagang napunta na doon sa level na yun na heat stroke. What really happens to a patient?
3: Ayun nga, pag nag-heat stroke na, ina-admit na namin ito. No? Ito yung mga binabantayan na kasi sometimes ang manifestation ng heat stroke pwedeng mag-lead na yan sa mga complication further. So pwede silang mag-seizures, pwede silang talagang actual na stroke na talaga. No? Magkakaroon na ng damage yung brain. Magkakaroon nga sila ng mga neurologic disturbance. So kailangan talaga yan i-admit na minsan nga na ICU sila para nga prevent yung further complication ng heat stroke.
1: At risk, sino pa usual at risk?
3: Yung gaya ng sinabi natin kanina, no, yung mga elderly, diabetics, mga may heart condition, mga pregnant patients, and children. Ito yung mga susceptible. Tsaka yung sinabi natin, yung mga workers na daily na exposed sa too much heat. Yan yung mga susceptible or vulnerable patients.
1: So now, Doc, talagang one big way para maiwasan na ang lahat ng ito, isang pag-inom ng tubig.
3: Tama.
1: Opo.
3: Kaya so, dapat lagi tayong may katabing tubig to hydrate ourselves.
1: Tubig lang po ba? Is that enough? Kasi di ba may mga schools of thought din na dapat more than water, may hydration ka, meron kang electrolytes. Paano po natin yung makukuha sa simpleng paraan?
3: Well, tama yan. No? Any form of liquid to supplement yung ating paglabas ng ating water sa ating katawan is good for our body. No? Whether electrolyte drinks yan, pure water, o lahat to importante. Yung enough cooling, no? Kailangan talaga may enough cooling sa ating body to prevent yung complications.
1: Doc, sorry for the question. No? Tubig na may asin, does that work?
3: Yes.
1: It does.
3: Pwede pa rin. Yes.
1: Para siyang simulated salt water. Parang
3: yes.
1: Ano pong value nun, Doc?
3: Ayun nga. So, it corrects yung electrolyte disturbance natin. Kaya di ba may mga electrolyte drinks? No?
1: Yes.
3: So, meron niyang mga electrolytes aside from sodium, meron niyang calcium, may magnesium, and all these other electrolytes that is placed in these electrolyte drinks.
1: Okay bala, Doc, no? Kasi sabihin natin kapag tayo bumabiyahe, sabihin natin yung mga nagbabike, diba, yung mga naglo-long ride, wala namang access. Pinsan pupunta ng probinsya, pupunta ng bundok. Ito lang yung access nila. So at least one big remedy is na kumuha lang sila ng pinch of salt with water. Malaking bagay na po yun.
3: Makakatulong yun.
1: Okay. Yan. Recommended, Doc. Recommended hydration po in terms of volume sa ganitong klaseng panahon.
3: Well, walang specific. Pero pag ganitong summer season, at least siguro 2 liters. No? So that is equivalent to at least 8 glasses of water per day. Kung kaya natin, no? Pero ako nga, kung titin ako, minsan hindi ko naabot yun, no? But try as much as possible to drink enough water, no? Mm-hmm. Especially after food intake or pag na-expose ka talaga sa init, no? Mm-hmm. Yan, kunyari, when you're driving, dapat lagi kang merong mug or water sa katabi mo para nga you can hydrate, no?
1: Tama.
3: Especially pag may expose ka ng matagal sa init.
1: Opo, very on-ground conversation. Baka sabihin ng iba, ayoko masyadong uminom ng tubig kasi lagi akong pupunta sa CR. Diba? Parang especially with some cases na cannot afford that luxury na tawag mo dito, sabihin na wala silang access. Diba? Di na akong tutubig kasi hindi ako mag-CR. So yun pala, nadidehydrate na sila. Ano po yung compromise doon? Para at least, hindi naman compromise, pero paraan, para kahit papano mainganyo sila. Like Doc, kunwari yung pag-inom ba ng tubig kahit mamasa-masa lang yung dila.
3: Well,
1: pwede ba yun? Does that work?
3: That's not enough, no? So, kailangan talaga, you have to take enough, no? Siguro fruits, no? Take lots of fruits aside from water or liquid. Siguro yung that can supplement, no? But sa importante, iwasan ngang ma-expose sa too much heat areas or sunlight. Kasi to prevent nga yung pag-release ng too much water in your body.
1: Opo. Yung pagsakit po ng ulo, Doc, yung mga natitrigger po ng kanilang mga migraine or yung mga nagkakaroon na ng more frequent headaches dahil sa init po ng panahon. Ano po masasabi nito,
3: actually,
1: Doc?
3: Actually, ito yung pinaka-common na problema na nakita ko sa clinic, no? So, yung nagkakaroon ng mga headaches na whether it's related to their migraine or because of heat exhaustion.
1: Mm-hmm.
3: So, number one yan sa outpatient na nakikita ko ngayon sa clinic, sakit ng ulo.
1: Mm-hmm.
3: No? So, ngayon, nahihirapan ako, iisipin ko, ito ba ay connected tado nga sa heat exhaustion or ito'y part and parcel ng kanyang sakit, whether ito'y migraine or tension headache. Yan yung two most common na primary headache disorders.
1: Vertigo. Dok, does that happen also?
3: Yes. Oh, it's yung pangalawa, no? Oh, vertigo yung hilo. Part din yan ng heat exhaustion, pero part din yan ng condition na tinatawag natin na benign positional vertigo na very common din sa mga taong nahihilo.
1: Oh, Dok, di ba nakwento ko sa inyo, meron akong somehow na ganyan eh. May pagdating naman sa, well, dito sa banda, cervical spine. Ganon din, no? Sa cervical spine. So, iba naman din, nakaka-trigger naman din yun. Pero Dok, pag nagkaka-vertigo, kasi meron akong kakilala, Dok, kahapon, sabi na, parang bigla na lang siyang nahilo. Tapos parang, actually, no, titingnan, baka tumaas ba yung grado ng mata niya? Parang unexplainable. Siguro baka dehydration din to.
3: Yes.
1: So iano lang nila siguro, no. Ang sabi lang din namin, baka mami, baka naman dehydrated ka. Or magpahinga, 'di ba? Kapag ikaw kumbaga sinasagad mo na 'yung katawan mo, baka magandang time din to rest. How is that important, Doc? As our parting shot. Recovery and rest.
3: So yung recovery, very important. Yung three important factors na kailangan natin gawin, no? Proper hydration, siguro avoid too much exposure sa sunlight, wear yung proper clothing na hindi tayo masyadong mainitan sa loob or madidehydrate, and yun yan, no? So iiwas tayo sa exposure too much, pupunta tayo sa mga malililim. Tsaka yung siguro yung mga athletes ngayon na na-expose sa heat, na siguro bawasan nila yung strenuous activity, so exposure sa heat. So ngayon napapanood ko nga sa TV yung Tour of Luzon, no?
1: Yes.
3: Itong mga cyclists na to, susceptible to sa heat exhaustion. Kaya napapansin ko yung ibang riders, hindi na sila nakaka-ride the following day because of heat exhaustion.
1: Oo nga, Dok, parang ano, bata-bata sa langit sa mga endurance athletes dyan na merong mga race. Oh, good luck po sa mga siklista natin na sa Tour of Luzon. Next month po, Ironman naman sa June. So marami rin po ma-expose sa init. Maraming salamat po sa Associate Professor ng St. Luke's College of Medicine, Active Consultant dyan po sa St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center, walang iba, Dr. Greg Dairit. Dok, marami po salamat sa inyong serbisyo. Stay safe and God bless. Ingat po.
3: Salamat, Dick.
1: Thank you. Ang oras, 11:36 ng umaga.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Justos. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
7: Gabi!
8: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
9: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
10: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
0: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na
8: limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
13: At masasayang usapan!
12: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
8: De Guzman.
14: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po, how are you today? Kumusta po kayong lahat? Binabati po natin ng congratulations ang lahat ng mga chikiting, lahat ng mga students na actually ito po yung ano eh, patapos na po yung school year eh. Patapos na po yung school year. So, ngayon pala, no? Millennial parents. Di naman uso sa atin dati yung ano eh, di ba? Although matagal naman na to, di ba? Yung mga moving up day yan. Moving up day, gusto ko lang i-congratulate ng congratulations sa aking firstborn na si Margo. Sa kanyang moving up day, kahapon po wala po tayo dahil sinelebrate po natin ang ceremony na yon. Grade 1 na! Mag-grade 1 na po! At today, congratulations to Emily Rodriguez and your batch, Ate Nins, Sir Vince, and family. Congratulations, Emily. Congratulations. You are now going, ibig sabihin nun, ano nun, junior high, ano ba? Nins, paki-confirm na lang. Pero today, graduation ni Emily. Eh. Kaya, congratulations po. At sa lahat po ng mga proud parents. Actually, to the students. To the students, thank you. To the teachers. Lahat po ng mga guro. Being a teacher, actually, thankless job po yan. Hindi naman po kala kayo ng sweldo ng educator, sa totoo lang. Being also in that field, nung aking early parts of my career, na nasa school-based din po ako. Although not exactly teacher, kumbaga nagtuturo din po ng mga bata as a coach. Generally, the industry, hindi naman po kami yayaman dyan. Wala naman po kami mga malalaking mga project, di ba? Eh, talaga pong pagmamahal po sa bata, pagmamahal sa estudyante, ang aming calling. Yan, kaya I'd like to give a shoutout sa mga teachers. Teacher Jackie, yan, kaya Margo, kay Teacher Jackie, Teacher Karen, mga advisors ni Margo. At sa lahat po ng mga educators, lahat po ng mga teachers, thank you po sa inyong guidance at pagmamahal sa mga estudyante. At syempre, to the students and the parents. And speaking of educator, ang makakausap din po natin ngayong umaga, educator din po siya. Pero syempre, mas kilala po siya bilang spokesperson ng Department of Health.
1: May bisisa, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
0: Hi, hello, and good morning to Yusek Albert Domingo. Yusek Albert, magandang umaga.
2: Yes, hi, good morning, Migs. No, Tagalog naman tayo ali ngayon. Good morning.
0: Yes, as a fellow educator din, Yusek, di ba? Nagtuturo din po kayo, Yusek.
2: Yes, minsan sa mga medical schools, nagle-lecture tayo on public health.
0: Public health, and at the same time, yung passion for fitness din, Yusek Albert. Kaya, di ba, napakahalaga ng role ng educator sa ganitong klaseng panahon, di ba, Yusek?
2: Exactly. Lalo na yung, kasi ang kalaban natin ngayon, yung overwhelming information, yung sinasabi nga na infodemic. So, educators are important, lalo na dito sa mga usapin ng sakit at public health.
0: Public health, hantavirus. Doc, muli kasi marami pa rin mga nako-confuse, although sa aking intro kanina, kumbaga ano lang naman ito, kwentuhan, di ba? I mean, this is not supposed to alarm the public. This is just basic education. The right information about hantavirus. Muli, Doc, para po sa ating mga audience today, ano po ba ito?
2: Yung hantavirus, Migs, ongoing tawag namin dyan event, no? Meron tayong nagsimula ng early May, I think mga 1 week na yun nangyari, no? Na si MV Hondius, Marine Vessel Hondius, isa siyang Dutch ship na biyumahe sa Argentina at meron siyang sakay at some point na 150, halos 150 na pasahero tsaka ating mga marino. Marami din sa mga marinong noon ay Filipino, 38 actually, sila yung pinakamarami. Tayo, mga Pilipinoy, ang pinakamarami dun sa crew. Pero yung nagkasakit, hindi yung crew. Ang nagkasakit ay nagsimula sa isang pasahero na bumaba sa gawing Argentina, kundi ako nagkakamali, at nag-birdwatching. Nung nag-birdwatching kasi siya, napalapit siya dun sa isang landfill. Medyo napaisip rin ako, no, Mix, na parang meron palang, apparently, pag tinignan nyo sa Google, merong some rare species of bird na nakikita lang dun sa particular na landfill. nila dun sa mga lugar na yon. Ang problema, Migs, dun sa landfill kung saan maraming basura ay maraming mga daga. At yung mga daga na yon, ang kanilang ihe, ang kanilang dumi, ang kanilang laway ay nagiging source ng tinatawag natin na hantavirus. In particular, yung species na Andes virus. Nakuha yan nung unang kaso, ang tawag natin index case, 70 years old siya na ornithologist na Dutch. At nung sumakay siya dun sa ating vapor, nagkaroon siya ng simptomas sa mga around mid-April or thereabouts. At nung siya ay nag-medical evacuation, so ibig sabihin, inalis siya mula dun sa Honduras at linipat sa South Africa, kung hindi kakamali, sa Johannesburg, na namatay. Ngayon, yung kanyang asawa na a few days or later dun sa barko, kasama niya dun sa kwarto, ay nagkaroon rin na ng sakit at siya namang minedivac rin, lumipat dun sa ating Johannesburg na ospital. At siya ay na-testing. Dun na nagsimula yung reporting, kasi nung nag-testing, nalaman nila na, oy, hantavirus pala to, particularly yung Andes virus species.
0: Yusek, pasensya na po, I will cut you a bit dahil meron lang po tayong announce a flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, may nagaganap po ng lava collapse at pagbuga ng pyroclastic density current sa bulkang Mayon. Ingat po sa ating mga kapamilya sa Albay. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
0: Yusek, actually, Yusek, napapanahon po ang iyong pag-guesting dito dahil ito mga sa flash report. Medyo side track lang ako, side tanong lang ako, no. Paalala po sa ating mga kababayan, diyan po malapit po sa bulkang Mayon na meron pong nagaganap ng lava collapse ngayon.
2: Opo, paalala po sa ating mga kababayang Oregon na nandun ngayon sa ating Mayon. Narinig ko yung flash report na meron tayong lava collapse. Inaasahan natin na magkakaroon yan ng ashfall, una. Ikalawa, yung ating mga tinatawag na noxious fumes, yung mga gas, no? Yung amoy bulok. Bakit amoy bulok? Ito ay sulfur dioxide. At ikatlo, yung pyroclastic materials. Ang pag-iingat po, una sa lahat po ng mga vulnerable, doon muna tayo sa loob ng bahay natin unless sabihin ng LGU na mag-evacuate. Kung tayo po ay nasa loob ng bahay at sino yung mga vulnerable, yung mga may sakit sa baga, yung mga may hika, chronic obstructive pulmonary disease at iba pang mga sakit sa baga, magsara po muna ng mga bintana at pintuan, maglagay po ng tela dun sa mga siwang para hindi pumasok ang ash. Kung meron po tayong N95 or KN95 mask, gamitin po natin ito. Kung wala naman, huwag mag-alala. Kahit po yung medical mask or yung mga tela na malilinis, pwede natin ipantakip sa ating bibig at ilong. Kung doon po sa mga lugar na may pyroclastic flow, importante po makinig tayo at mag-cooperate kagad pag sinabing evacuate para hindi tayo madaanan ng mga materyales na iyon.
0: Doc, kung wala pong N95, yung mga simple medical grade mask, okay lang yun. Hindi naman kailangan mag-double mask.
2: Okay po yung simple medical grade mask. Mas maganda kung i-double mask natin yan. Ang importante po yung hulma. Meron yung bakal, dapat nakahulma yan sa ating ilong at nakatakip dun sa paligid ng ating bibig at saka ilong.
0: And at the same time, Doc, di ba dapat yung puti yung nasa loob? Kasi baka mamaya hindi pa rin. Pagsuot lang ng mask, tapos balibaliktad pala, inverted pala. So muli, tama yung Doc, no? Dapat yung puti yung nasa loob.
2: Actually, kung tutusin, kahit mabaliktad siya, okay lang, lalo na ngayon may emergency, no?
0: Opo.
2: Pero tama yung sinabi mo, Migs, yung may kulay, yun kasi yung sinasabing medyo parabang water repellent siya, usually nasa labas yun. Tapos yung soft, yung malambot na tela na side, yun yung nasa loob para yung pawis ay na-absorb niya.
0: And at the same time, Doc, gaano ka-frequent dapat magpalit ng mask? Kasi itong flash report, hindi naman to kumbaga an isolated occurrence. This can recur. And at the same time, pwede po ma-prolong itong exposure ng mga kababayan natin.
2: Yes, tama yun. Dati, nung panahon ng pandemya, ang sinasabi ng DOH is huwag mag-reuse ng face mask kasi ang kalaban natin noon, virus sakit. Dito, ang kalaban natin is yung particulate matter 2.5, yung napaka-pinong alikabok. So, sa pananaw po ng DOH, okay na mag-reuse basta yung mask natin ay hindi puno ng alikabok. Malalaman po ninyo yan. Syempre, pag nadumihan, kapag talagang mukhang malikabok na siya, palitan na ho natin kung kakayanin. Isa pang paraan para malaman yan, Migs, kung yung ating mask ay nakakahinga pa tayo at hindi nahihirapan, malamang sa malamang, pwede pang i-reuse yun. Binibigay namin yung advice na ito dahil mas maganda yung meron kang reused mask kaysa yung magdadahilan tayo na bawal kasing i-reuse tapos hindi ka naman makapaprotektahan dun sa PM2.5 na nasa hangin.
0: Alright, thank you Doc for that immediate health tips kaugnay nga po ng ating flash report. Okay Doc, balik po tayo sa hantavirus. So ngayon, baka meron din mga nagtatanong, malayo naman pala yan. May mga Pilipino, pero at the same time, hindi naman, malayo sa bituka natin. Pero at the same time, Doc, bakit po natin siya kailangan pag-usapan? Bakit kailangan natin siyang malaman dito po sa Pilipinas?
2: Yes, kailangan natin siyang pag-usapan, Migs, mga kapamilya, kaserbisyo, dahil impormasyong tama no, at sapat ang makakaligtas sa atin mula sa tinatawag natin na post-traumatic stress disorder. Ano yun? Ano yung PTSD? Nanggaling kasi lahat tayo mula sa COVID-19 pandemic. Kapag nakabasa tayo, nakarinig tayo ng mga salitang contact tracing, PCR, physical distancing, ang naaalala natin yung panahon ng COVID-19. At pag nakita natin ang DOH na kumikilos ayon sa mandato namin na maglalagay kami ng border precautions, quarantine. Kapag nasasabi natin yan, naaalala natin yung mga mapapait na alaala nung panahon ng COVID-19. Ito pong hantavirus ay hindi parang COVID-19. Bakit po? Yung mode of transmission, yung paraan ng paghawa ay hindi siya airborne. Close physical contact ang sinasabi, malapitan, naghihingahan, sabi nga nila. At ikalawa, yun pong ating incubation period ng hantavirus, hindi siya kasing bilis ng 2 to 3 days kasi COVID-19 kasi pag 2 to 3 days magkakalagnat ka na at pwede ka na manghawa. In fact, even ka before magkalagnat, dun sa 1 to 2 days after exposure, pwede ka na magkalat ng virus. Dito po sa hanta, on average, lumalabas yung ating mga sintomas. Sabi nga nila, kakagaling ko lang sa meeting actually bago mag-interview, sabi ng mga experts on average, mga 2 weeks bago lumabas. Although it can be from as short as 1 day to 42 days. Ibig sabihin po nun, mas ating makokontact trace, mas ating maaalalayan kung sino man, kung magkaroon man ng transmission sa ating lugar. Hindi siya parang COVID-19 na naunahan tayo nung kalat.
0: Opo. So, Yusek, curious po ako, no, for at least sa perimeter, sa proximity, kung nasa man po ito ngayon, paano naman nila ito ngayon binabantayan? Mataas po ba yung kumbaga alerto, at least kung nasaan po siya ngayon?
2: Alam kasi natin, no, so as we speak, yung MV Hondius ay sailing na. No, at ang nagpapatakbo, sabi nga nila, talagang Filipino seafarers, parang mga nurses, they practically run it. Kasi literal na yung nagpapatakbo ng barko pabalik ng Netherlands, mga kapwa Pilipino natin. So alam natin, tapos yung ibang mga hindi naman deck and engine, yung mga hospitality base, yung sa hotel crew na sinasabi nila, ay nauna na lang lumipad. Sa bilang na yun, nasa 21 yun. Kasama na nila yung ibang mga pasahero sa Netherlands, yung mga Dutch at least. Tapos yung 17 niya lang yung naiwan. In other words, Mix, tukoy kasi natin yung grupo. Hindi tulad nung noon na yung hantavirus, ay yung COVID-19 rather, hindi mo masabi kung sino yung meron or wala. Ito alam natin at aalagaan natin sila, kaya mapipigilan natin yung hawa.
0: Po. So Doc, na mention nyo nga kanina yung origins, 'di ba? Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, no, kasi pa lunchtime na sa usaping rodents or daga. From a local perspective, ang kaakibat niyan is leptospirosis, 'di ba Doc? Galing din po sa ihi o dumi ng daga. Doon din po medyo related. Pero hindi pa siya ano, since magkalayo naman siya, hindi wala naman sigurong hanta yung itong mga daga natin dito, Doc, no.
2: Oo, magandang tanong yun. Actually, hindi ko makita yung kodigo ko. Sayang, hindi ko pa na-memorize eh. Magkaiba yung species ng daga na naglilipat ng Andes virus, yung ANDV. Sabi ko nga sa isang interview ko, I think that was this morning, siguro maganda yung ating mga writers no sa newsroom, specify na natin. Kasi yung hantavirus, maraming species yan eh. Yung pinaka-kinaabalahan natin, ito yung merong human-to-human transmission. Andes virus siya, capital ANDV. All capital. Yung daga na nagtataglay ng Andes virus ay specific doon sa South America. Ibig sabihin, yung mga daga natin na kakaiba, can I just say that? Kakaiba yung mga daga natin.
0: Asian.
2: Hindi
0: Asian.
2: Siya the same species. Di ba? Lalaki nila eh. Hindi siya the same species. At seryoso ako doon kasi pag nakita mo yung picture ng mga daga doon sa South America, parang long-tailed pa nga yata sila. Sobrang haba nung kanya. Iba. Iba yung daga na naglilipat. So, ibig sabihin, magkakaroon ba tayo ng Andes virus, the likelihood na manggaling dun sa daga natin ay mababa. If ever man malipat yan sa atin, kaya nag-iingat tayo, kaya ini-establish natin yung protocol, manggagaling yan sa tao. Kaya very particular tayo. Ongoing ngayon yung meeting ng ating mga experts na nag-a-advise kung paano natin sasalubungin with care and with attention yung ating mga 38 na kababayan once they are repatriated to the Philippines.
0: Okay, so Yusek, so most likely if meron kayong mga chikahan or meron magtanong sa inyo, sabihin natin sa publiko na, Doc, ano ba tong hantavirus? Should I be worried? How would you sum it up, Doc?
2: Hantanong yan. Hindi, yung hantanong sabi ni Dr. Melvin Sanicas, no? So, binabaro ko yung expression niya. Hantanong ay, tayo ba'y dapat ma-alarma o hindi? Hindi po. Ang importante ho dito ay, tulad nito, pinag-uusapan sa nagsaservisyo ang ating paksa, no? Dahil the more na pinag-uusapan natin siya at yung sources natin ay credible, the more na alam natin kung paano kumilos. Hindi tayo dapat kabahan. Yun yung pinaka-source ng anxiety. Yung hindi mo alam ano ba nangyayari, anong ginagawa ng gobyerno. Alam po na ng gobyerno sa utos ng Pangulong Marcos, ang ginagawa ni Secretary Herbosa ngayon at ng Bureau of Quarantine, RITM. Over the past few days, sunod-sunod po yung mga meeting together with the Department of Migrant Workers under Sec. Hans Hakda. Full po yung coordination. Handa po tayo sa hanta.
0: Okay. So Yusek, no, we have 4 minutes remaining. Public health reminders, especially during the summer season.
2: Yes. So, habang nangyayari ito at mainit at pataas ang heat index, huwag natin kakalimutan po, mag-hydrate tayo. Pag sinabing hydrate, malinis na tubig. Hindi ho kami nagre-rekomenda ng mga juice, ng mga, lalo na ng soft drinks kasi may caffeine yan, no, na pwede tayong ma-dehydrate. Importante po, malinis na tubig. At pag ininom natin to 8 to 10, 8 hanggang 10 baso kada araw, ang katumbas niya nasa mga 2.5 litro kada araw. Pwera na lang kung tayo po ay nagda-dialysis, magtanong ho tayo sa ating mga nephrologist kung ano po yung tamang dami ng tubig natin. Ngayon po, umiwas tayo sa direktang sinag ng araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At the same time, alam po natin na meron tayong mga kapamilya, kaserbisyo, nagseserbisyo ng mga traffic enforcers, construction workers, at yung mga hindi mo talaga maiiwasan, reporters na nasa labas sa on the beat. Magkaroon ho tayo ng mga heat breaks. No? Ayaw natin ng physical activity na mabigat kapag ganito kainit ang panahon. Pero kung hindi maiwasan, magpahinga regularly at uminom po ng tubig.
0: Pagdating po sa paligid, Doc, ngayon po kasi syempre sa mga estero, di ba, medyo nagda-dry up. And at the same time, yung cleanliness po, yung hygiene ng isang komunidad, eh, paano po ito natin mapapanatiling malinis para hindi po magkasakit?
2: Magandang magbigay rin tayo ng reminder ngayon tungkol sa dengue. Dengue? Bakit dengue? Ang init-init. Kasi po, ito yung panahon na nag-iipon tayo ng tubig. Ang dengue mosquito ay namamahay sa malinis na tubig. So, marami tayong mga, ano ngayon, no, mga kaservisyo, kapamilya, malamang pangdilig, and that's good practice, mag-iipon kung sakali, pero hindi pa nga umuulan eh. Pero mag-ipon na tayo ng tubig kung saan man yon, sigurado nating nakatakip yon. Sabi nga namin sa DOH, taob, tak-tak, tuyo, takip. Yung apat na yan, taob, tak-tak, tuyo, takip. Para sigurado tayong walang pamamahayan ang ating mga lamok dahil sa mga iniipon nga na tubig. At hindi lang yun, balik tayo sa Hanta tsaka sa Lepto, yung sabi nga nila yung waste management, yung basura, lalo na yung mga tira-tirang pagkain. Huwag ho tayo nag-iiwan ng pagkain kung saan-saan dahil yan ang pinupuntahan ng mga daga. Simple lang naman eh, kung walang parang sa dengue, kung walang lamok, walang dengue, kung walang daga, walang hantavirus, wala ring leptospirosis.
0: Alright. At dahil dyan, maraming salamat, Yusek. Hiramin ko ah. Hooray! Hooray! It's Wednesday! Thank you so much sa inyong oras. Alam namin, Yusek, busy kayo, pero thank you so much sa inyong public health reminders dito po sa DZMM. Spokesperson ng DOH, Yusek Albert Domingo. Yusek, thank you for your service. Ingat po.
2: Salamat po at magandang umaga sa lahat.
0: Thank you, Yusek. Alright, so yun po si Yusek Albert Domingo ng Department of Health para po sa mga public health reminders, para po sa usapin kung ano lang naman ang Hansa virus. Binabati po natin ang lahat ng mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood today. Maple, hello. Vanessa Torres, hello. Warbis Duck, hello. Sino pa ba na nasa YouTube natin? Sarah C. from LA, nabati na natin siya kanina. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Para po kay Nina Corpus muli, ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
4: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
5: Hello po mga kapamilya. Ngayon po ay Wednesday hump day na, partner.
4: Yes, May 13.
5: Ay nako, dalawang kembot na lang ay sisweldo na tayo ulit. Baka naman sakali maging motivation 'yon para maitawid po natin mga kaganapan sa labas ng himpilan. Ang daming mga grab, partner.
4: Kaya nga.
5: Dami nating binabantayan.
4: Mm-hmm.
5: Ang daming nauhulog sa hagdanan. Paano na?
4: Nadapa lang,
5: ingat,
4: partner.
5: Ganun. Oo, yung mga tao, kala ko mga tao mabilis lang ma-fall sa love. May iba sa hagdanan, gano'n. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Sabi na si Loy, so 4 minutes pa lang ang kalat na. Ganyan talaga. Sabahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney.
4: At hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok worldwide sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
5: Uy, hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Ha? Magandang hapon po sa inyo. And of course, yung mga masisipag po nating kapamilyang nagbabiyahe, nakikinig dito po sa
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
5: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan sa aming pong programa, ang aming pong hotlines bukas na para sa inyo.
4: 0919-278-3000 po yan. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney.
3: Hello Attorney.
5: Sa oras po na 1:05 ng hapon, atin na po alamin ang ating Monday lesson.
1: Usapang legal. Usapang batas. Komplikado 'yan.
6: Komplikado 'yan.
1: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
5: Hihinga lang po tayo ng kaunti dito po sa mga pinag-uusapan po natin na mainit-init na national issues. So ngayon po ang ating topic for today ay ano po bang sinasabi ng batas pagdating po sa ating mga minor de edad na mahuli pong gumagawa ng iba't ibang klase ng krimen? Pwede po bang makulong ang mga minor de edad? So
4: yan.
5: Very special day po ito for
4: special
5: today, partner.
4: Day dahil meron din tayong special guest ngayong araw, ang ating Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Counsel na si Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Tricia, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Attorney Boyet and Miss Liza. Hello, magandang hapon.
5: Attorney Boyet, parang ang pogi pakinggan. First time ko po siyang tatawagin Attorney Boyet.
6: Attorney Boyet lang din siya sa akin.
5: Talaga?
6: Matagal na kami
4: kasi magkasama kami ni Attorney Tricia sa Ateneo Human Rights Center.
5: Oh, wow, kaya po pala Attorney, thank you so much for your time. Kwentuhan mo ko mamaya sa mga happy moments mga with Attorney Boyet sa commercial break.
4: Pero partner, kasi di ba sinasabi mo, mag-break muna tayo sa ating usual impeachment or impeachment-related topics. Pero nung isa sa mga news items dyan sa Senado, ay yung sagutan nitong Senator Robin Padilla at ni Senator Kiko Pangilinan.
5: Okay.
4: Na ngayon, pwede nating pag-usapan yung kanilang magkaibang, magkasalungat na pananaw dito sa RA 9344.
5: Ah, talaga?
4: At bibigyan tayo ng marites ni Attorney Tricia doon sa kanilang, hindi naman ito sekreto, hindi naman ito chismis, yung kanilang official positions as regards RA 9344.
5: Okay, so unahin natin kay Senator Kiko Pangilinan.
4: Yes.
5: Gusto ko munang marinig po yung kanya.
6: Okay.
5: Ano po bang posisyon niya sa ating pong batasan? Mm-hmm. Anong edad ka ba dapat gawing criminally liable sa isang kahit anong krimen?
6: Okay, so kung si Senator Pangilinan ang tatanungin nyo dahil siya talaga yung isa sa mga nag-suporta nitong RA 9344 ay dapat above 15 years
5: old. Alright.
6: Si Senator Robin naman, nung nakalimutan ko na anong buwan yon, basta that was last year, ang ano naman niya, pinofocus niya ay dapat daw pinababaan natin ng 10 years old ang edad kung saan magkakaroon na ng criminal responsibility ang isang
5: old?
6: Bata.
5: Hindi ko, pasensya na po kayo, ako po yung isang nanay sa isang 10 years old.
4: Mm-hmm.
5: Si Azilea, hindi ko masyadong naiintindihan yung takbo ng pag-iisip ni Senator Robin sa maraming bagay, pero pati sa issue na ito, no?
4: Mm-hmm.
5: Masyado mababa po. But what are your thoughts on this? Sa ngayon po ba, ano po ba existing na batas po natin?
6: Ang existing na batas natin ngayon ay talagang above 50 bago siya makakasuhan. At
5: okay,
6: yun din naman ang ano, ang posisyon ng ating ano, DSWD,
4: yan,
6: na aming parent agency, at yun din ang sinusunod ng JJWC,
5: mm-hmm,
6: kung ano yung policy direction ng DSWD.
5: So,
4: pero sa,
6: hindi natin ini-encourage yan.
5: Okay.
4: Sa pandaigdigang pamantayan, Attorney Tricia, ano ba yung mga global best practices? Yung bang ating sinusundan na 15, yan ba ay tama lang o yan ba ay mababa pag pinag-usapan natin yung international community?
6: Actually, isa tayo sa mga really good practice. In fact, tayo yung isa sa mga parating ehemplo na ideal na batas pagdating sa bansa. Kasi talagang very progressive yung batas natin. At talagang ano, kompleto, napaka-comprehensibo niya. In fact, pag nandun ako sa mga international forum na minsan naiimbita tayo, ay itong isang ini-example nila para sabihin, gayahin nyo yung ginagawa ng Pilipinas dahil napakaganda ng batas nila. At pag tinignan naman natin yung ano, minimum age of criminal responsibility sa buong bansa, ang average talaga ay nakakaabot lang din ng 14 to 15.
5: Pero
4: sa buong mundo, you mean?
6: Sa buong mundo. So nandun tayo sa average. Hindi yan something na exceptional na ano na. Kasi may iba pa nga 18 eh.
5: Opo. But, attorney, I'd like to ask lang po, ano po yung mga krimen? Ang po pwede po ninyong isampa sa mga kabataan po natin na may edad 15 and above. And I ask this question kasi po, kamakailan lang din, a few months back, I think, a certain politician filed a complaint against the parents of a minor dahil sa bullying incident na nangyayari sa isang eskwelahan. So, may mga allegations, let me just underscore that word, allegations na ilang beses daw tinanggang lunurin ng anak ni parent A, itong anak ni parent B, kaya paulit-ulit na nakiusap na siguro dahil bata baka madaan sa pakisuyo pero hindi na talaga kinayas, nagsampa na sila. Ano po ba mga kasong pwedeng lumusot dito pag 15 and above ka?
6: Lahat naman ng kaso ay pwedeng filean sa korte. Kaya lang, ang sinasabi lang ng batas natin, pag bata siya, yung mga above 15 na lang kasi sila yung pwedeng kasuhan. As much as possible, wag na lang natin kasuhan kung hindi naman ganun kabigat yung kasalanan. So idaan natin sa diversion. I-diversion natin. Pero yung diversion na yan, minsan nagkakaroon kasi tayo ng misunderstanding dyan. Na akala nila lahat ng bata din na-divert kahit anong kasalanan. So hindi rin totoo yun.
5: Alright.
6: Yung mga diversionable offenses, dapat hindi yung napakaseryoso. Like murder, hindi mo pwedeng i-divert yan dahil napakaseryoso.
5: Pumatay ng tao.
6: Pero yung mga halimbawa as light as pagnanakaw ganun, kung kaya pa pwede. Pero pag pinag-uusapan natin yung diversion, hindi rin ibig sabihin na lahat ng mga light offenses ay pwedeng i-divert, kasi pag second time mo nang ginawa at na-divert ka na dati or talagang makikita na hindi okay yung programa sa kanya, kakasuhan pa rin yung bata.
5: Oh, okay. So parang at tama,
6: so hindi absolute yung diversion. Oh, depende yun kung okay, appropriate sa bata.
5: Okay, pero pag po nakita na there's improvement with the program.
6: Actually kahit nga walang improvement pero pag nakikita mo na mukhang hindi appropriate sa bata yung diversion, pwede silang kasuhan.
4: Pero Attorney Tricia, kumbaga, pasimplihin pa natin, anong ibig sabihin ng diversion at i-divert?
6: Ang ibig sabihin lang nun, huwag nating kasuhan yung bata.
4: Instead, formal criminal justice system. Even in the city fiscals or provincial fiscals
6: actually,
4: office.
6: Pwede rin silang ma-divert sa fiscal level.
4: Ayun.
6: Pero huwag na lang nating padain sa trial. Hanap tayo ng ibang mechanism, yun yung tawag sa diversion, kung saan pwede siyang maging accountable dun sa kasalanan niya, pagbabayaran niya yung mga nagawa niya nang hindi na tinatrial.
4: Ayun, at hindi na kailangang ikulong kasi yun doon siya hindi diretso korte, hindi diretso kulungan, kung hindi may pamamaraan paano baguhin yung kanyang or posibleng baguhin.
6: At magiging accountable siya. Ayun. Sama na doon yung yung well, hindi natin tinatawag na parusa, pero yung kailangan he or she needs to make up for what he or she did. Kung ano yung kasalanan nagawa niya, kailangan niyang i-repair yon. Pero wag na natin ipadaan sa trial kasi matagal yung trial.
5: Oh, okay.
6: Tsaka,
4: kagaya niyan, Attorney Tricia, kasi ang kumbaga yung mga unang mag-o-object dito sa RA 9344, yung biktima at yung pamilya ng biktima. Ano naman ang sinasabi ng Juvenile Justice and Welfare Act tungkol sa mga biktima?
6: Sabi kasi ng batas natin, pag ini-implement po ang Juvenile Justice and Welfare Council,

0: Siya, una, i-restore niya. Ang pinakaunang tingnan natin, paano niya ma-restore yung biktima? Kasi sila yung nasaktan.
1: Correct.
0: Or yung survivor nila dun sa mga mabibigat na kaso na, kunyari, namatay yung biktima talaga. Yung mga indirect victims nila.
1: Mahal sa buhay.
0: Sa buhay, ganon. Paano natin yung sila i-restore? Paano natin sila i-heal?
1: Oo.
0: O, at pangalawa, paano natin baguhin yung bata, rehabilitate yung bata para hindi niya
1: itong child in conflict with the law.
0: Yung child in conflict with the law. At pangatlo, paano natin ensure na yung komunidad kung nasaan sila ay hindi mangyayari ulit yung krimen na yon at magiging safe, ligtas at peaceful yung community.
1: So maibabalik yung kaayusan sa lipunan.
2: Kaayusan! Yes. Gusto ko yung kanyang pala ako, partner.
1: Kaayusan!
2: Mahalaga yan sa ating lipunan. Tama.
0: Sakto.
2: And speaking of lipunan, mahalaga na mabalik natin sila.
1: Yes.
2: Give them another chance to change.
1: At maging kapakipakinabang. Kasi kumbaga yung iba talaga, at tayo lahat, dumaan tayo sa pagkabata. Di ba? Marami rin tayong mga pagkakamali na kung hindi tayo nabigyan ng pagkakataon, hindi tayo pinatawad, eh baka napariwara na rin tayo lahat.
2: Huwag naman tayo mag-perfect-perfect dito. Alam natin, mga kabataan natin, meron tayong mga rebellious days sa parang may gusto tayong patunay, may gusto tayong gawin sa buhay. And then eventually, makikita nyo, iba din naman ang kinalabasan ng ating mga pagkatao. Example, Exhibit A, di ba? hindi tayo ganito noon, mga kapamilya. Sobrang nung bata ko, gothic talaga ako, no?
1: Talaga?
0: Talaga?
2: Wow. Attorney.
1: Pahiram na ebidensya.
2: Sinunok ko na lahat ng litrato ng partner.
0: MOVs.
2: Oo, par Avril Lavigne, may pa-pink-pink pa tayo, no? Skater girl,
0: parang
2: ganun.
0: Parang bagay sa'yo yun.
2: Hindi, attorney. Pag nalaman ng anak ko, tatakwil ako nun. Pero, alam niyo po, here we change. So, parang, bigyan natin sila ng pagkakataon. Ang ganda po ng programa ng ating pamahalaan with this. Lahat po ba ito ay readily available sa lahat ng local government units?
0: Well, yan yung isa sa requirement ng batas na dapat meron ganung mga programa yung ating local government units. At kasama na rin dapat na sinusuportahan ng national agencies natin. Alam mo, medyo natawa lang ako dun sa sinabi mo na lahat naman tayo nagkamali, hindi tayo perfect.
2: So, skater girl ka ba noon?
0: Hindi naman, pero trabaho talaga ng batang magkamali because that's the way they are. Ang pagkakaiba, may ibang bata na dahil yung sitwasyon nila ay hindi maganda, pag nagkamali sila, nagiging tragic yung circumstances.
1: Forever, masama na sila, branded, may stigma, etc.
0: At saka yung pagkakamali na hindi kasi sila nag-guide, so mas malala yung nagiging consequence ng pagkakamali nila. Kasi halimbawa, pag nakikipag-ano ka ng dysfunctional family, so yung bata doon,
1: mga broken families?
0: Hindi mo siya ma-expect na maggagawa siya ng mature decision, di ba? Tapos no, nakakakita siya parati ng violence.
1: Tama.
0: So definitely magkakamali siya. Same way na yung, ganun din yung pag-iisip ng mga anak natin, na nagkakamali din sila, pero dahil maganda yung environment nila, wala silang tendency na magnakaw, pumatay ka. So yung mali nila, mas contained kumpara doon sa mga bata sa dysfunctional
2: family. At kung tutubo
0: family pa
2: lang ang sungay niyan, automatic yan eh, puputulin mo na hanggat maliit
0: mo
2: pa lang eh.
0: Pero,
2: ganyan ako kay Azzy eh.
0: Tama yun. Mm-hmm. Pero dun sa mga bata na walang guidance, yun yung mangyayari.
2: Kaakibat pa naman po niyan na attorneys, yung poverty. So kapag mahirap ka, mas exposed
0: vulnerable
2: ka at vulnerable ka.
0: Or kahit hindi nga mahirap na. Ito isang isang sitwasyon na yung bata, talagang nakikita niya yung violence sa family dahil yung isa sa kamag-anak niya talagang parating binubugbog nung partner. So, dahil hindi masyado siyang nag-guide, tinatay niya yung nambubugbog doon sa niya. Parang ang self-defense yung nangyari. Pero nakulong siya dahil doon. Pero bata pa siya noon. So, hindi mo yan makikita sa mga batang pinalaki ng maayos o nasa environment na maayos.
2: Healthy
0: kasi
2: environment.
0: Pwede silang mag-make ng mistake, pero walang opportunity na ganun kalaki yung mistake.
1: Kagaya noon, ano ang pwedeng gawin ng estado, ng JJWC, kung saan kayo pinuno, tungkol dito, halimbawa, nakapatay na bata. So, anong intervention, anong programa ang pwedeng i-alok ng gobyerno sa kanya?
0: Kung sila ay nakakasuhan na talaga, yung lalo na pag-murder, hindi na talaga pwedeng i-divert yun. Dadaan talaga sila sa proseso ng kakasuhan sila para makita kung sila ay guilty o hindi. Kung guilty, hindi guilty, okay na yan, alam mm-hmm. na natin. Pero kung talagang nakitang guilty sila, bibigyan sila ng yung tinatawag nating suspended sentence. So, imbis na ilalagay sila sa kulungan.

0: agad, hanggang 21 years old may chance sila na huwag muna silang ilagay sa kulungan, ilalagay sila sa isang institution, deprived din yung liberty nila. So parang kulong din, pero hindi ordinary jail yung ilalagay nila.
1: Okay.
0: O, para dumaan sila ng isang tinatawag nating rehabilitation program para titingnan kung kaya ba talaga nilang magbago.
1: Okay.
0: Kung kaya nilang magbago, pwedeng i-dismiss yung case.
1: Ah, pero yung po doon sa panahon na nadun po sila doon sa kanila pong version ng facility,
0: hindi sila pwede umalis.
1: Pero bawas po yung years na
0: inaano
1: nila.
0: Oo, kung sakaling darating yung panahon na binalik na sila sa judge, so sabi ng social worker, nako, judge, mukhang unahin muna natin yung nagbago, rehabilitated po ito, i-dismiss ni judge yung kaso.
1: Wow,
0: pero,
1: okay.
0: Kung sabihin ng i-recommend ng social worker at yun naman ay inano ni judge, tiningnan niya, tama yung social worker kasi siya naman yung may last say, sasabihin niya mukhang hindi rehabilitated ito, ilalagay na pagdating ng 18 nung bata or lampas 18 or hanggang 21 yan ilalagay na siya sa kulungan. Pero yung time na nilagay siya doon,
1: time served yun.
0: So kung 2 years siya doon, dadagdag yun doon na nakaserve na siya ng 2 years.
1: I see.
2: Pero kagaya niyan, sinasabi mo na siya ay nahatulan. So kung tutuusin, ano yung sinasabi ng batas tungkol dito? Kasi kung tutuusin mo, dapat, yung pala yung una kong tanong, ito bang facility, yan ba yung nakalagay sa batas na bahay pag-asa?
0: Oo, dalawa yung facilities natin yan. Meron tayong bahay pag-asa, yun yung pag-pending pa lang yung kaso. Kung sa pangmalaking tao, siya yung BJMP.
1: Hindi pa
2: facility.
1: Yung bilibid.
0: Tapos nun, pag kunyari nahatulan na siya at nakitang guilty, ilalagay na siya sa IRCY.
2: Kasi doon ako interesado, kasi sana meron ng ganitong intervention. Bakit umaabot pa dun sa punto na siya ay talagang madidetermine na hindi talaga pwedeng magbago, i-rehabilitate. Hindi ba kasama dun sa report? Ano yung mga intervention doon sa facility para makita ng judge, talagang hindi talaga kaya?
1: Baka kulang ang ginawang intervention.
0: Meron namang ganun, pero kailangan din natin isipin yung side naman ng biktima kasi nagawa namang kasalanan talaga. So kung nakita natin na talagang hindi okay yung programa niya doon, dapat nga kinukonsulta din natin yung biktima kung ano yung mga programang binibigay sa kanila.
2: Ayun.
0: Kasi
2: ginagawa ba yun, Attorney Teresa?
0: Well, ngayon ini-encourage namin. Yan yung meron kaming project ngayon na kinukonsult namin yung mga biktima kung ano yung pwede nilang maisuggest para maramdaman din nila yung hustisya. Kasi pag tinatawag nating justice, hindi yan justice para sa nagkasala. Hustisya yan para sa mga
1: biktima.
0: Nasaktan sa mga biktima. Meron din konting justice doon sa juvenile in the sense na kahit na dumaan siya doon sa criminal justice, dapat tama yung proseso, hindi na ma-violate yung rights niya, at saka yung alam naman natin, titingnan natin yung background niya kasi karamihan naman ng mga bata kaya nila nagawa yun dahil nung umpisa pa lang hindi na sila nabibigyan ng intervention.
1: We have a question here sa ating pong live stream. Live posting. Paano po kapag yung bata ay naging target ng harassment? Sino po ang pwedeng paano po ito? I-rehash ko po from the way I understood the question. Paano po ko, for example, bata at bata, tapos merong harassment, bullying. My daughter was a victim of bullying as well.
0: I'm so sorry to hear.
1: So, ayun po siya. Paano po pag ganun at sobrang lala na nangyari, can you sue the parents?
0: Meron din namang liability. Depende kasi yan . So, titingnan yung circumstance, kung anong klase yung negligence. Kung merong negligence na nangyayari, titingnan yung circumstance. So, kung nakita talaga na merong pagkukulang yung magulang, maaaring pwedeng intervention yung gagawin sa kanila.
1: Pati sa magulang?
0: Oo, kasi tinutulungan mo yung magulang na turuan silang magpalaki ng tama ng anak nila.
1: At wag na magdagdag ng mga anak. Joke lang.
2: At yan ba yung sinasabi ng...
0: Pero di ba pwede rin siguro, depende sa circumstance, kung masyadong dyan.
2: Diyan ba pumapasok yung batas natin tungkol sa parent effectiveness seminars?
1: May batas tayo.
2: Merong ganun.
0: DSWD ang nagbibigay nun.
1: For free?
0: Alam ko for free, hindi ako masyadong familiar sa... Pero alam ko for free siya kasi gobyerno.
1: Kasi yan yung effectiveness?
2: Kasi halimbawa kagaya nun, yung mga bata na nahuhuli, theft, smuggling, yung mga petty crimes, property. So, bago, kasi syempre, ang term dyan, dahil sila ay mga murang edad na rescue sila halimbawa sa kalsada.
1: Yes, tama.
2: Pero effectively na-apprehend talaga sila, caught in the act sila.
1: Okay.
2: Pero kagaya nun, ano ba yung bago sila i-release? Kasi pag 15, below 15 years old, i-release mo sila sa mga magulang. Pero bago mo i-release yun, eh kasi kaya nga sila nasadlak sa ganyang sitwasyon dahil sa kapabayaan ng magulang.
1: Yes,
2: kasi ngayon, may batas tayo na nagsasabi, bago mo yan ibalik sa kanilang mga magulang, pa-seminar mo muna, required si mga
1: Mommy
2: magulang na nagkulang.
1: Or guardian ba yan?
2: Yes.
0: Hindi lang siya sa, actually, I'm glad you pointed that out. May seminar, pero kadalasan, hindi matatapos doon kasi titingnan talaga nila yung buong circumstance ng family.
2: Mm-hmm.
0: Dahil minsan, hindi naman dahil gusto ng magulang pabayaan. Kaya lang, pareho silang nagtatrabaho.
2: Ayun.
0: Wala silang kasama sa bahay na pwedeng magbantay. So,
1: iiwan
0: lang yung mga anak. Minsan, 11 years
2: unsupervised.
0: Old, iniiwan sa bahay. Unsupervised. So, pag ganun, titingnan mo, paano ba natin masuportahan yung magulang para nababantayan nila yung anak nila? So, isang example dyan, sa mga batang-bata pa, yung 5 and below, dapat nag-i-establish ng daycare sa barangay para naiiwan nila yung anak nila doon habang nagtatrabaho sila, na alam nila safe yung anak nila doon.
2: At may pag-aaral pa sa mga
1: sana
2: daycare.
1: Sana nga, safe. Sorry, may trust
0: issues
1: ako. As a parent, parang hanggat
0: dapat safe. Tapos nun, kung kunyari, wala talagang tao sa bahay, make sure na yung mga bata nasa school. Kasi ang assumption natin, pag nasa school sila, safe sila dahil may magulang sila doon na yung mga teachers natin. So yung mga ganon, kasi yung iba, hindi na nga nag-aaral, iniiwan sa unsupervised sa bahay, eh talagang, what do you expect, diba? Talagang malaki yung tendency.
1: Malaking factor talaga ang mga magulang sa character building ng mga bata.
0: Totoo yun.
1: Paano po ko ang kalaban? Paano po ko ang nang-away po sa anak po ninyo, kamag-anak niya?
2: Nako.
0: Kamag-anak nung...
1: Example po, may pinsan, may kapatid. Hindi, huwag yung kapatid kasi hindi mo habla yung sarili mong anak. May pinsan, nagkasakitan ng may mga nabanggit.
0: Child on child ba ito?
1: Yes.
0: Kung hindi naman masyadong seryoso, talaga ang sasabihin ko, huwag na kayong magkaso kasi natutroma yung mga bata sa ganun. Sa totoo lang, bata ka pa pero si
1: Boyot,
0: medyo batchmate ka to.
2: Hindi, mas matanda ako sa'yo.
1: May bastusan na tayo dito.
0: May bastusan na. Sorry. Bastusan sa edad.
2: Guilty your honor.
0: Pero di ba naalala mo, nung bata tayo, we resolve it on our own na hindi naman natin kailangan yung magulang natin.
1: Actually, that's true.
0: Tapos natututo yung mga bata ng social skills, kung paano yung ganon. Pero pag malala na, syempre, we have to intervene.
1: So, case-to-case basis po siya.
0: Case-to-case siya. May mga pagkakataon na dapat matuto yung mga kids among themselves to resolve the issue nang hindi na nangingialam yung mga magulang. Kasi minsan bati na yung mga bata, yung mga magulang nag-aaway
1: pa rin.
0: So stress yun sa magulang.
1: Ang intervention sa magulang.
0: Ang intervention dapat sa magulang.
1: So
0: depende yun sa circumstances talaga siya. Pero pag malala, syempre huwag nating pabayaan.
2: Ito, bibitinin ko lang kayong pareho. Pero ito yung tanong lagi. Gaano ba kalawak or gaano ba karami itong mga krimen or offenses na ginagawa ng mga children in conflict with the law? Pero bago po yan sagutin ni Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala.
3: Hello, Attorney! Sa DZMM!
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter,
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open niya na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Matinding bakbakan na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
9: Teritoryo ko ito.
8: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinding tatapata.
9: Hindi isang palala tayo.
8: Maaangas na sagutan.
9: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
10: Sorry, kailangan ng patayin.
11: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
8: Ito lang yan sa Sinmo. Ari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
15: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Attorney. Nagbabalik po ang Hello Attorney. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Malacanang dumistansya sa panibagong umuugong na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
16: Attorney, nananatili ang buong pagtitiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong hanay ng kanyang gabinete. Ito ang binigyang diin ng Malacanang sa harap ng umuugong na namang balita na may mga papalitan sa mga cabinet secretaries ng administrasyon. Itong Martes nang lumabas ang impormasyong nagbitiw na sa pwesto si Head Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Pero agad din itong pinabulaanan ng kagawaran at sinabing walang katotohanan ng balita. May mga lumutang na rin impormasyon tungkol sa itinalagaw manong kalihim ng Pangulo para sa Department of Budget and Management at ang nanganganib o nung pagkakasibak kay DILG Secretary John Vic Remulla. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, wala pang naibibigay sa kanyang update kaugnay ng posibleng pagbabago sa hanay ng gabinete. Pero iginiit na walang epekto sa pagtitiwala ng Pangulo sa kanyang cabinet officials ang anumang nangyayaring gulo ngayon sa politika. Tumanggi namang sumagot si Castro na nang matanong kung may mga tumakbong kandidato noong hihalalan ang posibleng italaga sa gabinete, gaya ni dating DIF Secretary Benhur Abalos, dahil natapos na ang isang taong ban sa mga kandidato para italaga sa posisyon sa gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. BZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, nanawagan ng House Makabayan Block sa Senado na isuko na si Senator Ronald De La Rosa sa International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pa, magandang hapon.
17: Yes, Liza Attorney, magandang hapon. Hindi dapat hayaang magamit ang Senado ng isang opisyal na nahaharap umano sa seryosong krimena. Ito ang binigyang diin ng House Makabayan Block sa press conference kaninang umaga. Anila, hindi biktima, martir, bayani o Nyapisi de la Rosa na isa sa mga nasa likod ng oplantokhang kaya dapat lang maaresto at madala sa The Hague. Hindi rin pwedeng magtago ang senador sa soberanya dahil nakasaad sa batas patungkol sa crimes against humanity. Aya pinahihintulutang malitis ang mga opisyal ng bansa sa ICC kung kaya ang posibleng paghuli sa kanya sa ICC ay legal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
18: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Kausap po natin ngayon si Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Meron po tayong bitin na tanong kanina.
1: Yes, partner.
2: Kumpara sa lahat ng krimen na nakukomit sa buong Pilipinas, gaano kalaki o gaano kaliit ba itong mga kinukomit ng children in conflict with the law? Attorney Tricia? Okay.
0: Sige, meron akong ano, habang nasa commercial, ay kumuha na ako ng statistics sa opisina.
2: Ayan.
0: So meron tayo.
1: Ayun, ayun.
0: Ano, pero makikita nyo po ito sa aming ano, Facebook
2: website?
0: Page.
2: Ah, apo, Facebook? Oh, oh.
0: So, kinuha po namin actually yung 10 years na, ano na ba yung nangyari sa mga bata simula nung 2016 hanggang 25 yung time na yon nung kinuha to, pero kukompletohin na namin. So, nung 2016, ang naitala ng ating kapulisan ay 24,000, tapos noon nung 2017, 26,000, 23,000 nung 2018. Anyway, nung 2024, yun yung naging pinakamababa natin. Naging 4,383
2: wow.
0: na lang. Mm. Which means mukhang merong bunga yung mga binibigay nating programa sa kanila.
1: That's
0: kasi
1: nice.
0: Mababa na. Nung 2025, kalahati lang yung nakuha namin dahil inaayos pa rin. Partner po kasi namin yung kapulisan pag nagbibigay sila dito at very, ano po talaga kami, thankful na sinishare nila ito. Nung June nung 2025, naging 5,698. So, titingnan namin kung may uptick ng konti. But generally, yung nakita naming 10-year ano nila, 10-year trend is bumababa talaga siya.
2: Okay. Pero in terms of the, kasi natatandaan ko, noong mga, immediately after napasa itong batas, marami nang nananawagan
0: na
2: ipababa ang minimum age of criminal responsibility. Pero nung panahon na hindi ko matandaan, alam ko bago mag 2020, sa kabuuang krimen sa buong Pilipinas, wala pa siyang 2%. Of the entire crimes.
0: Yun yung ano, nakita naming trend dati. Although ngayon, dahil inaayos pa rin kasi ng ating kapulisan yung stats nila, gusto naming humingi ng pinaka-recent dahil yung medyo matagal na siya na trend. Pero nakita naman talaga na natin, actually mapapansin mo, pag sa isang lugar, mataas ang krimen ng adult, mataas din ang krimen ng bata. Meron siyang connection. Tapos pero pag mababa yung krimen sa isang lugar ng mga adults, halos wala yung sa bata.
1: Kaya sabi kasi parang reflection naman what they see as well.
0: I think yung monkey see, monkey do.
1: Nakikita
0: nila kung ano yung ano.
2: Kaya kasi, pagka nagbabasa ka ng global best practices, sinasabi nila na ang mga community-based na rehabilitation or even diversion programs, yan yung best practice talaga. So, Gusto mo bang mag-comment, Attorney Tricia?
0: Ay, oo, agree ako doon. Kasi hindi rin normal ng isang bata ay lumalaki sa institusyon kung doon mo siya ilalagay ng matagal. Usually, parang kumbaga pa yan yung ibalik mo siya sa tribe niya. Kung, lalo na kung maayos ang komunidad kasi sila ang unang ano, tutulong para disiplinahin siya. In fact, yung nakita namin sa mga CICL na binalik sa magulang, na yung magulang ay talaga namang kaya, may kakayanang ayusin sila, successful talaga yung mga rehabilitation and intervention nila. At ang pinaka-lead doon na tumulong ay yung magulang. Bago yung social worker, bago yung ano, barangay. Malaki yung ang success ng isang programa ay malaki ang kinalaman ng magulang.
1: Actually, ang ganda po niya, no? Sana po maging message po ito, reminder sa ating mga magulang, na hindi naman po porket may problema ang bata, kahihiya natin. Yan kapag po may taong nagsabi na parang kailangan ng tulong ng anak nyo, intervention, we should be open-minded about it. Before po sila gumawa ng mas matindi pang mga pagkakamali.
0: Tama po.
1: Kung dapat alamin po natin bilang magulang kung ano yung mga kaya nating itulong sa bata. Diba? May mga bagay na baka professional na makakatulong kasi wala naman po tayo training as parents ko on how to be a psycho counselor.
0: Pero meron tayong instinct. It's ano sa atin yon, inherent in us.
1: Opo.
0: Paano natin alagaan yung mga anak natin,
1: parents,
0: kaya ang as parents, kaya ang ano, ang and as adults, kahit hindi natin anak, 'di ba, yung kahit pamangkin or ano,
1: si Attorney Boyet sobra po parang anak niya.
2: Sino yun?
1: Thank you, Daddy.
2: Si Attorney Noel. Tricia, mayroon tanong dito si Lovely Joy, sabi niya, ang tanong ko sa inspired sa series na napanood ko, minor child commit the crime with mentally, siguro may mental condition, sabi niya, mentally challenged. Ano po ba ang sabi ng batas tungkol sa kanya? Kakasuhan daw ba sila?
0: Okay. Magandang tanong yan. Yung sinabi kasi ng ating batas, wala siyang sinabing mental age. So kahit na ano ka, kung halimbawa 30 years old ka na, hindi ka na bata, ha? Kasi ang coverage lang ng batas ay below 18. Tapos nun, ang mental age mo ay 10 years old. Cover ka ba ng 9344? Ang opinion po namin dyan ngayon sa JJWC ay mukhang hindi. Kasi hindi sinabi ng batas yon. Hindi niya in-extend yung definition ng bata sa mga mental age.
2: Okay.
0: Kaya ang ibang batas ang magko-cover. Pero kung sasabihin ng Supreme Court eventually na ay hindi, ang interpretation ng below 18 kasama yung mental age, then susundin natin yun.
2: Okay. Kasi sa RA 7016, ang definition ng bata, di ba, kahit na above 18 pero unable to fully take care of themselves because of a physical or mental condition, di ba? So baka sana, pero wala pa kasi nakakarating
0: wala
2: na kaso.
0: Wala pang decision na ganun.
1: Okay po. Attorney, I have a question. Dito po sa data, meron po ba kayong datang hawak ngayon na nagpapakita kung yung mga CICL, Children in Conflict with the Law, na nakasuhan ay umulit?
0: Ayan ang ano, challenge natin ngayon, yung re-offending, kasi hindi pa natin... yan yung inaayos namin kasi nag-establish kami ng management information system nationwide yan dahil required ng batas para natitrace natin yung mga bata. Pero hindi pa siya ganap na nagagamit ng ating ano, ng ating mga ahensya. Hindi dahil sa amin kasi na-establish na namin yun, kundi yung inter... paano ba ano yan? Basta yung nire-ready pa natin lahat. So, ano, pero based on anecdotal evidence, wala pang statistics, karamihan hindi na umuulit.
2: Kasi
0: meron tayong ano eh, meron tayong parang, ito naman ay pag-aaral hindi sa Pilipinas, kundi sa ano to, ibang bansa. Ang nakikita nila, ang karamihan talagang nag-o-offend na umuulit ay yung between 18 to 21 years old.
1: Aso sila, age.
0: Kaya may wisdom yung lahat ng batas naman sa buong mundo pag bata, iba talaga ang pagtrato sa bata. Kasi ano yun, nire-recognize talaga natin na pag habang young pa ay ini-intervention mo na, hindi talaga umuulit. Hindi nag-aano yung criminal career nila. Usually, ang umuulit ay yung hindi nabigyan ng intervention.
1: Kaya pala, kasi po, crime reporter ako, attorney, marami na po ka-instance na yung ma-aarestong bata na well, tournaments na huli kasi nagnanakaw is parang pang-pito niya na to, pang-walo niya na to.
0: Ibig sabihin,
1: most probably walang intervention.
0: Walang intervention yon. Kasi nakikita niya, ay may ginawa ako, wala namang nangyari. So anong message nun sa kanya?
1: At saka mukhang alam nila abswelto sila sa batas.
0: Yun yung akala nila, abswelto sila sa batas.
1: Ulit-ulit sila. But I wanna sundot ako na po yung question na yun. Kapag po ba nakita na paulit-ulit ka sa ginagawa mo, pwede ka na po ba nilang ilagay sa specialized facility?
0: Yes.
1: Huwag ka na palabasin muna kung paulit-ulit ang pagnanakaw mo.
0: Yes, oo. Pag ano ka, above 15, pwede ka ng kasuhan. Pag ano ka na, wala nang diversion dyan, kahit ano lang, maliit lang yung ninakaw mo kasi paulit-ulit na. Pag below 15 naman, paulit-ulit ka kahit magaan yung krimen. Pwede kang kunin ng estado at ilagay ka sa bahay pag-asa ng minimum nga of 1 year na wala kang kalayaan doon. Kasi mag-a-undergo ka ng program. Actually, very strict yung batas natin kasi hindi mo yan magagawa sa malaking tao. Wala kang pwedeng, uy, paulit-ulit ka, halika, ilalagay ka muna namin sa institution,
1: paulit-ulit
0: minimum of 1 year.
1: Paulit-ulit din silang nakahalal, attorney. Mga repeat offenders natin.
0: Oo, hindi, pero bago mo.
1: Ayaw pa ba?
2: Isingit mo talaga.
1: Sabi ni attorney, si Liza ngayon lang nagkasa. Diba, dami natin mga repeat offenders na repeat din pong nakakaupo sa posisyon. So, ano na Pilipinas? But anyway, attorney, yes, you were saying.
0: Okay, sa malaking tao, pag nag-ano sila, hindi mo naman sila, kailangan mo muna silang kasuhan bago mo sila ma-detain. And in fact, hindi pa nga na-detain yung iba, di ba, Eliza?
1: Natatawa na si attorney.
2: So,
1: kaya pa ba?
2: Partner, ha? Malalaking tao, so hindi ako kasali doon.
0: Kasi maliliit tayo. Yung adults.
2: Pero ito, papunta na po tayo sa exciting part. 20 years na, Attorney Tricia, ang RA 9344. Yes, ano ang nakahanda sa celebration ng 20 years of RA 9344.
0: Ayun, may partnership kami sa local government ng Quezon City.
2: And DZMM at QC, Integrated Bar of the Philippines, kay Atty. Shelo.
0: Yes, at Integrated Bar of the Philippines QC chapter. Yes. Maraming salamat. Dahil magkakaroon kami ng legal aid program ngayong May 18.
2: Sa Lunes, partner.
1: Ay, congratulations po. And we hope po na di na namin kayo kakailanganin in the future. Ibig sabihin, wala na tayo CICM.
0: Actually, yun yung the best.
1: Yan ang goal.
0: Kung magiging irrelevant ang JJWC, I think in a good way, ha? That would be the best kasi ibig sabihin wala ng CICM.
1: Mm-hmm. Tama po yun. Pag nawala na po kayo ng trabaho, ma'am, ibig sabihin
0: successful na.
1: Joke lang.
0: Or walang nangyari. Kaya tinanggol.
2: Pero bigyan nyo kami ng ano yung aasahan sa Lunes. Siyempre, hindi ito open to the public. So ano ang mangyayari sa Lunes, Attorney Tricia?
0: Ayun, so magkakaroon tayo ng programa doon sa, pwede bang sabihin, ano, sa isang institution, sa Molave Youth Center, para tulungan yung ating mga bata doon na may pending cases sila, titingnan, i-review yung mga kaso nila, kasi yung iba doon, para lang malaman, although maganda naman yung magaling naman ang ating RTC sa Quezon City, pero para lang malaman kung saan yung status ng kaso nila, paano pabilisin yung pag-resolve ng kaso, at para makita yung kung tama yung mga programang binibigay sa kanila, pwede rin pumunta doon. Pwede bang pumunta, Boyet, yung mga tao? Hindi na, no? Kasi
2: hindi.
0: Close.
1: Alam ko yung identity, we're protecting
0: Tama yun. Tapos magpa-partner kami sa ibang mga ahensya tulad ng Commission on Human Rights.
2: Yan.
0: Ng Department of Health, sana makapunta sila kasi gusto nilang mag-offer ng mental health services din doon sa mga,
1: Ay, ang ganda. Teka, paano po yun kung hindi ka, wala ka pong, hindi ka CICL, but you wanna avail the mental health services pag minor de edad.
2: Hindi siya open to the public. Siguro hiwalay na partnership
0: actually,
2: yun.
0: Actually, meron kaming susunod pa. Kasi itong inilaunch namin siya dito sa Molave, pero meron pang mga susunod kasi gusto naming mabigyang tulong din, matulungan din ang mga biktima.
2: Ayan.
0: Pero magkaiba sila. So dalawa yung tutulungan natin, yung mga batang nagkasala sa batas, at yung mga
1: naagrabyado.
2: Ayan po, mga kapamilya, hindi lang po tinututukan ng gobyerno ang mga children in conflict with the law, kundi pati na yung mga biktima at yung mga pamilya nito mga biktima dahil yun po ang hinihingi ng batas. Restorative justice. Yes. Pero itutuloy pa natin, kaunti na lang po minuto ang naiiwan, pero magbabalik pa rin po ang talakayan dito lamang po sa Hello, Attorney.
3: Hello, Attorney! Sa DZMM.
19: Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita, mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandun doon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
20: Manatili po kayong nakikinig.
21: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
22: Nagbibigay ng iba't ibang information.
21: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
23: Pag walang knowledge, walang power.
21: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Super sastikan.
1: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
2: Tabla-tabla muna, tol.
0: Super sa katatawanan.
3: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
0: Super pati sa pogi points.
4: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
3: Hindi ko maipaliwanin. Parang bang may magic!
0: Super sa lahat ng hanap mo.
5: For everybody!
0: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine! Dito sa Cine mo, hari ka rito!

0: Hello, attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Kasama pa rin natin si attorney Tricia Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Partner, meron ka pa bang nagbabagang katanong? Kanina maraming tanong dito pero nawala
2: yung akin. Tinitingnan ko nga ngayon yung mga nasa live stream natin kasi may mga questions dito. Posible po bang ibaba pa ang age of responsibility? Tanong po yan ni Louie Pasco.
1: Pero hindi 18 ang criminal responsibility
2: hindi,
1: natin,
2: no?
1: Attorney Louie. Ngayon ay 15 and above.
2: Yun po, ito po, teka. Paano po kapag ang problema ay sa magulang? Example, abuse sa mga bata. Opo, may... partner, sorry po. Si pa-press lang po si.
3: Okay. So,
2: attorney, go ahead po. Ano po pwedeng gawin?
3: Pwedeng kasuhan yung magulang kung inaabuso nila yung bata o yung sarili nilang anak o yung ibang bata o ibang tao na inaabuso nila.
2: Grabe din yung mga
1: child
2: kasi,
1: abuse yan.
3: Child abuse
1: na yun.
2: And this is a personal question, attorney, because you're handling these kinds of cases, right? Ano po yung pinaka hindi mo makakalimutan na kasong hinawakan po ninyo?
3: Nako, marami. Pero ang medyo nag-iisip ako dahil sa privacy. Pero ito naman
2: without mentioning any
3: hindi ko
2: person.
3: Po hinawakan tong kasong ito. Pero nakilala ko po yung both yung biktima at na-meet ko din po yung ano yung yung mga CICL. Ay, yung ano, yung magwad case.
2: Sabi ko na eh. Kasi yun nasa utak namin yun. Kasi po episode namin, we do have this show sa ABS-CBN. Philippines Most Shocking Stories. Isa po sa mga episode namin yan.
3: Yung kay ano, sa mag-asawa.
2: Magwad.
3: Yung Mr. and Mrs. Magwad.
2: Opo. Na, and until now, I think the perpetrators, those who killed yung biological
3: yung dalawa nilang anak na napakabait.
2: Yun po, adopted child po yun, di ba?
3: Hindi naman adopted. Pinoster nila dahil naawa sila. Dahil gusto nilang tulungan. Pero
2: kasi yun ang pumatay sa kanila, right? In the most gruesome way possible.
3: Yun yung nangyari doon na pinatay.
2: Kumusta po yung kaso na yun?
3: Yung mga bata ay na found guilty na. At ngayon ay nagsiserve sila ng kanilang penalty, yung imprisonment sa Davao Penal Colony.
2: Ano po yun? So, is that the usual facility po for the regular?
3: Hindi, kasi ang alam lang ng mga tao, bidibid eh.
2: Tama.
3: Pero actually, ang Bureau of Correction, yan yung nagpapatakbo ng mga kulungan natin dito sa bansa, meron siyang 7.
2: Oh, okay.
3: So, isa lang ang bidibid doon. At ang bidibid, doon lang nilalagay yung mga dito sa Luzon area. Meron pa palang isa, pero usually sa bidibid, dahil yun yung naging sikat. Dahil
1: yun yung National Bidibid Prison sa Muntinlupa.
3: Sa Muntinlupa, pero meron pang 6 more na sa iba-iba kasi regionalized kasi yung prison system natin. And in fact, ang National Bilibid Prison, gusto na nilang i-regionalize. Meron ng balak talaga dyan na tatanggalin na siya dito sa Manila kasi ilalagay na siya sa ibang region.
2: So, nandun sila ngayon.
3: Nandun sila Davao. Ngayon, nagsiserve sila ng ano. Ang tawag doon, Davao Penal Colony.
2: Grabe rin yung nangyari yung partner. Pero yung talaga, bata sila, pero napakahinos kasi nung crime.
3: Hinos. Talagang karumal-dumal yung
2: so, case-to-case basis talaga. Pag ganun nakalala, premeditated, it was planned, sobrang brutal ng pagkakapas lang dun sa mga biktima. Then, the court would decide, kaya pa bang intervention
3: sila
2: to?
3: Binigyan sila ng chance na mag-rehabilitate. Pero base doon sa naging assessment ng court, parang hindi naging successful yung rehabilitation nila. Kaya sinabi, nung nag-turn na sila, in fact, hindi nga pag 18 eh, nung I think lampas na 18, tsaka sila inano sa kulungan, pinaserve sa kulungan.
1: Pero ito, gusto ko rin, Attorney Tricia, bigyan mo naman kami ng kwento tungkol sa isang child in conflict with the law na
2: nabago ang buhay for the better.
1: Meron bang mga meron ba tayong kwentong talagang nakatulong ang ating rehabilitation program?
3: Madami.
1: Ayan.
3: Kaya lang, ang problema ay hindi natin pinapublish.
2: Of course.
3: Dahil gusto na talaga nilang magbago. Pag tiningnan nyo yung Facebook page namin, meron dong, I think, 7 stories na pinakita nila.
1: Anonymized naman.
3: Sila.
1: Anonymized?
3: Actually, hindi.
1: Talaga?
3: Kasi gusto nilang ipakita yung sarili nila.
2: Kasi
3: magiging inspiration daw sila sa ibang mga kabataan na nasadlak talaga sa maling pagkakamali pero gusto nilang ipakita na pwede pang magbago pag binigyan ng chance.
2: I assume may iba dyan, abogado.
3: Wala pang abogado, wala pa. Pero merong iba na naging businessman, may ibang naging teacher, may mga pulis, maayos na pulis, maayos silang
2: gusto
3: pulis.
2: Gusto may disclaimer tayo dito.
3: Actually, marami kami ka-work na pulis na maayos talaga. Kaya lang, ang nagpapasira lang doon ay yung nakikita natin sa video.
2: Bad apples
3: na nadadamay lahat.
2: That's true.
1: Kailangan ko rin ba mag-disclaimer sa mga abogado?
3: Ganun din sa abogado. Maayos na abogado.
2: Yes. Maayos naman yata tayo.
1: Hindi ka sigurado talaga, partner.
2: Pili ko meron naman tayo mga maayos sa abogado.
1: Speaking of abogado, kasi itong tie-up natin with Quezon City Integrated Bar of the Philippines, Attorney Cielo, ay hindi lang one-time, big time.
3: Yes,
1: ito ay patuloy.
3: Kasi
1: karanasan ko rin, partner, noong nag-mobilize kami halimbawa ng volunteer lawyers for child victims, kasi Bantay Bata 163, mga child abuse victims, ang daming mga volunteer lawyers. Pero nung may panahon din, nasa DSWD ako, nag-mobilize naman kami ng volunteer lawyers for children in conflict with the law. Aba, parang ang hirap-hirap. Kasi yun nga, hindi maintindihan ng mga abogado, bakit ba ako mag-volunteer sa isang
3: nasasakdal?
1: At kumbaga, yun nga, kasi yung narinig lang natin sa media ay yung mga karumal-dumal. Pero maraming, kumbaga, child in conflict with the law na hindi lang talagang walang kasalanan, wrongfully accused. Nung sila na yung magpa-file ng child abuse, pa-file na sila. Either nagnakaw sila, meron akong isang na-handle dati, Attorney Tricia, kinuha siyang kasambahay, hindi siya sinesweldohan. At nung aalis na siya, dinala siya. Sabi niya, sige, pwede ka na umalis. Sasamahan ka namin. Dinala siya, dinaretso siya sa presinto. Sinabi, ito, ninakaw niya itong mga items.
2: Oh, ano ba yan?
1: Grabe.
2: Frame up.
1: So yun. At yung mga panawagan sa mga volunteer lawyers, kasi nga, itong programa with Juvenile Justice and Welfare Council, with DZMM and QCIBP, ay patuloy. So kung kayo po ay interesado, yung oras po ninyo na i-google dito ay accredited sa ating Unified Legal Aid Service na pwede nyong kumbaga, for compliance yung inyong 60 hours,
3: yes,
1: mabilis lang po yan dito.
2: Kulang pa 60 hours.
1: So, panawagan, shout out sa mga matitinong abogado dyan. Pwede kayong mag-volunteer.
3: Kaya natin okrayin.
2: Pero attorney, meron na lang po kami 5 minutes left dito sa program.
3: Sige,
2: we'd like to give this opportunity to you. Baka mga nais po kayong batiin, i-invite, nais po kayong ipanawagan po dito. Meron po bang nag-utang sa inyo na hindi pa nabayaran? Go ahead po, attorney. Nasa
1: huwag mo lang pangalanan.
2: Nasa inyo po pagkakataon.
3: Yung ano lang, gusto ko lang i-mention kasi tinanong mo ko kanina kung ano yung case na unforgettable sa'yo at sinabi ko yung sa mag-wed. Kasi nakilala ko din yung mag-asawa. Na-touch lang ako dun sa sinabi nila na dapat binibigyan ng yung habang nasa yung hindi pa masyadong malalim yung nangyayari sa bata, dapat binibigyan ng intervention kasi ayaw nilang mangyari yung nangyari sa kanilang mga anak. So, alam mo, ako doon, na-touch ako doon sa sinabi nilang yun. Kaya gusto rin nilang, actually, tumutulong din sila para yung mga bata ay hindi na mapunta sa ganung.
1: So, lesson ito, hindi lang sa ating mga children in conflict with the law, kundi good parenting lesson din ito, di ba? Yes, partner.
2: Partner, meron lang tayo nagmamadali pong balita ngayon. Papasok.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Mga kapamilya, naglabas po ngayon ng yellow at red alert sa Luzon ng National Grid Corporation May 13, 2026. Yellow alert po tayo ngayon 2 p.m. to 3 p.m. Red alert ng 3 p.m. hanggang 8 p.m. at babalik po tayo sa yellow alert ulit ng 8 to 10 p.m. Hindi pa sinasabi ng NGCP ang dahilan ng pagbagsak ng Luzon grid sa yellow at red alert sa mga susunod na oras. Pero para po sa kaalaman na ating po mga kapamilya, ang ibig sabihin ng yellow alert ay manipis ang reserba ng kuryente sa ating grid. Habang red alert naman po ay walang reserbang kuryente sa grid na pwedeng mauwi sa ilang pong power interruption. So maganda na po tayo mabuti niyan. Hanggang 10 p.m. po ang red at yellow alert sa ilang mga lugar dito po sa Luzon. Partner.
1: Ayan, dahil wala na tayong oras, partner. Pagpatuloy ni Attorney Tricia yung kanya mensahe.
3: Huwag natin kalimutan yung mga biktima, huwag rin natin kalimutan yung mga bata, at sana magkaroon na ng panahon na talagang hindi na CICL yung mga pinag-uusapan natin, yes, kung hindi yung mga programa para yung ating mga kabataan at bata dun sa komunidad ay talagang nabibigyan natin ng maayos na environment para sila ay lumaki ng maayos at tama.
1: Yan,
2: Attorney, maraming salamat.
1: Yes, maraming salamat. Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council.
2: Ngayon po ay dadako tayo mabilis sa ating live stream. May 3 minutes. 2 minutes pa po tayo dito. Mm-hmm. Mabilisan lang roll call ng mga estudyante po natin dito. Hindi na sila minor de edad do. Pero nakakatuwa lang kasi lagi natin silang kasama sa ating pong pag-aaral araw-araw. Si Social Life Posting, Grand Rebamba, Regina, Sarah C., Margaret Tui ay nandito po sa live stream.
1: Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate.
2: Si It's Me Blotsky, partner nandito na.
1: Ligaya Chingtan.
2: Si Zach Tolentino.
1: Grace Pedregosa.
2: Si Cesar Bahasa na magka-episode din po kayo for abused husbands.
1: Oh, pwede natin yung
2: ilayin up.
1: Si Islao from South Korea, nandiyan na rin.
2: Si Judy Jude.
1: Metong DC.
2: Andito si Isabel Prieto.
1: Emmanuel Bernante.
2: Donald Figueroa Bagisa.
1: Tita Lina Ho, nandiyan na rin.
2: Si Ligaya Chingtan, nandito na partner.
1: James Sabanal.
2: Si Lorenzo Progela.
1: Nilo Dacorawat. Welcome back po.
2: Hello, hello.
1: Aman Jordan.
2: Si Sergeant Putik, nandito na rin partner.
1: Hello, hello. Si Zach Tolentino.
2: Roman Garavillas, partner, nandito na rin.
1: Si Zosimo Gasmin, hindi ko mahanap yung kanyang happy birthday na naman.
2: Mm-mm.
1: Nakalimutan kong yan.
2: Hello naman po kay Kela Sheila Vera, Nineth Kirihara, kay Sean Matthew, kay Teresa Alianza, kay Rinaline Saburido. Thank you guys so much sa panonood po sa akin.
1: Nahanap ko na. Happy birthday, Engineer Tony Castro, at happy viewing daw kay Attorney Ponciano de la Cruz at Remy Lando de los Reyes. Salamat din po.
2: Ayun po.
1: Pagbati mula kay Zosimo Gasmin.
2: At buong Gasmin family ng Republic of the Philippines. Lumipas na naman po isang oras dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala po. Ingat tayo pag sa maghahagdanan. Ingat. Baka mahulog po tayo. At atit po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado, wag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
2: See you guys tomorrow. Bye!
0: Hello Attorney sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon!

0: ko to, si Chang Ami. Kasama na naman po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. At kayo po mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang bida sa ating talakayan at kwentuhan araw-araw, Monday to Friday, 3 to 4pm, dito po sa 630 kHz DZMM, sa AM Band, ang mga Team Radyo, Team Bahay, kumakaway na, kamusta po ang init dyan sa lugar ninyo? Abay, dito po sa Quezon City, ay pagtanaw ko sa labas ng ating studio, mainit na mainit, at aking nakasalubong, ang aking ama, ang aming pinakamamahal na kaibigan na si Tito Boy Abunda. So happy and so great to see you. You always take care, Tito Boy. We love you. Love you, love you. Abangan nyo na guest po siya kay Sir Rico. At syempre, kumakaway-kaway na rin ang mga team sasakyan. O, ingat-ingat po ha. Huwag tayong mga kamote dyan. Sabi nga, yung mga kamote riders. Alam mo ka, gabi, tuwang-tuwa ako doon sa isang, tawag dito, vlogger ba ang tawag doon sa kanya? Sa Instagram nakita ko. Lahat talaga, pinapagalitan niya yung mga kamote riders. Ano nga bang pangalan nun? Mamaya hanapin ko. I-follow nyo siya kasi talagang merong mga tips siyang binibigay para doon sa mga nalilito sa kalsadahan. Ay dito naman ho sa ating programa, ay alam nyo na, usapin pong mental health, kung ano man ang inyo pong kailangan sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, anumang challenges po yan. Ay lalo na ngayong ang dami pong nangyayari sa ating bayan, eh at least man lang kahit sa loob ng isang oras, eh magkaroon ho tayo ng mga new learnings, ika nga. Lalo na ngayong hapon, pag-uusapan natin itong usapin ngayon tungkol sa understanding over control. Kayo ba yung tipo ng taong gustong-gusto niyong kinokontrol yung ibang tao? O understanding daw ang mas kailangan kesa sa pag-control. So paano nga ba daw makakatulong ang pag-unawa at pag-iwas sa pag-control sa atin ng ibang tao? Para tayo naman daw ay magkaroon ng clarity, peace of mind at tunay na emotional freedom. Yan po ang ating bibigyang pansin at atensyon ngayong hapon sa ating pong anong feels mo? Dito po sa ako to, si Chang Ami. At syempre mamaya-maya po yung mga kasama natin ang ating paboritong life coach tuwing araw ng Wednesday. Walang iba kundi si Coach Rainer. Abangan nyo po yan. Alam ko marami nang nag-aantay kay Coach. Magandang hapon, Donald Figueroa Bagawisa. At ganun din kay DZMM Teleradio version 2.0. Ito na yung mga nasa Team Online. Happy midweek, Chang. Super hot again. Ingat po sa lahat and keep hydrated. Yes, tama. Si Mami Tess Villamin 8143. Roberto Clemente present din ngayong hapon. Good afternoon. Team Bahay po. Naku, super init. Sabi ni Maria Dulce Orate. Magandang hapon din kay Ate Belen Ledesma, 2617. Nariyan na rin si Virgo Profogo. Si Miguel Andre Mira. Watching from Tayaga, Claver. Uy, Surigao del Norte. Habang nasa bahay na po ako. Thank you and God bless you po. Always present. Thank you, Miguel Andre Mira. Always watching din si KGB underscore 2809. Thank you. Magandang hapon din kay Josh Kyle Edip Official. Magandang mainit na Miyerkules na hapon sa'yo, Chang Ami, at sa lahat daw ng mga Aminatics. Uy, may ganyan ba talaga? Uy, salamat ah. Si Mami Ligaya Ching Tan 3411. Kapag malamig ang gabi. O bago lamang po ang pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol. Sa oras po nating 3:13 ng hapon, narito po bigyan nating daan ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Dahil marami nga pong nangyayari mula pa nung Lunes, ano? So alamin po natin ang mga balita hatid sa atin ng ating Radyo Patrol. Unahin ko na po ito. import ban sa poultry products mula California. Inalis na ng Department of Agriculture. Narito naman po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
1: Magandang hapon, inalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-angkat ng poultry products mula sa California matapos makumpirma na wala nang aktibong kaso ng bird flu o highly pathogenic avian influenza sa nasabing estado. Ang Agriculture Secretary Francisco Teo Loral Jr. makatutulong hakbang para mapatatag ang supply ng manok at itlog at maiwasan ang pagtaas ng presyo sa merkado. Sa klaw ng pag-alis ng ban ng poultry meat, day-old chicks, itlog at iba pang poultry products, tiniyak ng DA na mananatili ang mahigpit na biosecurity measures upang maprotektahan ng local poultry industry. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, Kamara sisikaping maipadala ang Articles of Impeachment sa Senado sa lalong madaling panahon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula naman Kamara, si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, detalye.
2: Magandang hapon siyang Ami. Tugon ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Lido na bahagi rin ng House Prosecution Team. Kapatutsada ni Senator Amy Marcos sa umunoy delay sa transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Ridon, iginagalang niya ang pahayag ng senadora pero nilinaw na magkaiba ang sitwasyon noong nakaraang taon kumpara sa panibagong impeachment.
3: Mas makapal at mas mahaba po yung mga dokumento at ebidensya ang pinag-uusapan po natin. Pangalawa, nagkaroon po ng mga bagong Supreme Court guidelines sa paglulunsad po ng impeachment proceedings. So kasama din po ito doon sa pag-iingat na ginagawa po ng Kamara.
2: Dagdag pa ni Ridon, ito'y para tiyaking ang lahat ng due process requirements patungkol sa Vice Presidente at sa kabuuang proseso ay magagampanan ng tama at maayos ng Kamara. Giit ni Ridon, walang nakasaad sa batas maging sa rules of impeachment na kailangan magkaroon ng transmittal sa mismong araw ng botohan sa plenaryo. Sa kabila nito, makasaan niya ang Senado na kanilang maibibigay ang Articles of Impeachment sa lalong madaling panahon para makapag-convene na rin ang kapulungan bilang impeachment court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. May isa pa hong balita, panawagan naman na suporta ni Senator De La Rosa sa mga kapwa taga PMA, iginagalang ng Philippine National Police. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid naman ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
4: Magandang hapon sa aming nirerespeto ng Philippine National Police na naging panawagan ni Senator Ronald De La Rosa sa mga kasama niya sa Philippine Military Academy sa harap ng warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kaniya. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randall Stuanio, wala sila nakikitang masama sa ginawa nila ng senador at hindi rin nila ito itunturing na rebelyon. Gayun pa man, patuloy na nandigan ang PNP na nanatiling ang politikal ang kanilang hanay at walang kinikiling ang sinuman. Kasabay ng paalala sa lahat ng mga katauhan na maging profesional at tapat sa batas at maging sa sinumpaang tungkulin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Senado. At naroon po ang ating Radyo Patrol na si Robert

0: na isasabay niya si Senator Bato de la Rosa papasok at kung makikita rin ng ibang senador. Ang sinasabi ni Senator Pia, dapat linawin na itong issue na ito dahil wala siyang kahit anong kinalaman sa paglutang muli nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagsagot naman nitong si Senator Panfilo Lacson ngayon, ang binabanggit niya, nakuha niyang information, ang information sa isang source, pero kung mali niya o kung ano man ang tunay doon sa information na sinasabing sa kanyang sasakyan nakasakay si Senator de la Rosa, ay humingi ng paumanhin si Senator Panfilo Lacson at sinabi niya na mas nabanggit niya ito sapagkat hindi naman niya binibigyan ng diin o mabigat na information, hindi niya ikinukonsiderang mabigat na information yung nabanggit niya na yun. Kahit naman sino niya ay pwede makisakay sa sasakyan ng kahit sino. Pero ang sabi ni Senator Pia ay dapat maklear ito dahil wala nga siyang kinalaman. At sumagot na nga si Senate President Alan Peter Cayetano, inamin niya ngayon dito sa floor na sa kanyang sasakyan sumakay si Senator Ronald Bato de la Rosa papunta dito sa Senado at mula doon sa parking area papanik dito sa plenary session ay siya yung nag-facilitate at Lunes ng umaga nung ma-confirm niya na babalik o sa Senado si Senator de la Rosa kaya nag-offer na siya na sa sasakyan niya sumakay. So ito yung naging contention ngayon, naging usapan ngayon. At bagamat sabi ni Senator Pia, bagamat ni-raise niya yung issue na ito, ay hindi na daw niya balak pahabain at kinailangan lamang niyang maklear yung kanyang pangalan. At yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Good afternoon din sa mga team bahay na si Tita Alicia Palomo. Sabi niya, general cleaning ako ngayon, Chang. Merienda, halo-halo. Ay, oo nga, parang masarap maghalo-halo. Good afternoon din kay Tita Nona Damian, kay Edna Domingiano, 9162. Present din. Siyempre, blessed Wednesday afternoon, Chang Ami, from Tita Cory Alejandro, 1539. Josh Kyle Edip Official. Agnes Reca, si Jay De Los Reyes, 2011. Pwede bang mandatory yung rigorous mental health check sa mga nasa gobyerno? Oo nga, dapat I think gawin din yan. Magandang hapon din kay Joe Tags. At ganun din kay Sir Manny Conana ng Virginia, USA. O sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin sa anong feels mo, understanding over control. Pag-iwas sa sobrang expectations at paraan nga ba para magkaroon ng tunay na kalayaan. O yan po ang ating pag-aaralan at aalamin ngayong hapon kasama si Coach Rainer Gorospe sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang. May sasagot sa'yo
3: lagi. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-tagay.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
4: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
5: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
6: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
7: Ano yun?
8: Shooting star.
7: Ah! Ano yun?
8: Falling star.
6: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
9: Tutunayan ko siya, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
6: Palaging may bitbit na pampahappy. Ito for you, chocolate yan, imported.

0: Yan ang tatak, Dolphy.
1: Muscle yan, oh.
2: Hanggang dito, umabot ang muscle.
0: Tatak, hari ng comedy.
3: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
4: Lupit naman yun.
2: Sa sini mo,
0: hari ang saya. Hari ka rito.
2: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan!
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
8: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
9: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
11: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
12: DZMM Radio Patrol sa Estreta. Una sa balita, una sa public service.
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
14: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
15: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?

0: ZMM Radio Patrol Flash Reports!
1: Bigyan daan po muna natin ang isang flash report mula kay Kelly Cordero. Kelly, detalye.
2: Kang itinaas na rin ang National Grid Corporation ang red alert status sa Visayas Grid. Epektibo, alas 3 ngayong hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Susundan ito ng yellow alert mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, umabot sa 2,413 megawatts ang peak demand habang 2,510 megawatts lamang ang available capacity, kaya manipis ang reserba ng kuryente. Maliban sa mataas na demand ng kuryente, dahilan rin ng pagnipis ng supply ang bigla ang pagkasira ng ilang planta ng kuryente at kawalan ng supply mula sa Luzon. Kabuuan, 21 power plants ang hindi pa rin operational habang 15 iba pa ang limitadong kapasidad. Dahil dito, kabuuan 862.3 megawatts ang unavailable sa grid. At yan, ang balitan kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: DZMM, Numero 1 sa aksyon.
1: Meron pa tayong isa pang flash report mula naman sa Malacanang, Christian Yusores. Christian, detalye.
3: Siyang aming itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang kinumpi ng mga ulat ng Malacanang ngayong hapon matapos tumabas ang impormasyon kanina na itinalaga nga at nanumpa na sa pwesto si Mabilog bilang DILG Undersecretary. Si Mabilog ang dating alkalde ng Iloilo City na inakusahan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman umano sa iligal na droga at pumiyahe pa ibang bansa para iligtas ang kanyang sarili doon sa akusasyon ng dating Pangulo. Magbubunitang 2024 nang bumalik sa Pilipinas si Mabilog matapos ang ilang taong pamamalagi sa ibang bansa matapos nga akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman sa iligal na droga. Abangan ang karagdagang detalye sa balitang yan maya-maya lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yosore, DZMM.
1: Maraming salamat, Radio Patrol Christian Yusores.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Numero 1 sa aksyon.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin. Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Kahit anong mangyari, matutuloy ang programa. Pwede na magprograma. Ang daming nangyayari, ha? Grabe, 3:28 pa lang po ang oras. Kaya naku, tutok lamang po kayo dito sa DZMM. Tiger Lily, magandang hapon kay Aris Rinyedo, Aris and Chastin. At ganun din kay M. Helbartolay. O, ito na, magpoprograma na po tayo. May pansit po ang merienda namin for long life dahil nga po sa dami ng nangyayari. Kailangan ho'y maging malusog kami. O, diba? Para po sa ating anong feels mo ngayong hapon, pag-uusapan natin, understanding over control. So, pag-iwas daw po sa sobrang expectation pa, kumbaga, paraan nga ba ito para magkaroon ng tunay na kalayaan or freedom? O, ang goal natin po dito, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ay maunawaan ang kaibahan ng understanding at control sa mga tao, sa sitwasyon, para hindi rin po tayo masyadong nasistress at maipapaliwanag po kung paano bitawan yung mga sobrang expectations din natin, di ba, para maiwasan nga, sabi ko, hindi lang yung stress, yung disappointment at magkaroon daw ng tunay na freedom. Pwede pa bang ma-achieve yan ngayon? O yan po ang tatanungin natin sa ating life coach mula sa Limitless Life Coaching, ang na-miss ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, si Coach Rainer Grospe. Coach, good afternoon!
5: Good afternoon sa Ami at mga kapamilya. Ayan na nga, dami-daming nangyayari ngayon na hindi natin ine-expect sa Ami.
1: Totoo, Coach. Kaya nga, nung Martes, nung pumasok ako, sabi ko, kinamusta ko yung ating mga kapamilya. O, kamusta pa ba ang mental health natin? Kinakaya pa ba natin itong mga nakikita at napapanood natin at nasasaksihan natin? Kaya pa ba, Coach?
5: Ayan, ayan, no? So ang ganda nung may nag-check-in sa atin, no? So kaya sa mga pamilya natin, tatanungin natin sila ngayon kung okay po ba kayo, ayan, kung yung mga nakikita natin ay hindi na ayon sa ini-expect natin, for sure, makakaramdam tayo ng mga anxiety, ng uncertainty, ayan, kaya pag-uusapan natin, ito try natin na intindihin, no, yung mga bagay-bagay na. At bagong lahat, bago tayo magsimula sa aming belated Happy Mother's Day
1: sa iyo
5: at sa mga lahat ng mga mothers sa DZMM at mga pamilya natin.
1: At kay mama mo din. Namiss ka ng mga team online. Wala ka daw sa Zoom ngayon.
5: Sobra. Oo, biglang nasa flash report na, tapos nawalan pa ng nagka-power interruption pa dito. So sorry po, and I'll make sure na makikita nyo next week.
1: Oo, basta ang importante, kasama ka namin ngayong hapon. Mm-hmm. Nandiyan ka ba sa lugar na dating tinuturuan ng Pilipinas kung paano magsaka?
5: Ayan, noon nasa
1: diba?
5: Na po ngayon sa San Fernando, Pampanga.
1: Ah, nasa Pampanga ka ba? Akala ako nasa ibang bansa ka.
5: Nakauwi ka na.
1: Welcome back. Welcome home. Tapos ito yung nag-welcome sa'yo, no? Yung mga kaganapang ganire, diba? So talaga mapapatanong ka eh. Ano ba ibig sabihin ng ng pagiging understanding? Yan.
5: Mm-hmm. Okay, ang pagiging understanding natin compared dun sa gusto nating makontrol, no, yung mga nangyayari sa environment natin. Ang understanding, kapag meron tayo nito, ay parang nagsisimula siya sa energy ng curiosity. Tapos yung curious ka, gusto mong malaman, bakit kaya ito nangyayari? Bakit niya kaya ginawa to? Bakit kaya ganito yung personality niya? 'Di ba? Yun yung kapag understanding yung pinapairal natin, no, sa buhay natin, ay mas nagkakaroon tayo ng tinatawag na clarity. Yan, clarity yung parang na-achieve natin dito. Compared naman dun sa sinasabi mo kanina sa amin na control, no, kapag control, nagsisink ka ng compliance, parang yung understanding, yung gusto niya, gusto kong maintindihan na bakit siya ganito. Pero yung control, gusto kong baguhin siya para maging komportable ako. Ganun. At very Filipino to, tsang ami, maraming makaka-relate dito. Kasi sa pamilya pa lang, gusto makikita na anak, dapat ganito yung course mo. O sa asawa, yung mga nanay, dapat ganito yung ugali. Yung mga asawang lalaki, dapat ganito sila. Maraming mga dapat.
1: Diba?
5: Dapat marunong ka makikita. Dapat hindi ka sumasagot, yung mga ganun. So yun yung pinagkaiba ng understanding at control.
1: Oh, naku eh, mas marami yung reaction na, sad naman, hindi ko makikita si Coach Rainier. Kinokontrol niyo si Coach, ha? Grabe kayo. De, joke lang. Sabi yun ni Jennifer Aguilar, pati si Donald Vigaroa, sabi niya, nasa Pampanga pala si Coach. Ang init pa naman pag may power interruption, sabi ni Virgo. Ayan, naku, lahat sila nami-miss ka, Coach. Pero siguro, magandang naipaliwanag mo yung understanding, it starts with curiosity. Kasi nga,
5: curiosity.
1: Gusto mong unawain. Diba? Unawain yung tao. Bakit siya ganyan? Diba?
5: Mm-hmm.
1: So, mas konti yun. Katanggap-tanggap kesa doon sa nakasanayan natin na control na, alam mo, dapat kasi ganito. Dapat ganyan. Dapat ganyan. Mm-hmm. Pero, when is the best time to use the understanding over control?
5: Kapag yung mga bagay, kapag control kasi, best time na gamitin yung sense of control natin sa mga bagay na may control talaga tayo, which is ourselves. Yung thoughts natin, yung emotions natin, may control tayo dyan kung anong iisipin natin at kung ano yung mararamdaman natin. At syempre yung actions natin, pipili tayo ng mga actions, diba? Yun yung mga kontrolado natin. Pero when it comes to other people, especially you have special or deep relationship with, like yung meron kang kasintahan, may asawa ka, may anak ka, may pamilya ka, at may katrabaho ka, di ba? Mas magandang ginagamit yung understanding. Example, sang ami is you are working in an office, tapos merong isang na-late. So ang expectation sa kanya ay pumasok siya ng sa tamang oras, di ba? So, pero mas matutulungan natin yung taong nalilate lagi. Kung may intindihan natin, kaya sa nalilate lagi.
1: Oo.
5: Ay matutulong ba tayo doon?
1: Kung saan siya nanggagaling.
5: Yes, so kinokontrol lang, natin siya, 'di ba? So, yeah. Yun yung ano, kung gusto natin ng long lasting relationship, better relationship and improvement sa mga relationships natin, we use the understanding.
1: Uh-oh.
5: If we want to control, then let's manage what we can control. Let's focus on ourselves.
1: Yes. Kasi kung gano, kumbaga, kung ganun yung pananaw mo doon sa tao, 'di ba? Mas nabibigyan mo siya ng mas malalim na pang-unawa, hindi mo na-judge right away, 'di ba? So nakakatulong din doon yung parang pag-observe mo para mas maintindihan mo yung ugali, saan siya nanggagaling, at kung ano yung sitwasyon ng ibang tao. Tama ba?
5: Mm-hmm. Tama, tama siya, Ami. Kasi kapag in-observe mo ng tao, kaya kapag curious ka na, no, mapapansin mo sa pakiramdam mo sa puso mo, babagal yung heartbeat mo, mawala yung anxiety mo. By the way, may explanation kasi, may scientific explanation why people are gravitated towards control over understanding.
1: Okay.
5: So mas gusto natin na ano, predictable yung mga bagay-bagay. Kasi kapag hindi predictable siyang amin, nagkakaroon din ng anxiety. Yeah, so yun naman yun yung scientific explanation. Bakit kaya yung mga tao kailangan nila kontrolado nila lahat? Yung anak nila, yung asawa nila, yung pamilya nila, di ba? Yung workflow, ganyan. Kasi lesser anxiety yung predictability, but kailangan ang healthy mind, ang mental health po natin ay naglalaro, marunong bumalansa doon sa control at doon sa flexibility, yung unpredictability, yung kaya lang nat, dapat meron din tayong skill to observe, yung inahayaan lang natin ang mga bagay na mangyari. Let them be, and ino-observe lang natin, and doon, minsan nabibigyan tayo ng sense of peace kapag nag-observe lang tayo.
1: Oo. Kasi napaisip nga ako dun sa sinabi mo na yun, na kailangan, di ba, nag-observe tayo, tapos bago mo anuhin yung tao na tawag dito, yung baguhin yung tao agad-agad, di ba? So parang may proseso din siya, may tamang proseso na dapat pagdaanan mo din para hindi ka ma-stress. Pero feeling ko din naman, kapag ka ang lahat ng bagay ay predictable, nakaka-stress din. Pero hirap tayo pagka may changes. Anong hirap, ano?
5: Maganda yung ano, tsang amin, yung sinabi mo na it's a process. Kasi parang nagkakaroon kayong, parang yun sa usapan natin, parang nare-realize ko na hindi pala magkalaban ang expectations at ang control. It's a process na if you want to get or influence or control something, for lack of better term, you must understand it first. Yun yung process.
1: Yeah.
5: Diba? Mm-hmm. Mas kapag alam ng tao na naiintindihan mo siya, halimbawa, yung partner mo hindi siya expressive, gusto mo expressive siya, at yung brain mo sinasabi na kapag hindi siya nag-I love you or hindi ka niya hinahalikan, hindi ka niya hinahag, hindi ka niya ginigreet, hindi ka niya mahal, di ba?
1: Yeah.
5: Una pala, understanding, baka nanggaling siya sa pamilya na hindi niya nakalakihan yung pag-express ng feeling, di ba? So, pag naiintindihan natin siya na gano'n, pwede natin siyang sunduin mula doon sa ano na yun, patungo doon sa gusto natin mangyari na expressiveness ng feeling.
1: Yeah. Kadalasan kasi ng relationship ngayon, yan yung problema. Parang, di ba, dahil napanood ko sa pelikula, dahil napanood ko sa series, ang expectations ko, dapat ganito ang lalaki. Diba? Parang ganun ang nangyayari. So pag hindi ganun, diba nga naririnig natin na, oh, Disney princess ako sa asawa ko or sa boyfriend ko. Ayan. So pag hindi ka na Disney princess, ano na, wala nang love. So kailangan din pala talaga, meron kang deeper understanding at yung perspektibo mo din. Pero it takes a lot of maturity and wisdom, Coach Rainier, para maabot mo yun.
5: Sobra. It takes parang kasing practice din, and it's a skill din kasi, di ba, na hindi natin mapaperfect ng biglaan. Kaya natin siya pinag-uusapan kasi magsisimula talaga tayo dun sa mapapatanong ka talaga na bakit hindi siya katulad ng mga lalaki sa pelikula? Bakit yung love life ko hindi katulad ng ganun? Reality check lang din tayo kasi peace begins with kapag yung unrealistic expectations natin ay nag-end na. Ayan, peace begins where unrealistic expectations end. Ayan. So, doon tayo magkakaroon ng peace of mind. Pag realistic ba to na hindi nag-aaway yung mga magpartner? Realistic ba to na yung bata laging nasa honor roll, di parang yeah. ganyan, laging meron siya, no, yung mataas yung grade niya, realistic ba yun para sa amin? So pag tinanggap na natin yun, unrealistic pala yun, sometimes, yung peace of mind true. Follows through.
1: Mm-hmm. Eh nako eh, ngayon, malalaman natin sa pagbabalik natin, coach, eh kung mm-hmm. yung bang pagka ikaw ay tawag dito, medyo binitawan mo ng konti yung control at yung expectations, yung ganyan, magdudulot ba ito talaga ng sinasabing freedom? O, yan ang pag-uusapan natin. Mm-hmm. Kasama si Coach Rainier, magbe-break lamang po tayo. Coach, we'll put you on hold, ha? Huwag mong ibababa, ah. Mabilis lang to. May mga commercials lang akong kailangan ipasok. Babalikan natin si Coach Rainier, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
6: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
7: Hi. Good morning, class.
8: Ang mga una mong minahan na pelikula.
9: Lumawak ang ating imagination.
8: Nangunguna sa umaga.
10: Punta naman ang nakita mo.
11: Slow down.
8: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
12: Wala ka ng aalalahanin.
8: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
13: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
17: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
18: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
19: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
17: At masasayang usapan.
19: Kuwaira ko dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
18: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
19: Leia?
18: De Guzman.
13: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
20: Yung bang ibig sabihin din ito, kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
13: Ang naninindigan para sa katotohanan.
21: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
13: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
22: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan. na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa.
0: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.

0: Nagbabalik po ang ako to si Chong Ami at mga kapamilya dahil po sa inyong pagtitiwala nakamit po ng inyong DZMM Radio Patrol sa East 30 ang pagiging number 2 AM radio station sa buong Mega Manila. At yan po ay ayon sa 55 Blue o formerly Kantar Media sa 2026 Quarter 1 Survey. Maraming salamat po kapamilya at asahan po ninyo ang patuloy naming paghahatid ng mga balitang kumpirmado, sigurado sa inyo pong lahat. We love you kapamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Ay, good news, ha? Diba? Ngayong araw ng Wednesday. Yan yung mga bagay na alam mo na. Thank you, Lord, for the blessing. Yan yung mga hindi natin nako-control, eh. Diba? Life coach. Ay, life coach tuloy. Coach Rainier. Natawa tuloy ako kasi nakalagay doon na una yung life coach kesa sa pangalan mo, eh. Si Coach Rainier. Coach! Congratulations! Yes. Number two tayo.
2: Congratulations.
0: Diba?
2: Congratulations. Yan yung mga hindi natin ine-expect. Pero dahil, diba, we're doing our best.
0: Ayan. Every day. So, o, diba? Kahit walang kuryente, si Coach Rainier, nagawa niya ng paraan, palakpakan para kay Coach. Nasa telepono tayo ngayon.
2: Napaka-flexible. Yung flexibility din ng team ng DZM. Yung topic talaga natin, applicable sa kahit
0: saan. Yes, diba? Kita mo, kaya ang saya. O, ito na, ang tanong, totoo ba daw na mas nakakaramdam tayo ng freedom kapag binitawan natin yung control at expectations sa buhay? Paano na-achieve yun, Coach Rainier?
2: Ayan, ang sagot, yes po, totoo po, na nakakaroon tayo ng freedom kapag binitawan natin yung control. Kasi yung freedom is not getting everything that you want. Hindi yun ibig sabihin niya. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng freedom is hindi ka na-affected or you are no longer emotionally collapsing when life doesn't go your way, di ba? Yung kapag hindi, yung araw mo, in-expect mo na ganito yung mangyari pero nag-let go ka, dahil may trust ka sa sarili mo na makakayanan mo yung araw na to, sobrang powerful na. This is of freedom. Kasi maraming tao na hindi lang nag-reply yung partner nila, mag-overthink. Maraming tao na na-sing zone lang sila o kaya na-reject lang sila, parang magkakaroon na ng self-hatred. Ayan. So, ito, nangyayari itong mga to dahil yung attach, naka-attach yung self-worth natin doon sa ine-expect natin na reaction or behavior ng iba tao. And kailangan nating maintindihan na kapag natuto tayo mag-let go, no, gumagaan ang mga bagay-bagay.
0: Yeah,
2: and,
0: totoo yun.
2: Ipag nare-release natin yung control, yung expectations, hindi ka na hostage ng parang imaginary ano mo, expectations mo ng ibang tao. At hindi weakness yung letting go, tandaan natin yun, it is more of an emotional maturity. Kapag alam mo yung Chong Ami, yung merong dumating o nangyari na hindi mo ine-expect pero in-observe mo lang, parang emotional maturity yun. Parang sobrang powerful mo kasi hindi ka na-affect lahat.
0: Totoo. And minsan, alam mo, nangyayari din yan, eh, di ba? Like, kunyari, may mga struggles or challenges tayo every day. And then we say, Lord, ikaw na po ang bahala. Pero we tend to, you know, we tend to still worry about it, plan for it, kung ano yung action na dapat. Pero, bago yun, nagdasal ka muna kay Lord at sinabi mo, sa'yo na to, Lord, ikaw na ang bahala. Pero after nung prayer mo, tumakbo pa din yung utak mo. Iniisip mo pa rin, ano nga ba yung pwede kong ano? Yun yung sinasabi nga nila na napakahirap din na practice. Total surrender. Mm-hmm. If there are things that you cannot control anymore, total surrender, medyo mahirap. It's ano din yan. It takes a lot of maturity.
2: It's an important, sobrang importante dun sa skill ng letting go natin of control, no? Yung tinatawag natin na faith, buti na lang nabanggit mo yung pagdadasal. Kasi malaki yung epekto nung, malaki yung role ng, yung understanding ng faith na meron tayo sa Diyos at sa sarili natin. Kasi, kung halimbawa, may nangyaring hindi natin expected, pero we have faith in God na na Lord, ito yung gusto mong mangyari. Alam ko makakabuhay pa rin to. Mas madali tayo mag-let go dun sa control. And hindi lang yun, yung faith kay God, yung relationship mo sa Kanya, at yung relationship mo sa sarili mo, di ba? Na kapag merong hindi nangyaring, may nangyaring unexpected, gaano ka nagtitiwala sa sarili mo na malalampasan mo to, na makakayanan mo siya? It talks about, yun yung parang form, siguro dalawa sa important ingredients ng AMI is, may tiwala ka sa Diyos, may tiwala ka sa sarili mo, yeah. So you can fully let go.
0: Yeah. Di ba, meron ngang iba, nilalagay pa nila sa parang headboard ng bed nila. Eh. Yung isang kaibigan ko, nakita ko yun eh. Talagang yun, kadalasan ang sinasabi ko sa gabi para masabi ko sa brain ko na it's time to relax. Talagang sinasabi ko yun out loud. Ami, it's time to let go and let God. Yan. Hindi ko alam kung makakatulong yan, pero somehow, nakakatulong siya sa akin kasi parang yung nervous system mo, di ba? Magre-relax siya. Di ba, Coach Rainier? Kasi kapag hindi, parang 24 oras tumatakbo yung isipan mo. Diba? Lalo na yung, kunyari, meron kang interview the next day, sa visa, or whatever, diba? You tend to really worry about it. So may expectations ka na dapat ganito, dapat ito yung sasabihin ko, dapat ito yung masabi ko, kinokontrol natin. Tapos, hindi ka makatulog. Tapos marirealize mo, alas dos na ng madaling araw, 6 ka kailangan gumising, wala kang tulog. So, meron din palang role yung pagpaparelax ng nervous system.
2: Yes, oo. Ang nervous system, no, kapag heightened, naka-alert yung amygdala system natin, ng brain natin, parang laging merong threat, merong danger. So, parang alert siya, hindi ka makatulog, marami kang iniisip. Yan yung tinatawag natin na overthinking, di ba? Tapos parang rumination, yung paulit-ulit na replay ng worst thing na mangyayari, di ba? Dahil sa kanila mangyayari yun. At kapag na-experience natin yan siyang ami, walang clarity. Hindi mo alam kung ano yung next step mo. Hindi mo alam kung ano yung sasagutin mo sa interview. Di ba? Hindi ka relax. So, marami tayong ways para i-regulate yung nervous system. Number one, yung pagdadasal. Number two is pagtiwala dun sa dinasal mo, di ba? Tapos, siyempre nandun yung mechanical na ways natin na tinatawag yung breathing exercise natin, slow breathing, yung grounding exercise, at pagkausap sa ibang tao tungkol sa mga nararamdaman natin.
0: Totoo. Sabi ni Jay De Los Reyes, 2011, opo nga, sabi nila, illusion lang naman ang control. You try to control things and then it doesn't go your way. Dalawa na ang problema ngayon. Ha-ha. Loss of control tsaka anxiety. Pero ang hirap daw talaga i-practice. Is there a simple way of, ano ba yan, magkakaroon ng mindset, yung controlling mindset at yung understanding mindset, Coach Rainier?
2: Una, identify yung fear kung saan galing. Kasi dun tayo yung unang pinag-usapan natin kanina na understanding, di ba? Hindi lang understanding ng ibang tao yung kailangan natin gawin. Kailangan din natin mag-reflect or maintindihan bakit ba tayo natatakot? Anong kinakatakutan natin? Bakit natin ini-expect yun? At bakit... bakit gusto natin kontrolin yun? Baka pala, meron tayong halimbawa, gusto natin laging nagre-reply yung partner natin kasi pala meron tayong fear of abandonment. Hindi pala yung pag-reply yung problema natin.
0: Oo.
2: Pwedeng mas malalim pala, di ba, sa
0: kami? Yeah, tama.
2: So pwedeng may fear of abandonment ka, pwede pala maintindihan mo, ma-realize mo, may fear of rejection ka, fear of uncertainty, na-betray ka before, na ayaw mo nang mangyari ngayon, and fear of losing control. So hindi talaga control yung issue, kundi fear management talaga. So yun yung unang step
0: yan
2: natin sa amin. Para palitan yung control mindset natin is to understand ourselves. Saan ba tayo nanggagaling? Second, learn emotional regulation. Hindi lahat ng nararamdaman natin, kailangan natin silang sundan. Minsan totoo sila, valid sila na may anxiety ka, na nag-overthink ka, pero hindi ibig sabihin ay healthy sila for you. Okay? Tapos yung third natin is practice acceptance. Ayan. Sa maliliit na bagay, i-accept natin. Halimbawa, i-accept natin na minsan kapag na-late tayo sa work, pwede mag-overthink tayo. Pero we can just accept it is what it is.
0: Yeah.
2: Dahil late tayo natulog, di tayo maagang nagising, na-late tayo, let's just do better next time. Yun, i-practice na sa maliliit na bagay na ganun, i-practice natin. Na yung acceptance. And kapag na-master na natin to, yung understanding of self, number one. Number two, emotional regulation. Number three is acceptance. Tuloy-tuloy na yan dun sa pag-let go natin ng controlling mindset.
0: Maganda yun ah. Kahit nasa dulo na ako ng pahina ng notebook ko, Coach Raymond, sinulat ko talaga yun. Diba?
2: Yes.
0: Kasi maganda yung sinabi mo na first you have to identify your fear. Ilatag mo na. Sabihin mo na sa sarili mo or sabihin mo kay God or sabihin mo sa asawa mo or sa anak mo. Identify the fear, diba? So, and then, kailangan masabi mo rin, bakit gusto ko ba i-control to? Oh.
2: Mm-hmm.
0: Mas magaling ka pa kaysa kay Lord, ganyan. Diba? And doon mo maiintindihan yung sarili mo. And then, ito rin, lately ko lang din natutunan ito, yung emotion regulation. Meron pala talagang ganyan. At pwede pala talaga. Kasi ang isa dyan, yung parang lagi kang explain sa mga tao, na pwede naman palang sa message, ang sasabihin mo lang, sorry, I can't go. Hindi mo kailangan i-explain.
2: Yes.
0: Kasi meron nga tayong ugaling Pilipino na pleaser tayo talaga eh. Nasasabihin mo pa, I'm so sorry, hindi ako makakapunta kasi ganito, ganito, ganito. Ang haba pa nung sinabi mo. Pero pwede naman sabihin mo lang ng, I'm sorry, it's a no. Diba?
2: Nag-overthink ka ba na ano ba, accepted ba itong reason ko? Valid
0: ba? Tapos tatanungin mo pa yung AI, tama ba ang pagkaka-phrasing ko? Diba? Yung mga ganyan. So, lately ko lang din natutunan yan na when you say no, just say no. You don't have to explain yourself.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Because hindi yun naman din kailangan ng kapaliwanagan. Bakit ipapaliwanag mo pa? Diba? Parang, basta sabihin mo na lang kung ano yung gusto mong sabihin. Diretso, diba?
2: Mm-hmm.
0: And then again, yung practice of acceptance. May mga bagay na yung medyo maliliit, madaling i-accept. Yung mga malalaki, yun talagang, it takes time, coach.
2: Yes.
0: Diba?
2: Oo.
0: Talagang...
2: Katulad ng breakup, yun na, diba?
0: Yes. Or yung pag-accept na yan na talaga yung taong pinili mo. Kunyari lang, yan yung taong pinili mo. Yan yung taong pinili mong mahalin. At siya na yung kasama mo pang habang buhay. So may mga pag-accept din ng mga bagay-bagay na maaaring hindi man siya sweet, pero baka dito sa aspetong to, iba siya.
2: Yes.
0: Diba? So doon nagpapalit ngayon yung perspektibo mo sa buhay. Just like in understanding your children, hindi lahat ng anak mo pare-pareho, diba?
2: Hindi.
0: Diba? So may practice din ng acceptance. Diba? Doon ko ako doon ko unang nakita na hindi pala lahat ng anak ay sa yung parang ang tawag nila yung klase ng paaralan kasi di ba ngayon may progressive na at saka yung non-progressive.
2: Uh-oh.
0: Yung ano ba yung isang term pa nila, yan yung una kong natanggap noon eh. Sabi ko ang mga bata pala iba-iba din, hindi lahat ay kumbaga kung ikaw ay nag-aral sa exclusive school na all girls eh dapat yung mga anak mo din sa all boys o dapat ganito dapat ganyan.
2: Yes.
0: Hindi rin pala, no? Natutunan ko din yan eh. Kasi may iba't ibang learnings din ang bawat anak natin. So, may practice din ng acceptance. Diba?
2: Yes.
0: And then yung pag-let go.
2: Let go.
0: Mm-hmm. Diba, coach?
2: It takes a whole life. Parang sabi mo nga, lately mo lang na practice, lately mo lang na natutunan. So, sa mga kapamilya natin na nakikinig ngayon, na nandun pa dun sa parang mataas pa yung ano natin, yung control mindset natin. No? Okay lang po yan kasi kailangan talaga parang pagdadaanan talaga natin tong proseso na to na tayong lahat and so kasama natin siyang ipa-practice, 'di ba? Yung pag-accept and letting go and matututunan lang natin na ma-accept yung ibang tao na ganito sila, may differences tayo, meron silang mga desirable traits, meron silang mga traits na madaling mahalin, meron silang traits na mahirap i-accept. Magiging madali 'yon kung i-accept natin. Magsimula tayo sa sarili natin kasi tayo mismo hindi tayo perfect.
0: Totoo.
2: Diba?
0: Diba? So, at yun yung una mong dapat i-accept. Yung hindi tayo perfect. Oo. Diba?
2: Nagkakamali tayo. Minsan may shortcomings tayo. So kapag na-accept natin yung sarili natin, madali natin ma-accept yung mga tao sa paligid natin. And it brings a lot of peace. It brings
0: peace,
2: a lot of
0: totoo.
2: More room for love kapag may acceptance, may understanding. Kasi hindi lang yung magandang traits yung kaya mong i-love eh. Pati yung mga undesirable, di ba?
0: Yes.
2: Na willing ninyong i-work on together.
0: Oh, more room for love. Sabi ni Jay De Los Reyes ulit, yes, Chang Ami, an attempt to control our image to others pa din yung over-explaining. Tama. Sabi naman ni Tess Villamin, thank you, Chang and Coach. Well explained. Ingat lagi and God bless. Sabi ni Ken Ken, acceptance is the key. Sabi ni Virgo Profogo, people pleaser with a lot of explaining. Nako, thank you, Coach. Dahil ang dami na naman naming natutunan ngayong hapon. Thank you.
2: Thank you.
0: At dun po sa mga interesado na i-follow si Coach Rainier sa kanyang mga socials. Coach, please go ahead.
2: Yes, i-follow lamang po ako sa @lifecoachrainier sa mga social media accounts. Remember po, with the moment you stop forcing life, life starts to happen again.
0: I like that. Thank you, Coach Rainier. Ingat ka.
2: Thank you.
0: Drink lots of water and welcome back home. O, diba? Ingat. God bless you. Yan po si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Bye. Maraming salamat. See you tomorrow, kapamilya.

0: mga good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo?
1: Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Teleradio.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Radyo Patrol 48, Zandro Ochona.
2: Salamat po sa Diyos. Ako po si Radyo Patrol 29, Willie Delgado Jr.
1: O, di ba? Parang nakakamiss kasi gamitin eh. Parang na-realize ko, akin naman ang numero to eh.
2: Hindi, nakasabit na yan eh.
1: Ah, nakasabit?
2: Nakasabit na yan, oo.
1: Kuya, parang ayoko nung nakasabit. Kasi di ba pag yung numero niyong jersey, pag isinabit, ibig sabihin retired na.
2: Ah, hindi, pampiesta yun, pampiesta. Hoy, tanong natin ngayon.
1: Sa ano yung tanong natin?
2: Sa ating mga kapamilya, dapat na bang sumuko ng kusa? Si Bato.
1: Hindi ka ba nahihiya na nagkakagulo na yung taong bayan dyan sa labas ng Senado?
2: Inaabangan
1: diba?
2: Ngayon lalabas yung ano ah, yung final yung TRO ah.
1: Yung decision.
2: Pero kung walang TRO at any given time, sabi ng DOJ, pwede siyang damputin.
1: Ayun na nga kasi ang nakalagay dun sa TRO niya, yung hiling-hiling yung petition niya para magkaroon ng TRO, extremely yung, urgent. So kung hanggang ngayon, hindi pa rin
2: wala
1: ang maakto. Alam na natin.
2: Hindi ka na nasanay sa ano? Sa Supreme Court.
1: Eh, diba nga, sila nga yung dapat nasa Baguio ngayon, eh, nag-decide sila na yung
2: sila,
1: dito na sa Maynila.
2: Sumampa, o. De, dapat sana,
1: binilisan nila.
2: Meron na sanang resulta, diba? Forthwith pa, forthwith.
1: Eh, ang lapit pa naman ng Senado dyan sa Padre Faura.
2: Ay, isang bato lang, tatama na doon sa, sa Senado yun.
1: Oo, eh, tsaka ilang kanto lang yun, ilang lakad lang ng mga nagrarally doon.
2: Oo, malapit na.
1: Eh, nako.
2: Diyan na, ayan, sige, tanungin natin to. Agad-agad.
1: Forthwith. Yeah. Okay, ulitin daw natin yung question of the day. Ano ba yung question of the day natin, kuyang?
2: Dapat na bang sumuko ng kusa si Bato?
1: O, ikaw, yes or no?
2: Yes.
1: Ako rin, yes na yes. Para tumigil na, diba, nakakahamba lang na doon sa paggawa ng batas, doon sa paglilinang ng batas sa Senado.
2: Marami nang nagsasabi, mga legal minds, diba? Mga dating namuno at naging bahagi ng Senado. Walang karapatang magkanlong si ano.
1: Ang Senado
2: kay
1: pinaghahatap ng hindi lang ng ordinaryong batas sa International Criminal Court to.
2: Given kapag diba? May session, wala muna. Pero pag wala nang session, iba nang usapan 'yon.
1: Tama.
2: Ginawa na ng hotel yung ano naka-short tsaka naka-t-shirt.
1: Hindi na nahiya. Talagang diba? Ginanyan niyo yung Senado. Sige. Ay nako. O ito kausapin natin ang isa pong political analyst, si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry.
3: Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Willie.
1: O, di ba naka-game face mode on na rin si Attorney Barry? Mukhang ready-ready na. Mukhang naman sila madiin tayo.
3: Mukhang seryoso usapan natin ngayon eh, di ba?
2: Tsaka nakikisaw, naki-t-shirt din, no? Si Bato naka-t-shirt eh. Nag-t-shirt ka din.
1: Feeling ko naka-shorts din kayo, tsaka naka-sandals.
2: Tayo ka nga.
3: Yung senador ng Republika, pa t-shirt lang, iba't naman ako magbabarong, di ba?
1: Oo, yan, bahay mo talaga.
3: Nandun na tayo sa puntong yun eh.
2: Oo, yan, bahay mo.
1: Bahay mo, ayun. Opisina nga yun eh. Ginawa na yung bahay.
3: Ito, opisina ko sa bahay. Yun, opisina na ginawa niyang bahay.
2: Bahay, ayun.
1: So, Attorney Barry, ibig sabihin pala nun, yung sumusunod na maleta sa kanya dun tumatakbo siya noong isang araw, na ipasok kasi baka doon nakalagay yung chinelas niya at shorts niya.
2: Malamang.
3: Baka yung mga pambahay niya. Oo nga.
2: Hindi, tsaka malamang pati yung gumawa ng hagdan, imbestigahan ng Senado.
1: Oo, kasi nasugatan.
2: Dahil dyan, nasugatan yung isa naming membro.
1: In
2: head of construction. Getting aside, Attorney Barry, dapat na bang sumuko ng kusa si Bato? Ito pinag-uusapan namin ngayon eh.
3: Ako tingin ko sa puntong ito, para na lang isalba yung dignidad ng Senado, yung kalagayan ng institusyon, eh siguro dapat isipin na niya na siya ay sumuko. Kasi parang ang nangyayari tuloy dito, merong warrant na ini-issue ang International Criminal Court, sinisikap ipatupad ng mga otoridad ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos nagtatago siya doon sa Senado na wala namang batayan yung immunity na kanyang sinasabi dahil malinaw sa ating konstitusyon, Article 6, Section 11, na ang tanging immunity ng isang senador o ng isang kongresista ay para lang sa mga krimen na ang parusa ay hindi lalagpas sa 6 years at dun lang sa panahon na in session ang kongreso. So, ito ay pribilehyo na binibigay sa mga halal na mga mamabatas. Dahil nga, kung mababa naman ang penalty, wag na nating guluhin habang siya ay nagtatrabaho. Eh, pero itong si Senator Bato de la Rosa, ang hinaharap nito ay crimes against humanity. Maaaring life imprisonment ang maging parusa dyan. At pangalawa, klaro naman na 6 na bonus ang hindi nagtatrabaho. Tapos pupunta lang sa Senado para gawing sanktuaryo laban sa pagharap sa isang legal na kaso na kanyang hinaharap. So parang sama nang lumalabas ng Senado dito. Sabi nga nung isang, gaya nga nung isang nabasa ko, imbes na naging lawmaking body ang Senate, naging lawbreaking body ang Senate. Kasi ano ibig sabihin niya? Tsaka sa nakaraan, huwag natin kalimutan, meron din naman mga ibang senador na humarap ng kaso. Si Senadora Laila de Lima, si Senator Juan Ponce Enrile noong 1990. At ito ay mga senador na sumurrender na lang. Sila na ang kusang lumabas dahil ayaw nilang magambala pa ang trabaho ng Senado, ayaw nilang masira pa ang imahe at dignidad ng institusyon. Hinarap na lang nila ng personal yung kasong kanilang hinaharap. At hindi ko maintindihan bakit itong si Senator Bato de la Rosa na dapat pa naman matapang na tao dahil dating PNP chief na sa mga nakaraang taon ay nagsabi na, di ba, haharapin niya itong mga bagay na ito. Bakit ngayon parang tago yata ng tago at yun, ini-endanger pa niya yung institusyon na kanyang kinabibilangan.
2: Yung binabanggit mong provision sa saligang batas, may kinalaman niya sa dapat ay pagsuko ni Bato. Walang question, may even yung ilang mga senador umaayon din sa iyo at siguro sa marami diyan sa provision ng batas na yan. Unfortunately, sa kasamaang palad, yung mas maraming numero na nandoon sa Senado, yun ang yun pa mismo yung nag-uudyok sa kanya for sure, no? Na wag kilalanin yung isang legal na proseso. Kaya nga siya nandoon hanggang ngayon Hindi ba?
3: Yun nga yung malungkot dito Kasi ang lumalabas, yung mayorya na sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa dito sa usaping ito, tila inuuna pa yung kanilang pagkakampi-kampihan sa politika kaysa sa sinasabi ng malinaw ng ating konstitusyon, kaysa sa dignidad ng institusyon na kanilang kinabibilangan. Kasi anlinaw Wala naman, walang kabatayan-batayan ang kanilang sinasabi na ang Senate ay hindi pwedeng pasukin ng pulis o hindi pwedeng hulihin ang mga senador habang sila ay nandyan. Saan nakalagay yun? Diba? Ituro nila ang provision ng konstitusyon, ituro nila ang provision ng batas na yan ang sinasabi. Wala. O, hindi nila magagawa dahil hindi naman talaga nag-i-exist. Sabi nga ni nung isang araw, narinig ko si Senator Franklin Drilon, dating Senate President, at mahigit 2 dekadang naging bahagi ng Senado. Sinabi niya na yung hindi pagpasok ng mga otoridad sa Senado para manghuli, mas tradisyon yan. Hindi yan batay sa batas, kundi batay sa tradisyon. Pero kung ganito na yung usapan, klarong merong legal na batayan para siya ay hulihin at sinisikap na ngang enforce ng NBI at ng mga otoridad itong warrant na ito, hindi ba ang pinakasimpleng gawin ay di harapin niya, sumuko na siya, hindi pa naman tapos ang usapang ito, magkakaroon pa ng trial, i-avail niya yung mga legal remedies na kanyang binabanggit. Pero huwag na niyang idama yung Senado dahil nauuwi na to sa sa hindi lang katatawanan, kundi parang nagiging cuddler pa ang Senado ng isang tao na tumatakbo mula sa batas at sa hustisya.
2: Adding insult to injury, yung mga nanghuhuli, sila pa ngayon na reprimand.
1: Ayun na nga.
2: Di ba sila pa yung na-contempt. Sila pa yung na-contempt. Di ba?
1: Sila pa yung...
2: Para sila pa yung mali sa ginawa nila.
3: Actually, Sir Willie, isa pang malabo yan Dahil ang contempt power ng Senado ay na-exercise lang yan in connection dun sa kanyang power to conduct inquiries in aid of legislation. Maalala natin, di ba, sa mga nakaraang pagkakataon, kinukontempt ng Senado yung mga witness na hindi pupunta kahit na ipasampina o kaya yung mga witness na hindi sumasagot ng tanong ng diretso sa kurso ng isang Senate investigation o ng House investigation. Pero yun lang yung hangganan ng kapangyarihan yun. Hindi ito, kumbaga, general na power na mag-aresto ng kahit sino nilang gusto. Ngayon, sinasabi nung ilang senador, meron daw power na pa-aresto yung mga nanggugulo. Diba? Yung for contumacious conduct, kung tawagin, yung nag-iingay ka sa gallery habang in session ng Congress. Totoo po yun. Pero ang nangyayari doon, inuhuli at inilalabas. At ite-turn over sa pulisya para kasuhan ng, siguro, Prevention Revised Penal Code, Disruption of Legislative Proceedings. Hindi yung mismong Senate office ang huhuli, tapos ikukulong nila sa Senado. Hindi naman hiwalay na Republika ang GSIS building eh. Na kung saan nasa ng Senate eh, di ba? Sila ay bahagi pa rin ng Republika at walang hiwalay na kapangyarihan ang Senate o ang Senate President para magpahuli ng sino man na hindi nila kursunada. Kung wala namang ito connection doon sa kanilang legislative inquiry na ginagawa.
2: Mantakin mo ha.

0: Ugong pa lang naman daw.
1: Eh, pero
0: kaya dinismantle. Ang tanong kasi ganito, ito, Attorney Barin, tanong na rin to. Ang problema kasi, parang yung mga ahensya natin mismo, kanya-kanya na interpretasyon dito sa ICC warrant. Paano ba yun?
2: Well, sa dulo, basta valid yung warrant, at dahil malinaw, sinabi ng Korte Suprema sa Korte Suprema, Supreme Court, Korte Suprema, sa Pangilinan versus Cayetano, napaka-appropriate pa nung title ng kaso. Ito yung ICC case at isa ako sa mga abogado dito kasama ni Congressman Laila De Lima. Na kahit na umalis na tayo sa ating pagiging membro ng Rome Statute o yung treaty na nagtataguyod ng International Criminal Court, basta yung kaso ay patungkol sa ginawa habang tayo ay membro pa, merong nananatili ang jurisdiction ng International Criminal Court. So ibig sabihin dito, dahil nga si Senator Bato de la Rosa, ang kaso niya ay para sa mga bagay na nangyari habang tayo ay membro, eh di mismo Korte Suprema na natin ang kumikilala at nagsasabi na ang ICC ay nagpapatuloy na magkaroon ng jurisdiction dyan. So kung mag-i-issue ng warrant ang ICC, sa aking pananaw, kailangang sundin at ipatupad ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas dahil bahagi pa rin ito sa ating international commitments na pinasukan natin noong tayo ay unang nagmembro sa ICC at nananatili para sa mga krimen na nagawa habang tayo ay membro kahit na tayo ay umalis na. Yan ang ano eh. Yan ang international legal system eh. So malinaw na dapat ipatupad yan.
0: Pero paano yung sinasabi ng iba na kinakailangan muna tayong dumulog
3: sa korte,
0: sa local court para ma-implement yung ICC warrant?
2: Malinaw po sa Republic Act 9851, o batas na naman natin ito, hindi ito batas ng ICC, Section 17. Sinasabi doon na yung mga humaharap ng krimen na kasama na dito yung crimes against humanity na pinaparusahan din sa ilalim ng ating batas, merong option ng Philippine government. Pwedeng kasuhan at litisin dito sa harapan ng korte, o kaya ang isang option ay, at ito malinaw na nakalagay doon sa batas na yan, i-turn over sa isang international tribunal kung saan meron ng kasong nakasampa doon sa taong iyon. So, sa akin, klaro, hindi mo na kailangang hintayin sa mismong provision ng 9851 at ilan sa mga senador natin pumirma, co-author pa dyan sa batas na yan. Malinaw na sa batas na yan ay merong otoridad ang gobyerno ng Republika na piliing i-turn over na lang sa isang international tribunal ang isang tao na humaharap ng crimes against humanity.
0: Baka naman kailangan ng formality. Kaya kinakailangan mo munang kumatok sa ano, sa local court.
3: Eh pero Attorney Barry, Kuyang, ang tanong diyan, eh mismo kapatid ni John Vic yung nagsabi na may nakita siyang warrant. Mismo si Ombudsman Boying Remulla na yung nagsabi. So parang di siya naniniwala doon sa kapatid niya.
2: Tsaka sa pagkaalam ko, nasa website na ng ICC yung warrant. Meron ng notice doon na merong inisyong warrant para kay Senator Bato de la Rosa. So ako, simpleng bagay na lang yan na pag-confirm. Pero nandun na, nasa official website ng ICC yung warrant na pinag-uusapan natin dito.
3: Sige po, Attorney Barry, dyan po muna kayo. May mga tanong pa akong gustong tumbukin sa linyang yan, line of questioning dyan sa issue na yan. Sit back and relax at may kukunin lang po kaming report. Attorney Barry, hold on. Ayan, Kuyang, may report tayo mula sa Senado.
0: Kuha tayo ng report mula sa Senado, mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Kami ni Robert.
4: Sandro, hindi nagbibigay ng briefing ngayon ang Senate Sergeant at ang si General Almau Aplas. Kapakinggan natin.
5: Kakausapin po namin yung kanilang yung team leader nila, but we will not allow any tactical or any team to go inside. Pero kakausapin namin yung team leader.
6: Pero sir, sa ngayon, ano yung status ulit sir ng Senado? Naka-lockdown po ba sir, sarado yung gate ng GSIS at saka po yung sarado yung gate?
5: Hindi po lockdown ang tawag. Elevated alert level lang po tayo.
6: Meaning?
5: Since Monday. Meaning, magdadagdag tayo ng mga security systems including yung augmentation for the vehicle.
6: Maghahabang pa rin po ng long firearms yung mga sergeant at arms?
5: Yung mga long firearms po, kasama po yan sa elevated threat level namin na protocols.
6: Sir? So, ibig sabihin, sir, kasi ang directive, sir, kung wala utos mula sa

0: ICC Moreno Juarez lang ang dala, hindi po ito yung SDR.
1: Hindi po, hindi well, based on the instructions of the Senate President, so yung agreement naman namin with the NBI, hindi po.
2: Sir, sir, balikan ko lang po yung kanina, binabanggit nyo na nagpang-abot si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Robin Palilian.
1: Kanina kasi di ba nag-declare ng break. So, kung tapos na sila sa ano, papunta na sila sa laos, ano, maliit kasi ang laanan sa likod, di ba? So, medyo nagkatabi, siguro nagkasagutan, pero hindi ko naman nakita dahil wala ako doon kanina.
0: Pero saan hindi pa sila nagkasagutan?
1: Yung buwang report sa akin, medyo nagkasagutan lang ng konti. Hindi naman siya.
0: Nagkagirian
1: lang siguro.
0: Naawat
1: naman ang mga kapwa.
2: Sir, paano
0: magiging
1: sige, babalik na ako rin. Baka mamaya magkagirian.
3: Robert.
4: So, kailangan i-pass-pay na ton.
5: Pero sir, sino nag-umpisa?
4: Yung?
2: Sir, bibigyan nyo sila ng security muna. Yung? Separate?
0: Separate, tinatanong na dito ko, separate sa dito.
2: Para hindi sila magpangabot, may magbabantay na sa kanila, dedicated?
1: Siguro, kakausapin. Premier, kakausapin ko po silang dalawa kung talagang kailangan lang ng security. Bibigyan ko ng salita terms.
0: Sir, kung magkaganyan, sir, sir, magkaganyan, hindi naman sila pababaya. Sige, matutanda na kayo, bala.
1: Hindi naman. Oo, walang ganun
0: sa sinasabi. Sir, kung
1: mag-meeting po kami ni Senate President with the head of the NBI team.
6: Ayun, oo.
1: Kung meron man, kung meron.
6: Meron man, okay.
2: Okay, ma'am.
1: Thank you po. Thank you po.
3: Robert?
7: Iyan po. Sandro?
3: Sige nga.
7: Ayan. Dalawa yung topic kasi na pinag-usapan dito sa briefing ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Una, ay may nagsasabi na muntik nang magpang-abot. May nagsasabi na nagpang-abot pero hindi malala. Sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at ni Senator Robin Hood Padilla. Ang nangyari kasi kanina, dahil nga may tensyon sa kanilang dalawa sa sessions kahapon pa nagsimula, nagpunta sa lounge si Senator Kiko Pangilinan para sa Senate lounge para magmeryenda. At doon niya nakasalubong, nung patapos na siya, doon niya nakasalubong doon sa hallway itong si Senator Robin Hood Padilla. At binabanggit na halos magpang-abot sila doon. At naharang naman at napigilan yung posibleng pisikalan sa pagitan nilang dalawa.
3: Bert.
7: At
3: May CCTV naman siguro doon, di ba? Para makita natin. Kasi ini-imagine
7: kung i-release.
3: Ini-imagine ko kasi para magbangga yung dalawa, napakaliit talaga ng dadaanan, parang iskinita lang.
7: Actually, maliit talaga siya. Maliit siya. Maliit na hallway 'yon. Actually, kung magkakasalubong kayong dalawa, kung may kasalubungan ka, kailangan mong pumihit ng konti para magkasama kayo.
3: Parang iskinita lang talaga, no?
7: Oo, kasi kumbaga tawid lang siya, likod to ng session hall, tawid lang siya, maikling hakbang para doon sa lounge nila kung saan sila nagmimeryenda.
8: Okay. Oo, yung likod mismo yan eh, oo, ng rostrum, di ba?
7: Oo, tama. Doon sila mismo nagpang-abot at yun nga, naiwasan naman, na-control naman, kaya ngayon wala, suspended yung session, lahat ng senador, kabilang ang Senate President, na doon sila sa lounge, kasama yung ilang, lahat, sila mga senador nandun lahat para nga ipakalmahin yung sitwasyon. Ang report kay General Aplasca ay hindi naman daw nagkaroon ng matinding pisikalan at agad din naiwasan. Kung matatandaan natin, nagsimula yan kahapon
3: no.
7: Saan nag-manifest si Senator Kiko Pangilinan regarding doon sa arrest order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan sinasabi nga niya na pag-usapan niya hindi sa plenary session kundi sa Rules Committee. Mm-hmm. Habang nagsasalita siya, nagsalita pa rin si Senator Robin Hood Padilla, kaya napataas yung boses niya at sinabi niyang, I have the floor. So doon nagsimula, kanina, nag-part 2, ang sabi ni Senator Kiko, ni Senator Robin Padilla, dapat mag-sorry in session ito si Senator Kiko. Ang sabi ni Senator Kiko, hindi, kung gusto niya, mag-caso siya sa Ethics Committee. So doon natapos, akala namin ay kumalma na yung lahat, pero maya-maya, yun na, na binanggit na nga na muntik na silang magpang-abot doon naman sa lounge. Magkaroon, muntik na magkaroon ng pisikalan sa kanila.
3: Pero ano bang basa ninyo dyan sa dalawa na yan? Sino bang tingin nating mainit pa rin after nung nangyari kahapon?
7: Ay, si Senator Kiko kasi kalbado eh. Oh. Simula kahapon, kahit kahapon, even kapag sumasagot siya. At nung nag-request siya na pag-usapan sa Committee, sa Rules Committee, eh kalmado siya nagsasalita. Si Senator Robin yung medyo mataas yung emosyon niya, kaya siguro tinasan din yung boses ni Senator Kiko.
3: Alam mo,
7: para mas marinig siya, lalo't siya yung nasa kanya yung floor. Ibig sabihin, siya yung may karapatan na magsalita during that time. And then, bukod doon sa issue na yan, nagtanong din kasi ang media sapagkat kinonfirm namin kung naka-lockdown ulit ang Senado sapagkat yung main gate ngayon ay sarado at may mga binabanggit na yung kabilang daan sa likod sa may GSIS building din ay naka-lockdown. Pero sabi ni General Laplasca ay hindi naman daw, nakataas lang din yung alerto nila, may nagrarari lang sa harap kaya sinara nila yung gate. Ngayon may nagtanong kung paano kung isilbi ulit, subukang isilbi yung warrant of arrest ng NBI kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang sabi ay i-entertain nila yung representative ng NBI pero kailangan kausapin ang Senate Sergeant at Arms pati si Senator si Senate President Alan Peter Cayetano. So yun yung sitwasyon ngayon dito sa Senado, Sandro and Willie.
3: All right.
8: Sige, maraming salamat.
3: Balikan mo na lang kami pag may mga update pa.
7: Tingnan natin kung kakalma yung sitwasyon nila maya-maya. At yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano, mula sa Senado.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
8: Ayan, balikan natin si Attorney Barry Gutierrez dahil nga sa mainit-init pang balita, kuyang, dyan nga sa mga pangyayari sa Senado. Attorney Barry, magandang hapon po ulit.
9: Magandang hapon. Parang ang gulo dyan.
8: Anong take nyo dun?
3: Teka, papaalalaan lang kita, Attorney Barry. Kanina may binanggit ka kanina ng Pangilinan versus blah blah blah, di ba?
9: Payet.
3: Wag mo masyadong
9: versus Cayetano. Ngayon naman payet, Pangilinan versus Padilla.
3: Wag mo masyadong itataas yung yung boses mo.
8: Balat si Buyas pa naman kami dito. Ayaw namin nasisigawan ka.
3: Ayaw namin ng ganyan.
9: Okay, sige, mag-iingat ako. Baka titimpi ako ng pananalita ako, baka mapa-apologize pa ako in session.
8: Ayun na nga, Attorney Barry, imagine ninyo, itong nangyayari sa
3: saan
8: ating pupunta? Senado.
3: Saan pupunta?
8: Dahil lang sa pagkubli ng isa namang tao, na isang senador na mayroong warrant of arrest mula sa ICC, biglang dahil sa kakakubli nila, pati sila mismo nag-aaway na.
3: In the first place, Attorney Barry, meron ba talagang tinatawag na protective custody?
9: Wala sa Senado. Sa totoo lang, sa dulo kasi, kailangan lahat sumunod sa batas. So kung merong kaso talaga, merong warrant, hinuhuli ka ng pulis, hinuhuli ka ng NBI, kailangan mo sumunod dun. Kaya nga tayo merong monopoly of force sa lipunan . Tanging pamahalaan lang ang pwedeng gumamit ng dahas, di ba? Laban sa mga kriminal o mga mayroong mga kaso o anuman, di ba? Ang problema kasi dito, isipin mo yung sinasabi ni Sergeant at Arms kanina, haharangan nila yung mga umapasok ang NBI dito. Meron sila mga habang baril. Ano mangyayari dito? Magbabarilan yung Senate Security tsaka pulis? Magbabarilan yung Senate Security tsaka NBI? Parang sobrang sobrang hindi niya ang katanggap-tanggap, di ba? Sa dulo, kailangang sumunod, maski Senado, doon sa pagkilos ng mga otoridad sa mga ganitong issue. Kasi sa totoo lang, kung gusto nilang pigilin, ibig sabihin, kung hindi sila sang-ayon, naniniwala talaga sila, mali yung pag-aresto kay Bato, ang remedyo dyan, mag-file sila ng kaso. At sa akin makakaintindi, merong pending na kaso. Si Senator Bato de la Rosa, pending sa Supreme Court, humihingi siya ng TRO, humihingi siya ng injunction. Meron bang in-issue? Wala. So habang wala pa, hindi ba ang tama at ang legal na gawin ay sumunod muna kayo doon sa utos ng otoridad.
3: Kasi kung
9: meron kayong argumento laban sa legalidad niyan, korte lang ang pwede magdikta niyan. Hindi pwedeng kayo mismo magsasabing hindi kami pwedeng hulihin. Paano kung sinunod dyan ang lahat ng taong may kaso? Sasabihin nila, hindi ako sang-ayon dyan sa kaso niyan, tingin ko mali yan. Pwede ngayon silang manlabat? Doon sa mga nanguhuli. Nandun na tayo sa puntong yun . At napakadelikado nito sa tingin ko. At dapat siguro isa sa mga dahilan nito kung bakit si Senator de la Rosa, para matapos na lang ito, sumuko na siya at doon siya mag-avail ng kanyang mga legal remedy. Because after all, meron naman siyang pending pakapetisyon sa Korte Suprema eh. Yes. Di humingi siya ng urgent resolution doon sa kasong yun.
3: Kasi kung ano,
9: tingin niya eh, meron siyang kaso dito.
3: Kasi, Attorney Barry, kung palagi nalang ibabalandra, kakalakali ng Senado, yung ginagamit nilang term ngayon na protective custody kay Bato de la Rosa, edi parang gusto nilang palabasin na, hindi, teka muna, mas above kami dyan sa hawak-hawak ninyo. Ano?
9: Exacto!
3: Diba?
9: Exacto!
8: Yun. Ay, nako. May marami pa sana akong tatanungin eh, kasi may napansin
3: ako. Sumasakit ang pantog ko rito sa mga ito.
8: Hindi, kasi may napansin ako eh. Meron ako napansin, pero sige, saka na natin pag-uusapan. Dahil nga may napansin ako eh, para mamaya ibubulong ko sa'yo.
3: Kaya, sige,
8: kasi
3: sige.
8: Parang may...
3: sige, huwag natin isama si Atty. Barry.
8: Oo, huwag natin isama si Atty. Barry. Ay, nako. Sige,
3: hindi ba, nai-text ko na ba sa'yo mamaya?
9: Naiinip na yung mga iba pa yung mga guests. Madami pa kayong mga guests dito. Hindi ko pa naman yung mga yan.
8: Ay, babalik.
3: Maraming salamat, Attorney Barry, ha?
9: Okay, maraming salamat. Ingat kayo.
8: Ayan po si Attorney Barry Gutierrez, isa pong political analyst. Teka, ano ba unahin mo? Ah, sige. Magbabalik po ang ATM.
10: Anong take mo?
11: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
12: Sa house,
11: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
16: Sana nisanay ko dyan.
15: Uy. Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
17: Hello, Tumayan.
18: Hello, Lola.
19: Cute na.
15: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka.
20: Patay ka ngayon.
21: Sinong babatayin mo?
20: Ako.
15: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
22: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palak ng Indian.
15: Sure kang tatawa ng tatawa.
23: Neta ba ako?
24: Isn't it fantastic?
15: Yeah! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
25: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
26: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan, and then walang mangyayari.
8: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
10: Anong take mo?
8: Ano oras na, kuya?
3: Mamantakin mo nga naman, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
8: Tuwing ganito na lang tayo, patabos yung bed. Ay nako, ito po, sinunod na natin yung ating makakapanayam. Si Professor Ranjit Rai, ang founder at ang pangulo po ng Okta Research at assistant professor po ng Department of Political Science mula sa UP Diliman. Magandang hapon po, Prof. Ranjit.
27: Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa atin.
8: Mm-hmm. Eh mukha pong iba tong naging resulta ng Okta, no, dahil nga po itong tugon ng masa survey.
3: Bigla nagkaroon ng twist doon sa sa mga personality. Bakit to nagkaganon yata ang ano? Bakit to parang naiba, kumbaga sa ano, naiba yung naratibo ngayon sa ano, sa survey?
27: Actually, pareho-pareho yung naratibo eh. Nagbabago yung preference natin, mga kabahin. So, unang-una sa ating mga nakikinig, naglabas po ang Okta ng bagong survey result. Ito ay ginawa namin survey ng March 19 to 25, first quarter pa rin. So, sa una na yung mga results, pinakita natin one-on-one, nagbago na ho yung ano, nagbago na ho yung preference ng mga kababayan natin.
3: Okay.
27: Dati, last year, talagang dominant, nangunguna, at walang makalapit kay VP Sara Duterte sa mga numero. So last week, naglabas kami, pinapakita namin, nag-narrow na, nagdikit na yung laban between Sara Duterte, VP Sara Duterte, at saka si VP Lenny, former VP Lenny Robredo. Ngayon, naglabas kami ng tandem. So President and Vice President, wala naman nagpakakaiba. Ngayon lang, naglabas kami ng tandem at ang lumalabas, ang pinaka-competitive na tandem ho, yung talagang lumamang sa tandem ni Vice President Sara Duterte at Amy Marcos ay yung tandem ho ni Mayor Lenny Robredo at saka Senator Raffy Tulfo. 44% kung gaganapin yung election ng 2028 sa panahon ng survey versus 40%. 40. Kayong ano eh, infographics dyan.
3: Mm-hmm.
27: So first time lang po sa kasaysayan ng aming survey at sa tandems na may lumamang po doon sa tandem ni VP Duterte kani Senator Amy Marcos.
3: Doc, bakit pumasok sa isip niyo na sige palitan muna natin yung personality baka sakaling mabago or makita natin kung merong mababago doon sa score nitong si VP Sara?
8: Pero Franjit, bago niyo po sagutin 'yan, Kuyang Willie.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
8: Sa kapapasok lang pong balita, formal nang isinama ng International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa sa mga wanted persons nito. Nasa ilalim ng defendants at large si de la Rosa, batay na rin po yan sa anunsyo ng ICC sa kanilang website. So may pugante na tayong senador.
3: Dalawa na.
8: Ayun, o eh siya.
3: Balikan natin mamaya yung mga detalye.
8: Balikan natin ng detalye sa balitang yan.
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
8: Ay, anong oras na, Kuyang?
3: 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
8: Balikan natin si Prof. Ranjit. Magandang hapon po ulit, Prof. Ranjit. Ano ulit yung tanong mo, Kuyang? Yung naiwan natin tanong.
3: Kasi nagkaroon ng bagong pangalan eh. Doon sa listahan ng mga isosurvey eh. Paano pumasok ito? Kinailangan ba na baguhin natin yung mga personality para makita natin kung gagalaw yung mga dating score ni BB Sara?
27: Kahit niyo, wala ako kaming binago. Ang surveys namin na ito ay ginawa na is nagsagawa kami for over almost 2 years na po.
3: Okay.
27: Ang surveys namin. Tapos ganun ho yung mga tandems. Last year ho, ang malakas na tandem ay yung tandem ni VP Duterte, Sara Duterte, at saka ang Vice President niya, si Senator Amy Marcos. Yan ang pinakamalakas na tandem. Consistently, ang lamang nila between 10 to 15% po. Percentage points po.
3: Mm-hmm.
27: Lamang sila sa lahat ng pwedeng i-tandem namin na i-simulate namin na tandem sa kunyari 2028 elections, sino mas malakas sa tandem na makakatalo sa kanila. Ang lumalabas lang, ngayon lang first quarter, after 4 quarters, after 1 year, after 12 months, ito pa lang ang lumalabas na tandem na competitive ho, na nalalamihan sila. Lumamang ho yung tandem ni Mayor Robredo at saka as president at saka ni Vice President, potential Vice President Senator Raffy Tulfo. 44%
3: versus 40.
27: Nalampatan nila yung 40% po ng Duterte Marcos na tandem. So for bahagya lang naman yung pagtaas. Pero dahil unang beses na lang to ay nilabas namin, no. Ngayon, hindi ho commission yung survey na to. So maswerte tayo kasi dahil itong first quarter hindi ho commission yung mga surveys namin. So, nilalabas namin ito. At marami pa kaming tandems na tinetest ho. So, hindi lang ito. Pero ito ang pinaka-competitive. At pag nakita nyo ho yung breakdown, napakalakas ho ng tandem ni Mayor Robredo at Senator Raffy Tulfo sa Balanced Zone. more than 30 percentage points po lamang nila sa tandem ni Duterte Marcos. At malakas din po sila sa National Capital Region.
3: Okay.
27: Around 30 percentage points po.
3: Uh-huh.
27: So ang tambala naman Duterte Marcos malakas po sa Mindanao at saka sa Central Visayas. Po. So, yeah.
3: Pero anong factor na nakita ninyo?
27: Isa sa mga I think ang lumalabas o kung titingnan natin yung ano kasi wala naman nagbago sa mga pangalan. Itong mga tambala na to, tinetest namin the whole of last year, so every quarter halos. I think ang nangyari yung mga events, no? Number one, yung impeachment, bumaba ang preference para kay VP Sara sa ibang lugar, lalo sa Balanced Luzon at saka NCR, mas naging critical ang mga tao. Naging critical, tas consistent yan, pati yung trust and performance rating siya, mababa rin dito. So, ang pinapakita nito na I think yung implication nito, lalong dumikit na, mas competitive na yung laban. Dati kasi, isang dominant name lang, Duterte lang eh, ang last year sa presidential preference. Pati sa tandem, Duterte Marcos, pwede rin Duterte Robin Padilla, very dominant. Pero ngayon ho, dikit na ho yung laban. Kung hypothetical lang naman to, sa ating mga kababayan, ito ang sentimiento sa panahon na to. Magbabago pa to at hindi ito garantiya, hindi ito prediction, pero ito yung survey ng panahon na to. Ito yung pananaw na ating mga kababayan. So, ano pa ang isang takeaway? Malinaw na regional ang support. So, ang Mindanao, Central Visayas, malakas po yung Duterte Marcos doon at sa Ilocos area. Pero for the rest of the country, ho, medyo hati, no? Sa balanced zone in general, malakas po ang tambalang Robredo and Senator Raffy Tulfo at doon din sa NCR. Doon sa Visayas po, lamang ng bahagya ang Robredo Tulfo pero by 8 percentage points lang at saka marami pang undecided. So yan ho yung battleground, most likely Balanced Luzon at saka Visayas kung gaganapin ang eleksyon ngayon, syempre.
8: Pero Prof. Francis, siguro very quick lang before we let you go. Kapwa nag-deny na, no, sinabi na mismo ni dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo at ni Senador Raffy Tulfo
3: na
8: hindi siya nagtatakbo sa 2028. Pero si VP Sara nag-anunsyo na tapos wala naman tayong naririnig pa mula kay Senador Aimee Marcos. Posible po bang magbago pa yung ito? Lalo na't nagsabi na yung dalawa, si Robredo at si Tulfo.
27: Well, yun nga eh. We were thinking na dapat sana mas tumaas pa yung numbers ni... Kasi sa hypothetical na tandem, ang hindi lang hypothetical dito si VP Sara Duterte. Eh, kasi nagsabi na siyang tatakbo siya eh. So siya lang sigurado dito. So we don't know kung anong effect nito mga sinabi nila kasi hindi kasama sa survey namin to eh. March 19 to 25 to. Hindi pa nagsasabi si VP Lenny.
3: Nauna yung survey nyo.
27: Hindi pa nakakover. Ng survey, yung time na nagsabi siya hindi sila tatakbo. In fact, malaking effect yun ha. Hindi natin alam kung ano yung effect. Pero doon kay Senator Raffy Tulfo, medyo may effect siya ng konti. Lalo pag one-on-one, VP Sara versus Senator Raffy Tulfo, noong nagsabi siyang hindi siya tatakbo nung I think Feb yun eh, na ayaw niyang tumakbo. So, at kumalat yun. So, I think yan, nakaka-apekto yan sa preference. So, hindi ko alam kung yung momentum na nakikita natin ngayon ay mananatili sa second quarter. Para one thing's for sure, yung next guest nyo will continue to say this, malaking factor yung impeachment, impeachment ni VP Sara Duterte sa pagbaba ng numbers niya, whether it's preference for the president in 2028 or pagdating sa trust and performance niya. At malaking bagay talaga yung trial sa Senado kasi 69% na ating mga kababayan gusto magkaroon ng trial.
3: One last point sa akin, no?
27: Most likely ba? Pero yung survey na yan ay sa second quarter pa po.
3: Kaya nga, magpa-follow up kayo ng survey nito para malaman din natin. Diba? Kasi nung isagawa ang survey, hindi pa nagde-declare itong mga ito Itong mga matasang numero At least malalaman natin sa mga susunod na survey kung may follow-up. Kung
8: may
3: epekto yung may clamor talaga, di ba? Makikita rin natin yung kay Inday kung talagang dire-diretso sa bababa dahil sa nangyayari ngayon, di ba?
27: Tama. So, antabayan natin yung second quarter survey ng OCTA. Most likely, lalabas yan by June. Meron kaming initial survey, April. Hindi pa rin namin napaprocess lahat yun. Baka next week, meron na kami initial process. Processing ng probes. So, basta... Maka ano kayo, makasiguro kayo na kayo unang makakuha ng results niya.
8: Right. Oo naman, dahil paborito namin kayo na survey form, Prof. Ranjit. Di ba? Maraming salamat, Prof. Ranjit.
27: Maraming salamat sa inyo.
8: Ayan po si Professor Ranjit Rai, founder and president po ng Okta Research at assistant professor po ng Department of Political Science ng UP Diliman. Ano oras na, kuya?
3: 13
8: ano?
3: Minuto.
8: Makalipas
3: alas 5.
8: Akala ko each oras. O, eh paano? Magbabalik po ang ATM. Anong take mo?
4: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
6: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
12: Iyakan?
17: Check! Sorry po.
12: Ha? Tawanan? Check! Ah. Yeah. Kilig? Check!
20: Good boy ka na ba?
21: Good boy na po.
20: Sigurado ka?
21: Opo.
12: Pangpamilya? Check na check!
23: Yes!
12: Mapabata o matanda? Welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
20: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
24: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
28: Anong take mo?
29: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Ay, deka kuyang. Anong oras na ba?
3: Aba, 16 na minuto na ho, ha? Makalipas ang alas 5.
8: Hoy kuyang, araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one sa cable news channel sa Metro Manila at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
3: At ang inyo pong DZMM Radio Patrol sa East 30, number 2 na!
8: Number 2!
3: Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa first quarter 2026 radio studies ng 55 Blue. Ito po yung dating Kantar Media Philippines. Maraming salamat po, mga kapamilya!
8: Ay, maraming salamat! Woo!
3: Paano naman kami?
8: Ganun lang ba yon?
3: Pabasahin na lang ba namin yan?
8: O, ito, meron tayong mahalagang balita rin, kuyang.
3: O, kanina umaga, Kanina umaga, nagulat ako.
1: Oh,
3: for
1: my.
3: The first time sa matagal-tagal na buwan.
1: Nag-brownout sa
3: amin, 30 minutes. Umaga yun, umaga, habang nagko-computer ako. Inatasan po ng Department of Energy, ang NGCP, na agad ayusin ang problema sa transmission lines na nakakaapekto sa operasyon ng mga planta at nagdulot ng yellow at red alerts sa Luzon at Visayas grid. Nakipag-ugnayan na rin ang Energy Department sa distribution utilities sa grids na paganahin ang interruptible load program kung kinakailangan. Sa ilalim nito, pansamantalang gagamit ng mga generator ang mga malalaking negosyo para kumalas muna sa Meralco para mabawasan ang demand sa grid.
1: Ay, sunod na rin natin itong makakapanayam natin.
3: Bago mag-brown out.
1: Oo, bago mag-brown out. Ang ikatlong distrito po, ang kinatawan po ng ikatlong distrito ng Maynila at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Congressman Joel Chua. Magandang hapon po, Kong Joel.
2: Hi, magandang hapon sa Sandro and Willie at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Lalo-lalo sa mga taga-distrito ko sa 3rd District ng lungsod ng Maynila.
3: Ayan. Magandang hapon po. Hindi naman brownout sa distrito nyo, Congressman.
2: Ay, hindi po. Mag-hapon po ako ng dirito sa Congress.
3: Naka-yellow alert tayo, di ba? Naka-yellow alert tayo.
1: Di ba pwedeng doon na lang sa Senado yung ano, unang tanggalan ng kuryente?
3: Huwag naman.
1: Sa Pasay.
3: Kawawa naman yung isa. Naka-short na nga lang yung isa doon eh. Mahiinitan.
1: Magkano kaya yung kuryente nila doon, no? Dahil
3: sa grabe kuryente doon, no? Montakin mo yan, no? Ay, teka. Ano pag-uusapan natin?
1: Hindi yan ang pag-uusapan
3: natin. Hindi yan ang pag-uusapan natin.
1: Ayun nga, Kong Joel, hindi pa pala natatransmit, ano? Hindi pa po natatransmit sa Senado yung impeachment complaints mula sa Kamara.
3: Ano na pong estado ng preparation ng mga itatransmit?
2: Inaasahan po natin, kung hindi po ngayon, ay bukas maitatransmit po ito.
3: Mm-hmm.
2: So anytime naman po yan.
3: Gaano ho ba kadami yan? Balita ko, bulto-bulto yung ano eh. Inihahanda niyo dyan sa kamera.
2: Tama po kayo. Marami po talaga yan. Pero bukod po kasi doon ay inaalam pa po nila kung kanino sila makikipag-coordinate dahil nagpalit po ng liderato ang Senado. So yan po yung mga dahilan kung bakit medyo naantala. Pero kung titingnan naman po natin, yung pagkaantala ay dalawang araw lang naman o tatlong araw. Kung kukumpara po sa pagkakaantala ng 19 Congress kung saan ito'y tumakbo ng tatlo o apat na buwan.
3: Curious lang ako, kinakailangan ba ng communication from Camara to Senate na magpapadala na kami dyan na itatransmit na namin yan? Hindi na po kailangan yung ganun. Paano
2: po? Kailangan po yun para kung kanino po, sino po mag-receive.
3: Ayun.
2: Para hindi po i-deny na ito po yung natanggap. Dapat official po ang pagkakatanggap.
3: May kaso ba kami sumagot, Congressman, sorry po, nagkakagulo kami rito ngayon. Hindi po pwede natanggap. Wala namang ganun.
2: Kaya nga po kailangan, napakahalaga po talaga ng coordination.
3: Ay kasi baka sabihin, hello, Congressman, sarado po ngayon ang gate ng gano'n, sarado. Hindi ako kayo makapasok.
1: Ayoko nga kasi nga, diba, may binabanggit kanina na...
3: Ano tawag doon? Elevated lockdown ba tawag nila?
1: Hindi, ayaw nga daw ng lockdown eh.
3: Ano?
1: Parang elevated chururut. Ayun nga, paano po ba, hindi po ba apektado nito? Especially yung nangyayari ngang paghihigpit ng seguridad dun sa Senado. Itong transmission, kung sakasakaling ready na i-transmit mula dun sa Kamara, yung impeachment.
2: Well, inaasahan po natin na yung coordination nila mas magiging maayos. At siyempre, pagkaganyan naman po, magpapaabang po yan sa baba.
1: Hindi, tsaka hindi ba mamaya may makialam dun? Pigilan yung pag-transmit.
2: Hindi po
1: ito
2: dadaan sa basement. Doon po ito dadaan sa...
1: Oo, baka sa mahada pa kasi.
3: Huwag yung padaan ito sa hagdan. Baka mahada pa yun mo yung dadala. baka mamaya, masigawan eh. Manakbo, mahada pa. Mahirap na. Sasabog ho yung mga papel na yan. Sayang.
1: yun nga po. Hindi po ba rin... Hindi rin po ba kayo nababahala na baka nga habang itatransmit papunta doon, baka pagdating pa lang doon sa gate, harangin at kung sino at hindi talaga ma-completely matransmit yung kopya ng impeachment, yung articles of impeachment.
2: Well, normally naman po, yung pagtatransmit naman po, may kopya naman po kami. So, meron pong receiving copy yan. So, hindi lang naman po sila may kopya. Meron din naman po kaming kopya. At syempre, pati po yung respondent, no? Ang ating vice president, ay padadalhan po yan.
3: On a serious note, Congressman, gaano kayo ka-confident na with the palitan ng leadership, and alam naman natin na hindi naman natin sila direktang hinusgan, pero base sa nakikita natin, parang nakikinikinita natin na magiging kapalaran ng impeachment doon eh. Kayo po, ano pong nakikita ninyo dyan sa Kongreso?
2: Alam niyo, Sandro, Willie, ako kasi ang nakikita ko, at the end of the day, malaking magiging papel ng media, ng kagaya ninyo at ng taong bayan. Kaya nga, ang mahalaga dito, ito namang gaganapin na paglilitis sa Senado ay open for public. So, malaki po ang magiging papel po natin. Kaya kailangan maging mapagmatsyag po ang bawat isa po sa atin.
3: Hindi kaya inaasahan din natin na magkaroon ng cheese part 2, na magkaroon ng delay-delay. Ang isang madalas namin pinangangambaan dito, yung kamakailay naging ruling ng desisyon ng Supreme Court regarding dun sa salitang forthwith, Congressman.
2: Alam mo, nang pinakinggan ko yung bagong upong Senate President, si Senate President Alan Cayetano, siya'y nangako na aaksyonan niya to forthwith. So ako, wala naman ako nakikitang dahilan para hindi tayo magtiwala sa kanya. Siguro, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. At alam mo, isang mahusay na abogado si Senate President Cayetano. Ako, naniniwala na mataas ang respeto niya sa ating saligang batas, kaya ito ay kanyang susundin.
3: Bandang huli, sasabihin niya, inaksyon na naman namin, Congressman, eh.
1: After ilang days.
3: Pero hindi naman sinabi ko convict namin. Inaksyon na namin.
1: Oo nga, no? Diba? Pwede rin, no?
3: Inaksyon na namin for tweet, di ba?
1: Oo nga, no?
3: Pero sa
2: amin po kasi, ang papel namin ay ilatag ng maayos ang mga ebidensya. At the end of the day, yung paghuhusga po dyan, nasa kamay po yan ng mga uupong senator judges na nanumpa na sila ay mag-exercise ng political neutrality or impartiality. Now, at the end of the day, kung sa tingin nila, kung ano man ang kanilang magiging desisyon, ako po naniniwala ang taong bayan ay nagmamatsyag, lalong-lalo na yung media na kagaya po ninyo.
3: Kulang yung sinabi niyong panunumpa, Kong, eh. Sa mga partiality. Meron pa sa uli yun.
1: Ano yan? Ano yan?
3: Alliances.
1: Itong si Kong Joel ay kasama doon sa 11-member prosecution panel. Ano pong mga paghahandang ginagawa ninyo, Kong Joel?
2: Nung nakaraan po kasing 19th Congress, ito rin naman halos, no, yung mga grounds. Kaya medyo familiar naman din po tayo, lalong-lalo pa nung ito po ay dinulog o dininig namin sa Committee on Justice, kung saan nailatag naman po ng maayos. So tayo, basta tayo, gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya para maipresenta sa mga senator judges at sa mga kababayan natin ang mga ebidensya na meron po tayo.
3: Kahapon, kausap natin si Kong Jude Asidre, no? At natanong nga natin, sa dami ng kanilang in-anticipate na mangyayari diyan sa impeachment, kasama ba sa na-anticipate yung posibleng pagpapalit ng liderato? Bagamat sabi niya, meron kami mga agam-agam na ganyan, pero hindi namin masyadong napagbuhusan ng atensyon. And yan nga ang nangyari. Nandito na. Alam na natin kung most likely dadaan kayo sa butas ng karayom niyan na Kong Joel.
2: Tama po kayo. At alam niyo, pero kung tutusin, nung over the weekend may mga ugong na rin eh. Pero siguro hindi natin masyadong medyo nag-relax tayo, no? Kasi dati naman nagkakaroon na rin ng ganyang ugong. Kung maalala po ninyo, dati nagkaroon na rin ng ugong na magpapalit ng liderato sa Senado, pero hindi naman po natuloy. Pero ngayon, hindi natin nakalain na isinabay pa kung kailan magbubutuhan talaga sa Kamara.
3: Kasi alam nilang laglag na talaga sila sa Kamara. Mantakin mo, overwhelming yung bota. Doon sa last year, 215 lang eh. Naging 257 ngayon taon eh.
1: So mas marami.
3: Mas marami. Diba?
2: Ibig sabihin, alam na natin, makaka-apekto po yung kanilang ginawa sa Senado. Baka mamaya yung iba isipin, exercise in futility dahil pagdating sa Senado, baka maging baliwala na. Pero surprisingly, at kinagulat rin po ng marami na 257 ang bumoto. Kaya dapat pakinggan din yan ng ating mga senador.
1: At hindi umepekto yung pananakot.
3: No, walang
2: mga... Hindi lang po pananakot, pati po intriga. May mga kaliwat ka ng intriga pong mga ibinato sa amin. May pananakot. Kaya ito po talagang lahat ng ito, hindi naman din po nagpatinag ang mga kasama natin dito.
3: Okay, kasi hanggang sa plenary, bit-bit nung ilang kongresista yung isyong gustong ibato sa inyong mga nagsiboto, eh, di ba?
2: Actually, kami nga po magtatanong sa kanila eh. Pagkatapos po na ilabas ang mga ebidensya na talaga namang malinaw at sinasabi naman natin probable cause lamang to, ang tanong natin, paano nila paliliwanag yung kanilang botong, no?
3: Tama.
1: Sige po, pakakawalan na namin Kong Joel. Mukhang may kukunin pa tayong mahalagang report. Marami pong salamat, Kong Joel.
3: Kong Joel, thank you. Marami
2: salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo.
1: Eh, kumuha muna tayo ng report bago tayo magpaalam. Mukhang may update mula dyan sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
5: Sandro at Willie, katatapos lamang live sa social media ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan nanawagan siya sa taong bayan na magpunta dito sa gate ng Senado para protektahan siya. Binabanggit niya na may mga papunta na daw na operatiba para damputin siya, iserve yung warrant sa kanya dito sa Senado. At ang hinihingi niya ay magpunta dito yung kanyang mga taga-suporta para daw mag-prayer vigil at mapigilan yung tangka ng mga arresting officers na kunin siya dito sa Senado, damputin at dalin sa dahig. Binabanggit ni Senator De La Rosa na may mga information na nakarating sa kanya na may ilan nang na-deploy na arresting officer. Kaya ang sabi niya, hindi ito katanggap-tanggap at ang panawagan niya ay sana wag gawin ito, lalo't nga't may hinihintay pa sila na desisyon mula sa Korte Suprema. So yun muna yung sitwasyon.
3: Robert, Robert,
5: Sandro.
3: Nakarating na ba kay Senator Bato na kasama na
1: yung pangalan
3: si,
1: niya?
3: Si Bongo. Doon sa ICC.
1: Meron na bang ganyan?
3: Ano yung binasa mo kanina?
1: Hindi, nilagay na siya.
3: Nilagay
1: si Senador Bato de la Rosa, yung official ng wanted person ng ICC.
5: Dahil nga nila ba yung warrant of arrest laban sa kanya, kaya officially yung name niya ay nandun na rin.
3: Nabanggit ba kung kanino yung Diyos sila mananalangin?
5: Walang nabanggit, pero yun yung pakiusap niya. Maikli lang yung live niya doon sa kanyang Facebook. At yun yung hinihingi niya na proteksyon, na ayaw niya daw na madala siya sa dahig.
3: Alam ko may sarili silang Diyos eh. Di ba? Anyway, sige,
5: balik sa inyo.
1: Ayan po si Radyo Patrol Robert Mano. Bye!
3: Bye!
29: ATM. Anong take mo sa DZMM? Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
7: Lahat.
9: Kabanding.
7: Kabanding.
29: Kasama si Tony Velasquez.

0: on the outside now. It's Bato de la Rosa running away from the NBI. The NBI chasing with de la Rosa on the outside. De la Rosa leading the Mayanos. Grabe, oh, mga kapamilya.
1: Pupusta sana ako, partner, eh.
0: Wala, sarado na yung tano. Sarado na yung, ang tawag doon, yung fronton.
1: Oo, kaso, wala eh, walang panalo dito, eh.
0: Wala.
1: Bakit walang mananalo, sayang naman.
0: Ano yung sinutang tumatakbo ng NBI agent sa likod yun? Ah, electric fan na naman, no? Takot-takot kayo sa electric fan, ano? Parang mas nakakatakot pa yung electric fan kaysa sa pina at saka sa warranty, ano? Sige lang, tago mo yung fan. Yan.
1: Napakainit na nga ano ngayon, partner, ng panahon. Parang hindi na tumatalab ang mga aircon.
0: Hindi na tumatalab yung fan.
1: Oo. Kailangan na talaga ngayon ng Marks and Sinang pagbabawas ng mga kasalanan. Kasi sobrang makasalanan na natin. Sa impyerno na tayo. Sa impyerno na ang Pilipinas.
0: Wala pa naman.
1: Wala pa ba?
0: Purgatorio pa lang. Anyway, mga kapamilya.
1: Mm-hmm.
0: Nakatutok pa rin po siyempre ang atensyon ng lahat po na ating mga kasamaan sa media dyan po sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Dahil anumang oras mula po mo ngayon ay kinakailangan malaman natin kung ano po ang pasya ng Korte Suprema doon po sa inihaing petisyon ng abogado ni Senator Bato de la Rosa para pigilan po ano yung pagsilbi ng ICC arrest warrant para sa kanya. Kanina't meron na pong mga pauna na impormasyon na mukhang meron na nga pong nakahandang desisyon ang Korte Suprema, subalit wala pa tayong official na kumpirmasyon kung ito po ano ay pagbabasura dun sa petisyon na inihain po ni Attorney Israeli Tutorian para po sa kanyang kliyente.
1: Nako, despite the many prayers at support na hinihingi ni Senator De La Rosa, at kumanta pa nga siya ng ano eh, him, di ba? Para sa suporta ng listas.
0: Alamin natin kung anong latest mula po sa Senado. Nandun na po si Radyo Patrol Robert Mano. Robert, kamusta na dyan?
2: Pakinggan natin si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Nagsawala siya mag-inspect dito sa ground ng Senado.
3: I was just surprised by the report. That's why I'm here to confirm. So now I have confirmed that there are presence of NBI personnel.
4: Sir,
3: dito sa side ng GSIS.
4: Sir, pero dito po sa, sorry, sa loob po ng Senate building, dito sa ground, sa kinatatayuan natin at sa loob ng Senado, sa building.
3: I can tell you 100% wala pong NBI dito sa loob.
5: Sir, bakit may NBI dito sa kabilang side?
3: Kasi mag-checkpoint din po na sila, sabi niya yan.
6: Dahil i-check nila kung lalabas si Senado.
5: Kasi yung checkpoint nila, sir, parang biglaan na may checkpoint kasi na.
3: Yun nga tinatanong ko, pero ang sabi naman ni administrator, they just want their properties to be secured. It's a general statement. I don't know what triggered the abrupt change, but there should be a reason.
4: Pero sa paano yun, papayag ba yung mga sasakay na papasok at lalabas dito na magpa-checkpoint?
3: Yung po, tinatanong ko kay administrator, are you going to check the vehicle of the Senate President and the Senators?
4: Anong sagot sa inyo, sir?
3: Hindi naman yan siya ang sagot. Ang sabi lang niya, we want our property to be secure.
4: O sir, paano yun? Kung halimbawa pong ayaw ng mga senador na magpa-checkpoint, o anong mangyayari? Hindi na lang sila lalabas, lockdown tayo dito. Lockdown kayo? O yung mga senador pwede mag-decide, lahat sila nandito na lang muna kung natatakot sila magpa-checkpoint?
3: Mag-iisip kong usap po kami ng mga senators.
5: And next question, sir. With the presence of NBI here, plano nyo pa bang buksan din itong gate na ito, i-access ito? Baka pumasok sila sa compound din yun.
3: We'll evaluate siguro.
6: Sir, lockdown tayo?
3: No, ayun lang po.
5: Lockdown na ba?
6: Sir, lockdown?
3: There's no lockdown order.
6: Ano? Not yet.
4: Basta hindi pa papasukin dito po sa compound yung mga NBI.
3: Without proper coordination.
5: So far, may nag-coordinate na sa inyo, sir?
3: So now, wala pa po.
6: Sir, nung resolution nyo na ini-inspect nga yung mga ano, yung mga papalabas na sasakyan?
3: Wala naman kami magawa because it's not our property. It's the property of the GSIS. So, if they will implement their own security measures, that's outside the authority of the Senate.
4: Sir, kasi paglabas po ng gate na ito, GSIS property na yon. So, wala na kayong magagawa.
3: Parang hindi na po namin bahay.
4: So, wala kayong magagawa. Paglabas ng gate na ito, pagbuksan yung sasakyan.
3: Wala po kami magagawa.
5: Pero, sir, si Senator Bato, nag-live kanina, sabi niya papunta na yung mga mag-aaresto sa kanya. Gaano tayo ka-prepare for that?
3: Hindi ko narinig yung...
5: Naka-FB live po siya. Yung
3: sinabi pa niya kanina.
4: Opo.
3: Wala naman. Ulitin ko yung agreement po namin with Director Matibag. The Senate will only entertain orders coming from the local local courts.
4: And then ano po ang directive, sir, ni Senate President Alan
3: Peter? The directive remains the same up to now.
2: Thank you, sir.
0: Yeah, Robert, go ahead.
2: Tony Rica, yan, yan yung pahayag ni Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplasca. Nandito siya kasi mismo sa mismong ground ng Senado. Ito yung sa may facade mismo ng Senate of the Philippines. Yung main gate kasi nila ay sarado ngayon dahil may mga nagrarally, hindi makakadaan doon. So ang nagiging access, ang posibleng exit point ng mga sasakyan, eh yung sa kabilang side na gate, ito yung sa GSIS. Pero paglabas ni General Aplasca dito, ay narito yung mga opisyal ng GSIS at binanggit ni General Aplasca na may nakita siya mga tauhan ng NBI dahil nakita niya yung ID ng mga ito ng NBI. Ang sabi, magche-checkpoint sila sa lahat ng dadaan dito. Hindi nila mapigilan dahil property ito ng GSIS. Ang tanong kung kakaiba ba yung sitwasyon, bakit umabot sa ganito, ay hindi niya masagot. Pero meron daw talagang dahilan yan kung bakit biglang nag-checkpoint at ang magche-checkpoint ay ang NBI. Kasunod yan ng Facebook Live nga kanina ni Senator De La Rosa kung saan sinasabi niya na papunta na yung mga aaresto sa kanya. So far ay umiikot pa rin si General Aplasca. Papunta siya ngayon sa main gate ng Senado to inspect din yung situation dito. Pero so far, wala pa daw utos na lockdown. At kung may manghuhuli, kailangan sundin yung protocol na isinet up nila kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Tony at Rica.
1: Oh, pero Robert, wala namang any untoward incident between OSAA at NBI ngayon. Hinahayaan ba nila ang mga NBI kumilos?
2: Oo, kasi yung NBI nasa kabilang side sa labas ng gate ng Senado sa GSIS side. So kapag dumaan ka doon, automatic, kahit ano sasakyan mo, kahit senator ka pa, Senate President ka ba, kailangan ma-inspect yung sasakyan mo bago ka dumaan kasi pinoprotektahan daw ng GSIS yung kanilang property.
0: Sige. Kanina nga, no, Robert, bali-balita ay may mga hinahanda na daw na press briefer ang Korte Suprema. At yung inaabangan natin ay baka ito na ipatungkol doon sa petisyon nga ni Senador De La Rosa na harangin muna yung pag-aaresto sa papa-aresto sa kanya.
2: Nakausap namin si Attorney Torion dito dahil nakita na namin siya, tinanong namin kung may desisyon na, kung nakarating na ba sa kanila. Wala pa daw siyang alam na information regarding that at naghihintay lang din daw sila ng information na ibibigay sa kanila. Nandito na kami, Tony at Rica, sa main gate ng Senado. Kita yung Senate gate ngayon, may barbed wire na nakalagay doon sa labas at kita mo yung mas makakapal na bilang ng mga pulis sa labas nitong Senate compound at wala na pinapayagan mismo dito sa bukana ng Senado, sa gate ng Senado na magkilos protesta. Nasa magkabilang gilid sila, nagpo-protesta sa ngayon, Tony at Rica.
0: Binigyan ba ng taning itong mga nagrarally dyan sa gilid ng Senado?
2: Usually wala, Tony. Pinababayaan lang sila. Minsan may mga naiiwan hanggang madaling araw at tuwing ganitong hapon na magsesesyon, alas 2, alas 3, nag-i-start silang mag-build up at tuloy-tuloy lang yung programa nila at basta hindi nila nakaharangan yung mga sasakyan. May paparating lang to, nititingnan po lang kung
0: sige,
2: sino.
0: Kotse ba yan? Kotse?
2: Tao naglalakad doon.
0: Tao?
2: Eka, titinan ko lang ha.
0: Oo. Hindi naman kaya delivery yan ng ano. Ah, hindi man.
1: May delivery ng pizza.
2: Lahat tinitingnan natin.
0: Lahat kasi, takbo daw ng takbo si Senador De La Rosa. Yung pala, taga-deliver daw ng ano, yung package.
1: Parcel.
0: Oo, may
1: parcel siya.
0: Galing daw. In order daw.
2: Ayan, mag-uusap sila.
0: Okay, sige. Pakinggan natin.
2: Lalabas daw sila. Lalabas sila din ng compound ng Senate. Pawalabas si General Aplasca sa compound ng Senate. May i-inspectionin. Ay, hahabulin natin. Tinawag siya nung pumasok na pagtauhan din nila. So, tingnan natin kung ano yung hinahabol niya.
0: Okay, sige.
2: Saglit lang. Eto. Eto. Teka. Pakinggan lang natin.
7: Tuloy naman ang session. Ando si Senator De La Rosa.
8: Senator, session ang going?
7: Oo. So si RDJ.
8: Mamaya lang, pagkaling
2: Pinapakita ng PNP. PSPG yung kanilang security, yung setup nila dito, kaya lumabas si General Mau Plaska. At tingnan natin yung instruction na ibibigay sa kanila.
7: Man. Hey man.
2: Naka magkabilang side, pati dito sa pinakaharap nakapuesto yung mga tauhan ng Philippine National Police. Tingnan natin yung i-inspect. Ayan, nagsasalita ulit sa General Aplasca. Pakinggan lang natin.
7: Ayaw.
2: Ayan na, hindi na muna daw. Mamaya na muna daw. Nag-inspect na lang muna siya.
0: Inspection
2: siguro, Tony, mamaya babalik ako kapag may development na dito. At kung ano, tumawid kasi sila sa open parking sa kabilang side kung saan nandun din yung maraming miyembro ng Philippine National Police, Tony.
0: Sige.

0: ang ama ng lahat ng Pilipino ay kailangan siya ang magbigay ng proteksyon sa kanya.
1: Paano niya sinabi?
0: Mamaya na kasi meron pa isa pang nakabantay sa labas ng Senado. Nandun naman si Radyo Patrol Kelly Cordero kasama ni Kuyang Robert Mano, pero si Kelly nandun mismo sa labas ng compound ng Senado. Kelly, ano na ang sitwasyon dyan? Kelly?
2: Tony, Erika, isang grupo na pro-impeachment na nakasuot ng kulay puting damit. Ang nakakarating lang ngayong hapon at nagmarch sa kahabaan ito ng Jokno Boulevard sa Sunday sa tapat ng Senado. Dala-dala ng grupo ang kanilang drums pampaingay. Sigaw nila, litisin si VP Sara Duterte at ikulong si Senator Bato de la Rosa. Bago makarating dito sa southbound, nagpangabot muna ang nasabing grupo at ang mga pro-Duterte sa southbound lane ng Jokno Boulevard. Naharang lang ng mga pulis pero nagkaroon ng sigawan sa pagitan ng dalawang grupo at palitan rin ng masasamang salita. Sumunod naman dumating ang isa pang batch ng pro-Duterte o ang grupong maisog na may dalaring drum pampaingay. Bit-bit rin nila ang kanilang mga plakang may nakasulat na zero vote sa mga politiko na pipirma o papabor para sa impeachment laban sa vice-presidente. Sa mga oras na ito, tapos na ang programa at nakauwi na rin ang grupo na pro-impeachment at nangunahan ng Tindig Pilipinas at kaunti na lang din ang mga nakasuot ng pulang t-shirt dito o yung mga pro-Marcos. Salita na lang talaga ng ingay ng drums at cymbals. Eh, kung dadaan ka dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard, iisipin mong may paradang nangyayari. Pero sa ngayon, peaceful naman, walang sakita, no, walang pulitan ng tarps dahil nakapalibot naman dito ang tinatayang higit 1,000 pulis. At yan muna, balita ang update dito sa labas ng siyudad ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa kanina nga po, no, si Senator Bato de la Rosa ay nagpakita ng ilang beses, nagbigay ng panayam, ilang beses po sa loob po nitong araw na ito.
1: Oo.
0: At sa isang punto ay kinanta pa niya yung
1: PMA,
0: oo, ng Philippine Military Academy. Dahil siya nga po ay graduate po ng PMA Class of 86 nga ba? Oo, si Bato de la Rosa. So kinanta niya yung PMA hymn bilang pagpapakita daw na kailangan ang mangibabaw daw sa sitwasyong ito, no, sa pagpapahuli sa kanya ay yung soberanya ng Pilipinas, partner. Hindi daw dapat nating isuko ang isang Pilipino sa hukuman ng banyaga dahil kailangan daw ang manaig ay ang soberanya ng Pilipino, partner.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Na meron ba tayo nun?
1: Mm-hmm.
0: Meron ka bang kanta ni Bato? Yung song hits
1: medyo,
0: ni Bato?
1: Medyo ano pa siya nun eh. Medyo yung nangingilid na yung luha niya nung kinakanta niya yun.
0: Ah, okay.
1: Kasi kita mo talaga na ginagawa niya lahat.
0: Hindi daw nila alam kung magiging contestant si Senator Bato sa Amazing Race o sa Pilipinas Got Talent. Ah, sorry. Nasa linya na ba ng telepono? Wala pa. Sige. Na-excite ako dahil kuminsan sumisenya sa akin Supreme Commander. Hindi ko alam kung five battles pa ba ang sinesenyas na. Five battles?
1: Oh, wait lang. Ano ba yan?
0: Wait lang. Oh. Kasi yung five battles, medyo na-excite ako. Ah, okay. So, anyway. So, yun nga po. No? Sinasabi nga ni Senator Bato de la Rosa, issue daw ito ng soberanya. Although, syempre, sa kabilang banda, sinasabi naman po ng mga gustong ipadampot si Senator Bato de la Rosa, issue po ito ng pananagutan para sa isang krimen, mm-hmm, na nangyari noong panahon ng Duterte drug war.
1: Mm-hmm.
0: It has nothing to do with sovereignty but it has to do with yung kanyang pananagutan para sa libo-libo mga pinatay o na EJK na nangyari during the Duterte drug war, di ba?
1: He played a very vital role on that. Kaya
0: yes,
1: nga na-name siya na co-perpetrator. Ngayon nga, partner, naririnig din natin na sinabi ni Sentry, di ba, Senator Trillanes, na malamang susunod na lalabas na yung arrest warrant para naman kay Senator Bongo. Hindi pa naman sinabi kung kailan yan dahil naririnig-rinig lang din naman natin yan. Pero, ilang beses nang nagbitaw ng salita si Senator Trillanes and may resibo naman siya sa kanyang mga sinasabi. Sinagot na nga yung hamon na pumunta ka dun, ikaw magsilbi ng arrest warrant at posasan mo rin ako. Ito, nag-ahabulan pa nga lang tayo at hanggang yun, di natin alam kung ngayon nga ba, ngayong gabi, mahuhuli o hindi pa itong si Senator Bato de la Rosa.
0: Oo. So, tutok lang kayo mga kapamilya ha, dahil kung any moment ha, baka bigla pong mayroong pumutok na balita, either galing po sa Korte Suprema dahil ang sinabi po, yung una nilang pahayag, may ilalabas daw silang press briefer, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi po ito press con. Yung press briefer ay parang ano lang, kumbaga press release lang. Papel lang, no? Kung ano man yung magiging pahayag nila. Eh, alam mo, na-excite yung mga tao.

0: Dahil sabi daw nila, ang bato natatalo sa papel.
1: Oo nga.
0: Kapag ay
1: bato-batopik.
0: Ganun lang. Ito yung mga ganun mga Pilipino talaga.
1: Papel nga talaga ang lalabas. Sino bang si Mike Navallo ba nasa Supreme Court siya, di ba?
0: Oo, pero hindi sumasagot sa mga message.
1: Pagtungkol diyan.
0: Mailap 'yan dahil sabi niya ayoko magaling sa akin, diba, sabi Attorney Mike Navallo.
1: Para magkaalaman na tayo.
0: Kasi meron naman silang designated spokesperson sa Court of Supremacy. Si Attorney Ting.
1: Yung babae.
0: Si Camille Ting.
1: Camille Ting.
0: Diba? Pero Camille...
1: Pastolero tayo. Eh.
0: Hindi, yun yung apelido niya. Camille. Sorry ah.
1: Pinasas ko yun.
0: Parang yung... ano tawag doon? Parang yung defense attorney na hindi natin ma-pronounce sa IDT.
1: Si
0: Attorney Jun Kay... Ay,
1: sound effects na lang.
0: Anyway, so syempre, hindi pa huyan ang isa sa mga mainit na binabantayan po natin balita. Bukod pa huyan sa posibleng pagdampot na kay Senator Bato de la Rosa, ay yung pa rin pong impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Hanggang sa ngayon, parang wala pa tayong balita kung na-transmit na yung article sa impeachment.
1: Nga,
0: no? Magmula sa House papunta ng Senado. Hinihintay pa ata ng House na medyo kumalma pa sa Senado. Di ba? Parang mahirap maghatid doon at baka mamaya makuyog sila. Makakala NBI sila.
1: Iba pa naman ang init doon ngayon. At konting sigawan lang. May mga ethics complaint na rin eh.
0: Sige, sino ba ang magiging gaze natin, partner?
1: Pag-uusapan natin yun ang Articles of Impeachment, partner. At saka yun nga, kung ipapadala ba yun, kailan ba yan dapat ipadala? Kasama natin ang former Undersecretary ng Department of Justice, Attorney Ramon Esguerra, joining us this afternoon. Attorney Ramon, magandang hapon po. Tony Atrika sa programang Issue Spotted.
2: Good late afternoon to you, Tony.
0: Yeah.
2: Thank you for having me.
1: Our pleasure po.
0: At pag-usapan muna natin yung impeachment bago pa natin pag-usapan yung pagdampot kay Bato de la Rosa. Grabe, di ba?
1: Laks na tao mo, attorney ah!
0: Hindi mo ba kasi, parang pagpipilian natin, ano ba, mas masarap pag-usapan, di ba? Anyways.
2: Yung impeachment na lang, masanay ako.
0: Ako nga pa. Anyways, ngayon nga po, no, na at least na pagdesisyonan na sa plenaryo by an overwhelming majority vote na papasa na nila yung articles of impeachment dapat sa Senado, bakit to sa palagay ninyo ay ilang araw na ba nakalipas, partner? Parang pangalawang araw na ito.
1: Mula nang sila ay nagboto. Yes.
0: Natila, hindi pa ho ata na itatransmit yung articles of impeachment.
2: Balita namin na, Tony, mula sa office ng Secretary General ng House of Representatives, ipiniprepare pa nila yung mga supporting documents that will be appended or attached to the articles of impeachment. According to them, kakain ng oras ito dahil napakarami. Alam nyo naman yung ebidensyang ipinresenta during the House Committee hearing, meaning the Committee on Justice. Nakita nyo kung gano'ng marami.
0: Volumes.
2: At iisa-isahin nila ito, siguraduhin na kalakip ng articles of impeachment. Yun yata yung medyo nakakabalam o nakaka-delay doon sa transmittal.
1: Kasama na po ba, kasama na po ba, attorney, dito yung pag-produce nila ng copies for all the senators na uupo bilang trial court?
2: What do you mean, Rica?
1: Copies of the impeachment, nung articles of impeachment at lahat ng ebidensya na kailangan po nilang ma-review.
2: Well, ipipresenta nila yan eh. The way I remember during the first impeachment of the Vice President during the term as Senate President of Senator Keith Escudero, they presented the articles of impeachment, meaning the House prosecutors, no, the House prosecution panel, no, were there to present the articles of impeachment to the Senate. To the Senate, which the Senate duly received. Hindi ko alam kung susundan nila yung ginawa nilang yun. Hindi naman basta ipa-file lamang yan eh. I think there will be a little, show of force on the part of the House prosecution panel. Papakita sila doon. Lasampan nila yung articles of impeachment. At ito na may tatanggapin siyempre ng ating Senado.
1: No need po ba muna for the Senate to convene as an impeachment court? Basta tatanggapin, pwede na nilang tanggapin ngayon pa lang as early as now yung articles of impeachment mula sa lower
2: there
1: house?
2: Is no, it would be premature for them to convene as a as an impeachment court at the moment because mm-hmm. the articles are not there yet.
1: Mm-hmm.
2: So once the articles are filed, and then the next order of business on the part of the Senate is actually to convene as an impeachment court, constitute themselves into an impeachment court, meaning referring to the senators, and then we'll follow the procedure that are in the rules of impeachment no, of the Senate. Kasi remember na hindi naman yung trial o yung paglilitis eh, pag-file ng articles, paglilitisin na yan. Hindi pa. Remember na merong bibigyan ng sapat na panahon, I think 10 days, no? From receipt of the summons coming from the Senate, ang respondent, who is the Vice President, para sagutin yung articles of impeachment. Bukod doon, meron din yatang 5 araw na ibibigay sa House Prosecution Panel na mag-file ng reply. So, yun yung proseso sa unang parte ng convening after the articles of impeachment have been filed and then the Senate constituting itself into an impeachment court. They will have to take their oath, by the way, as senator judges no, of the impeachment court. And then after that, they will discuss the order or the process no, of how things should go. As I said, if I remember the rules correctly, a summons with copy of the articles of impeachment will be served sa ating Vice Presidente, and he has 10 days within which to file her answer or responsive pleading according to some. Now, apart from that, from receipt of a copy of her answer, the House Prosecution Panel will have about 5 days within which to file a reply. And then, pre-trial follows. There is what we call pre-trial. This is stated in the rules of 2017, the impeachment rules of the Senate. And this has to be followed. Doon sa pre-trial, paliwanag ko lamang ng kahit kaunti. Magkakaroon, kasi ganito yan eh, no? There must be a joinder of issues, so to speak, with the articles, the answer, and the reply. So issues are supposed to be joined. So the Senate will have to determine if there is a possibility of stipulation between the parties.
1: Mm-hmm.
2: What facts can be agreed upon? Are there admissions that can be made during that pre-trial? And that is actually intended to not really abbreviate, but at least to lessen the time that will be consumed in the actual trial doon mismo sa paglilitis ng Vice Presidente as the respondent in this impeachment case.
0: Hmm. Yung nilatag nyo ng mga hakbang attorney, ito ba ay yun mga nakalipas na ginawa for the first impeachment kay Vice Presidente? Pero posibleng baguhin pa ito nung Senate, no? Yung kanilang rules on impeachment.
2: Well, I was hoping that they will come out with a very definitive statement about it. Patulad nung before the change of leadership 2 days ago, was it?
0: Yeah, 2 days ago.
2: Ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, for instance, there should be a an impeachment manager.
0: No? Sana.
2: Wala yan sa rules. Eh.
0: Yes.
2: Si
0: Kiko.
2: I think he had in mind Senator Pangilinan to be the impeachment manager. Wala yan sa rules.
0: Opo.
2: And remember, I hope you can recall, noong panahon ng first impeachment ni Vice President Sara, mayroong mga rules na dinagdag ang Senate leadership, no, through then Senate President Chiz Escudero.
0: Yeah.
2: Sinama niya yung rules amendments to the rules of civil procedure, amendments to the rules and evidence, judicial affidavit rule, no, among others. In addition to the 10 existing rules. Kasi doon sa existing rule naman, malinaw, the rules of court may be made to apply in a suppletory character.
0: Yes.
2: So in default of any rule that will cover a particular situation as the trial evolves, the rules of court may be resorted to by the Senate.
0: Yes.
2: So that there will be a rule that may be applied by them so that the trial can go on smoothly.
0: Yeah. Ngayon, ang tanong doon is, because nga we always hear about the impeachment court being sui generis, di ba? On a class of its own. And yet, when you apply the traditional rules of court to an impeachment court, mas nakakabilis ba ng proseso yun or mas nakaka-complicate ng proseso?
2: Alam mo, Tony, sa experience natin, sa karanasan natin, yung rules can actually be, if I may use the word, no, medyo negative eh, disregarded by the impeachment court.
0: We can forego.
2: Upon motion of a senator, for instance, that particular rule not be made to apply, magkakaroon ng division of the House yan.
0: Uh-huh.
2: Those in favor, those against, magbobotohan yan at every step of the way.
0: Yes.
2: Yun lamang question that may be propounded, for instance, to a prosecution witness. May objection, halimbawa, ang defense.
0: Yes.
2: Tapos, karoon ng debate. And then, the Senate President, no, as the one, of course, presiding, cannot rule on it. He may toss the problem or the issue to the senator judges at large.
0: Uh-huh.
2: Pagboboto ka na naman yan, ito sustain ba natin yung objection o i-overrule natin yung objection?
0: Uh-huh.
2: So every step of the way, pwedeng pumasok ang sino mang senador, pwede pa ang questionin ng bawat abogado, hindi lamang yung mga testigo. And then the court will have to decide whether or not almost always naman, if I recall, during the impeachment trial of former Chief Justice Renato Corona, kung ano yung sinabi, kung ano yung ruling ng chair ng presiding judge, sinusunod naman noong ibang senator judges, so karamihan sa kanila, if not all of them.
1: Pag po pinag-uusapan din naman po natin, no, na parang they can make rules, new rules, pagdating dun sa impeachment court. Will this be parang magkakaroon na ito, magiging set po ba ito of the rules na ang susunod, kung magkaroon man na impeachment court, will have to follow? Does it go like that po ba, attorney?
2: Hindi. At kasi ang discretion on what rules to follow, except what we have now in place, yung 2017 rules of impeachment pa na was authored, I think, if I recall correctly, the former Senator Coco Pimentel. Yan yung inaaprubahan ng body.
1: Mm-hmm.
2: So it is there. And then itong ang first attempt to impeach
0: Vice President Sara.
2: The first trial, mm-hmm. no? Mm-hmm. Supposedly, when the articles of impeachment during the first instance were filed against the Vice President, gumawa ng panibagong, mga may kadagdagan na inilagay ang Senado through the presiding officer.
1: Opo. So kaya po ba hindi rin binuksan sa House of Representatives yung kahon na naglalaman ng BIR documents? Iniwan nila yon for the Senate to decide upon. Is because the Senate can make a rule for whether they can open it or not. And if they make a certain rule to open yung box po ng BIR, will that also be... Or ma-overrule na po ba niya yung ginagawa nating contention sa saligang batas na ang dokumento, ang BIR document na yon ay hindi nga basta-basta mabubuksan to protect the privacy of the person?
2: Alam mo, hindi yata tama yun in a way. No? Mm-hmm. Kasi yung impeachment court, medyo malawak yung malawak yung sakop mm-hmm. ng kanilang kapangyarihan eh. Yeah, remember the I'll just cite you an instance para maintindihan natin.
1: Yes, please. Opo.
2: Yung remember the bank secrecy law, mm-hmm. A1405.
1: Mm-hmm.
2: It is now a very clear exception to impeachment cases.
1: Mm-hmm.
2: So, pwedeng buksan ang bank account ng respondent who has been impeached undergoing trial and then hindi pwedeng invoke ng bangko yung bank secrecy law 1405
1: mm-hmm.
2: RA 1405, pero recall also that while that was the case in the impeachment trial of former Chief Justice Renato Corona nagkaroon ng issue doon sa foreign currency deposits, and then hindi naman si Chief Justice Corona ang pumunta sa Supreme Court to question that kasi they were being compelled
1: mm-hmm.
2: by the Senate, no, sitting as an impeachment court, to actually the banks, no, were being compelled to actually divulge the details of the account, no, mm-hmm. how much is there, how much mm-hmm. the balance and the running balance, no, the deposits, the withdrawal, and so on and so forth.
1: Mm-hmm.
2: Nag-object of course ang defense. But at the same time, I think it was Philippine Savings Bank that was at the center of it. It was Philippine Savings Bank who brought the issue by way of a petition
1: mm-hmm.
2: for certiorari. No? Pinwestiyon nila sa Supreme Court yung order ng Senate
1: mm-hmm.
2: Sitting as an impeachment court.
1: Mm-hmm.
2: And there was a temporary restraining order issued by the Supreme Court. So hindi nila nabuksan.
1: Mm-hmm.
2: Hanggang sa matapos na yung bista, na-convict na si Chief Justice. So mm-hmm. hindi rin na-resolve yung issue na yon tungkol sa foreign currency deposit. I don't know if it will be an issue in this specific impeachment.
1: Opo.
2: Yes, hindi ko alam. Hindi ko alam
1: mm-hmm.
2: kung magiging issue.
1: Mm-hmm. Wala naman po ata tayong tinitingnan na foreign currency, no, dahil yung paggalaw lang naman po talaga puro peso yung nakikita natin. But looking at what might happen po dito sa Senado, nakikita niyo po ba na because of the change of the Senate leadership, there might be a struggle doon sa gagawin nating impeachment case? Magkakaroon po ba kaya tayo ng many stumbling blocks before the Senate can convene as an impeachment court?
2: Magkakaroon ng ano,
1: stumbling blocks po, mga hurdles bago po natin ma-convene ang Senate ang sarili nila.
2: You can expect that.
1: Mm-hmm.
2: You can expect that. Not, mm-hmm. I'm not saying that the defense, for instance, will intentionally delay the proceedings. Mm-hmm. No? Mm-hmm. That will be too obvious mm-hmm. to anyone, especially to the Senate or judges,
1: mm-hmm.
2: because the they're there mm-hmm. hearing the evidence of the prosecution.
1: Mm-hmm.
2: Ang magiging problema dyan, yung mga senador mismo ang magtatalo-talo
1: mm-hmm.
2: on a particular issue.
1: Opo.
2: Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, may isang question, no matter how trivial it may be to us,
1: mm-hmm.
2: Na baka umabot ng may kahabaan yung kanilang diskusyon o talakayan tungkol dito.
1: Mm-hmm.
2: At bago pa lang sila gagawa ng decision on that particular matter.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So yung isang yeah. third term, but that's a reality
1: mm-hmm.
2: in impeachment proceeding, at least based on my experience, not very limited personal experience.
0: Mm-hmm. Opa. Attorney, magpapasalamat na kami ni Partner Rica dahil babalikan muna natin yung sitwasyon na nangyayari po sa Senado. Malamang kayo ay interesado rin malamang kung ang bato po ba ay mahuhuli ng isang papel. Ay, grabe oh. Mm-hmm. Attorney,
1: thank you so much. Attorney.
0: Salamat po.
2: God bless you all. Thank you so much.
0: Thank you po. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Attorney Ramon Esguerra po, dating DOJ Undersecretary. Dati rin po siyang tumayo na abogado no, ni Chief Justice Renato Corona sa sarili niyang impeachment trial.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
5: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Utan.
8: This is insane. Ano ang gawin natin?
7: Kapulan.
8: Naging monster! Magpumawag kami sa akin!
7: Sigawa. Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sinisigaw.
9: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrella, una sa balita, una sa public service.
10: Baby. DCM ngayon, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
11: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
0: Pinapakita po namin sa inyong screens ngayon. No? Depende po sa laki ng screen po ninyo, whether big or small. Mm-hmm. Yung pong sitwasyon po sa labas po ng Senado sa GSIS compound sa Pasay, kung saan po nakahilera pa rin po ang hanay ng ating pambansang pulisya. Nakabantay pa rin po sila sa labas. Hindi naman po sila pumapasok. Ang Senate Sergeant at Arms po, si Mau Aplasca, ay nagsalita na rin po sa mga reporters na nandiyan ngayon. At kanya pong iginiit na ngayong araw pong ito ay wala raw dapat na maganap na pag-aaresto sa loob mismo ng Senate premises. So, ito po ang pinakabago nating nakuhang impormasyon. Mm-hmm. Kinukumpirma na po ng Senate Sergeant at Arms, si Mau Aplasca, na hindi daw nila papayagan na may mangyaring pag-aaresto kay Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senate premises. Sa pagkakaalam po natin, si Senator Bato de la Rosa ay nadudun pa rin naman sa loob. No? Doon nga po siya natulog kagabi. Mm-hmm. Saan nga ba siya ang kaninang
1: office,
0: tanggapan ni?
1: Sa office ni Alan.
0: At ni Senate President ba? Hindi ka na
1: ay, hindi. Jinggoy. Kasi kay Alan, pala siya, sumakay.
0: Office niya mismo siya? Natulog? Okay. Ba't parang kanina ang dinig ko ibang opisina pa
1: alam
0: natulog
1: ko parang kay Jinggoy ngayon. Yeah. So anyway, kasi Alan Peter sumakay.
0: At ipinipilit pa rin siyempre no, ng kampo po ni Senador De La Rosa na makakuha po ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema po kanina, naglabas po ng paunang impormasyon na magbibigay daw sila ng tinatawag na press briefer. Ito po ay hindi press con. Press briefer po ay parang yung papel lang na nakalagay po doon kung ano po ang decision nila, kung meron man, doon sa petition nga ni Senator Bato de la Rosa. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin po natin nalalaman kung meron nga po ba tayong inaantayan pa. Kasi, noos ba nagsasara tanggapan ng Korte Suprema? 4 o'clock? 5 o'clock? Nagsasara din naman yun, di ba?
1: Oo, office hours. Pero yun nga rin ang partner eh. No, no. Kung kunyari, ngayon lumabas itong ang briefer ng Korte Suprema.
0: Ano mangyari?
1: Makakancel out na ba niyo yung sinabi ng OSAA na hindi pwedeng magkaroon ng paghuli sa loob ng Senate premises ngayon?
0: Depende yun. Kasi kung hindi man na, kung ibasura man ng Korte Suprema yung petisyon ni Senator De La Rosa na maharang yung pag-aresto niya, that means may go signal na to the NBI na pwede nilang ihain yung warrant. Pero ang tanong is, how and where can they serve the warrant? Papapasukin ba sila ng OSAA, ng Office of the Sergeant at Arms? Mm-hmm. Or haharangin pa rin ba sila? In any case, ibig sabihin nun, kailangan hintayin nilang lumabas ng Senate premises si Senator De La Rosa. Eh, nalaman-laman din natin kanina, inamin niya, kaya pala siya nakapasok sa Senado noong Lunes. Dahil isinakay siya sa kotse ni
1: Alan Peter.
0: Senator Alan Peter. Medyo nagkamali pa ata si Senator Ping Lacson. Sabi niya si Pia Cayetano ang nagpasakay kay Senator De La Rosa. Pati tuloy si Senator Pia humihingi ng gusto daw niya ilinaw, iwasto daw, i-correct daw ni Senator Ping. Huwag daw siya ang ituro na nagpasakay kay
1: public apology na naman ba ito? Hindi naman public apology siguro. Oo.
0: Hindi naman siguro. Mm-hmm. So anyway, so yun nga po. No? At habang padilim na rin po sa labas, nandiyan pa rin po yung hanay ng mga pulisya. Feeling ko naka-riot gear
1: ito. Naka-riot gear. May hawak silang mga shield.
0: May mga shield. Di ba? Naka-helmet.
1: Saka naka-helmet diba? Oo,
0: ibig sabihin nun, medyo ano din sila. Alisto sila at baka magkaroon po ng posibleng kaguluhan. Mm-hmm. Dahil nandiyan pa rin naman ata at hindi pa naman kumakalas yung mga nagra-rally na either for or against sa kampo ng mga Duterte.
1: Mm-hmm.
0: So nandyan po kanina dapat yung mga taga-tindig Pilipinas, nandyan din yung mga maisog, ito may mga pro-Duterte, yung tindig Pilipinas, ito po yung anti-Duterte, pero hindi naman daw sila magkaharap, no? Magkahiwalay sila na lugar.
1: Mm-hmm.
0: So hindi naman sila magpapangabot, if ever, no?
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so mga kapamilya, sino yung susunod mong guest, partner?
1: Ating guest ngayon ay ang presidente ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tape. Abay, matagal-tagal na natin hindi nakausap si Dean
0: ano
1: ngayon.
0: Pag-usapan
1: para
0: yan?
1: Pag-usapan naman natin yung, eto, akala ko tapos na tong kwento, ano na ito,
0: ano
1: issue
0: ba?
1: Na to, yung,
0: about?
1: Yung magkakaroon ba na naman, magkakaroon ba ng cabinet reshuffle? Di ba parang kailan lang, ilang months ago, ito ang usapan natin. O kausapin natin si Dean Ederson dito. Dean, magandang gabi po. Tony Atrica sa programa Issue Spotted.
12: Good afternoon, Tony Enrica at sa mga tagapakinig po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Gandang gabi na. Oo.
1: Ay, gabi na pala. Oo.
0: It's already 6:18.
1: Yes.
0: Anyway, so sino ba ang confirmed partner na papalitan na cabinet? Kasi kanina parang yung pinangalanan sa DBM Di ba?
1: Meron na.
0: Yes, merong DBM supposed to be. Pero ewan ko, hanggang ngayon, hindi pa naman ata confirmed. Tapos meron din mga umuugong na DILG daw, DOJ, kailangan palitan dahil parang mapagdududaan na ano daw sila, yung mahina daw manghuli ng mga pugante, Dean.
12: Well, Tony, Enrica, medyo expected natin na uugong ulit itong mga conversations tungkol sa appointment kasi lifted na nga technically yung election ban, no? So medyo nag-i-speculate na yung mga kababayan natin kung sino yung mapupwesto at sino yung hindi. And siguro dadagdag na rin natin ito yung growing frustrations over the underperformance of, at least sa perception ng mga iba, ng mga ibang members ng gabinete ng Pangulo. At saka,
0: Dean,
12: mas may prihanda siya.
0: Let me interrupt you dahil ito na po yung pinakaabangan natin na balita mula po sa Korte Suprema sa Flash Report.
13: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Kunin natin ang Flash Report ni Radio Patrol Steve Rash. Steve!
14: Tony, pinag-utos ng Korte Suprema sa kasong na magsumite ng komento ang mga respondent sa urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain ni Senator Ronald Pato de la Rosa sa loob ng 72 hours na hindi maaaring palawigin pa mula sa pagtanggap ayon sa Supreme Court. Ang nasabing resolusyon ay lalabas at ituturing na naipadala na sa mga partido at kanilang mga abogado sa oras na ma-upload ito sa eCourt PH at may lathala sa website ng Supreme Court. Inatasan din ang kalasasang hukuman si Senator de la Rosa na magsumite ng kanyang reply sa loob ng 72 hours mula ayon sa pagtanggap ng komento ng mga respondent. Nilinaw ng Supreme Court, Tony, na ang nasabing kautusan ay walang epekto sa anumang posibleng agarang hakbang o interim relief na maaaring pagkuloob sa petisyon kung kinakailangan. Tandaan nga natin na si Senator Pato de la Rosa ay umiling ng temporary restraining order para pigilan ang kanyang pag-aresto, detensyon o paglibat sa ibang jurisdiksyon nang walang paintulot ng korte. Sa iwalay na pag-ayos, sinabi ni de la Rosa na may mga operatiba ng National Bureau of Investigation na umuloy nagtanggang harangin ang kanyang pagpasok sa Senate Session Hall. Pero ang sinabi ng Supreme Court ay patuloy nilang hihintayin ang magiging tugon ng mga respondent at ang susunod na akbang ng Korte Suprema sa kasong may kinalaman sa petisyon ni Pato de la
0: Steve.
14: Rosa. Tony.
0: Steve, yung 72 hours na yan, anong bilang natin dyan? Office hours ba ito o clock hours lang ito?
14: Ngayon, simula ngayon, kung ma-upload na ito, Tony, gugulong na yung 72 hours.
0: So?
14: At clock hours. Kung,
0: clock hours. So, ibig sabihin, pwedeng weekend deadline na para sumagot.
14: Usually, Tony, pagka weekend, wala eh. So, office hours ito.
0: So, weekday hours.
14: Dito kasi sa sinabi ng Supreme Court, once na ma-upload sa eCourt PH at may natala sa website ng Supreme Court, ay aandar na. Yung 72 hours.
0: Eh, mangyayari, 48 hours, bilangin natin yung Thursday, Friday. So, kulang na ng 72
1: wala
0: hours
1: yung,
0: dahil wala nang oras ngayon, di ba? Sabihin mo na na 6 na oras na lang, maghahating gabi na eh. Di ba? So, 48 plus 6, galing ko sa mata, 54 hours. So, meron pang butal na 18 hours.
1: Extend na yan, ganun.
0: Kailangan mo, Lunes na,
1: Monday
0: yung
1: na
0: deadline.
14: Parang ganun, Tony.
0: Ay, grabe
14: pero
0: naman,
14: ngayon, Tony. ay walang inilabas na hindi binasura yung PRO at wala pang resolusyon.
1: Ang bayan, nakalala. Fourth with, hindi din pala fourth with
0: kaya,
1: ito.
0: Kaya mukhang kumpiyansa si Sergeant at Arms sa Senado si Mau Aplaska na walang arestuhang mangyayari ngayon, gabing ito. Alright, maraming salamat sa Flash Report ni Steve Raz!
13: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Balikan natin ang ating panauhin na nasa Zoom si Dean Ederson. Kasi, sorry Dean ha, kinailangan namin malaman, matutuloy ba yung arestuhan sa Senado ngayong gabing ito?
12: Oh, we're living in interesting times, Tony and Rica, kaya nakaantabay talaga tayo sa mga pangyayari dyan every minute.
0: True. Pero panahon na ba, si tingin ninyo, Dean, going back to our original topic, no? Panahon na ba at nararapat lang ba na after na ma-lift na yung election ban on appointments, na i-review ulit no, ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang gabinete at magkaroon ng mga pagbabalasa sa mga tao? Do you feel that it's necessary?
12: Well, very good question, Tony. No? I think it is necessary and opportune. Perfect yung timing eh. Kasi lifted na yung election ban, mas meron siyang leeway para ma-appoint yung mga pinagtitiwalaan niya, of course, coupled with the requirements of competence. At saka, hindi ito iisipin ng mga tao na just a question of simple political accommodation. Kasi na-expect naman na nila yan eh, na after the lifting of the election ban, of course, may mga babalik. No? So it's a combination of the requirements of competence. Pero alam din natin na meron ding political implications yung mga possible na ma-appoint ngayon.
0: Oh, bayad utang. Di ba pwedeng ganun?
12: Well, that's also possible, Tony, but I'm looking at it more as preparation for 2028 rather than bayad utang. Kasi yung bayad utang phase may have been more applicable dun sa first half ng term ni President Marcos.
0: Okay. So, dahil preparing na tayo for 2028, kaya ito na.
12: Yes, that's right.
1: Sir, hindi naman ito, pwede naman the president, di ba lagi naman sinasabi ng mga cabinet natin, I serve the pleasure of the president.
0: Pleasure me.
1: So, normal naman po yun. So, normal naman po din na every now and then, pero maaring magpalit ang presidente ng cabinet members niya if they don't perform to his expectations.
12: Yeah, that is correct, Rica, no? Especially for those positions that are within the nature of that requires the trust and confidence of the president, no? Normally mga tertiary positions at saka mga cabinet level positions yung mga pinag-uusapan natin na ganyan. Medyo yung timing lang ngayon kasi nga lifted na yung election ban, meron talagang mga expectations na mas merong mga taong mailalagay si presidente na previously hindi pwedeng mailagay because they ran in the previous midterm elections. So while it's true that routinely nire-review talaga ng presidente or ng executive department yung performance ng mga officials niya, mas nagiging wide scale ngayon because nga of the lifting of the election ban.
1: Kung didiretsyohin na natin ang mga nakikita ninyo underperforming agencies, Dean, sino po sa tingin ninyo ang dapat palitan ng mga cabinet secretaries natin?
12: Okay, mabuti na lang wala tayo sa politika, di tayo nasa Malacanang, no? Medyo mahirap yung tanong na yun, Rica and Tony, no? But ang pinaka siguro, let's sasabihin na lang natin na vulnerable dyan would be yung agencies na directly involved sa delivery ng services ng mga tao, no? For example, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, syempre medyo kwan yan. Hindi pa din natin na fully utilize yung pangako na 20 pesos na presyo ng kilo ng bigas. Sisingilin din yan ng taong bayan, no? So, yung mga gut issues na ganoon, medyo talagang prone sa konsepto ng underperformance. Other than that, transportation, yung mga kababayan natin na nahihirapan na pumasok sa mga opisina nila every day, tuwing naaalala nila yon, medyo nagdedelikado din yan. And of course, as an offshoot ng ating experience sa flood control scandal, yung mga agencies na may kinalaman dito would certainly be titignan talaga ng mga taong bayan at saka ng Malacanang kung nag-a-underperform. At ako, isa pang nakikita ko dyan would be those that are related to yung digital infrastructure ng gobyerno. Kasi medyo binabantayan din niya ng maraming sektor at titignan natin kung nagpe-perform ba over the years at kung may kulang pa.
1: Madami po kasi ngayon, katulad na lang po nung nabanggit namin kanina, DOJ dahil hindi nga daw po sila magaling manghuli, DILG, ganun din po. At may mga pangalan na nga po na pinofloat, di naman tayo sigurado doon because nga mga pinofloat na pangalan yan. Ano nangyayari? Okay, so mukhang...
0: Nakalimutan pala namin.
1: TV Patrol pala na susunod. Dean, anyway, we'll leave it at that na lang po. Balikan po natin itong usapan natin next time. But thank you for your time, Dean.
0: Salamat,
12: Dean. Thank you, Tony and Rica. Magandang gabi po sa inyo.
1: Magandang gabi po.
0: Mga pamilya, bibitaw na po kami ha. At bibigyan ng daan ng... Siyempre, binabantayan pa rin po natin lahat ng kaganapan dyan po sa Senado dahil po magbabalita na ang TV Patrol. Kakarinto rin Tony Velasquez.
1: Rica Lazo po nyo nakasama. Ingat, everyone. God bless.
15: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosones. DZMM. Nung lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
16: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon . Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
17: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
18: Hindi ako susuko!
19: Digasin.
20: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
19: Habulin!
21: Ang lakas-lakas ng apil mo.
22: Bulaklak para sa'yo.
19: Hindi ka sasantuhin.
23: Simaroy! Bumuga na kaboy!
24: Talagang
19: ang bumangga.
24: Kita!
25: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
19: Sinong sina dito?
25: Ako!
26: Palakpak ang puna din ang magiting na lalaki!
19: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
27: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
28: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
5: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
4: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
5: Magdasal ka na!
6: Tatapusin na kita, demonyo ka!
4: Ang swabing bigotilyo.
7: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend din.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
4: Malvines Trumabaho.
9: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
4: Walang aksyong di tatata.
5: Ano? Ah?
4: Lahat ay magmamarka.
5: Sige! Tumukal mo!
7: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
4: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
10: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo...

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:04.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Webes, May 14, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Ilang putok ng baril umalingaw-ngaw sa Senado kagabi. Huli shot Senado, sabay na iimbestigahan ang insidente. Ayon niyan sa Pangulo. Ilang senador itinuturo ang NBI na responsable sa barilan sa Senado, shooting incident sa Senado. Gawa-gawa lang umano ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Supreme Court, hindi naglabas ng TRO laban sa warrant of arrest ng ICC. Ilang opisyal ng gobyerno pinagkukomento sa petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Articles of impeachment laban kay Vice President Sar Duterte na itransmit na sa Senado. Sa lalawigan, Bulkang Mayon muling nagbuga ng uson. Ilang bayan at syudad sa Albay nakaranas ng ashfall. At sa balitang sports, TNT Tropang 5G at Magnolia Hotshots na ipwersa ang do or die games sa PBA Season Commissioner's Cup quarterfinals. Good morning, kapamilya! Kami po inyong mga kasama ngayong Thursday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Oras po natin, 4:06 na madaling araw. Tulayan po natin ang balitaan kaugnay ng barilan sa Senado kagabi. Iimbestiga ng Department of Interior and Local Government o DILG kung sino ang nasa likod ng umano'y pamamaril sa Senado kagabi. Isang armadong grupo ang umano'y namataan ng Office of the Sergeant at Arms sa ikalawang palapag ng Senate Building bago mag-alas 8 kagabi. Nag-warning shot ang tauhan ng USAA pero gumanti ng putok ang armadong grupo. Sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na hawak na nila ang mga CCTV footages ng insidente at inaalam kung sino ang armadong grupo. Inatasan anya siya ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga senador at wala silang planong arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinasalamatan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Pangulo, sina Rimulya at Defense Secretary Gilbert Chedoro na tumawag at tiniyak na walang kinilaman ng government forces sa nangyaring umano'y pamamaril. Niriyak pa ni Rimulya na ligtas si de la Rosa at walang nasaktan sa umano'y pamamaril.
1: Basta AM, DZMM!
0: Nilinaw ni Pangulo Marcos na walang kinilaman ng gobyerno sa nangyaring barilan sa Senado kagabi. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na ang mga nakadistino sa Senate building, ang mga pulis at sundalo na namataan kagabi sa lugar, gayon din ang mga tauhan ng usaha. Walaan niyang utos sa NBI at iba pang law enforcement agency na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinaalis ng Pangulo ang mga tauhan ng NBI sa Senado matapos lumabas ang resolusyon ng Korte Suprema. Nakausap rin ng Pangulo si Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundo ang dalawa na sabay mag-imbestiga ang pulisya at Senado para alamin kung sino ang responsable sa insidente. Umapila rin ng Pangulo sa publiko na maging kalmado sa harap ng insidente sa Senado kagabi.
1: Basta AM-DZMM.
0: Mariing itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman ang kanya mga tauhan sa nangyaring barilan sa Senado kagabi. Taliwas ito sa pahayag ni Senador Jingo Estrada na mga taga-NBI ang responsable sa pamamaril. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Estrada na ipinarating sa kanila ng Senate Sergeant at Arms na mga tauhan ng NBI ang unang nagpaputok. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, isang confidential agent umano ng NBI ang naaresto ng balikan nito ang naiwang tactical bag sa hagdan ng second floor ng Senate building. Itinuro umano nito si NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Jerome Modbomediano na nag-utos na pasukin ng Senado at arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Pero iginit ni Matibag na walang tauhan ng NBI na nasa loob ng Senado at wala rin siyang utos na magsagawa ng pag-aresto. Nagpadalaan niya sila ng mga hindi armadong tauhan ng NBI para magbantay sa tanggapan ng GSIS bilang tugon sa hiling ng GSIS President and General Manager Jose Arnolfo Veloso. Hit pa ni Matibag na hindi sila pumasok sa Senate building bilang pagsunod sa kasunduan nila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, ang misis ng NBI volunteer na umano'y inaresto ng Office of the Sergeant at Arms lumutang na sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Halid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Nagtungo sa Senado ang asawa at abogado ng umano'y NBI volunteer na inaresto ng Senate Sergeant at Arms matapos ang kaguluhan sa Senado kung saan narinig ang palitan ng putok ng baril sa Senado kagabi. Sa video na nakalap ng DZMM, makikita ang isang lalaki na nakadapa sa sahig na inaresto ng USAA at mga pulis. Ayon sa asawa ng umunoy NBI volunteer, nalaman na lang niya na naaresto ang asawa matapos tumawag ang katrabaho nito. Bigo naman na makakuha ng impormasyon ng asawa at abogado kung nasa kusudiya pa ng Senado ang umunoy NBI volunteer. Samantala, sa uploaded video ni Senator Amy Marcos sa social media, sinabi niya na may naaresto umunong NBI agent sa second floor ng Senado matapos balikan ng gamit nito. Wala pang inilalabas na pahayag ang NBI at Senado tungkol sa pagkakaaresto ng lalaki. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Isinilalim na sa full alert status ang Philippine National Police bunsod na nangyaring pamamaril sa Senado kagabi. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na naka-alerto mga pulis sa buong bansa, naka-standby anya mga pulis sa mga headquarters at units at nakahanda para sa mabilisang deployment. Nagtungo kagabi sa Senado sina DIL Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief General Jose Melenchon Artates Jr. para sa imbestigasyon sa nangyaring barilan sa Senado. Samantala, Office of Senate of the Sergeant at Arms itinanggi na may nahuling umanong sangkot sa pamamaril sa Senado. Darto, balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
3: Steve, yan ay ayon sa abogado ng umano'y nahuling NBI volunteer bunsod ng kaguluhan sa Senado kagabi. Mag-aalas tres na madaling araw nang magtungo si Atty. Paulo Nieto sa Senado upang linawin kung bakit umano inaresto ang kanyang kliyente. Pero pagdating sa harap ng Senado, hindi sila pinapasok ng mga gwardya. Ayon kay Nieto, wala umanong maibigay na impormasyon ng mga otoridad kung may nakadating sa Senado. Sinabi pa niya na hindi rin kinumpirma ng mga opisyal kung mayroong nakadating sa loob. Ngunit, tumanggi silang papasukin ang kampo ng abogado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Duda si dating Senador Antonio Trillanes IV sa nangyaring barilan umano sa loob ng Senado kagabi. Sa panayam ng DZMM, hindi inaalis ni Trillanes ang posibilidad na gawa-gawa lang ng grupo ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Ronald De La Rosa ang insidente para makuha ng simpatya. Kaduda-duda anya na sa dami ng putok ng barilan narinig,

0: Ayab ng DZMM, sinabi ni ICC Assistant to the Council Attorney Maria Cristina Conti na Nobyembre pa inilabas ng International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest laban kay De La Rosa pero hindi pa rin ito na-aresto. Inala ni Conti, posibleng palabas lang ang nangyaring barilan umano sa Senate Building kagabi.
1: Basta AM, DZMM!
2: Hindi naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order para harangin ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Inatasan ng Korte Suprema ang Office of the Executive Secretary at iba pang ahensya ng gobyerno na magkomento sa motion ni Senador Ronald De La Rosa sa loob ng 72 oras kapag natanggap na ang kopya ng petisyon. Pinasasagot naman ng Supreme Court ang kampo ni De La Rosa sa oras na matanggap ang komento ng mga respondent. Inihain ang kampo ni De La Rosa ang petisyon noong Lunes kasabay ng muli niyang paglutang sa Senado matapos ang 6 pagliban, gayon din ang kumpirmasyon ng ICC sa arrest warrant. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. PDP laban itinangging tumakas mula sa Senado si Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
3: Robert, sa panayam sinabi ni PDP Laban Membership Committee Chairperson Astravel Pimentel Naik na hindi totoo ang mga ulat na tumakas mula Senate Building si Senator Ronald De La Rosa nang magkagulo kagabi. Ani Pimentel Naik, kasama niya mismo ang senador nang marinig ang putok ng baril sa 2 palapag ng gusali at magsimulang kaguluhan. Wala anya naganap na pagtakas at hindi rin totoo na diversionary tactic ang nangyari. Sa isang post sa social media, pinabulaanan din ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torreon ang umano'y pagtakas ng mambabatas. Pasado alas 12 ng ating gabi ganina, nag-post ng mga litrato si Torreon kung saan kasama niya ang senador sa loob ng gusali, pati ang iba pa nitong abogado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
0: Pinawi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena nito para kay Senador Ronald Bato De La Rosa bilang respeto yan sa Senado. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, binawi ang subpoena base sa umiiral ng Institutional Courtesy at Protection Order ng Senado kay De La Rosa. Ayon sa PNP, magpapatuloy ang investigasyon at pagkalap o pagkuha ng affidavit at dokumento nito kaugnay sa mga kaso ng EJK. Manatanda ang ipinasabihin ng CIDG ang senador para sa imbisigasyon sa extrajudicial killings sa Davao City sa Davao Region kung saan nagsilbi si De La Rosa bilang police director. Samantala, pinabulaan naman ng PNP ang mga aligasyon na tumanggi itong i-enforce ang warrant of arrest ng ICC dahil sa loyalty nito kay De La Rosa na dating PNP chief.
1: Basta AM, DZMM!
2: Itinuturing ng wanted ng International Criminal Court si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod dito ng pagkumpirma ng ICC sa warrant of arrest laban sa senador na tinukoy na co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police sa kasagsagan ng mga patayang iniuugnay sa war on drugs ng Administrasyon Duterte. Tinangkaring isilbi ng NBI ang arrest warrant ng ICC noong Lunes pero nabigo. No Martes, inihain sa Senado ang resolusyong layong hikayatin si De La Rosa na sumuko kabilang sa lumagda sa resolusyon sina Senador Vicente Soto III, Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Pero pakiusap ni De La Rosa na kasalukuyang nasa protective custody ng Senado, huwag maging atat at hayaan muna siyang gamitin ang lahat ng legal remedies kaugnay ng kinahaharap na arrest warrant. Nauna nang umapela ang senador kay Pangulo Marcos na huwag siyang isuko sa ICC.
1: Basta AM, DZMM!
0: Itinanggi ni Senador Pia Cayetano na ginamit ni Senador Ronald Bato De La Rosa ang kanyang sasakyan sa pagbabalik sa Senado. Kasunod nito ng pahayag ni Senador Panfilo Lacson na manamatan umano si De La Rosa na bumaba sa sasakyan ni Cayetano nang muling magpakita sa Senado noong Lunes. Iginit ni Senador Cayetano na hindi niya alam na muling magpapakita si De La Rosa matapos ang 6 pagliban. Humingi naman ng paumanin si Lacson na tinanggap din ni Cayetano pero ang kapatid ng senador na si Senate President Alan Peter Cayetano inamin namang nakasakay sa kanyang sasakyan si De La Rosa bago muling magpakita sa Senado. Sinabi rin ni Senate President Cayetano na hindi niya

0: Ipinaalam sa mga miyembro ng mayorya na dadalo sa sesyon ng Senado si Bato de la Rosa.
1: Basta AM, DZMM!
2: Kinuyog ng mga taga-suporta ni Senador Ronald de la Rosa ang sasakyan ni Senador Vicente Soto III habang palabas ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Soto na ilang beses pinagmumura, pinalo-palo at sinabuyan ng tubig ng mga realista ang kanyang sasakyan. Sinasabing nakita siya ng mga realista na nagmamaneho mag-isa at walang kasamang bodyguard. Dismayado naman si Soto sa Philippine National Police at iba pang security personnel na nakadeploy sa labas ng Senado sa bigong pag-control sa mga realista.
1: Basta AM, DZMM!
0: Opisyal nang tinanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong formal na i-transmit ng House of Representatives kagabi. Ayon sa Kamara, inihatid ni House Secretary General Chelo Igarafil ang mga dokumento na naglalaban ng Committee Report No. 261 at House Resolution No. 989 dalawang araw matapos bumoto ang 257 na mababatas para muling i-impeach ang pangalawang pangulo. Kabilang sa mga reklamo laban sa Vice Presidente ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, graft and corruption, unexplained wealth, bribery at iba pang mabibigat na aligasyon na ngayon ay haharapin sa Senado bilang impeachment court. Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kaagad-agad nilang sisimulan ang impeachment proceedings sa oras na i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment.
1: Basta AM, DZMM! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras po natin, 4:20 na po ng madaling araw.
3: Good morning!
0: Good morning, good morning sa mga nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Good morning!
0: Simula pa kagabi sa special coverage mo, no? Dahil nga po sa nangyari doon po sa Senado.
3: Good morning!
0: At dito ang aking partner. Partner, kamusta ka na ba?
4: I'm good. Buhay kami.
0: Mukhang hindi ka pa natutulog, ha?
3: Good morning!
0: Kasi naman po, kung napakatapang po ng mga mamamahayag, no? Kami po, no? Na talagang nagtrabaho, nagbuwis buhay para maihatid po sa
4: pero
0: inyo
4: yung tamang balita. Pero importante dito, partner, matukoy kasi, eh. Number one, until last night, eh, tinatanong namin dun sa PNP at sa DILG, sino ba talaga yung nasa likod nitong umano'y pag-atake tangkang pagpasok sa compound ng Senado through yung second floor nga ng Senado. May binabanggit na NBI ang basihan nila kasi daw may mga suot na NBI. Pero nung ang kausap ang DILG ay sinabi ng DILG hindi pa nila dinidisclose kung sino talaga yung grupo na yon. At ang tanong, maraming nagtatanong, partner, sa dami ng putukan, sa dami ng pulis sa labas, sa loob, palibot ng compound, bakit nakatakas lahat yung mga yun?
0: Tsaka ang hirap kasi yung NBI naman, tinuturo din yung USA. So ang ending, nagtuturuan sila, eh. So sana po maimbisigahan, no? Kasi hindi po biro yung nangyari kagabi. Lalo tayo mainit pong issue na aarestuhin nga po si Senator Bato de la Rosa. At ang timing nun, paglabas po ng desisyon ng Supreme Court na walang inisyong TRO, maya't maya ay nagkagano na po yung sitwasyon, nagkabarilan na.
4: Yan po, yung natunghayan din yung kahapon, maraming salamat po sa mga tumutok.
0: Oo.
4: Mas maganda kasi na nakita nila at nasubaybayan nila kung ano talaga yung nangyari. Ito yung trabaho ng totoong journalist.
0: Ayan talaga.
4: Ha? Kung nasaan yung aksyon, nandun ka. Kasi ibibigay mo yung information. Hindi ka lang nagbablog na nasa labas at sigaw ka lang ng sigaw.
0: Yun po talaga yung trabaho. Kumbaga nakita po ninyo kung sino yung nandun sa digmaan, eh. Hindi yung nasa labas lang o natatakot kapag andyan na yung bakbakan. Ano po?
4: Well, pero partner, mamaya i-follow up natin yan, eh. Kung ano yung mga, dahil dumating na yung Soko kahapon doon, di ba, syempre importante doon yung bala, yung trajectory ng
0: correct,
4: bala.
0: Yan.
4: Saan yung direksyon ng mga bala na yun? Yan yung mga importante balaman natin mamaya. Tingnan natin.
0: Oras po natin, 4:23 ng madaling araw. Abangan po muna sa aming pagbabalik.
2: Mahigit 30 million pesos na halaga ng Shabu na sabat sa Zamboanga.
0: Sundalo at Kafgu patay sa pamamaril sa Negros Occidental. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik na ang
2: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape-kape, gising na, gising.
4: Tulog.
5: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Steve Rice, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4. Radio Patrol Balita.
1: Oras po natin, kapamilya, 4:26 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines, Radio Patrol, Balita, alas 4.
2: Ilang putok ng baril umalingaungaw sa Senado kagabi. Pulis at Senado o pulisya at Senado sabay na iimbestigahan ang insidente ayon sa Pangulo.
1: Ilang senador itinuturo ang NBI na responsable sa barilan sa Senado, shooting incident sa Senado, gawa-gawa lang umano ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV.
2: Supreme Court hindi naglabas ng TRO laban sa warrant of arrest ng ICC. Ilang opisyal ng gobyerno pinagkukomento sa petisyon ni Senador Ronald De La Rosa.
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sir Duterte na i-transmit na sa Senado.
3: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
1: Sa ating pong ulat kalusugan, isinusulong na ng mga mananaliksik ang pagpapalit ng pangalan ng Polycystic Ovary Syndrome o PCOS. Isang kondisyon na nakaapekto sa halos 170 milyon na kababaihan sa buong mundo at pangunahing sanhi ng infertility. Ibinungkahay na tawagin itong Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome o PMOS para mas malinaw na ipakita na hindi lamang sa ovary kundi pati sa hormones at metabolism ang epekto nito at maiwasan ang maling akala na laging may ovarian cysts ang pasyente. Ayon po sa mga eksperto, ang maling pangalan ng PCOS ay nagdulot ng pagkaantala sa diagnosis at paggamot. Kabilang sa mga sintomas ito ang irregular na regla, infertility, acne, pagtaas ng timbang, at metabolic disorders. Plano ang unti-unting paggamit ng PMOS sa mga health system at medical guidelines sa loob ng susunod na 3 taon. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.
3: Agri-Balita! Agri-Balita!
2: Para po sa ating Agri-Balita, bukas para sa lahat ng mga magsasaka sa bayan na Sarat, Ilocos Norte, ang multi-commodity cold storage facility para sa panahon po ng anihan. Pinotohan na mahigit 30 milyong piso ang pasilidad na maaaring gamitin ng lahat ng mga magsasaka sa lalawigan. Hinimugtama ng pamahalaang lokal ang mga magsasaka na dalhin ang kanilang mga ani sa bagong bukas na trading center at doon makipagtransaksyon sa mga traders. Layo nito na mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa transportasyon, ipromote ang produkto at i-connect ang mga magsasaka sa mga buyer. At yan po ang ating Agri-Balita on a Thursday morning.
3: Ula, panahon.
1: Sa oras po natin 4:29, alamin po natin na magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakusap po natin sa linya ng telepono live si Ma'am Lori De La Cruz. Ma'am Lori, good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, sir, at sa lahat pa ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating forecast sa buong bansa including Metro Manila dahil wala po tayong weather system na magdudulot ng sustained o widespread na mga pag-ulan sa ngayon. So basically, ang inaasahan natin ay mainit at maalinsangang panahon pa rin sa maghapon kahit patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga epekto na dulot ng init na ito or apparent temperature na pwede pong maranasan sa ng ating mga kababayan. So, dito sa Metro Manila kahapon nga po nakapagtalayo tayo ng 43 degrees Celsius, nasa danger level yan. At pwedeng maulit yan sa araw na ito. Habang ang pinakamataas naman ng pwedeng maitala sa araw na ito ay sa Hinatuan at Butuan City na pwede pong umabot sa 47 degrees Celsius. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat, Ma'am Lori De La Cruz.
3: DZMM numero 1 sa aksyon.
2: Sa oras po natin, alas 4:30, tara na libutin. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Sa Albay, Legazpi City at tatlo pang bayan na apektuhan ng panibagong pagbuga ng uson ng Bulkan Mayon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay at ni Vince Villar. Vince!
4: Nakaranas ng ashfall ang maraming barangay sa Legazpi City at tatlo pang bayan matapos ang nangyaring pyroclastic density current o uson sa Miisi gali ng Bulkang Mayon magtatanghali kahapon ng Miyerkules. Sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, alas 12:30 ng hapon nang maranasan ang pag-ulan ng abo sa ilang barangay sa mga bayan ng Kamalig, Daraga at Legazpi City. Light ashfall ang naganap sa barangay Kabaangan at barangay Suwa, Kamalig, habang light to moderate ashfall naman sa barangay Anuling ng Kaparehong Bayan. Sa Daraga, nakaranas ng light ashfall ang barangay Banyadero at barangay Miisi. Nagkaroon din ng light ashfall sa ilang barangay sa Legazpi City, kabilang ang Buyuan, Matanag, Bigaa, Bugtong at Mabinit. Kinumpirma naman ng MDRRMO Santo Domingo Albay na umabot din ang light ashfall sa barangay Lidong at Fidel Surtida. Payag ng APSEMO, southwest ang direksyon ng hangin kaya hindi na umabot sa Ginubatan at Ligao City ang ashfall na una nang nakaranas ng matinding pag-ulan ng abo noong Mayo 2. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Alas 4.32 ng madaling araw sa Negros Occidental, patay ang isang sundalo at kasama nitong CAFGU matapos tambangan ng riding tandem sa barangay Makiling sa Sagay City. Magkaangkas sa motorsiklo mga biktima ng pagbabarilin ng mga suspect. Iniimbestigahan ng mga pulis ang motibo at pagkakakilan ng mga suspect sa pananambang. Naniniwala ang Philippine Army na posibleng may kinilaman sa kampanya laban sa mga rebelde ang nasabing krimen.
2: Sa Negros Oriental, patay ang dalawang obrero matapos malunod sa 31 talampak ang hukay habang nagkakabit ng tubo ng water pump sa bayan ng Pamplona. Ayon sa Negros Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, inaayos sa mga biktima ang hindi gumagana water pump ng isa sa kanila ang dumaing ng hirap sa paghinga at nahimatay na nauwi sa pagkalunod sa tubig at nanaipon po sa hukay. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang kasama ngunit bumagsak din ito matapos mabali ang hagdan at nalunod din na iahon ang mga o ng mga rescuer ang katawan ng mga biktima pero kapwa na sila walang buhay.
1: Sa Davao City naman, natagpo ang patay ng isang lalaki sa loob ng isang septic tank sa Matina Crossing, Barangay 74A. Pinaniniwala ang apat na araw ng patay ang biktima na nakaposa sa mga kamay, nakatali ang mga paa, nakabalot ng tiwalya ang ulo at nakatape ang bibig. Ayon sa pulisya, posibleng sa ibang lugar pinaslang ang biktima at itinapon sa isang septic tank para ilihis ang imbestigasyon. Tukoy na ang pagkakilala ng biktima habang patuloy ang imbestigasyon sa nasabing krimen.
2: Mahigit 30 milyong pisong halaga na pinaghihinalang shabu nasamsam sa Baybas Operation sa Zamboanga.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga atin ni Queenie Casimiro. Queenie.
6: Sa basement parking ng isang mall, isinagawa ang Baybas Operation ng Regional Drug Enforcement Unit 9 kung saan naaresto ang isang tubong tawi-tawi habang nagmula naman sa sulu ang kanyang kasama. Na-recover sa mga suspect ang 5 plastic bag na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang may bigat na 5,000 grams. Ayon sa pulisya, aabot sa 34 million pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Nakakulong ngayon sa Police Station 11 ang dalawang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie!
1: $4.35 sa Katanduanis naman arestado ang mag-live-in partner matapos mahulihan ang mahigit 3 milyong pisong halaga sa barangay Bigaa. Sa bisa ng search warrant na nilabas ng Branch 43 ng Virac Regional Trial Court, sinilakay ng mga otoridad ang bahay ng mga suspect at nasabat ang mahigit 90 pakete na may lamang 500 gramo ng shabu. Na-recover sa lugar ang ilang drug paraphernalia at listahan ng kanilang mga transaksyon. Naharap ang mga suspect sa naglamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa Kalinga naman, arestado ang isang motorcycle rider sa Isinagawang Oplansita sa bayan ng Pinukpok. Matapos maulihan ang inihinalang shabu na nagkakalaga ng 1.2 million pesos. Ayon sa pulisya, pinara ang rider dahil wala itong suot na helmet. Agad naman tumakas ang kanyang angkasabang, nananatili ang driver na wala rin maipakitang lisensya. Nang hingan umano ng rehistro at official receipt na motorsiklo, binuksan ng suspect ang compartment kung saan nakita ng mga otoridad ang 27 sachet ng inihinalang shabu. Na-recover din mula sa suspect ang mga bala ng baril, dahilan upang agad siyang arestuhin ng mga pulis.
1: Sa Cagayan naman, Chinese arestado matapos mag-amok at masamsama ng pake-paketeng shabu sa bayan ng Santa Ana.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan. Hatid ni Haris Julio Haris.
7: Humingi ng tulong sa pulisya ang dalawang concerned citizen dahil sa pag-aamok ng isang lasing na Chinese at pilit na pumapasok sa isang casino sa Santa Ana, Cagayan. Agad dinala ng mga responding police ang inirereklamong Chinese na kinilalang si alias Tim, 33 anyos, sa community center para isailalim sa pagsusuri. Nang inspeksyonin ang kanyang bag, nakita ang 19 na pakete ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia gaya ng 3 glass tube pipe, 4 na lighter at plastic straws. Inaresto ang suspect na sasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, kinalughog ng mga otoridad ang isang bahay sa Barangay Makanaya sa bayan naman ng Apari kung saan nasamsam ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Nakakuha rin ng samut-saring drug paraphernalia sa bahay. Arestado sa operasyon ang dalawang lalaking edad 53 at 46 anyos na itinuturing na high-value individual. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung saan kinukuha ng mga suspect ang kontrabando. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
1: Maraming salamat, Haris Julio.
2: Sa Ilocos Norte, 2 patay habang 3 ang sugatan matapos sararuhin ng isang van ang 4 na motorsiklo sa bayan ng Pinig.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Norte at ni April Rafales. April.
8: 2 ang patay at 3 ang sugatan matapos araruhin ng van ng 4 na motorsiklo sa Barangay Ababot, Pidig, Ilocos Norte. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagko-convoy ang 4 na motorsiklong sakay ang mga construction worker na pauwi na mula sa trabaho. Bigla na lamang umanong umagaw ng linya ang kasalubong nilang van na umararo sa 4 na motorsiklo. Sa lakas ng pagbangga, tumilapo ng mga nakamotorsiklo. Agad itinakbo sa ospital ang mga sakay ng motorsiklo. Pero nasawi ang dalawang driver na edad 57 at 44 dahil sa matinding tinamong sugat. Nagtamo rin ang sugat sa katawan ng 3 iba pa. Wala namang sugat ang 64 anyos na driver ng van at kanyang pasahero. Ayon sa pulisya, positibo sa liquor test ang driver ng van. Inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng reklamo laban sa driver ng van. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.
1: Oras po natin, 4:39 ng madaling araw. Sa ibang balita naman, 6 na centenarians ang nakatanggap ng mahigit 100,000 pisong cash gift sa Batangas City. Kapwa 101 years old sina Melchora de la Cruz at Felisa Makatangay, habang 100 years old naman ang 4 na iba pa ang nakatanggap ng 100,000 piso. Alinsunod po yan sa Expanded Centenarian Act of 2024. Nagbigay din ng 50,000 pisong cash incentive ang pamahalang lokal ng Luzon sa mga nasabing beneficiaryo.
2: Sa Bukidnon na ba, nakatanggap ng 100,000 pisong cash incentive ang isang centenarian sa Valencia City. Personal na ibinigay ng mga opisyal ng National Commission of Senior Citizens sa Region 10 ang incentive sa 101 years old na si Carmelina Villas Pahileno. Alinsunod ito sa Centenarians Act of 2016. Sa ngayon, mayroon ng 20 centenarian ang lalawigan.
1: National Summit ng Church Archives at Heritage Workers gaganapin sa Pampanga.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Pampanga at hindi Gracie Rotao. Gracie!
9: Magtitipon sa Pampanga ang mga church archivists, heritage workers, scholars at conservation advocates mula sa iba't ibang panig ng bansa para sa National Summit 3 of Church Archives and Heritage Workers mula Setyembre 16 hanggang 18, 2026 sa isang hotel sa Clark. May temang Memory, Mission and Creation, Building Resilient Archives of Faith for the Future. Layunin ng summit na palakasin ang pangangalaga sa church archives at mga pamanang kultural ng simbahan. Tatalakayin sa pagtitipon ng pagpreserba ng historical records, heritage conservation at paggamit ng makabagong pamamaraan sa pagprotekta ng mahahalagang dokumento at cultural treasures. Noong Lunes, bumisita na ang Executive Committee ng Summit sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga upang ipresenta ang aktibidad at talakayin ang kahalagahan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao.
1: Maraming salamat, Gracie Rotao. Oras 4:42 ng madaling araw.
2: Abangan niyo po ha, sa aming muling pagbabalik. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa, bababa ba? Sana. Ngayong buwan.
1: At libu-libong Meralco customers nakaranas ng rotational brownout kagabi. Ang detalye sa magbawalik ng
2: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape, kape, kape, kape.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol.
10: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
12: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pangkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
16: The news team you can trust for the news that really matter.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
2: Oras 4:45 na madaling araw, tuloy tayo sa mga balita. Oh, ito, pakinggan po ninyo ha, kung totoong bababa ba o bababa. Bababa ang singil ng kuryente ng Meralco ngayong buwan. Higit 1 sentimo kada kilowatt-hour ang ibabawas sa May billing ng Meralco consumers. Katumbas ito ng 3 pisong bawas sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan, habang 8 piso naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hour. Ayon po sa Meralco, ang pagsuspinde sa implementasyon ng Green Energy Auction Allowance at mas maikling refund period ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan. Samantala, magro-rollback na presyo ng LPG ang Solein mamayang alas 6 ng umaga. 3 pesos and 45 centavos kada kilo ang itatapya sa LPG ng Solein o katumbas ng halos 38 pesos na pagbaba ng presyo ng 11 kilong tangke ng LPG.
1: Mahigit 7,000 customer ng Meralco ang nakaranas ng 2 hanggang 3 oras na rotational brownout kagabi dahil po yan sa pagnipis ng reserbang kuryente sa Luzon Grid. Nagpatupad ang Meralco ng rotational brownout sa kanilang nasasakupan matapos ilagay sa red alert ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon Grid. Kabilang sa mga nakaranas ng rotational brownout ang mga Meralco customer sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Nagpatupad din ng rotational brownout ang ilang electric cooperative sa Luzon dulot ng manipis na reserba ng kuryente.
2: Arestado naman ang pulis na nanulak ng kasabay na motorsiklo sa Quezon City. Napanood yung video nito, partner?
1: No? Diba? Wawa.
2: Matatandaan, nag-viral ang video kung saan nakita ang pulis na tinulak ang motorsiklo ng biktima kaya ito sumemplang. Nakatitine sa QCPD ang sospek at naharap sa patong-patong na kaso. Pinaimbestigan na rin ng National Capital Region Police Office ang insidente at nangakong pananagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas.
1: 4:47 na madaling araw, sa Bulacan naman sinampa ng mga kasong administratibo at kriminal ang isang police corporal matapos ang nambugbog sa kanyang live-in partner sa Malolos City. Ayon sa Napulcom, maaari siyang matanggal, ba't maaari? Sa serbisyo matapos ang sinagawang investigasyon, maring kinundinan ang ahensyang insidente at tiniyak na papanagutin ang sospek. Humingi naman ng paumanhin ng pulis at inamin ang kanyang ginawa. Maratanda nag-viral video noong May 10 kung saan paulit-ulit niyang sinasaktan ang kanyang partner.
2: Sa Quezon City, patay ang 52 anyos na lalaki matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Pasong Putik. Tumulong ang biktima na pulayin ng sunog pero nadulas at nahihirapan itong huminga kaya po namatay. 25 pamilya naman ang nawala ng tirahan at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Bibigyan ng 10,000 pisong halaga ng tulong ang mga apektado habang nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection sa paggamit ng mga appliances na posibleng mag-overheat ngayong mainit ang panahon.
1: Arestado ang 5 foreign nationals sa ikinasang operasyon ng Bureau of Immigration kontra illegal foreign employment sa Pasay City. 2 Chinese, 1 Malaysian, Taiwanese at Korean ang naaresto sa isang casino sa Newport area na nadiskubring overstaying at illegal na nagtatrabaho sa bansa. Dinala ang mga dayuhan sa warden facility ng BI sa Taguig City para sa dokumentasyon at pagsampa ng kakulang kaso.
2: Sa Mandaluyong naman, 15 kabilang ang 2 dayuhan ang naaresto ng National Bureau of Investigation matapos salakayin ang condominium unit na nagsisilbi pong scam hub. Sabi sa nasansuwaran, pinasok ng mga otoridad ang condo unit kung saan naaktuhan ng mga sospek na nagtatrabaho sa harap ng mga computer. Isinagawa ang raid matapos mga tanggap ng impormasyon ng NBI sa scamming network ng sindikato na pinamumunuan ng isang alias Boss Choi. Sinapahan ang reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang mga sospek sa Mandaluyong City Prosecutor's Office.
1: Sa Quezon City, na-arrest ng QCPD at PDEA ang 2 tulak ng shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay Santo Domingo. Naulihan ang mga otoridad ang mga sospek ng mahigit 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos, baril, mga bala, mga cellphone, kotse at marked money. Dinampot ng mga otoridad ang mga sospek nang magbenta ng 13,000 pisong halaga ng shabu sa pulis na umaktong poser buyer. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect.
17: Mga balita sa labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, umabot na sa 29 bilyong dolyar ang ginastos ng Amerika sa mahigit 2 buwang gera sa Iran. Ito ang ibinunyag ng U.S. Defense Department officials sa budget hearing ng U.S. Congress. Mas mataas ito ng halos 2 bilyong dolyar na numerong isinumite ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Kinwestiyon ng mga Democrat ang bilyong-bilyong dolyar na ginagastos ng Trump administration sa gera sa Middle East. Samantala, 13 naman ang patay kabilang ang 2 paramedics sa panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Dismayado ang Lebanese government sa panibagong pag-atake ng mga sundalong Israeli at pagkamatay ng dalawang paramedics. Nangako naman ang Israel na iimbestigahan ang nasabing insidente.
18: Balita!
1: Ating ilawin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
2: anong latest?
19: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Kinumpirma ng actress-singer na si Alexa Ilacad ang pagtatapos ng tambalan nila ni Katie Estrada na Katie Lex. Kasunod ito ng inilabas na reaksyon ng kanilang fandom kaugnay sa desisyong wakasan ang tambalan. Nagpasalamat si Alexa sa suporta at mananatilian niya ang alaala ng Love Team Journey. Nagsimula ang tambalan ng dalawa sa Pinoy Big Brother Community Season 10 at lumalim pa ang samahan paglabas ng bahay ni Kuya. Sa iba pa nating chika sa umaga, mas malaking international stage pa ang target ng Nations Girl Group Bini matapos maging kauna-unahang Filipino homegrown act na nagtanghal sa Coachella. Sa kanilang homecoming event, ibinahagi ng grupo na kabilang sa mga susunod nilang pinapangarap ang makakuha ng Grammy Awards at makapag-perform sa halftime show ng Super Bowl. Matapos ang international appearances at milestone abroad, naghahanda na rin ng Bini para sa Signals World Tour na may stop sa Pilipinas, US, Canada, UK, Europe at iba pang bahagi ng Asia. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
18: Sports Balita!
2: Alamin naman natin ang sports balita din ng big man ng DZMM with a big heart and a beautiful smile, Alfred Zalda. Alfred, good morning!
20: Good morning, Robert at Steve, para sa ating Balitang Sports. Buhay pa po ang TNT Tropang 5G at Magnolia Hotshots sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Quarterfinals. Tinalo ng Tropang 5G ang number 1 team na NLEX Road Warriors sa score na 96-93 para maipuwersa ang do-or-die game. Sa second game, naipuwersa rin ang Magnolia Hotshots ang do-or-die game matapos talunin ng Meralco Bolt sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup sa score na 95-89. Samantala, abot na nauna ng San Antonio Spurs ang Western Conference Finals. Ito'y matapos tambakan ng Spurs ang Minnesota Timberwolves sa score na 126-97 sa Game 5 ng Western Conference Semifinals at makuha ang 3-2 lead sa best of 7 series. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: O diba, maraming salamat, Alfred Dalde, a big man at DZMM with a big heart and a beautiful smile.
1: Bago pala siyang ano.
2: Oo.
1: Correct. Smile. Nakikita lang ninyo si Alfred, napakaganda ng
2: smile.
1: Tsaka
2: positive vibe kasi yan, diba?
1: Oo, talaga.
2: Kaya perfect. Oh, paano?
1: 4:54.
2: Simulan mo na yung partner. Yung promise natin kahapon.
1: Ito ba yung kahapon? Ito na tayo, hello, eh. Hello. Yung bili mo ako partner ng longganisa.
2: Magbe-breakfast tayo ng longganisa. O sige,
1: kasi nagigribo.
2: Bibili daw tayo ng longganisa.
1: Pati ako yung longganisa.
2: Aha. Nagbuto bang partner?
1: Nagigribo sa longganisa kasi wala kami tulog nitong partner ko eh. Anong oras? Hindi ko nakala, Thursday na pala ngayon.
2: Thursday na ba?
1: Akala ko Miyerkules pa rin eh.
2: Parang napakarami nang nangyari ngayong Mayo na to.
1: Parang nangyari. Surud-surud ka mo yung pangyayari, no?
2: Mm-hmm.
1: Nasa, sabi mo sa post mo, nasa day 3 pa lang.
2: Day 3 pa lang kami kahapon. Diba? Day 1, nagbantay kami.
1: Wala eh. Walang, partner, walang TRO na in-issue yung Supreme Court.
2: Ano ba ibig sabihin nun, partner? Diba? Parang dun sa usapan natin, diba? Parang super, super mega. Urgent eh.
1: Extremely urgent.
2: O, diba? Parang ganun. Ibig sabihin, kailangan magpalabas ng TRO, sabi ng kampo ni Senator De La Rosa. Pero bakit walang ipinalabas
1: kasi,
2: na TRO?
1: Kasi, number one, pagka nagpalabas po ng temporary restraining order, ibig sabihin po ninyo, pinapahinto po yung illegal, yung warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court yung po ang request ni Senator Bato de la Rosa dahil walang inisyong TRO. Ang nangyari po kahapon, pinagkokomento lang po yung respondents, yung gobyerno, na kini-question nga po ni Senator Bato de la Rosa kung legal ba o hindi yung ICC warrant of arrest dahil nga po hindi daw dumaan sa korte sa Pilipinas. So pagkatapos ng 72 hours, pagkatanggap ni Senator Bato de la Rosa ng comment ng gobyerno, another 72 hours ulit. So that's
2: para makapag-reply siya.
1: Oh, that's 6 days. So after 6 days, kasi 3 days, 72 hours, di ba? So after 6 days, after 6 days ng partner, hindi natin alam kung kailan ulit maglalabas ng desisyon ng Supreme Court. So,
2: oo, pero sabi ng kapo ni Senator...
1: Matagal-tagal pa yan.
2: Ng kapo ni Senator de la Rosa kahapon, kagabi pala, nung kausap namin, bandang alas 12, si Attorney Bondoc, sabi niya, magpa-file sila today ulit ng ngayon? Another one because of the supervening event na nangyari kagabi kahapon sa Senado.
1: Yeah. Pwede pa naman,
2: so,
1: tama yan.
2: Hindi na nila ihintayin daw yung 72-72. Maiba na naman silang ifa-file.
1: Yan, basta consolidated na lahat yan. Oo. Ang masasabi ko lang, matagal-tagal pa itong usapin ko.
2: Pero naka-break ang Supreme Court, ano?
1: Naka-break.
2: Oo. Naka-writing break sila.
1: Pero ang matagal pa yung partner, matagal pang usapin yan. Ang lalabas ng resolusyon, kaugnay pa rin sa TRO.
2: So, pending the TRO.
1: Pending.
2: Pwedeng i-execute yung warrant of arrest?
1: Yan ang hindi masasagot ng sino man, kundi sila lang.
2: Oo, tama.
1: Yan din yung number one tanong namin eh.
2: Dahil wala TRO, wala pumipigil para i-execute mo yun.
1: Ano yan eh, kumbaga usapin ng konstitusyon, legalidad, hindi natin alam eh. Sila lang makakasagot yung partner.
2: Sige na nga. Ibatiin mo na nga lang yung mga tropa pips natin na everyday.
1: Dito, Lito Gamboa, good morning po. Ma'am Lina ho. Maganda morning po mula po yan sa Plardel, Bulacan. Kape-kape po at syempre kay Sarah C. Concepcion. Mula naman po sa Los Angeles, California.
2: Kay...
1: Ha?
2: D, hindi C.
1: Kala ko E. Si Sarah C pala. At syempre kay Kuya J.R. Reyes. Good morning, good morning.
2: Hoy partner, pasalamatan ko lang ha. Lahat po ng nagbigay ng mensahe, nag-message sa atin kahapon sa kasagsagan po ng putukan.
1: Siyempre.
2: At nagpaabot ng kanilang pagsasabi ng ingat. At panalangin. Maraming salamat. Dati na-experience ko lang yung pumuputok yung messenger ko.
1: Ngayon?
2: Kapag birthday ko, tsaka kapag holiday, Christmas and New Year.
1: Ngayon,
2: kahapon. Tinalo. Ang daming messages talaga. Sa katutak na messages, maraming salamat po. At syempre, doon sa lahat ng mga kasama nating media, nag-usap-usap
1: grabe,
2: kasi kami. Nag-strategize kami on what to do if may mangyaring ganun.
1: Kasi partner, nakita ng lahat yung breaking news kagabi, lahat ng live po ninyo. At syempre, yung mga vloggers nga, actually, sa media rin nakatutok eh.
2: Mm-hmm.
1: So, talagang grabe po ang nangyari kagabi. Sana po, no, masisipin po ng... mga politiko po natin, mga senador, mga nasa posisyon, yung totoong problema sa Pilipinas, hindi po yung pansariling interes.
2: At dapat matukoy kung sino ang grupo na nagtangkang pumasok na yan at sino, if ever, kung sino nag-utos sa kanila. Diba?
1: Kaya nga eh. Kuyang Rolly Ilagan Dinglasan, good morning.
2: Ay, meron pa. Oh, go.
1: Kay Romeo Guion, kay Romeo Valderrama, kay Gabby Lopez. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Si Professor Gabby
1: Professor
2: Lopez.
1: Gabby Lopez pa ito. Oy, Prof. Good morning. Delos Reyes Bineo. Good morning po. At syempre kay Alex Faustino Timpogi. Good morning. Meron ka ba partner babatiin?
2: Binabati ko. Good morning, Rio. Dominic Malik. Maraming salamat, sir. Ha? Thank you very much. At sa mga nag-message din sa atin, di ko maisa-isa.
1: Sir Zosimo Gasmin, good morning.
2: Tambak na messages eh. Maraming pong salamat from the bottom of our hearts sa pagsuporta ninyo sa aming programa. Dahil 5 o'clock na.
1: Susunod na po ang pasado. Pasada?
2: Anong pasado?
1: Pasada.
2: Iba na naman ang title. Mali! Susunod na.
1: Yari ako yung Sir Archie nito.
2: Ah.
1: Pasada Balita. Kasama si Daddy Johnson. Manabat at...
2: Christian, you're so respond by 5 o'clock.
1: Ingat po, ingat.

0: Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Pilipinas! Gising! Bangon! Ngayon po ay araw na Huwebes, May 14, 2026. Sabay po kami sa isang oras ng balitaan. Ako po si Christian Yosores.
1: Maganda umaga muli mga kapamilya. Ako po naman si Johnson Manabat.
0: At sa oras na 5:02.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Nagbabaga po ang mga balita ngayong Huwebes, delikadong heat index, inaasahan sa halos 50 lugar ngayong araw. Pero ilang lugar sa Visayas at Mindanao, posibleng ulanin.
1: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng usok at abo, apat na lugar sa Albay na apektuhan naman ng ashfall.
0: Insidente ng pamamaril na itala sa Senado sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa.
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na ng Kamara sa Senado.
0: At sa ating Pasada probinsya, dalawa patay sa van na umararo sa apat na motorsiklo sa Ilocos Norte. Isamahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manaba.
1: At siya po naman ang nagbabalik na si Christian Yosores.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, wala na anumang epekto ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy. Dahil dito, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. 47 degrees Celsius ang inaasang heat index sa Butuan City at hinatuan sa Surigao del Sur. Habang 45 degrees Celsius sa Borongan City, Kamiling sa Tarlac at sa San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, Iloilo City, Dumangas sa Iloilo, Giwan sa Eastern Samar, Maasin sa Southern Leyte at Surigao City. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar, kabilang na sa Pasay City, habang 42 degrees Celsius naman sa 17 lugar, kabilang na rito sa Quezon City. Sa kabila nito, posible pa rin ulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Magandang umaga po sa inyo, Tito John, Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Patuloy natin minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating power, which is yung dati pong si Kaloy. Huli itong namataan sa line 685 kilometers east na Biracatanduanes. Wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At hindi na rin po natin nakikita na mag-i-intensify po muli bilang isang ganap na bagyo. Hindi po natin inaasahan na may malawakang pag-ulan po sa ating buong bansa. Kaya inaasahan natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers at yung matataas na chance na ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi, lalo na dito sa may Central Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Ma'am Chanel, yung mainit pong tagpo kagabi sa Senado, ganun din ba kainit ang inaasa nating panahon ngayong araw?
3: Parang mas mainit pa po.
0: Yung lagay ng panahon?
3: Opo.
4: Yung kala ko yung Senado.
0: Yung lagay ng panahon. Okay, Ma'am Chanel, maraming salamat po.
3: Salamat
0: po.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak na sa 179.12 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.60 meters noong Martes. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumula ng 70% ng supply ng tubig ng mga taga Metro Manila. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa La Mesa Dam, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Nauna na iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig probinsya ngayong tag-init.
0: Muling nakaranas ng ashfall o pagbagsak ng abo ang ilang lugar sa Albay. Kasunod ito ng 15 minutong lava flow collapse ng Bulkang Mayon na may kasamang collapse pyroclastic density current o uson, kaya nagbuga ng usok at abong may taas na 4,000 metro. Kabilang sa naapektuhan ng ashfall ang bayan ng Camalig, Daraga, Santo Domingo, gayon din ang Legazpi City. Inabisuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng magsuot ng face mask para hindi makalanghap ng abo. Sa ngayon, mahigit 43 milyong piso na ang pinsala ng unang malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Oras po natin, 5:08, walang napaulat na namatayo na sugatan sa pamamaril sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Nangyari ang insidente sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki na pumasok sa ikalawang palapag ng gusali, pero napigilan ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o ng OSAA. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagpaputok ng warning shot ang OSAA, pero gumanti naman ang mga armadong lalaki. Nakatakdang ripasuhin na makuha ng CCTV para imbestigahan ang insidente. Tiniyak po naman ni Remulla na ligtas si De La Rosa matapos ang pamamaril at pag-lockdown sa Senate building. Batay sa impormasyon mula sa OSAA, sinabi ni Senador Jingo Estrada na unang nagpaputok ang mga sinasabing tauhan ng NBI. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala namang ahente ng NBI sa Senado dahil may kasundo ang hindi maari ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa dahil sa nakabimbing petisyon sa Korte Suprema. Ayon kay Matibag, nakaalis na at hindi armado ang halos 6 na ahenteng nagbabantay sa GSIS alinsunod sa hiling ni General Manager Wick Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon. Itinaas naman na ng Philippine National Police ang full alert status matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado.
0: Iginiit naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kinalaman ang pamahalaan sa pamamaril sa Senado kagabi. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na walang pumasok na sundalo at tauhan ng NBI sa Senado nang mangyari ang insidente. Pero may mga naka-uniforming pulis at sundalo sa gusali ng Senado para tiyakin ang seguridad. Itinanggi rin ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Nakatakdang imbestigahan ng Senado at Philippine National Police kung nagkaroon ng inkwentro o bahagi ng destabilisasyon ang insidente.
1: Naniniwala si dating Senador Antonio Trellanes IV na stage o planado ang insidente ng pamamaril sa Senado. Bagamat nakababahala ang insidente, iginiit ni Trellanes na posibleng gumawa lang ng senaryo o pangyayari sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Ronald Bato de la Rosa para makakuha ng simpatya sa publiko. Batay sa impormasyon, sinabi ng dating senador na walang tauhan ng pamahalaan sa Senado maliban sa mga kaalyadong senador. Duda rin si Trellanes kung bakit walang tinamaan sa kabila ng maraming putok ng baril. Iginit ni Trellanes na maiiwasan sana ang insidente kung sumuko lang si De La Rosa at hindi tumakbo. Kinumpirma naman ng Senado o ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na nananatili sa Senado ang kanyang kliyente sa kabila ng nangyari.
0: Tsaka di ba ang sinasabi ng NBI kagabi, na interview pa siya sa atin din, ano, na walang mga tauhan ng NBI na mangyari yung putukan.
1: Wala raw. Nasa GSIS ang 6 na ahente ng NBI at walang barel, sabi ni Matibag.
0: At pinaita pa ni Attorney Matibag doon sa interview din ng ABS, di ba, na nasa ibang lugar sila eh. Parang nasa isang convention sila nung mangyari yung putukan.
1: Andiyan sa isang hotel, malapit dito sa sa atin.
0: Mm-mm. Kaya paano kaya nasasabi din nung ilang mga senador? Kasi may mga senador na nagsabi, hindi, NBI unang nagpapotok. Mga tauhan ng NBI ang nang-atake sa amin.
1: Ayun ang alamin ninyo sa magiging investigasyon, base sa kuha ng mga CCTV at dun sa mga personal na nakakita, sino ba talaga yung nagpapotok ng baril?
0: At sino ba yung sinasabi kasi noong maaga pa lang noong alas 6 ng gabi na merong aarestohin na hindi nila mapangalanan? Yung kasi isa sa nag-cause ng panic doon eh. Sino nga aarestohin? Si Senator De La Rosa ba ang aarestohin? Kasi kasabay ng pagsabi ng usaan na may aarestohin, biglang may mga pumasok naman ng mga uniform personnel.
1: Tsaka merong apat doon na senador na timbrihan na mayroong malaking mangyayari sa Senado kahapon.
0: Mm-mm. At paano naman din natukoy nung ilang mga senador na yung apat na mambabatas na yan na sinasabing na timbrihan ay yung mga taga-minority agad. Yan kasi pinalutang ni SP Cayetano din eh, na mga taga-minority daw ang unang natimbrihan, kaya maagang umalis ng Senado.
1: Ay nako, ay alamin natin ang sagot ng siguro kinakailangang clarification talaga sa araw na ito mula sa mga opisyal ng gobyerno. Oo. O kaya mula mismo sa Malacañang.
0: Abangan po natin yan maya-maya lamang.
2: Pasada Balita!
0: 5:12 ang oras, hindi nagpapalabas o hindi nagpalabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng Warrant of Arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa kabila ito ng urgent manifestation ng kampo ng senador para magpalabas ng TRO. Sa halip, pinagkokomento sa loob ng 3 araw ang mga respondents, kabilang na ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Inatasan din si De La Rosa na sumagot sakaling matanggap ang tugon ng respondents. Inupakan naman ni De La Rosa ang resolusyon ng ilang miyembro ng minority bloc para hikayating sumuko siya at iginiit na dapat muna siyang pagbigyang magawa ang natitirang legal remedies. Kabilang sa lumagda sa resolusyon, sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan,

0: Ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang sasakyan ni Soto. Kinwestiyon ni Soto kung bakit hinayaan lamang ang mga nagprotesta kahit ilang truck na ng PNP ang nakadeploy sa Senado. Nangako naman ng PNP na iimbestigahan ang insident at aalamin kung may pagkakamali ang mga pulis.
1: Muling nagkaroon ng komosyon sa pagitan ni Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Nilinaw ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na walang nangyaring suntukan, pero muling nagkasagutan ang dalawang senador nang medyo magtabi sa Senate lounge. Bago ang komosyon, hiniling ni Padilla na mag-sorry si Pangilinan sa sesyon ng plenaryo matapos siyang sigawan. Hiniling din ni Padilla na alisin sa record ang insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at apo na sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senador. Pero tumangging mag-sorry si Pangilinan at hinamon si Padilla na magsampa ng ethics complaint. Nauna nang sinabi ni Pangilinan na nakahanda siyang maghain ng counter-complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang nakarises ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat sibuyas. Ibig sabihin iyakin, sensitive.
0: Ibig sabihin weak.
1: Weak! Kala ko ba nung henerasyon ninyo, bawal ang umiiyak? At nanindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo.
0: Sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:16, itinalaga si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Uy, parang familiar tong apelidong to ah. Bilang undersecretary po ng DILG, kinimpirma ng Malacanang ang pagkakatalaga ni Mabilog sa pwesto sa gitna ng posibleng balasahan sa gabinete. 2017, pinagbigyan ng Amerikang hirit na political asylum ni Mabilog matapos isama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, oo nga, isinama po ng dating Pangulong Duterte sa narco list at inakusahang protektor umano ng illegal na droga sa Pilipinas. Inakusahan din si Mabilog na pinoprotektahan ng grupo ng sinasabing drug lord na si Melvin Odicta na napatay naman noong 2016. Noong 2024, humarap si Mabilog sa Quad Committee ng Kamara at iginit na posibleng idinawit lamang ang kanyang pangalan sa narco list dahil sa hindi pagsuporta kay dating Pangulong Duterte noong 2016 elections.
2: Pasada Balita!
1: Okay, gising, bangon na. Pakitama po ang inyong mga orasan. Ang oras natin,
0: 5:17 na po.
2: Pasada

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigoña ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM.

0: Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Masada Balita!
3: 5:19 ang oras, balik po tayo sa mga balita na itransmit na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sar Duterte. Kagabi, dinala namang opisyal ng Kamara ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasaming maanomalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nauna nang inihalal ng Kamara ang labing isang bubuo sa prosecution team kabilang na si House Justice Committee Chairperson Jervy Loistro. Nangako naman si Sir Rizzo Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si Sir Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. Lunes, isinulong ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makilahok sa sesyon kahit hindi physical na makadadalo sa sesyon tuwing may national emergency. Nanindigan si Ontiveros na kailangan dumalo ng mga senador para makaboto, lalo na sa mga importanteng isyu.
4: Nagsampa si Attorney Manasseh Scarpio ng 7.3 million pesos na si civil suit laban sa ilang personalidad kaugnay ng impeachment complaint laban sa misis na si Vice President Sara Duterte. Dawit sa kasong isinampa sa Davao City Regional Trial Court ang sinasabing bagma ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga, gayon din na isa sa nagsampa ng impeachment complaint na si Joel Sabalya. Sa reklamo, inakusahan ng mga respondents na nagsabuatan para siraan si VP Sara at iginiit na bahagi ang mga akusasyon sa sinasabing black propaganda para madiskwalipika sa 2028 presidential elections. Tinawag din ni Carpio na inverted lies ang akusasyon ni Madriaga na galing sa mga drug dealer at pogo ang pondo para sa Inday Sara Duterte is my president campaign. Nauna nang nagsampa si Carpio ng reklamo laban sa ilang kongresista, mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council kaugnay ng 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts nilang mag-asawa.
2: Masada Balita!
3: Sa iba pa pong mga balita, bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Bago news to, halos 2 sentimo kada kilowatt hour ang bawas singil na katumbas ng 3 hanggang 5 piso sa ordinaryong residential consumer. Talawas ito sa anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang issue ng line rental. Ayon po sa Meralco, bumaba ang singil dahil sa pagsuspinde sa pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL at pinaigsing refund period ng kumpanya.
4: Ay mga mamang tsuper, makinig, bangon! Gising na sa mga may maagang pasok hudyat, mga mamamasada, namumuro na naman ang dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na base sa 2 araw na kalakalan sa world market, may bahagyang pagbaba sa presyo ng gasolina at kerosene habang may kaunti namang pagtaas sa presyo ng diesel. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang Pilipinas.
3: Iniutos ni Pangulong Marcos ang pagpapataw ng price cap sa imported na bigas. Sa executive order, tatagal ng 30 araw ang cap sa imported rice sa buong bansa. Layo nitong mapababa ang presyo ng bigas at matugunan ang pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Noong Abril, tumaas sa 7.2% ang inflation rate na pinakamataas noong Marso 2023. O nahuli, kumpara sa pinakamataas noong Marso 2023 at mas mataas sa hanggang 6.4% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:24, nagsorry ang pulis na nanakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Kasunod po ito ng pagkalat ng video kung saan nagtalo ang dalawa hanggang sa sampalin ng babae ang pulis. Gumanti naman ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok ang biktima hanggang sa bumagsak na sa sahig. Humarap sa Napulcom ang pulis na may ranggong korporal at humingi ng tawad sa biktima. Nauna ng dinisarmahan at sinibak sa pwesto ang pulis na naharap sa kasong kriminal at administratibo.
2: Pasada Balita!
3: 5:24 ang oras. Pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya!
3: Dalawa ang patay matapos araruhin ng van ang apat na motorsiklo sa bayan ng Pidig sa Ilocos Norte. Binabaybay ng apat na motorsiklong may sakay na mga construction worker ang kahabaan ng barangay Ababot nang salpukin ng van na lumipat sa kabilang linya. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima kabilang na ang dalawang namatay. Naaresto naman ang driver ng van na natuklasang lasing nang mangyari ang insidente.
4: Sa Bukidnon, patay ang isang barangay worker sa F-truck na bumangga sa nakaparadang motorsiklo at fruit stand sa bayan ng Manolo Fortich. Sinasabing nawala ng preno ang F-truck na sinasakyan ng biktima kaya dumiretso sa gilid ng highway. Sampu rin ang nasugatan habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng F-truck.
3: Sa Rizal, 12 ang sugatan sa bumaligtad na MPV sa Antipolo City. Binabaybay ng sasakyan ang Marcos Highway nang bumangga sa concrete barrier at bumaligtad. Hinihinalang nakaidlip ang driver habang nagmamaneho kaya naaksidente.
4: Sa Sambuanga, mahigit 30 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa bypass operation. Naaresto ang dalawang target na nahulihan ng 5 kilo ng shabu na isinilid sa 5 plastic bag. Inaalam pa kung sino ang supplier ng mga suspect.
3: Sa Cagayan, arestado ang lasing na Chinese matapos mag-amok sa bayan ng Santa Ana. Dinampot ang dayuhan matapos magpumilit na pumasok sa kasino. Nakuha sa Chinese ang bag na naglalaman ng 19 na pakete ng shabu at drug paraphernalia.
4: Sa Cebu, mga smuggled na sigarilyo galing China nasamsam. Balita mula Cebu, yahatid ni Annie Perez.
5: Natagpuan ang mga puslit na sigarilyo sa Cebu City Port. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing ng China ang kargamento. Nahinala ang PCG dahil sa truck na malapit sa dalawang container van na hindi umaalis. Nang ininspeksyonin, tumambad sa kanila ang daan-daang kahon ng sigarilyo na walang mga dokumento at markings. Tinatayang nasa 80 million pesos ang halaga nito. Dagdag ng mga otoridad, posibleng ihahatid ito sa iba't ibang bahagi ng Cebu upang ibenta. Inaalam na ngayon kung sino ang nasa likod ng illegal na negosyo ito at kung paano ito nakapasok sa pantalan ng lungsod. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
4: Thank you, Annie.
2: Pasada Balita!
3: Sa oras na 5:27, alamin na po natin ang balitang hatid ng ating mga radyo patrol! Mahigit 100 na aresto sa iba't ibang operasyon kontra droga sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
6: Good morning. Patuloy na paibigay ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa ang kampanya nito labang sa illegal na droga sa reyon katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa Second Quarter Development Administration Committee meeting, iniulat ni John Raymond Bulatano ng PDEA ang mga nagawa ng ehensya mula Enero 1 hanggang Marso 31, 2026. Ano niya sa nasabing panahon, naisagawa ang 95 operations, kabilang ang 80 buyback operations, itong search warrant, isang hot pursuit, isang warrant of arrest at alim na recovery operations. Umabot sa 114 na katao ang naaresto, kabilang ang high value target, drug den maintenance at uses, ilang government employee at 2 dayuhan. Nasamsam din ang mga otoridad na mahigit 865 kilos ng shabu, mahigit 5 kilo ng cocaine, 1,500 milliliter ng liquid shabu at iba pang marijuana. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
3: DZMM. Maraming salamat, Noel Alamar.
4: Samantala, pag-unlad ng industriya ng kasoy sa Bataan, suportado ng DNR. Parang masarap magkasoy ngayon, no?
3: Mm-hmm. No? Dami nangyayari.
4: Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
7: Good morning, Johnson Christian. Inaasahan na ang mabilis na pag-unlad ng industriya ng kasoy, cashew nut sa bayan ng Bagak, Bataan. Matapos magkaloob ang Department of Environment and Natural Resources, DNR, ng bagong processing facility para sa barangay Small Coconut Farmers Association of Parang Bagak, Bataan. Ayon kay DNR Regional Executive Director Ralph Pablo, ang processing facility ay ipinagkaloob ng DNR sa layuning makatulong sa pagpaparago ng negosyo ng mga magkakasoy at magamit sa kanilang crops, diversify income sources, at mapalakas ang economic resilience sa mga upland communities. Ang farmers group ay pawang mga holder ng community-based forest management agreement kung saan ang ibinabahaging pasilidad ay kapaloob sa DNR CBFM o itong Comprehensive Agrarian Reform Program. Bukod sa cashew industry, ang farmers group ay tumbok din ang pagpapaunlad ng coconut resources sa lugar para naman sa produksyon ng buko pie at makalikha ng iba pang mapagkakakitaan o yung mga marketable products sa mga kaanib. Ayon naman kay Brenda Clemente, head ng DNR Community Office sa Bagak, Bataan, tutulong ang Hermosa Economic Zone sa Bataan para sa pag-unlad ng proyekto ng mga farmers. Ang Bataan Peninsula State University ay magkakaloob naman ng technical training upang mapalakas ang enterprise management at product development capacity. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
4: Maraming salamat, Tata Rod Eason.
3: 5:31 ang ating oras.
2: Metro Pasada.
3: Sa ating Metro Pasada, alamin po natin ang sitwasyon sa labas ng Senate compound. Naroon si Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, anong sitwasyon ngayon dyan?
8: Christian, ano, kung ikukumpara nga kaninang pasado alas dos ng madaling araw, eh mas kakaunti na ang pulis na nandito sa paligid ng Senate compound. Wala na yung hanay ng mga pulis na humarang dito sa northbound lane ng JW Docklands Boulevard, kaya nadaraanan na itong muli ng mga motorista. Ayon kay Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, no, ng Southern Police District, umabot sa 1,500 na mga pulis yung naka-deploy dito kanina, pero ngayon nga ay nabawasan na yung kanilang bilang. Nananatili naman dito sa harap ng Senate compound yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Bit-bit pa nga yung life-size standee ng senador. Ayon kay PDP Laban Membership Committee Chairperson Astravel Pimentel Nait, buong araw silang mananatili dito sa tapat ng Senate compound at magsasagawa ng programa mamayang hapon. Hindi niya matukoy kung ilan yung inaasahang magtutungo sa Senado mula sa kanilang grupo, pero sinabing patuloy itong dadami hanggat tinatangkang arestuhin si De La Rosa. Christian at Johnson, kung kaninang madaling araw ay nasa sidewalk lamang yung mga taga-suporta nga ni Senator De La Rosa, ngayon ay nagtayo na sila ng tent dito sa may bahagi ng kalsada sa tapat ng Senate compound at binuksan na rin nila yung kanilang sound system. Ngayon nagpapatugtog sila, pero tansya natin, hindi pa rin lumalagpas sa 20 yung mga taga-suporta ni Senator De La Rosa na nandito nga ngayon sa Senate compound. Inaasahan magpoprograma sila mamaya hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Zeus, nabanggit po, hindi bababa sa 20 ngayon yung mga taga-suporta na kapwesto dyan. Ano ba ang napag-uusapan dyan? Posible bang madagdagan ulit sa maghapon yung mga taga-suporta ang magpo-protest o magpo-programa dyan?
8: Christian, ano ngayon, yung nabanggit natin bilang, yan yung mga nandito sa Senate compound na kita natin, inaayos na nila yung kanilang hanay. Pero yun nga, no, hindi sila aakit sa 20 yung bilang nila. Ang nabangit sa atin ng kinatawan ng PDP Laban na nandito kanina, nakapanayam natin, no, si Astravel Pimentel Nait, inaasahan nilang dadami pa sila. Pero hapon yung inaasahan nilang pagdagsano kanilang mga miyembro, lalo't hapon din yung inaasahan na programa nila dito sa Senate compound o sa tapat ng Senate compound, Christian.
3: At sa ngayon ba yung kalsada dyan nadadaanan na ng mga motorista?
8: Tama ka dyan, Christian. Kasi nung madaling araw, no, dumating tayo dito, may mga pulis na may dalang riot shield na nakaharang pa dito sa may bahagi ng northbound lane. Kung manggagaling ka ng Pasay City papunta itong Maynila,
9: dito yan sa may Diokno Boulevard. Hindi madaaranan to ng mga motorista. Pero ngayon, pasado alas 5, no, kani-kanina lamang ay inalis na yung hanay ng mga polis dito at nadaraanan na muli ng mga motorista.
3: Alright, maraming salamat si Raja Patrol Zeus Legaspi.
4: Samantala, dating Senate President Tito Soto, binatikos ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
9: Nagbitaw na maanghang na pahayag ng PDP Laban Membership Committee Chairperson laban kay dating Senate President Vicente Soto III kasunod ng insidente yung kinasungkatan nito sa labas ng Senado. Ayon kay PDP Laban Membership Committee Chairperson Astrovel Pimentel Naik, matindi ang galit ng ilang mamamayan kay Soto dahil sa umano'y pag-traitor sa mga kasamahan at sa hindi pagprotekta kay Senador Ronald De La Rosa. Ani ni Pimentel Naik, dapat pang magpasalamat si Soto na pambabato lamang ng bote ang naranasan nito bagamat hindi kinumpirma ng miyembro ng kanilang grupo ang sangkot sa insidente kahapon. Matatanda ang nagpahayag ng pagkadismaya si Soto sa mga otoridad na nagbabantay sa labas ng Senado nang magawa ng mga protesta na harangin, talampagin at patuhin umano ng plastic na bote ang kanyang sasakyan habang palabas ito ng Senado kahapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
10: Thank you, Rowen.
3: Sa iba pang mga balita, dalawa timbog sa pagnanakaw ng kable sa Maynila. May balita si Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
11: Good morning, Nelson at Johnson. Nahuli sa aktong pagtangay ng isa sa dalawang suspect ng mga kable ng PLDT sa barangay 659A sa Ermitas sa Maynila. Isinasakay ng 21 anyo sa tricycle driver sa kanyang tricycle ang mga pinutol na kable. Nang harangin sa inspeksyon ng tricycle, napansin na mga marka ng PLDT sa kable dahilan para kumprontahin ang suspect. Ngunit biglang dumating ang kasabot ito at nagpakilalang miyembro ng security force ng Manila City Hall. Itinuro ng tricycle driver ang nasabing tauhan ng LGU na siyang nag-utos na nakawin niya ang mga kable. Nasa 8 copper wires na pinuto lang nabawi sa kanila na may taas na halos 37 talampakan. Tuloy ang inarestong dalawang lalaki na naharap ngayon sa reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Samantala, madagdag ko na rin, Christian at Johnson, tumila na yung nararanasang pag-ulan kani-kanina nang mapagpad tayo sa Maya Blumentritt, Palikong Rizal Avenue, hanggang sa makarating na tayo dito sa may C3 Road sa may Navotas Bridge. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trend.

0: 5:37 ang oras. Good morning po mga kapamilya. Magandang umaga. Happy, happy Thursday. Gising, bango na po. O yung mga nakatutok po sa mga nangyari sa Senado kahapon, abay, syempre tuloy-tuloy po nating babantayan yan sa maghapon. Dahil kumbaga parang ang dami pang mga unanswered questions, partner, eh. Totoo doon yan sa mga nangyari kagabi.
1: O, yun lamang tanong na sino ba ang nagpaputok ng baril at sino ang pinuputokan ng baril, hanggang ngayon wala pa rin sagot.
0: Mm-mm. At ano ba ang motibo doon sa nangyaring kaguluhan dyan sa Senado? May mga nagsasabing inatake, may umatake, may nagsasabi naman na mukhang scripted. Stage daw yung nangyaring pag-atake doon.
1: Ay, ang issue po dito ay syempre yung security, kaligtasan po ng lahat ng naroroon, hindi lamang ng mga senador, kundi ng mga sibilyan na nasa loob ng gusali ng Senado kahapon para mag-abang sa development sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa.
0: And again, ang punot dulo nito ay para lamang protektahan si Senator De La Rosa. Wala nga po doon sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Kaya ang tanong ng iba sa atin, worth it ba na nangyari yung ganung kaguluhan para lang protektahan ng isang senador na naharap sa isa namang valid na dokumento ng nagpapa-aresto mula sa ICC?
1: Tapos may mga nagpapakalat pa na mga kung ano-anong information sa social media, kaya wag hunin yung paniniwalaan agad-agad at mag-verify, alamin sa mga official mismo ng pamahalaan, sa mga legitimate media outfit kung anong nangyayari talaga sa Senado. At kung ano pa ang mangyayari sa araw na ito.
0: Ngayon, nakita po ninyo, di ba, kung ano yung ginagawang trabaho ng mga media kagabi. Ano, mga makalaan, binabanatan nyo yung trabaho namin dahil ng kamos yung sabi ninyo, mga bias, mga bayaran. Iyan ba'y kayang gawin ng mga influencer, ng mga vlogger, di ba, na inyong hinahangaan?
1: Tsaka sa mga panahon po ng ganyan, ay wala naman din tayo ibang maasahan, kundi ang mga lehitimong journalist.
0: Lehitimo.
1: Lehitimo, ng intensyon talaga yung maghatid ng balita kung ano yung nangyayari as it happened kahapon.
0: Oo, hindi yung mga naglalabas ng halos 2 oras na expose na wala namang kalaman-laman, puro pinagtagpi-tagping video pa. Oo. Na galing sa mga lehitimong media.
1: Mga 1 hour and 49 ba yan?
0: Ewan ko ba sa halos 2 oras daw eh. 5:39 ang ating oras.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Dito na nga lang po muna tayo dahil nasa gip ang isang kuting.
1: Uy.
0: Meow. Matapos manalasa ang malakas na bagyo sa Amerika, naglilibot ang storm chaser na si Ashton Lemley sa lugar na binayo rin ng 3 ipo-ipo nang marinig ang iyak ng kuting. Pinilit ni Ashton na hanapin ang kuting mula sa mga nagbagsak ang bahay pero nabigo. Nangamba pa si Ashton, ay yun yung pusa oh. Nangamba pa si Ashton na patay na ang kuting matapos hindi marinig ng halos 5 minuto. Pero makalipas ng ilang oras, nakita ni Ashton ang kuting na basang-basa. Kaya, ay yun na ngayon kuting o kaya itinurn over sa mga sundalo para maalagaan. Slang din ba ang meow ng pusa? Kasi sa Amerika eh.
1: O, oh, tsaka kasi siya mambuhay niyan eh.
0: Ah, okay. So na ano na, nabawasan ng isa. May 8 pa.
1: May 8 pa.
0: Meow! Yan po mga kapamilya, ang kakaibalitang tampok ngayong Huwebes ng umaga.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Bilis na pagbati lamang po sa mga maagang nakatutok sa amin sa DZMM. Good morning po kina TJ David ng Queens, New York at si Jude Tatio Socrates dyan sa Amerika. Magandang umaga po sa inyo.
1: Si Kuya Chris Monjeramis ay nanonood na pala sa atin ng ganitong napakaagang umagang umaga at pinababati ng maganda-maganda umaga and happy 70th birthday daw kay Nanay Edna Jimenez Mayo. Nanay, happy birthday po. Pinababati kayo ng napakabait ng Chris Monjeramis na yan.
0: Happy birthday po. Oy, pagbati pala sa halos 30,000 viewers natin this morning.
1: Dami,
0: diba?
1: Good morning!
0: Kung marami sa inyo yung hindi talaga bumitaw mula sa mga nangyari kagabi. Sige po, tuloy-tuloy lamang po sa pagtutok sa amin dahil mukhang ngayong araw mas mabibigyang linaw kung ano po ba talaga yung mga nangyari doon sa Senado at ano pa yung pwedeng mangyari moving forward kasi hindi pa tapos ang linggong to eh.
1: Oh, tsaka sana ay hindi ho totoo yung hinala ng ilan na scripted or stage yung nangyari kahapon dahil unang-una eh kung totoo man ha, naglulukuhan ho tayong pare-pareho
0: wala tayong
1: para lamang ho ika nga ay sa kanilang personal na interes at ang kawawa ho eh yung syempre yung nanonood, yung mga taong naroroon para lamang ho sa isang napakalaking pangyayaring gaya ng nangyari
0: kahapon. Wala tayong pinag-uusapan na problema kung ganyan, 'di ba? Kung yan po ay orchestrated o stage o scripted. Malaman po natin sa mga official mamaya at kung gaano po nila paninindigan din yung kanilang mga sinasabi para naman po hindi ang ending ay niloloko ang taong bayan dito sa mga nangyaring tagpo kagabi. Eh, good morning na lamang po kay Sir Francis Xavier Felix sa Libmanan, Camarines Sur. Pinababati ni June Delfino. Good morning!
4: Good morning!
0: Sa amin pong pababalik, dako tayo ng mabilis sa ibang mga balita dahil patuloy natin binabantayan din siyempre yung level ng tubig sa ating mga dam. Ay napakainit po ng panahon ngayon, binilita sa atin ng pag-asa, pero gaano po ka-reliable ba yung supply ng ating tubig kung magpapatuloy po ang mainit na panahon at walang mga pag-ulan? Sa pagbabalik po natin, mga kasama natin ang National Water Resources Board. Huwag po kayong bibitiw. Ang oras po natin ay 5:43. Siya po si Johnson Manaba.
1: Siya ho naman si Christian Yusores. Sandali lang, magbe-break lang po kami. Sandali, babalik pa po kami hanggang 6:02.
0: Wait lang.

0: araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
0: Pasada balita! Pasada balita!
3: Good morning!
4: Ay, magandang umaga po ulit. Good morning. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po, Christian Yosores.
5: Ako po si Johnson Manabat. Good morning.
4: At sa dakong ito, partner, kausapin natin ang NWRB, ang National Water Resources Board. May tubig pa ba? Meron pa ba bang supply ng tubig? Napakainit po ng panahon at umiinit pa po ang mga tagpudyaan sa Senado at sa politika. Pero kailangan nating malaman, meron bang sapat na supply ng tubig? Hanggang kailan po sasapat ang supply ng tubig kung napapabalitang bumababa ang level ng tubig sa mga dam? Malaman po natin yan mula kay Dr. Civilio David Jr. Siya po ang Executive Director ng National Water Resources Board, ang NWRB. Dr. David, good morning po sa inyo. Christian at Johnson po sa DZMM.
6: Good morning! Magandang umaga po, Christian at Johnson at sa inyong mga
5: tagapagin
6: po ng programa.
4: Sa huli po nating pag-uusap nung I think last week or nung nakaraang araw, mas bumaba po ba ang antas ng tubig sa mga binabantayan nating dam?
6: Opo, no? Sa kasalukuyan po, no? Dahil na rin po sa mga patuloy na naranasan ng bansa, no? Ng mga patuloy na pag-init, no? Tag-init at pangamba na rin po ng epekto ng El Nino, ay patuloy pong bumababa, no, yung mga dams po natin, no, particular po dito sa Metro Manila ay ito pong Angat Dam na halos 90% po ang pinagkukunan ng supply ng tubig para po sa Metro Manila. Ay kahapon po ang level ng tubig ay 179.12, no, so 0.12 meters po. Ito ay mas mababa po na po, no, doon sa minimum operating level na 180 meters po. Bagamat nananatiling ano po, bumababa ang patuloy na pagbaba, ang sitwasyon po ay nangangailangan ng masusing pagmamonitor po para magapan, no, itong kasalukuyang mababang level po.
4: Apo, ano po ba yung critical level natin sa Angat Dam? Kasi kung bumaba po ng 179.12 meters, masasabi po ba natin na delikado na agad itong level na ito?
6: Sa kasalukuyan po, no, itong level na to ay masasabi po natin manageable pa naman po ang situation, no. Pero pagka bumaba po kasi, no, sa 180 meters ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, yung allocation ng tubig po para sa Metro Manila water supply, no. So mas binibigyan na natin priority yan. At yung sa irrigation po ay nagkakaroon ng pagbabawas, no, ng release po, no, sa kasalukuyan po ay binawasan na rin po ang alokasyon ng irigasyon. No? Pero ganun pa man, sa tingin po natin ay walang masyadong epekto ito para sa irigasyon dahil na rin po no, na sa panahon ng ganito ay nasa halos malapit na po silang mag-ani. No? Yun po yung terminal drainage na sinasabi po natin. Kaya paso mga susunod na linggo at ito pong June ay ito po ay gagawin nating parang buwan ng conservation ng tubig, no? At wala ko munang release para sa irrigation at mapofocus po sa water supply para sa Metro Manila ang pag-release po ng tubig galing po sa Angat Dam.
5: Opo. So Dr. David, kung halimbawa po bababa pa ng bababa ang level ng tubig sa Angat Dam, yung mga taga Metro Manila, ibig sabihin po ba may mga oras na walang supply ng tubig or magiging mahina ang supply ng tubig or papaano?
6: Opo, no, Johnson. Sa ganitong buwan po, no, sa buwan ng Mayo po ay wala naman po tayong normal po, no, ang alokasyon na binigay po natin, no, para sa Metro Manila. Pero binabantayan po natin, Johnson, yung mga sa mga susunod na buwan, no, kung sakali pong patuloy na walang mga pag-ulan na darating at dulot na rin po itong pangamba ng El Nino ay kung sakali po magkakaroon ng adjustment, no, sa pagbawas ng alokasyon, ang posibleng maging resulta po yan ay kung sakali po kung ano talagang magkakaroon ng kakulangan sa tubig, ay posible po magkaroon ng tinatawag na mga pagbabawas ng pressure sa mga kabayan at rotational interruption kung hindi po maiiwasan. No? Pero ganun pa man po, may mga contingency measures po tayong nalatag na, no? Kagaya po nung pag-activate, no, ng mga deep wells, no? Dito po sa Metro Manila na sa tingin po natin ay makakatulong po, no, sa makatutulong sa pagdaragdag ng supply ng tubig na hindi na po kayang mabigay, no, ng Angat Dam po at po mga iba pang mga treatment facilities sa Laguna Lake, Parañaque at Marikina at sa Cavite na rin po ay ito po ay pwede mong pagtingin ang paggamit na makakatulong na rin po.
5: Opo, pero sa ngayon, Dr. David, malayo pa naman tayo dun sa senaryo na kinakailangang magrasyon ng tubig ng mga water concessionaire.
6: Opo, no, just ito pong buwan na to, sa tingin po natin ay hindi po inasahang wala pong tayo inasahan, no, na magkakaroon ng epekto ito sa mga kababayan po natin. Kasi nga po, normal po ang alokasyon na ibinigay po ng NWRB para po magamit ng NWSS at ng mga konsesyonaryo po.
4: Apo, itong Angat Dam, Dr. David, bukod sa Metro Manila, ano-ano nga po mga lugar din yung sineserbisyohan nito?
6: Opo, kasama po dyan ang probinsya po ng Bulacan, no, at Rizal, at kasama rin po yung mga ilang bayan dyan sa Cavite po. So Apo, bukod po sa Metro Manila, ay ito po yung mga nabanggit ko, ang mga probinsya at mga sitwasyon po na sinasupplyan po ng tubig na nanggagaling po sa Angat Dam.
4: Apo, at paano po itong mga lugar na ito? Kasi nabanggit po ninyo kanina na kapag bumababa sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam, binibigyan muna ng priority yung Metro Manila. Ano po ang ibig sabihin nun para doon sa mga lugar outside Metro Manila na sineservisyon po ng Angat Dam?
6: Kasama po sila, no? Sa binibigyan natin ng prioridad, no? So sabi nga natin, yung pong sinabi natin, nabanggit natin kanina na Metro supply po para sa Metro Manila ay kasama na rin po itong mga lugar natin nabanggit doon po sa binibigyan ng prioridad po.
4: Apo, di naman ibig sabihin na magiging magkaiba ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila pati doon sa mga areas outside Metro Manila. Hindi po, wala pong ganun.
6: Hindi po, no? Parehas po yan, no? Parehas po mga yung prioridad na binibigay po natin sa mga lugar na ito.
5: Opo, yun hong water irrigation natin, ay sino hong nagde-decide nun kung gaano kalaki lamang i-allocate para ho sa kanila?
6: Yung pong nanggagaling sa Angat Dam ay ito, sa NWRB rin po nanggagaling, no, ang decision po kung gaano kalaki ang irrigation na ibibigay po, no, ng allocation po nila. At sabi nga ho natin, sa kasalukuyan po kasi ay halos tapos na ho, no, nasa harvesting period na po sila. So kasama na rin po sa pag-conserve na rin po ng tubig mula sa Angat Dam ay pagkatapos ho nitong pag-aani po nila ay isususpend muna natin ang release, no, ng tubig na nanggagaling po sa sangkat.
5: Kumbagay timing po naman na hindi masyadong malaki ang requirements sa tubig sa irrigation na ating mga kababayang magsasaka ngayong mababa ang water level sa Angat Dam.
6: Tama po yun. At kasama na rin po yan. At ito pong mga panahon na hindi tayo magre-release ng tubig ay kasama rin po sa paghahanda din ng NIA, no, para po may latag din po yung mga contingency measures kung sakali pong patuloy pong bumaba ang level ng Angat Dam at wala akong masyadong pag-ulan na maranasan dahilan po itong El Nino na inaasahan po nating darating sa may buwan po ng mga July, no, hanggang sa katapusan ng taon at pwede pa hong tumawid ito, no, bago itong tumawid hanggang sa mga earlier part po ng 2027.
4: Opo. Bukod po sa Angat Dam, ano-ano pong mga dam pa yung nakita ninyo na merong pagbaba po sa water level?
6: Sa ngayon po, ito pong dahil walang masyadong pag-ulan tayong naranasan ay yung pong mga ibang dams dito sa Luzon ay nakakaranas din po, no, ng mga pagbaba, no. At umasa rin po tayo na itong sa mga susunod na buwan ay may mga sana po may mga, yung mga pag-ulan na nadarating ay pwede pong ma-recharge, no, itong mga dams po natin.
4: Apo, pero alin po ba sa mga dam na ito, Dr. David, yung bukod dito sa Angat Dam na pinag-uusapan natin, yung nakita natin na malaki-laki, na nabawas po doon sa tubig at maaaring makaapekto po doon sa mga sineserbisyohan nilang mga communities?
6: Ito po kasing both po sa Angat Dam, no? Ito pong Lamesa at Ipo Dam ay kasama rin po, no, sa inaasahan natin makakatulong, no, sa pagbibigay po ng supply sa Metro Manila at karating probinsya at bayan. Ito po naman ay nasa malapit naman pa naman po sa spilling level, no. So sa tingin po natin ay stable, no, itong mga sitwasyon ng mga dams na ito ng Ipo at Lamesa. Pero yung pong sa labas ng Metro Manila na sa Northern Luzon po, halos yan itong mga to ay nasa Northern Luzon, ay patuloy pong bumababa ito na kailangan po din po natin i-monitor kung ano yung magiging development sa mga dams na to para naman po magkaroon ng proper management po, no. Ito pong mga Pantabangan at San Roque ay medyo malaki na rin po, no, yung ibinaba ng mga to na kailangan na rin pong i-monitor.
4: Alright, Dr. David, maraming salamat po sa pagbibigay ng update and patuloy po kaming maikibalita sa NWRB tungkol po sa estado ng ating mga dam at sa water level. Salamat po, sir. Ingat po kayo. Si Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board o ang NWRB.
5: Inom muna kayo ng tubig, ha? At tayo mag-abang ng pare-pareho ngayong araw po na ito sa mga susunod na mangyayari. Una sa Senado at syempre, merong bang magiging mga bagong pahayag kaya ang Malacañang ngayong araw na ito, ngayong umaga, hapon, or mamayang gabi? May schedule ba, Presidente, today?
4: Eh, nabanggit mo na rin yung Malacañang, partner, kasi ang schedule lang talaga dapat ni Pangulong Marcos ngayong araw ay dyan sa Pampanga, may activity sa Pampanga. Pero dahil nga sa nangyaring gulo sa Senado, ay alam ko ngayong umaga magpapatawag daw ng meeting sa Palasyo para pag-usapan yung nangyaring gulo dyan sa Senado. Hindi pa lang sigurado ngayon kung sino-sino mga opisyal yung ipatatawag dyan. Pero abangan po natin kung ano ang kalalabasan niyang meeting sa Malacañang ngayong umaga.
5: Kapatid, kahit papaano, syempre, most likely na brief naman ang presidente kagabi sa kung ano talaga yung mga initial na nangyari ay yung mga initial information na nakuha ng mga otoridad ng PNP, ng DILG, syempre ng NBI sa nangyari kahapon sa Senado at nauwi pa nga ho sa pagpapaputok ng baril, although hindi ho klaro hanggang sa ngayon kung sino ba nagpaputok ng baril, sinong pinuputukan, at bakit may mga nagpaputok ng baril.
4: Maganda lang pag-usapan, very interesting, partner, kasi hindi naman ito unang beses na merong arrest warrant mula sa ICC na inilabas para sa isang Pilipino. Diba last year, dating Pangulong Duterte ipinaresto ng ICC, pero makakukumpara nyo lang kasi yung pagkakaiba ng circumstances . Very smooth yung pag-enforce ng arrest warrant last year, although medyo nagkaroon ng gulo doon sa Villamor. Pero this time, although hindi lang pa rin malinaw kung sino nga ba yung pinapa-aresto kagabi, Pero the fact na meron ng arrest warrant ang ICC kay Senator Bato, may iba naging atake, iba ang naging sitwasyon.
5: Tsaka hindi ho kasi nagtutugma yung mga pahayag at kwento ng ilan. Una, kahapon, meron hong official from the Senate na nagsabing, "We are going to arrest somebody."
4: Mm-hmm.
5: Na hindi naman sinabi kung sino.
4: At bago yan, sinabi ng Senado na hindi nila hahayaang may maaresto sa loob ng kanilang premises.
5: Diba? Dahil meron daw, syempre, bilang isang institusyon, ay bagamat yun ay isa pang issue na pinagtatalunan, na hindi po pwedeng arestuhin ng isang senador while inside the premises of the Senate, pero may nagsasabi na dapat yun ay applicable lamang while in session ang Senado. Eh, hindi naman nakasesyon ng Senado.
4: Tapos na eh. Nagsuspend na yung session kahapon at saka kanya-kanyang, kumbaga tapos na yung kanilang trabaho sa plenary kahapon nung mangyari itong mga series of events na ito. Kaya paano pa masabing, paano pa mapoprotektahan ang Senado by that time?
5: Tsaka meron ding nagsasabi na hindi naman din applicable yung immunity na isang mambabatas na isang senador sa pagka-aresto sa kanya sa bigat ng halimbawa ay parusa na kinakaharap niya. Dahil ito ay malaking kaso, crimes against humanity.
4: Correct.
5: May mga nagsasabi pa na nga na kung sino man yung nagbibigay halimbawa anila ng proteksyon doon sa ipinaaresto, abay obstruction of justice yan. Kaya dalawa ho ang laging version ng kwento ay depende na lamang ho kung sino ang pinaniniwalaan po ninyo, pero dapat ho ika nga magkaroon ng kalinawan ang mga storya pong yan.
4: At hindi ito simpleng kwento lamang ng pagpapatupad ng arrest warrant. High profile yung pinag-uusapan natin at mabigat-bigat po yung reklamong kanyang kinakaharap. Wala pa naman pong finality, hindi naman sinabing guilty na siya agad dyan, hindi po ba? Kasi may mga nagkokomento na ang ibig sabihin ba niyan, ang kapag merong isang Pilipino na naharap sa kaso sa ibang bansa, ganun na lang ba natin kadaling isusuko? Baka gusto po nating balikan yung history kung bakit nga po tayo napunta sa gantong sitwasyon at ano ba yung nature ng reklamong kinakaharap ng Senator De La Rosa, hindi ba?
3: Buhay pa kayo?
4: Buhay pa kami!
5: Buhay pa rin naman.
4: Buhay ka pa?
5: Kumusta? Malino na ba sa'yo ngayon? Sino nagpaputok ng baril at sinong pudutukan at bakit may nagpaputok ng baril?
7: Hindi pa rin.
5: Hindi pa rin,
7: Saka, hindi naman lang na-contain yung crime scene. Crime scene yun eh.
4: Crime scene pero nag-sweeping agad sila pagkatapos.
5: Tsaka dapat sabi nga nila, lahat ng may barel doon sa Senado kahapon ay dapat ay... Para kahit papaano, doon ka magsisimula. Sino ba may hawak ng baril ng mga panahong yon para ma-match mo kung sino man o yung slag na makukuha doon, doon sa baril ng kay OSA man yan, kay
4: NBI ba?
5: NBI man yan, kung may NBI Police. Or Marines man yan. Kung sino man. Ay sabi na, nandun pa rin kagabi.
4: Parang may nag-video pa kagabi na nakita siya doon after nung kaguluhan mga bandang hating gabi.
5: Tsaka si Attorney Torion, nag-picture kahapon kasama si Bato, mga past 11.
7: Sino?
5: Si Torion, yung abogado ni Bato.
4: Andun pa sa loob ng Senado.
5: Daw.
4: As of that time. Pero as of 6:01, malaman natin mamaya kung talagang nasa Senado pa ang De La Rosa. But anyway, maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama sa amin. Alas 6:01 na po ng umaga, ako po si Christian Yosores.
5: Ako po naman si Johnson Manabat. At wala mag... hanggang kagabi pala eh.
4: Salabat lang yan.
7: Sa ngalan ng salapi, ano?
4: Oo naman, siyempre.
5: Ay, bye-bye na ho muna. Walang maglilipat ng channel. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po tayong pare-pareho. Good night.
4: Bye-bye po.

0: Pilipinas. Friday na ba? Ay, hindi pa. Sorry, nene. Bukas. Mahaba-haba pa ito. 6:02! Gising na, bango na, wakey-wakey! It's a Thursday! Energy, energy!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Good morning!
1: Gising na!
4: Gising na!
1: Bango na!
5: Bango na!
1: Gising Pilipinas na!
2: Gising!
1: Gising Pilipinas!
0: Good morning, everyone! Walang painga-painga, tuloy-tuloy ang balita. Mr. Gising reporting in the morning. Arriba-arriba, narito na mga balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Walang napaulat na namatay o nasugatan sa Pamaril sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Nangyaring insidente sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki na bumasok sa ikalawang palapag ng gusali pero napigilan ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ayon sa Interior Secretary John Vic Ramulla, nagpaputok ng warning shot ang OSAA pero gumanti ang mga armadong lalaki. Nakatakdang repasuhin ang mga kuha ng CCTV para imbestigahan ang insidente. Tiniyak naman ni Ramulla na ligtas si De La Rosa matapos ang Pamaril at pag-lockdown sa Senate building. Batay sa impormasyon mula sa OSA, sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na unang nagpaputok ang mga sinasabing tauhan ng NBI. Pero ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, walang ahente ng NBI sa Senado dahil may kasunduang hindi maaaring ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa dahil sa nakabimbing petisyon sa Korte Suprema. Ayon kay Matibag, nakalis na at hindi armado ang halos anim na ahenteng nagbabantay sa GSIS, alinsunod naman sa hiling ni General Manager Wick Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, na aresto ang sinasabing NBI volunteer matapos kunin ang naiwang tactical bag sa hagdan sa ikalawang palapag ng Senate building. Halinang madaling araw, dumating sa gate ng Senado ang misis at abogado ng sinasabing volunteer ng NBI. Itinaas na ng Philippine National Police ang full alert matapos ang insidente ng Pamaril sa Senado. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na staged o planado ang insidente ng Pamaril sa Senado. Bagamat nakababahalang insidente, iginit ni Trillanes na posibleng gumawa lang ng senaryo o pangyayari sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Ronald Bato de la Rosa para makakuha ng simpatya sa publiko. Sus Mario Joseph. Batay sa impormasyon, sinabi ng dating senador na walang tauhan ang pamahalaan sa Senado maliban sa mga magkakaalyadong senador. Duda rin si Trillanes kung bakit walang tinamaan sa kabila ng maraming putok ng baril sa loob ng gusali. Iginit ni Trillanes na may iwasan sana ang insidente kung sumuko na lang si De La Rosa. Kinumpirma naman ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na nananatili sa Senado ang kliyente sa kabila ng insidente. Iginit ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang pamahalaan sa Pamaril sa Senado kagabi. Sa video statement, sinabi ng Pangulo na walang pumasok na sundalo o tauhan ng NBI sa Senado nang mangyaring insidente. Pero may mga naka-uniforming pulis at sundalo sa gusali ng Senado para tiyakin ang seguridad. Itinanggi rin ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Iimbestigahan ng Senado at Philippine National Police kung nagkaroon ng inkwentro o bahagi ng destabilisasyon ang insidente. Samantala, hindi po nagpalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa kabila ito ng urgent manifestation na inihain ang kampo ng senador para magpalabas ng TRO. Sa halip, pinagkukomento sa loob ng 3 araw ang mga respondents kabilang na ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Inatasan din ni De La Rosa na sumagot sa loob ng 3 araw, akaling matanggap ang tugon ng mga respondents. Inupaka naman ni De La Rosa ang resolusyon ng ilang miyembro ng minority bloc para hikayatin siyang sumuko at iginiit na dapat muna siyang pagbigyang magawa ang natitirang legal remedies. Kabilang sa lumagda sa resolusyon sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Pantolo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Sa ngayon, kasama na si De La Rosa sa wanted person list ng ICC. Nandang ang pinanindigan ng Department of Justice ang posisyong pinapayagan na mga batas ng Pilipinas ang pagsusuko sa sinumang personalidad sa isang international court. Nag-brown out ba sa inyong lugar? Naku, Diyos ko po, habang nangyayari yung kaguluhan dyan sa Senado, brown out naman sa iba't ibang parte ng Metro Manila, iba't ibang parte ng Luzon. Na-out nga yung story ako kagabi sa TV Patrol. Red alert po ang Visayas at Luzon. Kaya marami po sa atin, landan libong consumer ng Meralco, pati na rin ang iba't ibang electric cooperatives ang brown out. Ayan, pa-follow up niyan kami ng mga brown out na yan, ha. Kasi hanggang ngayon, kung mataas pa rin yung demand at hindi pa naayos yung mga Department of Energy, patawagan mo. Dapat may energy sila ngayon. Kahapon, nakaligtas sila sa atensyon dahil nga nandun sa Senado ang focus natin lahat. Eh, pero ngayong araw, pag nang humupa na yung insidente, dapat may paliwanag ng Department of Energy. Ano ang nangyayari? Ang nagpapalabas lang ng palay update ay National Grid Corporation of the Philippines. Pero ang nadinig natin sa DOE, statement pa lang ni Secretary Garin. Opta, wala nang follow-up, walang status update. Ano na bang nangyayari? Naayos na ba yung problema dyan sa Quezon na pinainutos nga po ni Secretary Garin na ayusin ng NGC? Pamaya-maya po, ha, kung brown out pa po sa inyo dyan, naku, alamin natin yung sitwasyon, ha. Nagpayag po ng pagdismaya si Senador Tito Soto sa Philippine National Police at iba pang security personnel sa Senado. Ito'y matapos sugurin na mga nagpuprotesta ang sasakyan ng dating Senate President habang paalis ng Senate Gate. Sinasabing pinagmumura at binato ng plastic bottle ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang sasakyan ni Soto. Tinasyon naman ni Soto kung bakit hinayaan lang ang mga nagpuprotesta kahit ilang truck ng PNP ang nakadeploy sa Senado. Nangako naman ang PNP na iimbestigahan ang insidente at aalamin kung may pagkakamali ang mga pulis. Muling nagkaroon ng komisyon sa pagitan ni Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw ni Acting Sergeant at Arms or Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na walang nangyaring suntukan pero muling nagkasagutan ng dalawang senador ng medyo magtabi sa Senate Lounge. Bago ang komisyon, hiniling ni Padilla na magsorry si Pangilinan sa sesyon ng plenaryo matapos siyang sigawan. Hiniling din ni Padilla na alisin sa record ang insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at apo na sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senador. Pero tumangging magsorry si Pangilinan at hinamon si Padilla na magsampa ng ethics complaint. Noon na sinabi ni Pangilinan na nakahanda siyang maghain ng counter complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang nakarises ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basehan ang isasampang reklamo. Standby Radio Patrol, na-transmit na ng kamera sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, dinala ng mga opisyal ng kamera ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Noon na nang inihalal ng kamera ang 11 kongresistang bubuo ng prosecution team kabilang na si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Pero aminado si House Prosecution Member Lawrence Defensor na magiging hamon sa impeachment trial ang nangyaring palitan sa liderato ng Senado noong Lunes. Nangako naman si Senador Risa Ontiveros na haharangin ang panukalang amyandahan ng Senate rules para payagan si Senador Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. Lunes, isinulong ni Senador Rodante Marcoleta na amyandahan ang rules para payagan ang mga senador na makilahok sa sesyon kahit hindi pisikal na makadadalo sa sesyon tuwing may national emergency. Nanindigan si Ontiveros na kailangan dumalo ang mga senador para makaboto lalo na sa mga importanteng issue. Sa oras na 6:12, Mama! marami-rami po yung mga nakamonitor sa ating ngayon. Kaya babatiin na natin ang magandang-magandang umaga ang lahat ng mga kulang sa tulog. Eh ganun po talaga pag may malaking event o malaking insidente, eh lahat po tayo alerto. Kaya ilan kami lang nanonood sa ating ngayon? Kanina sa kina Johnson at Tina Christian, marami-rami na eh. Eh lalo na siguro ngayon dahil marami na pong tuluyang nagising. Kanina pupungas-pungas pa. Magandang-magandang umaga po sa lahat ng gising na at nakamonitor at gustong malaman o 34,000 na. Usually, 20,000 lang yan, di ba? Magandang umaga sa iyo, Grace San Mateo. Ayan ha, brown out hanggang ngayon. Kita mo yan ha, madaling araw pa lang, brown out na. Dapat pag ganito, hindi pa ganun kalakas ang konsumo sa kuryente, eh dahil wala pa naman pasok ganitong oras yung mga taga-gobyerno. Brown out daw kina Grace San Mateo. Ganun din na magandang umaga kay Paolo Balden ng Virac Catanduan. Instead, kuwa, good morning. Si Mark Hernandez na pinapabati si Jerry Bonifacio at Gilbert Camasura of PM Consulting on their 20th anniversary. At si Vic Vinarao, mamaya ng pabati na iba ha, si Zeus Legazpi muna puntahan natin. Go Zeus!
2: Good morning, Alvin. Sa pinakahuling panayam sa The Hague, the Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte o nagbabala si Vice President Sara Duterte sa posibilidad ng charter change na anya ay magpapanatili kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Kasunod ito ng umano'y tangkang mag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa sa Senado kagabi. Ni Duterte, ipinakikita nito na tinatarget ang mga kritikal sa kasalukuyang

0: Abe, ni Presiden Duterte kanina.
1: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Sinabi rin nga niya na grave abuse of power ang ginagawa ng administrasyon na umano ay pagtatangkang pag-aresto sa mambabatas. Matatanda naman na naglabas ng video statement si Paolo Marcos Jr. kagabi kung saan itinanggi niya ang gobyerno ang nasa likod ng tutukan sa Senado. Alvin, dito naman tayo ngayon ano, sa Senate o sa tapat ng Senate compound kung saan na yung mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay inaayos na yung kanilang pagdarausan ng programa mamaya. Ito may tent na at may stage na rin sila dito sa may bahaging ito ng GW Diokma Boulevard northbound dyan, papuntang Maynila. Pero ngayon nga, tansya natin, hindi pa rin lumalag pa sa 20 yung bilang ng mga taga-suporta ni Senator Bato na nandito. At sa ngayon, wala pa naman silang programa ginagawa. Naghahanda pa lamang sila para dun sa inaasahang programa. Mamayang hapon pa, yan ang sabi nila sa atin. Samantala, kung kaninang mga pasado alas 4 hanggang alas 5 na madaling araw ay nabawasan ng bilang ng mga pulis dito sa tapat ng gusali ng Senado, ngayon ay nagsisimula na ulit silang dumating dito. Meron ng mga sasakyan ng pulis na kaya inaayos na nila yung kanilang hanay dito para nga mabantayan muli itong paligid ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legazpi, TCMM.
2: Thank you! Maraming salamat kay Sus Legazpi. Sunod natin si Trish Alindo. Go, Trish! Good morning, Trish!
3: Alvin, makapal na usok pa rin yung makikita sa mga tubok na bahay dito sa barangay 373 sa Tango South sa Navotas. Ayon sa mga fire volunteer, bandang alas 3:30 kaninang madaling araw nang sumiklab yung sunog at itinaas pa sa ikalawang alarma. Bagong ideklarang kontrolado kaninang pasado alas 5, nagbagsakan na yung mga natupok na yero, Alvin, at lumaylay na pati yung mga kable sa ngayon. Partikular dito sa may El Santo Street ay walang supply ng kuryente yung mga residente. Wala rin silang magawa kundi maghintay sa gilid habang patuloy pa rin yung pag-apula at mapping operations ng DFPs doon sa inisal impormasyon na ibinahagi ni Navotas Vice Mayor Tito Sanchez. May dalawang napaulat na nalapnusan ng balat at na isugod na sa ospital. Ngayon lamang, Alvin, may pamilya rin yung naging emosyonal kung saan isang matanda yung nahimatay nang tanungin sila ng BFD kaugnayan ng mga nawawala nilang anak. Dalawang bata kasi yan at isang matanda yung kanilang hinahanap pero hindi pa rin na ma-verifika o ma-confirm ng BFD kung meron nga bang nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga sa iyo, Dr. Mario Festin. Gising na si Dr. Mario Festin. Ganon din itong si, nasa na ba kanina si Vic Binaraw. Ayun, may pinapabati siyang regular listener daw ng gising, si Attorney Ana Sampang at si Miss Honey Grace Mayorga and Sir Jason Barcelona ng MMPC Santa Rosa, Laguna. Nanunod sa atin at nakikinig. Thank you, maraming salamat po. Isunod natin si Noel Alamar. Go, Noel. Good morning, Noel.
4: Hi, Alvin. Sa patukad ng rotational load shedding, ang Orient Pag Mindoro Electric Cooperative o ORMECO dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente, munsod ng sabay-sabay na aberya at limitado ng operasyon ng ilang power plant sa Orient Pag Mindoro. Sa abiso ng ORMECO, sinasabi nito ng 58.76 megawatts lamang ang available dependable capacity ng malalaking power plant mula sa kabuuang 88 megawatts sa kabuuang kapasidad nito. Ito ay dahil limitadong operasyon ng mga power plant dahil sa issue ng maintenance, mababang level ng tubig at pagiging offline ng mga power producers. Batay sa petroling datos ng ORMECO, umabot sa 74.57 megawatts ang power demand sa lalawigan, kaya't nagkaroon hanggang 18.7 megawatts sa power deficit o kakulangan ang katumba sa 25% ng total demand. Sa kasalukuyang lagay, 16 out of 28 distribution feeders, bukod pa sa limang midstream feeders, ang isinasailalim sa rotational brownout schedule. Lilinaw naman ORMECO na exempted sa load shedding mga feeders na nagsusupply sa mga ospital, water district, government offices at iba pang critical facilities. Patuloy din ang pakikipag-ugnay ng ORMECO sa National Transmission Corporation sa NEA at Department of Energy upang maibalik agad sa supply ang power sa lalawigan.
2: Ilang oras yung brownout nyo, Noel? Tigil lang oras brownout nyo dyan?
4: Dumating ako dito sa Oriental Mindoro, Alvin Marquez.
2: Tigil ang oras kasi kami sa Meralco,

0: to 3 hours eh. Kayo, yung rotating nyo, ilang oras?
1: 4 hours.
0: 4 hours? Oh my goodness, grabe. Eh, malinsangan pa rin ba sa Mindoro? Sa amin dito, mainit pa.
1: Malinsangan, walang kaulap-ulap.
0: Diyos ko
1: na,
0: po.
1: Andito nga ako sa labas ngayon, wala pang alas 7, pero terik na yung araw.
0: Naka.
1: At pawisan na ako. Yung dumating ako, bibigyan lang kita ng example, Alvin. Dumating ako dito ng Martes, brownout sa umaga, yun ang pinakamatindi. Brownout sa umaga, 4 oras, 2 oras sa tanghali, at 4 oras uli sa hapon hanggang sa gabi.
0: Ang tindi nun, halos at tatlong oras, ikot pa?
1: Ng Martes. Oo.
0: Agoy.
1: O, pero nung kahapon, nung kahapon, 4 oras na lamang, yung brownout, Alvin.
0: Naku, good luck po ha sa mga residente ng Oriental Mindoro. Eh, hindi lang po kayo, pati rin po kami dito sa Meralco franchise area, eh, nakaranas na rin ng brownout, Noel. No, if it's any consolation, hindi lang kayo at iba pa, marami ding ibang lugar at co-op na may brownout din, Noel.
1: Yes, tumawag ako sa bahay kagabi.
0: Oh.
1: Or tumawag yung bahay kagabi sa akin. Hindi sila hindi kami nakaka-experience ng brownout doon. Pero 5 in the afternoon hanggang 10 ng gabi, yung brownout sa Binian City kahapon.
0: Ah, okay. Sige. Eh, ganun talaga. Oh. Thank you, Noel. Ha? Magpa-flash report lang ako. Extra, please.
1: Back to you.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Niyanig po ng magnitude 5.5 na lindol ang Kalayan, Cagayan. Kani-kanina lamang, around 6:01 a.m. Kukuha pa tayo ng dagdag na impormasyon kay Dr. Toto Bakulkol, ang director po ng FIVOS, pinatatawagan lang natin maya-maya para malaman po natin ano ang... ready na siya? Magandang umaga po sa inyo, Dr. Toto.
3: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
0: Opo, si Alvin ito, Doc. Ano po? Tell us something more about this lindol na 5.5. Tama po bang initial information na nakuha namin?
3: Yes, initial information po based sa earthquake information number 1 natin. Meron tayong 5.5 magnitude na lindol and it happened at 6:01. Yung epicenter niya ay 7 kilometers south, 55 east of the Lupiri Island in Cagayan, in Kalayan, Cagayan. And yung lalim niya is 10 kilometers and so far ang pinakamataas na intensity na na-record natin or nakuha natin is intensity 1 sa may Batac and Bacara in Ilocos Norte and intensity 1 din sa may Vigan and Narvacan in Ilocos Sur. So we are not expecting damages but we are expecting aftershocks.
0: Ayun. So pag ganyan na magnitude 5.5 at ang intensity ay 1 ang pinakamalakas sa director?
3: Yes, so far. Nakuha natin. Instrumental intensity.
0: Apo. So ito, pwede natin sabihin na hindi naman siya strong earthquake. Ano? Pag ganyan ba, paano bang kategori pag ganyan? Mild o moderate o paano ba?
3: Yung intensity, yung magnitude 3 is, from magnitude 3 to 3.9 is minor. 4 to 4.9 is light. And then this one is moderate. 5.5.
0: So moderate ano. Pero nevertheless, kung pag naramdaman mo yung uga, eh nakakakaba pa rin yun, Dr. Toto.
3: Yes po. Kapag naramdaman natin yung shaking, lalo kapag hindi naman ganong malalim, or mas nakaka-ano pa rin yun, nakakaba. But again, huwag tayong kabahan. Dapat presence of mind palagi kapag there is a strong shaking, then we have to do duck cover and hold.
0: Yeah, ganun pa rin. Ibig sabihin, malakas man yan o mahina man yan, dapat muscle memory na natin on what to do. Dr. Toto, ano?
3: Yes, tama po kayo.
0: Sige po. So ano pong paalala natin sa mga taga-Kalayan, Cagayan? Sabi mo kanina, they should expect aftershocks?
3: Yes po, they should expect aftershocks. And if there is a strong aftershock, again, yung tulad sa sabi ko, they should do the duck over and hold. And dapat alam din po nila yung natural signs of an impending tsunami. Yung nangyari kanina is nasa dagat. And although yung 5.5 hindi naman yung kapag-generate ng tsunami, but in the event lang na may malaking lindol and kung nasa ano tayo, dalampasigan, napansin natin na biglang bumagak yung dagat, yung level ng dagat, kapag napansin natin na there is a roaring sound na nanggaling pa sa dagat, oh, and at the same time, kapag there is a strong shaking na halos hindi na tayo makatayo, then move right away to a higher place kasi baka pwede magkaroon ng tsunami.
0: Tama. Dr. Toto, wag po kayong bumitaw sa linya, ha? Wait lang po, ah.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Reports!
0: Kasi po, ipa-follow up din po namin. Siyempre, nandyan na rin lang kayo. Sasamantalahin na po namin. Anong latest ba sa... May latest ka ba dyan sa Mayon at sa Canlaon?
3: Yes po. Mayon Volcano for the past 24 hours. Nakapagtala tayo ng 46 volcanic earthquakes, mm-hmm, and 391 rockfall events. And then merong dalawang PDC or Uson kahapon. Ang pinakamataas yung run out ay nasa 3,000 meters sa may Miisigali. Mm-hmm. And right now, ongoing pa rin yung effusive eruption ng Mayon Volcano. And nasa alert level 3 pa rin ito.
0: Ay yung Canlaon?
3: For Canlaon Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala din po tayo ng 31 volcanic earthquakes, mm, and yung sulfur dioxide kahapon nasa 755 tons per day. And wala tayong ash emission event for the second straight day na. Okay. And right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano.
0: Apo. So nothing major happened sa Canlaon kahapon, pati sa Mayon?
3: Wala po. Yes, oh, po. Wala.
0: Major.
3: Yung... Although yung Canlaon, yung Mayon Volcano kahapon, meron tayo nga yung PDC, mm, and may ash fall sa light lang naman sa iba't ibang bayan, iba't ibang barangay, kasi yung PDC nagkaroon ng ash plume na umabot ng 4 kilometers. And again, yung ash naman, depende kung saan yung hangin, kung malakas yung hangin, eh magkakaroon ng ash fall.
0: Apo, apo. Yung ulan ba? Is that going to help? Or is that going to aggravate the situation? Kasi mukhang nagsisimula na rin mag-uulan, Dr. Toto.
3: Oh, well, kapag masyadong, kapag if there is a torrential rainfall, delikado po yun kasi pwedeng magkaroon po ng lahar. So, paalala natin sa ating mga kababayan, living near riverbanks, especially kung yung tinitirhan nila ay malapit sa ilog, na kung saan yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, eh pwede pagdaanan ng lahar yun. So dapat maging vigilant din sila during, especially kapag there is a torrential and continuous rainfall.
0: Tama yan. Dr. Toto, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you po.
3: Maraming salamat din po.
0: Si Dr. Tarasito Bakulkol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
2: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Balikan po natin yung ating mga radio patrol. Nasa linya pa rin si Manong Rod Ison. Manong Rod, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Sinertipikahan bilang drug-free workplace ang nasa 14 na bayan sa gitnang Luzon sa Region 3. Ang deklarasyon ay ginawa ng Regional Peace and Order Council na mula sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan at Tarlac. Sa Nueva Ecija, kabilang ang mga bayan ng Jaen, Licab, Bungabon, Llanera at Rizal. Tatlo naman sa bayan ng Bulacan, ang Norsagaray, Giginto at bayan mismo ng Bulacan, Bulacan. Sa Tarlac, ang mga bayan ng Anao, Capas, Concepcion, Gerona, Santa Ignacia at Victoria. Bahagi ng papel ng Regional Peace and Order Council na binubuo ng mga provincia governor sa panguna ni PROC Chairman at Zambales Governor Hermogenes Abdanic Jr., ang pagmintina ng regional stability at security sa kabuuan ng gitnang Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ison, DZMM.
0: Punta natin si Arnello Zaita. Go, Nel. Good morning, Nel.
5: Yes, good morning, Alvin. Inaresto ng mga tauhan ng Agoncillo Municipal Police Station ang isang lalaki matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Alias Ron, 38 anyos, may asawa at residente ng naturang bayan na nahulihan ng kalibre 45 baril. Batay sa investigasyon, dako alas 12:40 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ng Agoncillo Municipal Police Station hinggil sa lalaking umanoy may nakasukbit na baril sa baywang habang naglalakad sa lugar. Hiningan ng kaukulang dokumento ang suspect, ngunit nabigay ito magpakita ng papeles dahilan upang hindi upang siya ay arestuhin sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Samantala, formal namang itinalaga si Police Colonel Oliver Ebora bilang bagong direktor ng Batangas Police Provincial Office kapalit ni Police Colonel Meliton Salvadora Jr. sa turnover ceremony na ginanap sa Camp Miguel Malvar sa Batangas City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZML.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZML. Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga po sa aming video editor na si Louis Palma. Ba, sabi niya, good day, boss. Espresso ba yung iniinom mo pampag-is? Mataas talaga yung energy ko. Pero mamaya lang yan, mauubos na yan. Len Lazario, magandang umaga sa iyo. Ganon din, napuyat to si Len. Mabuhay tayong mga nagpuyat kagabi. Oo nga, hindi pa hanggang ngayon, hindi natin alam ano ba talagang nangyari. Ay, nako, Richard Merck. Magandang umaga sa iyo. Teka muna, hanap tayo ng analyst. Siguro puyat din pula. Walang nasagot po sa amin eh. Puyat ang lahat. Kung ano po ang nang kaganapang kagabi. Ay nandun po lahat nakatutok. Yung iba nakita ko sa ano ko sa messages ko. Mga bandang alas dos, anday pa rin nagmi-message sa akin. Ay kung matulog na kayo. Wala nang gulo sa Senado. Buka ay mamaya ka ako magkakaalaman. Ano ba talaga ang nangyari? Yan ba is staged? Kasi bakit ganun ano? Ba't marami nagsasabi na staged? Hindi ba dapat ano? Unahin muna natin kung meron talagang kaguluhan at meron talagang lehitimong insidente na may gustong pasukin ang Senado. Hindi yung ba't kayo staged? Ayun na naman kayo eh. Kagalit sa inyo si Kwan eh ha? Nagawa na magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Good morning! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Patamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
8: una sa public service.
2: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
0: Good morning. Si Art Villasenor, tinatanong ko, nakatulog ka na ba? Oy, preserve your energy for the aftermath today. Walang tulog-tulog. Tulog is for the weak. Sino ba nagsabi nun? Sleep is for the weak. Hindi po, kailangan natin ng tulog, ha? Elizabeth Rosal, pakibati mo yung happy birthday today, May 14, ng aking apong si Aaliyah May Matik. Ayan, happy birthday, ha? Ma'am Elsie Balion Florentine, gising na rin. Ba, andami nyong gising, ha? Hindi ba kayo napuyat kagabi, kagaya ni Lolita Campanero? O, pag-greet ng happy birthday sa anak kong si Kayselyn May Campanero kahapon. May 13. O, thank you. Si Ruby, nalulungkot na ganito nangyayari. O, anong future daw ng anak niya? Si B-Mode, nakatakas na raw si Bato. Hindi naman, Camille, nakatakas naman si Senator Bato. Di ba nandun naman, sabi ni Robert? Kinuro si Robert. hindi kasi nakita ng harapan. O, hindi siya lumabas. Eh, no? Donnie Santiago, sabi niya ni Donnie, stage lang yan para patakasin si Stone. Pero dahil dumating yung articles, balik na lang, wag kami. Oh, okay. Maganda umaga sa iyo, Professor Clive Arguelles. Oh, ito political scientist po ito, ah, kaya may bale, may timbang ang opinion po nito. Si Professor Clive Arguelles ay tagapagsalita ng Team Pinas at political scientist. Ano po? Professor Clive, maganda umaga po sa inyo.
8: Good morning.
9: Hi, magandang umaga, Alvin.
0: Opo, what is your take? Anong insights ang nakuha mo sa insidente sa Senado kahapon? Do you also believe na stage din? Alam mo, nagulat din ako. Ang dami, pagising ko kanina umaga, ang daming nagpapalutang ng anggulong staged.
9: Hmm. Oo, parang nakakayanig pa din eh mula kagabi yung naramdaman nating lahat mula doon sa insidente sa Senado. I think at this point, hindi naman ako magugulat kung may mga tanong yung ating mga kababayan na maaaring stage, no, o palabas, no, yung nangyari sa Senado. Kasi mas marami pa tayong mga katanungan na hindi pa din nasasagot, no? Batay na lamang halimbawa doon, Alvin, sa timeline na lang, at least yung mga established na facts, no, according to the timeline, ay galing naman mismo sa loob ng Senado, di ba? Yung head ng Senate Sergeant of Arms, no, na nagsabi sa mga kasamahan sa media na yung kanilang mga kawani ay naghahanda, di ba? Yung security ay naghahanda at fully armed sila dahil daw may aarestuhin sa Senado. Pero hindi naman nila kinlarify kung sino yung aarestuhin. Mm. Tapos ilang minuto pagkatapos noon, at saka natin na narinig, no, yung putukan, di ba? Pagkatapos naman noon, itinuro na, no, ni Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang mga bahagi ng new Senate majority na NBI daw, no, at under attack daw yung Senado. Pero kinlarify naman ng NBI director na wala sila sa loob ng Senado, hindi sila kasama doon, at sa katunayan ay nasa ibang lugar sila. So siguro hindi naman kailangan maging mapaglaro yung isip ng ating mga kababayan para magkaroon ng ganong klaseng mga katanungan. Totoo bang may shootout o baka palabas itong nangyari sa Senado?
0: Pero politically speaking, because you are a political scientist, who gains from this incident? Kasi kung stage man yan, may makikinabang, may motibo kung bakit na nila ginawa yun. Who gains most from what happened?
9: Ayun na nga, no? At yan ang isang pinaka-importanting tanong ngayon, di ba? Kapag may mga ganitong insidente, ang dapat nating sagutin din na tanong ay sino ba ang makikinabang sa ganitong klaseng gulo, parang perception na under attack, no, under siege ang Senado. Dalawa lang naman yung napakahalagang political developments diyan sa Senado, 'di ba? Una ay yung pagkakanlong nila kay Senator Bato de la Rosa dahil ayaw nilang mahuli ito dahil nga meron nang arrest warrant mula sa ICC, no, para hindi madala sa korte, maiharap sa korte sa The Hague, no. Yan yung isa. At ikalawa, yung pag-uumpisa dapat no ng isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga nakaabot na sa Senado yung articles of impeachment na ipinadala ng Kamara. Yan lang naman yung dalawa. So sabi halimbawa na lang din sinabi natin no sinabi ko na yung panibagong Senate majority itong bagong liderato ng Senado nakakapagtaka, di ba, yung timing ng kanilang kudeta noong Lunes. At ang pangamba ko noon ay maaaring ma-delay, maaaring hindi na naman ituloy yung impeachment trial, no, yung paglilitis kay VP Sara. So pagka ganitong hindi pa nasasagot yung ilang mga katanungan tungkol doon sa nangyari kagabi, no, ang sa tingin ko, no, maaaring delaying tactics, no, doon sa mga nakabinbin na mga usapin na ito. Kasama na nga yung impeachment trial ni VP Sara.
0: So, ibig sabihin ba, Prof, ito ay palakasan ng naratibo kung sino yung maingay, sino ang nagpapakalat ng kanya-kanyang naratibo, ayun ang mangingibabaw at yun ang magsishape ng public perception?
9: Mukhang ganoon na nga kasi ang una ding ginawa ng ating ilang mga senador diyan ay mag-live, 'di ba? Mag-live stream sa kasagsagan ng presidente, 'di ba?
0: At lahat so, isa sila. Pa yung... lahat sila na nandun sa Senate, yung mga naiwan, yung bagong majority, kanya-kanya sila ng live, Prof.
9: Oo nga eh. So nakakapagtaka din yan, di ba? Parang hindi proper no, na response sa isang security incident sa loob ng Senado. Hindi yan yung inaasahan kong unang gagawin. No? Lalo pa, no, tinatanong ko nga ang aking sarili, kung ang ating bang Senate President ay si Tito Soto, ganyan din ba na ang unang gagawin ay magla-live no, at mag-aakusa? Kasi you know, napaka kung totoo man itong incidenting ito, napaka-sensitibo talaga, 'di ba? At ang pangulo ng Senado dapat ang unang gawin talaga ay establish yung facts, 'di ba? I-ensure yung seguridad ng buong gusali, no? Lalo't lalo pa nandiyan yung mga miyembro ng media at mga kawani din ng Senado. Pero hindi 'yun yung nangyari eh. So paunahan na makapagkwento sa taong bayan at unahan na yung paliwanag kung bakit may ganong kaguluhan sa Senado.
0: Do you also find it weird or peculiar na ang tinawagan nila ay yung NBI eh nasa labas ang kanil ba yung pulis? Hindi ba nandun yung andun yung mga general sa labas, hindi ho ba? Why would you call the NBI na earlier ay tinaboy mo? Tapos yun ang tatawagin mo para ayusin yung nangyayari sa loob. Para pa, hindi ba weird para sa inyo yun, Prof?
9: Oo, parang ano eh. Ewan ko, parang yan ba ang tinatawag na entrapment, instigation, di ba? Para balik ata tayo dyan na kasi yan yung usapan doon sa pag-aresto kay Franco Mabanta, di ba? Na bakit, perfectly alam nila, no? Alam ng liderato ng Senado, ni SP Cayetano din, na wala yung NBI sa premises, 'di ba? Na dahil nga ayaw nilang papasukin sa Senado, 'di ba? At inaano pa nila, 'di ba? Tine-threaten din nila ng contempt charges, no? So medyo katakataka din, 'di ba, na bakit NBI yung una nilang hahanapin, no? Pwede namang PNP, no? Maaari din namang matataas na mga tao ng gabinete kagaya ni Secretary John Vicrimulya, 'di ba? Yan yung mga maaari mong unang tawagan, 'di ba? Para rumesponde doon, no? Sa akin din kasi, no, si I think si Senator Pia Cayetano, ang kapatid ng ating Senate President, yung tumawag, no, kay NBI Director, no? Unfortunately, no, dahil nga parehas din silang nasasadlak doon sa usapin ng sino ba yung nagpuslit, nagsmuggle kay Senator Bato papasok ng Senado nung Lunes, kaninong kotse ba? It doesn't inspire confidence ha, na nanggagaling sa kanila itong mga movements na ito kagabi no doon sa security incident sa Senate.
0: Okay, ngayon na unti-unti nang nagki-clear yung smoke so to speak ano po, mas makakaganda ba politically kay Pangulong Marcos na iutos ang execution ng warrant of arrest ng ICC o he's better off doing what he did? Nasabi niya kagabi, hindi namin pinaparesto, wala kaming kinalaman dyan, walang kinalaman ng gobyerno dyan. Which stance ang mas makabubuti sa presidente politically?
9: I think ang makakabuti kay Pangulong Marcos at makakabuti din sa buong bansa ay wala naman sanang ganitong gulo. May iwasan naman sana yung kahit ano pang insidente na kagaya nito, di ba, na nalagay sa alanganin. Hindi lang naman buhay ng mga senador at mga kawaninang Senado, pero buhay din halimbawa ng mga journalist natin, ng mga kasama sa media na nandoon noong kagabi, no, na wala sanang maaaring malagay sa panganib na buhay kung malaya, no, at buong puso na na susuko din si Senator Bato de la Rosa, dahil yan naman ang tradisyon din sa Senado kapag ka merong valid na warrant of arrest, no, eh sumusuko sila, no. Yan man nangyayari kay Senator Laila de Lima, Senator Antonio Trillanes, di po ba? So yan din yung inaasahan kay Senator Bato de la Rosa, no. So para na lang bumaba ang tensyon, hindi na magkaroon pa ng gulo, kasi remember din, naka-heightened security din ng Senado. Isa pa yung katakataka, bakit nagkaroon ng kung sino man yung nakapasok daw sa Senado, no? Kaya nga, hindi mo din masyadong mapaniwalaan na may tagalabas na nagpaputok dyan sa loob ng Senado, dahil naka-heightened security naman ng Senado, di ba? Dahil simula nung may tangka na arestuhin si Senator Bato de la Rosa, yan naman yung utos na ni Senate President Alan Peter sa security ng Senate, di ba? Araw-araw ipinapakita sa atin ng media na mas mahigpit ang seguridad ng Senado. So, I think that's best for the president as a chief executive, execute niya na din yung warrant of arrest, no. Hindi din naman niya na basta-basta na lamang choice ng pangulo, no. Obligasyon na din 'yan, dahil obligasyon niya din na tukdit, no, yung international law natin.
0: Sige. And as things become clearer, Prof, ibulong mo sa akin, ha, who stands to gain? Kasi lilinaw yan, eh. Sa mga susunod na araw, masasagot po ang mga tanong natin. Kung ano ba talaga ang nangyari kayo ngayon, hindi pa malinaw, Prof, eh. Bulungan niyo po kami, ha?
9: At sino ang direktor?
0: Ayan, ang sinasabi.
9: At ito ang lahat, diba?
0: Oo. Assuming na meron ngang nagkumpas.
9: Mm-hmm.
0: Oh, kasi baka sabihin naman ng iba, bakit nyo minamalisahan? Hindi nyo pa nga alam ang punot doon, di ba? Oh, assuming na meron ngang nagkumpas, pero ang basa mo, may nagkumpas.
9: Mukhang yan, ha? Pagkatitin natin ng mga facts, ha? Parang merong nagtangkang maging direktor at sa isang political observer na kagaya ko, parang hindi ata yan bago, kasi 'di ba yung nung sa huling panahon na naging yung Senate majority na yan ay kaparehas na nasa majority, diyan din lumabas yung mga testimonya na hindi natin maintindihan dun sa Blue Ribbon Committee, na parang may script, 'di ba, na hindi nagtatagpi-tagpi, no, yung mga sinasabi ng mga inimbitahang witness, no. So hindi din nakakagulat kung sakali, pero mahalaga na malaman natin yung buong katotohanan.
0: Sige, Prof, mabuhay ka. Maraming salamat sa insights mo. Tatawag ulit kami when things get clearer, okay? Mabuhay po kayo. Thank you.
9: Maraming salamat at ingat po.
0: Si Professor Clive Arguelles, isang political scientist at spokesperson po ng Team Pinas. Sa ating pong pagbabalik, kakausapin natin si Robert Mano. Robert Mano as a reporter, not as an anchor, ha? Kasi po ay nag-sign din yung traditional media. Hindi lamang si Robert, hindi lamang yung ABS-CBN, kung hindi lahat po ng mga miyembro ng traditional media na nandun din at naipit po sa putukan. Eh syempre, tingnan mo naman yung kaba. Nakita mo naman si Victoria Tulad, parang akala ko si Wonder Woman, eh. Patakbo-takbo yung lola mo, ha. Aba, hingi po tayo ng kwento, kahit mga 10 minutes lang, mula sa isang eyewitness. Nandun po siya mismo sa Senado nung nangyayari ang kaguluhan kagabi. Ang kwento na isang reporter sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bicornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Gising Pilipinas!
11: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
11: Good morning!
0: Good morning, everyone! Energy, energy! Thursday pa lamang. Kasama po natin dito sa booth si Radio Patrol 47, Robert Mano. Isa po ito sa nagpuyating kagabi at reporter po ang role niya kagabi. Hindi po siya ang co-reporter natin sa Senado. E magpakwento lang tayo. Magsimula tayo dun sa kaguluhan na. Kasi pag nagsimula tayo, sumisa mahaba. Eh, no? Di po lasan kayo no? Narinig niyo yung putukan.
12: Ang nangyari kasi, Alvin, ang naging pinakabantayan niya, nung sinabi sa amin ni General Aplasca na may aarestuhin.
0: Sa second floor yun.
12: Sa second floor yun. Okay. And then pagkasabi niya, nagdatingan yung Marines, full battle gear.
0: Saan galing yung Marines?
12: May mga naka-assign kasi talaga na mga Marines, PNP, particularly yung PSPG, at Senate Sergeant at Arms, yun yung tatlo na nagbibigay ng security sa Senado.
0: Okay.
12: Doon talaga sila, detailed talaga sila doon.
0: So hindi yun yung pumuslit o yung parang lumusob doon from outside? Hindi.
12: Okay, sila talaga yung naka-detail doon.
0: Yun ang naka-long firearms?
12: Yes, oo. Okay. Plus the osaan ng mga naka-long firearms talaga. Sila yung nanguna eh. Tapos,
0: Wait. So authorized naman sila? Allowed sila?
12: Yes.
0: Walang illegal doon? May law? Okay.
12: Kasi may authority na binigay ang OSAA sa kanila para mag-augment sila doon.
0: Okay.
12: And then, nung sinabi yun, edi lahat kami sino aarestuhin? Diba? Tapos iba na. Yung dati kapag kinakausap mo si General Aplasca, kalmado yan. Matyaga, sumasagot. Kagabi, medyo mataas yung
0: tension.
12: Tapos sumisigaw na yung ibang mga OSAA. Ganun. And then, maya-maya nakita namin si si Senator Bato de la Rosa lumabas sa second floor. Hindi namin alam kung saan dadalhin. Tapos nakita namin pababa sa ground. So sinundan namin. Lahat kami takbuhan sa ground. Pagdating sa ground, nag-ground lang pala. Tapos umukhang umakit ulit doon sa fifth floor. Nagpwesto doon. Sa room niya. So and then, nung naghihintay kami sa baba, may naririnig kami para may pumupukpok doon sa pagitan na ng boundary, yung wall. Wall ng Senate tsaka ng GSIS.
0: For the information of the public, yung Senate po kasi naupa sa GSIS. Ang may-ari po niyan,
12: niya GSIS.
0: Tama. Sa compound. Sige.
12: Tama. Kaya naghahati sila ng opisina. Tsaka kapag kinatok mo yung kahoy lang yung pagitan yun. Halos din. Eh. Tapos may naririnig kami para magpupukpok at parang sinisira talaga. Kaya yung mga nanood ng TV Patrol, makakita nila yung parang may pintuan lang kami na mga reporter na nakagano'n at nagbibideo.
0: Kasi yun may
12: grinder.
0: Parang may image ni Mama Mary. Ano
12: yes,
0: yun?
12: Yung parang yung may image ni Mama Mary. Yun, yung dun sa likod doon yung parang may nangyayari. And then all of a sudden, may sinabi sa amin yung isang usaan na sa second floor. So doon na kami nagtakbuhan. Pagdating namin sa second floor, kasabay na namin yung usaa, ibig sabihin Senate Sergeant at Arms, nasa likod namin, nakado kami sa likod nila. Tapos wala pang isang minuto doon sa pagpwesto nila sa dulo. Kasi yung second floor po, ano yan eh, session hall, office ni Senator Cayetano, lahat ng committee rooms, Senate office, nandun. So sa pagdating nila doon sa pinakadulo, wala pang isang minuto, sakto pa lang kami nakataas ng kami sa mga nagvi-video. Putok na agad, sunod-sunod na putok na 'yung nangyari.
0: Sa second floor nang gagaling.
12: Second floor. Okay, second floor. Okay. Sa ang dinig ko ako personally nung nandoon ako, dinig ko nanggaling sa usaa 'yung putok palabas.
0: Oh, so 'yung usaa nasa second floor din.
12: Nasa second floor. Nandoon kami sa likuran nila.
0: Oh, okay. So ano nangyari nung nagputukan?
12: Nung nagputukan, pina-atras kami konti, takbo kami, tapos maya-maya kapag kumakalma, babalik na naman kami. Tapos puputok na naman, atras na naman sila. Atras din kami habang umaatras sila. Umaatras kami and then hanggang eventually, nawala na ng kuryente, in-off na muna yung mga ilaw, and then tapos ayaw na kami papasukin, padaanin doon.
0: Hindi kayo kinabahan na may puto? Hindi man lang kayo nag-duck cover and hold? Parang lindol? Oh, so good lang?
12: Pagkarinig ng putok, nagsigawan yung iba, may mga nadapa, pero diretso. Diretso sa trabaho.
0: Kasi siguro yung adrenaline.
12: Nandun na eh, oo. Oh. Tapos, before that, di ba, inanunsyo pa sa amin ni General Plaska na magla-lockdown tayo. Kung gusto niyo nang lumabas, within 5 minutes, bibigyan namin kayo ng 5 minutes, lumabas na kayo, at wala na makakalabas at pasok after 5 minutes. Ayun.
0: So walang lumabas?
12: Walang lumabas. So mas lalo kaming naghinala na anong may mangyayari talaga.
0: Kasi kung ikaw na may mamahayag, hindi ka nga lalabas.
12: Hindi ka talaga lalabas.
0: Sabihin, may
12: istorya
0: something
12: na yun. So, inintayin namin. Pero ang alam lang namin, may arestuhan, hindi namin alam kung sino, saan manggagaling. Hindi namin in-expect na may putukan na mangyayari.
0: Pero yung putukan na narinig ninyo, parang putukan ba siya na parang exchange of
12: sagutan,
0: fire?
12: Sagutan? Hindi ko alam kung dahil sa sigawan at doon sa pwesto namin, pero ako ang lagi ko lang naririnig, yun nanggagaling sa part ng usaa, sa part ng Senate.
0: Okay. Oo.
12: Yung mga nanggagaling sa labas, kung meron man, hindi, wala akong narinig. Personally.
0: Okay. Pero yung sabi may nagbabarena, di ba?
12: Mm-hmm.
0: Hindi galing doon ang putok.
12: Hindi.
0: Kasi sa basement yun, di ba?
12: Ground floor yun.
0: Ground floor yun.
12: Sa second floor nang galing yung putukan talaga. Sa dulo. Kasi ano yun, kapag sumilip ka doon sa dulo, GSIS office talaga siya.
0: Tama. Mm-hmm. Kasi ang sabi ni Attorney Matibag nung nag-interview kami, may taga-NBI talaga doon, pero hindi sa loob ng Senado, kung hindi sa side ng GSIS upon the request of Wick Veloso to secure.
12: Personally, saksihan namin yun, Alvin, kasi mga 5 o'clock, si General Plaska nag-ikot and then umabot doon sa baba, sa ground, tapos nakausap na niya si Wick Veloso, tapos sabi sa amin ni General Plaska, nandun din yung mga NBI. Nakita niya yung ID ng NBI, tapos tinanong namin ano ang napagkasunduan, basta ang naging instruction daw, dahil silang may-ari ng premises na to, lahat ng dadaan dun sa area nila na yon, dadaan sa checkpoint at ang magfa-facilitate NBI.
0: Ayun. Pero nandun ka hanggang sa dulo, di ba?
12: Mm-hmm.
0: Nakita mo ba na umubra ang police work? Kasi nag-observe ka, syempre, that is an active crime scene, in a sense, kasi may putukan. Hindi natin alam kung may nasugatan ba at that time.
12: Mm-hmm.
0: So parang dapat i-treat yun as an active crime scene. Nakita mo ba na parang crime scene nga, na parang lahat ng may baril, dito muna kayo, i-check natin, baka yung makita nating basyum nagmamatch dyan sa armas mo, o walang order sa totoo lang?
12: Ang nangyari, after nung putukan, hinintay dumating yung SOCO, yung K-9 units, and then nag-panel sila per floor. Tapos yung area, nung nagkaroon ng putukan, hindi na pinapuntahan sa media. Siyempre, isi-secure nila kung anumang meron nandun. Pakikita mo yung mga glass, may tama talaga ng mga bala.
0: Ah, nakita mo?
12: Meron talaga yon. And then, pero wala ka makukuha pa muna ng information sa kanila kung saan nanggaling, anong trajectory. Kasi laging tanong dyan kapag ganyan, Alvin, saan yung aim? Yun din yung tanong ko eh. Saan ang aim nung nanggagaling sa labas? Sinong target?
0: Pero naalala ko rin, para may nabanggit sa inyo ni Plaska na may nag-warning shot. Para I remember an interview na may sinabi siyang ganun.
12: Si
0: Mendoza yon.
12: Ang nagsabi noon, si DILG Secretary Remulla.
0: Okay.
12: Ang nangyari ay nag-warning shot ang USAA, pero sumagot yung kabilang grupo, kaya doon daw nag-start.
0: Okay. So sino una nagpaputok ngayon?
12: Warning shot, ang unang tunog naman nang galing, USAA, sabi ng DILG.
0: Pero ang tanong ngayon doon is, narinig mo naman yung putok, di ba? Magkapareho ba o pareho sila ng armas?
12: Hindi, yung naririnig ko lang talaga yung sa Senate party dahil siguro kulob or di ko alam kung naka-open fire yung kabilang side. Okay. Wala talaga ako naririnig kami dun sa labas. Lalo, siyempre, sigawan, hiyawan.
0: Okay. Mm-hmm. Ay, yung mga senador all the time, nandun sa taas?
12: Nasa second floor lang din kung saan nangyayari yung putukan.
0: Ah, so nasa office sila ni office, Senate President Alan
12: nangyari
0: Peter Cayetano.
12: Nangyari yung putukan na yan because habang nangyayari yan, nandoon yung mga senator, majority senator, doon sa office si Senator Cayetano, nagbi-meeting sila. Ang wala lang doon si Senator Chis Escudero. The rest, yung 12, silang lahat nandoon.
0: Alas sa si Senator Chis? Umuwi na?
12: Hindi na umaten ng caucus nila.
0: Pati si Senator Jinggoy ba nandun?
12: Mm-mm.
0: Okay. Kasi sa photo, hindi ko na nakita si Senator Jinggoy, yung parang marami sila.
12: Nandun sila, and then actually, lahat sila naka-Facebook Live, bawat senator. So doon namin nasusundan din kung kumusta sila, kung okay sila. Di ba doon sa Facebook Live nila na yun?
0: Is that and then, peculiar ba yun in this day and age? Di ba lahat naman tayo nag-Facebook Live? Mm. May ano ba yun? May peculiar ba yun? O hindi naman?
12: Baka para ipakita rin sa family nila, sa na supporters sila, na safe sila.
0: Pero sabay-sabay.
12: Oo, naka-Facebook Live sila. Tapos, pero Alvin, yung kasagsagan yun ha, ng pag-transmit din ng articles of impeachment. Si Sec. Jen Celoy na doon pala sa loob.
0: Pero hiwalay kasi insidente yun. No? Hiwalay na development yun.
12: Yes.
0: Hiwalay
12: habang nangyayari yun. May ang ano lang, Alvin, ang hindi lang pa masagot sa amin is, kung may maglo-launch pala sila ng gano'n, ng USAA, bakit na sa loob pa or sa same level, same floor, yung mga senator hindi in-evacuate, yung mga empleyado hindi pa pinaalis dun sa area na yun.
0: Ay, bakit nga raw ba?
12: Wala pa, hintayin natin yung sagot, Alvin.
0: Dito na yung USAA.
12: USAA.
0: Ikaw yung USAA, di ba? Kayo po ba yung representative ng USAA?
13: Ano yung Starlet? Maria Osawa.
0: Iba naman yon. Huwag tayo pumunta doon kay Maria Osawa. Alam mo na. Magpasalamat ka at buhay pa to si Robert
12: Ay,
0: Mano.
12: Ay, nag-message sa akin. Walang tigil kaka-message kagabi.
0: Loves na loves ka. Mm-hmm. Ha? Mm-hmm. Kako, magkikwento siya sa iyo ng dagdag pamamya. Ha? Kung ano yung karanasan niya. At saka maraming interesado. Ano ba talaga ang nangyari? Kasi hanggang ngayon hindi malinaw eh. Mm-hmm. Sino, anong motibo?
12: Yung grupo mismo.
0: And who stands to gain?
12: Mm-hmm. Yan.
0: Correct. Sinong nakinabang? Sinong nagbenepisyo sa nangyari?
13: May naisip ako pero ayokong sabihin.
0: Mamaya na kasi may radio patrol Diyos balita alas 7.
12: Bye-bye.
0: Thank you, Robert. Maraming salamat. Ha? Wait lang.
14: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Naku, may flash report muna si Trish Alindo bago yung newscast. Go, Trish!
15: Alvin Atoris, kinumpirma ngayon ng Bureau of Fire Protection ng pagkasawi sa sunog ng mag-iina, 45 years old, yung ina, 20 years old, yung anak na buntis, at isang 9-year-old. Nakita magkakasama yan sa loob ng CR sa ito sa mga bahay na natupok dito sa may barangay 373 sa Tangon sa may Navotas. Abangan ng karagdagang detalye ng balita niyan dito lamang sa DZMM. At ito ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you, Trish!
14: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Radio Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy.
14: Gising Pilipinas.
16: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Pangulong Marcos iginiit na walang kinalaman ang pamahalaan sa pamaril sa Senado kagabi. Dating Senador Antonio Trillanes IV naniniwala na staged o palabas lang ang insidente.
17: Korte Suprema walang inilabas na TRO sa arrest warrant kay Senador Ronald De La Rosa. Senador, isinama na sa listahan ng wanted persons ng ICC.
0: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na itransmit na sa Senado. Pero ilang kongresista minadong magiging hamon sa paglilitis ang rigodon sa Senado.
17: Red at yellow alert naranasan sa Luzon at Visayas Grid kahapon. Halos 1 milyong customer ng Meralco na apektuhan ng rotating brownout.
0: Singil sa kuryente ng Meralco, bagyang bababa ngayong buwan presyo ng LPG. May rollback din.
17: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng usok at abo, 4 na lugar sa Albay na apektuhan ng ashfall.
0: Motorcycle rider sugatan matapos itulak na nakamotorsiklong pulis sa Pasig City.
17: Sa showbiz spotlight, Lea Salonga nagpaalam na sa karakter na Madam Thenardier sa Les Miserables.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Huwebes, May 14, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
17: Ako naman po si Doris Bigonia.
0: Detalye. Walang napaulat na namatay o nasugatan sa pamamaril sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Nangyaring insidente sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki na pumasok sa 2nd palapag ng gusali para napigilan ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSA. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagpaputok ng warning shot ang OSA pero gumanti ang mga armadong lalaki. Nakatakdang repasuhin ang mga kuha ng CCTV para imbestigahan ang insidente. Tiniyak naman ni Remulla na ligtas si De La Rosa matapos ang pamamaril at pag-lockdown sa Senate building.
18: They had firearms with them, but the OSA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. There are no casualties. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. We are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them.
0: Batay sa impormasyon mula sa OSA, sinabi ni Senador Jinggo Estrada na unang nagpaputok ang mga sinasabing tauhan ng NBI.
19: Yung unang nagpaputok ay ang mga elemento ng National Bureau of Investigation ayon sa aming Sergeant at Arms. At ang balita ko nga, pilit na pumapasok yung mga elemento ng NBI dito sa ledge ng second floor, malapit po sa GSIS building at may nagbabarena pa ng mga elemento ng NBI. Hindi ko alam kung bakit sila nagbabarena, nag-drill dun sa ledge, sa second floor dito sa Senate building.
0: Pero ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, walang ahente ng NBI sa Senado dahil may kasunduang hindi maaaring ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa dahil sa nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Ayon kay Matibag, nakaalis na at hindi armado ang 6 na ahenteng nagbabantay sa GSIS alinsunod sa hiling ni General Manager Wick Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon.
20: Okay. Kaya wala pong katotohanan na nandun po yung NBI agent. Okay. Katunayan, buong araw po, nandito lang kami rito sa isang hotel dahil meron po kaming planning session. Doon nga po kami nagtataka kasi hindi naman po kami pumasok ng Senate. Napaka-imposible po, may mga CCTV, hindi naman po, hindi dapat ilabas po yan. Meron pong Marines, meron pong USA, may PNP pa po rin sa loob bago pa lang po makapasok. So marang mahirap naman po yata yung sinasabi na yan.
0: Pero ayon kay Senadora Amy Marcos, naaresto ang sinasabing NBI volunteer matapos kunin ang naiwang tactical bag sa hagdan sa 2nd palapag ng Senate building. Kanina madaling araw, dumating sa gate ng Senado ang misis at abogado na sinasabing volunteer ng NBI. Ayon sa abogado ng NBI volunteer na si Attorney Paulo Nieto, itinanggi ng OSA na may nakaditine sa Senado. Itinaas na ng Philippine National Police ang full alert matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado.
17: Iginit ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang pamahalaan sa pamamaril sa Senado kagabi. Sa video statement, Sinabi ng Pangulo na walang pumasok na sundalo o tauhan ng NBI sa Senado nang mangyari ang insidente. Pero may mga naka-uniforming pulis at sundalo sa gusali ng Senado para tiyakin ang seguridad. Itinanggi rin ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC.
1: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan.
17: Nakatakdang imbestigahan ng Senado at PNP kung nagkaroon ng engkwentro o bahagi ng destabilisasyon ang insidente.
0: Alas 7 G's. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na staged o planado ang insidente ng pamamaril sa Senado. Bagamat nakababahal ang insidente, iginit ni Trillanes na posibleng gumawa lang ng senaryo o pangyayari sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Ronald De La Rosa para makakuha ng simpatya sa publiko. Batay sa impormasyon, sinabi ng dating senador na walang tauhan ng pamahalaan sa Senado maliban sa mga magkakaalyadong senador. Duda rin si Trillanes kung bakit walang tinamaan sa kabila ng maraming putok ng baril sa loob ng gusali. Iginit ni Trillanes na may iwasan sana ang insidente kung sumuko na lang si De La Rosa.
21: Base dun sa mga impormasyon po na nakakaalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato De La Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. When the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kundi sila-sila lang na mga magkakakampi. Lahat itong gulo na yan can be avoided kung susuko na lang si Bato. Parang mas importante pa yung buhay niya eh. Kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan.
0: Para naman sa political scientist na si Professor Clive Arguelles, questionable rin ang timing ng insidente at posibleng delaying tactics para maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Kasi mas marami pa tayong mga katanungan na hindi pa din nasasagot, no? Batay na lamang halimbawa doon, Alvin, sa timeline na lang, at least yung mga established na facts, no, according to the timeline ay galing naman mismo sa loob ng Senado, di ba, yung head ng Senate Sergeant of Arms, no, na nagsabi sa mga kasamahan sa media na yung kanilang mga kawani ay naghahanda dahil daw may aarestuhin sa Senado, pero hindi naman nila kinlarify kung
0: kinumpirma naman ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na nananatili sa Senado ang kliyente sa kabila ng insidente.
17: Hindi nagpalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng a warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa kabila ito ng urgent manifestation na inihain ang kampo ng senador para magpalabas ng TRO. Sa halip, pinagkukomento sa loob ng 3 araw ang mga respondents, kabilang na ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Inatasan din si De La Rosa na sumagot sa loob ng 3 araw sakaling matanggap ang tugon ng respondents. Inupakan naman ni De La Rosa ang resolusyon ng ilang miyembro ng minority bloc para hikayatin siyang sumuko at iginit na dapat muna pagbigyang magawa ang natitirang legal remedies sa kanya. Kabilang sa lumagda sa resolusyon, si Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino.
22: Kung ang meet niyan ay pag-surrender,
3: Thank you sa prayer po sa kayo. Ano, masyado kayong atat-atat na makulong ako.
4: Mm-mm.
3: Hintayin lang ninyo. Pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail.
4: Mm-mm.
3: So, huwag niyo sila atat-atat.
17: Sa ngayon, kasama na si De La Rosa sa wanted persons list ng ICC. Nauna ng pinanindigan ng Department of Justice ang posisyong pinapayagan ng mga batas ng Pilipinas ang pagsusuko na sinumang personalidad sa isang international court.
0: Alas 7:14. Nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Tito Soto sa Philippine National Police at iba pang security personnel sa Senado. Ito'y matapos sugurin ng mga nagpuprotesta ang sasakyan ng dating Senate President habang paalis ng Senate Gate. Sinasabing pinagmumura at binato ng plastic bottles ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang sasakyan ni Soto. Kinwestiyon ni Soto kung bakit hinayaan lang ang mga nagpuprotesta kahit ilang truck ng PNP ang nakadeploy sa Senado. Nangako naman ang PNP na iimbestigahan ang insidente at aalamin kung may pagkakamali ang mga pulis.

0: medyo magtabi sa Senate Lounge bago ang komisyon. Hiniling ni Padilla na mag-sorry si Pangilinan sa sesyon ng plenaryo matapos siyang sigawan. Hiniling din ni Padilla na alisin sa record ang insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at apo na sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senador. Pero tumangging mag-sorry si Pangilinan at hinamon si Padilla na magsampa ng ethics complaint.
1: Ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo.
2: Ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin.
0: Nauna lang sinabi ni Pangilinan na nakahanda siyang maghain ng counter-complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang naka-recess ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa-senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo.
3: Alas 7:17, nai-transmit na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, dinala ng mga opisyal ng Kamara ang Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggasto sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nauna nang inihalal ng Kamara ang 11 kongresistang bubuo sa prosecution team, kabilang na si House Justice Committee Chairperson Jervie Luistro. Pero aminado si House Prosecution Member Lawrence Defensor na magiging hamon sa impeachment trial ang nangyaring palitan sa liderato ng Senado noong Lunes.
4: Ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint noong nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting.
3: Nangako naman si Senador Risa Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si Senador Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. Lunes, isinulong ni Senador Rodante Marculeta amyendahan ng rules para payagan ang mga senador na makilahok sa sesyon kahit hindi pisikal na makadadalo sa sesyon tuwing may national emergency. Nanindigan si Ontiveros na kailang dumalo ang mga senador para makaboto lalo na sa mga importanteng issue.
0: Nagsampa si Attorney Manases Carpio ng 7.3 million pesos na civil lawsuit laban sa ilang personalidad kaugnay ng impeachment complaint laban sa misis na si Vice President Sara Duterte. Dawit sa kasong isinampa sa Davao City Regional Trial Court ang sinasabing bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga, gayon din ang isa sa nagsampa ng impeachment na si Joel Sabalya. Sa reklamo, inakusahan ng mga respondents na nagsabwatan para siraan si VP Sara at iginiit na bahagi ang mga akusasyon sa sinasabing black propaganda para madiskwalipika sa 2028 presidential elections. Tinawag din ni Carpio na inverted lies ang akusasyon ni Madriaga na galing sa mga drug dealer at Pogo. Ang pondo para sa Inday Sara Duterte is my president campaign. Nauna nang nagsampa si Carpio ng reklamo laban sa ilang kongresista, opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council kaugnay ng 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts nilang mag-asawa.
3: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Nahingal ako doon para may takbuhan na naman. 7:20 na po ng umaga.
3: Na-brownout ba sa inyo? Kagabi?
0: Lega.
3: Buti naman. Balitang kuryente sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sir-

0: kain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga pilihin.

0: Balikan po natin ang mga balita. Sa oras na alas 7.23, isinailalim sa yellow at red alert ang Luzon at Visayas grid. Bunsod ng outage na ilang planta at mataas na demand. Sa Visayas, mahigit 20 planta ang bumagsak habang 15 ang mababa ang produksyon ng kuryente. Sa Luzon, 6 na units ang bumalya dahil sa mataas na demand bunsod ng mainit na panahon. Nararanasan ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente sa grid, habang red alert naman ay yung kawalan na ng reserba ng kuryente na maring mauwi sa brownout. Kaya kahapon po, halos 1,000,000 customer ng Meralco ang naapektuhan ng rotating power interruption dahil sa kakulangan ng supply. Kaya kita tinatanong kung nag-brownout din dahil maraming lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng 3 oras na rotating power interruption. Pinapagaan na rin ng Meralco ang tinatawag na interruptible load program o yung paglipat muna sa generator ng mga malalaking negosyo para makabawas sa demand. Inatasan naman ng Department of Energy ang National Grid Corporation na ayusin ang problema sa transmission lines na nakaapekto sa malalaking planta na naging dahilan ng red at yellow alert sa Luzon grid.
1: Kung pwede lang sana, partner, mag-ipon sa balde.
0: Ng kuryente?
1: Ng kuryente.
0: Hindi pwede. Unless may battery ka.
1: Grabe. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Halos 2 centavos kada kilowatt hour ang bawa singil na katumbas ng 3 hanggang 5 piso sa ordinaryong residential consumer. Taliwas ito sa anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang issue sa line rental. Ayon sa Meralco, bumaba ang singil dahil sa pagsuspinde sa pangungulekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL at pinaigsing refund period ng kumpanya.
0: Alas 7.25, bumaba po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Kanina alas 6 ng umaga, 3 piso at 45 sentimo kada kilo ang rollback ng Sulane. Nakatumbas naman ang halos 38 peso sa kada regular na tangke. Samantala, namumuro naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Well, by the way, bukod sa Sulane, yung gasol at saka Fiesta, meron din. May rollback din silang 3 piso kada kilo. Sinabi po ni Energy Director Rino Abad na base sa 2 araw na kalakalan sa world market, may bagyang pagbaba sa presyo ng gasolina at kerosene habang may kaunting pagtaas naman sa presyo ng diesel. Pero batay po sa 3 araw na kalakalan, increase na po lahat sa diesel at gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyo hanggang bukas, gayon din ang risk premium na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa ngayon, tatagal pa ng 53 araw ang supply ng gasolina habang 48 days naman sa diesel.
2: Ang gasolina, meron ho tayong nakikita dito sa base sa computation, meron pang konting rollback. Kerosene, meron ding konting rollback. Diesel may konting increase. But please note, ang hirap po nitong i-predict for the next 3 days.
0: Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa.
1: Iniutos ni Pangulong Marcos ang pagpapataw ng price cap sa imported na bigas. Sa executive order, tatagal ng 30 araw ang cap sa imported rice sa buong bansa. Layo nitong mapababa ang presyo ng bigas at matugunan ang pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin o serbisyo. Noong Abril, tumaas sa 7.2% ang inflation rate na may pinakamataas simula noong Marso 2023.
0: Wala nang epekto sa anumang bahagi ng bansang low pressure area na dating Bagyong Caloy. Dahil dito, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsang ang panahon ngayong araw. Naambong kanini, 47 degrees Celsius ay nasa ang heat index sa Butuan at hinatuan sa Surigao del Sur, habang 45 degrees Celsius sa Borongan City sa Camiling. Borongan City, Camiling sa Tarlac at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, Iloilo City, Dumanga sa Iloilo, Giwan sa Eastern Samar, Maasin sa Southern Leyte at Surigao City. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar, kabilang nasa Pasay City, habang 42 degrees Celsius sa 17, kabilang narito ang Quezon City.
1: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon bumagsak sa 179.12 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.60 meters noong Martes. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Tiniyak naman ng National Water Resources Board na manageable pa rin ang level ng tubig sa mga dam pero binawasan na ang supply para sa irrigasyon.
0: Muling nakaranas ng ashfall o pagbagsak ng abo ang ilang lugar sa Albay. Kasunod ito ng 15 minutong lava flow collapse ng bulkang Mayon na may kasamang collapse pyroclastic density current o uson. Ayan, nagbuga ng usok at abong may taas na 4,000 meters. Kabilang sa naapektuhan ng bayan ng Kamalig, Daragat, Santo Domingo, gayon din ang Legazpi City. Inabisuhan na mga residenteng magsuot ng face mask para hindi makalanghap ng abo. Sa ngayon, mahigit 43 million pesos na ang pinsala ng unang malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Nagsorya ang pulis na nanakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Kasunod dito ng pagkalat ng video kung saan nagtalo ang dalawa hanggang sampalin ng babae ang pulis. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok ang biktima hanggang sa bumagsak sa sahig. Humarap sa Napulcom ang pulis na may ranggong korporal.
0: Mabait na. Nung humarap, mabait. Oo. Hindi na mainit ang ulo. Mabait na.
1: I am sorry.
0: Sobrang lambing, parang pusa.
1: Oo, darling, asan na ba ako? Now...
0: Ituloy mo!
1: Nauna lang dinismarmahan at sinibak sa pwesto ang pulis na nahaharap sa kasong kriminal at administratibo.
0: Sa Pasig City, sugatan na isang motorcycle rider matapos itulak na nakamotorsiklong pulis. Susundin sana ng biktimang si Vincent Cayanes ang kanyang misis na makita ang pulis na bumubusina. Nalampasan ang pulis sa motorsiklo si Cayanes pero ilang ulit na prumeno. Naunahan ni Cayanes ang pulis pero hinabol at itinulak hanggang sa sumemplang. Nagtamo ng galo sa katawan si Cayanes at nasira rin ang kanyang motorsiklo. Naaresto ang pulis na may ranggong staff sergeant at nakadestino sa Mobile Force Battalion sa Quezon City. Isinailalim na sa inquest proceedings ang pulis na maharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Pampanga, sugatan ang isang aso matapos sabuyan ng asido sa Angeles City. Naabutan na lang ng fur parent na nangingitim ang balahibo at namumula ang mata ng asong si Matmat. Dinala sa veterinaryo ang asong nabulag ang kanang mata at nagtamo ng malalim na sugat sa katawan. Ipinatawag na ng barangay ang kapitbahay ng fur parent na hinihinalang responsable sa insidente. Partner, malapit lang Pampanga. Pupuntahan ko muna to.
0: Wala ka bang magawa sa buhay?
1: Kaya,
0: na ano mo, ang ginawa niya? Ginanon niya ng asido?
1: Sinabuyan. Sinabuyan ng asido sa mata, tapos may sugat na rin sa...
0: Eh kung siya kayang sabuyan ko rin ng asido?
1: Kaya nga ako nagpapaalam sa'yo, bumili na ako ng asido.
0: Init ang ulo, ano? Lalo pa ang daming nagmamahal sa mga alagang hayop.
1: Oo naman.
0: Tapos makita mo yan, ang mata na bulag.
1: Grabe ko. Matmat! Anakli ka nga dito.
0: Ay, naku. Shih tzu ba? Pwede, shih tzu?
1: Wala naman sinabi ko.
0: Parang nakita sa video, shih tzu. Kawawa naman. Apunta na po natin si Ganiel Krishnan sa kanyang latest showbiz spotlight. Ganiel, go Ganiel!
3: Good morning, Senior Alvin at Doris. Sa ating show with Spotlight, nagpaalam na si Leia Salonga sa karakter na si Madame Trinadier sa Les Miserables. Kasunod ito ng huling performance ni Leia sa naturang karakter sa Les Miserables, The Arena Spectacular sa Singapore. Sa social media, nagpasalamat si Leia sa producer, cast, production team at fans na sumuporta. Malso, inanunsyo ang pagganap ni Leia matapos gumanap bilang sina Eponine at Fantine. Tuloy naman ang international projects ni Leia kabilang na ang performance sa Indianapolis Symphony Orchestra sa October 20. Kabilang din si Leia sa animated movie na Forgotten Island kasama si Eliza Soberano, Dolly De Leon at Joe Coy. para sa Showbiz
0: Alam mo,
3: Spotlight.
0: Ganyan, ang galing ni napanood ko siya dito sa Manila Run, partner. Ang galing. Oh, scene oh. Stealer.
1: Wow.
0: Yung character niya. Oh.
1: Ah, pero hindi talaga yung...
0: Hindi na siya yung main, siyempre. Ah, oh. Okay. Pero naranasan niya rin yun. Na-play niya rin yung mga role ng lead sa Les Miserables, di ba? Ganyan.
3: Pero ano pa expect natin, Alvin? Lea Miserables? Ay, ano na yan? Lea Salonga na yan? Lea Miserables tuloy.
0: Oo. Lea Salonga. She's also not getting any younger. May 50 na. Oh.
1: Yeah. Kaya nga, yun na ang in-advise ko sa kanya. Ako mentor niya.
0: Eh. Ikaw ba nag-training dyan?
1: Oo, ako nag-training. Oh. Eh, pahinga mo muna, ate.
0: Yung kanyang vibrato, ikaw ba nag-ano sa kanya? Ang galing eh.
1: Oo, kuhang-kuha nga niya yung turo ko, kaya natutuwa ako sa batang yan.
0: Congrats, Lea!
1: Congrats, Lea!
0: Pero pag ganyan mga idaran, Gainiel, marami pang opportunities yan, eh, no? Ang dami pa sa katerbaba, no?
1: Correct.
3: Kaya nga, meron pa siyang meron pa siyang mga international projects, eh. Di ba, meron pa siyang Indianapolis Symphony Orchestra, saka meron pa siya yung Forgotten Island, the movie, kasama naman, of course, yung Filipino Pride din, no? Si Liza Soberano, Dolly De Leon, saka si
0: Ayo, Joe gusto Orchestra. Ko nga panoorin yun. Parang ano siya doon, di ba? Parang kontrabida yung role niya doon.
1: Ah.
3: Parang ganun ang ano niya, ang dating doon. Pero syempre, hindi natin alam yung ano eh, pinaka-story.
0: Yung story, sige. Thank you, Gainiel. Maraming salamat.
3: Happy Thursday!
0: Yan po si Gainiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas! Energy, energy!
5: Radyo Patrol Balita alas 7!
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Sa oras na 7:37, makibalita po tayo kay Senator Erwin Tulfo. Ang miyembro po ay isa sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Alamin natin kung meron na ba siyang alam. Paniwala ang mga ito sa Senado nung nangyari yung kaguluhan
3: kagabi.
2: Wala, nandun ang mayorya, ang bagong mayorya. No? Senator Erwin, magandang umaga po sa inyo, sir.
4: Good morning, sir.
5: Magandang umaga, Alvin and Doris. Good morning.
3: Good morning, sir.
2: Anong balita po ninyo? Kasi kami, hanggang hindi namin alam yung ang punod dulo. Ikaw ba may nakarating na balita sa inyo?
5: Wala din, Alvin and Doris, sorry ha, kasi I left the Senate at mga 6 o'clock because I had a meeting.
2: Opo.
5: So, I left early. Pagkatapos, ayun na nga, nalaman ko na lamang, I was having a dinner with my family nung malaman ko na may putukan. And I was, my chief of staff called me na may putukan sa Senado. So, doon na na. Doon na lang ako nag-realize sa media na sinabi na hindi pa malaman kung sinong nagpaputok, kung saan ang galing ang putok, etc., etc. So, siguro, I don't know, hanggat wala talagang malinaw na kung ito, kailangan siguro talagang imbestigahan at huwag tayong mag-speculate kung anong nangyari dyan.
3: Opo,
5: we have to wait. Total, may investigation naman daw, inotos na ang Pangulo, ang DILG at kasama dyan. So pati ang Senate kami, meron ding investigation na gagawin.
3: Pero Sen, sa hanggang sa ngayon, hindi natin malaman kung naandyan pa ba sa loob ng Senado ang Senador De La
2: Man of the Hour.
3: Man of the Hour, oo.
5: Hindi ko alam, Alvin and Doris, kasi I left niya at 6 o'clock. I really have no idea. Pero kagabi, nung makita ko sa mga news, may pinakita si Attorney Terion ba yun? At sinasabi niya na nandoon pa si Senator Bato sa kanyang office. So I believe, I think Bato is already around 8 o'clock, 9 o'clock pagkatapos siya ng putukan. So I presume nandoon pa po si Senator Bato kasi wala naman na pong update. Kagigising ko lamang po about 10 minutes ago.
2: Yeah.
5: Naghahanap ako. Nakita ko lang nga yung mga update ng mga iba't ibang mga news online tungkol na sa nangyaring putukan, eh nakita ko yung statement ni PBBM tungkol doon sa sinasabi niya na wala na, may instruction siya na walang hindi huhulihin si Bato, and then ang DILG mag-iimbestiga, ang Senate din, according to Senator Cayetano, ay mag-iimbestiga.
2: Opo, yeah, Senator, you were a former journalist, ano?
3: Yes.
2: Nakita mo naman yung mga video, mga photos, ano po? Did you find something peculiar or weird pag nung nakita mo yung mga
3: may
2: video?
3: Something ba?
2: Anong impression mo nung nakita mo yung parte ng mahabang coverage ng mga mamahayag kagabi?
5: I really don't know kasi parang may hindi naman pinakita doon sa video. I mean, yung kung saan talaga yung galing po doon dahil hinahawi na ng mga security forces ng Senate, yung mga media siguro para hindi matamaan. Kaya wala talagang clear kung sinong kaputukan ng mga Senate security ng Philippine Marines na naka-assign sa Senate and PNP, yung PSPG. Hindi malinaw kung sinong kabarilan nila doon sa kabila. It's not, hindi rin malinaw. So, si NBI Director Matibag naman is saying na hindi niya mga tao yun. Then ang tanong dito, sino kaya yun? So, mahirap eh. I mean, hindi rin ako, as a journalist, tama ka, pero hanggang wala akong makita ang video, walang malinaw na video. Puro speculation. May nagsabi na parang relax-relax lang daw ang mga sundalo, yung mga nagsasabi na baka sila nagbabarilan. Huwag naman ho tayo mag-speculate. Tayo lang natin siguro ang investigasyon. Yan ho, mahirap sa social media pag nilagay na yung video. Magko-comment ka agad, maniniwala ho yung iba. Siguro let's wait doon sa official na report ng both ng Senate at saka ng Executive Department ng DILG.
2: Kumbaga kanya-kanyang opinion niya. Ano
3: correct,
2: po? But as a senator, what do you want to know, Senator Erwin?
5: Gusto po natin malaman sino po nag-instigate noon. I mean, tama din naman po si Senator Cayetano. And I agree, all of us, including the minority na, wag naman, I mean, respect the Senate. Ikaw nga, respect the institution. Institution po yun eh. I mean, it doesn't matter kung sino nakaupo dyan, majority, minority. Ang respetuhin ng institution eh. Doesn't matter kung nandyan si Senator Bato de la Rosa. But you have to respect the institution, the Senate itself. Yun lang ho yun. Eh, marami po mga empleyado dyan, marami po mga senador. Kung opposition ka man, eh pareho, nandyan sa loob yung mga senador, di po ba? May mga yung majority at minority. So we have to respect that siguro. Pangalawa po, kawawa din po yung mga empleyado. Kaya ito, I'll take this opportunity pala, Doris and Alvin. Baka Apo. Pwede pong pakiusapan ang ating PNP chief, si Jel Lartates. General Lartates, may mga employees po kasi bukod po doon kay Senator Soto, ako rin po naging victim po niyan kagabi na binabato po ng tubig, yung sasakyan namin, inaalog-alog, paglabas. Ganun din po yung mga empleyado namin, yung aming chief of staff at pinapababa, pinipilit na ibaba yung windshield. So parang takot na takot yung empleyado, yung safety ng mga empleyado, ng mga senador. Eh siguro ang maganda, kailangan, kung nakikinig si General Lartates ngayon, siguro huwag naman siguro ang harangan ng mga rallyista yung main gate ng Senate para makalabas-pasok. Siguro, ang suggestion ko po, ako bilang mamamahayag, have covered mga rally, mga protest, nabigyan po sila ng area siguro dyan sa harap, di ba? Across the street. Pwede yung sila magsigaw ng sigaw doon because there's freedom of speech nga, freedom of expression na nasa konstitusyon natin. Hindi ko sinasabi nga palayasin, i-disperse. Di hayaan sila. Pero yung movement naman po ng mga tao na labas-pasok sa Senate, dapat siguro bigyan ng espasyo na makapasok na peacefully, na hindi nahaharas, hindi binabato. Yung mga okay lang ho, magmura sila na magmura-murahin po lahat ng senador. It's all right. Pero yung kaba po, na yung mga babae, may mga staff po ako, nakasakay po sila lahat sa van, pauwi sa Quezon City, hatid po ng shuttle, eh nalug-alug po yung kanilang sasakyan, binato ng mga saging, ng tubig, eh mga babae po lahat. Kaya nakikiusap po kay General Lartates, if he's listening right now, kung maaari po, siguro bigyan na lang po ng space yung mga protesters. It doesn't matter kung, Duterte supporter or yung mga leftist or right wing, lagyan lang po siguro ng space doon po sa para makadaan po na hindi rin sila nakakasagabal sa traffic. Siguro doon sa kabila po, lang across the street, doon po sila at paghiwalay na lang po ng PNP. Kasi talagang worried po what happened to Senator Soto. Ako din po at saka yung mga empleyado po ng Senate na galing sa loob na nag-park din po yung mga shuttle service po.
3: Opo.
5: Talagang nahaharas po. Kaya pakiusap lang sana namin sa PNP. Baka pwedeng bigyan na lang po ng lugar yung mga rallyista po natin. Kung sino man po yan. Leftist man yan. So opposition man yan. Sa Duterte supporter. Baka po pwede po. Doon na lang bigyan sila ng area sa kabilang kalsada. Across the street.
3: Opo. Sen, sa nangyari po kagabi, sa palagay ninyo ay dapat silipin kung bakit nagkaganon ang security ng Senado mismo. Kasi alam natin, hindi ka basta-basta makakapasok.
2: Oo, ang dami mong dadaanan.
3: Oo. So bakit nagkaganon? Parang labo-labo ang nangyari kagabi.
5: First time yata nangyari ito. Kaya medyo, hindi naman na inaasahan. Parang nagulantang ang lahat. Diba? Kahit yung mga senador, kahit kami na first time nalulusubin, may magpapotok. This is the Senate, ika nga. Pero hindi na siguro na paghandaan. Pero now, may nangyari ganitong insidente. So, dapat siguro next time, kailangan na maging prepared and maging aware po yung security natin of forces.
2: Okay. Okay. Ngayon, Senator, ano pong posisyon ninyo dito kay Senator Bato? Dapat ba siyang dapat bang i-serve yung warrant sa kanya at damputin na siya at kung saan man siya dapat i-detine o hindi, antayin natin ang final na decision ng Korte Suprema?
5: I think we have to wait for the decision of the Supreme Court kasi yan po yung taas-taas ang hukuman, sila po nag-interpret ng mga batas. Marami po kasi ngayon, alam mo naman sa ating bayan, Alvin, mga nagdudunong-dunong, suddenly nagiging attorney. Pag may mga sakuna, may mga landslide, nagiging engineer. Pag may mga sakit sa COVID, lahat nagiging doktor. Siguro antayin na lang natin yung statement po o decision ng Senate. Kung ako po tatanungin, let's wait for the Senate kasi. Hindi nga, kagaya ko kahapon, nung naglabas ng, hindi naglabas ng TRO o Senate, ang dami
2: ng Supreme Court.
5: Agad. Allah, huli na si Bato, etc., etc. Ayan na, wala nang kawala ito. May mga narinig, biglang naging attorney mga kababayan natin kasi hindi siya binigyan ng TRO. Pero kung basahin mo, sabi nyo na binibigyan ng Supreme Court ang parang status quo. Huwag yung galawin yan, Executive Department. That was the message to the authorities, to the NBI, to the PNP. You have 72 hours to comply, to answer. Bakit na kailangan ninyong hulihin yung tao na yun? On what basis? Pagkatapos nun, after 72 hours, papasagutin naman yung kampo nila, Senator Bato, na bakit, anong basis nila, hindi kayo dapat hulihin. That was, to my understanding, ang nilabas ng Supreme Court. It's not because hindi siya naglabas ng tiyero na hinihingi ni Senator Bato, pero ito sa status quo na sagutin niyo muna kung bakit niyo kailang arestuhin si Senator Bato. Parang ganun. So, pero marami na kagad speculation kapon na pwede nang hulihin. Ay, ganito ganun. Mga kababayan natin, Doris and Alvin, bigla naging mga attorney.
2: Oo, ganun talaga. Kaya
5: sinasabi ko itong problema kung ano ang sitwasyon, nagiging ganun yung mga tao. Nung pandemic, lahat naging mga doktor, parang doktor pag nag-advise. Pag may landslide, lahat nagiging engineer, mga kuro-kuro nila. So, I guess we'll just have to wait siguro yung mga investigation. Yan talaga ang downside ng social media.
2: Opo.
5: Na pag may nag-post dyan, lalagyan ng comment kaagad, naniniwala ning kabad naman kaagad yung iba. Siguro we'll have to wait for the investigation.
3: Kalma lang.
2: May pasok ba? Senator, may pasok ba kayo today? O walang pasok ang Senado today because of that incident?
5: Break po pag Thursday.
2: A break.
5: Kailan po ang session. Wala po session ngayon. Usually po, pag mga ganitong araw, ginagamit po namin pag may mga committee hearing.
2: Okay.
5: Pag may mga... Unfortunately nga po, may change of leadership. So, wala po. Dineclare po lahat na all seats vacant. So, wala po mga chairman ngayon ang mga committee. Kaya hindi po mga pag-hearing.
2: So, hindi kayo pupunta?
5: And yun kagabi. Kaya nandoon po yung majority, lahat po sila. Ay dahil po, meron po silang caucus ng majority only para pumili ng mga committee nila, assignment na ikaw, Senator ganito, dito ka, ikaw, Senator ganon. So, yun. Kaya inabot po sila ng gabi doon. Kasi may mga nakita ako na pinaplano daw kung anong gagawin para kay Senator Bato. Unfair naman din po yun. Dahil ang ginagawa nila, to my understanding, is like, they were planning para po doon sa committee, hindi po para doon kay Senator Bato ang pinag-uusapan po nila.
2: At
5: rather doon po sa mga committee's assignment.
2: Opo. Okay. Thank you, Senator. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa oras.
3: Thank you, Sen.
5: Opo, panghuli na lamang po.
2: Sige, go.
5: Siguro, under control naman po ng PNP natin. May assurance po si Secretary John Vick, ang PNP din po, ang Pangulo, may investigasyon, siya, Senator Cayetano, magsasagawa din po ng investigasyon. Yun lang po. Yung request ko lamang po sa PNP, siguro kung ma-interview po ni si General Artatis, mamaya I was trying to call him this morning na... Kung baka pwede po na wag naman po dyan harangan yung gate ng Senate kasi labas-pasok, inaalog-alog po yung mga sakyan, yung mga staff po namin, natatakot. Parang pakiramdam na kinukuyog sila. So baka, General Nartates, if you're listening right now, siguro you have to give instruction na give an area doon po sa mga protesters, it doesn't matter kung sino po yan, supporter man yan, pro, anti man yan. To give them an area na lamang po siguro across the street, okay, sila doon 24/7 sila mag-rally, magsisigaw, it's all right. Pero yung dyan po mismo sa gate, parang wala pong ginagawa. May mga anti-riot police naman po, wala naman pong ginagawa. Hinahayaan lang po nila na alug-alugin po yung mga sasakyan na pabhagisan ng mga bote ng tubig, water bottle. At natakot po yung mga ibang staff. So yun po, pakiusap ka, baka pwede po dyan lang tates. Gumawa po kayo ng paraan para, at saka kung may protesta man po, yung kaliwa at saka yung pro, dapat po siguro paglayuin nyo rin ho kasi baka magpatayan. Kaya kailangan ho natin, siguro you have to really look into this.
2: Thank you, boss. Maraming salamat po. Thank you. Mabuhay ka. Senator Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate Minority Bloc. Kaya marami tayong viewer, ang daming gustong magano eh. Mag-komento, may taya.
3: Yung sinabi nga ni Senator Irwin, 'di ba? Lahat tayo doktor, engineer, mga komentarista, mga journalist, 'di ba? Wala pa ho tayong nalalaman na official na pahayag o official na findings.
2: Pero masarap kasi mag-komento habang nagbe-breakfast. Yung parang kasali din ako dyan, ha? May ano ako, ha? May ambag ako, ha?
3: Oo, tsaka syempre lahat tayo, bida.
2: Kasi yung lightman natin, si Mac Puno, sabi niya kahit puyat, mahuli lang si Bato, fully charged na ako.
3: Easy.
2: Mac, Governor,
3: Sino ba ito? Louis Basco, syempre andyan yan.
2: Sing na gising na.
3: Grabe po, ang nangyari kagabi, nagkakagulo ng lahat, guys. O kaya nga nagkakagulo na ang lahat, Louis Basco. Kaya easy lang sa pagkain ng hotdog, ha? Taray-taray, grabe, ang galing sana ng script sa Senado. Hindi naman nag-rehearse yung mga 13 na senador daw.
2: Si Marivy Galicia, gusto daw yung humor ni Senator Tulfo. Ipasok natin si Nico muna, pero si Llamas mukhang pwede, ha?
3: Ayun.
2: Nico Bagsik, go!
4: Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris. Mahigpit na binabantayan ng Department of Information and Communications Technology o DICT, kaagapay ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ang mga nilalabas at pinopost na mga content sa social media at iba pang mga digital platform. Kasunod yan ng gulo na naganap sa Senado kagabi. Bahagi nito ang pagsasagawa ng close monitoring sa mga post at content na matatagpuan ng hihikayat na dagdagan pa ang gulo o maging mitsa ng karahasan. Batay sa opisyal na pahayag ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news at mga hindi beripikadong impormasyon sa pamamagitan ng mga edited video na maaring makadagdag lamang sa kalituhan at takot sa publiko. Handaan niya ang kagawaran na patawan ng karampatang parusa ang sinumang paunayang nag-ambag o nag-udyok sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon online. Inihikayat din nila ang publiko na magbahagi lamang ng mga impormasyon mula sa mga lehitimo at opisyal na sources, suriing mabuti ang mga posts sa social media. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
2: Thank you! Maraming salamat kay Nico Bagsik.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: So habang hinahanap po natin ang katotohanan, ang isa sa pwedeng itanong at the back of our minds is, sino ang makikinabang sa nangyaring kaguluhan kagabi?
3: Uh-oh.
2: Who stands to gain
3: or
2: who is gaining? From what happened last night.
3: Kasi hindi naman po pwede na wala lang. Gusto lang natin na magkaroon ng ganyang klaseng kaguluhan. Hindi pwede yun. Makikita nyo naman, pinagplanuhan din yan. Pinagplanuhan yan. Hindi naman yung, manggugulo na lang ako. Hindi ganun po.
2: Bakit siya manggugulo? May bakit lagi, di ba?
3: At merong sino ang nagkumpas.
2: Sino
3: ang nagkumpas.
2: Kung atagal niya mag-join, din antay natin si Llamas. Gusto mo sa tawid na lang sa inyo? Anyway.
3: Bakit daw?
2: Kasi wala din ata kayong guest eh. si Ronald Llamas na lang yan. Si former Secretary Ronald Llamas partner, isang political analyst ang magiging bisita ninyo. Kasi ang tagal daw pumasok sa Zoom eh. Gusto ko pa naman sanang marinig kung ano yung opinion at anong insights niya.
3: Alam mo naman yan.
2: May tsurya mga yan.
3: At saka hindi lang, may maraming bubuit. Wag lang magkaroon ng ano yung virus.
2: Hanta ba ito? Sige, Barna, magbasa ka na kahit konti lang. Meron pa tayong mga 4 minutes bago tayo mag-extro. Kasi bawal tayong mag-overtime. Go.
3: Si Sarah Concepcion ng California, balita alas 7 daw. Ano? Enjoy. In-edit ko, partner. Pag-edit ko, ang naiwan na lang balita alas 7. Napaka-engong ko naman. M. Joey, good morning. Ang daming tanong sa mga nangyari sa Senate, pero walang nagtatanong kung nasaan na ba si Bato. Wala na ba sa Senado si Bato? Katatanong lang po namin kay Senator Erwin Tulfo, isa po siyang senador na siya mismo ay wala pa rin impormasyon hanggang ngayon kung naandun pa sa Senado si Bato.
2: Si Dr. Carlo Lazaro ay nabubusit naman kasi nag-rotating brownout 3 hours sa Rizal kagabi. Buti sa'yo sa Paranaque, hindi. Diba? It's like the 90s again. Kaya kayo isa din yan sa
3: Brad Historia. Hindi na kami tamaan.
2: Parang today daw kayo.
3: Pag-uwing pag-uwi ko.
2: Si Professor, si Professor tuloy, si former Secretary Ronald Llamas, isang political analyst. Magandang umaga po sa inyo, sir.
3: Good morning.
7: Magandang umaga, Alvin, tsaka Doris. Kamusta kayo dyan?
2: Puyat-puyat pa rin.
3: Puyat, lalo na si Alvin.
2: Lalo na siguro ikaw, puyat. Nag-monitor din ito. Ano? By the way, so anong basa mo, Secretary? Pero pagbalik mo, baka si Robert na yung sasalo, sa tandem ng bayan na kayo. Pero unahin mo na, anong basa mo sa nangyari?
7: Well, masyadong suspicious yung mga pangyayari. Paano nung simula pa lang, bago pa nagkagulo, nagsasalita na yung mga ilang senador, katulad ni Bato, at saka ni Amy, at saka ni Alan Peter, na sila ay lulusubi na. At nagtatawag nga si Bato, di ba, na mag-rally sa kanya yung mga tao because lulusubi na sila at aatakihin sila. No? Tapos, narinig natin yung barilan, putukan. Pero yung mga contacts natin sa loob, yung mga ilang mga staff ng Senado, ang sinasabi, yung barilan ang gagaling sa loob, no? Wala namang paano, alam mo naman na Doris at saka Alvin, yung Senado
3: opo.
7: Merong guardia yan sa entrance.
3: Mahigpit.
7: Merong guardia niyan, no? Meron pa yung mga Marines. Yung mga Marines, hindi yung galing sa labas. Yun ay dati lang nasa Senado. At humingi pa nga na request si Alan Peter na magdagdag ng Marines. So mahirap makapasok ang armado roon. At kung sakaling magkakaroon ng gulo, doon pa lang sa entrance. Dahil mache-check yung katawan mo kung meron kang baril
3: Oo nga. Huh?
7: Kaya nung nagputukan, galing daw sa third floor. Diba? At mache-check yan sa ballistics. Yung mga kaninong bala
3: yung
7: ng baril. So magkakaroon ng ballistics test yan. Tapos ikalawa, titignan dyan yung paraffin test. Sino ba ang mga nagpaputok? Halimbawa, doon sa New York Times, sikat na tayo, no? Sa New York Times yung nangyari.
3: Sobrang
7: sikat. At na may dalang machine pistol ay security ng Senado. Na naka-bulletproof vest at naka-barong. Yung picture sa New York Times. Walang nakita na outsider. No? Na outsider. Kung meron mang NBI doon, walang armas. Dahil pagpasok mo pa lang, mache-check na kung may armas ka o wala.
3: Correct.
7: Posible na may isa, dalawang NBI sa loob, pero walang armas. Dahil nga dadaan sila doon sa security sa loob sa entrance ng Senado.
3: Pero pwede ba yung posibilidad na kahapon walang chance na magpasok ka ng mahabang armas? Kung nung the night before o the day before pa nangyari itong insidente ay andoon na, doon pinasok.
7: Malalaman 'yon dahil may CCTV. 'Di ba? Yung may